0: Miss Beautiful with the kintab-kintab on the side.
1: With the...
0: ng damit. Ribbon.
1: Ribbon.
0: Shiny ribbon. Ribbon ba yan?
1: Aha. Pero hindi ito blue ribbon.
0: Ah, hindi, hindi. Silver.
1: Silver ribbon.
0: Dahil dyan, tutu time.
1: Dahil dyan, ang tutu time po natin ay 8:04 na po ng umaga.
2: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia. At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon.
4: Tama!
3: Tandem ng Bayan!

0: weekend na daw,
1: happy
0: partner.
1: Weekend.
0: Mali. Long weekend. Pwede nga pa. Ayaw nga pala.
1: Long weekend.
0: Long weekend.
1: Oo, gusto natin yan. Makakapagpahinga yung iba
0: sila
1: sa atin.
0: Dahil gusto tayo natin yan, makakapagpahinga sila.
1: Correct, correct. Kaya naman, kaya habang kayo ay nagpapahinga, kami ay nagtatrabaho pa rin para sa inyo. Nagbibigay ng servisyo at walang ka-imbot-imbot. Na imbot talaga.
0: Walang pag-iimbot.
1: Walang pag-iimbot na
0: maglilingkod, magbabalita.
1: Maglilingkod, magbabalita at magpapakilala kung sino kami.
0: Magandang morning! Ito po ang Tandem ng Bayan, of course, with a beautiful.
1: Ay, sorry.
0: Sige, ayaw mo magpakilala.
1: Sorry, ako po si sabi Doris Bigornia kasi
2: ganda.
1: Umorder po ako ng pagkain. Ayaw ko ng chicken. Gumaganyan ako. Ayoko
0: niyan. At ako naman po si Robert Bano. Makakasama ninyo kami hanggang 9 in the morning. Siyempre.
1: Ano ba nakalatag sa atin ngayon, partner? Dahil yung marami nga sa atin, ikaw na nagbanggit, no? Happy weekend. Marami na ang weekend mode.
0: Oo.
1: At saka parang, ano yan, yung kumalma na yung mga bangayan doon sa Netflix natin.
0: Doon nga ako kinakabahan.
1: Ay,
0: kumbaga sa bagyo, partner, di ba? Kapag yung mata dumaan sa inyo, kalmado.
1: Oh, naku, naku, naku.
0: Paglampas nung mata,
1: ayan na.
0: Eto na po yung pinakamalakas na naku hangin at ulan.
1: Yan.
0: So, naku, dapat naku, ba tayong mag-brace?
1: Kaya nga. At bago tayo mag-brace, yun na nga, mapapa. Naku, naku, naku, naku, naku. Ikaw magsabi, parang ikaw yung pato.
0: Naku, naku, naku, naku, naku, naku, naku, naku, naku.
1: Sabi ko pato.
0: Bakit pabo? Pato? Pabo yun. Pagpato, nako, nako, nako, kwak, kwak.
1: Kaya nga, pero hindi naman natin maiiwasan na hindi pagdiskusyonan
0: yan.
1: Oo. Pero ngayon, kung kasi may mga pasok pa po, bukas ang wala.
0: Bukas ang wala. Sa iba, work from home, guys, sa Senado, kahapon, tsaka today, work from home sila. Pero may mga pumapasok pa rin, partner, kasi may mga essential sa bawat departamento o committee.
1: Ah,
0: o kaya yung mga
1: skeleton.
0: Oo, yung office ng mga senator, may kailangan silang ipatapos sa staff nila. Pinapayagan yun.
1: Ah, pwede pala.
0: May lista lang doon sa baba bago ka pumasok. Whoop!
1: Oo.
0: Apelido. Bigornia po. O, titingnan. Pag nakita yung Bigornia, okay, pasok. Uh-huh. Ganun.
1: Hindi ako kakapkapan.
0: Hindi, dadaan ka doon sa scanner.
1: Ah, may scanner.
0: Meron silang metal scanner doon.
1: Oh, eh, mabuti kung ganyan, partner. Hindi ba dinoble ang seguridad ngayon sa Senado? Dahil sabi, meron daw trait.
0: Oo, meron.
1: Trait talaga, trait.
0: Oo, so, nandun pa rin kahit walang rally kahapon yung mga pulis. Naka-stay pa rin doon sa labas ng Senado. Even kami sa media, hindi kami pinapapasok sa loob. Doon nandun lang kami sa gate ng Senado. Doon ka mag-aabang ng storya. And then sa loob, may mga pumapasok na mga K-9 units. And then sabi ng Sergeant at Arms kahapon, nagpaneling sila sa bawat floor para ma-secure talaga yung ano, yung building. Plus, of course, partner, nagdagdag sila ng mga tao sa loob at labas ng Senado from the Philippine National Police.
1: Ayun. Pero ibig ba sabihin niyang, partner, na pagka ganyan na nagdagdag sila ng seguridad, itinaas yung, I suppose, tinaas yung alert level nila, ibig ba sabihin niyan, may malaking porsyento na totoo yung threat?
0: Bago ko sagutin yan, partner, ito muna. Pasasagutin muna natin ang mayor ng Glan Sarangani mismo, partner. Kaugnay dun sa nangyaring paglindol at grabe yung effect sa kanila. Habang may signal, partner, tawagin na natin ang mayor ng Glan Sarangani, si Mayor Victor James Yap Sr. Mayor, magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
1: Good morning, Mayor.
3: Good morning po. Good morning.
0: Opo. Mayor, kami po yung makikibalita dyan po sa inyo sa Glan Sarangani. Ilang araw matapos po yung napakalakas po na paglindol. Ano? Kumusta na po yung mga kababayan po natin dyan sa Glan? Kumusta po kayo?
3: Hindi po kami mabuti po. Hindi po mabuti. Hanggang sa ngayon po, pa po kaming kuryente at ang signal ng cellphone is pawala-wala po. May portion na meron, may portion na wala. Ang road namin leading to Gerard Santos City, kakabukas lang ngayong araw. Wala pa po kaming stable fuel dito. Baka mamayang hapon, baka may magdating na ng mga tanker ng fuel.
0: Opo, yung mga kababayan po natin na nandyan, gano'n po ba karami mga nasirang tahanan at nasaan po sila ngayon?
3: Yung nasa poblasyon po, nandito po sila sa aming town plaza. Medyo marami-rami po kaming kailangan ng tulong dahil more than 20,000 families po ang affected dito sa bayan ko.
1: So, yung pinaka-kailangan po, Mayor, na maitawid sa inyo, ano po yan? Tubig ba? Pagkain? Ano yung pangangailangan na agad-agad ay dapat maipadala sa inyo?
3: Pagkain po, pagkain at tubig po. Pero may kahirapan po yung pagpadala sa ibang barangay ko kasi na-isolate po sila, no? Kaya may mga barangay ako nga kailangan chopper po ang maghahatid ng pagkain nila. At gutom na, wala na makain yung isang barangay ko doon. Isolated kasi may landslide, hindi madaanan.
1: So
3: kinakausap ko yung governor po namin na baka pwedeng makausap yung Philippine Air Force na matiran ng relief goods ng chopper natin.
1: Opo, opo. Mayor, pakibigyan nyo lang kami ng ideya. Kung titingnan po ninyo yung lugar ninyo, masasabi nyo po ba talaga na flatten yung inyong lugar? Yung wala nang natira na nakataas, ay nakatayo na istruktura o building o bahay? Ganun ba katindi?
3: Meron pa naman pong nakatayo pero marami po ang nasira, totally damage po. Like for example sa barangay poblasyon, merong isang purok po dito na 110 na bahay na flatten po talaga. Yung municipal hall building ko po, tumagilid na po. Konting, buti na lang nakasandal sa kabilang building. Kung hindi, wala na rin po, tumba na rin.
1: Oo. Delikado rin kung nakasandal siya doon sa isang building, baka pareho silang tumumba.
3: Most probably po. Most probably kasi marami na rin bitak po yung kabilang building.
1: Opo, opo,
0: opo. Ngayon po, Mayor, dahil po sa sitwasyon natin ngayon, yung pong mga relief goods na mga naunang mga naka-preposition, na-consume na po yung mga yun.
3: Ubus na po. Meron naman pong dumarating pero medyo mabagal lang po at dahilan sa hindi po pasable yung road natin. Nadaan po through boat, no? Through ship, yung iba. So, medyo may kabagalan po yung pagdating ng ating relief goods, no? Yun ang medyo problema natin ngayon. But hopefully, today possible na po yung road natin. Marami na
0: magsignify
3: na gustong tumulong. Hopefully, makatulong na po tayo sa mga barangay natin na hindi po isolated na maabot ng ating sasakyan. At meron na rin fuel. Yun ang isang problema namin, walang fuel. Hindi makatakbo yung mga heavy equipments namin, yung mga dump trucks namin. So, with now na meron ng baka makarating na today yung mga fuel natin, so hopefully maka full swing na po kaming bigay ng mga relief goods sa mga barangay po natin.
1: Opo, opo. Naikutan po ba ang lugar ninyo ni Pangulong Marcos?
3: Hindi po, hindi. Isang senador lang po sa ngayon ang nakapunta sa amin, si Senator Bongo po.
1: Nagdala naman din siya ng relief goods.
3: Nagbigay po siya ng 500 pesos para sa 500 na tao po.
0: Pangtulog. Yung po, Mayor, dahil po na-isolate, ano, kung po yung po sa mga palengke, yung mga grocery po dyan sa inyo, kumusta po? Makakabili po ba yung mga kababayan natin? May mabibilan sila?
3: Ngayon po, medyo nag-open na po, pero nagpanik-paing po yung mga nauubos na po yung mga bigas natin. So, wala na rin masyadong nabibili. So, kahapon nga nagpabili ako para pabigay sana sa mga barangay natin. Wala na po akong nabili dahil naubos na ng mga tao.
0: Yan pong mga barangay sa Glan, Mayor, mga ilang barangay po yung greatly na naapektuhan po, yung marami pong pinsala dito sa lindol na ito?
3: Halos lahat po, halos lahat.
0: At ang isolated natin, as we speak ngayon, Mayor, 8 in the morning, isang barangay na lang po?
3: Marami po. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, nasa mga 10 barangays po ang isolated.
0: 10 barangays. Pero so far, nakakausap niyo po yung mga mayor ng mga barangay na ito? Ay, mga barangay captain,
1: may
0: rather, mayor?
1: Ba? Opo.
3: Hindi po. Yung iba po buwaba dito. Nakausap ko yung iba po. Hindi. Dahil wala pong signal dito sa amin ngayon.
0: Po.
3: Brown out pa po kasi up to now, wala pang kuryente po.
0: On and off, on
1: eh, yung,
0: and off.
1: Kumusta naman po ang panahon? Maulan ba? O ano pa paano? Siyempre, pagka ganyan na may rescue at retrieval operations, ano, makakatulong din kung maayos ang takbo ng panahon.
3: Maayos naman po ang panahon, pero hindi pa po kami nakapag-retrieve ng mga patay na natabunan ng lupa dahilan po na wala pong fuel na available dito po sa bayan namin. Lahat ng mga gasoline station po, naubos na po yung fuel nila.
0: Yung mga wounded naman po natin, Mayor, dyan sa Glan, kumusta po sila?
3: Nadala naman po natin sa ospital at yung kailangan na ilipat sa General Santos City, tumulong naman po yung Air Force natin na mag-airlift ng mga patient natin.
1: Opo, opo. Yung mga wounded, nasamsam nyo na po ba ito, mga ito, at may mga critical pa po ba?
3: Yung mga critical po, naidala na po sa General Santos City po.
1: Ayun, oo. Eh, yung mga ospital nyo dyan, gumagana pa?
3: Gumagana po, gumagana.
1: Oo. Eh, yung estado po ng mga residente ninyo, kasi nakahapon, partner, di ba sabi, parang state of shock sila sa kanilang mga lugar. Kamusta na po sila ngayon?
3: Yun na nga po eh, kasi wala pa pong tigil yung ano natin dito, yung tawag dito,
0: aftershock
3: po. Maya-maya nag-aftershock at medyo ninenervous yung mga tao po.
0: Kaya nga po.
1: Nakakatakot pa rin. Pero yung ano po, yung mga tents, sapat na po ba yung mga tents na ginagamit?
0: Family tents?
1: Oo, yan.
3: O, kulang-kulang po yung family tents, no? Yung nandito yun sa Town Plaza namin sila ngayon, naka-stay. Kulang po ang family tents. So, yung iba, wala na pong tent. Wala po tayo mag-o-tent. Nahihirapan nga din magdala din yung DSWD natin. Gawa nang sarado po yung road.
0: Yun yung mahirap, sarado yung mga kalsada. E di yung kabuhayan po ng mga manging isda natin dyan, apektado rin, Mayor.
3: Yung manging isda po, tuloy-tuloy po sila kasi nasa dagat naman sila. Yung mga farmers natin, yun ang wala po, nahinto yung kanilang hanap buhay.
1: Ano ang instruction nyo sa kanila, sa mga residente po, kapag yung iba na nahihirapan nga na dumating sa kanila doon yung tulong, ano po ang ma-advise nyo sa kanila sa ngayon?
3: Wait, hintay lang po. Yun lang po ang pinaka-advise ko, maghintay po kung kailan natin mapadala. So pinagsisikapan naman po natin na magpadala po kaagad, no, mabigyan lahat, pero yun nga, mahirap po magkakunti-kunti ang pagdating ng ating mga relief goods.
1: Oo.
0: Tapos ang problema nga, ano po ang sagot sa inyo, Mayor, doon sa panawagan ninyo na sana i-airlift natin yung mga tubig, pagkain, doon po sa nasa 10 barangay ninyo na isolated? May assurance po ba na magagawa po ito, Mayor?
3: Mag-uusap pa kami ni Gob, nag-advise si Gob kaninang umaga na parang may assurance na po na makapag-airlift, tatawagan ko pa siya po ulit.
0: Importante rin yun kasi,
1: totoo,
0: partner, ano, para mabigyan agad ng tulong yung mga kababayan at nagugutom na eh, okay, sabi ni Mayor doon.
1: At saka yung ano mo, Mayor, balikan ko lang yung mga nasa ospital at yung mga may karamdaman. Paano ho ninyo hinahandle yun? Kasi yung iba dyan, mga nagda-dialysis, yung iba mag-operahan, yung may mga bata na iba-iba po ang sakit. Paano po nahahandle sa ganyang klaseng sitwasyon na hindi naman kaguluhan pero talagang matindi ang kinakaharap nyo ngayon?
3: Yan ang pinaka-problema po namin, yung dialysis po, kasi meron po akong dialysis clinic dito sa bayan po na libre. Nasira po yung reverse osmosis na tubig namin. So, yung mag-aayos po nito, galing pa po ng Maynila. Pero may advice sa akin kahapon, darating po itong araw na ito. At baka maiayos na po yung reverse osmosis namin at makagana na po yung machine namin.
1: Paka-importante nun, partner, kasi pagka na sumablay doon sa dialysis, medyo delikado. Yung iba po, yung mga...
3: Pwede po, may tumatawag po na medyo importante. Pwede po.
0: Ay, sige po, Mayor. Go ahead po. Maraming salamat po sa inyong update, Mayor.
1: Ingat po kayo.
0: Si Mayor Victor James Yap Senior ng Glan, Sarangani. Sila po yung nananawagan mismo, kaya po natawagan natin.
1: Mm-mm.
0: Dahil po nahihirapan siya. Imagine mo, partner, sa 10 barangay yung hindi mapasok. Di ba, wala ka communication doon sa ibang barangay. Yung ibang barangay na tumawag sa'yo, nagugutom na yung mga tao dahil walang pagkain at tubig. Mahalaga po mapagtuunan ng pansin yan, di ba?
1: Tama.
0: Yung chopper mo, baka pwede naman natin pahiram.
1: Pwede naman, nandyan lang sa lobby natin. Oh. Pinarada ko.
0: Okay. Kunin natin?
1: Kunin natin.
0: Ah, sige. Oo.
1: Pero yung mga taga-Glan po, partner, nakita mo yung video, ay talaga naman, wala ka na makita na maayos ang pagkakatayo ng bahay o ng gusali.
0: Alam mo, dinaanan ng bagyo din, no? Ito naman, inalog ng lupa ng lindol.
1: O, huwag kaya muna kayong magsipagbalikan. Hanggat hindi pa po nagkakaroon ng opisyal na statement na pwede na kayong bumalik. Kasi check pa po yan. Sabi nga ni Mayor, di ba yung isang building, sandal siya dun sa isa. Eh, yung sinandalan niya.
0: Nakasandal din.
1: Hindi, luma na. So, may posibilidad na gumuhuli.
0: Ay, layo na po kayo dyan. Huwag na kayo lalapit dyan. Kasi, lalo't kung patuloy yung pagyanig dyan, baka naalog yung foundation din yan lalo. Mag-iingat po, ha? Stay safe po tayo, mga kapamilya, lalo na po dyan sa Mindanao. Patuloy po nating panalangin yung inyo pong kaligtasan at agarang tulong na maipaabot po sa inyo dyan sa Mindanao. Samantala,
2: DZMM Radio Patrol Flash Reports. Alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
0: Isa mo ng flash report, partner. Parang naging habit na natin to every 8 in the morning.
1: Saka bakit laging dyan?
0: Kaya nga. Ang Visayas Grid po, isa sa ilalim sa yellow alert status mamayang alas 3 hanggang alas 9 ng gabi. Ayon po yan sa NGCP. Ibig po sabihin, manipis yung reserbang kuryente. Ang available po, 2,675 megawatts. Ang peak demand, nasa 2,564 megawatts. Ang dahilan pa rin, yung mga pumalya, yung mga hindi gumagana ng planta. Napakarami po . And then, reduce power import mula po sa Mindanao dahil nga po sa nangyaring tripping, dahilan naman sa earthquake, syempre.
1: Ayun na nga, yun ang problema.
0: At ang high demand pa rin, partner, ha?
1: Oo, nahihirapan po na supplyan sila doon. Kaya po, mahirap man sabihin at mahirap man tanggapin, kailangan po nating magtipid.
0: Mm-hmm.
1: Magtipid sa kuryente, asikasuhin po natin na hindi matuloy na yung mahahabang brownout.
0: Kaya nga. Again po, ha, ang Visayas Grid, 3 p.m. to 9 p.m. kayo po ay ilalagay sa yellow alert.
2: DZMM Radio Patrol Flash Report. Alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
1: Ano ka mo, partner?
0: Tutu time.
1: Ang tutu time po natin ay 8:23 ng umaga.
4: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
0: Dahil sa oras na yan, narito na po. Alamin na po natin, partner. Ito na ang report ng ating mga radyo. Alam mo, partner.
1: Ano?
0: May bago.
1: Ay, talaga? Sabi mo muna sa akin. Nga.
0: Patrol! Roll! Alamin po natin ang latest na nangyaring sunog sa Valenzuela City. Naroon po nakabantay si Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico, kumusta dyan?
5: Robert at Doris, dalawa ang naitalang sugatan dito sa sunog na tumupok sa Valenzuela Gateway Complex kaninang madaling araw. At ayon sa Bureau of Fire Protection, 7-11 itong umaga ay dineklara na nilang fire under control ang sunog dito sa business establishment na ito. Dalawang palapag itong Valenzuela Gateway Complex na nandito ito sa kanto ng North Luzon Expressway at ng Paso de Blas sa Valenzuela. Isa sa naka-apekto sa pahirapan na pagresponde ng mga bumbero ng Bureau of Fire Protection dito sa sunog ay ang walang tubig ngayong umaga dito sa bahagi ng Valenzuela dahil merong water interruption ang Maynilad. Nakausap ko rin yung ilang mga may-ari ng tindahan at tauhan ng mga business establishments dito sa Valenzuela Gateway Complex at narito ang kanilang pahayag nang malaman nila na nasusunog ang kanilang mga negosyo.
6: Sabi daw, nasusunog daw yung pwesto namin. Nung pagdating namin dito, ang laki na po ng apoy.
5: Oo, oh, alam namin na walang tubig kasi nabiso naman ng ano yan eh. Maynila di. Sinabi nila na mawala yung tubig eh. Alam namin. Oh, kaya hindi natin masisisi yung mga na-fireman ngayon. Pala talaga, ganyan talagang buhay.
7: Robert Dottori, sa'yo ng pahayag ng dalawang tindero ng natupok na negosyo dito sa Valenzuela Gateway Complex. Bukod sa mga tindahan ng ready-to-wear na mga produkto, ay may palengke rin dito sa loob ng tindahan na mga karne, isda at iba pang gulay at prutas. Tinatayang natupok din ang apoy yung mga nakapark na motorsiklo kasi may parking space kasi dito sa loob nitong commercial complex na ito at hindi na nailabas yung ibang mga nakapark doon na mga motorsiklo. Sa ngayon, bibigyan ko kayo ng mabilis lamang ano, na sitwasyon dito na andito yung mga alulod at mga bubong na umano nga, ano, na nahulog dahil nga dito sa sunog at kinurdo na rin itong gilid, ano, itong bahagi ito ng Valenzuela Gateway Complex ng mga bumbero. Pero nakaantabay pa rin dito yung iba't ibang may-ari ng stall para naman malaman nila ano, kung dineklara na ito kasing fire out ay malalaman nila kung pwede pang may mga tinda pa sila no, at ari-arian na pwede pang isalba na natupok na rin ng apoy.
0: So, Nico, nagtitinda dyan, yung may mga stalls, gano'ng karami yung mga naapektuhan na stalls?
7: Medyo marami-rami. Wala pang binibigay na specific na datos at number ang Bureau of Fire Protection dahil nga under control pa lamang ito. Pero pag-iikot ko ay napakalaki pala nito nga Valenzuela Gateway Complex. Kaya naman siguro hindi bababa sa 100 na mga tinataya natin ano, na hindi bababa sa 100 na mga stalls at mga tindahan ang natupok dito. At karamihan sa kanila, yung mga nakausap ko na tindero at tindera ay dahil nga nangyari ito ng madaling araw, karamihan sa kanila talaga ay wala nang naisalba na mga gamit nila.
0: Okay, sige. Maraming salamat, Nico Bagsik. Mag-iingat dyan.
7: Maraming salamat, Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Nico Bagsik. May mga balita pa po tayo sa aming po pagbabalik, pero sandali lang.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Oras natin, 8:27. Sandali po lamang.
2: Ang Bigonya at Mano Tandem sa DZMM. Tandem! Tandem ng bayan! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
8: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus sa Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
12: Liver up na tayo
11: with Liveraid Pro.
2: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
13: Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay.
2: DZMM, numero uno sa aksyon.
12: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: DZMM. Numero uno sa aksyon.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
10: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: DZMM, numero uno sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
17: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisaw-saw. Perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan.
0: Kami po yun. Nagbabalik po ang Tandem ng Bayan. Kaya naman, Miss Beautiful, oh, medyo, alam mo na yan.
1: Alam ko na at medyo nakakakita na ako ng orasan natin dahil nakakain na ako ng konti. Ano daw? 8:32 na po ng umaga.
4: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Balikan natin ang report ng ating mga Radyo Patrol! Mga sangahan ang punong bumagsak sa bahagi ng Hilpuyat Avenue sa Pasay City, nakahambalang pa rin sa kalsada. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus?
18: Tandem Robert at Doris, pasado alas 7 na ng umaga kanina pero nasa kalsada pa rin ang mga malalaking sanga ng punong bumagsak sa bahagi ng Hilpuyat Avenue sa Pasay City kagabi. Inuukupa pa rin ng mga bumagsak na sanga ang isang linya ng kalsada. Sa abiso, sinabi ng Pasay City LGU bandang alas 8 kagabi na naitabi na nila ang bumagsak na sanganga nagdudulot ng matinding pagtukod ng traffic. Pero reklamo ng mga residente, kahit pa nasa gilid na ito ng kalsada, nakasasagabal pa rin lalo't dito nag-aabang na masasakyan ang ilang papasok ng trabaho. Tila natatagal na din nila ang mga otoridad na tuluyan ang alisin sa lansangan ang mga sanga. Narito ang pahayag ng isa sa mga residente sa lugar at nakakita sa pangyayari.
19: Sir, nakita ko talaga sir, bumagsak lang siya busa. Tapos mga 7:31. Mabas na lang ako noon. Kaming dami niya kung natao. Ay nakita silang motor, isang motor, pero biglang umalis ang bak. Kahit kotse isa, sa likod na kami tama. Tapos na nakasagabal ko sir, kahit naman matatanggal ito.
18: Yan ang tinig ni Beth, ang isa sa mga nakakita sa pangyayari. Sinubukang kunin ng Radyo Patrol Tandem yung panig ng LGU patungkol sa tuluyang pag-aalis ng mga sanga sa kalsada, pero wala pa itong tugon sa ngayon. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Yes, Doris.
1: Paano ang traffic?
18: Kanina, nung pagdaan natin, ano, mga bandang alas 7:30 ito, na nandoon pa yung mga sanga sa kanang bahagi ng kalsada pero nadaanan naman na ng mga sasakyan yung isa pang linya ng kalsada at nung makadaan nga tayo doon sa mismong bahagi na iyon ng Hilpuyat Avenue ay hindi naman mabigat at hindi rin makapal yung volume ng mga sasakyan.
1: Okay. Siyempre pag kami ganyan partner ano, abo ko doon sa nagyaring aksidente, maraming mga Uzi. Mga usisero.
0: Tapos, mga baya, sila pa yung mabagsakan dyan.
1: Yan na nga.
0: Diba? Hindi ka sure na yan lang yung babagsak dyan. Bakit ba bumagsak? Mayroon ba malakas na hangin? Umulan ba? Or anong kwento ng mga residente?
18: Wala namang naitalang pag-ulan na kagabi doon sa may bahagi na iyon o malakas na hangin, Robert at Doris. Ang sabi sa atin ng mga residente na kausap natin, bigla na lamang itong bumagsak ang hinala nila dahil na lamang din doon sa bigat ng mga sanga doon sa bahagi na iyon ng kalsada.
0: Sige, mag-iingat. Okay, wag muna okay. po tayo tumapat dyan. Ako, wow. Mamaya humangin-hangin pa ng konti, malaglag din. Di ba yung mga sanga-sanga na yan?
1: Delikado, delikado po dyan. Ha?
0: Maraming salamat, Sus Legaspi.
18: Maraming salamat, Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Sus Legaspi, DZMM.
0: Punta tayo dito,
1: may
0: partner.
1: May umabon?
0: Gusto ko magluneta.
1: Ay?
0: Holiday bukas.
1: Naglalakad pa sa haluneta? Nang walang pera?
0: Oh, eksakto. And in fairness, kadang dumadaan ako dyan papuntang Senado. Ang dami mga turista.
1: Ah, talaga?
0: Nagpapapicture kay Dr. Jose Rizal.
1: Oh, nice.
0: Tapos inisip ko, ay, ang dalawang guardia niya. At kailangan sila nagpapalit-palit doon.
1: Oo, meron yan. Meron
0: may routine sila. Kayo, napaka-init. Kaso kahit napaka-init, di ba?
1: Yung iba.
0: Doon, walang galawan, no?
1: Yung iba kahit mahihimatay na.
0: Kaya mo yung partner, nakaganong ka lang, sobrang init.
1: Ay, hindi. Tatakbo agad ako doon sa bilihan ng pagkain. Pagkain talaga.
0: Alamin po natin ang pananaw ng ilang po bumibisita sa Luneta sa paggunita ng Araw ng Kalayaan bukas. Ay, nako, kahapon, napaka-traffic dyan.
1: Bakit?
0: Sarado yung area dyan sa may Luneta. Nag-aayos kasi sila para sa parade na gagawin bukas. So, yung mga equipment ng Philippine Navy, ng ano pa ba nakita?
1: Nagambalang doon.
0: Kitang mo, pagkaganda-ganda ng mga gamit, partner. Pala mo, ready sa gera eh.
1: Nako.
0: Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen!
20: Good morning, Robert at Doris. Sa nalalapit na pagdariwang ng ika-128 araw ng kalayaan ng Pilipinas, sari-saring pananaw ang ibinahagi ng mga bumibisita sa Luneta Park tungkol sa kahalagahan ng selebrasyon ng kasarinlan ng bansa. Para sa marami, ang Hunyo 12 ay hindi lamang pagunita ng isang makasaysayang petsa, kundi pag-alala sa sakripisyo ng mga bayaning nagbigay daan sa paglaya ng Pilipinas mula sa mahigit 3 siglong pananakop ng mga Kastila. Ngunit para sa ilan, nananatiling hamon ang maramdaman ng karaniwang mamamayan ng tunay na diwa ng kalayaan. Sa kabila ng magkakaibang pananaw, naniniwala ang iba na ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ay pagkakataon para paigtingin ang pagkakaisa at pagmamahal sa bayan.
21: Kaya ang independence sa akin lang, parang sa gobyernong namamahala lang, hindi sa gobyernong taong bayan. Yan ang katotohanan ng akin. Kaya ako, bilang Pilipino, ayan, katulad yan. May flag ako. Pinakikita ko lang sa sarili ko na Pilipino ako.
22: Ang mahalaga ito sa mga bawat Pilipino. Dahil tayo ay naging malaya sa panahon ng pananakop dati ng mga Kastila. Kailangan na ng pagkakaisa. Kaya kasi depende sa iyo, kalayaan. Para magkaroon ng disiplina ang bawat Pilipino. Magandang pagpapatakbo ng ating bansa.
20: At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
0: Roen! Bagamat kayo nag-extra na, iahabol ko lamang. So kung mga, yung mga dadaan dyan kahapon kasi matinding traffic eh.
1: Ganun
0: yung nangyari dyan dahil nagpatupad ng rerouting dahil nga hindi nagpapadaan. Ano dyan sa may Katigbak at sa may harapan mismo ng monumento ni Dr. Jose Rizal. Eh ngayon, nakakadaan na ba yung mga sasakyan dyan? Pwede nang dumaan?
20: Yes, Robert. Nakakaraan na yung mga sakyan dito sa southbound at northbound ng Ross Boulevard. Pero ayon sa MMDA, itatara ang northbound at southbound ng lanes ng Ross Boulevard mula Buendia Avenue hanggang P. Burgos Drive simula alas 5 ng umaga hanggang alas 11 yan bukas po para sa pagunitangan ng Araw ng Kalayaan, Robert.
0: Yun, so iwas na yung mga motorista. 5 a.m. bukas, wag na po.
1: Oh, pero paano yung mga Rowen, yung mga gustong makibahagi doon sa selebrasyon? Kunyari, may sasakyan sila. Saan nila ilalagay yung sasakyan?
20: Yan nga, Doris, nagbigay din ng daan yung MMDA rerouting scheme dahil sa inaasang ang pagdaloy ng mga trapiko or pagdagsan ng tao doon. Ang mga sasakyan magagaling sa Jones, MacArthur at Kevin Bridge ay pinapayuhang dumaan sa Taft Avenue. Ang mga nasa Rojas Boulevard Service Road ay maaaring kumaliwa o kumanan patungong UN Avenue. Ang mga motorista naman mula sa A. Mabini Street ay idedirekta sa TM Calo Street. Ang mga galing sa UN Avenue ay maaaring dumaan sa Maria Orasa Street o J. Bocobo Street bilang alternative bong ruta.
0: Ito daw kasi partner ko, Roen, magpupunta bukas. Dala niya yung kanyang karuahe. Saan niya pwedeng ipark dyan? Kasi gusto niya ma-witness yung ganap dyan. At syempre, may mga parade-parade bukas, partner. Yes,
1: kasama
0: gusto niya
1: ko yung mga horsey-horsey natin.
0: Nakasaludong ganun kay Doris. Saan niya pwedeng ipark yung kanyang karuahe dyan?
20: Nako, kung ipaparada o magdadala ng sakyan si Ma'am Doris, ay nako, medyo malayo ang paradahan ng sakyan. Kasi dito ay baka sa may Manila City Hall na yung mga paradahan na available or sa may malapit na mall. Kasi sarado yung iba't ibang daan so hindi sila makakadaan. Correct. Or walang makakapasok na sa sakyan.
0: Or makikipagunahan ka na lang, partner, doon sa may TM Calao, Corner Rojas Boulevard. Pwede. Parking doon Kaso konti lang, limited. Ayan, so agahan mo siguro mga 1 AM na doon yung karwahe mo, ha?
1: Oo, hindi ko masyado mahal si Dr. Rosel.
0: Biglang umatras. Maraming salamat, Radyo Patrol Roen Cueto, at sa ating mga Radyo Patrol.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
0: Tuloy-tuloy po ang ating talakayan ngayong umaga. Kausapin naman po natin ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense, si Sir Juni Castillo. Sir Juni, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
1: Good morning. Good morning, sir.
3: Good morning. Magandang umaga po, Robert and Doris.
0: Opo. Sir Juni, sa official count po ng OCD, ilan na po yung mga kababayan natin na reported na nasawi at wounded dahil po sa nangyaring paglindol na ito sa Mindanao, sir?
3: Robert, as of 11 a.m., or rather, that as of June 11, ngayong umaga, alas 8 ng umaga, ang official na po na datos sa NDRRMC ay ito nga pong 47 na mga hindi po nakaligtas nating kababayan sa Mindanao, and then meron pong 688 na injured at meron pong nawawala na 31. So ito po ang for verification and validation ng management of the dead and missing roster.
0: Opo, yung missing natin, Sir Juni, saan po yung karamihan sa mga ito po? Saan lugar?
3: Ito pong mga missing natin galing po ito regions 11 and region 12. Ang tingnan ko lang po kung merong 18 po sa region 12 at saka 13 sa region 11 naman po sa Davao.
0: Sa Davao.
1: Oo. Ano po yung nagiging partner yung kumbaga ay masatawag ng OCD na challenge doon sa mga operations po natin ngayon? Kasi kausap natin ang GLAN, medyo mahirap ang...
0: Imagine mo, 10 barangay nila yung isolated sa GLAN.
1: Oo. Ganyan po ba sa karamihan ng mga apektadong lugar?
3: Nabanggit niyo nga po, Ma'am Doris, yung GLAN, isa ito sa pinakanahihirapan tayo. Ito yung naging challenge, kasi yung mga tulay at saka mga kalsada papunta doon ay nasira nga po, Kaya kahapon, narating po ito, nung ating mga SRR or yung search, rescue, and retrieval teams at yung mga damage assessment teams, ganun din nung pagpapadala ng mga pagkain at inumin, sa pamamagitan po ng mga sasakyang pandagat at saka chopper. Yun ng Armed Forces of the Philippines po at ng Philippine Coast Guard. So yun po yung naging challenge kahapon. Ang debris clearing cluster naman natin through the DPWH ay sabi po mula kahapon and then tuloy-tuloy ngayon na hopefully nga po ay pwede nang makadaan kahit po hindi pa yung mga malalaking vehicles para at least yung mga pagkain muna sa mga inumin, mga pangunahing pangangailangan muna ay makapasok na po sa byland, kasi mas mabilis yon at saka mas...
1: Opo. Sir Juni, kung may mga gusto po, mga grupo o kahit individual na gustong tumulong, paano po ang gagawin nila?
3: Sa ngayon po, ang usapan kasi is ito pong mga gusto kong mag-donate, is to coordinate kung national man po o regional, sa DSWD po, yung mga i-donate ninyo, makipag-ugnayan po, bago po hindi po muna diretso sana doon, no? Kasi para at least malaman natin na, no, ano yung pangangailangan doon at kung yun ba ang maidodonate ninyo. And then ganoon din po, ano, yung mga specific na lugar para yung kumbaga efficient distribution, ano, at saka allocation na baka mamaya yung mga ipadadala natin ay mas marami dun sa ibang lugar na hindi kakailanganan yun, samantalang yung iba pong lugar na mga kailangan ng mga specific. So, SWD po ito, Ma'am Dory.
1: Sa palagay ninyo, sa ang rekomendasyon nyo, Sir Juni, kung magpapadala po ng tulong, in kind o cash na lang para doon na sila bibili ng mga pangangailangan?
3: Yung, pwede naman pong pareho, Ma'am Doris, ano, pero syempre, kung in cash kasi po, ano, mas ma-allocate iyon sa kung ano talaga yung kakailanganin at dapat bilhin para doon, no. Like right now po, ano, even the DSWD ay meron na rin pong mga cash assistance, no, na ibibigay doon sa ating mga kababayan para kung mas ano yung kailangan nila. Although syempre yung challenge pa rin, Ma'am Doris, no, hindi pa naman lahat ng mga establishment doon ay gas na.
1: Oo.
3: Dahil apektado rin po sila, opo. So yung mga pangunahin po talaga muna, ano, itong pagkain, no, food and then food items na maipadala doon, no, through the DSWD po. Kasi yung mga family food packs po, no, yun yung dinidistribute at naka-preposition doon, mga ready to eat foods, yung inuming tubig. And then ganun din po, ano, ang iba't ibang mga ahensya ng gobyerno, papadala rin po ng mga water filtration facilities, no. Ang OCD, meron din po kami noon. At saka mga shelter kits din po, ano, mga tarpaulins, no, iba't ibang ahensya po, no, shelter cluster through the DHU. So yun po yung mga kailangan, ano. Yung mga tents kasi po, napakahalaga sa ating mga kababayan doon dahil tuloy-tuloy pa po yung mga aftershocks. Yung mga 2,000 na nga daw po yung reported and recorded na aftershock. So nahihirapan pa po siyempre bumalik doon sa mga bahay po nila.
1: Opo. Sa tala po ninyo, meron bang mga kaso ng mga pamilya na hindi pa rin nagkikita-kita? O mas marami na po ang kumbaga partner, anong tawag mo doon? Nagkasama-sama na, nagkita-kita na?
3: Sa datos natin, Ma'am Doris, no, ito pa rin 17 na missing, no. Ito pong 17 missing kasi, no, hindi tayo sigurado kasi kung hindi lang pa accounted for or yung iba naman po, meron din kasi mga areas na gumuho, no. Landslide po, ano, bukod doon sa mga gusali na gumuho. So ito po yung mga recorded pa lang natin, no. In terms of family reunification po, no, hindi ko pa po hawak yung datos na yun.
0: Opo, Sir Juni, yung pong lawak na mga lugar na walang kuryente, supply ng kuryente, walang linya ng komunikasyon, gano'n pa po karami ito at saan-saan po ang sentro dito? Kasi po siyempre mga kababayan natin, ang mga halimbawa nandito sa Metro Manila, tinatawagan yung kaanak nila doon, baka hindi po nakokontak, matakot sila. Pero ano po yung mga lugar na yan para medyo may idea po sila?
3: Opo, no, Region 12 at Region 11 pa rin ito, Robert, no. Kung sa Region 12 kasi, ito pa rin yung doon sa General Santos City, no, sa Sarangani. Although kahapon sa General Santos, no, may mga naibalik na po ng mga kuryente, no, at saka yung iba yung mga sets, no. Sa Sarangani, ganun din po, ano. Tapos meron pa po power interruptions kasi, no, sa datos po ng DOE as of kahapon kasi or last night, meron pa pong mga 75,000 consumers, no. We'll see if that data is updated ngayon base na rin dun sa mga na-restore kahapon. Pero in terms of consumers po, no, dun sa kliyente, ayun yung datos na nakita natin kahapon.
1: Okay, ano po ang panawagan ninyo, sir? Doon, hindi lamang po doon sa inyong mga residente, kundi po sa national na rin para mas bumilis o anong tawag mo doon, partner? Maging mas smooth ang pagbibigay o pagpaparating ng tulong sa inyong lugar po. Sa lugar ng mga apektado po.
3: Opo, Ma'am Doris, no, ang Office of Civil Defense, we're in charge of the logistics cluster kung paano po maipadala itong mga food and non-food items po, no, at saka iba pang pangailangan doon. Yung fuel din po, no, ipinadadala din natin yon. Una-una po, no, kung ano po yung inyong tulong man po, no, both for the government, no, and from the private sector. Kasi yung gobyerno naman po, no, nag-uusap-usap ito through the National Interagency Coordinating Cell. So araw-araw po ito, no, umaga-gabi. So nag-uusap-usap po, no, kung ano yung mga resources namin na ipinaladala. doon at kung saan ipadadala. Pero doon naman po sa mga private sectors, no? So yun po, ano, if these are food and non-food items, that's through the DSWD. Kung ito man po ay mga shelter kits, no? At saka that is shelter kits po, no? Shelter cluster naman, DHU. And then, yung iba pa po, ano, maganda po na makipag-coordinate, no? Kung mga nasa rehiyon na gustong tumulong din po, ano, pwede rin punta dun sa DSWD, dun sa mga regional offices or sa OCD, no, para coordinated lang po yung pagpapadala natin ng mga tulong sa ating mga kababayan.
1: Opo. Kahapon po ay nag-ikot si Pangulong Marcos. Ano po ang marching orders niya sa OCD?
3: Opo, sa Office of Civil Defense po, no, kasama niya doon si Yusek Harold Cabreros ng OCD. Ang direktiba niya nga po, no, una-una siyempre yung mga pangunahing pangangailangan dapat agarang matugunan, no? Kaya nga po kasama rin nila doon si DPWH Secretary Vince Dison po, no, para ma-clear agad yung mga kalsada, no, na makadaan naman yung mga ito nga pong mga ayuda, especially coming from the DSWD, kasi kasama rin po doon na Secretary Rex Gatchalian, no. So ito po, no, yung agarang maipaabot po yung mga tulong sa ating mga kababayan, no. Inassure naman po niya, no, na itong mga kababayan natin na nasiraan ng bahay, no, ay makakatanggap ng tulong. Ganun din po yung mga pamilya, siyempre, no, nakakalungkot, merong 47 na mga kababayan, no. So yung mga pamilya po ng mga nanawalan ng mahal sa buhay ay nakatanggap or may makakatanggap po, no, ng assistance din from the government, no. So yun po yung order sa atin, direktiba ng ating pangulo.
1: Alright, partner. Magpahihingi pa rin tayo kay Sir Juni ng mga update sa buong araw na ito para lang malaman. Lalo na yung
0: mga isolated.
1: Yun, isolated.
0: Mga isolated para po matulungan din natin. At ano yung immediate response na nagagawin, kasi di ba airlifting hinihingi talaga. Chopper, helicopter na yung pupwede lang makapasok dun. Sir, maraming salamat po sa inyong oras.
1: Salamat po, sir.
3: Maraming salamat, Tom Doris and Sir Robert.
0: Si Sir Juni Castillo at tagapagsalita po ng Office of Civil Defense o OCD. Samantala, partner, bago tayo pumunta sa isa pa nating topic, isa muna ang
5: DZMM Radio Patrol Flash Reports!
0: Isang flash report, partner.
1: Ano ba yan?
0: Sapagkat inanunsyo po ng Iran na muli nilang isasara ang Strait of Hormuz. Ayon po sa anunsyo ng Iran, ito'y kasunod po ng sunod-sunod na violation doon daw sa ceasefire sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Ang sabi ng Iran, maraming violations na ginagawa ang Amerika, kaya ang gagawin, isasarado ang Strait of Hormuz. So,
1: alam ang sabi naman ng Amerika, kayo ang maraming violation dito. Kaya ayaw na namin makipag-negosasyon sa iyo. Ayaw na namin makinig sa iyo. O anong sagot ng Iran?
0: Anong sabi ng US President, partner? Hit them hard.
1: Oh,
0: yan ang instruction ng US President. Ang sabi naman ng
1: Iran,
0: we warn that no vessel should leave its anchorage in the Persian Gulf and the Sea of Oman. Dahil daw, kapag nagpilit kang dumaan dyan sa Strait of Hormuz, isa lang daw ang ibig sabihin, kakampi mo yung kalaban nila.
1: Kaya lumayo-layo na po tayo. Sana naman po ay may...
0: Akala ko, naging maayos yun na yung kanilang usapan. Pero yun po, so far, ang Strait of Hormuz at walang binigay na hanggang kailan isasarado
1: basta
0: ito.
1: Basta sarado na.
0: Basta sarado.

0: talaga, no? Corina Sanchez lang. Mga basiko na mga pangangailangan natin. Hindi man, hindi lang sa Pilipinas, buong mundo po eh, apektado.
1: Doon po
0: kaya,
1: dumadaan eh.
0: Magdasal po tayo na, humupa naman correct. Po ang tension doon.
1: Ma-resolve nila agad yan. Dahil kung magpatuloy yan, ay alam nyo na po, tataas na naman ang lahat.
0: Ay. Kami pakitawag nga si comparing Donald.
1: Pakisabihan. Umayos.
0: Donald Martinez.
1: Ay nako, oras po natin 8:54. Samantala, partner, kakausapin natin ang Philippine Red Cross sapagkat sa mga ganitong pagkakataon, syempre sila isa lagi ang Red Cross, Philippine Red Cross sa nangunguna. Pero bukod po dyan, sa June 14 kasi, it's Sunday, World Blood Donor Day.
0: World Blood Donor Day.
1: Oo. So, nice. Lalo na doon sa mga lagi nagdo-donate ng kanilang dugo. Oo. Diba? Importante po yan. Kausapin natin ang Secretary General ng Philippine Red Cross, si Dr. Gwendolyn Gwen Pang. Doc Gwen, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
0: Good morning.
2: Hi. Good morning, Doris, at good morning, Robert. At good morning sa lahat ng sumusubaybay ng programa ninyo palagi.
1: Opo.
2: Tandem ng Bayan.
1: Doc Gwen, bago tayo magpunta doon sa World Blood Donor Day, hingi lang po kami ng update. Coming naman from Philippine Red Cross, definitely nakalipad kayo agad dyan sa Mindanao. Ano na po yung assistance na naibigay ng Red Cross?
2: Well, sa ngayon kasi we are focusing no on the hardest hit areas. So ito yung General Santos, Glan, Malapatan, at saka dito sa may Davao Occidental, no, yung Jose Abad Santos at Balut Island. So, meron pong bahagi ng Glan at Malapatan, itong Jose Abad Santos at saka Balut ay may mga landslide, may mga reported death din, may impassable yung ibang roads, no? Pero nasabi sa akin kanina umaga, passable na daw yung road papuntang from Malapatan to Glan.
1: Mm-hmm,
2: so,
1: mm-hmm.
2: Ang ginagawa natin ngayon, nagdala po tayo continuously ng mga tulong kasi isolated po yung Glan. Ang Glan kasi parang ito yung Boracay ng ng sa. So ang daming mga tao din diyan, yung nag-weekend kasi may mga din tayo mga domestic tourists, no? Nandoon na stranded din at saka may mga tao na apektuhan din ng landslide at saka itong earthquake. So nagdadala po tayo ng pagkain diyan, no? Tubig, tapos medical help or assistance. Yung tubig medyo challenging. Mag-ooperate po tayo ng water filtration system dyan sa area na yan para mas madali. Kasi sa ngayon, dinadala natin tubig mismo, no? Papunta doon sa Glan through sea. So, siguro sabi namin, better dalhin na lang namin yung equipment namin doon para mas madami tayong magagawa na water para sa kanila. So, nagbigay rin tayo ng mga dugo, no? May mga nangailangan din ng dugo. At saka sa ngayon, we are doing our thorough assessment, no? May mga, of course, bahay na nasira. So, nag-mobilize na tayo ng mga team natin. Ang team natin na hindi lang po Jensan na team ang gumagalaw or Sarangani province. Kasama po ang team ng Davao del Sur sa Digos, Davao City. Ito po sa May Cotabato City, Coronadal, at saka po sa mga kalapit pa na probinsya na Red Cross. Pinadala po namin doon, no? Para po tumulong dito po sa earthquake operation.
1: Okay.
2: Na-threat na lang talaga natin na hindi ganun. Well, grabe yung pinsala, pero hindi masyadong as expected kasi ang lakas nun, 7.8.
1: Correct.
0: Sa ngayon po, ma'am, yung itong operations ninyo, pagtulong doon po sa mga nasa lantanang lindol doon sa Mindanao, paano ito makaka-apekto doon sa partner? Ano sinabi mo?
1: World Blood Donor Day.
2: Yes, opo. Wala naman pong major impact kasi po ang Red Cross meron po tayong 102 chapters all over the country.
0: Opo.
2: So yung area po na affected ay yung aming Jensan Sarangani province chapter, pero the rest of the chapters namin ay tsaka yung Davao or del Sur, no, ay po yung nag-ooperate ngayon, but the rest po ay nasa normal operation naman. So they are we will celebrate together with the world, no? This World Blood Donor Day in honor of our blood donors kasi napaka-importante po, napakalaga na role ng ating mga blood donors kasi wala pa pong ibang alternative solution kung hindi dugo ay galing sa tao talaga.
1: Opo.
2: Napakahalaga po.

0: ating mga regular blood donors dahil sila po nagsisilbing pundasyon ng ating ligtas, sapat at tuloy-tuloy na supply ng dugo sa ating mga para sa ating mga pasyente sa iba't ibang hospital sa araw-araw po. Kaya ang dugo mula po sa ating mga regular donor ay tinuturing nating ligtas dahil volunteer donors po sila.
1: Doc, so, Gwen, opo, Doc Gwen, lagi pong may mga blood donation drive. May mga iba-ibang company, di ba? Hindi lang Red Cross yung gumagawa dyan. Pero sometimes in coordination sa kanila. Ano po, ang tanong, gaano ba kalaki yung pangangailangan natin sa dugo sa Pilipinas para po mapunan itong mga in need po na dugo ng mga kababayan po natin?
0: Yes. So ayon po sa World Health Organization, kinakailangan po ng 1% na bubuo po ng 1% of our population na kailangan ng dugo. So in the case of Philippines, 1.112 million po tayo. So there are about mga 1.1 to 1.2 million na bags na dugo ang kakailanganin po natin.
2: Opo, opo.
0: So yun po, ang ating target po ng Philippine Red Cross ay 700,000 bags of blood this year. Ang naibigay na po natin nasa 600,000 bags of blood as o yung na-reach natin, no? Almost 600,000 bags of blood last
1: more
0: year.
1: More pa. More pa.
0: Kakayanin po natin na makapag-supply po ng dugo. Ito pong dito sa nakaraan na ito pong nangyaring earthquake, 100 bags agad po ang kinailangan na dineliver natin sa Sarangani Province, sa hospital po sa Alabel, Jansan, at saka sa Jajangas Medical Center. So yan po yung mga natutunan natin.
1: Opo, yan. Doc Gwen, narisa sa inyo po pagkakataon, invite ninyo yung mga kababayan natin pagdating po sa Sunday, World Blood Donor Day, at hindi lang naman sa Sunday ito, no? Every day, nag-donate tayo dapat yung mga capable.
0: Thank you, Robert, at thank you, Doris. Unang-unang gusto pong pasalamatan ng ating mga volunteer blood donors na lagi po nandyan na tumutulong sa atin na para makasiguro na ligtas, dekalidad, at laging may supply na dugo sa ating mga blood bank. So sa Sunday po, ang ating celebration ng World Blood Donor Day, sa July po ang ating celebration ng National Blood Donors Month. So yun. Kaya yung ating celebration ngayong Sunday ay it will go, until July. Mm-hmm. Yan po ang festival ng ating mga blood donor. Yung mga nasa Cagayan de Oro, nandyan po kami by Sunday.
1: Ayun,
2: okay. Sige po, ma'am, maraming salamat po.
1: Thank you very much sa service ng Philippine Red Cross. Naku, ang dami natutulungan because of Philippine Red Cross. Thank you, Doc Gwen.
2: Thank you.
1: Si Dr. Gwendolyn Gwen Pang, ang Secretary General ng Philippine Red Cross. Yes, partner?
2: Ay, batiin ko lang yung pinapamati ng isa ko pang partner na si Alvin El Chico Hadhad. Napakinggan mo ba? May bagong apelido.
1: Hadhad,
2: oo. Message ito mula kay Agnes Sabater Ison mula sa Cavite City. Sabi niya yung Cavite daw ay ang city na known as one of the hottest in the Philippines. Are you hot?
1: Hindi ba kapag kausap natin ng pag-asa, laging Cavite City ang heat index matindi.
2: Oo nga. Are you hot? Gumaganyan. Ano pa ang ating
1: paano? Babay na tayo. Babay time na. Babay. Susunod na po, ha. Balitapatan with Danny Buenafe at Liza Aquino.
2: Hintayin po ninyo sila. Gumagayak lang po. Ayan ang lolo Danny ko.
1: Kitang-kita ko ng postura. Bye!
2: Bye-bye! See you tomorrow. Salamat, partner.
3: Hello. Doris Bigorna, Robert Mano. Tandem ng Bayan! Tandem ng Bayan sa DZMM!

0: DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas sa 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi po kami ng KBP o kabisan ng mga broadcaster ng Republic of the Philippines. Oras po natin, 9:03.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Mga kapamilya, ilulunsad ng Philippine Postal Corporation kasabay ng Araw ng Kalayaan ang bagong set ng commemorative stamps bilang pagkilala sa 150th birth anniversary ni na Gregoria de Jesus at Emilio Jacinto. Idinisenyo ni PhilPost in-house layout artist Jose Antonio Jaime ang commemorative stamps ng dalawang prominenteng mukha ng Katipunan na inialay ang kanilang kabataan sa pakikibaka para makamit ng bansa ang kasarinlan. Ayon kay Postmaster General Maximo Santa Maria III, layo nitong ipakilala sa bagong henerasyon ang dalawang batang revolusyonaryo na pinatunayang hindi hadlang ang edad para magsilbi sa bansa. Samantala, nasamsamang mahigit 700,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu at baril sa umunoy tulak ng droga sa Las Piñas City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Go Zeus!
4: Itimbog sa operasyon ng Las Piñas City Police ang 28 anyos na lalaki matapos mahuli sa aktong nagbebenta ng ilegal na droga sa bahagi ng Emerald Street, Barangay Talon 5. Sa ulat ng Southern Police District, kinilala ang suspect bilang isang high-value individual na matagal nang minaman mana ng pulisya. Nakumpiska mula suspect ang 106 gramo ng hininala shabu na tinataya nagkakahalaga ng 724,000 pesos sa isinagawang search operation. Natuklasan pang may bitbit ang suspect na kalibre 38 revolver na kargado ng mga bala at walang kaukulan dokumento. Naharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
3: Maraming salamat, Zeus Legazpi. At sa larangan naman po ng entertainment, alam nyo bang may sariling playlist sa karaoke ang Queen Mother na si Carla Estrada? Sa panayam, nabanggit nitong favorite niyang kantahin sa karaoke ang Luha at Halik, mga kantang pinasikat ng bandang Aegis. Para naman sa kanyang shower routine, tamang senti si Carla dahil type nito ang 1991 single ni Julia Fordham na Love Moves in Mysterious Ways. Kapag usapang OPM po naman, bet nito ang mga kanta ni Regine Velasquez na tuwing umuulan at dadalhin. Pagdating naman sa pagiging babae at ina, hina-heart ni Carla ang kantang I Will Survive ni Gloria Gaynor.
5: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
3: At yan po ang mga balita, basta't nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili rin pong nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook page. Ako po, si Jay Dones.

mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue, tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Mika Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balitapatan sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.

0: Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao at sa at ng ating mga televiewers ha, sa iba't ibang panig ng mundo at sa Pilipinas. Ito po ang programang Balita Pata. Baka nahihilo kayo ha, dahil ako po ngayon at ang aking kasamang si
1: Liza Aquino. Baka nahihilo kayo, hindi po libre yung payo legal ang sagot namin ngayon. Hindi hello attorney ang programang ito.
0: Oo, may mission.
1: Pero equally pogi ang kasama ko today.
0: Of course. So, thank you very much ha. Syempre ito, matagal ko na rin kakilala eh, di ba? Magkakasama pa kami nung panahon pa ng COVID eh.
1: Team COVID kami daw. Mga parehong na COVID nung panahon ng pandemya, okay. Mga pamilya.
0: Eh syempre medyo naiba lang ho ano natin no line up, pero patuloy pa rin natin binabantayan ito nangyari ho dito sa Lindol na 7.8 diyan nung Lunes sa Mindanao, at meron ho tayong makukuha kaagad na reaksyon na meron tayong update mula diyan sa ating kasamang si Steve Ross. Nandoon siya partner sa GLAN sa Rangani, isa ito sa mga napuruhan eh nung Lindol na 7.8. Steve, anong latest diyan?
2: Good morning, Danit Lai. Nandito tayo ngayon sa Barangay Poblacion sa Sarangani. Dito lang so far yung may konting signal, no? 30 minuto ito yung layo mula sa Barangay Tango kung saan lubharing naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Yung sitwasyon doon, Danit Lai, sa particular sa bahagi nga ng Barangay Tango, nakabang ang karamihan sa mga residente sa kalsada ilang araw na para lamang manghi ng tubig at pagkain. Yung ilan nga, Dani, ay naglagay pa ng karatula na may nakasulat na kailangan talaga nga ng tubig kalot para madaling mabasa ng mga motorista. Every time na may dumarating o may humihintong sasakyan, andun yung pag-asa makikita mo sa kanila na sana ay mabigyan sila ng ayuda. Lalo't bukod sa matatanda, marami rin yung mga bata roon sa barangay. Bukod sa walang linya ng komunikasyon, walang tubig at pagkain, wala rin yung supply ng kuryente dito sa GLAN Sarangani sa ngayon. At madagdag ko na rin, pagkamat possible na, no, yung ilang kalsada doon, hirap pa rin yung ilang motorista na madaanan dahil sa lubak at mga malaking pato sa tabi ng kalsada. Yung ilang parte naman ng kalsada ay nagkabitak-bitak din. Sa huling tala ng Sarangani Provincial Office, abot na nga sa 19 yung kumpirmadong nasawi sa probinsya dahil yan sa Lindol. Sa bayan ng GLAN dito, no, naitala yung kabuwang 12 nasawi. 3 sa Barangay Tango, 2 sa I. Aligado, 1 sa Tapon, 2 sa Luaklan, 1 sa Pangyan, 1 sa Kapatan at 2 sa Kalpidong. Sa unat, yung landslide, ang pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga biktima dito sa GLAN. Samantala, sa apiko naman yung naitalang nasawi sa bayan ng Malapatan, isa mula sa Barangay Dansuyan, 1 sa Poblasyon, 2 sa Sampo Masla at 3 sa Puyan. Kabilang sa mga sanhi ng pagkamatay ng mga biktima sa Malapatan, yung pagkalunod, natamaan ng gumugulong na malalaking pato, natampunan ng mga gumuong debris at landslide. Pero patuloy pa rin biniperimekan ng mga otoridad yung kabuwang naong kabinsala at bilang ng mga naapektuhan habang ipapatuloy nga yung search and rescue at relief operation sa mga apektadong komunidad. Maliban sa akin, Danit Liza, hindi rin makatulog yung ilang residente dahil yan sa malalakas na aftershock. Yan muna yung huling latest.
0: Steve, tanong lang. Oo, kanina kasi nakausap yung mayor ng GLAN. Binabanggit niya 10 barangays ang isolated, hindi madaanan dahil sa landslide. Tapos ang panawagan niya, ma-airlift kasi kulang nga. Sabi mo na nga, walang food, walang water, walang elektrisidad. Para magkaroon daw ng airlift ng Air Force sana, makapagpadala ng pagkain para dyan sa mga hindi madaanan ng mga kalye. Ano ang update doon? Meron bang ibig sabihin, update na kung pwedeng malaman kung within today meron mapapadalang pagkain?
2: Ang base sa dinaanan natin kanina, simula dun sa Malapatan hanggang dito sa GLAN, medyo malayo-layo, no? Mga 32 hour yung biyahe. Bukas na yung ilang tulay. Bukas na ilang tulay, tapos yung ibang daanan naman, bagamat one-way lamang, possible na rin. Kaya kailangan lang magdahan-dahan. So, base sa assessment ko kanina rin, Dani, kaya naman siguro magbigay ng ayuda dito by land. Nakita rin natin kanina, no, sunod-sunod din yung dating ng mga ayuda mula sa iba't ibang non-government organization, pati sa agency, government agency, Dani.
0: Okay, sige. Maraming salamat, Steve. Kukuha kami ng update ha, from time to time. Thank you. Okay.
1: Ingat.
0: Extra, Steve.
2: Yan ang balitang kumpirmado sigurado mula rito sa Sarangani Province. Itong Radyo Patrol, Steve Rad, DZMF.
0: Maraming salamat, Steve Raz, mula sa Sarangani. Oh, partner, pasadahan lang natin itong mga headlines, ha? Kanina pa ito naghihintay. Mga namatay sa malakas na lindol sa Mindanao, umabot na sa 53 sa Jan Sarangani sinailalim na sa state of calamity.
1: Visayas grid is sinailalim na rin sa red alert kahapon. Singil sa kuryente, posibleng tumaas dahil sa serye ng red at yellow alert.
0: Visayas grid, tama ba? Sinailalim na? Ah, okay. Sinailalim na sa red alert kahapon? Or tama ba? Dahil sa serye ng red at yellow alert? Ah, hindi. Bali, tama ba? Okay. Petisyon hinggil sa liderato ng Senado, ibinasura ng Korte Suprema, Acting Senate President Sherwin Gatchalian, handang makipag-ayos sa Cayetano Block.
1: Ina.
0: Oh, sige partner, mawala ka na.
1: Ano yan, talagang excited kami together magbalita. Pero itong headline, ilan ng basketballistang si Rene Baterbonya kinwestiyon aktibidad na ikinamatay na anak. Pamilya ng Nigerian na si Divine Adili humiling na rin ng autopsy.
0: Okay, namataang moving structure sa Baho de Masinloc, pinaniniwalaang galing sa China. At sa labas ng bansa, Amerika at Iran nagpalitan ng airstrike sa kabilang na umiiral na ceasefire at negosyasyon para sa kapayapaan sa Middle East.
1: Strait of Hormuz, muling isinara ng Iran sa kabila ng umiiral na ceasefire at negosyasyon para sa kapayapaan sa Middle East.
0: Okay, mga namatay sa malakas na lindol, Mindanao, umabot na sa 53. Yan nga ho, yung kanina binabanggit natin. So ito na ho, ang latest. Okay, partner, nako. Dire-diretso na ho tayo dito sa ating programang Balita Patan at naghihintay na rin via Zoom dahil mainit pa rin pinag-uusapan ngayon itong nalalapit na sa July 6 ang impeachment trial ni VP Sara Duterte at makakasama natin ang former dean ng law school, pamantasan ng lungsod ng Maynila, walang iba kundi si Attorney Jose Roy III. Attorney, good morning o. Si Danny Buenafejo at saka si Liza Aquino sa Balita Patan.
1: Good morning po.
3: Good morning, Liza. Good morning, Danny. Good morning sa inyo mga tagapakinig.
0: Okay.
3: Magandang umaga sa inyo. Paano po ako makakatulong sa inyo?
0: Okay, unang-una, tatanong lang namin kasi ang parang may deklarasyon na ho itong mga defense panel ho ni VP Sara na mukhang binigyan na sila ng go signal ng kanilang kliyente or si mismong VP Sara para sa pagdiskarte at palagay nila ay ano ho ba sa palagay ninyo? Very likely kasi may narinig din ako mga ibang lawyers na kung sila ang tatanungin, the best way really is to present also the Vice President herself during the trial. The same way na humarap ho si former Chief Justice Renato Corona, mas maganda ho ba na iharap din siya talaga dito sa nakatakdang impeachment trial, ho, Attorney?
3: Alam mo, Danny, sa puntong ito, marami ng alternatibang planong nakahanda yung depensa. Nakapagbigay na sila ng sagot and then in a few days, magsusumiti sila nung tinatawag na pre-trial brief. Yung pre-trial brief, nakasaad doon lahat ng ebidensyang ilalabas nila, kung ano schedule, kung paano ilalabas, at saka yung mga issue na gusto nilang resolbahin ng korte. Ngayon, yung desisyon kung ihaharap ba si Inday Sara o hindi, maaring magbago yan sa takbo ng paglilitis. No? Pwede sila magdesisyon na kung wala naman nilalaman ng ebidensya, eh bakit pa natin isasalang si VP Sara? Baka ito'y mapahiya lang at mapahirapan at kung ano pa ang masabi. On the other hand naman, kung talagang
0: mahina ebidensya?
3: Well, kung mahina ang ebidensya, hindi na siya isasalang.
0: Okay.
3: Diba? Ngayon, kung meron mga issue na hindi pwedeng madepensahan sa pamamagitan lamang ng dokumento, o yung ika nga, kailangan manggaling sa bibig mismo ni Inday Sara, yun ang pagkakataon. Ihahanda siyang mabuti. Para kahit anong itanong sa kanya, handang sumagot yan. At huwag nating kalimutan, she's also trained as a lawyer, although hindi siya siguro active mag-practice, pero I'm sure maraming naintindihan yan tungkol sa batas at sa mga proseso.
0: Okay. Attorney,
3: so, itong pagpresenta kay Sara is a critical decision. At makikita mo, pag nagdesisyon silang ipresente yan o hindi, doon malalaman ng publiko kung ano yung pakiramdam nila sa sitwasyon.
0: Okay, so marami kasi ako naririnig, no, lalo na ibang mga legal experts. If she is presented in court, lalo na live stream yan, tingin ng marami, it could either break or make or break her, di ba? Sigurado dadaan siya sa pag hinarap siya. Siyempre, kailangan hindi niya maiwasan na i-cross-examine siya. Alam niyo naman yung kapasidad din ho nitong prosecution panel, lalo na may mga ano pa yan, ha, private prosecutors. Talagang matindi ang pagtatanong na gagawin diyan. So, tingin nila in this particular occasion, lalo na pinag-usapin dito, mga AMLAC, tungkol sa grave threats, mabibigat ho yung articles of impeachment. So, if you were part of the defense team, ganito ang mangyari, ano ba, tingin nyo, this could be a problem for her?
3: Sigurado yan, Danny. Alam mo, para sa trial lawyer, no, pag sanay ka na maglabas-pasok sa korte at nag-i-hearing at nag-examine ka ng witness parate, yung cross-examination, yan ang pinakamadali para sa abogado. Dahil kahit ano, pwede mong itanong. Malawak ang iyong discretion dyan. Pwede mong dalhin yung witness sa kahit anong bahagi ng kanyang kaalaman. Yung direct examination, tinatawag, yung pagpresenta ng witness ng kanyang panig, di ba? So, halimbawa, pag yung defense ang magpipresenta kay VP Sara, sila muna ang magtatanong sa kanya. Yun ang tinatawag na direct examination. Yan ang mahirap gawin, na ipresenta yung sariling witness. Kasi may mga restriction yan. Hindi mo pwedeng i-guide, hindi mo pwedeng turuan, hindi mo pwedeng isubo yung mga sagot. Samantalang sa cross-examination, lahat yun na panlilito, pang-clarify, na pang-uusisa, pwede mong gawin. Kaya yan, matindi talaga yung effect ng cross-examination. Hindi mo basta-basta sinasalang yung witness kung hindi ka siguradong kakayanin ng witness ang kung ano man tanong. So, halimbawa, dito sa kasong to, maraming issue na magiging very personal yung sagot doon sa unexplained wealth. Di ba? Naalala nyo, halimbawa, doon kay Ginoong Corona, di ba?
0: Yes.
3: Merong natuklasan ng mga pera doon sa kanyang bank account. The only way to explain it na kailangan niyang aminin yun. Actually, nilagay ng asawa ko yan dyan. Yan galing sa mana ng asawa ko. Kasi walang dokumento na nagpapakita nun eh. Diba? Mm-hmm. Tapos nilabas nila yung mga pruweba na ito nga, meron nga ang estate proceeding. So, posibleng ganyan din ang mangyari dyan. Mm-hmm. Yung issue tungkol sa ano, doon sa confidential funds, di ba? Siya nakapirma doon sa mga dokumento. So, papaliwanag mo bakit ganito, ganyan na nakasulat doon? Mm-hmm. Pinirmahan mo ba 'yan na hindi mo tinitignan, etc., etc.
1: Okay.
3: So, these things, no, syempre inaabangan ng publiko 'yan.
0: Mm-hmm.
3: Pero isang malaking bagay din 'yan. Pag matindi ang ebidensya at hindi mo hinarap yung vice presidente, siyempre, ang tao, isipin, simple-simple, naiwas ka, di ba? Nagtatago ka, hindi mo kayang harapin. So, dahil itong kasong to is highly publicized, live yan, araw-araw.
0: Yeah, live stream.
3: Tsaka wala kang tinatago, di ba?
0: Yes.
3: Lahat ng tao nalalaman kung anong pangyayari. Kailangan pag-isipan mo mabuti. Kung ano ang tamang gawin at ano ang sasabihin.
1: Okay. Attorney, alam na po natin, ngayon pinag-uusapan po natin yung mga ebidensya na ihahain po dito sa impeachment trial. Pero ang dami pong quote-unquote dramang nangyayari ngayon sa Senado under our Constitution,
0: yes.
1: Kailangan mo pa rin yung 16 votes. So, do you think po, with everything that's going on in the Senate, paiba-iba po ng liderato, what do you think, will this have a direct effect with the upcoming impeachment trial po, attorney?
3: Alam mo ako, natutuwa nga sa mga pangyayari at meron na namang libangan ng ating mga mamamayan. Alam mo, yung impeachment trial is always a colorful event. Ako ay nagbibiro lang. It is a very serious, napakaseryosong bagay yan. Siyempre, isipin mo, ang gustong mangyari, tanggalin sa pwesto ang halal na vice president. No? Itong mga nangyayari sa Senado, ilan ba ang kailangan na boto? Sino ba mamumuno, etc.
1: Tama.
3: Hinihintay nga natin na magtagalan tawag ng joint session ang presidente para ma-resolve niyan. Ako, ang paniwala ko, hindi magtatawag ng joint session yan unless sigurado si presidente na ma-resolve niya itong leadership issue. Ngayon, itong issue sa quorum, di ba?
0: Napag-usapan
3: na natin yung Avelino versus Cuenco. Cuenco, alam na natin ding masakop sa jurisdiction yung senador, hindi siya kabilang doon sa pag-compute ng quorum, no?
0: Okay.
3: So, ang tanong ngayon, pwede ba itong i-apply doon sa boto na kailangan para ma-convict si VP Sara? Eh, ako sa buong paniwala ko, dapat mag-apply ang doktrina na yan. Bakit?
0: Halimbawa,
3: nasa gitna tayo ng paglilitis. Nakasalang ang high official. Eh kung may mangyari at mawala yung mga, let's say, 10 senator, yes, whatever, no? Ilayo sana ng Diyos. Pero kung sakaling may mangyaring ganun at ang matira na lang ay 14, ibig mo ba sabihin, magpapa-special election pa tayo bago matapos yung paglitis nung shall proceed with the trial forthwith, di ba?
0: Okay. Attorney, para lang mas malino sa ating mga viewers, kasi you believe in the what earlier said by Associate Justice Antonio Carpio, di ba, na nag-a-apply yung quorum na 12 is already enough para to at least, di ba, elect a Senate President pro tem. At saka sabi niya, if an official is charged with plunder, even without conviction yet, sabi niya, he is automatically suspended and should not be counted para makaboto. Tama ho ba? Ganon, attorney?
3: Well, hindi ko na, to be fair, hindi ko narinig yung sinabi ni Justice Carpio. Pero in principle, sangayon ako dun. Alam mo, hindi pwedeng nakabinbin ang mga mahalagang trabaho ng Senado. Dahil lang maghinihintay natin mabuo yung quorum. Hindi maaari yun. Siyempre, iba naman yung pag naubos yung lahat ng miyembro ng Senado, isa na lang ang natira. Iba naman ang usapan yun. Pero ibig sabihin, for as long as you have yung at least 12 or so, palagay ko, the business can continue. Kung whether yan sa paghalal ng Senate President, sa pag-declare ng vacancy, sa pag-convict, di ba? Ano ba yung number required, yung quorum required o yung minimum number of votes, mag-a-adjust yan. Kung ano yung talagang natitirang miyembro na kayang sakupin ng kapangyarihan ng Senado.
0: Okay.
3: Hanggat kayang ipatawag ng Senado yung mga miyembro niya at pasiputin doon, yan ang magiging basihan ng quorum. So, yung sinasabi ni Justice Carpio, na charge ng plunder,
0: even without conviction.
3: Even without conviction. O, syempre, pag nakakulong
0: suspended
3: tayo,
0: dapat yun. Suspended.
3: Sigurado. Si Senator Jinggoy na nga, ang kusang diba? Siya na nagsabi.
0: So, because under judicial entity na siya, under korte na may supervision.
3: Under judicial custody.
0: Yeah.
3: Hindi ka naman pwedeng makiusap. Okay. Pwede mo bang palabasin si Senator kasi may quorum kami. Anong kabulas to ganyan? Sila na lang pwede, tuloy-tuloy. Hindi po pwede yun.
0: So,
3: pag hindi ka kaya, pag wala ka ng kalayaan na gawin ang dapat mong gawin dahil merong batas o may dahilan na hindi kayang maresolba at hindi kayang makontrola ng kapangyarihan ng Senado, wala ka. Hindi ka na dapat bilangin doon sa quorum.
0: So, ibig sabihin, what does this mean? Ibig sabihin, when you say na wala na siyang entitlement maka-vote kasi under judicial entity siya, pati ho ba doon sa
3: judicial custody?
0: Judicial custody. Ibig sabihin, kung sakaling dumating sa punto na pagbobotohan na, di ba, elected pa rin siya na, senador pa rin siya, kasi yung magic number na 16, ibig sabihin, that could be reduced to 15 if ever, case ho ni Jinggoy. Yes. Ha? Pwedeng baguhin? Yung ganun?
3: In fact, nasa 22 na tayo, di ba? Ang bilang 22.
0: 22, kasi nga, si Bato naman, by ICC warrant.
3: Pag meron pang nakulong na isa dyan, 21 na lang. 14 na lang.
0: So,
3: 14 na lang ang conviction. Maraming ang naghihintay kung magkakaroon pa ng mga development dyan sa mga kaso na yan. Itong judicial custody, ang pag ikay nakulong, napaditin, ikaw ay isang PDL, person deprived of liberty. Ibig sabihin, wala kang daya. O bakit ka papayagan na ipatupad yung iyong mga pribilehyo mo, yung mga karapatan? Wala, suspendido yun. Person deprived of liberty ka. Wala kang freedom, hindi ba? Hanggang matapos yung ano, no? Yung proseso. Ngayon, pag nasentensyaan ka na guilty, di yun. Tapos
0: kung, siyempre, kung guilty, the more na, with more reason. Anyway,
3: mas lalo dapat hindi natin ipaboto yun pag guilty.
0: Pero buti na rin yung paglilinaw na ganyan, ha? Kasi marami ho talagang hindi naniniwala sa iba, di ba? It's a battle of narratives ngayon. At kaya nga gusto pa nila to seek the Supreme Court resolution on this.
3: Huwag, Jesus Marios.
0: Ha?
3: Ano Supreme Court? Alam mo, yung mga gusto pumunta sa Supreme Court, gusto patagalin. Ha? Ayaw harapin yung ano yung sitwasyon. Gusto nila sakana ipagpaliban. Bakit? May political na agenda yan. Inuubos nila yung oras hanggang 2028 eh.
0: Okay.
3: Naintindihan ko naman yun. Pero hindi mo pwedeng hindi mo ako pwedeng kumbinsin at hindi mo pwedeng ipagdebate na ang disenyo ng konstitusyon ay pag nagkaroon ng konting abirya, titigil yung trabaho ng Senado. Ay hindi. Bakit ganun? Ano, titigil yung ano? Yung buong republika dahil nabawasan ng miyembro kaysa ganito, may na-aksidente, whatever it is.
1: Opo.
3: Hindi, tuloy-tuloy yan.
1: Opo. Attorney, maganda po nabanggit po ninyo yung haba po ninyo. Kasi yun po next question ko sana, dito yung timeline ng impeachment trial. Ang dami na po natin mga dating proceedings sa bantayan. Pero dito po sa mga nangyayari ito, ano po inyong fearless forecast? Gano'ng katagal tatagal ito pong impeachment trial ng ating pong vice-presidente?
3: Well, I think ang madugo kasi dyan, yung sa unexplained wealth at saka doon sa
0: great sa threat.
3: Confidential funds. Hindi, yung great threat.
0: Confidential funds. Yung bank transactions.
3: Yung bank transactions. Kasi isa-isahin mo yun eh.
0: Mm-hmm.
3: Papakita mo isa-isa.
0: Kung humarap pa yung mga bank executives. Di ba, Tony?
3: Yung mga ganun, di ba? Unless, siyempre, kung ako yung depensa, May ano yan, sasabihin ko, sige, isa-isahin natin. Hindi ako papayag na magkasundo tayo na ito ganyan ang lalabas sa dokumento. Meron yan tinatawag na stipulation eh.
1: Mm-hmm.
3: Di ba?
0: Mm-hmm.
3: Yung magkabilang panic, pwede silang magkasundo na pag itong dokumento na ito prinisita, ito ay magiging katibayan na nagkaroon ng kontrata, halimbawa.
1: Oh, okay.
3: So, hindi na natin kailangan isa-isahin yan dokumento na yan sa presentasyon ng ebidensya. Pwede nang itinatawag yan, stipulation of facts, di ba?
1: Mm-hmm.
3: Ngayon, etong halimbawa, doon sa confidential funds, ilang daan voucher yun, di ba?
0: Mm-hmm.
3: Pwedeng sabihin ng prosecution, para madali tayo, pwede ba tayo mag-stipulate na itong 600 vouchers o kung ilan man yun, pinirmahan lahat ni BP Sara. Baka sabihin ngayon hindi kami papayag. Pag gano'n na nangyari, isa-isahin mo yun, papa-identify, kaninong pirma to, kaninong pirma. Ilang 600 times, you see? Mm-hmm. So, pwedeng mapadali yan pag sila'y nagkasundo. Pwedeng tumagal.
0: Okay.
3: Fearless forecast ko, siguro mahina na dito ang 3 to 4 months.
0: 3 to 4 months?
3: Yes.
0: Okay.
3: Pero may alternatiba pa rin. Kung naalala nyo, nung kami naglitis doon sa corona trial, ang ginawa doon, full discussion ng art, full presentation of evidence.
0: Uh-huh.
3: So, ang ginawa ng prosecution, lahat ng artikulo, kinompleto nila.
1: Uh-huh.
3: Ha? Pagkatapos doon, yung depensa naman, kami naman ang naglabas ng ebidensya namin, sinagot namin lahat ng artikulo hanggang natapos. Di ba?
0: Yeah.
3: Ilang buwan yun? Nag-umpisa tayo Enero, natapos tayo, meron pa tayong break sa gitna, natapos tayo Abril ba?
0: Pero yung sa kaso ni Corona noon, alam ko 8 articles pero nayari talaga doon siya sa Salin eh, di ba?
3: Yes. Hindi na kinumpleto lahat ng article.
0: Nga.
3: Ngayon, merong alternatibo dito. Pwedeng article by article, pa isa-isa. So, halimbawa, kung sa grave threats, yung mga video na yung papatayin kita, etc. Di ba? So, pwedeng, sige, yun muna. Magpipresenta yung prosecution.
0: Okay.
3: Tapos, magpipresenta yung depensa. Pagkatapos nun, stop. Boto muna.
0: Okay.
3: Di ba?
0: Okay.
3: Tapos, kung let's say, na-acquit nun, next. Unexplained wealth. Magpipresenta na naman yung, ganun. So, pwedeng gawin ng Senado yun. Kung sakaling gawin ng Senado yun, baka mapadali tayo. Kasi kung mapatunayan na na guilty na kagad sa isang article, di tapos na ang boxing.
0: Okay. At attorney, dahil sinabi nyo na rin, yung June 3 is a valid one, no? Nagkaroon ng quorum yon kahit na 12 yes. sila. At yes. sa ngayon, ang Senate President, acting Senate President is si Gatchalian,
3: yes.
0: who is not a lawyer, no? Tapos siya ang magiging presiding yes. officer, dinideclare niya na sa July 6. Pero most likely, they will assign an impeachment manager na posible yes. na lumulutang si Senator Chis or si Senator Kiko mm-hmm. na parehong lawyer. Mm-hmm. Sure. Yung ganitong arrangement, this is something na pwede namang gawin kahit na hindi lawyer yung presiding officer, di ba? Sa inyo,
3: padala. Yes, pwede naman. Bakit hindi? Pero, syempre, alam mo, I expect dito na magiging mainit ang paglitis.
0: Okay.
3: So, baka mahirapan ang non-lawyer.
0: Okay. No?
3: Now, yung role ng impeachment manager, hindi pa malinaw sa akin. Ano ba ang gagawin ng impeachment manager?
0: Siguro,
3: kasi nung nandun kami sa Corona team, ako rin yung yung manager ng defense team.
0: Mm-hmm. Ha?
3: So bukod sa paghaharap doon sa korte, ang trabaho ko maghanda ng hapunan, maghanda ng Xerox machine, ha? Yung mga makeup artist naka-ready, lahat yan inaasikaso ko bago ako pumasok doon sa korte, makipagbakbakan. So hindi ko alam kung anong gagawin nung impeachment manager. But definitely Danny, no? Napakalaking trabaho niyan. Alam mo, yung file doon sa Corona, pag pinahiga mo is 8 feet long. Ganong kadami dokumento yan. Tapos ito, tuwing magpapile ka ng dokumento, ilang mga 27 copies yata dahil bibigyan mo lahat ng senador.
0: Okay.
3: Tapos may mga ibang opisina pa. So, yung impeachment manager, malaking bagay yun kasi kailangan mo tulungan din yung ano eh.
0: Tama.
3: Yung presiding officer, tsaka pati yung secretary ng court, yung clerk of court, malaking bagay din kung yan ang siya'y abogado.
0: Oo.
3: So, makikita natin kung paano to mag-ano. Ito sa parating na June 18.
0: Oo, yung kanila pre-trial.
3: Yes, magkaka-pre-trial. So, dito yung unang sagupa, dyan natin makikita. That should be quite exciting.
0: Tsaka interesting din kung sino yung magiging private prosecutor. Siya yung listahan, di ba? Gusto ko rin makita eh kung sino yung mga batigan na trial lawyer. Di ba?
3: Sa dami daw nang nag-a-apply.
0: Mag-volunteer lang. Wala nga, pro bono ah. Di ba?
3: Hindi, magpapa-raffle na yata eh. Kung sino manalo.
0: June 15, hopefully, may listahan na. Oo.
3: Pero Danny, if you remember, no, para hindi rin mabigla yung publiko, yun din ang ginawa sa amin noong panahon ni Corona. Kalagitnaan, kung sino-sino, biglang nagdagdag. Ang bilang namin, 93.
0: Wow, ganun ka namin.
3: Ang prosecution. Kami, 13.
0: Tapos 20 senators, para lang doon sa mga hindi nakakaalala, 20 senators 20, convicted.
3: 20, kalaban namin, 20.
0: kaya nga. Sige
3: pero,
0: po.
3: Ganyan talaga ang bakbakan. Sana yung ating mga mamamayan maging vigilant, manood kayo po. Marami po kayong matututunan. It will be a very interesting experience. Ito pong impeachment, medyo madalang ito. Pero ito, sigurado ito, it will be a great trial. Lahat po ng impeachment, mga great trials po yan.
0: Okay.
3: Once in a lifetime po yan.
0: Kahit kami ho, hindi lawyer excited ho kami.
3: Oh, naman.
0: At saka marami kami natututunan sa legal, di ba?
3: At saka puspusan ang labanan dyan. Siyempre, isipin mo kung ano yung nakataya, di ba?
0: Very
3: intense yan. Dapat yan ang makita natin.
0: Okay. Attorney, nako, maraming salamat ha. Medyo kapos na ho tayo sa oras sa ibinahagi ninyo sa amin dito. Sa mga legal insights nyo, napaka-importante. Salamat po.
3: Hindi lang tayo sa oras kapos, pati sa budget. Salamat din.
1: Maraming salamat, attorney.
3: Nagbibiro lang ako. Okay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you. Goodbye.
0: Yan ho si attorney Jose Roy III. Ha? Siya ho ang former dean ng Law School Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Ang oras, 9:36 in the morning.
4: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Magbe-break lang ho kami, huwag ko kayong alis. Tuloy-tuloy ang Balitapatan.
5: Balitaang sigurado, kumpirmado. Balitapatan. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
6: happy.
7: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Balitang kumpirmado, Tata Radyo Patrol, Serbisyong Sigurado, Tata DZMM.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang dinhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, but easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
11: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
13: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan.
14: The morning news team you can trust for the news that really matter.
13: Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
15: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
13: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Tapat na pagbabalita. Derechahang talakayan.

0: At ang Liza Aquino pa rin po kasama si Sir Pogi, Danny Buenafe. Pero sa ngayon, partner, bago tayo dumako sa ating second interview, ipasok po muna natin lang sa mga balita ng ating mga radyo patrol. Pangulong Marcos Jr. tiniyak ang suporta para sa mental health ng mga estudyanteng naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Malacañang hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian, magandang umaga.
1: Magandang umaga, Liza at Danny. Tiniyak si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi lang agarang ayuda ang ibinibigay ng pamahalaan, kundi pati suporta para sa mental health ng mga estudyante na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Binigyan din ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng pagtugon sa emosyonal at psychological epekto ng kalamidad sa mga mag-aaral. Alugas sa mga batang maaaring sa pahumit na dumaranas ng trauma dulot ng lindol. Ayon kay Pangulong Marcos, may mga programa ang Department of Health para matulungan ang mga estudyante na makayanan ang kanilang naranasan at makabangon mula sa emosyonal na epekto ng sakuna. Bili naman ng Pangulo sa mga magulang at guro, bantayan ang kilos sa mga mag-aaral at estudyante at obserbahan kung may mga ipinapakitang palatandaan ng emosyonal na pagdurusa dahil kung isan ay hindi naman nagsasabi ang mga bata. Dagdag ni Pangulong Marcos, isa sa ilalim din sa espesyal na pagsasanay ang mga guro para matukoy at matulungan ng mga estudyante na kararanas ng trauma at matinding stress. Samantala, Liza at Danny, nandito ngayon sa lungsod ng San Juan si Pangulong Marcos para saksihan ang pamamahagi ng lokal na pamahalaan ng educational materials sa mga estudyante. Balik Malacañang naman si Pangulong Marcos pagkatapos para sa pagtanggap at blessing ng Pilgrim Image of Our Lady of Guadalupe bilang bahagi ng Philippine Pilgrimage 2026 kasama si First Lady Lisa Marcos. Mamayang hapon naman ay nakaschedule ang Pangulo sa isang meeting kasama ang National Innovation Council at isang briefing para sa nakatakdang ASEAN Russia Commemorative Summit sa Malacañang. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores.
2: Meron pa tayo, pahabol na report. Malalimang investigasyon naman sa pagkamatay ng dalawang basketball player ng Ateneo, hiniling ng isang senador. Yan naman ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa ating kasama sa Senado, si Radyo Patrol Robert Mano. Robert.
3: Nanawagan si Senator Christopher Bongo sa mga ahensya ng gobyerno at mga sports organization na magsagawa ng agaran at kumpletong investigasyon sa pagkasawi ng dalawang basketball players ng Ateneo Blue Eagles. Ito ay para malaman ang tunay at buong pangyayari sa pagkasawi ng mga atleta na sila Rene Clert Paterbonia at Divine Adili na nasawi sa kanilang basketball training sa Dipakulaw Aurora. Ayon kay Senator Go, maraming katanungan ang kailangan sagutin upang malaman ang buong katotohanan. Kinilala naman babatas ang inisyatibo ng Philippine Sports Commission na magsagawa ng agarang pagpupulong hinggil sa naturang insidente. Giti Senator Go, mahalaga ang kaligtasan sa lahat ng training ng mga atleta at kabataang sports enthusiast. Anuman anya ang magiging resulta ng investigasyon, mahalaga na magbunga ito ng mahalagang aral upang maiwasan na maulit ang ganitong trahedya. Kung kinakailangan anya ng batas o pulisiya para maiwasan ito, handa siyang tugunan at isulong ito sa Senado. Ipinabot naman ng mambabatas ang taus-pusong pakikiramay sa mga pamilya ng mga biktima. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMF.
2: Maraming salamat, Robert Mano.
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMF, Radyo Patrol sa East 30.
2: Ang oras, 9:43 in the morning.
5: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Usap-usapan pa rin ho itong pagkamatay. No? Napaka-tragic nitong pagkamatay ng dalawang Ateneo students. Alam nyo, very close sa akin din dahil dalawang anak ko ay mga produkto ng Ateneo. Lalo na yung isa kong anak na talagang true blue, Atenista. At ako nagulat din dahil ako lagi nanonood ng mga basketball game. Ikaw partner, di ba nandun ka kagabi? Sa Burol?
0: Kagabi ako. Dalawang event actually kinover ko ng partner. Yung candlelight vigil din sa Ateneo mismo kahapon. Ay, mga estudyante
2: pala,
0: mismo.
2: Sa Katipunan. Tama.
0: Tapos pagkatapos na ipunta tayo sa Burol. May mga humabol nga bumisita doon ng mga late night na talaga. Katulad nila PRC Chairman Richard Gordon, Senator Robin Padilla was there as well, mga around 1 a.m.
2: Ang dami
0: mga taong pumunta doon to give their condolences tsaka bigay of course ang pakikiisa doon sa pamilya.
2: Pero ang balita ba ililipat na ngayon? sa Agusan del Sur, 'di ba? Doon ang probinsya nila.
0: May inanunsyo kasi ang Ateneo de Davao kasi 'di ba athlete doon si Rene Baterbonya at gusto ng community doon na magsagawa din ng separate na burol para makapagbigay din ng respect sa mga ilan sa mga naging kaklase na kasama niya doon sa Davao. So, ini-expect initially mamayang gabi. Ililipad doon for the wake tomorrow. Pero paiba-iba sila ng schedule. So yan yung mga antabayan natin, mga updates.
2: Kasi syempre lahat nag-aabang doon sa reaction din ng Ateneo. Wala pang official statement as to what happened, di ba? Parang pakikiramay lang ipinabot.
0: Yes,
2: although mukhang hindi sila nagpa-unlock ng interview eh. Di ba yung
0: nandun
2: Ateneo?
0: Tayo.
2: Kahapon, pero ibig sabihin yung nanay lang ang nagpa-interview. Na talaga naman ano pa rin, state of shock, di ba?
0: Yung Ateneo men's basketball
2: si
0: team
2: Robilin
0: was there.
2: Si Robilin ba yung nanay? Yung nanay, di ba? So, at least, ganun pa rin. Anyway, i-coconnecta na ho natin dahil makakausap na ho natin via Zoom. Ha? May connection din dito sa pinag-uusapan natin sa pagkamatay ng dalawang estudyante na Ateneo players.
0: Mm-mm.
2: Makakausap natin ang presidente ho ng National Parent Teacher Association of the Philippines. Alam nyo ho, yung mga group chat ho ng mga nanay, active ngayon. Tungkol dito sa nangyari. Yung mga Parent Teacher Association, lalo na ito. Makakausap natin si Wilfredo Rodriguez via Zoom. Boss Willie, si Danny Puenafe ho, at saka si Liza Aquino dito sa Balitapatan.
0: Hello po sir, good morning.
6: Ay sir, maganda pong umaga, Sir Danny, Ma'am Liza, at salamat po sa huling panayam po sa atin.
2: Okay. Unang-una, sigurado nasusundan nyo, no? Itong napakalungkot na balita na may namatay na dalawang Ateneo students in connection with this team building activity dyan sa Aurora. Ano ho ba ang nagiging sentimiento ng grupo ninyo, itong mga parent-teacher association, no?
6: Actually, isa rin ako mahilig sa sports,
2: itong
6: natin, kami po bilang sa mga gulang, no, kami po ay nakikiramay sa pamilya at sa ating Ateneo, no, sa ating mga co-players sa pagpanaw ng ni-Remy at saka ni Divine Adili, no? At hindi lang po ito ang mga pangyayaring ganito, no? Ever since, no? At talaga kapag ka meron ng activity sa tubig, no? Marami po talagang nasasawi sa ating mga sa estudyante, no? Especially sa field trip, team building, dapat po nating siguro pag-aralan ulit ng ating DepEd, no? At ating CHED, mga ganitong activities.
2: Pero for now ho ba, kasi well, mayroon na findings, initial findings, ha, inilabas yung Aurora Police, it's purely accident. Aksidente lang nangyari. Although, ang mga lumulutang sa social media, nandoon pa rin yung posible na kasi baka daw may foul play, no? At kayo ho ba, do you share the call of many people na dapat maglabas na ng actual statement ng Ateneo as to really what happened?
6: Yes, dapat pa, no? Yung sa akin, sa being a national president and athlete rin mismo, no? I'm all 5'9". Ito sila, 6'11 and 6'8, no? Talagang napaka, 6'4, no?
2: 6'4, si Baterbonya, oo.
6: Atleta talaga, no? Ang dito, magtataka ka kung bakit paano nanunod, no? Yun po yung pinag-iisipan kung ano nang tunay na nangyari. Kasi, kung team building yan, kung nasa malayo sila, at least siguro, nagtataka ko paano madudunod, no? Yun po yung akin, no? Bilang atleta, no? Talagang tawag dito, hindi naman sila pwedeng pumunta sa malayo, no? Na talagang kung susumahin po, at least visualization, everything, background ng tao, sakit pa rin, imposible pong malunod. At ang karamihan po natin, no? Hindi lang ito yung mga, since 12 lang sinabi ko, napakarami pong insidente ganito na nangyayari during field trip, no? Tulad dito sa ating Bulacan, mga bata na talaga pong at least biglang dumalakas ang agos at yung mga sa swimming. Ang recommendation po namin ng PTA, no, sa akin po, no, kapag ka sa tubig po, automatic, huwag na pong
2: sa dagat, at least sa dagat. Kasi swimming pool, medyo contained yung environment, controlled environment, di ba, Boss Willie?
6: Yes po, ganun din po talaga. At least yung sa ating sa mga ilog, sa ating mga poles. Karamihan po, may mga buhay po dyan na sana po kapag ganyan po, itingnan po ng ating tagapamahala na talagang higpitan po at huwag na pong subukan.
0: Mm-hmm. Sir, meron po kasing, meron tayong detalye ngayon, yung dalawa po na nasawi. So, sila po dalawa ay of legal age. Si Rene ay 18, yung isa I think ay 21. Meron po usap-usapan na parang naging sentimiento po kasi ng pamilya ni Rene na hindi sila nasabihan regarding this off-season training.
2: Tama, oh.
0: Ano po ba ang policy usually sa ganito, mga sitwasyon na legal age na ang estudyante?
2: At saka, oo, at saka alam ko, if I may connect dun sa question mo, partner, normally, pag mga ganito magjo-join, mayroong waiver eh. Diba? Mm-hmm. Diba, Boss Willie, waiver na pinipirmahan ng magulang or ng player.
0: Mm-hmm.
2: In this case, ba ano bang pagsusuri na ginawa ninyo dito, Boss Willie?
6: Kapag kayo po ay nasa eskwela, at the same time, mas po kayong age, no? Kailangan pa rin po ng parent permission po yan.
0: Okay. Parang
2: waiver. Oo.
0: Okay. Kahit legal age.
6: Kaya ano po kasi eskwelahan po eh.
0: Mm-hmm.
6: At dito ay naman sa kanilang ano dyan. So automatic dito, sa akin na para po sa akin talaga, so automatic, especially na, sa mga field trip and ano dyan, sa tawag dito, is para sa amin na, we need the paper. Also, ang ano po dito is, tawag dito, tataka ko bakit ang training sa dagat?
2: Yun malaking katanungan eh, no? Kasi pag dagat malaki ang risk eh. Lalo na raw yung area na yon di Pakulaw diyan sa Aurora matindi raw yung mga anong
0: rip currents yung alon
2: hindi mo hindi mo mapipredict bigla na lang malakas at biglang lumalalim swili
6: yes po para bang mayroon mga talagang tiyatawag dito yung sakripisyo no yung no, na hindi nawawala sa ating ano sa ating bansa na itinatawag nating mga spirito something no
2: yes
6: ano po ito yung mga buwis buhay po yan talaga pong karamihan po sa sinasabi no? So, tayo kapag mula pagkabata at noon pa meron mga pagka sa tubig po eh, talaga pong meron alay na po tawag si kaya nga ito po yung aming ano no and then at isa pa rin sa pinagtataka ko yung una na aking naisip dyan. Paano malunod ang isang atleta na talaga pong ano, na talaga pong mag, malakas ang kanilang resistensya and everything? At siguro po naman...
2: Saka, marunong daw lumangoy. Marunong daw lumangoy, sabi ni nanay.
0: Oh.
6: Ayos po talaga kasi sa probinsya po, di ba? Ano po dito is talagang... yun ang aking ano, inahanap ko mula nung isang nung pagkabalita, paano malunod ito? Kasi nga po, ultimo mga bata ay magagaling. Ang ano po dito sa amin ngayon sa dahil sa PTA, eh higpitan po natin itong mga ating mga activities na ganito, na especially pagka meron pang tubig.
0: Opo. Sir, since nabanggit niyo yung activities, ano pong rekomendasyon ninyo? Hanggang saan na lang po ba dapat tayo pumupunta for these kinds of activities, especially sa mga field trip? Dapat po ba ngayon eh talagang doon na lang tayo sa mga medyo safe areas na lang pumunta ang mga bata?
6: Actually, no, sa ngayon, no, ibig sabihin, ano po natin, especially sa ating mga grade school, no, ano ito, siguro po, talagang pupuntahan po dapat, mga educational trip, no, mauling, hindi po tulad, no, tinatawag natin, yung mga may laruan, so, siguro historical at ang ano po dito, siguro bawasan po natin yung field trip ng ating mga eskwelahan. At ano po dito, ako po bilang PTA po is against po ako sa field trip kasi nga po lumalabas po ang pera dyan at hindi po yan fundraising. No? At nagiging epekto niyan kasi is

0: cross-training nga yan eh. Kaya yung swimming, part of their routine. Kaya nga lang, nagtataka siya bakit din nga sa dagat na malaki ang risk, di ba? Lalo na kung may mga weights yan na ginagamit, yung pampabigat, di ba? So, yun pa nga yung inaabot na, yun ang mga question. Pero for now, dahil kayo, alam nyo naman more or less, di ba, na ang head coach ng men's basketball team ng Ateneo, si Tab Baldwin, na hanggang ngayon na hindi pa humaharap sa media, kayo ho ba ay at least nananawagan na for him to really come out and explain what happened, or was he the one who designed that program?
1: Actually, dapat na siyang lumabas at magpaliwanag, ano po, siyempre, mga atleta to na malalakas, no, ang magtatayo, no, paano po nanonood, meron bang weight sa paayan po, no? Yung sinasabi ko po naman sa ating mga field trip po naman sa mga bata is iba. And ano po dito, ngayon sa college po kasi usually, nakakakita po ako ng field trip. From Bicol pupunta ng Cebu, no? State College to, no? Ang babayaran ng mga bata is 24,000 pesos. So yun po yung po nagtataka po sa ating mga college, ano? Nagiging ano po yan. At least nasabi na rin po natin, eh siguro siniping ko na rin po yung about field trip. Also po dito talaga, no? The way na first time ko narinig, no? Is nagtaka po ako talaga. Ano okay. po ba ito? May power play ba dito? May gustong pumalit kila? Ano? Yun po yung mga dumating sa aking isip at isipan. Kasi nga po, at saka yung ano po dito, bakit po sa dagat? No? Yun po yung unang tingin. O yung unang tanong po sa sarili po.
2: Sir Wilfredo, sorry ka, biglang ako, no? Siyempre ka, open lang po ng ating pong school year 2026-2027. Kumusta po ang Brigada Eskwela? Kumusta po yung mga sitwasyon? May mga na-monitor po ba kayo sa mga eskwelahan? Go ahead.
0: Mga feedback.
1: Sa ngayon po, no, ang nakakalungkot na pangyayari po, no, during the opening of classes nga, yung lindol, sobra po yung nangyari at traumatic sa ating estudyante at sa ano po, no, sa ating mga official, ano. Laki pa sa salamat na rin po natin eh, kasi nga po napagandaan po yung pagdating nito, ano, yung ating duck cover and go, yung ating mga sa paghahanda sa lindol, ano. At ang ano po dito sa brigada po is very successful, ano. May mga nagsasabi na dapat daw sagot ng DepEd, sagot ng gobyerno. Ang ating pong tiyatawag na brigada is ano po yan, tradisyon na po yan, no. Talagang no, connection policy at volunteerism, no. Bilang bayanihan, movement ng Pilipino, no. It's designed para mapalapit ang eskwelahan at ang ating komunidad, no. Iyan po ang ano po.
0: Sige doon po,
1: sa sumisindi po doon sa kailangang sagutin ng gobyerno, ang sa brigada, eh marami na po tayo mga dapat school program, mga corporate social responsibility na tumutulong po sa mga eskwelahan. Ang ano po dito is karamihan po na hindi po lahat ng ano, eskwelahan, cities and local governments, eh merong kakayahan na bigyan ng malaki ang MOOE. Kasi ang MOOE po kasi depends po sa size ng estudyante. Kaya yun po yung ang tema ng ating brigadas. The open klase, inis talaga po handang-handa na po yung ating mga mag-aaral.
0: Okay. Sige po. Sige po, maraming salamat to, ha, Boss Willie, sa inyong ibinahagi sa amin. Thank you.
1: At sa maray po, salamat Sir Danny, Ma'am Liza, at magandang umaga po sa
0: inyo.
2: Thank you, sir.
0: Good morning. Yan o si Wilfredo Rodriguez, President ho ng National Parent Teacher Association of the Philippines. O partner, meron pa tayo sa report. Sabi mo na.
2: Mga principal ng mga eskwelahan na nagkakaroon ng malalang overcrowding sa Olalia Road, Antipolo City. Kahapon, pinagpapaliwanag po ng Department of Education ang balita ito. Hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus, magandang umaga.
3: Good umaga, Liza at Danny. Sa pahayag, sinabi ni Antipolo City Mayor Casimiro June Inaris III na naglabas ng memorandum ng Department of Education Antipolo kung saan ipinatatawag ang mga principal ng Antipolo National High School o ANHS, Santa Cruz Elementary School at Antipolo City Senior High School. Ito ay para makapagpaliwanag at posibleng mapanagot sa regsa ng mga estudyante at magulang sa Olalia Road kahapon June 10 kung saan nasa 22 individual ang kanilangang bigyan ng paunang lunas matapos mahimatay at makaranas ng hate extortion. Ayon sa alkalde, natuklasan ang nagpatawag ng Parent Teachers Association meeting ang ANHS na mayroong nasa 12,000 estudyante pero hindi na-coordinate na maayos sa lokal na pamahalaan. Bilang tugon sa insidente, iminamandato na ng Antipolo LGU ang pagkakaroon ng one-week notice sa anumang pagtitipon sa mga paaralan. Ipagbabawal na rin ang pagsasabay ng mga malalaking pulong sa oras ng

0: transition o shifting ng klase. Sa sariling pahayag, sinabi ng pamunuan ng ENHS na masusi na nitong inaaral ang proseso sa pagpapatawag ng mga meeting at sinisigurong hindi na mauulit ang ganitong insidente. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, TZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
2: Oh, partner, bilis sa oras. Oo nga. Anyway, bago tayo magtapos, ay batiin ko lang, nanonood sa atin si Richard Merck, ha? Si Idol Richard Merck at si Dulce Orate. Maraming salamat po. Oh, bueno, yan ho ang naging episode natin dito sa Balita Pata. Ako po si Danny Buenafe, kasama ang magandang si...
1: Liza Aquino. Kami pa rin po bukas, mga kapamilya. Tuto kayo bukas sa aming pong Friday episode. Thank you so much, partner. Thank
2: okay,
1: you, mga kapamilya.
2: Okay, of course. Okay, susunod na ho, ha, kabayan. Sino kaya upo?
1: Napaka-poging Danny Buenafe. Napakasipag, walang pahinga.
2: Bye-bye. See you tomorrow.
3: Balita Papa sa DZMM. Balita

0: oras, sakto, alas 10 ng umaga.
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: DCMM Balita Ngayon.
3: Sa labas ng bansa, mga kapamilya, dalawang sanggol mula sa bahay ampunan sa Congo ang hinihinalang namatay dahil sa Ebola outbreak. Sinasabing dinala pa sa ospital ang mga sanggol dahil sa tuloy-tuloy na lagnat pero namatay din dahil sa bundibugyo strain ng Ebola. Patuloy namang inoobserbahan ang tatlo pang bata sa ampunan. Halos 600 na ang kaso ng Ebola sa Congo at 115 rito ang namatay. Sa iba pang balita, dumami pa ang mga naisyuhan ng notice of violation sa Metro Manila dahil sa hindi pagsunod sa price cap sa imported rice. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa DA, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Go Zeus!
4: Jay, sumampa na sa 19 ang binabaan ng notice of violation ng Department of Agriculture sa Metro Manila yan dahil sa hindi pagtaliba sa 50 pesos na price cap sa imported na bigas. Ayon kay Gilbert Ale, Project Development Officer ng DA, pinakamarami ang naisyuhan ng notice of violation sa Las Piñas Public Market kung saan siyam ang nakitang hindi tumatalima sa price cap. Sunod ang Murphy Public Market sa Quezon City kung saan apat ang nabigyan ng notice, tatlo sa Malabon, dalawa sa Central Market sa Maynila at isa sa San Andres Market sa Maynila rin. Una nang sinabi ni Agriculture Assistant Secretary William Angsi na nasa 85% na ang compliance sa price cap ng mga rice retailers sa Metro Manila. Aminado naman ang kagawarang pahirapan ang pagmamonitor sa mga malalayong pamilyan sa mga probinsya dahil sa kakulangan ng tauhan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMF.
3: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Please go to my office. Yan po ang pabirong mensahe ni Ma'am Charo Santos kay Vince Maristella kasunod ng kwelang sagot sa Showtime kahapon. Sa laro-laro pick segment sa Showtime, tinanong ni Vice Ganda si Vince kung sinong letter C ang host ng maalaala mo kaya. Pero imbes na si Ma'am Charo, si Ma'am Cory Vidanes ang naisagot ni Vince. Ipinost sa Instagram ni Ma'am Charo ang clip ng video na may caption na "This is so funny." Sabay bati kay Vince ng "Nice to meet you."
1: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
3: At abangan mamaya sa headline ngayon. Mga nasawi sa lindol sa Mindanao, umakyat na sa 53. Mga apektado ng lindol sa Glansarangani, wala nang makain, 10 barangay isolated. At Strait of Hormuz, muling isinaraan ng Iran. Yan po at iba pang mga balita mamaya sa headline ngayon. Samantala, ako po si Jay Dones.
2: Kapangyarihan ang mamamayan, balita at talakayan.

0: Isang magandang morning. It's Thursday, June 11, 2026. Ako po si Danny Buenafe para sa programa naman Kabayan. Ha? Isang oras tayo magkasama ngayon. At marami ho ang nagaganap. Kanina lang ay may nakausap tayo kaugnay nitong nangyari sa Ateneo, yung pagkamatay ng dalawang estudyante. Siyempre, hindi rin natin tinitigilan itong storya dito sa Lindol na 7.8 na nangyari noong Lunes din. Diyan naman sa Mindanao. At ngayon, ipasok na ho natin sa linya ng telepono ang Bureau of Fire Protection sa General Santos City Fire Station. Walang iba kundi si Fire Officer Michael Miguel. Michael, Danny Buenafe sa programang Kabayan. Michael?
1: Hello. Yes, sir. Good morning, sir.
0: Oh, good morning. Oo. So, bali, ikwento mo nga sa akin dahil alam ko ang Jensen is under state of calamity. Ikaw daw ay nandoon sa, at least, di ba, laging pinapakita to sa video, viral to, itong Jollibee, yung pagguho ng Jollibee, yung lalo na yung isang may radio station sa ibabaw ng building. Eh, ano ba ang nangyari doon, Michael, pakikwento mo, nandoon ka mismo?
1: Andun kami, sir, yung after pagka-Lindol talaga, yung medyo humupa ng Lindol. Kasi sa van sa station namin, sir, pag once na may Lindol nagaganap, yeah, after yeah, ng Lindol, SOP po sa amin na lumalabas yung mga fire truck and ambulance.
0: Okay.
1: So nagkataon po yung Jollibee is malapit lang po, tanaw lang po sa station namin. So doon namin nakita na gumuho na ang Jollibee. So agad namin pinuntahan, sir.
0: Okay, yun. So ngayon piniplay natin yung video. Ito, parang ngayon ko lang ito napapanood. Ito yung loob mismo na video ng Jollibee after nagumuho. Tama ba?
1: Yes, sir. Yes, sir.
0: At that time ba, kasi gusto ko sana maglabas ng statement ang Jollibee. Meron bang na-trap dyan o nasawi sa incidenting yan, Michael?
1: Sa awa ng Diyos, sir, no, wala po tayong kitang casualty dyan, sir, no? Meron, kasi ang nangyari kasi niyan, sir, apan pagdating namin, sir, sa restaurant ng Jollibee, nagsisigaw kasi yung mga tao, may yung mga bystander doon na may tao sa loob.
0: Okay.
1: So, ginawa namin, sir, pinunta namin, so nakita ko talaga na may mga tao talaga doon sa loob. Kaya yun, pinalabas namin, sir, mga tao, dahil video kan pa, sir, nag-after shock pa siya, sir.
0: Okay.
1: So, yun, pinasok ko para ma-labas lahat ng mga tao nandun.
0: So, ngayon, pinapanood naman namin, ito palang, ano, RD Plaza, ha? Bale, ito, panoorin ho natin, no?
2: Tao! Tao! Labas kayo dyan! Labas kayo! May na-trap, may na-trap! May na-trap! Tao, labas! Labas na! May na-trap! Tao! Tao! May na-trap! Tao! Lord Jesus Christ! Tao!
3: Tao!
2: Tao! Tao!
3: Yes, tao!
2: Labas na! Labas na! Labas na! Labas na! Tao! Tao! Tao! Tao! Tao! Ano ginagawa niyo dyan? O, labas na! Ano ka dito?
3: Hindi, nakita ko tao ba?
2: Ay! May nagasulod! May nagasulod! Ano ka, rescuer?
3: Wala ko, sir.
2: O, sila! Kami na!
0: Yun, oo. So, narinig mo, nakita mo yung video. Ikaw pala yan, Michael, yung sumisigaw ng labas. Yung labas.
1: Yes po, sir. Pinapalabas po yung mga taon na yun, sir.
0: Ayun.
1: Kasi yung concerning, nag-shake pa po talaga ang lupa that time, sir.
0: Oo, kaya nga. Ang ganda ng video, no? At least, capture yung mga talagang ganitong moment, no? Yung area na yan, yung dyan sa RD Plaza na yan, bali, meron ba dyan, nasawi o nasugatan?
1: Sa awa ng Diyos, sir, wala po, sir. Siguro sa nasugatan, pero mga minor na lang po yan, sir.
0: Okay. For now ba, Michael, meron pa kayong nararanasan ng mga ano?
1: Actually, sir, bago itong tawag natin, sir, nagkaroon pa ng medyong pagyanig ng lupa. Pero medyo mahina lang naman po.
0: Okay. Dahil nga ang Jensen ho, kahapon, alam ko, isa yan sa mga binisita ng Pangulong Marcos. Tama ba, Michael?
1: Yes, sir. Yes,
0: okay.
1: Sir. Yes,
0: sir. So ikaw, dahil ikaw na rin yung sa BFP, no? Yung Bureau of Fire Protection, ano ba ang kalagayan ngayon ng ating mga, let's say, yung mga damage na mga buildings o kaya mga kabahayan ngayon sa nararanasan mo at nakikita mo?
1: Sir, meron po mga building na nag-collapse at saka may mga bahay din na mga medyo may mga cracks, so mga damages, no?
0: Oo.
1: Pero regarding dyan, sir, sa pag-evaluate, hindi po masabi, sir, kasi may yung public information po namin ang nakakalam po talaga niyan, sir. Pero may mga damages naman po, sir.
0: May
1: mga lupa na nag-crack at saka may mga bahay din na medyo na-damage talaga.
0: Oo.
1: Lalo na yung bahay ko, sir, na-damage, sir.
0: Ah, bahay mo, Michael?
1: Opo, na bahay ko may mga damage, sir.
0: As in, gumuho ang bahay mo or meron lang?
1: Po, ha? Pero yun, may mga crack yung bahay namin, sir.
0: Oo. Pakikwento mo nga kasi karamihan ng mga nagkukwento sa amin medyo matagal ha, talaga yung paglindol at sabi nila malakas talaga. Ikaw, how was your experience? Pwede mo siguro ikwento, bahagya lang.
1: Ako sir, medyo nervous din talaga kami, sir. Siguro medyo kinabahan ako that time, sir, kasi akala ko mga almost 1 minute din, sir, o mahigit ang bago.
0: Mahaba, ha? Oo.
1: Medyo malakas, sir. First time namin na-experience na ganun talaga.
0: Okay. For now ba, yung buong syudad, yung General Santos, malaki yan, no? Wala pa rin supply daw ng kuryente, tama ba?
1: Meron naman po, sir, naibalik na po ang mga supply nung nakarang araw pa. Pero siguro, sir, may mga barangay na wala pa. Pero halos lahat na, sir, may supply na. Yung tubig na lang, sir, sa ibang barangay
0: tubig.
1: Wala pa, sir.
0: Tubig. So, may mga iba pa bang pamilya na pagkakaalam mo, nandun sa ibang para settlement area o mga evacuation center kasi takot sila pumasok sa mga bahay nila dahil syempre gusto nila ipa-check up, patingin muna kung yung structural integrity ng bahay nila or building. Tama ba?
1: Hindi ko masabi, sir, kasi wala talaga akong information sa about yan, sir, kasi lahat ng information pumapasok doon sa public information section namin. Kasi ako, sir, nagkataon, sir, nasa operation kami, sir, so medyo busy kami ngayon na pumunta-punta sa mga barangay kung ano ang mayabigay na tulong ng Bureau of Fire Protection, sir.
0: Oo. Nung panahon ba nung lumindol, kasi 7:37 yan in the morning, may mga tao ba doon sa kumakain sa Jollibee at saka doon sa RD Plaza?
1: Based doon sa staff ng Jollibee, sir, meron po daw, sir. Pero sa awa ng Diyos, nakalabas naman po.
0: Pero yung mga nandun sa nakita mo, yung sinisigawa mo ng labas, doon sa RD Plaza, ano yun? Mga parang empleyado lang yun. Tama?
1: Hindi po, sir. Kumbaga, kung yun sila, sir, mga bystander doon, sir. Ang bisa, kasi sa isa doon sa mga nandun din na mga bystander, sir. Sabi nila, bago kami dumating, may na-save na sila na matanda.
0: Tumutulong lang sila. Okay.
1: So, yan din po kasi sana ang recon ko, sir. Doon sa video, nagkaroon kasi ng misleading.
0: Oo.
1: Doon sa ibang vlogger na ginagawa nilang kuan na lutos daw. Pero para sa akin, sir, hindi, sir. Mga kuan yun sila, sir.
0: Oo.
1: Concerned citizen.
0: Okay. So, ibig sabihin, wala ka namang na-witness o yung parang pwede mga looters o yung mga nagsasamantala sa sitwasyon?
1: Wala po, sir. Wala po, sir. So, kuan po, sir, sila po yung mga unang nag-rescue doon, sir, yung mga nandun na mga bystander.
0: Mm-hmm.
1: So, para maipalabas, ang sabi nila, may naipalabas sila ng mga
0: susunod. Oo. For now ba, kontento ba mga residente dyan sa tulong na ipapaabot? Yung sabi mo, yung tubig medyo kulang, pero in terms of food packs na binibigay ng DSWD, Michael?
1: Yes, sir. Very supportive po talaga ang local dito, sir, no? Mabilis po ang action ng local government at saka national government, sir. Especially sa national government, sir.
0: Okay.
1: So, wala naman po time problem, sir.
0: Oo. Michael, kamusta naman ang lagay ng panahon ngayon?
1: Medyo mainit, sir.
0: Oo.
1: Mainit, sir.
0: Okay. Pero
1: yun lang, sir, medyo nararamdaman namin na may kunting
0: may aftershock pa rin. Oo.
1: Yes, sir.
0: Oo, kasi kahapon, ang balita namin, may malakas na naman, pero Sarangani yata yung balita namin, 5.2. Diyan ba, ganun din kalakas o mga minor naman?
1: Medyo malakas din, sir. Mga 5 din siguro, sir.
0: Mm-hmm.
1: Ganun. Pero, paano, sir? Medyo pahupa naman siguro ito, sir. Sana matapos na.
0: Oo. Eh, ikaw ba, sabi mo na, ano rin, no? Na tamaan din yung bahay mo. Ngayon ba, umuwi ka naman, nakaka-uwi ka na kayo, yung pamilya mo sa bahay nyo?
1: Yun din po talaga, sir. Eh, sleep pa, never pa ako naka-uwi, sir.
0: Ah,
1: never
0: ganun ba?
1: Nakita ang pamilya. Yes, sir.
0: O, so, yung saan kayo?
1: Yung pamilya ko, sir, ginala ko muna doon sa, umuwi muna sila doon sa yanan ko. Kasi yung okay. Bahay namin, sir, hindi pa na-apan, sir, hindi pa safe. At hindi ko pa nakikita ang mag-ina ko, sir.
0: Ah, so tingin mo, dadaan pa ng medyo major repair? Ganon? Yung bahay, kailangan?
1: Sana hindi, sir. So, sabi ng Mr. Sir is, man, may mga crack po talaga, hindi safe.
0: Oh, ganun
1: so, hindi ba? Din ako, hindi din kami makauwi, sir, dahil, siyempre, sa tawag ng tungkulin, sir, kailangan po namin magbigay servisyo muna sa Jensen, sir.
0: Oh, eh kami, believe kami ha, sa mga ginagawa ninyo. Ha, saludo kami dyan sa, lalo na, pinakita natin itong video. Napakaganda nitong video, no? Kuhang-kuha yung, ano, yung mismong nakaka-traumatize ito, ha? Yung ganitong mga karanasan. At sabi mo nga, siguro, sa tagal-tagal mo na nandiyan sa fire protection, eh, ngayon ka lang nakakita ng ganitong klaseng, di ba, kalamidad.
1: So, sir, sa person po namin na-experience dito yan sa Jensen. Na ganun karlakas.
0: Okay. Okay, maraming salamat sa kabayanihan mo, ha. Isang bayaning nagliligtas sa mga kapamilya natin na kailangan ng tulong, ha. Na lalo na ganyang kalakas na lindol. Maraming salamat, Michael, sa binahagi mo sa amin. Thank you.
1: Salamat din po, sir.
0: Okay, yan ho si Fire Officer 3, Michael Miguel ng Bureau of Fire Protection, General Santos City Fire Station. Okay, basahin ko lang, Michael, no? Pwede natin basahin itong public advisory ng Jollibee. Sabi nila, we join our fellow Filipinos in praying and solidarity following the magnitude 7.8 earthquake that struck Southern Mindanao noong June 8. Sabi niya nila, our hearts go out to all those affected by this unfortunate event. During this time, the safety of our customers and store team members remain our highest priority. At sabi nila, all Jollibee team members in our General Santos stores have been accounted for. Yun, buti naman, and are safe. So, safe sila, kapamilya, kaservisyo. At this time, we have received no reports of injuries in our stores located in the affected areas. Yan yung lagi nyo napapanood, di ba? Yung video ng pagguho ng Jollibee building kasama yung isang radio station sa ibabaw. So, we continue, sabi nila sa kanilang statement, to closely monitor the situation and coordinate with the proper authorities to verify all information. So, we stand with our communities during this difficult time. Yan ho ang public advisory galing sa Jollibee. Ang oras, 10:18 in the morning.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Tuloy-tuloy na ho tayo sa ating programang Kabayan at ito, isa ring problema rin ang ating idudulog dito sa ating makakausap ngayon via Zoom. Kasi ito naman sa problema sa makabebe, eh isang paralan dyan, di ba? Aming kunapanood yung public service namin kahapon, yung baha. Da tatlong taon na nararanasan dyan sa makabebe, Pampanga. Eh makakausap ho natin ngayon ang municipal engineer ng makabebe, si Engineer Lorenzo Nabong. Engineer, good morning ho. Si Danny Buenafe sa Kabayan.
5: Yes po, sir.
0: Engineer, may nagpi-feedback. Siguro hinaan nyo yung monitor para magkarinigan ho tayo. Engineer. Okay. Kasi kahapon nakausap po namin yung isang residente doon, si Hilda Magday, at yung kapitan doon, si Rogelio Uzi, kaugnay nitong pagbabaha, lalo na yung mga June 8, di ba, nag-start na ho yung pasukan, nagbabangka ho ang mga estudyante kasi tatlong taon na hindi umuupa. Di ba, meron na nga tayong heat. Di ba, yung heat index nga, napakataas nga ng init ng panahon nga noong nakarang araw. Hindi ho umuupa dyan sa makabebe, Pampanga. So, anyway, ready na siya? Okay, makakausap na ho natin via Zoom si Engineer Lorenzo Nabong ng Makabebe, Pampanga. Engineer, okay na ho tayo?
5: Apo, good morning, boss.
0: Good morning, Engineer. Okay, dahil kahapon nakausap ko isang residente dyan at yung kapitan, Ano ho bang sitwasyon dyan at bakit ho matagal humupa yung pagbabaha na hanggang ngayon ay kawawa itong mga estudyante natin na nagbabangka?
5: Actually sir, mababa yung lugar ng mga bebe.
0: Mm-hmm.
5: Pinatabahan na kami kahit sa pagdating lang ng high tide, sir.
0: Oo.
5: Pag high tide na, bumaba na rin yung mga mabababang lugar dito sa Baka Bebe. Kami yung pinaka downstream ng Pampanga River po. Dito rin bumabaksak yung tubig mula sa taas hanggang dito sa baba.
0: Oo.
5: Kami dahil sumasalo. Yun ang nangyayari dito sa dito sa lugar po namin.
0: Oo. Kaya so for now, engineer, anong pwedeng remedyo in the meantime? Kasi kung tatlong taon na yan, ano ba sabi ng DPWH? How can that be remedied? No? Alangan naman ho magpatuloy dahil lang ito ay downstream ng Pampanga River. O ano ho ang mga, let's say, intervention na ginagawa, lalo na kayo ang engineer dyan?
5: Actually, yung una na namin internay po, yung Fort Mila, parang maliit na dike na ginawa namin, tapos nag-pump kami.
0: Mm.
5: Yun ang before, yun ang ginawa ng mga visceral end of last quarter na last year. Kasi tinatry nga namin at least papano. Makagawa kami ng mga solution dahil doon sa pagbaha ng mga nangyayari, lalo na sa school.
0: Mm.
5: Yan po. Pero dahil sa itong local fund namin, hindi kinakaya yung mga, kasi nag-loan na rin kami noong nakaraan para itaas yung mga, actually, yan yung mga hindi siya pang long-term solution, kaya lang, yan ang kaya lang nang gawin muna namin. Kaya, ito naman ang nangyayari, kapag tinaas namin, nasasakripisyo din yung ibang presidente, kasi
0: nung taas
5: kami, maiiwan din yung mga ibang kabayan naman.
0: Uh-huh.
5: Kaya lang, paano naman kung wala naman yung daan? Paano ka makakapag-access, papunta at papasok ng mga area namin?
0: Uh-huh.
5: Ito naman sa Sublad David, before, ginawa na rin po yan.
0: Uh-huh.
5: Tapos, as of now, ngayon, bumalik na naman.
0: Uh-huh.
5: Kasi yan, isa sa dahilan, bumababa din ang lugar namin.
0: Oo. Uh-huh. Eh for now, engineer, sabi mo it's a long-term solution na ngayon na nakikita nyo, pero sabi mo it will take time kasi nga long-term nga.
5: It will take time po.
0: Oh, it will
5: at saka
0: take...
5: the more.
0: Oo. Malaki ang cost.
5: The more na pina.
0: Malaki ang cost.
5: Ang laki ng cost at saka the more na pinag-aaralan namin yung flood control, the more na lumalaki siya. Hindi mo lang pwedeng ipag-aralan yung lugar mo lang.
0: Mm.
5: Paano yung connected na river ng area namin?
0: Mm-hmm.
5: Tapos yung pagkatabi ng river namin, paano na naman yung connected area dun sa patas? Mm. Parang patas ng patas yung pang national level talaga yung kailangan pag-aralan dun.
0: Mm-hmm.
5: Hindi namin pwedeng kami lang ang suporta. Hindi lang pwedeng, paano naman pag inarang namin yung tubig mula dun sa amin? Paano naman yung dun sa kabilang bayan?
0: Oo. So for now, it's really...
5: Ang hirap ano yun.
0: Yeah, oo. Tama, naintindihan ko naman yung sinasabi mo na mahirap i-confine sa local concern lang to kasi national ito issue na ibig sabihin hindi natin maintindihan bakit ganun, ano? Pero for now ho ba, ilang barangay ho ang affected na talagang matindi? Hanggang ngayon may severe flooding pa rin for the past 3 years na hanggang ngayon ay mahirap solusyonan in a short-term basis. Ilan ho barangay yan na ngayon?
5: Actually, nung umpisa namin dito, nung 2019, way back, months pa iba sa area ng Makabebe, hindi talaga umalis. High tide ng pipes, babalik yung tubig.
0: Okay.
5: At yung ginawa nga ng LGU ko, nag-loan din para itas yung mga daan.
0: Okay.
5: As, ngayon, yan yung mga nagagamit na nakalitaw ngayon, sir.
0: Mm.
5: Pero dahil doon nga sa lack of fund kami,
0: mm-hmm.
5: Hindi namin kaya lahat. Yung mga naiwan na mga takasan, sa Flood David, yan, sir.
0: May
5: nagagawa, pero natutulong yung mga nagagawa. Hello?
0: Yeah, go ahead. Narinig ko kayo.
5: Hindi lang kaya ng kabuuan ng nakakabag. Bigay kami ng pathway. Pero yung buong stretch ng daan, hindi kinakaya kasi. As of now, nagbabayad din ng utang yung NGO dahil doon sa bilong na kaya lang ang nagagawa lang namin yung panandalian na for sandbagging para may madaan lang yung yung residente, yung pathway.
0: Oo.
5: Yeah, po.
0: Pero for now ba, engineer, talagang kasi nakikita natin yung video, no, habang nag-uusap tayo, talagang bangka lang ang nagiging mode of transportation diyan.
5: Ha? Tama po. Isa pa yan yung ano, minsan bangkada rin yung yung ipoproduce na po namin kasi pag pinag-aral namin, kunwari, kahit pathway lang yan, ang laking cost na po kasi ang lalim na ng tubig.
0: Oo nga eh.
5: Tapos, pang hindi nakakayanin ng, ang tawag dito po, hindi nakakayanin na gawin pa yung, mas pag economical na gamitin na niyo ano, yung, yung bangka kaysa gawin mo yung stretch na tapos iilan lang yung dadaan. Sometimes may ganong scenario kami.
0: Oo. So, kasi hindi ko ang hirap i-imagine na ganito ang buhay, no? Lalo na itong mga estudyante na kailangan magbangka. So, itong affected area, let's say, sabi nyo, walang short term. Eh. Sa ngayon ba, wala kayo nakikita short term solution para humupa yung baha? Ngayon, hindi possible? At least, let's say, at the end of the year?
5: Hindi, sir. Eh. Kasi hindi na kung 12 months ang isang year, syempre ito. Stay na siya ng ganun yung tubig po eh.
0: O kaya nga, so
5: connected na siya doon sa tinatawag naming third river sa kabila po.
0: Pampanga River.
5: Which is, wala siyang dike or protection na man lang na i-control namin. Wala, kaya nga ba po nung malaki yung river na yun.
0: Oo. Eh ngayon kasi mayroong parating na naman tayo, siyempre wet season, rainy season na naman tayo. So ano mga pangamba na naman lalo na ng mga residente diyan? Eh pag ganyan ho na may mga bagyo pang dumarating o habagat, ito ho ay tataas pa. Posible.
5: Tama po.
0: Engineer?
5: Malaki po chance doon kasi 2024 tumagal dito sa poblasyon at saka dun sa mga nataas na ano. Mga 3 days na wala yung tubig. Pero last year naman po, umabot ng 3 months. So, yung climate change na scenario na, at saka yung tao dito, yung mga ginagawa namin mga short-term solution, na talagang makikita mo, ayun, pagkagawa mo, after a year, andun na naman. Kasi kailangan talaga namin yung long-term na pakikinabang na namin ng mga ilang years talaga na hindi na maranasan muna ng mga tao. Mas maganda, wala talaga yung baha dito. Kasi generation na po yung nangyari dyan.
0: Kaya nga, nakakaawa naman talaga. For now ba, siguro naman marami rin network o contact din si Governor Baby Pineda ng Pampanga, ibig sabihin marami naman din siyang kilala dyan sa DPWH, kay Secretary Vince Dizon kung nanonood. Sabi mo nga, this is already a national concern. Ang tagal eh. Ha, 3 taon na, hindi umuhupa yung Makabebe Pampanga. Ano ba mga pwedeng solusyon na pwedeng gawin na pagtulungan, let's say, ng Governor at ng DPWH para ho
5: actually,
0: at least...
5: Noong 2022 po yata yun, I'm not sure in the year po, no?
0: Sige.
5: Pinabilis po yung Central Luzon Flood Control.
0: Oo.
5: Mula Nueva Ecija, kasi yung Pampanga River po hanggang Nueva Ecija po yan eh.
0: Oo.
5: Yung baksak ng tubig. Yung Kabuan. So, kung uulan doon, dito pa rin na ibabak, may part na ibabaksak pa rin po yan. O talagang babaksak yan. Itong mula doon hanggang dito po may feasibility study, alam po natapos na or matatapos ngayong year, magpo-proceed na po sa detailed engineering. Parang Korean yata yung consultant with the local na under DPWs po yung proponent po.
0: Engineer, mga ilan ho ba yung eskwelahan na lubog sa baha for now? Meron ba yun na may bilang kayo at ilang estudyante apektado nun?
5: Ito po yung nangyayari po. Yung mga eskwelahan po, halos baha po siya. Lalo na yung mga lumang...
0: Kaya nga, mga ilan, tsaka ilang estudyante. May bilang ka ba, more or less, para malaman natin?
5: Kung... Hindi ako, wala, ay, meron kaming counting, pero nag-iiba-iba dahil doon sa, may mga bagong school na natayo po. May mga bagong school na natayo. So, kapag hindi na pwede yung mga lumang school, nandun na sila doon sa mga bago. Pero karamihan po, kasi ang ginagawa nila, or
0: baha, nakalubog sa baha, for now.
5: Kung nakita niyo po yung ibang news o ano, tinatampakan po namin sa ilalim din po. So, nagagang pa, kaya lang, for this.
0: Lulubog na naman.
5: Actually, makikita nyo po, sa actual, may mga area na, two-story yan, dun sa bandang baba, umangat na yung elevation nung ano, yung bintana na wala na dun sa standard kasi, naitaas na naman yung ground elevation.
0: Ganun din yan sa tatalon eh. Katatambakan lang, tatabunan, pero ibig sabihin, mag-dissipate din yan. Diba? So,
5: yun po.
0: Yun ang problema. Kumbaga, eh. Walang,
5: para gamitin lang, magagamit within ngayong year na to, yung kasi magkukulang naman po yung classroom kapag...
0: Tama. Sige po. Okay. Engineer, maraming salamat. Nako, basta nakatuto ko kami dyan sa problemang yan. Hanggat magkaroon sana ng solusyon. Kasi nakakaawa eh. Pag pinapakita namin yung video, lalo na yung mga estudyante na tumatawid, bangka ang ginagamit. Nakakaawa ho eh. Maraming salamat, Engineer. Thank you.
5: Thank you po, sir.
0: Yan ho si Engineer Lorenzo Nabong, Municipal Engineer ho na Makabebe, Pampanga. 3 taon na ho ang baha dyan. Ang daming eskwelahan, ang lubog. Tapos bangka ang ginagamit for the past 3 years. Kung nakikinig ko sila Governor Pineda at sana ang DPWH, masolusyunan na ho yan dahil yan daw palang daluyan daw ng tubig ng Pampanga River. Okay, at magko-commercial break uli kami. Ang oras, 10:32 in the morning.
6: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
8: Uyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Mas nakabag?
9: Rest time to the rescue.
10: Unilab quality yan.
11: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Balitang kumpirmado, Radyo Patrol! Serbisyong sigurado, DZMM!
6: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
12: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
13: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
14: May silimarin, may multivitamins pa.
15: Yan ang Liver Aid Pro.
14: Tulong sa pangangalagan ng atay.
15: Liver up na tayo
14: with Liver Aid Pro.
16: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
17: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
0: Time check, 10:34 ng umaga.
6: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Okay, pasok lang natin to mga reports sa seguridad sa paligid ng Senado na natiling normal sa kabila ng umano'y banta. Iyan naman ang balitang ihatid sa atin ni Zeus Ligaspi. Zeus.
10: Matyaga ng Radyo Patrol!
15: Dani, ayon kay Southern Police District SPD Director Police Brigadier General Glenn Oliver Cinco, umaabot ng 400 mga pulis na nakadeploy sa paligid ng Senado ngayong Webes yan para magpanatili ng seguridad. Naka-full alert na rin anya mga pulis at handang tumagon sa anumang posibleng pagkilos sa Senate compound. Sa kabila nito, normal naman anya ang sitwasyon sa ngayon kahit may mga ulat na may security threat sa Senado. Narito ang kanyang pahayag.
18: The same as usual lang naman yung deployment namin. Kung ang deployment namin noon, ganun pa rin ngayon. Eh kung mayroong threat, ganun pa rin ang trato namin nung mga nung unang araw. Ganun pa rin. So hindi namin binaliwala yun.
15: Yan ang tinig ni Police Brigadier General Glenn Oliver Cinco, ang director ng Southern Police District. Dani, nakapuesto yung mga pulis malapit sa main gate ng Senado pero normal naman yung sitwasyon sa Diokno Boulevard. Wala tayong na-monitor na anumang pagharang sa kalsada. Maging yung mga taga-suporta ni ng pamilyang Duterte at ni Senator Ronald De La Rosa ay wala na doon sa mismong sidewalk papasok ng Senado. Ipinalis kasi, Dani, yung entablado na nakapuesto doon, maging yung mga tent ng mga taga-suporta ng pamilyang Duterte at ni Senator De La Rosa. Gitna ng pulisya, nakadepende naman yung kanilang deployment sa mga namomonitor na aktibidad sa paligid ng compound at handang magdagdag ng tauhan kung kinakailangan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Ligaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Ligaspi. Oh, meron pa tayong report. PNP nanawagan sa publiko na iwasan ang pagpakalat ng maling impormasyon online kaugnay sa pagkasawi ng dalawang atleta sa Aurora. Yan naman ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Marlene Padiernos. Marlene.
10: Radyo Patrol!
19: Ang Philippine National Police ang publiko na iwasan ang pagpapakalat ng mga spekulasyon at mga hindi beripikadong impormasyon online kaugnay sa trahedyang ikinasawi ng dalawang basketball player ng Ateneo de Manila University. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natatis Jr., hindi dapat gawin paksa online sa pagbabatikos o debate ang sinapit ng mga biktima. Sabi ni Natatis, ipaubaya na lang sa pulisya ang investigasyon kasabay ng paalalang dapat maging responsable ang bawat isa sa pagbabahagi ng impormasyon sa social media. Sa ngayon, patuloy ang malalimang pagsisiyasat ng pulisya rito gamit ang mga evidence at forensic procedures upang mabuo ang kabuuang pangyayari sa naturang insidente. Habang naging kapaugnayan na rin sila sa lahat ng mga sangkot at sa ibang mga ahensya ng pamahalaan upol dito. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat Marlene Padiernos at kay Zeus Ligaspi.
10: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
0: Okay, balik tayo dito sa programang Kabayan. Meron lang tayong announcement mga kapamilya. Nakikipag-ugnayan na po ang ABS-CBN Foundation sa GIP Kapamilya sa mga lokal na pamahalaan at volunteer groups sa Mindanao para matukoy ang pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan. Kami po ay kumakatok sa inyong mabubuting puso para makapag-abot ng tulong sa mga kapamilya nating naapektuhan ng malakas na lindol. Pwede ho kayong magpadala ng donasyon sa ABS-CBN Foundation sa iba't ibang paraan. Sa mga nais mag-donate, pwede niyong scan o QR code ang mapipiling e-wallet partner. Ang ating mga kapamilya abroad ay maaari rin magpaabot ng tulong gamit ang QR code at pwede rin ho kayong mag-donate through bank deposit o online banking. Pwede rin ho kayong bumili ng donation vouchers sa mga kapartner nating online shopping platforms. Pwede rin ho kayong magpadala ng in-kind donations tulad ng pagkain at hygiene kits. Tulong-tulong ho tayo ha, mga kapamilya para sa ating mga kababayan. Oh, bueno, meron pa tayong report. Senate website, biktima ng website defacement. Alamin natin kung ano ito, ha? Mula kay Robert Mano. Robert.
20: Daling kinumpirmahan ng Senado na naging biktima ng isang website defacement o yung hindi otorisadong pagbabago ang opisyal nitong website. Ayon sa Senate Electronic Data Processing Management Information System o EDPMIS, agad na nagpatupad ng mga security protocol ang kanilang technical team matapos mga tukoy ang insidente upang mapigil ang posibleng paglala at masimulan ang masusing investigasyon sa sanhi at sa claw ng hindi otorisadong aktibidad. Nagpapatupad na rin ito ng karagdagang hakbang sa seguridad upang maiwasan ang kahalintulad na insidente. Batay sa paunang pagsusuri, walang indikasyon na may nakompromisong confidential o sensitibong impormasyon. Paliwanag ng Senado, karamihan sa mga nilalaman naman kasi ng kanilang website ay mga dokumento at impormasyon bukas para sa publiko. Tiniyak naman ng Senado na nananatiling pangunahing prioridad dito ang pagprotekta sa integridad at patuloy na operasyon ng mga sistema nito. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Tuloy-tuloy na ho tayo sa ating programa dito sa Kabayan at sa puntong ito, makakausap naman natin sa linya ng telepono ang National President ho ng Piston, pagkakaisa ng mga samahan ng chopper at operator nationwide. Walang iba kundi si Modi Modesto Floranda. Boss Modi, si Danny Buenafuele sa programang Kabayan.
21: Magandang umaga po, Sir Danny, at si Kabayan, no, bagamat wala siya. Magandang umaga po sa lahat.
0: Okay, maraming salamat, Kamodi. So, tanungin ko lang at kuha lang kami ng update kasi for now, parang may magpapatupad na naman dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ang tinatantya, no, yung namumuro sa world market, 50 centavos ang itataas sa gasolina habang pwede bumaba daw ng 3 pesos and 20 centavos ang diesel at piso naman sa kerosene. So for now, kayo, karamihan, diesel, no? Ano ba ang sitwasyon ninyo in connection with this, fluctuating mga prices ng petroleum products?
21: Opo, Sir Danny, ano, sapagka tayo talaga ay nahihilo na dito sa ginagawa ng mga oil company. Sapagkat linggo-linggo na lang ay nagkakaroon ng mga pagbabago ang presyo, no? Na kung saan ay, Sir Danny, yung ating ginagamit naman na supply ay, sabi nga ng Department of Energy, ay meron tayong 52 days na supply. Kaya kahit ibig sabihin yan, kahit na gumalaw po dapat sa international market, dapat hindi rin nag-automatic na gumagalaw dito sa atin. Dapat ubusin yung mas nabiling mas mababang presyo. Pero nagdudulot ito, Sir Danny, gawa po nung patas sa ilalim po ng old regulation law na kung saan ay hindi lamang ang sektor ng transport yung patuloy na pinapahirapan ito, kundi mismo yung ating mga mamamayan, sapagkat pag gumalaw po ang presyo ay ng petrolyo ay hindi naman po gumagalaw yung mga bilihin. Kapag napagtaas na po ang mga bilihin ay hindi naman sumasabay sa presyo ng petrolyo. Kaya nagsasuffer yung ating mga commuter, at mismo yung ating mga driver at yung ating mga mamamayan.
0: Oo, kasi for now, di ba, nasa ilalim ho tayo pa rin ng energy emergency situation. So dapat ho, meron kapangyarihan ng DOE na idikta, di ba? At manaig sila keso dito sa mga mga oil companies, di ba? Sila dapat ang merong kapangyarihan.
21: At nasa ilalim din ng sa ilalim ng provision ng old regulation law na sa panahon ng mayroong oil crisis, dapat ay may rights, ano, may karapatan yung Department of Energy na isuspend yung lahat ng paggalaw. At bukod pa dyan, ay di ba humingi din ng emergency power si Bongbong Marcos. Taugnay doon siya na nakalipas sa mga araw na talagang ubod ng taas ang presyo ng petrolyo. Isang nagiging malaking problema dito, Sir Danny, ay di pong hindi alam ng gobyerno kung paano gagamitin yung hiningi niyang emergency power. At hindi rin alam ng Department of Energy kung paano niya kukontrolin yung presyo ng petrolyo dito sa ating bansa. Kaya tayo yung talagang pangunahing tinatamaan ng bawat paglalaro ng mga oil company.
0: For now kasi, Kamodi, ang huling balita, no, ay isinara na naman itong Strait of Hormuz dahil itong pangganti na naman ng Amerika ng airstrike dahil pinabagsak yung isang US chopper nila dyan sa Strait of Hormuz. So, posible talaga yung paggalaw o pagtaas na naman nang ang tantsa nga is 2 pesos a barrel ah, sa dahil dito sa ano nga yung pagsasara ng Strait of Hormuz. So ito ho ba eh talagang pinangangambahan nyo na mangyayari na naman?
21: Opo, sir, sir Danny, ano, sapagkat laging karasan natin nung sinara yung hormon, ay talagang halos umabot tayo ng 160 to 165 per liter.
0: Mm-hmm.
21: At nakakapangamba ito kung talagang tahasang isas isinara na uli itong hormones na ito. Bagamat batay sa datos mismo ng Department of Energy, tayo daw ay merong milyon of barrel sa labas na nasa area na ng Pacific. Pero ang isang problema nito ay hindi ginagalaw ng gobyerno na para isa naman yung hormones, dapat hindi automatic tayo may pickpong kasi meron tayong nabili at meron tayong nailabas sa panahon ng nagkaroon ng ceasefire yung US at saka yung Iran. Ito na naman, muli na naman nagkagirian, muli na naman isinara, kaya magiging dulot na naman ito ay malaking epekto, hindi lamang sa hanin ng mga driver at operator, kundi sa ating mga mamamayan, sapagkat alam natin na kapag tumataas nga ito, ay halos hindi makasabay yung kararampot na kitat sa sahod ng ating mga manggagawa.
0: Hmm. Sa hanay ba ng mga chopper ngayon for now? Di ba alam ko nagbigay noon, di ba, nung nagsisimula tayo dun sa energy emergency situation, yung crisis, no? Nagbigay ng mga 5,000 di ba, na ayuda, di ba, para sa mga jeepney at saka yung iba pang mga motorcycle riders, mga ganon, yung di ba, mga operators. Eh, alam ko mayroon pang second round. May mga balita ba kayo na magbibigay uli na second wave or second na pagkakataon uli na mga ayuda uli from the government?
21: May balita na magbibigay, pero itong halipas na mga ayuda, Sir Danny, ay batay sa ating mga nalilikob na mga datos, hindi lamang dito sa National Capital Region, kundi sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, marami pang hindi nakatanggap.
0: Marami pa ba? Marami pa?
21: Opo, yung sa kahit yung sinasabi nilang 5,000 sa Department
0: anong region?
21: Sa DHWD.
0: Anong region?
21: Maraming ano, maraming nagiging dahilan kasi yung palipat-lipat at pasaling-saling yung mga pangalan. Sapagkat halimbawa, sa bahagi namin, nag-file po kami sa LTFRB ng halos na nasa 3,600 dito sa National Capital Region. Ipinasa po yan sa DHWD at paggaling naman sa DHWD, binalik din sa DHWD sa LTFRB. Kaya doon nagkakaroon po ng malaking problema na pag nagkaroon po ng isang mali lamang na initial doon sa pangalan na hindi na nagko-consider na mabigyan nung ayuda o nung subsidya. Kaya maraming dumaraing na mga driver, mga operator. At nung nakaraang araw lamang, Sir Danny, ay yung mga driver ay pumila dito sa May Circle dahil nagkaroon po ng announcement yung DHWD. Pero pag pila nila, pumila po sila ng alauna ng madaling araw. Dating po ng alas 8, doon lang nila nalaman na hindi tuloy yung pamamahagi ng subsidiya. Kaya maraming salik, maraming dahilan kung bakit hindi nakakatanggap yung iba.
0: Okay, so asahan natin na hopefully ang DSWD magkaroon uli ng announcement. Alam ko mayroon silang kaukulang budget tungkol doon. Pero itong medyo concerning din, may mga ilang kasing gasolinahan. Ibig sabihin, di ba, dapat ipapatupad ng Martes, di ba, ang mga petrolyo, yung prices ng petroleum products. Minsan, inuunahan na nila, Lunes pa lang, may mga nag-i-implement na. Ito ba, nararamdaman din ng inyo, ng mga hanay ng chuper, na inuunahan na?
21: Iniano naman natin yan, sinasabi naman natin, kasi meron talagang madadaya ng mga gasolinahan na dapat, halimbawa, nagkaroon ng pagtaas, dapat 6 o'clock ng Martes.
0: Dapat Martes, di ba?
21: Dapat alas 6 ng umaga ng Martes.
0: Oo.
21: Pero yung ilang nagiging karasan po natin na tama po kayo, Lunes pa lamang, ay
0: pinapatupad na
21: presyo.
0: Oo.
21: Opo, nag-iiba na yung presyo ng mga gasolinahan. Kaya sabi nga natin, ay malaki na yung kinita, malaki pa yung sinubo na tayo yung tinatamaan.
0: Kaya nga, mararamdaman mo eh, pag alam mo tataas, doon ka agad sa Lunes pa lang tinataas na, pero pag bababa, yung araw talaga mismo na bababa. Ibig sabihin, makikita mo yung, di ba, yung willful intent, di ba? Oo.
21: Apo, halimbawa, sa nung nakarang araw, nung Lunes, yung dito po sa may bahagi ng Anunas, ay ang diesel nila ay nasa 77.
0: Oo.
21: Ay di ba nagtaas po ng 5 pesos yung 70 centavos ng Martes. Ay Lunes pa lang po ay nasa 81 na yung presyo nung gasolinahan.
0: Oo. Anyway, ito pa, isa pang parang concern din ng mga ano sa hanay ng mga tsuper. Ito yung masasabi nyo, ano masasabi nyo rito sa pahayag ho ng Department of Energy na magpasa ho kung any reklamo ho, ipasa nyo ho. Kunwari, meron kayo reklamo sa mga oil companies, eh gamitin ho ito ang e-gov app. Tama ho ba ito? O medyo, siyempre hindi naman lahat techie ah, di ba sa hanay ng mga tsuper?
21: Opo. Ang isang problema niya, Sir Danny, di ba tayo merong, kung naalala nyo, merong sinabi ang gobyerno noon, kung may complaint, ay magano doon sa 8-8, di ba? Mag-message sa 8-8. Ang problema po doon, puro message lang, wala namang sagot. At siyempre, yung isang nagiging malaking problema din dyan, hindi naman lahat ng, hindi lahat ng driver ay marunong sa mga apps at mga apps at karamihan dyan ay mga ang kanila mga cellphone, ay mga keypad cellphone lamang. Kaya sa talagang ang pwedeng gawin po talaga diyan ng Department of Energy ay lumabas talaga sila ng kanilang mga opisina at sila mismo talaga yung magtiyak at mag-check sa mga gusalinahan kung paano nagkakaroon ng galawan ng presyuhan.
0: Okay, so yun ang parang hamon. Yun din ang alam kong hamon din ni Bayan muna, chairperson eh, si Neri, Attorney Neri Colmenares. Lumabas ho kayo, kayo mismo gumawa ng ocular inspection kung talagang tinutupad ng mga oil companies yung presyo na kayo mismo ang nagpatupad.
21: Opo, ang pinakaano talaga niyan, mahirap po kasi manghula eh.
0: Oo.
21: Diba? Ang mahalaga dyan, lumabas ka ng opisina, pumunta ka sa ground, ikaw mismo yung mga kusakti doon sa aktual. Yung po yung pinakano. Kasi yung mga apps dyan, ang iba dyan lalabas pa, meron pang pick na app, sasabihin nila, ay hindi ano yan, hindi accredited sa Department of Energy yan. Kagawa-gawa lang yan. O hindi puntahan mo yung aktual para hindi mo na kailangan ng app.
0: Okay. Kamodi, kamustahin ko lang, yung prevailing natin na fare, yung pamasahe, di ba 14 ba? Tama ba? Medyo na wala na ako eh. Refresh mo nga ako, Kamodi.
21: Sir Danny, sa ngayon po ay nasa ano tayo, nasa 13 pesos pa rin yung purka
0: 13 namin. 13 pesos pa rin? Ang pinaka-minimum? Minimum fare?
21: Yan po yung minimum sa traditional jeepney. Sa mga modern ay 15 pesos yung per kilometers nila
0: Okay.
21: na mayroong succeeding na 180 per kilometers yung succeeding. Bagamat tayo po ay nag-file ng dagdag kita ng pamasahe, pinail po natin dito at nagkaroon na po ng hearing. Pero mula po nung nagkaroon ng hearing, batay doon sa hearing officer.
0: Ano nangyari?
21: Working days, ang problema hanggang sa ngayon po ay wala pa tayong natatanggap kung anong kanilang tugon doon sa ating pong ipinail na per height.
0: So wala pang adjustment? Ito pa rin yung 13 at saka 15? Okay.
21: Wala pa po, Sir Danny. Nananatili pa rin at 13 pesos yung traditional, 15 pesos.
0: Ano ang prevailing na petition nyo? Mag-increase ng 1 peso sa traditional?
21: Nag-file po tayo, Sir Danny, batay doon sa ating pag-aaral, dahil doon sa malaking walang kita ng ating mga driver, nag-file po tayo ng 10 pesos.
0: 10 ng, pesos?
21: Ng pamasahe.
0: Sa minimum fare? Magiging 23, you mean?
21: Opo, yun po yung pinail natin, batay doon sa ating pag-aaral, kung gaano kalaki na yung nawalang kita mula po nung nagkaroon ng agresyon ng US. Halos na 2,000 per day.
0: Ano status nun?
21: Sa ngayon, Sir Danny, ay nahiringan na nga po yan, pero wala pa pong inilalabas na resolution ng LTFRB.
0: So in the meantime, ang alam ko, pinatupad ng gobyerno itong service contracting. Diba na parang bibigyan kayo ng sweldo ng gobyerno na ang naging problema naman parang ang tagal ng pagbayad. Diba marami nagreklamo? Ba ang status naman nun? Yung service contracting na at least bibigyan kayo ng fixed na income din ng gobyerno pag pumunta kayo dun sa mga piling mga ruta. Tama ba, Kamodi?
21: Opo, Sir Danny. At batay doon sa service contracting, ang pangunahing nakapagano dyan, yung mga nag-cooperative at nag-corporation. Yung mga hindi nag-comply doon sa corporation.

0: sa 2.5 billion na inalat.
1: Oo.
0: So yun po yung budget na inalat sa mga ayuda, subsidy o service contracting. 2.5 po yan, galing po sa Kongreso yan. Inaprubahan po ng Kongreso yung budget na yan.
1: So ibig sabihin, anong naging rason? Bakit hindi, ibig sabihin, bakit na antala yung pagbigay ng, ito naman yung pinagtrabahuan na ng driver.
0: Actually, nagkakaiba-iba po ng Sir Danny,
1: yung
0: siyempre sa LTFRB, ang sinasabi po ng LTFRB, binigay na nila sa mga chairman ng kooperatiba, ng mga corporation.
1: Hindi nakarating sa driver.
0: Ang binigay po kasi nila, chiki eh. Kasi halimbawa, ang isang kooperatiba ay nag-file sa talimawa na sa 80 silang unit. Hindi yun po yung babayaran ng LTFRB. Ngayon, dumidiretso po yan doon sa chairman ng kooperatiba o ng corporation. Kaya nagkakaroon na po ng nagkakaroon ng turuan, LTFRB ba o kooperatiba may problema. Kaya yung ang nagsasuffer, yung kanilang mga
1: yung mga chuper, yung nagtrabaho eh. Di ba?
0: Opo.
1: Yun ang dapat ayusin doon. Kasi maganda sana yung yung principle eh. Di ba? Na yung service contracting on top of their regular pamamasada, meron pa silang fixed salary from the government. Di ba? Ganun yun. May oras.
0: Ganun po yung paliwanag po nila na meron kang fixed salary. Parang meron kang 30 pieces per calendar.
1: Parang dagdag na income. Di ba?
0: Basta. Pero yung din dyan, Sir Danny, di ba meron tayong batas sa ilalim ng Senior Citizen Act, meron 20% yung senior, disabled, yung mga estudyante, magdudubli po yon kasi sa ilalim po ng service contracting, dapat magbigay ka pa rin ng 20% pa na discount sa ating mga pasero. Kaya pag sinuma mo, ay halos na 40% po, na 40% yung discount na binibigay po ng ating mga driver sa ating mga commuters, sa senior citizen, sa mga estudyante, sa ating po mga disabled o sa mga buntis na mga kananayan. Kaya nagsasuffer din po yung ating mga driver dahil doon sa laki din ng discount ay napupunta lamang doon sa discount yung kanilang dapat na kinikita.
1: Okay. Manako, maraming salamat ha, Kamodi uli sa oras na ibinigay ninyo. Thank you ho.
0: Opo, maraming salamat po Sir Danny at kumusta po kay kabayan. Magandang
1: okay,
0: alam po sa inyo.
1: Salamat po. Thank you. Yan ho si Modesto Camodi Floranda. Siya ho ang national president ho ng pagkakaisa ng mga samahan ng chuper at operator nationwide o piston. Okay, nako. Ito, kawawa yan isang sektor natin. Anyway, meron lang ho tayong ipapasok na report. DICT, naayos na ang aberya sa website ng Senado. Yan naman ang balitang kumpirmado sigurado mula sa ating kasamang Nico Bagzik. Nico?
2: Danny, kinumpirma ng Department of Information and Communications Technology na nakompromiso ang official website ng Senado ngayong umaga, June 11. Sa kanilang official na pahayag, sinabi ng DICT na naging limitado lang ang defacement ng website sa public-facing pages nito. Wala rin naman anilang indikasyon na nakompromiso ang mga sensitibo at confidential na data habang nagpapatuloy pa ang investigasyon at kanilang koordinasyon sa pamunuan ng Senado para mapanagot ang mga may kagagawan ng naturang aberya na naayon sa Cybercrime Prevention Act. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagzik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagzik. Bago kami magtapos, pasalamatan ko lang itong ating 12,000 live viewers sa YouTube. Maraming salamat to sa inyong patuloy na patnubay sa aming programa dito sa DZMM Teleradio, programa Kabayan. Si Asmari, sabi niya, isipin mo, 500 lang ang sahod mo, tapos ang mahal ng bilhin, hindi naman pinupulot ang pera. Si Sarah CLACA, good morning po, Kabayan Sir Danny. At gusto ko lang batiin ang mga kasama ko dyan sa CTO Civil Homeowners Association, lalo na itong grupo ng boss. Di ko naiisahin yan dahil marami sila. Okay, meron pa tayong, flash report? Tataas ho.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report!
1: May pahabol na flash report. Singil na Meralco, tataas ho ng 0.15 centavos per kilowatt hour. Sa paparating na June 2026 billing dahil sa pagsipa ng generation charge dulot ng serye ng yellow at red

0: alert sa Luzon grid noong Mayo. So katumbas siya ng dagdag na konsumo, 200 kWh ay dagdag na 30 pesos, 300 kWh dagdag na 45 pesos, 400 kWh ay dagdag na 60 pesos at yung kumukonsumo ng 500 kWh, 74 pesos. Bad news sa mga Meralco consumers. Anyway, eto.
1: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Reports.
0: Ang bilis ng oras, alas 11 na po. Ako po si Danny Buenafe at thank you rin daw at nanonood din si Ambassador Sinen Mangalili sa atin at ang kanyang asawa si Yen. Okay, magbabalik ako bukas, Biyernes. Susunod na ako, nagseservisyo Ninya Corpus at Mix Bustos. Bye-bye!
1: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras 11:02 ng umaga.
1: Oras sa tinsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Good morning!

0: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninya Corpus. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay hindi Biyernes, Thursday pa lang. Pero malapit na, isang tumbling na lang. Thursday po, June 11, 2026. Ayan ha, kumusta po kayo mga kapamilya, mga kaserbisyo. Siyempre kayo po ay nanunood at nakikinig dito sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Napapakinggan po sa Metro at Mega Manila sa 630 AM band at sa buong mundo via the Filipino Channel. At siyempre napapanood nyo kami sa PRTV Prime Media Channel 31, sa Digital Free TV at cable provider na Signal. At syempre nasa Facebook at YouTube po kami at DZMM Radyo Patrol 630. Naimbag, abigat, ading mix. Naimbag, nakatulog ka.
1: Nakatulog naman kahit papano. Naimbag, abigat, hi, hello, and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Mix Boosters po, it is June 11, 2026. Tandaan po natin, June 12 ang independence po ng Pilipinas. Philippine Independence Day, June 12. 2026. Abiso din po mamaya po sa mga motorista dahil meron po nga road closure. Mamaya po yan, i-check natin ng full details para po giveaway sa Manila Marathon. Kasi unprecedented ito, Ate Ninya, ang mga runners, ang mga tatakbo sa Manila Marathon is hindi babiyahe. Kasi pag sinabing EDSA, babiyahe. Tatakbo mula south to north sa EDSA. So mamaya po yan, stay tuned lang po tayo. Tingnan po natin ang mga proper na websites ang MMDA para po sa mga road closures na mangyayari.
0: Ayan, partner. At saka syempre bukas nga, no, Independence Day nga pala.
1: Mm-hmm.
0: So holiday.
1: Mm-hmm.
0: Mag-Filipina na tayo bukas, partner.
1: Yes, oo.
0: Oo, magbarong ka, ha?
1: Oo nga eh.
0: Oo. Ako na bahala.
1: Ikaw na bahala. Okay, okay. Tama, tama. Sabi ko pa. Yung baro ko kasi hindi ko nasa kabilang bahay eh. Kaya,
0: nasa kabilang dami mo kasing bahay.
1: Hindi, nasa bahay ng parents ko. Oo, nandun, nun.
0: Kailangan i-dry clean.
1: Yeah, yes. Oo, sige, magbabarang tayo bukas.
0: Try natin.
1: Yes,
0: try
1: yes. Oo.
0: Okay, well, ngayong araw ay patuloy pa rin po nating tinututukan ang sitwasyon dyan sa Mindanao. Matapos nga po itong 7.8 magnitude na lindol. At dumami na nga po ang bilang ng mga namatay. At mamaya makakasama po natin, meron tayong makakasama dito sa studio at meron din sa Zoom ang mga opisyal po mula sa GSIS. Meron din po tayong makakasama sa DOST. At syempre sa Philippine Red Cross kung saan makakausap po natin si Dr. Gwen pala. Akala ko si former Senator Richard Gordon. Si Doc Gwen pala makakausap natin ngayong umaga. Okay, ayan, alamin natin kung ano yung assistance na ibibigay ng Red Cross at pati GSIS sa mga biktima po ng Mindanao earthquake. Ito pala kasing si Senator Richard Gordon daw ay napuyat. Tama ba?
1: Yes, oo.
0: Napuyat raw siya kagabi.
1: Yes,
0: if I'm not mistaken, 1 a.m. ba yung sinasabi? Na nandun siya sa wake ni Rene Baterbonya.
1: Mm-hmm. Nakita ko rin yan na pinost ng ating mga legitimate social media outlets na bumisita po ang actually Ateneo alumni na si former Senator Richard Dick Gordon. Bumisita nga po siya doon sa wake dyan sa Quezon City.
0: Oo, at saka may ibang mga official rin na bumisita. And I understand parang mamayang gabi ba, baka ilipad na siya sa Davao or something. Kailan?
1: Ang alam ko, bukas yata.
0: Ah, baka bukas. Nagkakamali.
1: So, si Senator Bam Aquino, nakita ko rin na bumisita siya. Nagpunta siya.
0: Ateneo ba siya?
1: Yes.
0: Yes. Well, whether Atenean ka o hindi, kasi maraming affected, lalo na po yung mga magulang, may mga anak na estudyante pa, di ba?
1: Yung 1 a.m. kagabi, si Senator Robin Padilla.
0: Ah, si Senator Robin.
1: Na naka-jersey din siya. Nakita din natin na na-post din yan. Jersey ni Baterbonya.
0: Talaga.
1: Showed support para sa pamilya.
0: Yes, yes, of course. Malaking bagay yung mga ganong pag-show support. Actually showing up in the flesh. Kaya, sorry ha, pero I'll be more calm. Iba po yung may nakikita.
1: Totoo yan.
0: Iba yung may naririnig. Na nagsasalita. Sana may muka mula sana sa Ateneo.
1: Wala, hindi naman naman makakaila, hindi naman makakaila no, na marami din tayong mga kaibigan mula sa Ateneo na nagpapakita ng kanilang, kumbaga, expressing their opinions and their voices. Marami rin mga disgruntled na mga Atenista na Ateneo alumni because of what is currently happening. Sa trend ngayon, no, Monday nangyari up to Thursday, ngayon na parang wala pa rin malinaw. So ngayon, just the call for truth and accountability. Diba? Yun din si former Ateneo Blue Eagle assistant coach na si Coach Sandy Arespacochaga. Actually, na-interview siya ng media kagabi. Dahil head coach siya at assistant siya coach ngayon? Siya ngayon now? Sa TNT Tropang Giga, sa PBA.
0: Ano
1: wala
0: sabi?
1: Na siya sa Ateneo.
0: Ano
1: so, nanawagan lang siya na to end the threats sa mga players. Kasi
0: yes,
1: pati yung mga players
0: nababash,
1: diba? Naka-cancel din sila. So,
0: for sure, they're very traumatized.
1: Yes,
0: and mga bata lang to
1: mga
0: eh.
1: Mga bata lang. Wala namang may ginusto mangyari yun.
0: Who would have thought, ano?
1: Mm-hmm.
0: Pero kaya nga dapat may leader na sana lumabas, magsalita.
1: Mm-hmm.
0: It just helps me, cannot help but I go back sa nangyari sa atin noon. Naalala mo nagka-stampede sa ABS-CBN?
1: Sa Philippine
0: Kaya
1: Sports.
0: Kaya Willie Revillame,
1: yes,
0: ba? Sa Wawawi
1: yes.
0: Stampede.
1: Sa Pasig.
0: Grabe yon. Partner,
1: tama,
0: grabe.
1: Tama.
0: 99 ata yung... Kaya may 99 dreams eh, na foundation. Si Sir Gabby noon, wala namang kinalaman dun sa stampede, di ba? Pero we will give it to him. Lumitaw siya, nagsalita, nag-apologize. Imaginein mo, 99, yung buhay na nasawi. Dahil lang, gustong manood ng Wawawi, di ba?
1: Correct.
0: Pero nag-apologize yung ating boss. Hindi ko naman sa... hindi, kinocompare nga natin. I have to be honest.
1: Hindi, kasi that's...
0: We saw somebody step up. For sure, mababash everything, but somebody really has to talk. Kaya hindi tumitigil.
1: Correct.
0: Yung panawagan na... ano nang nangyayari at parang feeling natin hindi tayo satisfied sa naririnig natin dahil kulang.
1: Mm-hmm.
0: Kulang na kulang. Nasaan ba yung mukha na magsasabi na sorry, nangyari to. Walang may gusto mangyari to. Ito talaga yung nangyari. Sana may ganun.
1: Alam mo, sana,
0: eh,
1: no?
0: Parang blanco tayo eh. Parang
1: sana before ghost. Sana before the weekends. Yan ang ano, yan ang last na bibigyan na palugit siguro ng taong bayan, pati ang pamilya ng mga nasawi. Before the weekends, di ba? Sana ngayon, sana agaran, pero lumilipas na eh, di ba? Every day na...
0: It just gets worse. Yung anxiety rin ng ating mga kababayan, yung mga magulang, kasi kahit na sabi mo pa private school yan, eh kung mangyari sa anak mo, wala namang pinipili yan eh. Maraming team building, may mga...
1: pwede mangyari sa mga bata. Outreach,
0: yes,
1: kahit sinong team.
0: Field
1: company,
0: trip,
1: field trip.
0: Diba? Pwede kasing mangyari yan. Kaya pwedeng talagang aksidente lang naman. At pwede kang lamunin talaga ng alon. Kahit na, grabe no, 6'10", 6'11 ka. May tinatawag nga na riptide or rip curl or rip current. Kung ano man yan. Basta kakainin ka ng waves, hindi porket 7 ang height mo.
1: Wala.
0: Ho yun.
1: Basta human ka.
0: Oo. Pwede kang talagang kainin ng alo. Nangyayari po yan. Talaga, lalo na dyan sa bandang norte. Sa Batanes, sa La Union, sa Pagudpud, Ilocos Norte. Marami pong mga istorya na, yun nga, kinikwento ko nga eh, nagpapapicture lang eh. Grupo ng estudyante eh. Tapos biglang kinain ng alon.
1: Correct.
0: Di nila akalain. So, nangyayari po yung mga ganun.
1: Yes, oo, no. Kaya,
0: Kaya kung aksidente, eh sabihin na natin kung ano ba talaga ang nangyari.
1: Time
0: pero
1: to
0: kasi,
1: do?
0: Accountability rin, partner, nakalagay kasi ang lalaki ng signs na
1: may flags pa. Tsaka may flags eh, di ba? Kapag red, bawal mag-swimming.
0: Bawal.
1: Diba? Bawal.
0: Oo.
1: May green, tsaka may red. Tsaka, you know, baka sabihin kasi legality issue, PR issue, pero at the end of the day, kahit sino pong nandyan, it's time to do the right thing.
0: Mm-mm.
1: One life is too many. Kahit Ateneo pa yan, Lasal pa yan, UP yan, anumang eskwelan, institution o kumpanya, accountability. Time to do the right thing. Yan na lang po.
0: Pakita natin pakikiisa sa ating mga kababayan na kahit na po mahirap lang, kahit probinsyano, galing sa Agusan, di ba? Nag-aral sa Ateneo de Davao. Siya ang pride nila dyan eh. Kaya he really deserves all the, what for now. Pero at least man lang, di ba? Bigyan siya ng pagpupugay talaga. And that's what Ateneo de Davao, I think, plans
1: yes.
0: to do, ano?
1: Mm-hmm.
0: Because he is somebody who represents someone, eh.
1: Mm-hmm.
0: He represents mga pangarap ng mga Pilipino, eh.
1: Mm-hmm.
0: na matutupad sana, kaso sa isang iglap.
1: Yan ang story ng basketball player, Ate Ninia. Lahat ng mga nare-recruit galing probinsya, galing sa kahirapan, galing sa walang-wala, tatay tricycle driver, nanay hindi nagtatrabaho, maraming kapatid. Gusto matupad ang pangarap lang dahil sa basketball, pumunta sa Maynila, magkaroon ng scholarship, mapunta sa pros, mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang kanilang pamilya.
0: O, kasi baka raw matakot na ngayon, di na sila hindi na payagan ng mga magulang, 'di ba? Kasi syempre, meron kang ganitong insidente, mapapaisip ka talaga. Kaya sana mabigyan na po tayo ng kasagutan. Pero also since sabi ko nga kanina, hindi natin tinitigilan yung pagtutok sa Jensan. Bigyan po kayo uli natin, partner, kanina narinig ko yung ini-interview ni Sir Danny Buenafe, na parang isa sa mga first responders na firefighter na talagang pumasok sa loob ng building.
1: Wow.
0: At talagang kitang-kita mo yung video, dramatic, sirang-sira na yung building, pabagsak na, pinasok niya para palabasin yung mga tao. And true enough, may mga tao.
1: So naipalabas
0: oo,
1: niya?
0: Oo, wow. Grabe. Yung
1: parang kayo,
0: mga ano sila eh, siguro shock, hindi mo alam kung sinisigawan niya tao, and then labas na kayo. So, at hindi pa niya nakikita yung pamilya niya, partner. Mm-hmm. Si Sir, ano nga bang pangalan ni Sir? Kanina nakikinig kasi ako eh.
1: Mm-hmm.
0: At talagang gusto ko siyang pasalamatan sa kanyang kabayanihan.
1: Yes.
0: Dahil hanggang ngayon hindi pa niya nakikita yung mga yung mag-iina daw niya o mag-ina niya. Hindi pa siya nakaka-uwi ng bahay. Si Michael Miguel. Ayan. Fire Officer Michael Miguel. Na nandyan pa rin, nagbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. And huwag nating kalimutan, yesterday nung kausap natin yung isa sa mga kumakain,
1: yes,
0: sa Jollibee partner, yes, kinuwento niya, marami pala silang kumakain sa loob, first floor, marami sila.
1: Nasa dulo kasi sila eh. Tapos puno-puno daw yung breakfast area. Tapos buti na lang yung manager po ng fast food chain, talagang inalalayan nila. Mayroon pating mga senior na hirap maglakad. Inuna mo na lang makalabas yung kung nalang mga customer at saka sila lumabas. Bayani po kayo. Bayani po kayo. Saludo po sa inyo lahat.
0: Yung service crew raw ng Jollibee at saka yung manager, sinabihan raw silang lahat kalma lang, kalma.
1: Mm-hmm.
0: At dahil sa kanya, maayos silang nakalabas.
1: Mm-hmm.
0: Dahil isa lang daw yung exit.
1: Totoo yan. Kasi kung hindi po tayo kalma, lahat mag-rush sa exit na napakaliit.
0: Edi stampid. Oo.
1: Nag-work din lahat ng mga information campaign tungkol sa duck cover and hold. Yung mga maliliit na mga panawagan po yan, mga media interviews, mga campaigns po ng lahat, no, it works, di ba? Kasi kung hindi tinutukan yan, hindi tinutukan ng mga stakeholders yan, eh baka nga nauwi sa ganun. Mas malaking trahedya.
0: Kaya saludo po kami sa ating mga kababayan na patuloy na nagbibigay serbisyo. So, nagbibigay po ito ng pag-asa at inspirasyon na marami pa rin mabubuting kababayan. Sa kabila po ng mga nangyayari sa ating bansa ngayon, dito mo makikita yung mga taong talagang dapat nating tingalain at ituring na mga bayani.
1: Mm-hmm.
0: Ayan.
1: Mm-hmm.
0: Okay, sige po, abangan niyo po yung aming mga interview. Sunod-sunod po yan. Alamin rin kung paano makakakuha ng calamity loans. Ayan po, ha, mula sa GSIS. Ang oras po natin, 11:16 ng umaga. Magbabalik po ang nagseservisyo Ninia Corpus at Migs Bustos.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
3: Magbabalik ang nagseservisyo Ninia Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
5: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro! May Silimarin, may multivitamins pa! Liver up na tayo! With Liveraid Pro! Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
7: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
6: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Balitang kumpirmado sigurado sa DZMM Radyo Patrol 630.
2: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
2: Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4.30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
3: DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Patuloy na magbabalita, patuloy na maglilingkod. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nagseserbisyo, Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.
9: May bisita, upo po kayo. Ang ating KOTD Kaserbisyo of the Day.
0: Kasama po natin dito sa studio, walang iba kundi ang Vice President ng GSIS, si Ma'am Maria Rosana Sanchez or Miss Bo Sanchez.
1: Hello, good morning.
0: Brother Bo, ito po si Miss Bo. Magandang
10: Miss
0: umaga
10: Bo.
0: Po.
10: Magandang ma'am. Umaga po sa inyo, Miss Nina and Sir Migs.
1: Morning,
10: magandang
1: ma'am.
10: Umaga po sa inyong lahat at sa lahat po ng tagapakinig at nanonood sa DZMM Teleradyo.
1: Thank you.
0: Ayan. Thank you po, maraming salamat sa inyong pag-unlock. Diretsuhin na po namin kayo. Ano po ba yung mga benepisyo or loans na maaaring i-avail ng ating mga kababayan mula sa GSIS, lalong-lalo na po yung mga salanta ng earthquake sa Mindanao.
10: Yes, opo. Bilang tugon po ng GSIS sa mga tinamaan po ng lindol sa Mindanao, yung ating 7.8 ano po na tumama nung nakarang araw, naglunsad po agad ang GSIS ng calamity loan. Normally po, inaantay pa namin yung declaration ng state of calamity, pero nakita naman natin kung gaano kalaki naging impact. Kaya agad-agad po ang aming PGM Week Veloso ay nagpatupad agad na i-grant na ang emergency loan at hindi lang sa isa o dalawang lugar sa Mindanao. Buong Mindanao na po ay pwedeng mag-avail ang ating members at pensioners.
1: Opo, Ms. Bo, alam ko po yung Touch Mobile app. So
10: yes.
1: Doon na po nila pwedeng simulan.
10: Yes, yun po ang pinakamadaling paraan sana para maginhawa silang makapag-apply through the GSIS app. Pwede rin po sa pinakamalapit na tanggapan ng GSIS. Pero ang advice po namin, in fact, kanina umaga lang kausap ko yung head ng aming Mindanao office, marami na raw po palang areas na may intermittent na kuryente at signal. So pinakamabilis po talaga yung through GSIS app.
1: Kamusta naman pong offices? Kung meron po kayo update?
10: So far po, yung pong aming opisina may konting tama pero habitable na, declare na po yata. Na nasilip na pwede namang pasukin na uli.
0: Okay, so pwede pong puntahan yung opisina ninyo dyan, for example sa Jensan, Sarangani, Davao.
10: Opo. Physically nagre-report na rin po yung ibang kawani namin para magserbisyo. Pero again, pinakamabilis po sana through our GSIS app.
0: And dun sa GSIS app, ano yung mga kailangan nilang i-submit or i-upload? Meron pong mga ganon?
10: May facial authentication lang siya.
0: Okay.
10: Nandun na po kasi ang kanilang mga records. So para po sa aming mga active members, kailangan lang po wala silang due and demandable na loan. Ang nagiging due and demandable po ang loan pag nagkaroon ng 6 months and na hindi nakapaghulog. So, kadalasan naman ay regular na naguhulog. So, qualified po sila. Again, naninirahan or nagtatrabaho within Mindanao, pwede pong mag-apply. By the way, 20,000 po ang pwedeng i-apply na loan. Pero para po dun sa may mga existing na emergency loan, we are granting up to 40,000. So, ang net na pwede nilang mahiram ay 20,000 talaga.
1: Mm-hmm.
10: Pero kung halimbawa ka, loan mo lang ng previous nagkaroon, tinamaan ng emergency, ng calamity ang area nyo, kung meron pang active pa yung loan nyo, hanggang 40,000 para makapag-neto ng 20.
1: Opo. Usually, ma'am, ang interest rate po ulit pagdating sa mga ganitong loans?
10: 6% lang po ang interest rate, 3 years to pay.
1: Mm-hmm. Opo. Okay.
10: Hindi po siya limited sa active members, ha. Ang tinitignan lang po pala pag active member, again, walang due and demandable loan, wala po silang unpaid leave, and then walang administrative case, at nakabayad ng, kung bagong member kasi may mga bago tayong kawani ng gobyerno, at least naka 3 months na hulog sa membership.
11: Okay.
10: Okay, tatlong premiums lang ang nabayaran, 3 months.
11: Okay.
10: And then, kailangan po, yung net take-home pay ay importante kasi meron tayong tinatawag na General Appropriations Act. Kailangan meron silang 5,000, at least 5,000 pesos na net pay.
1: Yes, correct.
10: Okay. Take-home pay.
0: And Ms. Bo, itong calamity loan na ito ay available lang hindi sa lahat, ah, kasi kung taga-Luzon ka tas gusto
1: yun
0: mo. Siyempre kailangan kasama ka dun sa declared na kailangan may sabi nyo nga kahit wala pa
10: ito po hindi na inantay ng GSIS.
0: Okay.
10: Nakita naman natin sa mga news reports gaano kalaki yung naging pinsala. So automatically ginrant siya sa Mindanao. Buong Mindanao na po, hindi na
0: tayo basta taga Mindanao.
10: Taga Mindanao,
0: okay.
10: Either doon nagtatrabaho or doon po nakatira. And then, yun nga po, 20,000 ang pwede nilang ma-loan up to 40,000 pag may existing loan.
1: Opo.
10: Yun pong ating mga pensioners, dalawa kasing classification, meron tayong old age at saka disability pensioners. Sila din po ay pwedeng mag-avail na itong calamity loan.
1: Opo. So technically, ma'am, just for a basic question, kung residente ka, dapat kung mag-upload ka ng requirements, dapat makita yun na any proof of residence or proof of work. Anywhere within Mindanao, ma'am.
10: Opo. Actually, nasa records, nasa database na
1: matik
10: na
1: po yun. Matik na po.
10: Opo. Madali namang makita. Pag active member po kasi, may ano pa tayo, approval ng kanilang agency authorized officer.
1: Hmm.
10: Within 3 to 5 days po, makikredit na yun sa kanilang mga accounts.
0: Yun. Okay, and kunyari, let's say, kinuha mo yung 20,000 na loan. Kailan pwedeng bayaran? Meron bang, kumbaga, at least man lang palugit sa kanilang buwanang babayaran?
10: Apo.
0: Magkano kaya? Pag, let's say, 20,000.
10: Pag 20,000 po, nasa mga 655 lang ang monthly amortization noon.
0: For how many years?
10: 3 years to pay
1: years.
10: Po.
0: Ayun.
10: Kasi 6% lang po siya.
0: Pero babayaran mo na agad next month or meron
10: once palugit? Credited po, opo, may ganun po tayo. Nakaano naman sa system.
0: Okay,
10: pasok
0: okay.
10: Pasok na po sa system yon.
0: Opo, and yung sa loan moratorium, meron po ba tayong ganyan na
10: sa emergency loan po, wala. Iba po yung programa namin na yon. Ito yung para sa calamity loan, diretso lang po siya, opo.
0: So walang moratorium. Sa iba,
10: hindi
0: meron
10: sa emergency
0: existing
10: loan
0: ngayon? Na iba?
10: Yung pong sa ginhawa program po namin nung nagkaroon ng emergency crisis, dun po sa mga members natin na may existing loan, yun po, nagbigay tayo ng palugit ng GSIS. In fact, sinole yung kanilang mga ibinayad sa loan.
1: Opo. Ba, pwede ba kapag acquire new member? Kuwari hindi pa ako nakakapag-apply. Kapag new applicant, pwede rin po ba ito?
10: New applicant sa emergency loan?
1: Opo, yes ma'am.
10: Opo,
1: pwede
10: opo.
1: Po, pwede po siya.
10: Basta ang requirement lang namin sa new GSIS na member, at least naka 3 months po.
1: Ayun.
10: Na monthly premium contribution.
0: At magkano po yung budget na nilaan natin specifically for Mindanao?
10: Ako, malaki po. 15.1 billion po. Para po sa ating 608,000 na employees. And,
0: ayun.
10: Pensioners na nasa Mindanao area.
0: Oo. So, sana mag-avail sila kasi binigyan na ng malaking budget.
10: Yes.
0: Ano?
10: Opo. And they have until September 7 to avail of the loan.
0: Oo. Mm-hmm. And let's say hindi talaga sila sanay sa online pa and talagang old style pa rin.
1: Uh-huh. Yes.
0: Pupunta talaga sa opisina.
10: Pwede pa rin po.
1: Pwede pa rin.
10: Sa kahit anong tanggapan ng GSIS.
0: Ano pong kailangan nilang dalhin? Requirements?
10: Duro yung ano lang nila, of course, yung employee ID nila and yung business partner number, pero matitrace po yun sa aming system. Sa records,
0: may makikita meron naman
10: po
0: nila.
10: May mga forms din na pwede nilang i-fill out. Pero maa-assist po sila ng aming member assistance unit.
0: Opo. And then, kailan nila makukuha yung pera?
10: Yun po. 3 to 5 working days, credited na po yun sa kanilang mga account.
0: Ayun. Okay. So, magandang balita po. Balikan ko lang yung isa kanina kahit na hindi sa Mindanao, ano, yung sinabi niyong binalik niyo yung pera. Ano po yung circumstance? Yung ba yung bagyo? Ano ba yun?
10: Yes. Nung karoon po tayo ng emergency sa fuel crisis.
0: A fuel crisis. Okay.
10: Yun po. Ang GSIS bilang tugon doon sa crisis na yun, yung pong may mga existing loan at naghuhulog, of course, may existing loan sila, ibinalik yung 3 buwan na hulog nila. Ikin-credit back sa kanila po. And then as if wala pong default sa payment. Mm-hmm.
0: At sino po yung mga naging naka-avail nito?
10: Yung pong may existing loan.
0: Na kahit sino?
10: Mag-a-apply po sila. A-applyan. Okay. Kasi yung iba naman, hindi naman sila severely affected. They don't mind na okay, tuloy-tuloy
0: yung loan.
10: Pero those who applied for it, basta po meron silang existing loan and may regular na monthly na hulog ang kanilang loan, pinapayagan po ng GSIS na isoli sa kanila.
0: Anong tawag sa ganyan uli?
10: Mads, anong ang tawag dun sa...
0: Yung ganyan na pwedeng ibalik and you can apply for it. Until now, pwede
10: parang,
0: pa po ba?
10: Para siyang loan moratorium, pero na ano na po, baka magkaroon ng extension, pinag-uusapan pa po.
0: So tapos na. Mm-hmm. Baka mag-extend. Kasi may balita, sinara ang Strait of
1: Hormuz. Oh my.
0: So parang eto na naman ito tayo. Na naman.
10: 3 months loan moratorium din. Opo. Ang GSIS naman po, continually nakikinig sa plight ng ating members and pensioners. So if ever may mga circumstances sila, pag idinulog po sa amin, pinag-aaralan po yan ng masusi ng aming management. Kung pwedeng i-grant, pinagbibigyan po natin. Again, of course, we take care of the members' contribution. So, kinoconsider din yon kung magkakaroon ba ng impact sa fund life. Pero kung hindi naman po, pinagbibigyan po natin.
0: Yun.
10: We try as much to address lahat ng hinaing ng ating mga members and pensioners.
0: And how many members do we have at the moment po sa buong Pilipinas?
10: Nasa 3.2 million?
0: Million. Mm-hmm. 3.2 million na mm-hmm. member ng GSIS. Mm-hmm. For those who want to avail yung mga benefits, let's say, nakikinig rin ngayon, mm-hmm. hindi lang yung sa taga Mindanao, mm-hmm. other GSIS members, meron po ba tayong mga gustong i-promote for them? Na pwede
10: yes,
0: nilang,
10: marami po
0: gamitin?
10: Kami mga available na ano ngayon, loan products. Meron kaming GSIS solar loan. Yes, para po dun sa mga, dahil nga sa energy crisis natin, pwede silang bumili ng mga solar panels.
0: Uy,
1: na-discuss din natin sa show
10: all.
1: Yan.
10: Opo, and then meron kaming e-bike loan.
1: Yes,
10: electric vehicle loan. Yes, ganun din po.
0: Magkano ba yung mga solar loan?
10: Up to 500,000 po ang pwede nilang i-loan.
0: Mm-hmm. Wow, yung e-bike?
10: 200?
1: Actually, yung 500,000. Magkano ba yung e-bike? Hindi, kasi ang 500,000, decent setup na yun. Kasi usually, mga nag-range
0: yung mga solar panel.
1: Mga 300 to 500,000. Makakapag-setup ka na talaga sa iyong tahanan.
0: Malaki yun!
10: Meron po kaming finiture recently from 11,000 mahigit ang kanyang bill. Kinompare the following month after installation, 1,000 mahigit na lang po.
1: Wow, malaking bagay.
10: So, ang laking bagay. Nakatulong ka na sa environment.
1: Makatipid ka pa.
10: Tipid ka pa, nagka-extra ka pa.
1: 10,000 pesos yung savings.
0: Mm-hmm. Yan ay kung meron kang pera na 300 to 500,000.
1: Pero may pa-loan.
0: Na lang.
1: May pa-loan
0: ng GSIS. Wala pa sa mga ordinaryong manggagawa na iba din.
1: Marami ding mga
0: actually,
1: nagpapa...
0: Actually, tayo gustong-gusto natin i-avail yan. But of course, 300 to 500,000.
1: Hindi biro po
0: masakit
1: yan.
0: Masakit po yan, lalo na pasukan. Lalo na, marami kang anak.
1: Lalo na, diba? Lalo na nung summer.
0: Diba?
1: Nung summer, mataas ang konsumo.
0: Grabe.
1: Pag summer, yung mga bata nasa bahay, mataas din ang konsumo.
0: Naalala mo yung ginesh natin, nakalimutan ko yung pangalan.
1: Si Edmund.
0: Meron daw silang ganyan, loan. Pwede mo i-loan, bayaran mo hulug-hulugan.
1: Solar financing.
0: Para malagay mo.
1: Correct.
10: Ito po ang GSIS dun sa aming solar loan. Wala naman kaming nire-recommend na specific supplier. So basta ang members natin, may kausap kayo. Ayun po.
0: Mm-hmm. Maganda.
10: Mabilis lang po pati siya. Mabilis na din ma-approve.
0: Mabilis. Mga magkano monthly naman babayaran?
10: Depende po dun sa kunyari, amount ng loan nila.
0: Kunyari
10: pero
0: 300.
10: Pero nakaspread siya up to 5 years.
0: Mm-hmm. 5 years to pay.
10: Mm-hmm. And then again, ang bottom line, yung sinusunod namin kasi yung General Appropriations Act. So pag malaki pa ang net take home pay, mas malaki ang pwedeng hiramin.
0: Ayun. Okay. Baka pwede pang tumaas sa 500.
10: Hindi, hanggang malaki yung 500.
1: Tawad ah.
10: Yung kinikwento ko kaninang from 11 to 1,000, parang nasa 300 lang yung niloan. Pero ganun ka-effective yung kanyang solar panel.
0: Ang galing, ang galing. Lalo na meron kayong ganyang programa. At least yan, nalatag ni Ms. Bo ng GSIS yung kanilang mga programa. Bago po tayo magpaalam, baka may mensahe po kayo sa lahat ng mga miyembro ng GSIS na nakikinig po at nanonood ngayong umaga.
10: Ayun. Ang inyong GSIS po ay patuloy na nakikinig sa ating members and pensioners. Lahat po ng aming programa nakatutok sa inyong mga pangangailangan. Para po sa mga available programs namin, pwede kayong mag-visit sa aming website sa www.gsis.gov.ph. Again po, magandang umaga po sa inyong lahat.
1: Thank you po.
0: Regards po sa inyong presidente.
10: Ay, yes.
0: Si Sir Wick. Veloso, tama.
1: Yes,
0: okay, yes, sir. Wait, nandito siya before. Eh.
1: Yes, oo.
0: Pinomote niya yung kanyang, yung online.
1: Oo, yung Touch Mobile app.
0: Touch Mobile.
10: Mm-hmm. Very useful po yung aming GSIS app.
0: Okay, alright. Maraming salamat po. Ma'am Maria Rosana Sanchez or Miss Bo. Miss po ha.
1: Miss
0: not brother.
1: Not brother.
0: Miss Bo Sanchez, ang Vice President ng GSIS. Thank you for being our KOTD.
3: May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD, Kaservisyo of the Day.
0: Oras natin 11:34 ng umaga.
2: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Magbabalik ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
11: Happy!
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
13: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
14: Abangan sa Private Confessions.
15: Pasensya na kung hindi ko sinabi agad. Alam kong magagalit ka. Alam kong sasabihin mong dapat magkasama nating hinarap. Pero kilala kita. Kapag nalaman mo, iiwan mo lahat para bantayan ako. Titigil ka sa buhay mo. At ayokong ang huling taon natin ay puro ospital, takot at paghihintay.
14: Private Confessions. Private Confessions.
16: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Ang oras, 11:37 ng umaga.
13: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Nagseservisyo, Ninya Corpus at Migs Bustos sa DZMM.

0: Nagbabalik po kami dito sa Nagseserbisyo Niña Corpus at Mix Bustos on a Thursday morning, June 11, 2026. Aba partner, habang inaantay natin ang Philippine Red Cross, ayan, batiin na muna natin yung mga nagse-celebrate. Marami lumabas sa Viber ko eh. May mga may birthday ngayon. Ayan. Si
1: June 11.
0: May Jacinto. Birthday niya. Happy birthday sa'yo. Sino pa? Ayan o. Si Miss Polly ng Gloria Maris. Happy birthday po sa inyo.
1: Happy birthday po sa inyo. Ito po ah. Sports update. Panalo pong New York Knicks. Come from behind victory sa NBA Finals. Panalo pong New York Knicks. By 1.107-106. Kasi maraming Pinoy sa New York. Kaya mga Pinoy sa New York, mga teachers natin, mga OFWs, eh sila po ay nagdidiwang. Up na po ng 3-1 ang New York Knicks kontra San Antonio Spurs at one win away, sila na po ang mag-NBA champion. Huh? Pero hindi pa po tapos ang laban.
0: Hindi pa?
1: Tita Danny B! Si Tita Danny.
0: Ano ba? Saan ka ba tumaya?
1: Spurs yan eh. Spurs yan si Tito Danny. Knicks ako, Knicks.
0: Okay,
1: Knicks
0: so explain sa mga hindi masyadong ano. Bakit importante to para sa New York Knicks?
1: Kasi number one, 1973 ang kanilang huling championship. Number two, isa sa mga pinakamalalaking syudad, pinakakilalang syudad ang New York City sa buong mundo. Maraming mga Pinoy
0: at mga
1: kababayan natin, maraming Pinoy sa East Coast, sa New York at ang New York Knicks fans talaga solid ang fan base since day one. Kumbaga generational yung fandom nila. Mm-hmm. Yung tatay nila, yung lolo nila, Knicks fans hanggang napasin nila sa next generation.
0: Ako ay mga pamangking ko, mga naka-Knicks yung anak ko, binigyan ng Knicks na t-shirt nung kapatid ko.
1: Dyan
0: sa New York. So talagang lahat sila nakasuot ng mga New York Knicks.
1: Oo, pati
0: which
1: mga
0: is
1: anak ko.
0: Orange and
1: blue.
0: And your anak is there. Nakabalik na.
1: Ande, nandito na. Meron sila mga Knicks jersey.
0: Okay, ba? Sarap naman noon. Sarap ng ganun, partner.
1: Nandun sila, meron sila mga Knicks jerseys.
0: Yes.
1: Courtesy of my Sir Norman Gutierrez. Sir Ayan. Norman, nanonood yan straight from New York. Nanonood yan sa ating programa. Sir Norman, hello.
0: Good evening.
1: Diba? Dahil Eastern
0: 11:40 ng gabi dyan. Diba? Okay, ngayon makakasama na po natin ang Secretary General ng Philippine Red Cross. Walang iba kundi si Dr. Gwen Pang. Magandang umaga po sa inyo, ma'am.
2: Hi, magandang umaga, Miss Nini, at magandang umaga din sa iyo, Migs, at sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa.
0: Ayan po. Ma'am, kumusta na po ang inyong relief operation sa mga lugar na naapektuhan po ng lindol?
2: So sa General Santos City, nag-umpisa na po kami. Yung ibang lugar na mahirap puntahan tulad ng sa Sarangani Province, sa Glan at sa Malapatan, nakarating na rin po kami nung isang gabi pa at nagdala na rin po tayo ng relief goods natin. At tapos meron din po tayong area na titignan ngayon, yung Davao Occidental. Ito po ay yung Jose Abad Santos at Balut Island. Nandun na rin po tayo sa relief operation natin. Meron pa rin po tayong search and rescue na ginagawa sa General Santos. Tumutulong din po tayo sa Glan, no? At saka ngayon, since meron ding report dito sa may Davao Occidental, sa Jose Abad Santos, saka sa Balut Island, na meron mga landslide din. So, nandun din po yung mga teams natin. Pero ang focus natin ngayon kasi, Nina and Migs, ay also yung pag-produce ng water. Kasi na-isolate kasi ang island, no? Glan at ang Malapatan. Kaya wala po silang tubig ng ilang araw na. So, ang ginawa po ng ibang ahensya, nagdala din po kami ng tubig, pero ang inisip po namin ay magdadala na lang kami dapat ng water treatment system or equipment para doon na lang kami gagawa ng tubig sa Glan at sa Malapatan. So, tuloy-tuloy pa rin po yung tumutunong din po kami sa paglinis ng mga debris kasi marami pong mga landslide area. Nandun po yung team natin. Kasi set up yung team natin ng mga command center natin. Kaya yun po. At saka tuloy-tuloy yung in-depth assessment. Natapos na po kami sa rapid assessment. Nalaman natin ang mga pangailangan pang emergency. Pero yung mga in-depth assessment, yun ang ginagawa natin tulad ng mga bahay, ilan yung mga nawalan ng bahay, ilan yung mga infrastructures pa rin ang sirang-sira at kailangan natin tulungan, especially kung yan po ay nagpo-provide po ng community service.
3: Opo, opo. Doc Gwen, good morning Migs po ito. Of course, Red Cross ang mandato po talaga is to, kumbaga, quick response in times of need, in times of natural calamities. Usually, ma'am, pag-earthquake, ano po yung mga karaniwang first approach po ng Philippine Red Cross? Especially, napaka-delicate po nito eh. Kapag may mga natatrap, hindi agad-agad ang swift action po dapat. Pero ano pong approach po ng PRC, ma'am?
2: So, ang ating approach, number one, pag before pa lang nangyayari ang any disaster, no, ang approach ng Red Cross ay multi-hazard. Kasi we will not know kung ano yung hazard na darating. And it can be also, multiple. Example, pwedeng earthquake, pero magkakaroon siya ng tsunami, magkakaroon siya ng landslide, so magkakaroon siya ng fire. So, we always prepare and prepare to respond, no, in multiple hazard ng disasters. So kaya normally number one dyan ay rescue. Kasi pa nag-collapse yung structure, we go and we save lives muna. So nag-ano tayo, through rescue efforts. And then since may tsunami alert tayo for earthquake, laging ganyan, so we check kung may tsunami alert, we alert the communities to go to highest point, no, in their area para sila maabutan ng tubig in case na magkakaroon ng inflow ng water from the sea. So nagkaroon tayo ng tsunami, buti na lang ay medyo yung wave ay mahina at mababaw lang. So otherwise it would have been very difficult. So after we check the evacuation centers, kung may evacuation centers, kung meron po, and we check mga kabahay-bahay, we check the lifelines agad, no? So kung may tubig ba, may kuryente, at ano pang mga lifelines, bridges na cut ba yan para we know kung we can access the area or not. And then pagkatapos po noon, we check sa evacuation center, may pagkain ba yung mga tao, may marketplace ba, may bibilihan ba ng pagkain doon o wala, may nagpapakain ba ng ibang ahensya o ibang mga donors natin and partners. So kung wala, then we fill the gap din. So yun. So ngayon ginagawa natin, we're feeding, meron po tayong hot meals, meron po tayong mga food packs, saglan, puro food packs na tayo, nagbibigay tayo ng mga food packs na. And then we check kung sarado pa rin mga ibang tindahan o nasira yung mga kabuhayan, then we give also mga hygiene kits, kitchen sets, and then we also look into yung mga livelihood support natin. Sa ngayon, nakafocus pa lang tayo, Mike, Migs, no, sa emergency relief, emergency needs ng mga tao.
0: So sabi nyo nga po kanina, Dr. Gwen, nakakonsentrate kayo dyan sa gland and malapatan. Bakit po? Ano po ba ang nangyari dyan? Sabi nyo, na-isolate yung mga sila
2: po yung bridge. Opo. Nag-collapse yung bridge. Yun ang Gensan going to Glan and then Glan to Malapatan or vice versa. So yun po. Pero this morning nasabihan po kami na passable na po yung road ng Malapatan to Glan. So we're validating and verifying kasi gusto na rin namin makadaan doon para makarating po yung support from Gensan to Malapatan and Malapatan to Glan.
0: So, may nakapasok na po ba from the Philippine Red Cross dyan sa Glan?
2: Yes, opo. Nandun opo. Na po kami. Sa Glan po, meron po kami. Pumunta po kami by land. Kahit puputol yung bridge. So, dumaan po ng mga tao namin sa river. And then, pumunta rin po kami via sea, no? Sa Glan, no? Gumamit po tayo ng fishing boat para makarating tayo doon.
0: Oo, ang hirap talaga pag ganyan isolated. No? Ilang families pa yung affected dyan sa Glan?
2: Tsaka sira po yung sira po yung wharf, no, ng Glan, no, at tsaka Malapatan. Kaya hindi natin naibaba agad yung mga goods doon. So pag nag-travel tayo by sea, i-anchor muna yung boat, no, somewhere. And then from there, ililipat, parang relaying. Re-relay natin yung mga goods, maliliit na bangka. So maliliit na bangka, tsaka dadalhin po sa wharf. Yung wharf po ay sira, no?
3: Opo.
2: And then doon naman sa broken bridge, ganun din, dadalhin na natin kung saan na karoon ng sira yung bridge, bababa doon sa ilog, iakyat ulit kung saan nakaantay naman, nakaabang sa kabilang section, no, yung sasakyan. So in terms of numbers, number of sa evacuation center, meron po tayong 623 families or 3,000 individuals dito po sa Gensan, Sarangani at South Cotabato. And okay. Then yung mga damages na bahay naman, so for today ang number of reported ay damage, no, 515 houses totally damaged, ang partially damaged ay 1,832.
0: Okay. All right. Dr. Gwen, maraming salamat po for this interview. Mabuhay po kayo dyan sa Philippine Red Cross po, ma'am. At
2: thank you, Miss Nina, and thank you, Migs.
0: Sana po mabigyan pa, no, yung ng tubig yung ating mga kababayan, no, na
2: yes,
0: na-isolate.
2: Yes, opo. And tulong ano din, tulong medical, no?
0: And medical.
2: So we're also helping them sa mga medical assistance. Thank
0: all
2: you
0: right.
2: po.
0: Yan po si Secretary General Dr. Gwen Pang ng Philippine Red Cross. Maraming salamat po.
3: Okay, para po sa ating para sa masiglakas na araw, Ate Nina. Katawang po ng DZMM ang Gardenia sa paghatid ng serbisyo publiko. Salamat po sa Gardenia sa pagbabahagi ng masarap at masusustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
0: Okay, magbabalik po kami. Kasama naman po ang DOST.
4: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. At sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga imbestigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report! Spot Report! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted! Issue Spotted! Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon, eksklusibo sa DZMM Teleradio.
5: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
6: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Show Ninya Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.
0: Okay, kasama po natin dito sa studio live, walang iba kundi si Miss Arlene Centeno or Miss Ling. Siya po ang Chief ng Finance and Administrative Division ng DOST. Magandang umaga po sa inyo, ma'am.
7: Magandang umaga po, ma'am.
0: Okay.
3: Morning.
0: Good morning. Mm-hmm. And we're going to talk about ito pong scale up,
7: yes, ma'am,
0: ng DOST. Ano po ba itong scale up?
7: Ang Scale Up po ay isang training program. Ito po ang ibig sabihin po nito ay Science Communication Advocacy and Library Education Upskilling Program. So, meron po tayong tatlong programa o tatlong kurso na ino-offer po sa publiko.
3: Ano po ito, ma'am? Ano po yung mga kursong ito?
7: Una-una po, meron po tayong science journal ako. Ito po yung creating science, engaging science stories through multimedia platforms. Pangalawa po, meron po tayong MILA para sa ating mga librarians. Meron, Make Your Library Alive po. Basic training for librarians. Opo.
0: Inauso ang library ngayon. Oo,
3: library science di ba? Usually, opo.
7: And ma'am, madaming ano po, marami tayong kakulangan sa mga licensed librarians po sa buong Pilipinas. Opo. At ang pangatlo po, siyempre po kayo ay nasa broadcast. Ano, meron po kaming lights, camera rolling. Tinuturuan po ang mga estudyante na gumawa po ng mga video gamit ang cellphone o gamit ang camera kung ano man po ang pwede. So from production, pre-production po, production hanggang post-production po. Script writing kasama po doon. Kasama din po ang paggawa ng pag-edit ng video at recording po at paglapat ng tamang galing effects.
3: Galing, oh. Kasi video. Una nating naalala dyan ang ating kasamahang si Ariel Rojas, di ba? Meteorology, di ba? Yes, yan ang kanyang tinikap na kurso. At syempre, science na inailalagay mo sa broadcast. At yung syempre, yung siyensya, ma'am, na talagang nagagawa mong layman para mas maintindihan ng mga Pilipino.
7: Yes, po.
3: Kasi importante na ngayon sa digital platform na very easy, ma-appreciate. Mm-hmm. So bakit, ma'am? Bakit nyo kinonceptualize sa magkaroon ng ganitong mga programa po?
7: Sir, kasi meron po tayong dalawang sinusolusyonan eh. Kasi marami po, nagkukulang po ang science communication skills sa Pilipinas. So marami po tayong mananaliksik na magagaling. Pero po, hindi po ito nalilaymanize, hindi po ito naiintindihan ng publiko.
0: Baka sila-sila lang nakakaintindi.
3: Yes, very technical siguro, no?
7: Opo, opo. Kaya po, inilunsad namin ang programang ito noong 2024. Sa ngayon, tatlo pa lang po, pero po, sa mga darating na pagkakataon, ma'am, baka magkaroon pa po ng mas maraming programa.
3: Maganda po yan.
0: Sinong mag-e-enroll dyan?
7: Usually po, mga high school students, junior and senior high schools. Meron din po mga guro, professional. Mm. Meron din po technical staff ng mismong DOST. So, masali po sila at mga kolehiyo po.
0: So paano po yung collaboration nyo dyan? Or with the kolehiyo? Or kung gusto nung high school student mag-take ng ganyang mga programa?
7: Yeah. They can contact us po through email o tawagan po ang DOST-STII through our email address scaleup@stii.dost.gov.ph. Sagutin lamang po, may form po na sasagutan doon. At kami po ay sasagot sa loob ng 7 araw.
3: Opo, ma'am.

0: ang first digital library po in the box. So yung aming collections, S&T collections sa STI ay inilagay po sa isang computer at pwede na pong gamitin para ka na may isang library.
1: Okay.
0: Inadala po sa eskwela.
1: Mm-hmm. So yan nga yung mga nilalagay sa school. Hindi ito yung pag may wifi ka, pwede mong i-access?
0: Ano, ma'am, ano siya? Offline siya, ma'am.
1: Offline.
0: Kahit saan. Pero meron din pong online na ginagawa ngayon. Pero po, kasi ang ano po natin, layunin kasi natin yung mga eskwelahan na malalayo.
1: Yes, para po sa kanila.
0: Opo,
1: ito.
0: Opo.
1: So, going back to the programs, how does that work? Kasi meron palang gano'n, kasi nag-aaral ako, for example, tapos yes, meron palang ganito. Anong benefit sa akin? Kasi kung mag-aaral ako, baka ayoko na mag-aaral. Baka ako mag-aaral na isa pa. Hirap na ako sa high school. For example lang po, ano, how do you encourage them to take your courses? And how many students po do you have at the moment?
0: Ma'am, kasi sa ngayon po, in-offer po namin siya, pero nililimit po namin sa isang, halimbawa sa isang klase o sa isang pagsasanay, at least 30 po. Pero kung nakikiusap po ang eskwelahan na mas maraming eskwela, maraming estudyante ang gusto, minamaximize ko po 35 to 40 para po yung learnings nila nandoon pa rin. Kasi pag may mga workshops kasi, ma'am
1: So, ano yung pupunta kayo sa school or sila yung pupunta sa DOST? Paano po yun?
0: Ma'am, meron po pupunta kami sa eskwelahan. At meron po, minsan talagang pumupunta po sila sa amin.
1: Ah, humihingi ng okay. Tulang. Maganda yung mag-collaborate yung mga school kasi para may real life na,
0: yes,
1: kumbaga, example.
2: Correct.
1: Hindi lang puro theories, libro.
2: Yes, practical application.
1: Iba yung nakikita mo sila
2: Oo, tsaka kasi yung mga estudyante ngayon, talagang na-appreciate kung ano yung content na napapanood nila online.
0: Yes.
2: Diba? Educational na, diba? Practical pa.
0: Apo.
1: Okay, and before we go, ma'am, sige, let's invite yung mga interesado po and let's encourage them na andito na to, saya. Nagamitin itong scale up na programa ng DOST.
0: Apo. Sa mga gusto pang matuto ng science communication, library information po, and library science, inaanyayahan po namin kayo na pumunta sa STII or tawagan po kami o mag-email po sa amin. Samantalahin po natin, libre ito. At sana po lahat tayo, huwag tayo mapagkaitan ng tamang impormasyon dahil po sa mga kumakalat na mga fake news ngayon. Isa po yan sa advocacy ng STII. So dito po, malalaman natin ang tamang impormasyon at matututo tayo kung paano po natin ipapahayag sa publiko yung mga sinasaliksik ng DOST o ng mga siyentipiko sa paraan na maiintindihan ng mamamayan.
1: Ayan po. Naku, maraming salamat sa DOST. Ang dami niyo pong ginagawa Ang lawak-lawak ng sakop ng DOST At isa nga ito, baka hindi niyo alam, meron pala silang ganitong programa. Kaya maraming salamat po sa Chief ng Finance and Administrative Division ng DOST, Ms. Ling Centeno. Thank you po, ma'am.
0: Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat,
1: yes.
2: Thank you, ma'am.
1: Thank you. Alright. Ngayon naman, partner, meron pala tayong report
2: tungkol
1: nga sa back to school bilang pagtugon sa pagtaas ng bilang ng estudyante ngayong taon. Pasok na pasok itong Batasan Hills National High School na ginawang blended learning. Ang detalye ng balita mula sa PRTV News, Lester Aler. Lester?
3: Ayan, Amina, Mitch, ika-apat na araw na nung magsimula ang pagbubukas ng klase sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa buong bansa nitong Lunes, June 8. At narito tayo ngayon sa Batasan Hills National High School upang alamin ang kasalukuyang sitwasyon maging isang linggo matapos ang balik-eskwela. Sa mga oras na ito, Ninya, Mitch, nagsasagawa ang paaralan ng orientation para sa earthquake drill sa kanilang covered court. Bilang paghahanda ito matapos ang pagtama ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangganim tong Lunes. Itong orientation nila ay kinakailangan dahil nga doon sa nangyaring lindol. At itong yung Batasan Hills ay nagsasagawa sila ng orientation at practices kung ano nga ba yung mga dapat gawin before, during, and after ng pagyanig o lindol. Samantala, upang matugunan naman yung kakulangan sa classrooms, pinatutupad ng Batasan Hills National High School ang blended learning, kung saan scheduled ang pagpasok ng mga mag-aaral mula grade 7 hanggang grade 12. Samantala, tinanong naman natin yung pamunuan ng paaralan sa pauna o ni Assistant Principal Lerma Tuazon, kung saan sinabi niya na wala pa namang kinakaharap ang paaralan na challenges maliban doon sa paglabas at pagpasok ng mga estudyante dito sa paaralan dahil nga doon sa mataas na bilang ng mga estudyante nag-aaral dito sa Batasan Hills National High School ay medyo

0: nahihirapan pa sila no na makontrol yung pagpasok ng mga estudyante at the same time yung mga papauwi naman. Ninya Mix, no, aabot kasi sa mahigit 15,000 mag-aaralang kasalukuyang naka-enroll para sa taong 2026-2027. Mas mataas raw ito ng 1,000 kumpara noong nakaraang taon. Isa sa mga dahilan ng pagtaas ng enrollees ay dahil sa muling pag-offer ng paaralan ng senior high matapos pansamantalang mahinto last year. Para sa DZMM, ako si Lester Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Ayan, maraming salamat, Lester Aler. At yan po ang kabuuan ng ating talakayan na sa araw na ito dito po sa DZMM mula sa GSIS na tulong at sa pag-agapay ng Philippine Red Cross hanggang po syempre sa pagsusumikap ng DOST. Maraming salamat po sa inyo.
2: Alright, so binabati lang po natin ng happy birthday ang ating kasamahan, Freddy Abano, Kuya Fred. Kuya Fred, happy birthday sa iyo. Nagpa-spaghetti siya. Nagpa-spaghetti, more life to you at syempre ating mga kasama. Sila Mark Marinay, PRTV, Tech Team. Hello and good morning.
1: Birthday din.
2: Oo, hindi. Nagpapa-shoutout lang. Panalo daw ang kanilang team.
1: Yes.
2: Let's go, Knicks. Ayan. Alright, susunod
1: pa. Ay, ito pa, Jerome, Kat, and Julia from Luca.
2: Hi, hello, guys.
1: Luca.
2: Oo.
1: Hi, Luca team.
2: Alam mo si Kat, miss ka na ni Kat.
1: I miss you, Kat. Kailan ba kita makikita ulit?
2: Si Mother, miss na daw na si Mother. Alright, susunod po headline ngayon. Kasama si Jeffrey Hernais at Rica Lazo. Muli ako po si Mix Bustos, nagseserbisyo.
1: Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo. Bye.
2: Bye po.
3: Nagseserbisyo, Ninya Corpus sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin, 12:03.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Basta AM, DZMM!
3: May mga lihim na gustong kumawala. Mga salitang di masabi kahit kanino. Mga damdaming kahit tagal nang itinatago. Mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilantad. Private Confessions sa DZMM. Private Confessions.
4: Habang binubuksan ni Marisa ang lumang cellphone ng kanyang asawa, may makikita siyang folder na may nakasulat na para sa kanya kapag wala na ako. Isa-isang mabubuksan ang mga lihim na mensahe ng lalaking minahal niya. Ngunit sa daan-daang video na iniwan ito, may isang file na nakapangalan na tila may itinatagong katotohanang kayang baguhin ang lahat. Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Marisa na pinamagatang, "Ibebenta ko na sana ang lumang cellphone ng asawa ko hanggang may natagpuan akong hindi ko kinaya."
3: Private Confessions.
4: May mga taong akala mo handa nang mawala, hanggang sa dumating ang araw na wala na talaga sila. At doon mo mararamdaman kung gaano kalaki ang espasyong iniwan nila. Tawagin niyo na lang akong Marisa. At 18 taong kong nakasama ang lalaking akala ko ay makakatabi ko hanggang pagtanda. Si Gabriel. Hindi siya perpektong asawa. Hindi rin ako perpektong asawa. Marami kaming pinag-awayan. Marami kaming hindi na pagkasunduan. May mga gabing sabay kaming natutulog na hindi nag-uusap. May mga araw na kulang ang pera. May mga pangarap na hindi natupad. Pero sa kabila ng lahat, alam kong mahal namin ang isa't isa. Kaya nang mawala siya nang hindi ko inaasahan, para akong nawala ng kalahati ng sarili ko. 3 buwan matapos ang libing niya, hindi pa rin ako sanay. May mga umaga na nagigising akong akala ko nasa kusina lang siya. May mga gabi na napapalingon ako sa pinto dahil pakiramdam ko uuwi siya. Pero hindi. Tahimik na lang ang bahay. At ako na lang ang natitira. Isang Sabado ng hapon, nagpa siya akong ayusin ang mga gamit niya. Matagal ko yung iniiwasan. Pakiramdam ko kasi, kapag ginalaw ko ang mga gamit niya, para ko na rin tinatanggap na wala na talaga siya. Pero kailangan kong magsimula. Isa-isa kong binuksan ang mga kahon. Mga lumang polo. Mga resibo. Mga litrato. Mga tiket ng sine nung bata pa ang mga anak namin. At bawat bagay na mahawakan ko ay may kasamang alaala. Hanggang sa makita ko ang isang lumang cellphone. Matagal ko lang hindi nakikita yon. Nung una, balak ko lang itong ibenta. Hindi na rin naman ginagamit. At sa panahon ngayon, kahit paano, ay may halaga pa rin ang lumang gadget. Pero bago ko ito i-reset, naisip kong tingnan muna kung may mahalagang files sa loob. Baka may larawan ng mga bata. Baka may dokumento. Baka may contact number na kailangan pa. Sinaksak ko ang charger. Naghintay. At makalipas ang ilang minuto, bumukas ang screen. Lumabas ang wallpaper. Litrato naming dalawa. Yung kuha namin sa Baguio, 11 taon na ang nakalipas. Napangiti ako. Kasunod noon, ang pagkirot ng dibdib. Kahit simpleng larawan lang yon, pero parang may yumakap sa puso kong matagal nang malamig. Isa-isa kong binuksan ang mga folder. Mga larawan, mga videos, mga lumang mensahe. Hanggang sa may nakita akong folder na hindi ko pa kailanman nakita noon. Parang biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Nakasulat doon, para sa kanya, kapag wala na ako. Nanlamig ang buong katawan ko. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Hindi ako makahinga. Hindi ko alam kung bakit. Pero pakiramdam ko may malaking bagay na naghihintay sa loob ng folder na yon. Nanginginig ang kamay habang pinipindot ang screen ng cellphone. At nang bumukas, napaluha agad ako. Mahigit 200 files. Mga video. Mga voice notes. Mga larawan. At mga dokumentong nakaayos ayon sa petsa. Hindi ko maintindihan. Bakit niya ginawa yon? Bakit niya itinago? At bakit ngayon ko lang nalaman? Nangangatog akong nagbukas ng unang video. Lumabas sa mukha ni Gabriel. Nakangiti. Mukhang malusog. Pero walang anumang problema. At pagkatapos ng ilang segundo, nagsalita siya. Kung pinapanood mo to, ibig sabihin, hindi ako nakalusot. Doon pa lang, bumigay na ako. Napahagulgol ako. Parang bumalik lahat ng sakit na pilit kong pinipigilang maramdaman. Nakahawak ako sa telepono habang umiiyak. At sa kabilang screen, nakangiti ang asawa kong wala na. Parang kinakausap ako mula sa nakaraan. Tinuloy ko ang panonood ng video. Alam kong galit ka. Alam kong sasabihin mong hindi ko dapat to itinago. Pero pakinggan mo muna ako, mahal. Huminga siya ng malalim. At ngumiti. Yung ngiting lagi kong minamahal. Kapag pinapanood mo ito, gusto kong malaman mong mahal na mahal kita. Napapikit ako. Dahil sa simpleng pangungusap na yon, pakiramdam ko narinig ko ulit ang boses niya sa sala. Parang buhay siya. Parang nandito lang.

Nagpatuloy ang video. May mensahe siya para sa unang kaarawan ko nang wala siya. May mensahe para sa bawat anibersaryo. May mensahe para sa mga araw na malulungkot ako. May mensahe para kapag hindi ako makatulog. May mensahe pa para sa araw na handa na akong magmahal ulit. At doon ako lalong napaiyak. Dahil kahit wala na siya, iniisip pa rin niya ako. Parang ayaw niyang maramdaman kong mag-isa ako. Parang gusto niyang samahan ako kahit wala na siya. Makalipas ang ilang oras, hindi ko na malayang gabi na. Nanonood pa rin ako. Iba't ibang videos. Iba't ibang mensahe. At habang pinapanood ko ang mga iyon, may isang bagay akong napansin. Lahat ng video ay nagsimula 2 taon bago siya mamatay. 2 taon. Parang may malamig na kamay na humawak ulit sa dibdib ko. Bakit 2 taon? Bakit ganoon katagal? At doon ko unti-unting napansin ang mga detalye. May mga pagkakataong payat siya sa video. May mga pagkakataong mukhang pagod. May mga sandaling pilit ang ngiti niya. Hanggang sa bigla kong naisip ang bagay na matagal ko nang hindi binalikan. Yung mga check-up niya. Yung mga araw na sinasabi niyang overtime siya. Yung mga pagkakataong ayaw niyang sumama sa amin. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. At bago ko makapag-isip pa, may nakita kong isang file. Naka-highlight. Nasa pinakailalim ng folder. At iba ang pangalan nito sa lahat. Hindi birthday, hindi anniversary, hindi when you're sad, kundi ang hindi ko nasabi. Nanigas ako. Nakahawak lang ako sa cellphone. Hindi ko maipaliwanag ang kaba. Pakiramdam ko, anumang nasa loob ng file na yon, ay babaguhin ang lahat ng alam ko tungkol sa asawa ko. At sa unang pagkakataon mula nung mawala siya, natatakot akong pindutin ang play.

0: Ibabalik ang Private Confessions sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
4: Liver up na tayo
3: with Liveraid Pro.
5: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
6: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
7: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
8: kailangan ng gabay na maaasahan.
7: Ako po si Master James Alejandro.
8: At ako naman po si Ate Nems Turla.
6: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
7: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
8: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
6: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
5: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol sa 630.
9: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
10: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
11: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Private Confessions.

Matagal kong tinitigan ang file. Ang hindi ko nasabi. Parang ang bigat ng simpleng file name na yon. Nakahawak ako sa cellphone, pero nanginginig ang daliri ko. Gusto kong buksan. Gusto ko ring itapon. Dahil may parte sa akin na natatakot na baka sa loob ng video na yon, may katotohanang hindi ko kayang dalhin. Pero sa huli, pinindot ko ang play. Lumabas si Gabriel. Iba na ang itsura niya rito. Mas payat, mas maputla, pero nakangiti pa rin. Pilit, pero pamilyar. Marisa, sabi niya, kung umabot ka sa video na ito, ibig sabihin nakita mo na lahat ng ginawa kong paghahanda. Napahawak ako sa dibdib ko. Pasensya na kung hindi ko sinabi agad. Alam kong magagalit ka. Alam kong sasabihin mong dapat magkasama nating hinarap. Pero kilala kita. Kapag nalaman mo, iiwan mo lahat para bantayan ako. Titigil ka sa buhay mo. At ayokong ang huling taon natin ay puro ospital, takot at paghihintay. Tumulo ang luha ko. Tama siya. Kung nalaman ko noon, baka iniwan ko lahat. Baka hindi ko na siya pinatulog mag-isa. Baka araw-araw ko siyang binantayan hanggang makalimutan kong mabuhay. Nagpatuloy siya. 2 taon ko nang alam, mahal. 2 taon akong nakikipaglaban. May mga araw na akala ko mananalo ako. May mga araw na alam kong nauubos na ako. Pero sa bawat araw na yon, ikaw pa rin yung dahilan kung bakit gusto kong umuwi. Hindi ko na napigilan ang paghagulhol. Ang 2 taon na akala kong normal lang kami, yung pala, siya'y unti-unti nang nagpapaalam.

Huminga siya sa video at tumingin sa ibaba. Parang nahihirapang sabihin ang susunod. Pero hindi lang sakit ang kailangan kong sabihin sa'yo. Doon ako lalong nanlamig. Naaalala mo noong muntik nang malugi ang negosyo ng pamilya mo? Noong akala mo ang bangko ang tumulong? Noong sinabi kong baka swerte lang talaga tayo? Napahinto ang iyak ko. Oo, naaalala ko yun. Halos mawala ang maliit na negosyo ng pamilya namin noon. Tindahan yun na minanapan ng nanay ko sa lola ko. Akala ko na iligtas lang dahil biglang na-approve ang restructuring sa bangko. Hindi ko alam kung bakit ito binabanggit ni Gabriel. Tumingin siya sa camera. Ako yon, Marisa. Parang huminto ang mundo ko. Ako ang nagbenta ng lupa ni Papa sa Quezon. Yung huling minana ko sa kanya. Hindi ko sinabi sa'yo kasi ayokong maramdaman mong kailangan mong bayaran ako habang buhay. Napahawak ako sa bibig ko. Hindi pwede. Yung lupa na yon, lagi niyang sinasabing hindi niya ibebenta. Yun na lang ang natitira sa alaala ng ama niya. Minsan, kinakwento pa niya na balang araw, tatayuan niya yon ng maliit na rest house o resort. At binenta niya pala yon. Para sa amin. Para sa pamilya ko. Ayokong mahalin mo ko dahil may utang ka sa akin, sabi niya sa video, habang nangingilid ang luha. Gusto kong mahalin mo ko dahil sa gitna ng lahat ng kapintasan ko, pinili mo pa rin akong manatili. Doon ako tuluyang gumuho. Buong buhay kong inisip na ako ang mas maraming isinakripisyo. Ako ang mas maraming umintindi. Ako ang mas maraming nagparaya. Hindi ko alam na may mga laban pala siyang nilaban ng tahimik. Hindi niya ipinagyabang. Hindi niya ginawang panumbat. Hindi niya ginamit para maging mas mataas sa akin. Minahal niya lang ako sa paraan na ngayon ko lang lubos na naintindihan. Sa video, ngumiti siya kahit halatang pinipigilan ang sakit. Kung galit ka, okay lang. Deserve ko yun. Pero sana, kapag humupa na, maaalala mo rin ang magagandang araw natin. Yung mga umagang sabay tayo nagkape, yung mga gabing nag-aaway tayo kung sino ang mas malakas humilik. Yung unang Pasko natin na spaghetti lang ang handa, pero feeling natin mayaman tayo. Napatawa ako habang umiiyak. Kasi totoo, naaalala ko lahat. Marisa, sabi niya, huwag mong gawing kulungan ang alaala ko. Tumigil siya. Kapag dumating ang araw na kaya mo nang ngumiti ulit, ngumiti ka. Kapag kaya mo nang lumabas, lumabas ka. Kapag kaya mo nang magmahal muli, huwag kang makonsensya. Umiling ako habang umiiyak. Parang hindi ko kaya. Parang imposibleng isipin. Pero nagpatuloy siya. Ang pinakamalaking regalo mo sa akin ay hindi ang manatili kang malungkot. Ang pinakamalaking regalo mo sa akin ay mabuhay ka ng masaya kahit wala na ako. Natapos ang video. Tahimik ang kwarto. Pero hindi na ganoon ang katahimikan. Hindi na siya bakante. Parang puno ito ng boses niya.
Niyakap ko ang cellphone na parang yun ang huling piraso niya na kaya kong hawakan. Makalipas ang ilang buwan, hindi ko ibinenta ang cellphone. Hindi ko rin ito itinago sa drawer para kalimutan. Ginawa ko itong bahagi ng recovery ko. Tuwing birthday ko, pinapanood ko ang video niya. Tuwing anniversary namin, umiiyak pa rin ako, pero hindi na gaya ng dati. Tuwing sobrang lungkot, binubuksan ko ang folder na kapag na-miss mo ko. At palagi niyang sinasabi doon, hindi kita iniwan, nauna lang ako. May mga araw pa rin mabigat. May mga gabing hinahanap ko pa rin siya. Pero unti-unti, natutunan kong hindi pala paglimot ang pagbitaw. Ang pagbitaw ay pagpapatuloy. Dala ang pagmamahal. Dala ang alaala. Dala ang aral. Isang hapon, pumunta ako sa lumang tindahan ng pamilya namin. Nakatayo pa rin ito. Buhay pa rin. At ngayon, alam ko na kung bakit. Dahil minsan, may isang lalaking tahimik na isinuko ang huling alaala ng ama niya para mailigtas ang mahalaga sa akin. Napaluha ako roon. Pero sa unang pagkakataon, hindi lang lungkot. Pasasalamat. Kasi kahit wala na si Gabriel, may iniwan siya sa akin. Hindi lang videos. Hindi lang sulat. Iniwan niya sa akin ang paalaala na may pagmamahal na hindi kailangang maingay para maging totoo. At habang pinapanood ko ang pinakahuling video niya isang gabi, ngumiti siya sa screen at sinabing, "Ituloy mo ang buhay, Marissa. Please. Para sa ating dalawa." Kaya sinubukan ko, araw-araw, dahan-dahan, hindi para kalimutan siya, kundi para patunayan na ang pagmamahal niyang iniwan ay hindi nagtapos sa pagkawala niya. Nagpatuloy ito sa bawat araw na pinili kong mabuhay.

0: Private Confessions sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Minabalita.
3: DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
4: Hello, attorney!
5: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
4: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
6: Hello, Attorney!
4: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
7: Ano mga concerns? Ano mga issues?
4: Pagkakampi ng masang Pilipino.
7: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
4: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
7: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
4: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa East 30. DZMM numero uno sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: DZMM numero uno sa aksyon.
1: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras po natin, 12:37.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
3: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio, Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM?
4: Nagiging totoo lang ako sa nararamdaman ko, Elma. Dahil mahal na mahal ko pa rin si Jerome.
5: Ewan ko ba sa'yo? Ang sakit sa bangs ng mga sinasabi mo.
4: Yun ang dahilan ng pagbabalikbayan ko.
5: Ang magbalikan kayo ni Jerome.
6: Gosh, wake up! May pamilya na siya at may anak pa.
5: Anong gusto mo? Ang maging kabet?
4: Kahit ano pang tawag doon, wala akong pake.
7: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
8: Dahil sa ambisyon sa buhay, nagagawa nating ipagpaliban ang pagmamahal. Pinipili nating lumayo at iwan ang taong pinangakuan natin ng pag-ibig. Inaakala natin na makakalimutan siya, lalo na kapag natupad na ang ating pangarap. Subalit kapag tunay ang pag-ibig na nararamdaman, mahirap pala itong kalimutan. Kahit pa dumaan ang mga taon, siya pa rin ang hinahanap ng puso at inaasam na muling maramdaman ang kanyang halik at mga yakap. Muling pagsaluhan ng pagmamahal na inukol sa isa't isa, ang makasama siyang muli upang bumuo ng mga pangarap. Subalit hindi na yun nagiging madali dahil ang pag-ibig na iniwan ay nasa piling na ng iba. Na siyang pumuno sa pusong naghahanap ng pagmamahal. Mga kapamilya, sa araw pong ito, pakinggan natin ang padalang liham kasaysayan ng isa nating tagapakinig. Itatago natin siya sa pangalang Arlene ng San Pablo City, Laguna. Ang kanyang kasaysayan ay pamamagatan nating Sobre dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Dear Charo, dati akong OFW. 9 years akong nagtrabaho sa Italy. Una ay naging DH at naging caregiver sa isang nursing home. Nagsikap ako sa pagtatrabaho. Inipon ang bawat dolyar na kinita ko. Hanggang sa magdesisyon akong bumalik ng bansa for good at magtayo na lang ng business. Nagkaroon man ako ng karelasyon noong nasa ibang bansa ako, pero isang tao lang ang nanatili sa puso ko. Si Jerome. Kahit minsan ay hindi siya nawala sa isip ko. Nakipaghiwalay ako sa kanya noon at iniwan siya para sa mga pangarap kong pagtatrabaho sa abroad. Labis siyang nasaktan nang gawin ko yon, kaya nagdesisyon siyang mag-asawa. Pero nang ako'y mag-decide ng magbalik ng bansa, gumawa ako ng paraan upang magkaroon ng komunikasyon kay Jerome kahit pa may asawa na siya. Nang mga pagkakataong yun, may mabigat na pinagdaraanan si Jerome.

0: Kunin mo na to, Jerome.
1: Sobre?
0: Para sa'yo.
1: Pero ang laman ito.
0: Itabi mo na. Bigay ko sa'yo. Ibig kong sabihin para sa anak mo. Para sa pagpapagamot niya.
1: Hindi naman ako humihingi ng pera sa'yo.
0: Alam ko. Tulong ko na yan sa'yo, Jerome.
1: Baka isipin mo. Kaya ako nakikipagkita sa'yo. Dahil gusto kong...
0: Stop it, Jerome. Wala akong iniisip na kung ano. Gusto ko lang makatulong.
1: Salamat, Arlene.
0: Basta. Narito lang lagi ako. At kahit anong kailangan mo, sabihin mo lang, ah.
1: Thank you, Arlene. Malaking tulong itong binigay mo para sa anak ko.

0: ay dumating ka na, Jerome. Kanina pa kasi naghahanap sa'yo si Mika eh.
1: Bakit? May nangyari ba sa kanya?
0: Wala naman. Panay lang ang tanong niya kung anong oras ka uuwi. Ayan nga oh, nakatulog na.
1: Kumusta naman siya maghapon? Hindi ba sinumpong ng kanyang sakit? Hindi ba sumakit ang dibdib niya at nahirapang huminga?
0: Saglit lang naman. Nawala rin yung nararamdaman niya nung painumin ko ng gamot.
1: Bukas, schedule niya para bumalik sa kanyang doktor, di ba?
0: Oo eh. Kaya lang, wala na tayong pera.
1: May nadilhen siya ako. Meron akong nahiraman.
0: Ah?
1: Eto. Para maibili mo na rin siya ng kanyang gamot. At yung matitira, ipang grocery mo na para may stocks tayo.
0: Nangutang ka na naman.
1: Kailangan eh.
0: Nababaong ka na sa utang. Nahihirapan ka na ba, Jerome?
1: Hindi. Hindi, ayos lang ako.
0: Naawa na kasi ko sa'yo. Lahat ginagawa mo para sa pamilya natin. Lalo na para sa may sakit nating anak.
1: Riza, lahat gagawin ko at titiisin ko para sa inyo ni Mika.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
6: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
7: DZMM, numero uno sa aksyon!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: MMK sa DZMM.
9: Charo, si Jerome ang dahilan kung bakit ako nagbalikbayan. Dati ko siyang boyfriend. Nagkahiwalay kami dahil mas pinili kong magtrabaho sa ibang bansa. Nasaktan siya sa pag-alis ko. Kaya humanap siya ng iba na kanya ring napangasawa. Pagkatapos ng ilang taong pagtatrabaho sa abroad at makapag-ipon, nagbabalik ako. Dahil ang ibig ko'y balikan lahat ng iniwan ko, kasama na roon si Jerome.
0: Sure ka ba sa ginagawa mo?
10: Oo, Emma. At masaya ako. Lalo na kapag nakikita kami ni Jerome.
0: May asawa at anak na siya.
10: Alam ko yon.
0: Bakit kailangan makipagkita ka sa kanya?
10: Gusto ko.
0: Hindi magandang tignan. Ano na lang ang sasabihin ng ibang tao?
10: Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Ang importante sa akin, happy ako sa ginagawa ko. Lalo na kapag kasama ko siya.

0: Tol, kaninang nasa cafeteria, panayang ring ng cellphone mo.
1: Oh, dapat sinugot mo na.
0: Eh, ano pa nga ba? Baka kasi importante.
1: Sinong tumawag?
0: Sino pa ba? Eh di si Arlene.
1: Ganun ba?
0: Pinapag-return call ka kasi ayaw naman sabihin kung anong kailangan niya sa'yo.
1: Salamat, Clarence.
0: Tol, may relasyon ba kayo ng babaeng yon? Araw-araw tumatawag siya sa'yo.
1: Wala yon. Client ko lang yon. Di ba nga sabi ko sa'yo, sumasideline ako sa pagiging real estate broker. Interesado siya sa inaalok kong house and lot at nagpapaschedule ng tripping.
0: Saan papunta ang tripping na gusto niya? Sa heaven ba? Tapos, kayong dalawa lang?

0: Wala kang kiburian, Jerome. Bakit?
1: Wala.
0: Nagsisisi ka ba? Dahil may nangyari sa atin? Dati naman, ginagawa natin yun.
1: Iba noon. Malaya pa ako noon.
0: Nagsisisi ka ba? Nakokonsensya ka? Pareho naman tayong nag-enjoy, di ba? Iba ka talaga, Jerome. Kaya mahirap kang kalimutan.
1: Arlene, di ko inaasahan na aabot na sa ganito ang pagkikita natin.
0: Jerome, nangyari ang lahat dahil pareho nating gusto.
1: May asawa na ako.
0: Oo. At hindi ko nakakalimutan yon.
1: Pero...
0: mahal pa rin kita. Mahal na mahal.
1: Maraming iba dyan.
0: Pero... sa'yo ko masaya. At wala akong pakialam kahit may asawa ka na. Mahalaga, maligaya ko kapag kasama ka. Siya nga pala, may pera akong nilagay sa wallet mo.
1: Hindi ako humihingi sa'yo.
0: Tulong ko yun sa'yo, Jerome. Ayoko kasi na nakikita kitang namamroblema. Lalo na para sa pagpapagamot ng anak niyong may sakit.
2: Magbabalik ang
3: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
4: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
3: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Maalaala Mo Kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.
5: Charo, tuwing magkikita kami ni Jerome, sobrang kaligayahan ang hatid noon sa akin. Alam kong mali, pero paano ko ba pipigilan ang sarili ko samantalang magiging masaya ako? Bago kami maghiwalay ni Jerome at bumalik siya sa kanyang mag-ina, binibigyan ko siya ng sobreng may lamang pera dahil alam ko ang mahigpit niyang pangangailangan.
6: Papa...
1: Kumusta na ang aking Princess Mika? Okay bang pakiramdam mo?
6: Opo, Papa. Kanina nga po, uminom uli ako ng mga medicine ko. Kaya okay na po ako. Kaya thank you po, Papa. Kasi po, nagtatrabaho kayo ng gusto para sa akin. Pambili po ng gamot ko at pampacheck up sa doktor.
1: Ay, anak, lahat gagawin ko para gumaling ka.
6: Sana nga po gumaling ng sakit ko sa puso. Kasi po, gusto ko nang bumalik sa pag-aaral ko. Ilang buwan na rin po akong hindi nakakapasok.
1: Babalik ka rin sa pag-aaral, anak. Kaya lang dapat okay.

0: Risa, huwag muna ngayon.
1: Ha?
0: Pagod ako eh. Alam mo naman na, lagi ako nag-overtime.
1: Puro ka nalang trabaho. Nakakalimutan mo na ako, Jerome.
0: Sorry. Pero sana maintindihan mo ako. Kailangan kong doble ng oras ko sa trabaho. Para sa pangangailangan natin. Lalo na, may maintenance na gamot si Mika para sa sakit niya sa puso. At may kamahalan yun.
1: Pasensya ka na. Miss na kasi kita eh.
0: Pasensya ka na rin, Han. Babawi na lang ako next time. Matulog na tayo. Maaga pang pasok ko bukas eh.

0: Elma, pagsabi ka nga ng totoo, nakikipagkita ba ang pinsan mong si Aileen sa dati niyang nopyo?
1: Itay, buti pa po kayo na lang ang magtanong sa kanya.
0: Eh, bakit? Hindi mo ba alam? Eh, kayo nga itong lagi na lang may pinag-uusapan na sinisikreto niyong dalawa.
1: Wala yun, Tay. Tungkol sa business na gustong pasukin ni Aileen. Nagtatanong siya sa akin. Eh, teka po, ba't naman kayo nag-isip ng ganyan na baka nakikipagkita si pinsan sa ex niya?
0: Eh, may naririnig lang ako.
1: What?
0: At alam mo naman na kapag may usok, mayroong apoy.

0: Nagdududa na sa'yo si Itay pinsan.
1: Hayaan mo siya.
0: Eh, tsak magagalit yun sa'yo. Kasi nga mali itong ginagawa mong pakikipagkita kay Jerome. And I'm sure, may nangyayari sa inyo kapag nakikita kayo.
1: Ay.
0: Tama ba ako? Pinsan, hindi lang gaya ng paglalaro ng tago-angpong ang ginagawa nyo.
1: What do you expect? Siyempre, gusto namin parehong maging masaya, kaya normal lang yun.
0: Harot ka talaga?
1: Nagiging totoo lang ako sa nararamdaman ko, Elma. Dahil mahal na mahal ko pa rin si Jerome.
0: Ewan ko ba sa'yo? Ang sakit sa bangs ng mga sinasabi mo!
1: Yun ang dahilan ng pagbabalikbayan ko.
0: Ang magbalikan kayo ni Jerome? Hush! Wake up! May pamilya na siya! At may anak pa! Anong gusto mo? Ang maging kabit?
1: Kahit ano pang tawag doon, wala akong pake.
0: Ano?
1: Saka hindi natatapos sa pagiging kabit ang gusto ko. Dahil babawiin ko si Jerome. Kukunin ko siya sa asawa niya.

0: minsan dahil sa labis na pagmamahal ay nagiging bulag ang puso. Nagiging tanga dahil hindi na nito nauunawaan kung ano ang tama at mali. Kundi ang mahalaga sa kanya ay kung ano ang sa kanya'y nakapagpapasaya. Kaya nga bang bawiin ni Arlene ang dating kasintahan sa asawa nito? Pumayag naman kaya si Jerome na masira ang kanyang pamilya? Huwag kaliligtaang sundan ang mga susunod pang pangyayari sa ating tampok na kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang Sobre. Dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
1: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: kapamilya, isinulong sa Kamara ang pagpapatitulo ng mga lupang kinatatayuan na mga pampublikong paaralan. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Go Pamela!
1: Today, inihain sa Kamara ang House Bill 9477 na layong pabilisin ang proseso ng pagpapatitulo, pagderehistro at pagpoprotekta sa mga lupaing nakapangalan sa Department of Education. Layon din itong maiwasan ang tinatawag ng bureaucratic delays na dahilan kung bakit umano na antala ang paglilipat ng ownership ng ilang dekada. Ayon kay Paranaque 2nd District Representative Brian Yamsua na naghain ng panukala, makakatulong itong matiyak na walang magiging hadlang sa programa ng DepEd na makapagtayo ng mga silid-aralan o pag-expand ng mga pasilidad para sa ligtas at maayos na paghahatid ng dekalidad na edukasyon. Muli rin niyang idiniin ang nasa 144,000 na backlog sa mga classroom at ang nasa 122,000 na silid-aralan ang lampas na sa lifespan at kinakailangan ng agarang pagsasaayo. Inihain ni Yamsua ng panukala kasunod ng direktiba ni Education Secretary Sunny Angara na magsagawa ng structural inspection sa mga paaralang napinsala ng Malacas na Lindol sa Mindanao noong Lunes. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Samantala, patay ang senior citizen na pahinante matapos sumalpok sa concrete barrier ang sinasakyang truck nito sa Baguio City. Balita hatid naman ni April Rafales. Go April!
2: Isa ang nasawi habang dalawa naman ang sugatan matapos ma-aksidente ang sinasakyang truck sa Circumferential Road KM3 Asin Road sa Baguio City. Batay sa imbestigasyon patungong Asin Road ang truck na may kargang mga punlan ng repolyo nang mawalan umano ng preno pagsapit sa matarik at kurbadang bahagi ng kalsada, dahilan para mawalan umano ng kontrol ang driver sa sasakyan at sumalpok sa concrete barrier. Sa lakas ng impact, sugatan ang 46 anyos na driver at dalawa nitong helper na edad 17 at 67. Agad isinugod sa ospital ang mga biktima pero dead on arrival ang helper na senior citizen. Patuloy ang imbestigasyon ng Traffic Enforcement Unit sa aksidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, April Rafales.
0: Maraming salamat, April Rafales. At sa larangan naman po ng entertainment, emosyonal ang aktres na si Sue Ramirez nang ibahagi ang kondisyon ng kalusugan ng kanyang ina. Sa isang panayam, sinabi ni Sue na na-stroke ang kanyang nanay Nobyembre noong nakaraang taon at naapektuhan ang pagsasalita at paglalakad nito. Ayon sa aktres, miss na niya ang normal na pakikipag-usap sa ina. Umaasa naman ang kanilang pamilya na makaka-recover sa tulong ng therapy ang kanilang ina.
3: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
0: At yan po ang mga balita. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin pong nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook page. Ako po, si Jay Dones.
4: Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
5: Hello Attorney!
4: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello, Attorney!
6: Magandang Huwebes ng hapon po, mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po, kasama ang aking napakaganda partner Liza Aquino.
7: Nagbabalik ako today for today's video.
6: Nandito kasi ka naman kahapon, partner.
7: Hindi kasi yung mga nakababad na kanina sa teleradyo, nakita na po ang aking hairdo dahil po nakasama po natin si Danny Buenafake.
6: Ang swerte naman nila.
7: Sabi ko nga, equally pogi din ang kasama ko for today's video, Attorney Noel Del Prado. What a blessing it is every day, no, na may mga pogi tayong mga lalaking kasama dito sa trabaho at matatalino pati, maraming napupulot na aral, ganun.
6: Meron akong narinig
7: pero,
6: na
7: may pero yan.
6: Sarcasm
7: hindi.
6: Coming.
7: Hindi, pero alam mo sino pinakapogi talaga sa inyong lahat? ang nag-iisang si Fred Abanyo.
6: Ay, so, happy birthday
7: niya today. Yes, agree. Yun ang punchline, partner. Oo, happy birthday, Fred!
8: Happy birthday!
7: Of course, happy birthday kay Sweet.
6: Ah, happy birthday.
7: Oo, si Sweet nakita ko dyan kanina. Nagtatrabaho din ng kanyang birthday. Naku, yung maligayang kaarawan po, mga masisipag po namin kasamahan dito po sa DZMM. Baka may nais kang sabihin na message sa Canada.
6: Happy birthday, Sweet and Fred.
7: Napaka-shy talaga ni partner. But anyway...
6: Ayun!
7: Sorry. Sino naman gumawa nito, guys? Sino naman gumawa ng art card ni Kuya Fred?
6: Sana grabe sa birthday ko, wala akong buhok na gano'n. Ayan, si Sweet.
7: Kukumain kayo ng mga papiging nila, iluwan nyo yan. Wala kayong karapatan kumain. Grabe yung mga may lumalabas sila doon sa butas ng art card. But happy, happy birthday. Ganyan po talaga kami magmahalan dito happy po sa DZMM. Sa malaking pamilya po talaga dito. At syempre, hello po sa lahat ng mga kapamilya po namin. Of course, dyan sa bahay. Mga nanonood, nakikinig dito po sa Sky Cable Channel 26. Hello, hello.
6: At sa lahat din ng ating kapamilya worldwide na nakatutok sa The Filipino Channel, I Want YouTube Live, Facebook Live ng DZMM Teleradio.
7: At syempre, hello po sa lahat ng mga kapamilya po natin nasa kalsada, nakikinig po dito sa
9: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
7: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Mga katanungan po ninyo, inaabangan na po namin sa aming po mga hotlines. Bukas na po para sa inyo. Go ahead, partner.
6: 0919-278-3000 po. At pwede rin po kayong maging live caller sa 8924-4101. Locals 5671, 5672 at 5673. Kaya po,
10: oh, tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
11: Hello Attorney!
7: Wait lang. Yung graphics artist namin, petition na sa birthday ni Attorney. Gusto ko rin yung lumalabas siya doon sa butas sa ganun. Tapos gumagano siya.
6: Na may buhok
7: babulin.
6: Na may buhok.
7: O kaya gumagano ka partner, yung mga pusa.
6: Di bagay.
7: Libre. Para pang paswerte daw sa...
6: Ayun, mas bagay sa akin.
7: Iba pala, pero petition yan guys. Abangan po namin sa birthday ni Attorney guys. But anyway, sa oras po na 1:08 ang hapon, natin na po alamin ang ating Thursday lesson.
9: Protektado ng batas ang mga karapatan mo. Karapatan mo. Hello, Attorney!
7: Alright, ang ating po pag-uusapan ngayon, of course, ay isang bagay po na medyo pinag-uusapan at na napakabigat po, no? Na balita po dito sa ating pong bansa kung saan dalawa nga pong atleta ang nasawi sa kasagsagan po ng kanilang team building sa May Aurora. At overview po ng ating pag-uusapan ngayon, no? So parang ang ating pong sasagutin batay po sa ating pong batas dito sa ating bansa ay kung ano po ba mga panuntunan na dapat pong sundin kapag po merong pong school activity ang isa pong institusyon na isa pong universidad para alam lang po natin ang mga guidelines, mm-hmm, partner. So go ahead.
6: At uulitin ko, partner, muna bago tayo sumabak sa diskusyon, mm-hmm, na yung pong nangyari na recently na mukhang kalat na kalat ngayon sa media at social media, hindi po yan ang pag-uusapan natin dahil unang-una wala pa pong kumbaga final na investigation, wala pang findings na maituturing. Siyempre may initial investigations na, pero kumbaga mahirap po tayong talakayin yung mismong insidente. At ang magiging batayan po natin dito ay ano lamang yung nasa batas.
7: Okay.
6: Kung sakasakaling may ganitong pareho o kapareho, kamukha o malapit na insidente, mm-hmm, ano-ano yung tinitignan halimbawa ng Korte Suprema sa mga pangyayari.
7: Okay.
6: Okay. So number one, yung unang tanong lagi, partner, kung ito bang activity ay school sanctioned o hindi school sanctioned activity.
7: Okay.
6: So bakit? Kasi unang-una, kung yan ay school sanctioned, at pag sinabi nating school sanctioned, hindi lang ito yung activity ng pag-aaral sa loob ng classroom, kung hindi pati na yung mga co-curricular, extracurricular.
7: Mm-hmm.
6: Ano ba yung halimbawa niyan? Sa schools, mayroong mga clubs, mayroong mga varsity teams.
7: Mm-hmm.
6: Sa school, mayroon ding mga kumbaga co-curricular, may mga outreach activities na whether yan ay graded or not, ay kumbaga maituturing na school sanction. Paano ba nakikita? Halimbawa, kung ang nangangasiwa doon ay guro,
7: mm-mm,
6: o isang school administrator. Pero, mm-hmm, Minsan kasi, kagaya nung isang kaso na nakarating sa Korte Suprema, bagamat yung mga guro ang nangangasiwa, kasi doon may picnic slash outing sa beach.
7: Okay.
6: So, pero hindi talaga siya school activity. In fact, walang permiso sa school yung kanilang...
7: Ano yun? Parang get-together lang?
6: Parang get-together. Okay. Parang year-end activity.
7: Okay.
6: Okay, so doon po, tinitingnan. Kasi kumbaga, kung hindi ito school sanctioned, eh definitely, mahirap i-attach sa or stretch yung liability doon sa school officials or even the owners of the school.
7: Okay.
6: So yan yung unang tinitingnan. Pero ang malinaw na or ang kailangan nating linawin doon, hindi lahat ay nasa loob ng campus.
7: Mm-mm.
6: Pwede siyang nasa labas.
7: Mm-mm.
6: Basta may maituturo na detalye, katotohanan, dokumento na mayroong pagpayag, may permission or may authority from the school. At minsan hindi nga kailangan na written authority. Minsan yung presence halimbawa ng isang
7: faculty
6: ng admin or kung sino man ay sapat na para mag-attach ng liability. So yun yung unang consideration.
7: Okay, pangalawa.
6: Yung pangalawa, partner. Kasi pag sinabi nating school, may consideration dyan. Karaniwan, naisin natin school, mga bata, below 18. Pero alam natin, sa mga institutions of higher education
7: of course,
6: meron mga estudyante na above 18.
7: Yes, college students.
6: Ibig sabihin, iba yung pamantayan kapag pinag-uusapan natin ang mga bata at yung mga above 18. Kasi, tutungo tayo dun sa pangatlong consideration o yung kumbaga kasama sa tinitimbang.
7: Mm-hmm.
6: Ano ang degree of care or degree of diligence required under the circumstances? Alam natin na kapag bata ang mga sangkot, syempre mas mataas dapat yung vigilance, mas mataas dapat yung sigasig or pagbabantay.
7: Okay.
6: Kumpara doon sa mga kung ang mga estudyante mo ay above 18, presumably, mas may discretion, may maturity, may experience na kumbaga yung amount of supervision, yung amount ng pagbabantay ay iba kung yung school sanctioned activity ay involving children or involving adults. Kasi nga, iba yung trato sa ng bata sa bata at iba yung trato sa mga of age.
7: Pero na, nakalagay ba sa batas yan?
6: Nakalagay yan sa batas,
7: okay,
6: partner.
7: So,
6: pero bukod sa batas, partner, marami na rin kasing mga kaso na nakarating sa Korte Suprema na ito yung tinitingnan. Kasi halimbawa, doon sa unang kaso na binabanggit ko, mayroong allegation na ito ay school-sanctioned activity. Kasi nga, yung mga faculty
7: ay nandoon.
6: Ay nandoon. Dalawang klase from the same school. Mga estudyante ng same school yung kumbaga sumama doon sa picnic slash excursion summer outing sa beach din.
7: Mm-mm.
6: Partner. So doon, tinitignan na kumbaga yan ba ay kumbaga kasi kung mayroong paala, may authority from the school, eh dapat makikita rin yung kilos ng eskwelahan in terms of yung necessary precaution. Halimbawa, kagaya nun, partner, hindi natin iniaalis dito. Halimbawa, yung mismong pagpili ng resort or ng pagdadausan ng activity. Kagaya nun, kailangan mo rin timbangin, halimbawa, yung degree of care or diligence, iba yung pag-iingat mo kung nasa eskwela ka, sa campus.
7: Okay.
6: At iba rin syempre kung nasa swimming pool, nasa beach,
7: the campus.
6: Or even halimbawa ang isang excursion venue nyo, halimbawa malapit sa construction site na mayroong mga hukay sa paligid.
7: Mm-mm.
6: So nag-iiba yung kumbaga pag yung degree ng pag-iingat or yung kailangang degree ng pag-iingat depende sa hinihingi ng pagkakataon.
7: Okay. Linawin lang po natin ilang sa mga issues po dito. We only have a few minutes to discuss this, partner. But okay, nabanggit mo school-sanctioned activity versus an activity that is not sanctioned by the school.
6: Yes, partner.
7: Ano po ibig sabihin nun? Kapag po ba sinabi ng school na hindi naman namin alam na gagawin nila yan, hindi namin binigay yung basbas namin dyan, labas kami dyan. Ganun po ba sinasabi ng batas na kapag hindi po siya school sanctioned, regardless kung magkakaklase kayo at nandiyan ang advisor ninyo, eh wala pong pananagutan ng isa pong universidad, isa pong eskwelahan.
6: Okay, magandang tanong, partner. Pero kasi, partner, hindi siya yung, kumbaga, kung hindi na sanctioned, wala nang pananagutan.
7: Oo.
6: Kaya kung iniisa-isa, kasi lahat ito ay kailangan tignan.
7: Take into consideration.
6: Oo, kasi halimbawa,
7: okay,
6: hindi nga siya school sanction. Ang maaari ma-establish lang doon ay, kumbaga, pwedeng walang pananagutan yung eskwelahan. Pero baka malilipad doon sa mga mismo, halimbawa doon sa mga guro,
7: okay,
6: na nagkulang ng degree ng pag-iingat or diligence. Pero kagaya nun, yung pag-iingat na yun, dapat ikukonekta mo, bata ba o hindi bata. Pero
7: okay,
6: meron pa kasing
7: okay
6: pangapat.
7: Mm-mm.
6: Yung dito, kailangan na yung mismong act or omission.
7: Mm-mm.
6: At dito omission kasi kinulang or allegedly kinulang ng pag-iingat.
7: Okay.
6: Yun bang pagkukulang na yun, yun ba ang naging sanhi na nagbunga sa injury, sa kamatayan? So lahat yan ay kailangan tahi-tahiin. So hindi pwedeng isa lang wala nang pananagutan o isa lang may pananagutan na.
7: Oo.
6: So kailangan mong itahi ito. At kung lahat yon ay present,
7: magdudugtong-dugtong.
6: Yan, dyan na na-establish. At kumbaga,
7: dyan
6: kaya natin
7: yung, ano, partner,
6: yung negligence and liability.
7: Okay.
6: Kasi partner, dito sa Civil Code, meron tayong Article 2180 na sinasabi dito, partner, na yung essentially ang pinag-uusapan dito yung vicarious liability. Ang
7: ano yun,
6: ibig
7: partner
6: sabihin lang ng vicarious, ibig sabihin hindi direct responsibility. Sa halimbawa sa eskwelahan, hindi siya authorized by the school, pero yung mga guro ang gumawa. So ibig sabihin, kung merong negligence ang mga guro, minsan, taking everything into consideration, the totality of circumstances, pwedeng mag-attach sa school yung liability, yung negligence ng kanyang mga empleyado. At ganyan din naman, hindi lang natin pinag-usapan sa school. Halimbawa, driver ka ng kumpanya, diba? Yung act of negligence, nakasagasa ka, nakabangga ka, nakasira ka ng ibang sasakyan.
7: Mm-mm.
6: Yun din, vicarious liability rin yung tawag doon, na kapag may negligence ang empleyado, minsan nag-a-attach yung liability to the employer. Bakit ko sinasabi na minsan? Kasi minsan din, kasi not in all cases, kayang patunayan ng employer, number one, na yung pagpili niya ng empleyado, mahigpit, pinag-ingatan, pinag-isipan, kagaya nun yung screening.
7: Mm-mm.
6: Nag-require ba siya na wala itong criminal record? Nag-require ba siya na wala itong accident record?
7: Mm-mm.
6: At meron ba siyang ginagawang periodic na training, pagpapaalala, safety briefing, pag-check ng kondisyon ng sasakyan, pag-check ng kondisyon ng mga
7: drivers po ito,
6: yes,
7: ah, mga kapamilya.
6: So, kumbaga, pero applicable kasi yan, partner, sa lahat ng mga, kumbaga, yung liability ng empleyado, kailan ba ito nag-a-attach sa liability ng employer?
7: Kumbaga, dapat na-screen mo ba ng tama mga guru mo as
6: pero,
7: well?
6: Pero conversely, yung kabilang side doon, kapag napatunayan naman na walang pananagutan yung agent, yung empleyado, yung driver, yung teacher, yung administrator, necessarily, hindi mag-a-attach yung liability to the school,
7: okay,
6: to the employer. So,
7: okay,
6: ganun siya, yung vicarious, hindi direct, kung hindi isa pang halimbawa niyan, partner, nasa civil code, nasa family code. Halimbawa, yung estudyante na nasa eskwelahan, nakasakit ng kapwa-estudyante.
7: Okay.
6: Yung teacher, hindi naman siya ang nanakit doon sa nasaktang estudyante, pero dahil yung parehong estudyante
7: under
6: ng kanyang care and supervision, ang tawag ng batas doon, in loco parentis. Kasi kapag nasa eskwelahan yung bata, siya ang tumatay yung magulang in the place of the parent,
7: yes,
6: si
7: oo,
6: teacher. So kahit na hindi si teacher ang nanakit, nakasakit doon sa bata, meron pa rin siyang panunugutan kung mapatutunayan na nagkulang siya ng pag-iingat, nagkulang siya ng supervision, nagkulang siya ng paalala sa kanyang mga estudyante.
7: Ito po yung isa sa mga tanong ng ating po mga kababayan, no? Dito po sa recent issue nga na nangyari dito sa dalawang atleta. Yung issue ng waiver.
6: Ayan,
7: alam po natin
6: maganda.
7: Na whenever may school activity, tapos po ito yung sanctioned, may mga pinapipirma po kadalasan ng mga eskwelahan.
6: Yan.
7: Minsan nakalagay doon na parang the school is not liable for any, ano mga mangyayari, o may masirang gamit, may walang gamit itong mga bata during the activity. Minsan wala kang choice kundi pirmahan yon.
6: Siyempre.
7: Ang sasabihin kasi ng eskwelahan, kapag hindi mo pinirmahan yan, hindi namin isasama ang anak mo. Kapag hindi nakasama ang anak mo, absent siya.
6: Mm-hmm.
7: And this is based from experience, partner. So, nag-worry lang ako dun sa papel na yun. E baka pwedeng isampal yun sa atin na mga institution bilang kanila pong panangga sa anuman pong possible lawsuit kung simbakoy may mangyari.
6: Okay.
7: Malakas ba ang waiver?
6: Hindi. Okay, una-una, hindi natin sinasabi na walang legal effect ang waiver. Pero dito, in these particular circumstances, sinasabi natin, not necessary na dahil may waiver ay wala ng pananagutan.
7: Okay.
6: Kasi tandaan natin, yung ating pinag-usapan, di ba, yung school sanction, hindi sanction, ito ba ay involving children or
7: legal age?
6: Yung pangatlo, meron ba siyang kumbaga diligence, kailangan pa rin patunayan. Kasi kumbaga, kapag may namatay, kapag may na-injure, necessary merong kumbaga ang presumption ay merong either sinadyayan or may kapabayaan.
7: Okay.
6: At kailangan patunayan kung sino man yung naghuhugas kamay sa liability or sinasabi niya wala akong pananagutan, kailangan niyang patunayan na yung degree of care required by the law, taking everything into consideration, lahat ng circumstances na nabanggit na natin, sapat ba? So ibig sabihin, kahit may waiver ka, tatanungin ka pa rin, aalamin pa rin ng korte, sapat ba yung precaution, sapat ba yung vigilance, sapat ba yung pag-iingat or foresight? Kasi alam mo, merong mga bagay na inherently dangerous.
7: Oo, tama.
6: Ang beach.
7: Oo.
6: Ang pool, halimbawa, lalo na yung pool na lampas tao.
7: Oo.
6: Lalo na kung bata ang sangkot.
7: O kaya
6: diba?
7: Mga kabundukan, tas alam mo masama ang panahon.
6: Yan, yun pa, partners. Mm-hmm. Kasama yun sa consideration, di ba? Mm-hmm. At lahat ng ito ay, kumbaga, hindi pwedeng mahugasan ng waiver.
7: Ganun okay, kasimple. I like that, partner. At least malinaw lang po yan sa ating pong mga paaralan. Sundot lang ako ng konti sa issue ng waiver, partner. Hindi ba illegal yun na parang they're kind of forcing us to sign the papers kasi sasabihin nila, absent ang anak mo, wala siyang grade.
6: Ah, magandang
7: part
6: tanong.
7: Ng kanya pong nasa curriculum niya.
6: Okay.
7: Yan.
6: Maganda kasi, kung hindi ako nagkakamali, meron tayong DepEd circular, meron din tayong CHED circular for institutions of higher learning na nagsasabi na hindi dapat yan i-require.
7: Oh.
6: Kung i-require, halimbawa, hindi in the sense na i-require, hindi pwedeng pilitin yung bata or yung mga magulang na sumama.
7: Mm-hmm.
6: Pero kung hindi sila sasama, hindi dapat yon taken against them to such an extent na dapat merong alternatibong activity, school activity.
7: Ayun,
6: so kung hindi siya sasama sa outing, sa excursion, dapat pwede siyang pumasok, meron siyang activity na gagawin. Gagawa siya ng paper, seat work, etc., artwork, project, nakapalit nung kanyang dapat participation doon sa extra or co-curricular activity. Hindi dapat siya ma-prejudice just because hindi mo siya pinayagang mag-attend doon sa school activity.
7: Oo. Is that Mayor Francis Zamora?
6: Yes.
7: Hi, Mayor. Magandang hapon po sa inyo. Nagulat ako.
6: Baka gusto niyang sumali sa ating talakayan.
7: Oo nga, si Mayor nandito po sa amin pong himpilan. Mabilisan lang po na tanong before po tayo mag-commercial break. Let's talk about the age.
6: Yes.
7: Hindi na sila pwede pong magpaalam sa magulang nila na may mga ganitong training kasi o may ganitong mga school event kasi nasa legal age sila. They can decide on their own whether or not
6: hindi
7: they
6: naman,
7: want
6: partner,
7: to go.
6: Hindi naman, partner. Kasi dapat pa rin alam ng mga magulang, siyempre kung saan. Pero kasi dito, hindi natin pinag-usapan any particular circumstances. Kasi nga, kung tutuusin mo, halimbawa, nandun na, meron na ngang waiver, meron ng pasabi, notice.
7: Mm-hmm.
6: Di ba? again, hindi pa rin yun sapat. Kailangan in every activity, include ito, partner, naalala ko lang kanina, kahit nga manonood ka ng sine, partner, bago magsimula yung sine, may safety briefing.
7: Yes, tama.
6: May video, pinapakita saan yung mga exits.
7: Tama,
6: kung ano man ang mangyari. Kasi ngayon, pinag-usapan natin, lindol, baha, kung ano man, malakas na bagyo. Kahit na anong event, lalo na partner, sa mga malalaking events na merong, kumbaga, whether private or public venues, laging merong kasama sa program, merong safety briefing. Na halimbawa, may lindol, ang pinakamalapit na open area, nandito sa kaliwa, liko ka dyan, 20 meters. Ganun din, halimbawa, merong sunog, o dapat, ito, dito tayo pipila, maayos, huwag kayong kalmado lang, etc. So, dapat laging meron ganun. Bakit mahalaga yun? Kasi nga, kung sakasakali, huwag naman sana magkaroon ng aberya, magkaroon ng sakuna, kasama yan sa patunay na hindi kami nagkulang sa pag-iingat na hinihingi ng batas.
7: Ayun po. Naku, partner, maraming salamat for, you know, at least shedding light sa mga ganitong bagay. Kasi ngayon ko lang nalaman na ang waiver pala, hindi naman talaga super dapat minamandato na pirmahan. Nanonood ang anak ko ngayon, so alam mo na, hindi ka mag-field trip for this year. Joke lang. Sabi ni Ozzy, bakit parang kasalanan ko? Parang ganun.
6: Ozzy, huwag mo ko sisihin.
7: Sa ngayon po mga kapamilya, ay magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. I hope may nag-take notes po yung mga magulang po natin ngayon. No? Mahalaga po na alam po natin ang mga ganito po mga batas, lalo na po pasukan na naman. So kung kayo po may mga katanungan, bukas po ang aming hotline para po sa inyo, 0919-278-3000. Abangan po ni Attorney Noel ang mga katanungan sa pagbabalik ng Hello
6: Attorney.
9: Hello Attorney sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ngayong darating na June 14, gumising ng maaga para sa pinakamasayang takbuhan ng taon. Join the Kapamilya Run 2026 at PhilInvest City Events Grounds, Alabang. Perfect para sa buong pamilya, magkakaibigan, runners, fur parents with their fur babies. Bawat takbang may kasamang tulong para sa mga programa ng ABS-CBN Foundation at Poshon Project. May race kits, exciting activities, Kapamilya Star appearances at marami pang surprises. Register today via the MNL City Run Facebook page. Takbo-takbo! Pamilya.
8: DZMM numero uno sa aksyon.
12: Sa inyong purok, kami na po ang kakatok. Sa purok kalusugan, sinusuyod po ng mga health workers ng DOH at LGUs ang mga komunidad para makapagbigay ng konsultasyon at gamutan sa mga purok. Importante po ito para maging mas madali para sa inyo ang pagpapatingin. Ang regular na check-up ang tutulong sa inyong makaiwas sa mga komplikasyon ng mga malalang sakit. Sa purok kalusugan, namamahagi rin po ang DOH ng health education at promotion para malaman ninyo ang tamang impormasyon tungkol sa mga sakit at akmang gamot o bakuna para rito. May nutrition counseling din para maturuan ang bawat pamilya sa mga purok na kumain ng masustansya na pasok sa bulsa. Kakatok po ang purok kalusugan ng DOH sa inyong purok. Ito po si Sec. Ted Herbosa na nagpapaalalang bawat buhay mahalaga.
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
13: For liver health, level up na. Liver Aid Pro. Silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
14: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
15: May silimarin, may multivitamins pa.
16: Yan, ang Liver Aid Pro.
15: Tulong sa pangangalagan ng atay.
16: Liver up na tayo
15: with Liver Aid Pro.
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Oras po natin, 1:30.
17: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay,
9: Hello, Attorney. Sa DZMM.
6: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado at tatanggap po tayo ng ilang mahalagang reports. Pangulong Marcos Jr. ipinag-utos ang mabilis na investigasyon sa pagkamatay ng dalawang student-athletes ng Ateneo. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian, magandang hapon.
16: Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang investigasyon sa pagkamatay ng Ateneo de Manila student-athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Sa press briefing, ipinaabot ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro ang paikiramay ni Pangulong Marcos at ng Malacanang sa mga naunilang pamilya ng mga estudyante. Ayon kay Castro, walang ibang nais ngayon ng Pangulo kundi magkaroon ng agarang investigasyon sa pagkamatay ni Baterbonia at Adili gaya ng mabilis na aksyon at investigasyon ng law enforcement sa iba pang mga kaso. Sa pananaw ng Malacanang, hindi naging maganda ang resulta ng training kaya nauwi sa trahedya at namatay ang dalawang estudyante. Gayun pa, malilinaw ni Castro na hindi maaaring kusugahan na pinal ang nangyari kaya mahalagang magkaroon ng investigasyon para malaman ang katotohanan. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yusores, TZMM.
7: Maraming salamat, Christian Yusores. Samantala, NBR Task Force tuloy ang pagsisiyasat sa pagkamatay ng dalawang Ateneo students sa kabila ng naunang no foul play na pahayag ng Aurora Police. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom, magandang hapon.
18: Magandang hapon, Liza at Atty. Noel. Pupusisiin pa rin ang binoong task force ng NDI ang lahat ng anggulo sa likod ng pagkamatay ng dalawang Ateneo de Manila University student-athletes na sina Rene Claire Baterbonia at Divine Adili. Sa pahayag, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na bagamat iginagalang nito ang paunang investigasyon ng Aurora Police Provincial Office na nagsasabing walang palatanda ng foul play, magsasagawa pa rin ang angayensya ng sariling pagsisiyasat. Ayon sa NDI, kabilang sa isinusuri ngayon ng Task Force Baterbonia at Adili na pangungunahan ni NBI Season Director for Investigation Service Romel Vallejo kung totoo ngang walang foul play sa insidente. Ngayon din kung may kapabayaan sa pagpaplano at pagsasagawa ng aktibidad na itinasawi ng dalawang estudyante noong Hunyo a 8. Iginit ng NDI na ang kawalan ng intentional na panunakit ay hindi otomatikong nangangahulugang walang pananagot ng kriminal, lalo na kung mapapatunayang may pagkukulang o kapabayaan sa mga safety measures at pangangasiwa sa aktibidad. Iginit naman ng NDI na ang kanilang investigasyon ay nakabatay lamang sa mga ebidensya at hindi nakatuon para targetin ang alinmang institusyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, ECMM.
6: Maraming salamat, Jom Garner. Samantala, singil sa kuryente ng Meralco para sa buwan ng Hulyo, posibleng maging mas mababa. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus, magandang hapon.
19: Magandang hapon, Attorney at Liza. Matapos ang pagtaas sa singil sa kuryente ngayong June billing period, mas mababang bill ang inaasahan ng Meralco para sa July billing period. Ayon kay Meralco Vice President Joe Zaldarriaga, kung pagbabatayan ang historical data, may posibilidad na maging mas mababa ang bill ng kuryente para sa buwan ng Hulyo dahil simula na ito ng wet season, kung saan mas mababa ang pagkonsumo ng kuryente kung ikukumpara sa panahon ng tag-init. Pero gate niya, mas mainam pa rin hintayin ang mismong power rate o mismo rates ng power suppliers pagsapit ng Hulyo. Nagpaliwanag naman ang Meralco patungkol sa mas mataas na generation charge bunsod ng serya ng yellow at red alert na nagdulot ng mas mataas na electricity bill ngayong buwan. Ayon kay Meralco Utility Economics Head Larry Fernandez, tumaas kasi ang singil sa spot market dahil sa pagbaba ng supply ng kuryente noong Mayo at ito ang lumalabas sa bill ngayong buwan. Dagdag pa niya, pinag-aaralan na ng Department of Energy kung may penalty ang mga power generator dahil sa pagpapaya ng mga plantang nagdulot ng pagbaba ng supply ng kuryente. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
7: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Samantala, COMELEC nagsimula na sa paghahanda para sa special election sa Dasmariñas, Cavite. Karagdagang pondo hiniling sa Malacanang. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen, magandang hapon.
20: Magandang hapon, Liza. And attorney, nagsimula na ang paghahanda ng Commission on Election para sa special election sa Lone District ng Dasmariñas City, Cavite na nakatakda sa August 29. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, formal na siya nagsumite ng lihang kay Pangulong Marcos para humiling ng karagdagang 191 milyong pondo para sa isasagawang halalan. sinabi ni Garcia, nilalabas ngayong linggo ang calendar of activities para sa special election, kabilang paghahain ng certificate of candidacy, campaign period, election period at pagpatupad ng gun ban. Makikipagpulong din ang COMELEC sa mga security forces, lokal na pamahalaan, Department of Education at iba pang ahensyang katuwang ng pereperasyon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
6: Maraming salamat, Rowen Cueto. Susunod, naghain ng Senate Resolution si Senator Bam Aquino para imbestigahan ang pagkasawi ng dalawang Ateneo basketball players. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula kay Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico, magandang hapon.
1: Magandang hapon, Atty. Nais paimbestigahan ni Senator Bam Aquino sa pamamagitan ng isang resolution ang pagkasawi nila Ateneo Blue Eagles Rene Baterbonia at Divine Adili na hinihinalang nasawi sa team building sa Dipakulaw Aurora noong June 8. Batay sa kopya ng resolusyon, layunin ng investigasyong pagtibayin ang safety measures o kaligtasan ng mga atleta o mag-aaral at mapanagot ang mga opisyal ng paaralan na bahagi ng off-campus school activity at mga sports program nito. Ayon sa Senador, nais din niyang makatulong ang investigasyon para mapigilan ang katulad ng mga insidente na nagresulta sa kasawian at mabigyan ang pamilya ng dalawang biktima ng makatotohanan at tamang impormasyon kaugnay sa kanilang pagkamatay. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
7: Maraming salamat, Nico Bagsik, at sa ating pong mga Radyo Patrol.
8: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
21: Huwag nang mag-atubili. Batas na ang nagsasabi.
22: Hello, Attorney!
6: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado on a Thursday, partner. Mm-hmm. Bisperas ng Araw ng Kalayaan.
7: Bukas nga, na yan. Long weekend yung nga pa lang, mga anak ng Diyos. Hashtag sana all. Pero ito nga, partner, meron tayong question na natanggap po.
6: Yes, partner.
7: Kasi pinag-uusapan po natin ngayon sa mga kakabukas lang po ng radyo-telebisyon. Ito pong mga sinasabi ng bata, single po sa posibleng pananagutan na isa pong eskwelahan kung sakali man po may mangyari sa isa pong aktibidad na well, sanctioned o hindi sanctioned ng kanila pong institusyon. So, maybe question tayo dito ngayon.
6: Yes, partner.
7: Because may kumakalat po kasi na balita o impormasyon na meron naman po mga warning signs doon sa Dipakulaw Aurora, doon sa particular resort or area noon na delikado o wag lalayo. So kapag po ganito, example, kitang-kita mo na unprotected beach nakalagay, no lifeguards on duty ang nakalagay doon. Hindi naman, kumbaga, hindi naman nawala yung sign, nandun yung sign, tas tinuloy pa rin ng eskwelahan, ng kanila activity despite all of this, warning signs and mga iba pa pong paalala. Paano yung ganyan? Nakakadagdag ba yan doon sa posibleng kaharapin ng isang institusyon kapag may nangyari?
6: Okay, una-una, hindi pa natin napag-usapan yung mga pananagutan ng mga private resort owners
7: or locations,
6: or locations venues. Kasi kung tutusin, alimbawa, ikaw nga, pumasok ka sa isang establishmento, nadulas ka, nagkaroon ka ng sugat, nagkaroon ka ng pilay, may pananagutan. Lalo na kung kumbaga sanhi ng iyong pagkadulas ay kapabayaan ng may-ari. E dito, kung ikaw ay nagmamanage, nag-operate ng isang resort, so dapat naiisip mo ang lahat ng posibleng panggalingan ng sakuna, lahat ng posibleng panggalingan ng panganib. Kagaya nun, kung kahit swimming pool ka o swimming beach resort ka, dapat meron kang sapat na mga lifeguards.
7: Actually, ang weird din
6: on
7: kasi
6: duty. Hindi pwedeng magsabi ka, kumbaga hindi mapapalitan ng
7: sign
6: na no lifeguards on duty, wala ka ng pananagutan. Kung tutuusin, kaya ngayon ibang beach resort kapag gabi, bawal talaga, sasarado nila yan. Maglalagay sila ng barrier. At kumbaga, pagpasok mo pa lang sa lobby, mag-check-in ka pa lang, hanggang ganito lang po ang kahit yung swimming pool. Mm-mm. Hindi yan 24/7. Kasi may oras yan na dapat meron talagang mga bantay, merong naglilinis sa paligid ng swimming pool. Mm-mm. Pag nabasa, umahon, may puddle of water, pwedeng may madulas, may mabago, etc. So lahat yan, kailangan mong isaalang-alang kasi ang iyong obligasyon under the law ay diligence of a good father of a family. Ibig sabihin, kung yan ba, kumbaga ang analogy dito, partner, kung anak mo yung maglalakad dyan, yung anak mo ang magsiswimming dyan, sapat ba yung pag-iingat mo para hindi siya maaksidente, hindi siya masaktan, hindi siya mamatay.
7: Okay.
6: Yun yung hinihingi ng batas, yung bare minimum. Kung kinulang ka doon sa... At partner, hindi lang yun eh. Kasi yung pag-prevent, hindi natatapos doon yung iyong obligasyon. Kahit na, halimbawa, may nangyari na, meron ka bang trained personnel to do first aid? Meron ka bang trained personnel?
7: Dapat may naka-standby.
6: Yes, partner. Mm. Para, kumbaga, yung iyong ding emergency response ay... kumbaga meron ka ring pananagutan doon. Kasi hindi naman lang yan, kumbaga pag-iingat para walang mangyari. May pag-iingat ka rin even after. Kasi kagaya nun, meron certain injuries na meron lang maikling window para life and death. Diba? Dapat
7: tama.
6: Na-i-rush mo siya sa ospital. So meron ka bang, kumbaga, naka-abang ba dyan na vehicle for emergency na pwedeng, o kaya meron ka bang coordination
7: pwedeng
6: sa nearest
7: gamitin, papuntang ospital,
6: barangay, health center, Bureau of Fire, kasi yung may, ang ating mga BFP personnel may kasanayan sila sa first aid, resuscitation, etc.
7: Pero patay katanungan dito mula kay Marife Unday. Paano po if yung student ay pauwi na at inabangan sa labas ng school, and I assume may nangyari hindi maganda, meron po bang liability ang school sa maganon pong sirkumstansya?
6: Okay, ganun ulit. Kasi meron tayong isang kaso, partner, na nagsasabi na yung bata na tapos na ang eskwelahan, dismissal time, lumabas. Ibig sabihin, nasa labas na siya ng school premises, ng campus.
7: Oo.
6: Merong tindahan doon sa immediate vicinity ng school. Pero malinaw na labas ng school, hindi ang tindahan ng school. At may nangyari sa kanya doon, nasagasaan at
7: patawid,
6: kung anuman, yan ay pwede pa rin, kumbaga, maging, again ha, dapat lahat po nung, kumbaga, pinag-usapan natin kanina, taking everything into consideration, hindi dahil nasa labas ng eskwelahan ang bata, eh wala nang automatic na wala ng pananagutan ang eskwelahan. Pero, hindi rin naman automatic na meron na kaagad pananagutan ng eskwelahan. Ang tanong dito lagi, mayroon bang sapat na pag-iingat? Kagaya nito, yung tinatawag nating DepEd Child Protection Policy, applicable to both public and private schools, mayroon bang, kasi kagaya nito, inabangan ng kapwa estudyante. Halimbawa, yung bata na yun, nagsumbong na siya sa teacher, tinatakot ako, pinagbabantaan ako, aabangan ako sa labas. Pero si teacher, dead ma lang, walang ginawa. At mapatutunayan na talagang nag-report. May kaklase siya na nakarinig.
7: Ano,
6: so, hindi natin sinasabi automatic may pananagutan yung eskwelahan doon sa, kumbaga, hindi naman kayang bantayan kasi, kumbaga, unreasonable din naman na bantayan mo lahat ng estudyante mo na nakalabas na sa eskwelahan, di ba? Pero, yun nga, ano yung hinihingi ng pagkakataon, ano yung hinihingi ng sitwasyon, na ipagbigay alam ba sa eskwelahan o hindi. So, kailangan din, tignan nyo, sapat na ba na natiyak? Kasi ba, halimbawa, nagsabi sa teacher, at yung teacher, sige, sasamahan kita hanggang doon sa sakayan.
7: Oo.
6: At naisakay naman siya. So, ibig sabihin, baka walang pananagutan yung guro or yung school. Pero again, taking everything into consideration dahil hindi po simple na automatic may pananagutan, hindi din simple na automatic walang pananagutan.
7: Bago tayo mag-commercial break, partner, may mabilisan lang po tayong question po dito. Mula kay Official AFR, attorney, question po, ang bare minimum po bang saklaw ang mga warning signs, orientation of the venue, waiver, at proper coordination of LGU at police? Kasi parang lugi naman ang resort kapag sa mga ganitong sitwasyon. Is it like, should be like a collective effort?
6: Pwede yun eh, partner. Kasi hindi naman kailangan.
7: Pwede yun, pero hindi kailangan, no?
6: Kasi partner, tandaan natin, kumbaga, kung ikaw ay business owner, lahat ng nangyayari within your establishment, pananagutan mo yan.
7: Okay.
6: Kaya mahalaga na meron kang maipapakita.
7: Mm-mm.
6: Na ganito, yung mga pag-iingat mo, paalala mo, diba, sa may isa screen sa iyong mga sa mall or sa establishment, sa resort, yung paulit-ulit. At yung iba, may printed malalaking signs, diba? Bawal.
7: Mm-mm.
6: Bawal mag-video kay kapag galing sa dagat kasi makukuryente. Yung mga ganon na
7: tama.
6: Signs, diba?
7: Oo.
6: Hindi lang siya sa swimming, hindi lang siya sa, or bawal tumakbo doon sa labas ng, or sa loob ng banyo, o sa labas ng banyo, kasi pwedeng
7: madulas.
6: Mm-hmm. Diba? At kumbaga, may sapat ba kayong mga personnel na panay ang linis dyan, panay ang patuyo para hindi siya maging madulas? Or even partner, yung pag-maintain sa premises, meron bang crack dyan? Meron bang pwedeng madapa dyan?
7: Mm-mm.
6: Lahat yan, mahirap magnegosyo po talaga.
7: Actually, sinasabi mo sa akin ngayon, iniisa-isa mo, sabi ko, parang ang hirap magkaroon ng sariling resort. Parang talagang sinadya na lang ni Lord na hindi ko siya afford magkaroon. Kaya, kasi look at that, diba? Ang dami pong responsibilities. Parang
6: yes,
7: yung
6: partner.
7: Mga negosyante in general, before we go on commercial, ipaalala po natin ito na may mga mabibigat kayong responsibilidad sa inyo pong mga customer. Hindi lang po dapat yung paraan na paano kaya ako kikita? Paano ko yayaman? Hindi lang yun ang dapat nang iisipin nyo, kundi po protektahan nyo rin yung mga taong tumatangkilik ng inyong serbisyo na inyong pong lugar. At syempre, yung mga paaralan, protektahan nyo mga bata kasi pinagkakatiwala po namin sa inyo ang aming pong mga anak. So sa ngayon po, magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. Dami na lang questions, partner.
6: Mauubos ba natin ito?
7: Kaya sikapin natin, partner, maya-maya. So wag po kayo bibitin, mga kapamilya. Magbabalik po ang Hello
6: Attorney.
0: Hello Attorney sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
2: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
3: kailangan ng gabay na maaasahan.
2: Ako po si Master James Alejandro.
3: At ako naman po si Ate Nems Turla.
0: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
2: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
3: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
0: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. DZMM, numero uno sa aksyon.
23: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro.
14: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Proteksyon at tulong sa atay?
24: Liveraid Pro.
15: May Silimarin, may multivitamins pa.
24: Liver up na tayo
15: with Liveraid Pro.
0: DZMM, numero uno sa aksyon.

0: sa AM-DZMM.
1: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4.30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
4: Nagbabalik po ang tambalang Aquino Del Prado. Nasa linya na po natin si alias Michelle. Meron po siyang tanong tungkol sa set-off. Miss Michelle, magandang hapon. Welcome to Hello, Attorney.
5: Magandang hapon po, Attorney and Liza.
4: Ayun. Go ahead po sa inyong katanungan.
5: Attorney, hihingi lang po ako ng payo. Kasi po, nagulat na lang po ako na may dumating pong letter.
4: Mm-hmm.
5: Ang nakalagay po sa letter, please be informed that in the implementation of the bank's right of legal compensation to set off, we debited the amount, may amount pong kinuha sa savings account na meron po kasi akong ka-or.
4: And or lang po ang inyong account?
5: Or lang po, or.
4: Okay. So, sino po yung, kung mamarapatin po ninyo, sino po yung ka-or ninyo dito sa bank account?
5: Ang ka-or ko po, kapatid ko.
4: Okay. Tapos, sino po ang may utang?
5: Yun po, yung kapatid ko po.
4: Okay, so kasi po ganito po ang sinasabi ng Civil Code regarding itong set off or ang mas ang legal term po diyan ay legal compensation. Ito po ay isang uri ng extinguishment of liability. Ang number one element po diyan ay yung tinatawag nating reciprocity or dapat po yung pwedeng mag-legal compensation ay at yung kanyang i-apply na legal compensation, dapat po kayo dapat ay mutual creditors and debtors to each other. So, balikan po natin, kaunting review dito sa Hello Attorney, ang inyo pong bank deposit sa kahit na anong banko, hindi po yan deposit ang tawag dyan sa batas. Yan po ay mutuum or loan. Para pong naglagay kayo ng pera dyan, parang pinautang nyo po yung bangko at kaya yung bangko ay nagbabayad sa inyo ng interest. Hindi po ba? Kaya merong kinikitang interest. Ganun po yung, so yung pong side na yon, yung parang pagpapautang, in that sense, yung inyong, pag tinignan nyo yung deposit account ninyo, savings account ninyo sa bangko, si bangko ang may utang sa inyo. At kayo yung creditor, si bangko yung debtor. Ngayon, sabi ninyo, ang may utang ay yung kapatid ninyo, hindi kayo.
5: Uh-huh.
4: Hindi po ba? So, yan po, kailangan na malinaw. Kasi dito, hindi mutual creditor and debtor. Hindi po ba?
5: Uh-huh.
4: Pero, Ms. Michelle, bago ko po sabihin na totally hindi applicable sa inyo, kasi dapat, yun nga, may reciprocity. Malinaw po doon sa unang element pa lang. Ang tatanong ko, meron kayang kayo na pirmahan o yung inyong kapatid na nagsasabi na pwede nilang gawin yan sa account na nakapangalan sa kanila? Kasi kahit na hindi 1:1, kasi dito dalawa kayong depositor doon sa joint account. So, ibig sabihin, hindi rin totally walang, kasi as far as yung brother ninyo ang concerned, sila ang merong mutual debtor and creditor relationship with the bank. Kasi meron siyang deposito at meron din siyang utang sa banko, hindi po ba? So, kasi dito, kung sakasakali, kasi hindi ko alam, equal ba kayo ng iyong kapatid? nung na-deposito dyan?
5: Actually, attorney, ang totoo po niyan, ito po kasing joint account namin, eh hindi po talaga namin pera.
4: Ah, kanino po?
5: Yung aming pong parents is maiedad na.
4: Ah, kaya pinangalan sa inyo.
5: Opo, ipinangalan lang po sa amin para daw po pag sila biglang na ospital, madali pong makaka-access po sa pag-withdraw. Kaya po inilipat po sa amin yung kanilang pera. Kaya po nagulat na lang ako nung dumating na po itong sulat na to. Mm-hmm. Na wala naman po akong alam na yung po palang aking kapatid ay may utang. Mm-hmm. Ngayon, ang gusto ko po kasi sanang gawin, kung pwede po akong magreklamo or ano po bang maging magandang paraan, kasi hindi ko po masyadong nauunawaan kung katulad po nito, a joint account. Diba, hindi ko naman po

0: operasyon na ginawa. Kasi sa tingin ko, hindi naman privy yung bangko. Hindi naman nila alam yung ito ay pera talaga ng parents niyo at para sa kanila. Kasi ultimately, yung kapatid niyo makakaroon ng utang sa parents niyo. Kasi sa kanya, malinaw, hindi naman niya pera yon. Pero dahil sa utang niya, nabawasan yung pera ng inyong parents na kung tutusin, ipinagkatiwala lang sa inyo. Miss Michelle, pasensya na dahil naubusan na po tayo ng oras. Kung gusto niyo po, itawid natin bukas, tawag po ulit kayo kung meron pa kayong katanungan or okay na po ba tayo? Miss Michelle, ayun, okay. Sige, partner.
1: Okay po, sa ngayon po, pasensya na po kayo, Ma'am Michelle. Abangan po namin yung pong tawag bukas. Ano po, marami po tayong oras pa tomorrow para itawid po, ipapapunin yung concerns. Sa ngayon po, mag-hello lang tayo, partner, dito sa mga kasama natin sa live stream. Dami.
0: Ang una ko nakita, pero, si Tita Nona Damian, Louis Basco, Rina Lynn Saborido, andyan na rin.
1: Si Social Life Posting, ay nandito na rin sa ating live stream. Si Angelo Canizares, what if may mangyari na casualty incident of campus activity, pero po natural death ito? Kung mapapatunay naman na natural death.
0: At tandaan natin, hindi dinidiscount dito yung possibility na pag-usapan na ninyo ni Attorney Jojo ba? Attorney Galang, yung force majeure.
1: Attorney Galang.
0: Okay, kasi halimbawa, yung death ay hindi caused by the negligence but caused by force majeure. Ibig sabihin, pag sinabi nga natin caused by force majeure, wala talagang may liability. Okay. Pero kung sa batas kasi may exception to the exception, kung ikaw ay meron ng delay or meron ka ng breach of contract, hindi mo pwedeng i-invoke yung force majeure.
1: Oh, okay. Mm-hmm. Hanggang sa kadulo-dulo ng programa na ito, may napupulot tayong aral sa nag-iisang attorney Noel. Magino tayo kay Jericho Ferrer, kay Darwin Cabalan, Winalit Saburido, si Sarah C.,
0: yes,
1: Marvin Reabad.
0: Si
1: Ray Santos, partner.
0: Hello, hello.
1: It's me, Wilotsky. Hi,
0: Social Live Posting, nandyan na rin.
1: Si Yoli Liu, ay nasa live stream na rin natin, partner.
0: Si DZMM Teleradio, version
1: 2.0.
0: Nandyan na rin.
1: Gusto ko yung pangalan niya, cute-cute lang. Ayun po, maraming salamat po mga kapamilya sa pagsama niyo po dito po sa ating talakayan. And of course,
0: batiin ko lang si Jill Alcibar. Attorney Jill Arsibat, lagi daw nakatutok sa atin habang nasa daan.
1: Uy, happy birthday po in advance and Merry Christmas na rin. Hindi ko alam ano ka siya.
0: Belated, kahapon yung birthday.
1: Oh, di ba? Oh, happy birthday po, attorney. At syempre po, sa ngayon, ay kailangan na po namin mag-goodbye, bye-bye. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala po dito po sa Hello Attorney. Hatid po namin ang mga batas na madaling maintindihan.
0: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayo mag-alala, magtanong lang at manigurado. Dahil dito po sa Hello Attorney,
1: sagot ka ng batas. Susunod si Tita Winnie Cordero at
0: Doc Dennis Ngo
1: sa DZMM
2: Action Ngayon!
1: Bye!
3: Hello, Attorney! Sa DZMM!

0: Ito po ang DZNM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, alas 2 in punto ng hapon.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DZNM, balita ngayon!
3: Pamilya, umabot na sa mahigit 3,000 na italang aftershock ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa datos ng FEVOX, hanggang kaninang alas 7 ng umaga, mahigit 6 na po rito ang naramdaman na magnitude 6.4 ang pinakamalakas. Pinakahuli rito ang magnitude 5.5 na aftershock na yumanig sa Balut Island sa Davao Occidental kaninang mag-aalas 10 ng umaga. 10 kilometro ang lalim ng naturang aftershock na tectonic ang origin. Sa ibang balita, biyahing Russia si Pangulong Marcos Jr. sa susunod na linggo para sa isang working visit. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Malacanang o Malacañang, hatid ni Radyo Patrol.

0: Christian Yusores. Go, Christian.
1: Jay, nakatakdang gumiyahe papuntang Kazan, Rasa si Pangulong Marcos Jr. sa susunod na linggo para sa working visit kung saan dadalusa sa 35th anibersaryo ng ASEAN-Russia Commemorative Summit. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dalawang araw ang magiging biyahe ng Pangulo mula June 17 hanggang 18. Layo ng pagtitipon na gunitain ang mahabang ugnayan ng ASEAN at Russia bilang dialogue partners at pagsusuri ng Pilipinas bilang ASEAN chairman ngayong taon, kaugnay sa naging pagtakbo ng relasyon at kooperasyon ng regional bloc at Moscow. Kabilang inaasahang matatalakay sa commemorative summit ang mga hakbang para mapalalim at mapalawak pa ang ugnayan ng ASEAN at Russia hanggang sa hinaharap. Binigyang diin ng Malacanang na mahalagang magiging biyahe ng Pangulo sa Russia para sa ASEAN sa kabila ng malabig na trato ng ilang ASEAN member states sa Moscow dahil sa patuloy nilang pag-atake sa Ukraine. Ipinauubanan ng Malacanang sa Department of Foreign Affairs ang paglalata ng ilan pang detalye sa biyahe, kabilang ang posibleng bilateral meeting ni na Pangulong Marcos at Russian President Vladimir Putin. Samantala, inihayag-anya ni Energy Secretary Sharon Garina ang planong talakayin ng usapin ng energy transition at fuel diversification sa Russia sa pamamagitan ng kanilang ambassador sa Pilipinas, pero hindi pati akong magiging bahagi rin ito ng agenda sa biyahe ng Pangulo sa Russia. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yusores. Samantala, magpapaabot na rin ng 5 milyong pisong tulong ang Cebu City para sa mga biktima ng malakas na lindol sa General Santos City. Balita mula Cebu, hatid naman ni Annie Perez. Go, Annie.
2: Inaprubahan ng Cebu City Council ang hiling ni Mayor Nestor Archival ng 5 milyong pisong tulong para sa mga naapektuhan ng lindol sa General Santos City sa Mindanao. Ang tulong ay para sa relief operation, rehabilitasyon at iba pang pangangailangan para makabangon muli ang lugar. Sa kabuuan, may 15 milyong piso nang naipalabas ang Cebu bilang tulong sa mga nilindol. Samantala, pinaigting ang pagkahanda ng mga taga Cebu sa posibilidad ng lindol. Ayon sa FIVOX Mactan, nasa 5 ang active faults sa buong probinsya. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
0: Maraming salamat, Annie Perez. At yan po ang mga balita, basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Hindi rin pong nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook page. Ako po, si Jay Dones.
3: DZMM Balita Ngayon. Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon! Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Action Ngayon! Action Ngayon!
4: Magandang hapon mga kapamilya. Ngayon po ay Huwebes, 11 ng Hunyo 2026. Ito po ang programang DZMM Action Ngayon na maghatid ng isang oras ng iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghanap ng solusyon.
5: Kasama po ang nag-iisang dalaginting ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero, para sa programang Handang Umagapay, Handang Umaksyon sa inyong mga panawagan. Hindi mamaya, hindi bukas, kundi ngayon na. Ito po ang programang
4: Aksyon Ngayon!
5: Legal ito. Hello, yes. Attorney, ito ang una natin.
4: Alam mo, binabasa ko yung unang aksyon-solusyon sana natin, yung solusyon. Parang, paano na i-transport mula Maynila sa probinsya?
5: Eh, malaman natin.
4: Diba?
5: Doon sa nanay ko. Kasi kakatanong ko lang dito, kaparehong scenario akong tinanong kay Attorney Noel kahapon. Nagulat ako sa naging sagot niya.
4: Yes.
5: Mamaya ako malalaman natin. Ito yung custody battle. actually kinakasama, so hindi sila kasal.
4: Yes, kumbaga, ano ba ito? Meron ba, kaninong apelyido sa family code yung bata?
5: Yun din, ganun din kasi ang sitwasyon nung itinanong ko kay Attorney Noel.
4: Yes.
5: At ang sabi nga ni Attorney Noel, ang karapatan ng sa ang karapatan sa bata
4: nanay
5: ay
4: ba?
5: Ang nanay.
4: Nanay palagi, di ba?
5: Oo, at ang tatay ay ang magkakaroon lamang ng visitation rights.
4: Okay.
5: Sa kustodiya, sa nanay mapupunta ang anak. Mm-hmm. Lalo't hindi sila kasal.
4: Yes.
5: Ang question of custody upon the age of after 7 years old, mm-hmm, ay totoo lamang sa mag-asawa.
4: Asa, yung legally married na.
5: Yes.
4: Yung legally married na.
5: So, di ba? Medyo na-cringe ako doon kasi, of course, well, ito sa question natin,
4: yes,
5: ang nanay ang nanghihingi ng katarungan.
4: Yun nga.
5: Pero, hindi rin natin maisasantabi na may mga pagkakataon na ang tatay naman ang nanghihingi ng katarungan.
4: Yun nga. Pero wala sa tatay eh. Nasa tiyahin.
5: Ngunit, ayon sa batas, sabi nga sa atin ni Attorney Noel, pagka hindi kayo kasal, ang full custody ay nasa
4: nanay.
5: Lamang.
4: Mm. Lamang. Only.
5: Siyempre, magbubukas mo rin po ang ating klinika sa East 30 na today.
4: Tatalakayin natin yung tungkol sa heart rate at heart rate. Tinatawag natin dyan POTS, Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome.
5: Nosebleed naman.
4: Oo.
5: To. Ay, sa simpleng termino.
4: Sa simpleng termino, ito po ay sabihin natin, bumibilis yung tibok ng puso mo pagka ikaw ay biglang tumayo mula pagkahiga. Tapos tumayo ka, nagkakaroon ka ng symptom ng imbalance, biglang kabugang dibdib mo at iba pa.
5: Ayan. Puso ba ito?
4: Puso.
5: O something else?
4: Puso.
5: Puso ito.
4: Generally, puso. Pero, maraming ibang mga factor, component na pwedeng magdulot nito.
5: Ah, okay. So, malaman po natin yan maya-maya lamang. At, syempre, sa panghuli?
4: Ay, may panawagan tayo na isang ina na mahanap ang kanyang nawawalang anak. Yun lang. October 2025 pa, Tita Winnie ito.
5: Wow, October
4: yes,
5: pa.
4: Yes, yes, yes, yes.
5: 2025 mm-hmm. last year. Yan, at marami pang iba. Dito lamang po sa ating programa.
4: Aksyon ngayon!
5: Yes.
3: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM. Litong-lito?
6: Litong-lito?
3: Gulong-gulo?
6: Gulong-gulo?
3: Pinagpapasapasahan?
6: Pinapaasa?
3: Oras na para sa Aksyon Asunsyon.
4: Mga kapamilya, lumalapit po sa ating programa si Nanay Sabeth. Naging problem ni Nanay Sabeth ang naging proseso sa pagkuha ng kanyang 5 taong gulang na anak sa mga kaanak ng dating kinakasama. Kaya kaugnay dito, makakausap natin sa linya si Nanay Sabeth. Magandang hapon po, ma'am.
5: Hi, Sabeth.
4: Good afternoon.
7: Hello po. Good afternoon.
4: Yes,
7: po.
4: Doc Dennis ito. Kasama natin si Tita Winnie dito sa Aksyon Ngayon. Nanay, ano ba nangyari?
7: Yes,
4: ano ba ang nangyari sa, yun, paano nawala o paano naiuwi ang anak mo sa Guimaras?
7: Bali, yung start po noon is, yung bata po talaga is sa kanila po lumaki kasi dinala po ng Guimaras yung bata 10 months old.
5: Bakit?
7: Then,
5: bakit po? Bakit nadala sa Guimaras ng nung 10 months old yung bata? Nasaan po kayo?
7: Actually po, nung dinala po siya ng 10 months old, hindi na po kasi kami okay that time nung ex-partner ko po noon.
4: Okay.
7: Then, nag-usap po kami kasama yung mga kapatid na idadalin muna yung bata sa Guimaras po sa nanay nila para po maalagaan po doon at maayos namin yung relasyon namin dito at makapagtrabaho kami. Then, ang sabi po nila sa akin, if ever po na kaya ko naman na daw pong alagaan yung bata, baka daw po ibabalik dito sa Maynila po.
5: Okay. Gusto ko lang iklaro sa Beth, paano nasabi na hindi mo kayang alagaan ang anak mo that time?
7: Actually po, yung nalaman ko pong buntis po kasi ako, sinabi ko dun sa ex-partner ko Ang gusto niya pong mangyari kasi noon is palaglag yung bata kasi hindi daw po niya kayang hindi niya po kayang buhayin kasi nagpapaaral siya ng dalawang kapatid niya po.
5: Okay.
6: Okay.
7: Then until 7 months po yung son ko. Nung birthday ko po sakto, pumunta siya sa bahay namin, nagkaayos kami, 7 months yung chan po.
5: Okay, so ibig sabihin, sa madalit salita, sa Beth, itinuloy mo ang pagbubuntis mo, tama?
7: Yes po,
5: Of
7: yes
5: course.
7: Po.
5: Oo. And then, nailuwal mo ang bata, tapos nung 10 months.
6: Bakit sa 10 months?
5: Bakit humantong na kailangan kunin yung bata sa inyo? Paano na ang tanong ko sa Beth, paano nasabing hindi mo kayang alagaan ang anak mo?
7: Wala daw po kung kakayahan palakayin yung bata.
5: Sabi nila po. Pero
7: kasi
5: ikaw?
7: Po,
6: ikaw ba ang pakiramdam mo? Kaya mo?
7: Nung bagong panganak po kasi ako, ma'am.
6: Okay.
7: Actually, nasa side po kami nung ex-partner ko po.
5: Oo, so nakikipisan.
7: Nung nasa North Caloocan, okay. Sa ate niya po.
5: Okay. So,
7: Then pagtapos ko po kasi manganak noon, na binat po kasi ako agad nun kasi ano po, naglilinis ako ng bahay po ng ate niya. Ako po naglalabas ng sahig. Actually, yung bata po, hindi ko siya naalagaan kasi nasa kwarto lang buong araw yung bata. Nasa kwarto lang ng ate niya.
6: Hindi ka
7: tapos
6: ba nag...
7: Mabubuhat ko lang po yung bata kapag umaga lang po, kapag papaarawan lang yung bata. Kasi ang sinasabi ng ate po niya, hindi daw po ako marunong mag-alaga ng bata. Which is first baby ko po yan.
6: Okay, sabit.
7: So, kailangan ko pong matuto kung paano po alagaan yung anak ko. So, hindi po ako nabigyan ng pagkakataon matuto kung paano maging nanay po.
5: So, pero nung kinukuha na nila papunta ng Guimaras, ang anak mo, may pagkakataon ba na hindi ka pumayag?
6: Alam mo.
5: Oo.
7: Actually, pumayag po ako kasi may pinirmahan po kong consent na pwede pong ibiyahe yung anak ko sa airplane. Kasi 10 months old pa lang po siya noon.
5: Mm-hmm. Totoo naman.
7: Nagpirma po ako, din minotary po yun na nag-consent ako na ibiyahe yung bata sa aeroplano.
6: Pero may tanong ko lang, Sabet, nagpa-breastfeed ka ba?
7: Yes po.
6: Nag-breastfeed ka?
7: Hindi po nila ako binigyan ng pagkakataon mag-breastfeed. Bali kasi po, yung ano ko po, hindi po siya lumalabas. So ayaw po i-daddy nung baby ko. Kasi na paglabas niya sa akin, pinadaddy po siya agad sa bote. So nasanay po siya sa bote. Ang ginagawa ko na lang po, nagpa-pump na lang po ako.
6: Tapos,
7: para makapag-produce ng breast milk.
5: So sa kwento mo, sa Beth, parang sa kwento mo,
6: yes, ang impression ko rin. Tingnan mo ang impression ni Tita Winnie.
5: Parang napagkaitan ka.
6: Inagaw?
5: Hindi mo inagaw. Napagkaitan ka
6: na hindi alagaan.
5: Na maging ina sa anak mo.
6: Yes.
5: At
7: yes,
5: matanong ko lang nanay sa nanay sa Beth, bakit ka pumayag ng ganong klase ng setup?
6: Arrangement.
5: Sorry, I'm sorry, pero bakit hindi mo na naigiit ang karapatan mo bilang ina sa anak mo?
7: Bali, that time po kasi noon, ang gusto ko is mabuo kaming tatlo.
6: Mabuo kayo ni ex-partner.
7: Mm-hmm.
6: Pero noon nilabas mo ang baby mo, okay kayo ni ex-partner, hindi ba? Okay na kayo?
7: Yes po.
6: Okay.
7: Nagsama ko po kami sa bahay bago kami maghiwalay.
6: Oo.
7: Kasi nag-rent po kami ng
6: tapos,
7: bahay.
5: Okay.
7: Before kami maghiwalay na dalawa.
5: So, gusto mong makumpleto kayong pamilya.
6: Yes.
5: E kaso,
7: yes,
5: sa kwento mo rin, parang ang nangingibabaw sa mga desisyon ay yung kapatid niya.
6: Kapatid niya?
7: Okay. Yes, kung po. Saan, tama po. Opo.
5: Kung saan kayo nakapisan noong mga panahon na yon. Tama?
7: So, yes,
5: okay. Bakit ka pumayag na may ng ganong setup?
7: Actually, hindi po ako pumayag. Yan po yung lagi namin pinag-aawayan.
5: Ah, okay.
6: So sa gabi, katabi mo baby matulog.
7: Hanggang sa lumalaban na po ako sa apo. Hanggang sa lumalaban na po ako kasi po hindi na tama yung nangyayari. Ang nagiging sitwasyon po ay nababaliktad po ako kasi masama daw po yung ugali ko.
6: Okay. Ano nangyari na mula 10 months?
5: So ganun, eto na. Eto na yung scenario tawag dito sa Beth, ano? Pero pumayag ka pa rin na dalhin nila ang baby mo sa Guimaras.
7: Yes po, opo.
5: Pero may ano ba, sorry ah.
6: May idea ka ba na?
5: Leading ito, sorry. na para tayo nasa korte.
6: Yun nga eh.
5: Ayun, pinaasa ka ba na magiging mas maayos kayo ng ka-live-in mo kapag dinala nila sa Guimaras ang anak nyo?
7: Yes po, kasi nag-usap po kami kahit yung mga ate niya po eh na after po madala ng bata si Guimaras, aayusin po namin yung relasyon na meron kami para bang lumalaki yung bata if hindi niya nakikita po na hindi kami okay, na masaya lang po yung pamilya namin.
5: So, 4 na taon ang lumipas.
7: Yes po.
5: Okay, so gusto mo na, so in short, hindi naging successful ang inyong relationship o gusto mo nang kunin yung bata. So ayaw ibigay sa'yo. Ano daw ang dahilan at anong pinanghahawakan nila kung bakit ayaw nilang ibigay sa'yo yung bata?
7: Actually po ma'am, almost 3 years na rin po kami hiwalay nung ex-partner ko. Bali, ilang beses na po ako nagsabi na kukunin ko po yung anak ko sa kanya. Pumapayag naman siya.
5: Mm-hmm.
7: Kasi po, sa almost 4 years po na yung bata na sa Guimaras po, madalang ko lang siya nakakausap po eh.
5: Mm-hmm.
7: Then, yung kapag na-hospital yung bata, malalaman ko na lang po na sa MID nila, naka-admit yung bata sa ospital. So, hindi po ako, hindi po ako na-inform agad. Kung hindi pa po ako magtatat sa kanilang lahat kung ano nangyari sa bata, hindi po nila ako ini-inform na na-hospital yung bata, nagkaroon ng sakit.
5: Pero nakuha mo ba yung anak mo one time?
7: Wala po, kasi hindi rin po nila binibigay yung address nila sa Guimaras, ma'am eh.
6: Pero kinikilala ka ba? I mean, pinakilala ba nila sa bata na ikaw ang ina niya?
7: Actually po, kilala niya po akong mami niya ako. Pero po, ang sinasabi po nung bata kasi, sinasabihan daw po siyang tawagin lang akong Elizabeth daw po.
5: Anyway, sige, tawag dito. So ano ang gusto mong, ano ang panawagan mo sa Beth?
7: Hello? Wala na po akong masabi sa kanila.
6: Hindi, anong gusto mong mangyari sa anak mo or itong
5: anong,
6: maging...
5: Yung
6: lahat, itong pangyayari ito.
5: Anong gusto mong tulong?
7: Apo. Bali, nakuha ko na po yung anak ko sa Guimaras noong June 9 po.
5: Okay. Good.
7: Bali, hinasis po kami kaso nga lang po tumagal ng 2 days po eh bago po na-rescue yung bata.
5: Oh, okay.
7: Doon po sa Guimaras.
5: Tapos?
7: Kasi po, pumunta kami muna sa Mayordan po, which is sa capital po ng Guimaras.
5: Mm.
7: Then, inassist po kami ng DSWD doon ni Ma'am Helen to refer po sa MSWD ng Buena Vista, Guimaras. Then, pagdating po kasi namin doon sa may MSWDO po ng Buena Vista, Guimaras, nakausap ko po yung head, si Ma'am Jeresa. Then, ang una pong pumunta din sa bahay, which is si Ma'am Ging po, yung isa rin pong staff na nag-assist sa amin.
5: Okay, okay.
7: Hindi po nakuha kasi yung bata nung Monday. Dapat po, nung Monday nakuha na po yung bata. Kaso, si Ma'am Ging lang po yung pumunta din sa bahay.
5: Teka muna, sa Beth, wait lang. Sa Beth, wait lang, ano?
7: Yes po.
5: Okay, so nasa iyo na ang anak mo.
7: Yes po.
5: Oo. Ano ba ang ano pa ba ang kailangan mong tulong? Kasi nasa linya din natin si Ms. Jeressa Gabito. Siya ang Municipal Social Welfare Development Office ng Buena Vista, Guimaras. Ano ba ang kailangan mo kay Ms. Jeressa?
8: Ma'am, kinumplain lang po yung pagprolong po ng process.
6: Ah, parang dinelay ang process para sa iyo.
8: Yes po.
6: Okay.
8: Dapat na mandi po kasi nakuha na po yung bata.
6: So it's the process, yung parang nag-approach ka, parang medyo slow. Siyempre, naniniwala. Pero alamin natin, kausapin natin.
5: Dito
6: no?
5: Sa side ni Ms. Jeressa.
6: Alamin natin.
5: Hello, diba? Ms. Jeressa.
6: Good afternoon, ma'am.
9: Hello.
5: Hi po.
9: Good afternoon.
5: Opo, Tita Winnie Cordero at Doc Dennis kasama po ninyo. Nasa linya din po natin si Sabeth, no? Yung nanay ng bata mula na nakuha nyo nga po sa dyan sa Guimaras from the relatives nung kanyang partner, ex-partner. Okay, kaya lang nagkaroon ng delay from your end. Paano po natin ma-explain yung delay, Ms. Jeressa?
9: Hello. Good afternoon, ma'am. Hindi naman siguro natin masasabi na na-delay yung pagkuha natin, no? Kasi, siyempre, nag-undergo muna tayo ng conference, saka medyo nag-ano pa tayo sa family na peacefully ma-turn over yung bata. Kasi di ba doon yung lumaki from 9 months old ata. May consent naman siya eh, na for good sana sila. Kasi kaya lang medyo pa sila doon, good pa sila, good term pa sila nung biological father. Kaya,
5: Miss Jeressa, anong sinasabi ninyo? Parang kasama ba sa proseso?
6: Evaluation?
5: Kasama sa proseso yung 2 araw na sinasabi ni Sabeth na delay?
6: Ano ang mga requirements? Ano ang mga ina-establish niyong mga relationship facts bago ibalik?
5: Anong basihan?
6: Anong basihan?
5: Requirements, sabi mo nga doon.
6: Yung nga eh.
9: Yung wala naman tayong kung nakita natin medyo abuse yung bata, wala naman tayong delay doon. Kailan yung bata kasi medyo hindi pa sanay yung sa mother, kaya sometimes we take sana mga ilang araw para mawin yung ng bata nung iyang kanyang loob. Kaya lang we consider naman na medyo malayo si Sabeth, kaya we have to restore na the custody to her.
5: Okay. So, Sabeth, hello, Sabeth.
9: Yes, nandiyan
5: ka
9: pa
5: ba? Yes, okay. Lahat ya sa paningin ko, no, sa mga statements na limitado rin namang mga impormasyon na nakakarating sa amin, ang aksyon na ginawa ng MSWD ng Guimaras ay all for the benefit of your child. Oo. So ano pa ba ang kailangan natin from them? Are you pushing through with the complaint regarding the process na ginawa ng MSWD office ng Guimaras?
8: Opo. Sa sinabi naman po ni Ma'am Jeressa, tama naman po yun. Kaya lang po, kaya din po yun, ma'am, na delay yung araw nung yung Monday po. Sinabi po is may record ako sa Makabata Helpline na na-child abuse ko daw po yung anak ko.
5: Kamusta yun?
8: Actually po, nangingi po ako ng legal advice sa PAW po ng Jordan Guimaras. Kunento ko po yung nangyari po dun sa buong araw namin na nakausap po namin sila Ma'am Jeressa at sila Ma'am G. Ang sabi po ng attorney po, ni Attorney De Divas po.
6: Okay.
8: Kasi po, yung family po ng ex-partner ko, nangingi po ng court order. Then, ang sabi po daw ng psychiatrist ko na tumingin sa bata,
7: is hindi daw po pwedeng ipakita yung bata sa akin. Kaya po na-delay po yung pagbuha sa bata kasi sinabi naman po ni Ma'am Jean sa amin na nag-email sa kanila. Pero sabi po kasi ng Makabata Helpline sa kanila, magpunta sila sa MSWD pero hindi sila nakipag-coordinate sa DSWD. And sabi po ni attorney po, the Divas, na hanggat wala daw po akong criminal case, hindi naman daw po yan mapapile sa akin.
5: Kaya
7: yung bata po, hindi naman po sa akin totally lumaki.
5: Kaya inaibigay sa iyo.
6: Yes, na-clear ang status mo. Wala kang kaso na. At ay upon the consultation mo sa lawyer, at I think may demand letter and everything, na ibalik yung bata kay Nanay Sabeth na subsequently.
5: So parang ang nangyay... ano ba ang gusto mo pa, Sabeth?
6: Sabeth?
7: Hello po.
6: Ano pa ang gusto mo? Sabi ni tinatanong ni Tita Winnie.
5: Wala na? Okay
7: ayun
5: na?
7: Ayun po. Sa MSWD po, wala naman na po. Kasi na ano, kinonsern ko lang po yung masyado po kasing tumagal. Which is dapat po kasi nung Monday ng gabi, nakaalis na kami ng Guimaras po. Kasi hinahabol ko din po yung pag-book ng ticket. Gawa po nang may trabaho din po ako. Sana po... kapag next time po, no, kung di man po ako sa iba po na galing pa sa malayo, sana bigyan din nila po ng bigyan din nila po yung at sorry, tignan po nila yung pagod ko o yung biyahe. Actually po, nung pupunta kasi ako din, wala din po talaga. Kasi simula po nung kinuha yung bata nung May 23 sa akin, hindi po ako nakakapagtrabaho.
5: Well, anyway, may mga sakripisyo talaga tayong dapat pagdaanan para makamta natin ang ating kagustuhan. And I guess sa pagkatapos ng lahat ng mga sakripisyong ginawa mo sa Beth,
6: na award, na final, nakuha.
5: Nasa iyo na ang iyong anak. So that is something to celebrate about, right?
6: Yun ang final objective natin, to have your baby back. And sana, wishing you all the best, Nanay Sabeth. Ano, nandyan na. Be a good mother and I wish you all the best. Siyempre, naintindihan din natin yung sign ng MSWDO. Kasi kailangan i-establish talagang relationship. Alam namin may delay. Alam ko yun, hirap mo. Alam namin kailangan mo magtrabaho. Pero naintindihan ko. Kasi bilang doktor, i-establish mo relationship. And nakuha na. Nakamit mo. Nandyan na si baby.
5: And ang prayer namin para sa iyo, sa Beth, ay maging mabuting ina.
6: Yes.
5: Hindi magiging madali dahil apat na taon ang pagkawalay sa iyo ng bata. At may mga kaisipan na ibinibigay sa kanya nung habang siya ay nawalay sa iyo, na mahirap bawiin sa Beth. So kailangan ready ka doon at kailangan mo rin siguro ng professional intervention para maintindihan mo kung ano yung papano i-build up ulit ang magandang relationship mo sa bata. 4 years old, medyo madali pa yan.
6: Yes.
5: Diba? Four years old.
6: Still formative. And kailangan talaga, as I would always say, open communication. Kinakausap mo yung anak mo. Sana walang gadget.
5: Good luck, ha? Good luck sa iyo, Sabeth.
7: Yes po.
5: Thank you. Ingat kayo.
7: Salamat po, Ma'am Winnie. Salamat.
5: Thank you rin sa inyo, Miss Jeressa. Maraming salamat po, ah.
10: Thank you, ma'am.
5: Yan si Mami Sabeth ng ating 4 years old. Yes. All's well that ends well.
6: Yes.
5: At saka si Ms. Jeressa Gabito, ang Municipal Social Welfare Development Office ng Buena Vista, Guimaras.
6: Wow. Sabi mo nga, everything is okay. Finally. Yes!
3: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon ngayon sa DZMM.
5: Wow, 2:30 na!
11: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
12: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
13: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Para sa maayos na liver function,
15: Liveraid Pro.
14: Liver up na tayo
15: with Liveraid Pro.
16: TTZMM, numero uno sa aksyon.
17: Tayo!

0: Basta AM, DZMM!
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
3: Vitex Lagunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
0: Basta AM, DZMM.
4: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
5: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
6: kailangan ng gabay na maaasahan.
5: Ako po si Master James Alejandro.
6: At ako naman po si Ate Nems Turla.
4: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
5: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
6: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
4: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Action ngayon!
7: Tayo ay magbibigay daan sa ating mga Radyo Patrol. Nilinaw ng ilang private prosecutors na wala silang natatanggap na utos mula kanino man kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Kamara, si Radyo Patrol Pamela Vasquez.
8: Doc Denny, sa press conference ngayong araw, sinabi ni Attorney Marfors Pua na kabilang sa matatayong private prosecutor, wala umanong politikang sangkot sa partisipasyon ng PECA Bar Law sa impeachment trial na haharap din o na saharap na rin ng koneksyon ng naturang law firm sa pamilya Marcos. Paliwanag pa ni Pua na ito'y purely professional engagement o trabaho lamang.
9: It is the House who enlisted our support, not the President. This is just any other regular case handled by the firm. It's nothing special.
8: Dagdag pa ni Attorney Lorna Kapunan na magsisilbi rin bilang private prosecutor na wala rin silang natatanggap na utos mula sa Kamara, Senado o Malacanang sa magiging takbo ng impeachment trial. Giit ni Kapunan na kinuha sila bilang private prosecutors para sa professional help.
10: We do our own personal judgments as to political issues and our own separate political beliefs. Iba po yun. Yung mga background po namin, iba rin po yun. Sasabihin nila na Malacanang ang private prosecutors ay isip-isip sila. Magaling rin kami mag-file ng cyber libel complaint.
8: Una rito, nilinaw ni House ni Prosecutor Jerby Lubistro na pro bono o walang bayad ang serbisyo ng mga private prosecutors sa impeachment trial. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
7: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
11: Samantala, Department of Labor and Employment naglabas ng subpoena order laban sa kay Ateneo Basketball Head Coach Tab Baldwin para para pagpaliwanagin tungkol nga siguro dun sa nangyaring trahedya ng dalawang niyang basketball players, no? Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Maynila ni Radyo Patrol Bert Dizon.
12: Tita Winnie, Doc Dennis, naglabas ng subpoena ang Department of Labor and Employment laban kay Ateneo Basketball Head Coach Tab Baldwin at pinapaharap ito sa Lunes. Ayon kay Acting Labor Secretary Francis Tolentino, ito ay upang pagpaliwanagin si Baldwin kaugnay ng kanyang alien employment permit kung ito ay valid o may visa pa at para alamin ang mga saklaw nito tulad ng pagkasagawa ng team building activities. Sakali namang hindi sumipot si Baldwin sa patawag ng dole, ay maaaring kanselahin ang alien employment permit nito at ipaalam sa Bureau of Immigration para sa posibleng deportation. Posible naman na maharap sa administrative at criminal liability ang Ateneo de Manila University kung bigo itong tumalima sa mga panuntunan ng dole sa pag-hire ng mga foreign employees. Binigyan din ni Tolentino na walang sinumang banyaga na nagtatrabaho sa bansa ang mas mataas pa sa batas, ano man ang estado, reputasyon, o institusyon na kinabibilangan, lahat aniya ay saklaw ng umiiral na labor laws ng Pilipinas. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon.
11: Thank you sa iyo, Bert Dizon.
7: Senator Robin Hood Padilla, pinaimbestigahan na rin sa Senado ang pagkamatay ng dalawang atleta ng Ateneo. Darito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Senado, Radyo Patrol, Robert Manong.
13: Nakatakda rin maghain ang resolusyon si Senator Robin Hood Padilla na umihiling ng isang investigasyon in aid of legislation kaugnay ng mga pangyayaring humantong sa pagkamatay ng mga Ateneo de Manila University student athletes na sina Rene Clerd Bateborna at Divine Adili sa isang team building activity sa Dibaculao Aurora. Ang kay Padilla, ang trahedyang sinabi ng dalawang kabataang atleta ay nagpapakita ng pangangailangang suriin kung sapat ba ang kasalukuyang mga polisiya, supervision requirements, emergency preparedness measures at risk management protocols upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyanteng lumalahok sa mga school-related activities. Sa resolusyon, hinihiling na magsagawa ng isang motu proprio inquiry in aid of legislation upang alamin ang mga pangyayari sa likod ng insidente at matukoy kung kinakailangan ang mga karagdagang batas o polisiya upang higit pa mapalakas ang proteksyon at kaligtasan ng mga estudyante sa mga aktibidad na inorganisa ng mga paaralan. Binigyan din ng senador na hindi layunin ang gagawing investigasyon na agad magturo ng pananagutan kundi alamin ang buong katotohanan at tukuyin ang mga reformang makatutulong upang maiwasan ang mga kahilintulad na insidente sa hinaharap. Iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
7: Maraming salamat, Robert Mano.
11: Coach Rene coach ni Rene Baterbonya nung high school inalala ang mga pangarap ng nasawing atleta. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, ihatid ni Nico Bagsi.
14: Tita Winnie at Doc Dennis, hindi lubos sa kalain ni Jess Evangelio ang high school coach ng nasawing Ateneo Blue Eagle na si Rene Baterbonya na uuwi ng bangkay ang kanyang manlalaro sa Davao matapos tumungo dito sa Maynila para mag-aral at maglaro para sa Ateneo de Manila University bago tumulak ngayong araw pabalik ng Davao City para asikasuhin ang mangyayaring burol doon ni Baterbonya. Inalala ni Jess si Rene na kanyang nakilala noong ito ay nasa grade 7 pa lamang hanggang sa napunta sa Ateneo noong nakaraang linggo para ipagpatuloy ang pangarap na maging basketbolista. Hindi niya makakaila ang galing ni Baterbonya sa paglalaro ng naturang sports, kaya kumpiyansa siya na magiging maganda ang kinabukasan nito. Ngunit hindi rin niya anya inakalang magtatapos ito sa isang trahedya. Narito ang kanyang pahayag.
15: Always niya sinasabi sa amin is gagalingan niya sa Ateneo de Manila eh para mahaliman daw siya na yung mga kapatid niya mapaaral niya. So yun lang, sayang lang kasi na-cut short and yun din. And yun na yung last conversation namin, sabi sa akin na ano, Coach, hindi mo na ako uwi ng Davao after 5 years na. Dapat mayaman mo na ako dito para maahon ko sa kahirapan yung family. Sobrang bait na bata, sobrang ano, wala siyang, kahit sinong player, wala siyang kaaway.
14: Yan ang pahayag ni Jess Evangelio, ang high school coach ni Rene Baterbonya sa Ateneo de Davao University. Bukod sa pagiging magaling na basketball player, hindi niya makakalimutan ang pagiging mabuting tao ni Rene na tinuturing rin niyang parang kapatid. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
11: Thank you sa iyo, Nico Bagsik.
7: Halos 90,000 na personnel ipapakalat sa para sa ika-128 na pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan bukas. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado. Radyo Patrol, Marlene Padiernos.
16: Doc Dennis, all set na ang buonghanay ng pambansang pulisya para sa pagkapatupad ng seguridad sa kaliwatkan ng mga aktibidad sa 128 pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan bukas, Hunyo 12. Sa pinakahuling ulat ng PNP, nasa kabuuang 89,473 na mga tauhan ay papakalat sa buong bansa na kinaibilangan ng nasa 77,020 PNP personnel, 1,975 personnel naman mula sa iba pang unit, at 10,478 force multipliers. Mula sa naturang bilang, humigit kumulang 16,000 personnel ang nakatalaga sa NCRPO. Ito upang bantayan ang mga pangunahing lugar na pagtipon at mahalagang pasilidad. Ipinag-utos din ni PNP Chief Police General Jose Melen Chiritato Jr. na higpitan ang mga checkpoint at choke point operations bilang bahagi ng law enforcement at crime deterrence measures. Habang nagpapatuloy din ang koordinasyon ng PNP sa mga lokal na pamahalaan, partner agencies at force multipliers upang matiyak ang maayos na mapapatupad ang mga security operations sa buong Pilipinas. Mamaya alas 5 ng hapon, itataas naman sa full alert status ang buong hanin ng pambansang pulisya hanggang alas 11:59 ng gabi ng Hunyo a 12 upang matiyak ang teritoryo na kahandaan sa pagresponde at seguridad sa buong Pilipinas. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, TVMM.
7: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Maraming salamat, Radyo Patrol.
17: Basta may nangyari, nakareport agad sa TVMM, Radyo Patrol sa Estrella. Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
11: Sa ilang sandali nga po ay magbubukas na ang ating klinika sa Estrella. Baka may mga katanungan po kayo tungkol sa pagtibok ng puso today, ano?
18: Nosebleed yung title ni Doc.
7: Oo, pero alam mo, noon una, mukhang nosebleed, yes. Accept ako diyan, Tita Winnie. Pero yung effect, maraming kapamilya natin nakakaranas nito.
11: Talaga ba? Karaniwan lang?
7: Oo.
11: Ay, naku, baka may mga katanungan po kayo. I-text na po yan sa ating DZMM Radyo Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo social media accounts. Pwedeng-pwede rin po kayo magtanong sa ating DZMM Viber hotline number
7: 0919-278-3000 or sa ating DZMM direct line 8924-4101 local 5671-5672 at 5673.
11: Pero bago tayo magbukas ng ating klinika sa Estrella, meron muna tayong pasasalamatan.
19: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
7: Ay, meron din tayong makikipag-ugnayan din tayo. Meron tayong balita rin, ano, mga kapamilya. Nakikipag-ugnayan po ang ABS-CBN Foundation sa kapamilya sa mga local na pamahalaan at volunteer group sa Mindanao para matukoy ang pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan.
11: Kaya kami po ay kumakatok sa inyong mabubuting puso para makapag-abot ng tulong sa mga kapamilya nating naapektuhan ng malakas na lindol.
7: Pwede po kayong magpadala ng donasyon sa ABS-CBN Foundation sa iba't ibang paraan. Sa mga nais mag-donate, pwede niyong iscan ng QR code ng mapipiling e-wallet partner.
11: Ang ating mga kapamilya abroad ay maaari ring magpaabot ng tulong gamit ang QR code na ito na nakikita po ninyo sa ating screen, ha? At pwede rin kayong mag-donate through bank deposit or online banking.
7: Pwede rin kayong bumili ng donation vouchers sa mga kapartner nating online shopping platforms. Pwede rin kayong magpadala ng in-kind donations tulad ng pagkain at hygiene kits. Tulong-tulong tayo, kapamilya, para sa ating mga kababayan.
17: Bukas na ang klinika sa Estrella sa Aksyon Ngayon!
7: Bukas na ang klinika sa Estrella, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapos sa budget kaya hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampi niyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal.
11: Hindi ko masabi.
7: Kaya, ako na magsasabi. POTS, POTS, Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome. Oh, isa-isahin natin.
11: Postural.
7: Posisyon.
11: Ah, okay.
7: Posisyon. Ang tinutukoy natin posisyon dito, mula higa, flat, tayo.
11: Ah, okay.
7: Okay, posisyon, postural. Orthostatic, ito na nga, posisyon ng mula higa sa tayo.
11: Ah, okay. Okay? Postural orthostatic.
7: Orthostatic.
11: Orthostatic.
7: Yes.
11: Okay, okay.
7: Tachycardia.
11: Tachymeter,
7: mga ganun. Mabilis.
11: Ah.
7: Mabilis na kardya, mabilis na tibok ng puso.
11: Ah, okay.
7: Syndrome kasi maraming pangyayari. Constellation of symptoms kaya nagiging syndrome eh.
11: Ah, yun nga. Ano itong constellations na ito?
7: Ay, ganun na lang.
11: Mula
7: lang
11: sa
7: yan.
11: Milky Way.
7: Parang Milky Way pero mabilis lang. Bumibilis ang tibok ng puso mo kapag tumatayo. Ganun lang.
18: Bakit nga?
7: Eh kasi nga, may problema sa tinatawag na autonomic nervous system.
18: Nervous system? Eh, di sa utak yun.
7: Mm.
18: Oo, sa spine.
7: Bakit? Sino ba nagsasabi sa puso mo na tibok ka? Bilisan mo. Bagalan mo.
18: Ito nga pala yung hindi central
7: ba?
18: Natin.
7: Oh, bakit sinabi natin autonomic? Dahil hindi... Yes, automatic. Hindi pwede mo idikta sa puso. Uy, bilisan mo.
18: Oo naman.
7: Hindi ba?
18: Oo naman.
7: Para
18: oo
7: lang
18: naman.
7: Yan sa iba't mga pangyayari sa katawan natin na automatic din. Blood pressure mo. Hinga mo. Hmm. Pati yung pag-digest ng pagkain mo.
18: Ah, alam ko na yan. Sinabi mo na yan sa amin noong nakaraan. Na mula sa ang utak, ang central nga eh. Kaya nga central eh. Siya ang nagmamatsyag
7: yes.
18: sa sistema ng ating katawan.
7: Tama.
18: Pagka merong mga kuryakuryente mm-hmm. na nagsasabi na merong something is wrong.
7: Mm-hmm.
18: Ngayon, aandar naman ang kanyang ano.
7: Tutuganan niya, bibigyan niya ng response. Ng tamang response.
18: Siya manager eh.
7: Yes.
18: Oy, tibok, oy, puso, mag-ano ka nga.
7: Go ka nga.
18: Pagpump ka nga madami ngayon.
7: O kumalma ka na.
18: O yun, mga ganyan.
7: Patulog na tayo, kumalma ka.
18: O teka muna, bakit nagiging abnormal?
7: Kasi ganito yan. Ang normal na human being, pag tayo ay nakahiga, biglang tumayo tayo, yung blood flow, syempre babagsak
18: okay.
7: sa baba. Dahil gawa ng gravity. Pero kung okay at functional ang ating autonomic nervous system, automatic 'yan. Sasabihin niya sa ang utak ko ay magdidikta
18: na
7: bigyan ng sapat na dugo na dumaloy din sa utak.
18: Oo, kasi hindi niya pababayaan
7: yes.
18: na lahat ng dugo ay mapunta
7: babagsak.
18: Sa baba.
7: Kaya si ANS o autonomic nervous system ay magbibigay ng additional blood sa brain.
18: Kaya lalakas ang tibok ng puso.
7: Na walang, hindi. Walang mangyayari.
18: Yan
7: o normal. Walang mangyayari.
18: Walang mararamdaman.
7: Wala.
18: Automatic na lang yun.
7: Yes, automatic yan. Okay. Higa tayo, walang pagbabago sa pulso,
18: natural,
7: sa blood.
18: Natural.
7: Yes.
18: Okay.
7: But, pag meron kang orthostatic tachycardia syndrome, pagka tayo mo bigla, ang adjustment,
18: matagal
7: o halos hindi.
18: Bakit nga?
7: Kaya nga nagkakaroon ng issue dito.
18: So,
7: paano nagko-compensate? Ang puso na ang nagpapatibok ng mas mabilis.
18: Kahit hindi nasasabihin ni
7: yes,
18: central.
7: Increased heart rate ang compensatory mechanism para sapat ang dugo na dumaloy sa utak.
18: Eh bakit nga nagkakaganon, Dok?
7: Pwede yan dahil sabihin natin may issue sa autonomic nervous system, yung balancing, yung detection. Okay, pero pwede itong nagiging pangyayari sa mga karamihan sa mga kababaihan.
18: Bakit?
7: Female. Wala, yan ang ating epidemiology eh. Huwag mo na questionin. Ito na.
18: Napaka double standard mo.
7: Hindi ito. Nag-being sexist ito. Hindi.
18: Ano yan?
7: Pero yan, makikita natin sa studies natin, sa pag-aaral, na mga kababaihan 15 to 50 years old, ang mas marami. Hindi ko sinasabing hindi nangyayari ito sa kalalakihan. Meron din.
18: Oo, pero
7: okay?
18: Mas
7: between
18: marami.
7: Two genders ba, mas malamang si babae.
18: Okay.
7: Okay. At mga pasyenteng may history of viral infection the past few weeks or months.
18: Okay.
7: Okay. And ito na, mga taong pirming nakahiga, prolonged bed rest. Ke may sakit ka o hindi. Okay? May ibang tao, Tita Winnie, dahil sa kanilang medical metabolic condition, kagaya ng diabetes mellitus. Kasi hindi ba meron tayong
18: yan, Doc.
7: Oo, wala ka pa. Alam ko yan. Pero kita mo ha, Tito Winnie, hindi ba meron mga tao, sabihin natin may diabetes, meron kang nararamdaman parang langgam, pagmamanhit sa paa, talampakan, palad mo. Kaya, ibig sabihin, may nerve condition ka. So, may effect din yan sa tinatawag na autonomic nervous system. Kaya karamihan ng mga pasyente may tinatawag na postural orthostatic tachycardia, ang tanging way ma-diagnose is mula higa, biglang tayo, tataas ang heart rate ng at least 30 beats o 30 na tibok.
18: So parang kakabog-kabog yung
7: yes, tibok. Yes, mismo.
20: yun ang mararamdaman mo. Kabog-kabog sa dibdib, biglang nahihilo ka,
18: mahilo.
20: Or lightheaded ka.
18: Okay.
20: Kasi nga kulang pa eh. Hindi pa bumawi si puso eh.
18: Oo.
20: Kaya nga, para hindi ka tuluyan na mahilo, madapa, mawala ng malay, bibigyan kita ng additional blood flow by increasing my heart rate.
18: Compensation.
20: Compensation, correct.
18: Paano gagamutin yun?
20: Well, dapat aalamin natin bakit ka nagkakaroon ganun.
18: Kaya
20: kasi, tatanungin tayo ng pasyente, nakakamatay ba, Dok?
18: Oo nga.
20: Hindi.
18: Eh kasi puso.
20: Yes.
18: Baka magka-heart attack ako.
20: Yes. Hindi ito nakakamatay. Ang problema, apektado ang trabaho. Apektado kung ikaw ay nag-handle ng machinery.
18: Okay?
20: Heavy equipment. Okay. Paano kung biglang nag-lightheaded ka?
18: Teka, sandali. Sabi mo, pag-gising lang eh. Mula pagkahiga, pagtatayo. Bakit eh?
20: Well, kasi sa maghiga natin, pagtulog tayo, nakahiga tayo.
18: Oo nga.
20: Pero may ibang tao.
18: Na?
20: Diba? May mga job na ang posisyon nila hindi upright, hindi nakatayo. Nakaupo, nakaslouch, kasi nagmamaneho, may heavy equipment, o mga estudyante.
18: So you're saying na yung change of position?
20: Yes. Kaya
18: parang ano ka na lang, ano nga yun, Doc, yung merong balance sa tenga?
20: Oo, yung vertigo.
18: Vertigo.
20: Vertigo kasi sa equilibrium ng ating tinatawag na middle ear.
18: It could be mistaken to
20: yes.
18: That.
20: Pero ang kadalasan na meron tayong makikita dito is ang tanging in vital sign that you check is the heart rate.
18: Ano?
20: Increase of 30 beats.
18: Ayun.
20: At palaging pirming pagod.
18: Eh kasi nga la ang
20: 'di ba? Para kang nagja-jogging palagi.
18: Oo.
20: Para lang maibigay ang dugo para ma-compensate ang adequate sapat na dugo na dumaloy sa brain.
18: Wow.
20: 'Yun.
18: Okay.
20: 'Di ba?
18: So ang i-address yung underlying cause.
20: Underlying cause and be active. Huwag tayo yung tipong nakaupo palagi. Or,
18: yun nga eh. Yun nga yung tanong ko sa'yo, Dok, susunod eh. Although may autonomic channelin ang ating brain para sa sistema ng ating katawan, yun bang paggalaw ng katawan natin ay nakakatulong para mag-normalize ang ating sistema?
20: Dahil yan ay part of the treatment.
18: Yun.
20: Exercise.
18: Yun.
20: Adequate hydration. Sapat ang electrolytes. Huwag naman sobrang maalat ang pagkain. Tama lang, di ba? At yun, sabi ko nga dati, di ba? Compression stockings. Kasi baka magpupull ang dugo mo sa gravity sa baba sobra. Hindi na maibalik. So, compression stockings. Para may share mo naman ang dugo sa taas.
18: Yan.
20: Di ba?
18: Eh kahit naman ho mga sasakyan eh, pagka hindi nyo ginamit, nasa stock yun up, di ba?
20: Avoid mo mga triggers. Anong mga triggers?
18: Ano?
20: Mainit na panahon, heat, dehydration, prolonged standing, and sudden bangon, sudden rise.
18: Sudden.
20: Kaya nga, kung kayo po ay nakahiga, para maiwasan ang pangyayaring ito, umupo muna sa kama, kuya ako'y kaunti, kalaw-galaw, bago kayo tumayo. Yun ang way. Kaya nga, sinabi natin yung treatment, sapat po ang hydration ng katawan, uminom ng tubig ng sapat, di ba? At syempre, kumain ng maayos. Kung meron pa kong varicosities, stockings, compression stockings.
18: Can this lead to a more severe heart condition?
20: Hindi. Kasi hindi si puso ang may issue dito. Si puso ang nagbibigay ludas. Pero ang pinaka-issue dito si brain, si autonomic nervous system. Yun parte ng nervous system na automatic na hindi natin pwedeng diktahan.
18: Di ba na, ang galing ano, ang pusa-puso ka nakakaramdam ng something, pero brain
20: siya
18: ang
20: nagbibigay.
18: Meron different.
20: Kasi nga, yun sabi natin eh, yung nervous system natin may two arms dito, Winnie. Meron yan tinatawag na yung central, tapos split natin, ano, may sympathetic, may parasympathetic. Yung automatic. Yung isa naman, kusang gusto mo. Diba? Voluntary. Yes.
18: Parang yung isa, involuntary.
20: Involuntary.
18: Now, whether you like it or not, it happens.
20: It will happen. Whether you like it

0: No? Pagka lumaban, voluntary na yun, Dok.
1: Yes, that's why meron tayong tinatawag na self-control.
0: Ang galing. Wow! Naku, baka kayo nabitin na sa Facebook at TikTok si Dok.
1: Pwede nyo gamitin ang ating official username po at Dok Dennis Official, mga kapamilya. Mag-like, mag-share at hanapin lang po ang ating sa mga social media pages. Pag meron po kayong mga question, anumang katunuhan na makabulhan, ay pwede kayong magpadala ng inyong mga messages po sa atin.
0: Alam mo, sobrang 257.
1: Ay, oo,
0: 258 na pala. Nakakagulat ang haba po. Pero napaka-enriching po ng ating talakayan. Kasi diba, dito pumapasok yung paghanga ko sa ating creator.
1: Yes.
0: Na paano ang makeup natin, na ng katawan natin.
1: Para kang computer,
0: diba?
1: Lang.
0: Uh-oh.
1: Meron tayong central processing unit.
0: Uh-oh.
1: Na hindi mo, may memory ka.
0: Yes.
1: May action ka.
0: Uh-oh.
1: Diba? Lahat yan gawa ni brain, gawa ni heart. But, yung maganda dito is lahat ng parte interconnected.
0: Yes.
1: Hindi siya hiwalay.
0: Hindi po pwede mag-function ang isa pag may malfunction.
1: Kumbaga sa human body, meron tayong 12 organ systems. Eh. Hindi pwede mag-solo-solo.
0: Di ba nga may kasabihan, ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng
1: buong katawan.
0: And with that, naku, nandito na po si
1: Chiangami, si Chiang, I think.
0: Pero Chiangami, sandali, mag-greet lang kami kay Fred Abanyo. Happy birthday sa'yo, Fred. At saka
1: si Sweet Margen. Yung dalawa nating kasama dito sa action ngayon, si Fred Abanyo at syempre si Sweet Margen. Happy birthday!
0: Si Pinky Webb, nagba-birthday today.
1: Yes,
0: Pinky,
1: happy birthday.
0: Kai, happy birthday. Birthday! Kahapon naman, June 10, si Alex Santos ang nag-birthday. Sunod-sunod yan itong June.
1: Uy, salamat pala sa mga tumutulong sa PCP Sok Sergeant.
0: Ay, meron na.
1: Yung call for help natin. Ako ay magpo-post ulit. Sorry po, pero kailangan natin ng ating mga kapamilya sa Sok Sergeant ng tulong nyo po. Patuloy ako mananawagan. Bukas, uulitin po natin. Ay, susunod na ang ako to, si Chiangami. Ang kasama natin si DJ Monica Figueras.
0: Ay, wala pala si Ami.
1: Yes!
0: Okay. O siya, bukas po ulit. Ako po yung Tita Winnie Cordero.
1: Ako po yung kapamilya, Doc Dennis. Dito lang sa
0: Action
1: ngayon. Good afternoon.
0: Involuntary.
1: Involuntary.
2: Ang puso ng DZMM. Action ngayon! Sa alas tres ng hapon, pumanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos. Banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: na mga paaralang napinsala ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao bago payagang pumasok muli ang mga estudyante. Sinabi ni Education Secretary Sunny Anggara na hinihintay na lamang ng kagawaran ang final assessment ng DPWH kaugnay ng mga kakailanganing pagsasaayos sa mga napinsalang paaralan. Sa datos ng DepEd, aabot sa 4,000 paaralan ang napinsala ng lindol. Naglabas na rin ng 21 million pesos na pondo ang kagawaran para sa clearing operations ng mga nasirang paaralan. Samantala, humarap sa Office of the Ombudsman ang isa sa 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldy Co. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula sa Ombudsman, hatid sa atin ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
1: Ay, may dumating sa tanggapan ng Ombudsman si Attorney Levy Baligod kasamang isa sa nagpakilalang bagman ni Co na si Johnny Buduan. Kasunod ang imbitasyon ng Ombudsman. Siniyak ni Baligod na handang magbigay ng individual affidavit ang mga nagpakilalang bagman at sa mga investigador ng Ombudsman para ilahad ang lahat ng kanilang nalalaman. Magkakaroon din ng question and answer ang Ombudsman kay Buduan. Matatanda ang matapos magsumite ng joint affidavit, hininga ng Ombudsman ang individual affidavit ng mga nagpakilalang bagman para makuha ang mas malinaw at mas kapanipaniwalang paglalahad ng mga pangyayari. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero. At abangan mamaya sa headline sa hapon, pagkamatay ng 2 manlalaro ng Ateneo Men's Basketball Team, pinaiimbestigahan na ni Pangulong Marcos Jr. Ang head coach ng Ateneo, pinahaharap na rin sa DOLE. Unang batch ng mga private prosecutors sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ipinakilala na. At latag ng seguridad para sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan bukas, kasado na. At yan ang mga balita, basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Amy Estareja.
2: DZMM Balita Ngayon!
3: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi
4: ako to, si Chang Ami.

0: na serbisyo. Hindi ko alam, game na pala kami. Ano ba yan? Hello, good afternoon po. Nako, magandang hapon. Ako to. Talaga naman, si Chang Ami, pero ako to, si DJ Monica Figueras ng programang Maritres. Pansamantalang humahalili para kay Chang Ami ngayong hapon. Nanonood ba kayo ng Maritres? Nako, tuwing Sabado po yan. Alauna imedya hanggang alas tres ng hapon, kasama ko si Doc Lulu ng Private Talks at si Coach V ng Love Connect, ano? Pero ngayon, ako to, si Chang Ami, tayo. Exciting, first time ko dito. Medyo ninenervyos ako. Pero kaya natin to. Basta para sa inyo, mga kapamilya at kaservisyo, kakayanin ko. Okay, nako, handang makinig. Ako, hanggang alas 4 ng hapon, sa anumang pinagdadaanan mo ng walang paghuhusga. No judgment po, medyo safe space po. Hindi lang medyo, totally, this is a safe space for you. Kasi wala pong paghuhusga dito. Ano mang usapin sa buhay o sa bahay, nandito yan. Bida ang talakayan para sa malusog na isip, puso at malusog na emosyon. Nagsusulong ng tamang komunikasyon para sa matatag na relasyon natin sa isa't isa. Importante po yan sa buhay, di ba? Na matatag ang ating human relationships. Oo. Ito po ang pinagkakatiwalaang life counseling session dito sa AM Radio. Ako to, si Chang Ami. Kaya samahan niyo po ako hanggang alas 4 ng hapon. Kumusta po kayo dyan, mga kaserbisyo at kapamilya? Ano ba ang ating merienda ngayong hapon? Nako, nagugutom na tayo, di ba? Mamaya, meron tayong masarap na pangmerienda para sa ating mga kapamilya. I-announce ko yan maya-maya. Ang DZMM Radio Patrol sa 6:30 ay napapakinggan sa Metro Manila at Mega Manila sa 630 kHz AM band. At sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Tele Radio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I Want, o diba, international tayo. The Filipino Channel at I Want. Ako, may mga kaibigan ako nanonood sa The Filipino Channel. Hello, hello. Mapapanood din po kami sa DZMM Teleradio, YouTube at Facebook. Kaya mag-like na at mag-subscribe na. Ayan o, ang dami-dami dito sa ano, ang dami nang nanonood. Si Miguel, Andre Mira, good afternoon, DJ Monica, sabi niya. Ayan, maraming maraming salamat, ha? Si Miguel, Andre Mira. Live na live sa Facebook. Ito rin, sobrang mainit, sabi ni Tess Villamin. Ang init talaga ng panahon, ano? Para ngayong hapon, eh, umaabot tayo sa ano, eh, 30 degrees. Nakakaloka ang panahon, oo. At ayan, maraming maraming salamat. Si Joseph, nandito din. Malakas daw ang ulan sa Tanawan, Batangas. Nako, Joseph, savor the rain. Kasi dito sa Metro Manila, nako, napakainit. Mabuti nga dyan sa Tanawan, di ba? Medyo umuulan-ulan, oo. Kukumustahin natin yung ating mga iba pang nanonood, no, sa YouTube at sa Facebook maya-maya. Samantala ay huwag niyong kakaligtaan, ano, i-like at mag-subscribe din sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Meron po kaming mga account sa Facebook, sa Facebook, ika nga, sa TikTok, X, at sa Instagram. Yung X po, yan po ang dating Twitter, no, formerly Twitter. Meron po kami dyang, ano, meron po kami dyang mga account sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Pakinggan mo. Kaya talaga namang mag-like na kayo at mag-subscribe na. Okay, sige. Kumustahin aluin natin. Ito, kompleto eh, yung mga roll call sa YouTube. Nakikita ko pag pinapanood ko si Chang Ami, yung mga fans niya eh, diba? Nagro-roll call sa YouTube. Alam nyo, hindi ko alam kung meron dyan yung mga nakikinig ng OG, the Original Radio Romance 101.9. Noong nagsimula kami noong 1989, the OG Radio Romance crew. Kasama ko dyan si Chang Ami, magkasunod kami ng schedule. I was Monica and she was Amy on the air on Radio Romance 101.9. Kapamilya po kami way back in 1989. Oo, kaya it's such an honor, no, to sit in her program ngayong hapon. Okay, eto na, si Julius. Sabi niya, attendance check po. Ayan, sa Caloocan City siya. Mga fans ni Ami. Hello, Julius. Ito rin si Robert Clemente. Wala si Chang Ami. Oo, wala siya ngayon. Pero huwag kayong mag-alala, babalik po siya. Samantalang, pansamantalang humahalili lang po si DJ Monica. Meron din tayo si ML. Hello. At ayan, mga yung mga ano, si Donald Figueroa. Uy, parang magkalapit ang ating apelido, Figueras ako eh. Monica Figueras, ikaw Figueroa, diba? So ayan siya, si Donald Figueroa. I'm ready sa episode today. Alam mo, medyo ano, no? Medyo delicate yung episode natin ngayon. Kaya medyo may trigger warning tayo, no, of anxiety, depression, and also matinding trauma pagdating po sa, meron pong medyo graphic explanation, ano, pagdating sa ating case study ngayong hapon. Kaya, oo, medyo trigger warning lang, but we will get to that in a bit. Pero for now, magbabalita muna tayo, oo. We are going to pause for a while para sa isang balita. Antabayanan lang po yan. Pangulong Marcos Jr. makikipulong sa Pangulo ng Germany na nakatakdang mag-state visit sa Pilipinas sa susunod na linggo. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Malacañang. Radio Patrol Christian Yosores. Christian?
1: DJ Monica, bago tumulak papuntang Russia, nakatakda munang salubungin at maipagpulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Pangulo ng Germany na nakatakdang mag-state visit sa Pilipinas sa susunod na linggo. Ayon sa Malacañang, nakatakda ang state visit ni German Federal President Frank-Walter Steinmeier mula Lunes hanggang Miyerkules, June 15 hanggang 17. Ito rin ng Malacañang na mahalaga ang state visit ng Pangulo ng Germany na kasabay ng pagdiriwang na 72 taong anibersaryo ng diplomatic relations sa dalawang bansa ngayong taon at matapos ang 63 taon mula nang huling bumisita sa Pilipinas ang isang Pangulo ng Germany. Inaasa ang pag-uusapan ng dalawang lider ang inang isyo na kapwa-interes ng Maynila at Berlin, kabilang ang depensa, peace building, maritime, cooperation, kalakalan at investment, climate change, renewable energy at people-to-people exchanges. Magpapalitan din ang pananaw ang dalawang lider sa mga isyo sa rehiyon at ibang bansa gaya ng chairship ng Pilipinas sa ASEAN, lalo na at naging development partner ng regional bloc ang Berlin mula 2016. Ang Germany ang pinakamalaking trading at investment partner ng Pilipinas sa buong European Union. Patunay ang presensya ng ilang malaking German companies sa Pilipinas gaya ng airline, logistics at iba pang nakabase sa bansa. Noong 2024 nang huling o unang bumiyahe papuntang Germany si Pangulong Marcos para sa isang work visit. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Ngayon naman, may isa pa po tayong balita. Pumapasok, no? Galing kay Pamela Vasquez. Kasong cyber libel inihain laban sa tinaguriang Maleta Boys at ang kanilang abogado. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Kamara. Radio Patrol, Pamela Vasquez. Pamela, good afternoon.
3: Magandang hapon. Naghain ang cyber libel complaint si House Child Spokesperson at Donaldo Sur First District Representative Adia Alonto Adyong laban sa 18 tinaguriang Maleta Boys at kanilang abogadong si Attorney Levito Baligod dahil sa pagsangkot sa kanya sa mga kongresistang pagkakumano na maletang may damang pera. Nagugat ito sa press conference noong Pebrero kung saan inanunsyo ni Atty. Balibod ang joint affidavit tungkol sa multi-billion peso kickback mula sa flood control scandal. Giit ni Adyong na walang katotohanan, nakatanggap siya ng maletang puno ng pera at kahit kailan ay hindi niya rin nakilala o nakita ng personal ang 18 ex-marine. Ang naturang paratang ay magdulot ng matinding pinsala sa kanyang reputasyon bilang public official. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East.

0: mga kapamilya at kaserbisyo, welcome back sa ako to, si Chang Ami, DJ Monica po, pansamantalang humahalili kay Chang Ami. Okay, at meron po tayong episode teaser ngayon para sa ating episode ngayong hapon sa kwento mo kay Chang. Pakinggan natin ang kwento ng isang babaeng nakaranas ng matinding trauma mula pa noong pagkabata. Paano nga ba nakakaapekto ang nakaraan na buhay niya ngayon? At paano niya ba maipapaunawa sa kanyang asawa ang kanyang pinagdaraanan? Nako, pakinggan po natin.
1: Chang Ami presents.
2: Ako to, si Chang Ami.
3: Tama ka dyan, Mars. Bulag nga. Kasi, mas malapot po ang kening na mister niya kaysa sa kanya. Hindi ba niya naamoy? Amoy paminta!
4: Oh my God!
5: Hoy, mga chismosang palaka! Akala niyo ba hindi ko kayo naririnig sa mga bulungan niyo? Talaga bang hindi niyo titigilan ang asawa ko? Anong ebidensya niyong bading siya?
1: Chang Ami presents.

0: Ayan naman, narinig nyo, di ba? Ang teaser ng ating pag-uusapan ngayong hapon. Medyo trigger warning lang po, ano, may mention ito ng mental health issues at saka mention of suicide, mga kapamilya. Maselan po ang pag-uusapan natin ngayong hapon, no? Kaya kung kayo po ay merong pinagdaraanan at nangangailangan o mangangailangan pa lang kayo ng tulong, maaari pong tumawag sa numero ng National Mental Health Crisis Hotline. 0917-899-8727 po yan para sa Globe at TM subscribers. At ito naman po para sa Smart subscribers, 0919-057-1553. Yan po ang mga numero, no, na pwede niyong tawagan. Nakikita niyo po sa screen niyo, no, kung kayo po ay nanonood sa DZMM Teleradio on cable o di kaya naman sa Facebook Live o YouTube Live. Ayan po ang ating mga numero ng National Center for Mental Health. Kasi medyo sensitive po yung topic, no, na pag-uusapan natin ngayong hapon. Okay. In the meantime po, we will take a short break. Babalik po si DJ Monica sitting in for Chang Ami dito lamang sa ako po si Chang Ami.
1: Ako to, si Chang Ami.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
3: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
4: kailangan ng gabay na maasahan.
3: Ako po si Master James Alejandro.
4: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
3: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
4: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM!
5: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: DZMM, numero uno sa aksyon!
8: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
2: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Ang oras po natin ay 3:26 ng hapon.
9: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.

0: Hello, good afternoon, mga kapamilya at kaserbisyo. Nako, it's so good to have you with me. Medyo hindi ako sanay, no? Na nandito hapon on a weekday, pero excited ako na maupo, no? Mag-sit in para sa ating pinakamamahal na Chang Ami. Kahit anong panahon. Okay, sinabi ko po before the break, ano, na talagang medyo sensitibo po yung topic natin, no? We are going to talk about suicide, kaya medyo may trigger warning lang po tayo. Kapag may trauma po kayo, medyo alalay lang po sa pakikinig. Okay, sige. Kasi po, ito pong ating pag-uusapan ngayong hapon, ang ating kaibigan that is waiting on the line, si Alias Mariela, ay 27 years old. At ito po, no, isa siyang nagtatrabaho na admin assistant. May asawa siya, pero wala pa silang anak. May problema siya sa relasyon niya sa kanyang asawa, no, in her marriage. They have a problem. Aniya ay alcoholic ang kanyang asawa at madalas nilang pinag-aawayan ang paglalasing ni Mister. At nag-iiba rin ang ugali ng asawa niya kapag nakainom at nakaka-apekto po ito, no, sa mental health niya. Natitrigger siya kapag nakikitang lasing ang asawa niya. Bakit po siya natitrigger? Ito po, mas malalim pa po, no? Medyo may CPTSD siya, yun yata tawag doon, complex PTSD, no? From childhood. Noong 2011, personal niyang naranasan at nakita kung paano tinaga ng kanyang tiyuhin ang pintuan ng kanilang bahay dahil sa kalasingan nito. At nataga din sa leeg ang kanyang babaeng pinsan na sa nasabing insidente, no? Diyan nagsisimula ang trauma niya. Tapos sa sobrang takot at panic, nawalan siya ng malay noong panahon na yon. Oo, binabanggit ko din yung background natin para sa ating eksperto, our in-studio expert ngayon. Nandito siya, si Dr. Joan May Rifareal, ang presidente ng Philippine Psychiatric Association. Oo, let's give her a round of applause. Hello.
1: Thank you.
0: Magandang hapon, Doktora.
1: Yes. Good afternoon, DJ Monica, at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ng Ako To Si Chang Ami. Nice to be back. Thank you very much.
0: Oo, it is good to have you back. Tuwan-tuwa kami. And we are very grateful na, you know, nakapunta ka dito sa studio mismo, no? Mm-hmm. Hindi lang via Zoom.
1: Correct.
0: Oo.
1: Thank you.
0: How do you want me to address you, Doktora? Doktora or Dr. Joan? Dr. Rifareal?
1: Ah, kahit ano. Kahit ano, DJ Monica.
0: Oh, sige, Dr.
1: Yes.
0: Joan na lang tayo.
1: Yes. Oh,
0: si Dr.
1: Ano.
0: Joan. Oo. Doktor, yes. Medyo ano to, no? Medyo sensitibo ang ating topic ngayong hapon. Kasi nga ito, no? Lumaki siya sa environment na may miyembro ng pamilya na madalas uminom at maglasing at magwala kapag lasing na.
1: Correct.
0: Pagkatapos, may murder pa involved, ano? Na hindi lang basta-bastang murder. It was very, medyo graphic talaga and very, ano, very bloody yung murder,
1: yes.
0: No?
1: Mm-hmm.
0: So, ngayon, na umiinom tuloy si Mister, nagkakaroon siya ng, if, you know, I'm assuming PTSD. Ito,
1: yes.
0: Kakausapin natin siya, no?
1: Oo,
0: sige.
1: So, parang ano, may re-traumatization na nangyayari.
0: Ang tawag doon ba,
1: yes.
0: Doktor? Ay,
1: kasi
0: re-traumatization.
1: Oo, kasi may past na incident na na-witness niya, kasi talaga DJ Monica, no? Na-witness niya na meron ng threat na to one's life, 'di ba? So at ngayon, due to alcoholism yung reason noon, at ngayon ay nauulit because of her experience with the husband naman. So nakikita niya 'yon. So magandang tanungin din natin si Mariela, ano kaya, no, yung mga nangyayari. Kamusta ang kanilang relationship ngayon at kung paano nila na handle na yung itong mga challenges sa kanilang marriage about the husband's alcoholism.
0: Yes, because I understand, no? If I understand correctly, nagkaroon siya ng nervous breakdown noong 2011. Epekto ng isang, yun na nga, yung marahas na insidente na na-witness niya. So, kausapin natin, ano? Kausapin natin si Alias Mariela. Siya ay nasa linya na. Magandang hapon, Mariela. Mariela, good afternoon. Are you there?
2: Yes po, andito po.
0: Hello, magandang hapon. Unang-una, Mariela, I would like to thank you, no? For being here with us kasi hindi biro yung napagdaanan mo. Pagkatapos,
2: yes po.
0: Oo, lalong hindi biro yung it takes a lot of courage, no? To be able to first of all, yung to admit what you are going through and to seek help. Kaya maraming salamat, no, Mariela. Okay, Mariela.
2: Yes,
0: nandito ang presidente ng Philippine Psychiatric Association, si Dr. Joan, no? Tutulungan ka ni Dr. Joan. Sige, sabihin mo sa amin yung ano, give us more of more details, no? Detalye ng mga napagdaanan mo para maintindihan ni doktora. Sige, Mariela.
2: Okay po. This was way back 2011 po, yung first time ko pong maka-encounter nga ng ganun po. Pero lumaki na po talaga ako sa family ng may alcoholic problem.
0: Mm-hmm.
2: Tapos mas nadagdagan lang po yung trauma po netong nangyari pong taon na to ng 2011. Yan nga po yung muntikan na po kaming mamasaker. Tapos ako lang po yung nakalabas dun sa mismong bahay namin.
0: Okay.
2: Tapos to, humihingi na po ko ng tulong sa mga kapitbahay namin. Tapos wala man lang pong gustong tumulong sa amin. Ang very vivid po kasi to sa akin na pangyayari eh.
0: Mm-hmm.
2: Ang sabi po sa akin ng kapitbahay namin, ayaw namin makialam. So sa sobrang ano ko po, takot ko po at yun nga po, nanghingi po ko ng tulong. Yun po, nagpanik na po ako hanggang sa nawalan na po ko ng malay. Yun po.
0: Mm-hmm. Yes.
2: Tapos ayun po yung dun po nag-start na every time po na may naririnig ako may ingay.
0: Mm-hmm.
2: Or yan nga po may nakakainom tas magwawala, nahihimatay po ko noon. So nagpa-check up po ako sa isang dinala po bali ang suggestion po ng doktor, dalhin daw po ako sa neurologist. So pinapunta po nila ako doon. Yun po, may kinabit po silang yung kinakabit ko sa ulo na kuryente, parang ganun po,
0: okay.
2: Wire.
0: Wires.
2: Opo, para ma-check nga po kung ano po nangyayari sa system ko, yun po.
0: Is this a form of doktora? Parang EEG ba ito?
1: Kasi kung neurologist, maaaring EEG.
0: EEG, no? Sa brain, para makita yung kanyang brain waves, ano?
1: Oo, kung anong reason kung bakit siya nahihimatay.
0: Okay, correct. Uh-oh.
2: Yes po, tama po. After po nun, same year din po, meron pong meron po kasi kaming kainan, kalendarya po na maliit.
0: Mm-hmm.
2: So kapag gabi po, syempre magsasarado na kami. Yung time na yon, ako po yung nagbabantay sa harap.
0: Mm-hmm.
2: Tapos meron pong lumabas ay dumaan na tricycle driver.
0: Mm-hmm.
2: Yun po, bigla niya pong nilabas yung maselan niyang parte ng katawan at nag-masturbate po siya sa harap ko. Doon po sa mga nangyari sa akin, parang wala po kung nakuhang parang hospisya po, parang ganun po.
0: Mm-hmm.
2: Hindi man lang ako hindi po eh, hinayaan po nila yung nangyari sa akin nung time na yon. Mm-hmm. Nung muntikan na may mapapahamak na sa amin, parang binaliwala po nila yung nangyari sa akin, parang
0: mm-hmm.
2: ganun po.
0: Parang you know what, nako, I want to hug you, gusto kitang yakapin, Mariela. Naiintindihan ko yung doktora, yung parang feeling niya, can't I catch a break? Parang Lord, medyo konti naman na break sa mga problema, sunod-sunod na.
1: At saka bata pa siya noon. Anong age ka noon,
0: yes,
1: Mariela?
0: Ilang taon ka noon?
2: Grade 6 po ko niyan nung time na yon. Pero doc, before po yan, meron pa pong nangyari sa amin. Relative po namin, bali kapatid po siya ng lola ko.
0: Yes.
2: Tapos po, hindi ko po, syempre bata po ko noon eh.
0: Mm-mm.
2: Tapos ngayon na lang po nako-call out na yung pangihipo po pala sa mga maselang parte ng katawan natin, hindi po pala ano yun, accepted. Kasi yeah. ano po yun eh, parang bakit gano'n, nahawakan kami sa masela namin, eh lolo po namin yon. So ngayon po parang na-call out na namin magpipinsan. Parang ginagawa na lang po namin siyang biro. Parang andun pa din po ako sa point na wala man lang nangyari. Hindi ko maipagtanggol yung sarili ko that time.
1: Mas bata ka pa noon, Mariela, no?
2: Opo, yes po.
1: Grabe. Mga anong age siguro, more or less? Nasa school ka
2: kasi,
1: na ba noon?
2: Yung mga ganito po kasing senaryo ng buhay ko, ma'am. Mm-hmm. Sabi nga po nila, ang galing daw ng memory ko kasi naaalala ko pa yung mga ganon. Kasi po tumatakpo yes. sa utak ko yun eh.
1: Yes, oo. Mm-mm. Kasi meron na siyang, yung mga na-experience mo kasi Mariela, definitely para sa isang bata, it can be very scary, mm-hmm. diba? Yung nakakatakot, mm-hmm. scary.
2: Yes, po.
1: Of course, sa age na ganon, yung ating brain, hindi pa talaga fully nako-comprehend, lalo na yung nangyari
2: yes,
1: with
2: po.
1: Your lolo kasi developing pa ang brain natin during that time.
0: Ano yan? No, doktora, hindi pa buo ang prefrontal
1: yes.
0: cortex niya kasi
1: correct.
0: Ang prefrontal cortex, Mariela, itong sa harap ng brain natin, nabubuo yan more or less at 25 years old.
1: Mid-20s.
0: Kaya talagang ibang klase. Diba? Pero it's amazing, doktora, na naaalala niya lahat.
1: Because scary. Parang pumatak talaga siya, DJ Monica.
0: Mm-mm.
1: Kasi ano siya eh, parang very distressing
0: okay.
1: para sa isang bata
0: mm-hmm.
1: na yung during that time, kung bata ka, imagine mo yon DJ Monica sa ganung age, para kang helpless.
0: Mm-hmm.
1: You don't feel safe sa yung sariling tahanan kasi mm-hmm. nandun si Lolo.
2: Yes, po.
1: Diba? Parang
2: opo.
1: Ganun. And then
2: yes,
1: yung kay Tito naman, kung mm-hmm. nangyari yun sa tahanan. So parang wala. Now, the safety, mm-hmm. hindi na feel mo yon. Mariela, tama ba? Na you feel safe?
2: Yes,
1: na you feel
2: yes,
1: secure
2: po.
1: Sa sarili mong tahanan?
2: Mm-hmm. Kaya nga po pag yun na nga po parang bali yung time na po yun parang binabaliwala ko pero yung mas tumatak po kasi sa akin pag may nagiinoman yan nga po pag mga may umiinom tapos nakaasawa po ako ng ganon parang iba na po yung feeling ko nanginginig na yung katawan ko yung ganon po hindi na po ako mapakali.
1: Mm-mm. Oh, which is talagang ano yun, truly understandable yun, Mariela and DJ Monica. Kasi mm-hmm. yung tawag natin kanina na parang babalik eh, magfa-flood ulit mm-hmm. na yung memories
2: yes,
1: from the past
2: yes.
1: na very traumatic for her.
0: Correct.
2: Mm-hmm.
0: Na
2: oh,
0: ano,
2: it is
0: amazing na hindi ka nag, ano, no, hindi ka nag, ang tawag nila dissociation, am I
1: mm-hmm.
0: right, no?
1: Yes, meron
0: din. It's amazing na hindi ka nag-dissociate, no, mm-hmm. na yun na nga hanggang ngayon, naalala mo pa. Merong mm-hmm. pros and cons yan eh, kasi mm-hmm. I also go through anxiety and major depressive disorder. Mm-hmm. So inaaral ko 'yan, you know, mm-hmm. for self-healing. So okay. yung the fact na naaalala mo lahat, may pros and cons. Mm-hmm. Yung pro is ito na nga, no, pwede kang you can help yourself heal kasi mm-hmm. hindi mo itanago sa kaibuturan ng utak mo.
1: Mm-hmm.
0: Pero hindi ba po doc, medyo negative din kasi naaalala niya, eh, hindi niya malimutan.
1: Yes. Maaaring,
2: yes po.
1: Correct. And maaaring naalala pa rin niya up to now,
0: mm-mm.
1: DJ Monica, lalo na kung may mga triggers, no? Like yung pag may nakikita siya, kahit siguro nagiinuman, kahit hindi niya kilala.
0: Correct.
1: Because hindi siya na proseso simula nung pagkabata.
2: Yes,
1: kasi if I may ask, Mariela, meron bang nung time na yon, nung pinagdaanan mo yon, nung na-witness mo talaga no, na yung nangyari
2: Apo.
1: Sa family, and of course yung nangyari mm-hmm. sa'yo, meron ka ba noon na nakausap about it, or parang nakatulong to process your thoughts?
2: Yung sa family ko po kasi, may mga bagay po na parang hindi na po napag-uusapan. So parang kanya-kanya na lang po kami ganun.
1: Mm-hmm.
2: Hindi po kasi open yung family namin. Parang ganun po.
1: Yes, oo. So,
2: kaya nga po, nung nangyari po yun, parang hindi ko malang naramdaman na parang wala akong justice sa nangyaring yun. Kasi inayaan na lang po nila nangyari.
1: Mm-hmm.
2: Kasi wala na po yung gumawa sa amin, tumakas na po eh.
0: Mm-hmm. Pagkatapos ngayon, Mariela, ang ano mo no, ang nagpapabalik ng mm-hmm. ng trauma mo ay yung asawa mo na ano din, umiinom din no, alcoholic din, tama ba?
2: Yes, Yes po.
0: Okay, ano kaya ang pwedeng gawin diyan, doktora? Can you advise for her to do to deal with the husband? Kasi kung ako yan, hiwalayan mo na. But that is from a layman's point of view, no? From woman to woman lang.
2: Yes.
0: Kasi importante yung ating mental health. Importante yung ating boundaries. Pero yun nga, woman to woman, that is my advice.
1: Yes.
0: Pero
1: and safety also.
0: Safety.
1: Oh.
0: It's talagang physical safety. Mm-hmm. Kasi hindi, you cannot show up for other people kung hindi ka buo.
1: Mm-mm.
0: As an individual, kailangan alagaan muna yung sarili mo. Kaya nga sa aeroplano ikaw muna mag-oxygen bago mo alaga bigyan ng oxygen yung mga katabi mo, yung bata.
1: Even yung sarili mong baby, unahin mo sarili mo.
0: Yun nga. Pero siguro, what do you say in your expert opinion?
1: Yes. Ang question ko muna to answer that question, kasi ang curious lang ako, Mariela, kung ilang years na kayong kasal ni husband mo?
2: Ano po, 4 years po.
1: 4 years na.
2: Yes po, pero parang after po nung marriage po namin, ano po kasi, okay po kami nung mga times na yon. Pero nagkaroon din po kasi kami problem financially. Hindi niya naman po ako pinapabayaan. Pero yung may ipon po kasi kami, tapos napautang both sa family niya. Tapos doon na po, parang nalulung siya sa alak dahil doon.
1: Ah, so wala pa yung pag-iinom ng alak nung mag-boyfriend pa lang kayo, nang
2: marriage? Occasionally po. Mm-hmm. Pero nung ano na po, Dok, nung medyo may nagkakaproblema na kami, doon na po. Kasi hindi, okay po kami, smooth naman po. Pero yan na nga po, nung nagkaroon kami ng problem sa ganyan,
1: sa finances,
2: yun na po, naging alcoholic na po siya. Kasi hindi na po siya makatulog pag walang inom
1: So,
2: nanginginig na po siya. So parang, okay, ano na po talaga siya, alcoholic na po talaga siya kasi ganun na nga yung symptoms niya po.
1: May withdrawal symptoms.
0: Oo, yun na yun, ano? May physical manifestation, Doc, no? That's how you know.
1: Withdrawal symptoms.
0: Kasi it already affects his daily
1: functioning.
0: Kaya yun na talagang alcoholic na talaga. Oo.
1: So, kamusta? Kasi for us to be able to help them, DJ Monica, kamusta ba ang inyong level of communication? Do you feel ba, Mariela, na parang safe ka na to open up about nitong challenges ninyo ngayon, about sa nararamdaman mo, about sa kanyang pag-inom, also about sa nangyayaring situation financially, yung sabi niyo na parang nagkaroon no, ng mga utang. Kamusta ang inyong lines of communication? Kasi usually doon nagsisimula.
0: Tama.
1: Yung communication between husband and wife.
0: Oo, Mariela, nakakausap mo ba si Mister? Nakikinig naman ba siya? O nagwawala?
2: Actually, hindi po siya nagwawala. Actually po, last month, hindi ko na po kinaya yung sarili ko. So talagang nag-breakdown na po talaga ako. To the point na po na gusto ko nang saktan yung sarili ko. Kasi hindi ko na po helpless na po talaga ako ng time na yon. So nasabi ko po lahat sa kanya yung mga problema ko. Pero yung about po dun sa financially, hindi ko po nasabi. Pero yung inisip ko muna yung sarili ko that time. So lately po, hindi na po siya masyado umiinom. Pero nakikita ko po, yun nga po, yung sabi po ninyo, may withdrawal po ako nakikita sa kanya kasi hindi na po siya umiinom.
1: Yes.
2: Masyado. Nanginginig na po siya, ganun.
1: Oo. Kasi yun naman, kung meron ng symptoms of withdrawal, which means na parang meron ng substance or alcohol use na disorder, Mariela, sana ay open din na si husband to also seek help for it. Kasi may mga ways to help the husband also. Lalo na ngayon, magandang signal yon or sign na yung sinabi mo, Mariela, na parang mas nabawasan na ngayon. So parang, mafe-feel natin na parang meron ng intent or parang meron ng motivation ang kanyang asawa na medyo to cut back, no? To cut down. Tama ba? Meron na siyang pakonti-konti na.
2: Yes po. Kasi po, Dok, ngayon po, kasi hindi, actually, before po kasi, hindi po kami open, wala masyadong communication, parang uuwi siya sa bahay, mag-work, parang ganun na lang po yung routine.
1: Hindi kayo masyadong nag-uusap, dahil kamusta sa trabaho
2: mo. Yes po, opo. Tapos ngayon nung nag-breakdown nga po ako, sinabi ko sa kanya, so, hindi niya na ako binibigyan ng stress, pero, ano po, Dok, may, alam niyo po, kahit kahit papaano nawala na yung ganun na ano niya, meron pa rin pong ano sa akin eh. May something pa din po sa akin na hindi ko maipaliwanag.
0: Hindi kasi agad-agad mawawala yun. Yes. Because we are talking about yung complex nga yung trauma. Hindi lang simple. It's complex kasi hindi lang mula pagkabata. Chronic, di ba, Doc? Yun ang, ano, ng, yun ang definition ng complex is chronic. Eh. Paulit-ulit-ulit.
1: Yes.
0: Kaya, ano, Mariela, you have to understand yourself, no? You be kind to yourself na talagang hindi basta-basta na... Hindi basta-basta na mawawala yan.
1: It's a process lagi siya.
0: It is a process.
1: And pero maganda na parang may awareness eh, no, Mariela? Yung maganda yung DJ Monica na meron siyang acknowledgement.
0: Yes.
1: Parang aware ka, Mariela, kung saan nanggagaling ngayon, no? Yung mga sources of stress mo. Like na-mention mo kayo na yung mga sunod-sunod, no? Na trauma, beginning at a young age, nung bata pa tayo. Tapos ngayon naman, I think yung na-mention mo kanina na merong financial stress also.
0: Yes.
1: Now, which is talagang nakakaano din yun.
0: Grabe ang financial stress.
1: Oo, lalo na itong panahon ngayon.
0: Yes, sobrang sobrang nakakadagdag pa talaga yan sa trauma ng tao.
1: Yes, oo.
0: Nako, talaga. Okay, sige. Pag-uusapan natin, Mariela, tatanungin natin si Doktora, kung paano kanya matutulungan, may advice ba siya sa pinagdadaanan mo at doon na rin sa asawa mo, no, na alcoholic. We will ask Doktora, like, do we have any free treatments, you know, for these, ano, these kinds of, ano, of addictions,
1: yes,
0: ano?
1: Mm-hmm.
0: Oo, samantala, we will take a short break. Mariela, huwag kang aalis, ha?
2: Oo, okay,
0: sige, dyan ka lang. We will be back with Doktora Joan May Rifarial, ang presidente po ng Philippine Psychiatric Association. Kasama po natin ngayon in studio. Dito lamang po sa Ako To, si Chang Ami. Magbabalik po kami.
3: Ako To, si Chang Ami.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Basta AM, DZMM!
6: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
7: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: May silimarin, may multivitamins pa.
9: Yan, ang Liver Aid Pro.
10: Tulong sa pangangalagan ng atay.
11: Liver up na tayo
12: with Liver Aid Pro.
4: DZMM Numero uno sa aksyon!
13: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
4: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZ! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Magandang hapon, ang oras po natin, 3:51.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Ako To, si Chang Ami.
0: Okay, bago po tayo magpatuloy sa ating programa ay may pasasalamatan lang po muna tayo.
9: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
0: Ang sarap gardenia, 'di ba, Doc? Lalo na nako, meriendang merienda, 'di ba? Oo, kaya nako maggardenia na po tayo.
1: Yes.
0: Okay, sige. Balik po tayo sa ating ano, no, sa ating kaso ngayong hapon. Si Mariela, nandiyan ka pa ba? Mariela? Hello.
10: Hello po.
0: Hi, sweetie. You're still there. Okay, sige, Mariela. Kakatiting na lang ang oras natin, no? 8 minuto bago mag-alas 4 ng hapon. Pero, ano, no? Tatanungin natin si Doc Joan, ano? Kung paano ka matutulungan sa pinagdadaanan mo.
1: Yes, Mariela. Oo. Ang ano lang, no? Medyo alarming na narinig natin kanina, Mariela. And again, thank you for sharing. It's about yung humapasok sa isip mo sometimes, no? Or dati, yung about self-harm. This is alarming, yes, Mariela, and know na there are supports and help is always available. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa, Mariela. In fact, andito kami, no? Marami kaming uri na ng mental health professionals kung ano ang siguro kung saan malapit sa iyo or mas accessible sa iyo. So may mga psychologists, kami naman from the Philippine Psychiatric Association, kami ay mga psychiatrists na are here na nakakatulong din to help sa pag-process. So yung sinabi ko kayo na, Mariela, process our thoughts, emotions, feelings para mas maintindihan natin ang ano bang yung nangyayari, saan ang galing itong mga emotions natin ngayon from the stressors. At meron also, so kung sakasakali lang, Mariela, kasi safety is always the priority. Bago pa may mangyari, no, prevention pa rin is better, Mariela. Meron hotline na crisis hotline, ang National Center for Mental Health. It's 1553. Mariela, huwag mong kalimutan yung number, 1553. Kung sakasakali lang, no, na parang nandun ka ulit sa feeling or emotion na sobrang bigat, na parang feeling mo wala nang way out or hopeless na or life is meaningless, tawag ka kaagad kasi may mga handang tumulong.
0: Okay.
1: And ang others,
0: crisis
1: naman,
0: hotline po ito, sorry doktora, yeah, ng ano po ng ulit?
1: National Center for Mental Health.
0: National Center for Mental Health.
1: Okay. NCMH. Ito yung DOH na Hospital for Mental Health Conditions or Concerns.
0: So anyone can call, yes, who needs help ora mismo.
1: 24/7 available
0: 1553. Huwag mong kakaligtaan, Mariela, ha?
1: Mm-mm.
0: Tawagan mo yan kapag kakailangan mo, no?
1: And no, yes.
10: Actually po, 3 times na po akong tumawag sa hotline po natin.
0: Mm-hmm.
10: Pero wala po kasing ano po eh, sumasagot sa akin noong panahon po yung
1: Nung panahon na yon. But ngayon, very, meron yan sila talagang grupo na naka-standby. Kung wala, ito din, Mariela, emergency room. Go to the nearest emergency room. Kung saan emergency room, kung halimbawa kung saan ka nakatira, tapos kung ano ang pinakamalapit. Kasi all of the doctors naman, no, DJ Monica, are trained to do a quick assessment.
0: Oo.
1: Para may makausap ka, Mariela, and you don't feel na, you won't feel na nag-iisa ka. Kasi always laging mahandang tumulong at makinig.
0: Pero, doktora, naiintindihan ko din, ano, yung mga yung mga worries ng ating mga kababayan pagpunta sa ER is yung the cost. Mahal ang cost of living ngayon, lalo na. So kung wala po silang, yung marami po dyan natatakot to seek medical attention dahil wala po silang pera para dito, no? Tama ba, Mariela? So lalo na nalululong sila sa utang. So paano po ito, Doc? Like sa PGH, ang alam ko na libre.
1: ER, emergency room agad ng PGH is free yon. Meron also mga charity ward na pandang tumulong also na free. Like for example, sa UERM, sa May Aurora Boulevard.
0: Ah, merong libre doon, doktora?
1: UERM. Okay.
0: UERM.
1: Pag sa UERM, outpatient na yon, na libre. Hindi talaga siya ER kasi, depende kasi may, ngayon naman kasi marami ng programa, no? May PhilHealth or pag ano, no? May mga subsidy, So, they can always try. Basta, ang important kasi dito, DJ Monica, safety talaga ang priority natin. So, kung ano ang pinakamalapit. Mm-mm. And then, pwede yun. Meron naman pwede mag-sign ng promissory note. Mga ganun. So, hindi dapat siya hadlang para lumapit ka agad sa pinakamalapit na hospital.
11: Oo. Pagkat naiintindihan mo yon, Mariela? Oo.
2: Yes,
11: wag kang mag-atubiling pumunta.
2: Actually,

0: Mariela, alam mo, nagpa-panic attack din ako. Sigurado ako, it's not as bad as yours, no? Because your trauma is really ibang klase. Pero pag nagpa-panic attack ako, nakakatulong sa akin, share ko lang, baka mag-help, ano? Yung mag-i-inhale ako, I will inhale for, ano ba yun, doktora? 4-7-8 yata yun?
1: 4-7-8.
0: Correct, no? Yes. Tandaan mo yung 4-7-8. I will inhale for 4 seconds. E tapos yung breath ko, ipopause ko ng 7 seconds. Tapos mag-exhale ako ng 8 seconds. Mm-hmm. Oo, so nakakatulong sa akin yun. Kunyari dito sa trabaho, punta lang ako ng CR.
1: Kahit ako, DJ Monica, ginagawa ko rin yan.
0: Right?
1: To just make you feel, Mariela, na mas kalmado. Kasi may scientific basis yon, DJ Monica, ha? Hindi lang siya ano lang. Ang scientific basis nito is pinapababa niya yung ating heart rate, respiratory rate, pinapakalma niya tayo kasi bumabagsak ang level ng adrenaline, norepinephrine, at pati yung cortisol, which is our stress hormone.
0: Yes, cortisol. Mm-hmm. Oo. So yun pala yung pinapababa nung 4-7-8 breathing
1: kasi
0: ang cortisol.
1: Iisipin natin, DJ Monica and Mariela, na pag nag-i-inhale tayo, pinapadaloy natin ang oxygen sa ating brain cells. Yun. Kailangan in-nourish natin ng oxygen ng ating brain cells. Kasi yun ang kailangan ng brain cells natin para mas klaro ang pag-iisip, mas relax. And because of that, kung marami ng oxygen ng ating brain cells, binababa ang ating stress levels.
0: Ayun. Sige, Mariela, I hope may natutunan ka, ha? At kung kailangan mo pa ng tulong, mag-text ka lang sa amin uli, ha? Maraming salamat.
1: So, send message sa amin, sa Philippine Psychiatric Association.
0: Sige, please, doktora, before we wrap things up, tell us where our listeners and viewers can find you.
1: Sa akin, Mariela, type mo lang sa Facebook page, Healthy Mind Clinic. Ako yun. Ako ang sasagot. Ako ang sumasagot po doon. Healthy Mind Clinic.
0: Okay, para ma-message mo si doktora, ha? Salamat, Mariela.
1: Yes, take care, Mariela.
0: Take care.
2: Maraming salamat.
0: Bless you.
1: Thank you.
0: Maraming salamat, Mariela, sa iyong pag-share ng pinagdadaanan mo. And Doktora Joan May Rifarial, presidente ng Philippine Psychiatric Association.
1: Thank you,
0: thank
1: DJ
0: you so
1: Monica.
0: Much for being thank with you. Us. We appreciate you so much.
1: Thank you.
0: Susunod na po ang headline sa hapon. Kasama si Tony Velasquez. Huwag po kayong aalis. Sa ngalan po ni Chang Ami, ito po si DJ Monica Figueras. Magandang hapon po. Dito lang po kayo sa DZMM.
3: Huwag kang matakot. Huwag kang mahiya. Huwag kang mangamba.
4: Ako to, si Chang Ami.

malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalang binantayan ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon.

Ngayon po ay araw ng Webes, 11 ng buwan ng Hunyo taong 2026. Sa ating po mga headlines sa hapon. Head coach at team manager ng Ateneo de Manila Men's Basketball Team naghainan ng leave sa harap ng kabi-kabilang investigasyon sa pagkalunod ng dalawang player nito. Website ng Senado na hack umano, seguridad sa paligid ng Senado, pinaigting sa gitna ng umano'y banta sa mataas na kapulungan. Search and rescue operations sa Mindanao.

0: Araw nagpapatuloy ilang biktima ng lindol sa kalsada na humihingi ng tulong. Buntis at tatlong iba pa patay sa sunog sa bakery sa Laguna. 50 stalls at 7 bahay natupok naman sa sunog sa Valenzuela Gateway Complex. At diwa ng Independence Day, damang-dama na sa Pampanga. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headlines sa hapon. Mga kapamilya, sa gilid na ng kalsada nang hihingi ng tulong ang mga residente ng Glan Zarangani. Tatlong araw matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama doon. Daladala ang karatulang may nakasulat na "We need help." Matyagang nag-aabang sa kalsada ang mga residente, kabilang ang mga bata at matatanda. Ang kanilang panawagan, pagkain at tubig, dahil ilang araw na umano silang walang makain. Pinangangambahan din ang kalusugan ng mga residente na sumasakit na ang tiyan matapos mapilitang kumuha ng tubig sa poso. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni Glan Mayor Victor Yap Sr. na 10 barangay pa ang isolated dahil sa mga napinsalang kalsada. Nagpanic buying na rin anya ang ilang residente kaya naubos na ang ilang pangunahing bilihin gaya ng bigas. Sa tala ng lokal na pamahalaan, 20,000 pamilya ang apektado habang mahigit 100 bahay ang pinadapa ng lindol. Kahapon, isinailalim sa state of calamity ang Sarangani province dahil sa pinsala ng lindol.
1: Hindi po kami mabuti. Gutom na, wala na makain yung isang barangay ko doon. Isolated kasi may landslide. May mga barangay ako nga kailangan. Chopper po ang maghahatid ng pagkain nila. Wala pa pong tigil yung aftershock. Medyo ninenervous yung mga tao.
0: Nananawagan din ang karagdagang tulong ang mga residente ng malapatan sa Sarangani na isa sa mga napuruhan ng malakas na lindol. Ayon sa residenteng si Nasip Tumbaga, hindi sapat ang ayudang kanilang natatanggap sa pang-araw-araw na pangangailangan at wala pa ring supply ng kuryente sa kanilang bayan. Umapilit din si Tumbaga ng mga tent dahil sa kalsada pa rin sila natutulog tuwing gabi sa takot sa mga aftershock.
2: Yung mabigyan kami ng kahit mga tent lang para merong matulugan namin dito. Hindi naman kami makauwi ng bahay.
3: Ano yung mga bata?
2: Yung mga bata, yun, mahirap. Hindi mo maintindihan. Mahirap talaga, sir.
0: Sa Davao Occidental, pinangangabahan ang kakapusan ng pagkain sa ilang barangay sa Jose Abad Santos. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni Mayor Jason John Joyce na 15 pa sa 26 na barangay ang hindi napapasok dahil sa mga pagguho ng lupa at sirang kalsada. Muli ring nanawagan ng alkalde ng mga family tent para maging tulugan ng mga iniligas dahil hindi muna ipinagagamit ang mga evacuation center bunsod ng mga aftershock. Sa tala ng lokal na pamahalaan, 7 na ang naitalampatay sa bayan, 12 ang nawawala at 25 ang sugatan.
4: Ang mga kailangan po namin ngayon po ay mga tent kung saan pwedeng matulog po yung mga bata at mga senior dahil po yung mga evacuation centers po namin ay hindi rin po nagagamit. Meron pa naman pong supply sa ating mga barangay pero habang tumatagal po ay lumiliit na po ang mga supply para sa pagkain po.
0: Patuloy ang search, rescue at retrieval operation sa mga lugar na hinagupit ng lindol sa Mindanao. Sa barangay Kalumpang sa General Santos City, kung saan gumuho ang isang grocery store, 2 bangkay na ang na-recover kahapon habang patuloy pang hinahanap ang isa pang na-trap sa loob. Sa datos ng Bureau of Fire Protection, 53 na ang namatay sa lindol pero sa tala ng Office of Civil Defense, hanggang kanina alas 8 ng umaga, 47 ang naiulat na nasuwi habang mahigit 600 ang sugatan at 31 ang nawawala. Inimok naman ni OCD spokesperson Junie Castillo ang publiko sa DSWD ipaabot ang ibibigay na tulong para sa mas maayos na alokasyon sa mga apektadong lugar.
5: Hindi po muna diretso sana doon para at least malaman natin na ano yung pangangailangan doon. And then para yung kumaga efficient distribution at saka allocation na baka mamaya yung mga ipadadala natin ay mas marami doon sa ibang lugar.
0: Sa datos naman ng FIVAUX, hanggang kaninang alas 10 ng umaga, umabot na sa mahigit 3,000 ang naitalang aftershocks. Mahigit 6 na po rito ang nararamdaman na may magnitude 6.4, ang pinakamalakas. Sa iba pa nating balita, nag-leave na sa Ateneo Men's Basketball Team ang head coach nitong si Tab Baldwin at ang team manager na si Christopher Kimpo sa harap ng investigasyon sa pagkalunod ng dalawa nilang manlalaro. Sa pahayag ng pamantasan, iniutos na rin ng Board of Trustees ang fact-finding inquiry habang tiniyak ng universidad na nakikipagtulungan sila sa investigasyon ng mga regulatory body. Samantala, sinabi ni Aurora Police Provincial Director Colonel Percival Pineda na nasa state of shock at hindi makasagot sa mga investigador si Baldwin matapos ang trahedya. Kaya sa halip na personal na magbigay ng pahayag, ipinadala na lang anya ni Baldwin ang dalawang coaching staff sa police station. Base sa salaysay ng staff member, training ang ipinunta ng koponan sa Aurora. Pero inaalam pa ng pulisya kung anong klaseng pagsasanay ito at kung sino ang nagmamando dito. Sinabi ni Dipakulao Mayor Danilo Tolentino na hindi nakipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan ang Ateneo sa isinigawang team building activity. Sakali namang naipaalam, pwede anyang nabigyan ng assistance ng Coast Guard, PNP at MDRRMO ang grupo para sa kanilang aktibidad katulad ng ayudang ibinigay sa Central Luzon Regional Athletic Association Meet noong Abril. Naglabas ng subpoena ang Department of Labor para kay Ateneo Men's Basketball Team Coach Tab Baldwin. Sinabi ni Acting Labor Secretary Francis Tolentino na kailangan humarap si Baldwin sa Lunes para ipaliwanag ang kanyang alien employment permit at pinagsusumite ng written explanation kaugnay ng trahedya sa kanilang team building sa Dipakulao, Aurora. Sa ilalim ng Labor Code, kailangan makakuha ng AEP na inisyo ng DOLE ang sinumang foreign national na magtatrabaho sa Pilipinas. Kung bigong sumipot o mapatunayang walang valid na AEP, maaari anyang kanselihin na ito at ipapaubaya sa Bureau of Immigration ang deportation proceedings kay Baldwin. Samantala, humirit ang kampo ng pamilya ni Rene Baterbonia sa Department of Justice ng Immigration Lookout Bulletin Order para kay Baldwin. Igreet ni Attorney Israelito Turion at Attorney Jimmy Bondoc na hindi ito pamemersonal kundi para matiyak na nasa Pilipinas si Baldwin habang gumugulong ang investigasyon. Nananawagan ng ilang mga dating manlalaro ng Ateneo Blue Eagles kay head coach Tab Baldwin na magsalita na hinggil sa pagkamatay ng dalawang manlalaro ng koponan. Balita hatin ni Radyo Patrol, Nico Magsik. Nico!
3: Tony, bumisita ngayong hapon sa Arlington Memorial Chapel ang ilang Nigerian foreign basketball player ng UAAP o UAAP sa burol ni Rene Baterbonia, kabilang si dating Blue Eagle Chibueze Ike. Ayon kay Ike, umaasa siyang maglalabas na ng pahayag si Baldwin kaugnay ng insidente sa Aurora na humantong sa pagkamatay ni na Baterbonia at kapwa Nigerian na si Divine Adili. Narito ang kanyang pahayag.
6: I know he's going through a rough time right now, but I would love him to speak up and let the people know what happened. I mean, this would give a lot of closure.
3: Yan ang pahayag ni Chibueze Ike, dating Ateneo Blue Eagle. Pinabulaanan din ni Ike ang umano'y mapanganib na training tuwing team building ng koponan kung saan hindi naman anya nakaranas. Hindi anya siya nakaranas na palanguyin sa dagat, kundi jogging lang para sa kanyang stamina. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik!
7: DZMM Radyo Patrol Flash Report!
0: Pero po tayong Flash Report mula sa Camp Crame, hatid ni Radyo Patrol Marlene Pajernos. Marlene!
8: Tony, pinasagpina na ng PNP Criminal Investigation and Retraction Group ang higit 20 individual na itinuturing na resource person sa trahedyang ikinasawi ng dalawang student-athlete ng Ateneo de Manila University sa Dipakulao, Aurora. Ayon kay CADG Director Police Major General Robert Morico II, kabilang sa mga ito ang mga players at coaching staff ng Koponan, resort staff at iba pa na pawang pinapaharap sa kanilang tanggapan sa Lunes para pagpaliwanagin at manganap pa ng dagdag na impormasyon hinggil sa naturang insidente. Anya, ilan sa mga ito, itinuturing na ring persons of interest sa kaso dahil sa umanidirektang partisipasyon sa insidente. Humiling na rin ang CADG sa Bureau of Immigration na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin laban sa natura mga persons of interest para masigurong hindi makakalabas ng bansa habang gumugulong ang investigasyon. Ang tabayan ng mga dagdag-dagdag detalye dito lamang sa DCMM Radio Patrol 630 at DCMM Teleradio. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radio Patrol Marlene Padiernos sa DCMM.
0: Maraming salamat Marlene Padiernos.
7: DCMM Radio Patrol Flash, Flash Reports.
0: Iniutos na ni Pangulo Marcos Jr. na ang investigasyon sa pagkamatay ng dalawang manlalaro ng Ateneo Meds basketball team. Sa press briefing, iginiit ni Palace Press Officer Claire Castro na hiniling ng Pangulo ang mabilis na aksyon at investigasyon sa pagkamatay ni Narine Baterbonia at Divine Adili para malaman ang katotohanan sa insidente. Sa Senado, naghain naman ang resolusyon si Senador Bam Aquino para imbestigahan ang pagkamatay ni Baterbonia at Adili. Layon din ang imbestigasyon na pagtibayin ang safety measures o kaligtasan ng mga estudyante at tiyakin ang pananagutan ng mga opisyal na bahagi ng off-campus activities at sports programs. Sa iba pa nating balita, na biktima ang website ng Senado ng defacement o hindi otorisadong pagbabago ng opisyal na website. Agad nagpatupad ng security protocol ang Senado para maharang ang mga umatake sa website habang wala namang indikasyong may nakompromisong confidential at sensitibong impormasyon. Hanggang ngayon, hindi pa rin ma-access ang Senate website na may nakalagay na under maintenance. Tiniyak naman ng Department of Information and Communications Technology na patuloy ang security validation para maibalik sa normal ang Senate website. Nagsasagawa na rin ng forensic analysis para matukoy ang threat actors o yung responsable sa defacement. Naniniwala naman si Senator Erwin Tulfo na maaaring isang grupo lang din ang nasa likod ng banta sa seguridad ng Senado at ang umatake sa Senate website.
9: Isang grupo lang yan, siyempre, yung gusto talagang sirain ng institusyon. Kami naman, ayaw naman namin. Siguro kung ikaw ay miyembro ng isang institusyon, siyempre pangangalagaan mo yung pangalan ng organisasyon. Pero kung talagang wala ka nang pakialam, sirain ko na lang ito. Dahil tatanggalin naman nila ako din. Pero wag naman ganun.
0: Tiniyak ng National Capital Region Police Office ang patuloy na pagbabantay sa seguridad ng Senado. Iginit ni NCRPO Chief Major General Anthony Aberin na siniseryoso at inaaral ng PNP ang lahat ng posibleng banta sa Senado. Mismong si Aberin ang nag-inspeksyon sa latag ng seguridad sa labas ng Senado. Bukas rin ang NCRPO na magpakalat ng karagdagang tauhan sakaling may magkasan ng mga protesta. Kinontra ng kampo ng mga nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zal Dico ang umunoy kaugnayan sa banta sa seguridad ng Senado. Balita mula sa Ombudsman hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
10: Tony inalmahan ni Attorney Levy Baligod ang pahayag ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na posibleng may kinalaman sa 18 nagpakilalang dating bagman ni Ko ang bantag seguridad ng Senado. Ayon kay Baligod, kasinungalingan at nakakatawa ang akusasyon. Anya, matagal na panahon na silang pinapa-background check ng intelligence team ng AFP, PNP at NBI at hindi sila sanay sa karahasan. Sobrang higpit din anya sa pagpasok pa lang sa Senado kaya imposible ang ibinibinta sa mga nagpakilalang bagman. Kanina dumating sa Ombudsman ang isa sa mga nagpakilalang bagman na si Johnny Butuan kaugnay ng imbitasyon ng Ombudsman na inatasan ang 18 na magsumite ng individual affidavit. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero. Wala namang nakikitang dahilan ng Malacanang para magsagawa ng loyalty check sa hanay ng militar sa harap ng pagkadismaya o mano ng ilang sundalo sa administrasyon. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
3: Tony, ayon sa Malacanang mismo ang pamunuan ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang nagtiyak na wala sila nakuhang anumang detalye o impormasyon tungkol sa lumalalang pangkadismaya umano ng mga sundalo sa administrasyon na maaari magdulot ng destabilisasyon. Dahil dito sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na walang naikitang dahilan ang palaso para inspeksyonin kung nananatiling tapat sa Administrasyong Marcos Jr. ang militara. Gayunpaman, sinilalan ng Malacanang ang mga umuubo na balita ng destabilisasyon at tiniyak ang patuloy na pagbabantay sa mga ito. Tiniyak din ni Castro na nananatiling aktibo ang mga miyembro ng AFP at lahat sila ay nagkakaisa at profesional at hindi nangangailangan ng anumang loyalty check. Ikiniip ng Malacanang na alam ng mga sundalo ang kanilang mandato at ito ay para sa bayan at naayon sa konstitusyon. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. Ipinakilala na ang unang batch ng mga private prosecutor para sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte na posibleng simulan sa ika-anim ng Hulyo. Kabilang dito ang mga abogado na galing sa Pekka Bar Law Firm na sina Mar Fortua, James Brian Ali, Erwin Matib at Justin N. Lamarca. Magsisilbing private prosecutor ang mga abogado ng Kapunan and Castillo Law Firm na sina Lorna Kapunan, Sonia Castillo, Diana Singyan, Lino Chris Kapunan at Bettina Zamora. Kasama rin sa unang batch ng private prosecutor si Attorney Amando Ligutan na legal counsel ng ikatlong impeachment complaint laban kay VP Sara. Ayon kay Lead Public Prosecutor Jervy Luistro, pro bono o libre ang serbisyo ng mga private prosecutor na nakatakda maghain ng entry of appearance sa Lunes. Nilinaw naman ang ilang private prosecutors na trabaho lang ang paglahok nila sa impeachment trial at walang bahid ng politika. At susunod, singil ng Meralco ngayong buwan, tataas! At silipin natin maya-maya ang lagay ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng headlines sa hapon! Oras po natin, 4:19.
11: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga!
12: Headlines sa hapon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
13: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: DZMM, numero uno sa aksyon!
14: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa
12: Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
15: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
12: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Oras po natin, 4:22.
13: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: Traffic Reports! Traffic Reports!
0: Mga kapamilya, alamin natin ang lagay ng traffic sa ilang kalsada sa Maynila. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
16: Tony, sa mga sandaling ito, nanatiling maluwag ang mga pangunahing kalsada sa Maynila sa Tas Avenue, fast moving ang mga sasakyan sa northbound lane mula Padre Faura hanggang Pedro Hill. Pero asahan po ang pagbabagal sa Tas Avenue southbound lane dahil sa mga nagbababa at nagkasakay na mga pasahero. May pagbabagal din sa Padre Burgos Avenue northbound habang maluwag naman ang kabilang lane hanggang makalagpas ng Calow Avenue. Nanatili namang maluwag ang mga bahagi ng Espanya Boulevard at Quezon Boulevard. Samantala, isasara po sa mga motorista simula alas 5 ng umaga bukas ang mga kalsada sa paligid ng Luneta Park at Quirino Grandstand para sa maaktibidad sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan bukas. Bilang dito ang bahagi ng Rojas Boulevard, Bonifacio Drive, DM Calow, Padre Burgos, Finance Road at Katikbak Drive. Pinapayuhan naman ng mga motorista na maghanap ng alternatibong ruta habang sarado po ang mga naturang kalsada. Paalala po sa mga motorista, bawal po sa mga kalsada ngayong Huwebes mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Ang mga sasakyan nagtatapos sa plakang 7 at 8 habang patuloy pa rin itong umiira ng no-contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng NMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon! Tuloy po tayo sa iba pa nating mga balita. Nako, mga kapamilya, tataas ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan. 15 centavos kada kilowatt hour ang dagdag singil, bunsod ng pagsipa ng generation charge. At dahil sa serye ng yellow at red alert sa Luzon grid noong Mayo, katumbas ito ng 30 hanggang 74 pesos na dagdag singil sa mga kumokonsumo ng 200 hanggang 500 kilowatt hours. Sa kabilang banda, iginiit naman ng Meralco na posibleng bumaba ang singil sa kuryente sa susunod na buwan. Ayon sa Meralco, inaasahang bababa ang konsumo ng kuryente dahil sa pagsisimula ng wet season sa Hulyo. Tinapos na ang retrieval operation sa grocery store sa General Santos City na gumuho dahil sa magnitude 7.8 na lindol noong Lunes sa Mindanao. Balita mula sa General Santos City, atid ni Radyo Patrol Steve Ra. Steve!
17: Yes, Tony, kinumpirma nga ng City Disaster Risk Reduction and Management Office at Bureau of Fire Protection at General Santos City na tinapos bangkay mula sa gumuhong grocery store dito sa Kalumpang. Ayon sa mga rescuer, isinagawa ang planado at maingat na pagpasok sa loob ng gumuhong gusali upang hanapin ang mga nawawalang individual. Sa ngayon, wala nang naiulat na nawawala sa nasabing gusali. Gayunman, patuloy pa rin pinaghahanap ng mga otoridad ang ilang individual na naiulat na nawawala sa ibang lugar na naapektuhan ng lindol.
18: This time, dalawa ang natitirang missing and then patuloy pa rin ang paghahanap sa mga missing persons.
17: Sa buong General Santos City, aabot sa 73 gusali ang naapekto ng lindol habang mailang gusali rin ang hindi pa pwedeng puntahan sa ngayon. Sa tala ng lokal na pamahala ng Gensa, naabot sa 17 ang nasawi at halos 2,000 pamilya ang naapektuhan ng malakas na lindol. Ito ang balitang kumpirmado sigurado mula rito sa General Santos City. Tong Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz. Balik operasyon na sa Lunes ang General Santos International Airport. Ang balita mula sa Kaap, hatid ni Radyo Patrol Jom Garner. Jom!
19: Tuli, simula sa Hunyo 15, magbabalik operasyon ng mga commercial flights sa General Santos International Airport. Ayon kay Civil Aviation Authority of the Philippines spokesperson Erica Polonio, puspusan na ang pagsasaayos sa mga natirang bahagi ng paliparan. Tinatayang umabot na ito 150 million pesos ang halagaan ng pintalang idinulot ng lindol sa nasabing paliparan. Sa kabila nito, sinabi ni Apolonio na wala naman nakitang structural damage sa paliparan maliban sa ilang natirang bahagi ng passenger terminal building dahil sa mga bumagsak na kitame at glass walls. Sa ngayon, pansamantala po nang ginagamit ang Davao International Airport para sa mga biyaheng papunta sana ng General Santos City. Umabot na sa mahigit 1,700 ina-individual ang naapektuhan ng cancellation ng mga flight dahil sa lindol. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tom Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, John Garner. Naghatid naman ang tulong sa mga apektado ng lindol sa General Santos City at Sarangani ang ilang senador mula sa Majority Block. Balita mula sa Senado, hatid ni Radio Patrol, Robert Mano. Kayong Robert.
16: Lodi pumipita, nagpaabot na rin ang tulong ang Senate Majority Block sa Mindanao. Kasama ni Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Sherwin Gatsalian, sina Majority Leader Senator Juan Miguel Zubiri, Finance Committee Chairman J.V. Hercito, at Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo. Iginiit ni Senator Gatsalian na lalong o layon nilang maihatid ang tulong sa mga apektadong lugar at alamin ang pangangailangan pa ng ating mga kababayan. Nagpaabot ang grupo ni Gatsalian ng 2.5 million pesos na cash assistance at mga sako ng bigas sa mga apektadong pamilya sa General Santos City at Sarangani, particular sa mga bayan ng Alabel, Glan, Kiamba, Maasim, Maitum, Malapatan at Malungon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Patuloy rin ang pagtulong naman ng kamera sa mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Balita mula sa kamera, hatin ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam?
8: Tony, sa press conference, iginiit ni House Prosecutor Shel Jocno na patuloy ang mga mapapatas sa kanilang donation at relief efforts para sa mga lubos na napinsala ng lindol. Kanya rin kinumpirma na siya ngayon ay nasa 139 na kongresista na ang nangakong tutulong sa mga apektadong pamilya at komunidad. Katunayan, nakalikom na sila ng 9.29 million pesos na halaga ng pantulong sa Mindanao. Paliwanag pa ng House Prosecutor, kayang gampanan ng Kamara ang constitutional duty sa impeachment habang tumutugon sa pangangailangan ng taong bayan sa harap ng kritismo na inuuna umano ang impeachment sa mahalaga o yapang isyong kinaharap ng bansa. Diin pa niya ang pagtulong bilang humanitarian duty habang gumugulong ang impeachment ay tungkuling nasa ilalim ng konstitusyon na dapat asikasuhin. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Apat ang patay, kabilang ang isang buntis sa nasunog na residential commercial area sa Calamba City, Laguna. Kabilang sa namatay ang mga nakatira sa ikalawang palapag ng bakery kung saan nagsimula ang apoy. Sinasabing na-trap ang mga biktima sa gusali dahil mabilis na kumalat ang apoy. Sa Valenzuela, dalawang tindero ang sugatan sa sunog sa Valenzuela Gateway Complex kanina umaga. Pahirapan ang pag-apula sa apoy na itinaas ang katlong alarma dahil walang tubig kanina umaga sa Valenzuela bunsod ng water interruption. 50 stalls o pwesto ang natupok habang 7 bahay din ang nadamay sa sunog. Mga kapamilya, damang-dama na ang diwa ng Independence Day sa Pampanga matapos mapuno ng mga watawat ng Pilipinas ang iba-ibang lugar sa lalawigan. Makikita ang mga bandila sa iba-ibang gusali ng pamahalaang kabilang ang Kapitolyo at Legislative Building. Napuno rin ang watawat ang Arnedo Park habang ang mga mall naglagay ng mga ribbon gamit ang mga kulay sa watawat ng Pilipinas. Bida rin sa lungsod ng San Fernando ang mga parol na may temang Independence Day na mga kilalang local parol makers ng Pampanga. At yan ang headline sa hapon. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya.
12: Tony Velasquez, headline sa hapon. Headline sa hapon.

0: Ang oras, 31 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: 4:30 na! ATM na! Mga good news, good news at bad news.
3: Bad news.
2: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo? Tuwing hapon. Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Zoom Take mo. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona. Umpisahan natin ang talakayan ngayong hapon. Matunog pa rin talagang mga balita itong nangyari doon sa dalawang basketball players ng Ateneo. Nasa kasamaang palad ay nasawi nga dyan sa Dipakulaw, Aurora. Mamaya po may makakausap tayo mula sa Philippine Sports Commission. Pero syempre hindi pa rin po natin tatantanan. Para naalala niyo po ba yun? Siyempre, hindi pa rin po natin bibitawan itong issue na nagaganap dyan sa Senado. Lalo't papalapit na nga ang impeachment trial. At siyempre, yung issue pa nung 18 na bagmen. At kumuha na rin tayo ng impeachment updates dahil nga kanina ay pinangalanan na yung first batch ng private prosecutors na makakahalili ng public prosecutors mula sa House of Representatives. Kasama kaya itong i-interviewin natin dun sa House Private Prosecutors?
2: Ilan ba lahat yan?
1: Walang binanggit kanina eh. Kasi kanina, parang 10 na yung napangalanan.
2: So, posibleng madagdagan.
1: Mm-hmm. Kasi first batch pa lang ito eh.
2: Oo. Ay, magandang hapon muna mga ka-ATM. Halatang halatayo. Tapos alam mo yung swabbing pagpasok kunwari. Yung tipang sumabat na lang para hindi halata. Ayan, naka-ATM. Good afternoon ulit.
1: Hinga ka muna dyan. Ito, pakakausapin na natin si Attorney Dino De Leon dahil ready na daw via Zoom. Magandang hapon, Attorney Dino.
2: Good afternoon.
3: Magandang hapon, Zandro, Maan, lahat ng mga nakikinig at panonood.
2: Kasama ka ba?
3: Saan?
2: Ayun nga, ito sa ano?
1: Kasi kanina pinapanood ko yung broadcast. May mga nagko-comment sa YouTube.
2: Mm.
1: Sana daw si Attorney Dino kasali.
2: Oo nga.
3: Saan ito sa private second prosecutors?
1: Oo.
3: Well, tayo tumutulong, no? Mm-hmm. Pero officially, hindi pa natin, meron mga feelers kung pwede. Pero sa akin lang, thank you sa confidence dun sa mga taong iyon. Pero mukhang hindi tayo sasama kasi sa akin palagay, meron tayong ibang mas magandang rule. No? At marami naman silang mga tulong doon. Tumutulong tayo sa sidelines, pero natin officially mag-a-appear doon sa Senado.
2: Pero oo.
1: At saka absent ka ng Sunday, hindi pwede. Doon kasi madadagdagan ka ng trabaho. So bawal ka kung absent ng Sunday.
3: At saka syempre, pagka nandun na ako officially as private prosecutor, hindi ako makapag-offer ng mga analysis natin.
2: No? Kung
3: sa may performance ng mga senador, meron bang mga bias sa ating palagay? Meron bang mga hindi maayos? Diba? Mm-hmm. Sa aking palagay, mas maganda na maging contribution natin yun sa mga may Pilipino. Anyway, marami naman silang mga galing na abogado na doon. No? And ang gusto natin, dahil nilaunch natin sa Team Pinas yung Bantay Senado, mag-focus tayo doon sa Bantay Senado.
2: Nasabi mo yung mga biases. Sabi mo nga, hindi ka pwede dahil nagko-komentaryo ka, no? Paano pinipili yung mga abogado na makatutulong dun sa mga prosecutors natin? Kasi kailangan ba nilang tingnan yung background, yung dating mga naging partisanship, yung mga dating mga naging kliyente para Yes, Attorney.
3: Meron lang maan conflict of interest check.
2: Yes,
3: no? Siyempre, marami naman nagvo-volunteers, pero hindi naman porke nagvo-volunteer, kukunin ka na.
2: Mm-hmm.
3: Marami rin mga nire-recruit, kagaya natin, no, na merong mga ilang nagtatanong kung pwede ba na officially connected, pero mm-hmm. sabi nga natin, iba na rin yung role na magagawa natin. Of course, tayo ay nag-a-assist pa rin naman internally doon sa isang public prosecutor, kay public prosecutor Lila De Lima. We're helping her out mm-hmm. in terms of research, in terms of preparations because she's a public prosecutor. Alam niyo naman na ako isa sa kanyang mga abogado. So in that respect, kasali pa rin tayo. Pero in terms of officially entering, eh, hindi na. Doon tayo sa ibang bagay. Pero sabi ko nga sa iyo kanina, Maan, no, na pagdating dyan, eh, dapat may background investigation yan, may background check yan, may conflict of interest check. And at the same time, of course, meron ding preference in terms of those people who have experience, no, in litigation, para punuan syempre yung ano, yung mga posibleng kailangan punuan na kalakasan ng mga public prosecutors, kasi a lot of them, of course, 2 years na, 1.5 years na hindi nakakabalik sa korte, some of them iba, hindi talaga litigators, iba yung practice, no? So kailangan i-complement yan ng mga private prosecutors.
2: Paano sa trial strategy, Attorney Dino, sino ang masusunod? Or parang kumbaga mag-ano naman sila, eh, magko-coordinate kung ano yung kanila maging strategy pagdating sa paglilitis?
3: Well, alam mo, kaming mga, kunyari kaming mga abogado, pagka nag-a-appear kami sa isang criminal case, sasabihin namin we're a private prosecutor. Mm-hmm. But when we enter our appearance, we always say under the control, direct control and supervision of the public prosecutor. Kasi nga, in a criminal case, iba, people of the Philippines yan. In this particular case, di ba, it's also, Sara Duterte is, ang nagpo-prosecute sa kanya base sa ating constitution, is the House of Representatives. So dapat, lagi silang nasa control ng mga public prosecutors designated by the House of Representatives. Per my understanding, of course, yung mga prosecutors natin, lahat naman, public prosecutors, lahat sila binasa yung articles of impeachment. Pero nagkaroon na rin sila ng mga assignment na ikaw ang lead dito, ha. Mm-hmm. Lahat sila binasa yon, lahat sila involved in every articles of impeachment, pero merong lead prosecutor, no. Mm-hmm. So pinaghati-hatian ng layan, tapos yung mga lead prosecutor are meron silang sariling team. So for example, kay Laila De Lima, kami ay tumutulong, meron siya sariling team. Mm-hmm. At meron ding assistance ng mga private prosecutors na officially sinama na sa listahan, no, ng mga ano, ng mga mag-e-enter ng appearance talaga in their as private prosecutor. So if you could imagine, ang team is the public prosecutor, may lead ka the articles of impeachment. Mm-mm. All the public prosecutors will also contribute, pero yung lead prosecutor doon, na public prosecutor, may sarili siyang team at complemented pa ng private prosecutor. So sigurado handang-handa ang prosecution, at nakita ko na din na kailang paghahanda, involved rin tayo sa paghahanda kahit papano, at dahil na rin malakas ang ebidensya, no, makakaasa tayo na yung mga ebidensya ay maipipresenta sa bias sa paraan.
2: Ano to, no? Pro bono, no? Ibig sabihin, libre, Attorney Dino. Wala sila ang matatanggap na compensation?
3: Ang understanding ko, yung mga private prosecutors ay a lot of them are volunteers, a lot of them are in a pro bono setup, no? Ako yung, syempre, yung mga tulong ko rin light from the very start are pro bono, no? But of course, I cannot speak for all of them. Hindi ko alam kung meron some sort of compensation or arrangement. But definitely, sure ako na marami sa kanila on a volunteer basis.
1: Eh, pero yung participation, so pwedeng hindi pala humarap doon sa mismong pagdinig, pero may mga abogado pa pala na nasa likod, ano, na tumutulong. Ano pa yung mga ginagawa ng mga abogadong ito, yung mga hindi humaharap doon sa pagdinig?
3: So parang kami, no, sa mga abogado ni Congresswoman Laila De Lima for the longest time, syempre komportable na sa amin si Congresswoman Laila De Lima. Nagre-research kami for her, tinetest namin yung mga tanong niya, nagpe-prepare kami ng mga questions, nagpe-prepare kami ng mga potential scenarios, nagbe-brainstorming kami, no, gumagawa kami ng legal memorandum, legal answers, no. Sometimes magsisimulation pa kami, no, kung paano exactly yung tanong. So she consults us from time to time, so, because of course we have always been her lawyer. So marami to, ha. I would assume, let's say for example, any prosecutor, public prosecutor, mga congressman kasi yan, meron din sila sariling legal staff, diba? Meron din yung legislative lawyers ang pinatawag natin, tsaka talaga mga lawyers na kinonsult ng under consultancy sa mga opisina nila. So lahat yun, I would suppose, pag tinanong ng public prosecutor, eh pwedeng tumulong. And sabi sabi nga dito, all hands on deck, eh, no? Kasi very inclined and talaga nakafocus kami sa trabaho na mabigyan ng hustisya, mabigyan ng pananagutan dito sa kasong ito. Kasi sa kapal naman ng ebidensya, hindi pwede magkamali sa technical. Unfair naman sa taong bayan. Natitirahin na naman tayo sa technical na laging ginagawa ni Sara Duterte at hindi na naman lalabas yung katotohanan. No? So we have to be very careful there, and that's the reason why a lot of lawyers are also being consulted who may have varying opinions, but ultimately the goal is to assist the public prosecutor in presenting the evidence properly.
2: So magiging mas ano, dahil nga sa tulong itong mga private lawyers, eh mas magiging malinis, no? Mas organized or mas tatalas yung strategy ng prosecution.
3: Yung magagaling na mga abogado to, no? Marami sa kanila, napaka senior lawyers, no? Mga batikan, no? Mga top-notcher. Tsaka may mga law firms rin na nag-a-assist, no? Tumutulong behind the scenes. Kasi ang daming naman nakakakita na kung ano ang tama, eh. Diba? So marami akong, noon pa, last year pa, marami na rin law firms ang tumutulong para palabasin ang totoo at para mag-gather ng ebidensya. So, ang nakikita nyo ngayon, yung mga visible lamang, yung mga in-laws na pangalan. Pero certainly, there are law firms who are helping out in preparing for this. Para, syempre, dapat talaga yung ebidensya makita ng taong bayan. Ang lagi ko nga sinasabi, ebidensya, hindi puro technical, kailangan masagot.
1: At isa dun sa binanggit kanina ni Attorney Ligutan, sabi niya, kung kaya nating magpakulong ng isang guro na nagnakaw ng 5,000 pesos at nahatulan ng 11 years, bakit hindi natin mapatalsik kung may ebidensya naman itong vice president na nag-misuse ng pondo ng gobyerno?
3: Tama ka dyan, Sandro. Diba, meron pa nga yung isa na gutom na gutom, may ninakaw ay sardinas.
2: Yes.
3: Kulong ka agad. Diba? Parang pinahihirapan. Parang hirap-hirap ng buhay nila. They are desperate. Hindi naman nagpakasasa. Matter of survival. Pinapakulong natin. No? Mm-hmm. Hindi kasi pwede maging magkaroon ng double standard ang pag-apply ng batas. Diba? So, ibig sabihin, hindi porke mahirap ka, yagit ang treatment sa'yo, eh hindi ka na, ikaw lang yung paparusahan. Di ba dapat yung pinagkatiwala walaan ng taong bayan ng kapangyarihan ng impluensya ng pondo ng bayan, eh mas malaki yung pananagutan kung sila ay nagnakaw, lalo na kung billion billion, anim na ba yun? Anim na billion ang niikot na pera na hindi na ipapaliwanag.
2: Sa Lunes, Monday, ay magsusumite na ng pre-trial brief yung dalawa, no? Prosecution and defense din yan, eh, sa Senate Impeachment Court. Ano pong nilalaman nito, Attorney Dino?
3: Yung sa pre-trial brief, usually, no, andyan yung mga stipulation facts, ibig stipulation of facts, ano yung pinag-aagrihan nila, proposed stipulation of facts, pag-aagrihan nila ng mga facts. For example, will both camps agree that Sara Duterte is the incumbent Vice President of the Philippines? Malamang. Kaya nga ito impeachment, di ba? So yan, stipulation of facts yan. That she was a former Department of Education Secretary. Stipulated yan. Pag sinabi mo stipulated, they both agree. And then, yung mga hindi sila mag-agree na tingin nila kailangan, yun yung tinatawag natin determination of issues. Ano ba ang issue dito? Impeachable ba? Ay, nagdakaw ba? Or nagkaroon ba ng violation ng Graft and Corrupt Practices Act? Number one. Number two, nagkaroon ba ng violation ng yung grave threats ba? Considered impeachable. Yun yung mga issues to be determined. No? So, isasubmit rin yan, proposed issues for determination. At pangatlo, ilalagay doon yung ano yung mga in-offer na ebidensya at testimonies at mga witnesses ng bawat panig. At pang-apat, i-identify yung possible trial dates. No? So, ibig sabihin, yung pre-trial brief magiging guide at magkakaroon ng hearing dito para maisaayos yung buong trial. At yung pre-trial order, yun ay magiging binding, ha? Unless there is a compelling reason to reverse it. So, ibig sabihin, kung in-announce doon 20 na witnesses, eh, expected yung 20 witnesses nandoon. At kung may surprise witness, eh, kailangan i-explain yun. Bakit surprise? Ano naman ang galing yan?
2: So, kung may dagdag ka, evidence man o witnesses, kumbaga, ilalabi mo pa yon, hindi yan basta-basta palulutangin.
3: Hindi ilalabi, imo-motion, magsisig ka ng permission kung bakit, ano ba yan, newly discovered ba yan, Kaya dapat siya meron doon sa pre-trial, sometimes pre-mark at nagkakaroon ng reservation. Ibig sabihin, kahit wala pa sa possession ko, alam ko naman na ipoproduce ko yun. So, pwede nang i-reserve yun. No? So, yan yung
1: pero Atty. Dino, itong 18 bagmen, nasaan ito? Sa puntong ito, nasaan sila? Gagamitin kaya sila ng
2: defense
1: o for sure hindi ito gagamitin ng prosecution.
3: Well, definitely itong 18 sinungaling, no? Hindi naman sila kasama doon sa impeachment eh. Kasama sila doon supposedly ang allegation nila yung pag-graft and corrupt practices or yung pagbibigay nila ng pera supposedly galing sa flood control scandal at iba pa. No? So outside yan of the impeachment. So sa ibang proceedings yan, I don't think it's gonna be in the impeachment proceedings. I don't think it's gonna be proper. At ang ginawa lang naman yun para palabasin, di ba? Para palabas, para mawala ng credibility yung Senado, di ba? Yung mga senador na ginagampanan na lamang nila ang tapo nila para maging isang senator judge, no? Ang sinisira na kagad yung credibility nila. So I think yun it's more of an optics operation more than an actual parang anything that has legal significance, so to speak.
1: Tinawag mo silang sinungaling, baka mamaya isama ka na rin sa affidavit nila, ha? Nagbabago-bago
3: Well, makita mo naman kasi, di ba, pagbago-bago, biglang si Lauren Legarda, in-identify yung address, wala na doon, Mark Villar, hindi na sinasali, sinali si Tito Soto, na wala naman, hindi naman senador noong mga oras na yan, sinali sila Ella de Lima, na hindi naman congresswoman noong mga oras na yan, at nakakulong, so paano siya magkakaroon ng insertions at anything doon sa flood control, sinama yung pare na may vow of poverty, no? Tapos lahat sila, kung mapapansin mo, kung sino yung kalaban ng mga Duterte. So, style kasi ng mga Duterte itong magsinungaling, di ba? Ang gagawin kasi nila, ginawa ko na yan, ginawa na nila yan, nakita ko na yan, di ba? Napanood ko na yan noon, nung kaso ni Laila de Lima for 7 years, close to 7 years I've handled that case. Ang nakita ko na consistent pattern nito is pagkalaban nila sa politika, nilalabanan yung mga abuses nila, kukuha sila ng mga witnesses na mga incredible na wala talagang credibility, na walang pakialam na magsinungaling, mga dismiss na nga yan ng Marines, ng AFP, a lot of them are not even members of the AFP whatsoever, yeah. Laway lang ang pulhunan, walang any other corroboratory evidence na acceptable, tapos magtututuro. Diba? Ginawa na nila dati yan kay Laila de Lima, kaya napanood ko na ito eh. Very accurate, very consistent. Ang sabi ko nga, this is eerily familiar yung pagsisinungaling at paggamit sa mga witnesses na para manira ng mga politicians or ng mga politiko na ino-oppose yung mga Duterte.
1: Ano na lang po siguro, panghuli na lang, ano pong aabangan sa June 18, lalo na't mayroong maugong na kilos protesta sa June 12?
3: Oh, well, siyempre, kailangan natin magmatsyag. Pero whatever happens, ang sinasabi ko nga, itong impeachment trial, no? Atin ito bilang Pilipino, nakalagay ito sa ating salikang batas at kailangan matingnan yung mga ebidensya. So regardless, no, sa 12, alam mo ang gagawin kasi nila dito, Sandro, maan isusubukan nilang pigilan itong impeachment kasi ayaw nila makita yung ebidensya. Yun yan. Kaya nakita natin, the Senate is really under attack right now. Cyber, meron di ba yung cyber security nila, dine-face yung website ng Senate, meron daw clear threat sa 12, no? Medyo nakakalungkot at nakakatakot kasi yung isa nating institusyon, inaatake just because magkakaroon ng impeachment trial. Tandaan ninyo ha, walang crisis dati sa Senate leadership. Tandaan ninyo ha, walang baril-barilan, inventong baril-barilan, walang habulan sa hagdan. Dati ang Senate leadership, or ang Senate, ang Senado, never nagkaroon ng baril-barilan dyan. Wala rin ganyang mga defacement, walang ganyang mga kaguluhan sa labas ng Senado, mga nagrarally, until such time na gagawin na ng Senado yung mandato nito na magkaroon ng impeachment laban sa mga Sara Duterte. So this, there is only isang kampo lang ang may motibo para atakihin ng Senado ng ganito, siraan ang Senado ng ganito, di ba? Pahirapan yung institusyon na ito. At ito yung kampo ng mga Duterte dahil magkakaroon na ng impeachment trial. So all of these things happen noong tinatransmit na o nagbobotohan na ang Kamara sa impeachment. Was that just a coincidence? Hindi. Di ba? Talagang ang umaatake sa Senado, sumisira sa institusyon ng Senado, sumisira sa kredibilidad ng Senado ay yung mga Duterte at yung mga kakampi nila sa politika.
2: Alright! Oo.
1: Sige, marami salamat Atty. Dino.
2: Thank
1: paano
2: you.
1: Ha? May mamaya, hindi pwedeng absent ka mamaya, tsaka sa Sunday.
3: Oo, sige, ayun na. Nautusan na ako ng aming executive producer. Okay.
1: Okay, ingat ka, Attorney Dino. Maraming salamat.
2: Thank you.
1: Yan po si Attorney Dino De Leon, ang director po ng Human Rights and People Empowerment Center. Ano oras naman?
2: Ang oras, 52 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.
4: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
1: Isa rin sa mga pinag-uusapan nga ngayon itong nangyari dun sa dalawang basketball players ng Ateneo.
2: Oo.
1: Sino pa itong susunod natin na makakausap?
2: Oo. Ay, kasi nga, di ba, maraming mga espekulasyon online ang lumabas sa pagkamatay nga nung dalawang Ateneo cagers, no? Oo. Yun nga eh, magkakaroon ng imbestigasyon. I think ang DOJ, iniutos sa NBI, maging ang PNP, no? Nag-iimbestiga na rin. At ngayon ay parang wait ngayon, tama ba? Ng isa sa Ateneo player. Eh mamaya, makausap natin si Ginoong John Patrick Gregorio, ang chairman po ng Philippine Sports Commission. Kasi ang sabi nila ay... magbubuo nga sila ng isang sports stakeholders panel para nga malaman yung nangyari, kung ano yung insidente na to ng pagkalunod ng dalawang manlalaro, no? Ano ba talaga yung nangyari? Ano ba yung protocol pagdating sa mga training ng mga ganito? Kasi yung isa ay Nigerian, no? Na athlete, student athlete. Yung isa naman ay taga Davao, no? Na si yun nga, alamin natin. Ano
1: si Butterbonya. Ano lang ang first name nun?
2: Oo. Nag-surface na rin yung kanilang parang video ng ni-rescue. At yun nga, nakakaawa. Siyempre, may mga panayam din ng ina niya na talaga naman na bilang magulang ay hindi magugustuhin na mangyari ito sa anak mo. Parang ilang weeks lang siya, no? Na nasa Maynila, lumuwas. No? At yun nga, buong-buo yung pangarap, no, ng iyong anak. Eh ngayon ay, yun nga, sa kasamaang palad ay naglaho ring parang bula. Ayan. So makausap natin mamaya, yun nga, ang PSC. Tanungin natin, no? Kasi sinasabi nila, lumalabas din kasi sa online eh, sa social media, yung kung gaano raw kahirap yung training, no, na... Sinasabi naman ng iba, dapat sa controlled environment ito, yung lugar na raw yun, ang kusang ginawa yung training, pero team building yung tawag, ay talagang maalong parte ng karagatan. So, para ang hirap-hirap din daw talaga, base na rin sa testimonya, no? Actually, kwento ng ilang mga dating nag-undergo din dito sa training, no, ng Ateneo. Ang tanong rin, sanction ba ito ng school?
1: Alam pero kasi din ba itong ang training? Problema dyan, ito yung mga spliced kasi mula doon sa ibang interview.
2: Yes.
1: So hindi natin matukoy hanggat hindi nagsasalita rin si Coach Tab.
2: Hindi, isa pa yan. Tinatanong rin ng PSC, nasan si Coach Tab ngayon na dapat ay mag-surface. At ito, mukhang kapapasok lang na balita. Na-request na ng DOJ ang issuance ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO. Oo, kaya... Tomas Anthony Tab Baldwin.
1: Ito no?
2: I-evaluate na ngayon, no? Yung paglalabas nito. Yes.
1: Ito kausapin na natin si John Patrick Gregorio, si Chairman Pato po ng Philippine Sports Commission. Makakausap natin via Zoom. Magandang hapon po.
5: Magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you at salamat po sa pag-imbita.
2: Oo. Sir, bumuo na ba tayo ng stakeholders panel ba yun na sino yung mga kasama dito para nga imbestigahan din ito nga naging insidente?
5: Opo, kahapon po nangyari yan sa Philippine Sports Commission. Nandun po ang mga kasama natin sa Commissioner Higher Education, CHED. Nandun po ang DepEd. Nandun po ang National Youth Commission. Nandun rin po yung mga kasama natin, dalawang representatives from the University Athletic Association of the Philippines at ang Samahang Basketball ng Pilipinas at kami nga po sa Philippine Sports Commission. Mm-hmm. So, nabuna po yung kahapon, ang pinag-usapan po ay mga polisiya, mga reforms na pwedeng gawin, but kasama po dyan yung pagrespeto po natin sa ginagawang investigasyon ng PNP at CIDG po.
2: Mm-mm.

0: professional manager ng mga professional teams at ng national team. Yan po ang background ko para po maunawaan nila kung saan galing yung aking pananaw. Wala pong standards yan. Kanya-kanya pong quote-unquote discarte yan. Kanya-kanya pong prinsipyo yan. Kanya-kanya pong strategy yan. Ang importante po ay yung philosophy nung programa at nung coach ang natutupad. Kaya po natin nasabi na ako po sa lahat ng natulungan kong team, wala po kaming ganyang standards. So hindi po yan protocol, hindi po yan standards. Pero kung ano po ang kung yan po ay tama o mali, hindi ko po pwedeng husgahan yan. So ang importante po, yung policy na pinupush natin ay yung policy na nakita na shinare sa atin ng CHED, ng office ni Chair Shirley Agrupis, yung Memorandum Order 63, na yan po yung policy on off-campus activities. Yan po ay off-campus activities, sa nakasama po dyan ang sports training.
1: Meron tayong tinatawag na Student-Athlete Welfare Act. Pumapasok din po ba dito yung halimbawa yung mga pangyayaring ganyan, kumbaga eh, hindi na manage ng maayos itong mga training at nagkaroon nga ng trahedya na ganyan, sir?
2: Pero Chairman Gregorio, bago po namin kunin yung inyong sagot sa katanungan yun, ibibigay daan lang po muna kami sa ano oras naman?
1: Ang oras, alas 5 ng hapon.
3: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Tayo na.

0: trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
1: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Pat

0: Pulse East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
1: Ay, nagbabalik pa rin po ang ATM.
2: Anong take mo?
1: E balikan na natin si Chairman Gregorio. Magandang hapon po ulit, Chairman.
3: Magandang hapon po muli.
2: Ayan, Chairman, ito nga, sabi nyo ay tutukuyin nyo yung mga naging protocol, no, training protocol, yung kung may supervision. Ayun nga, paano pag may nalabag doon nga sa student-athlete, tingin nyo, sa Welfare Act?
3: Well, alam po, napaka mga kasama natin sa stakeholders panel, may mga palisiya na po yan. Meron pong palisiya ang UAAP, meron pong palisiya ang CHED, meron pong palisiya ang Philippine Sports Commission, meron rin po yung DepEd. Kaya po kami nagsama-sama kahapon para po hindi magka-counter at para maliwanag yung pag-review namin nung issue na ito. So, yan po. Ang alam ko po, dun sa Memorandum Order 63 na CHED, may statement rin po na to support all of this, na ilalabas ang mga kasama natin sa CHED para rito sa student-athlete welfare. So, makakaasa po kayo na talagang yan ay may implement natin.
2: Mm-mm.
3: Malaman lang po natin yung mga facts kasi po, ang issue po ngayon, moving forward, wala pong facts, wala pong official statement.
2: Mm-mm.
3: Yan po ang issue, kaya tayo ay nagpapaliwanag na and nagre-reach out na malaman naman natin nasaan ba ho si Tabaldwin, nasaan ba ho yung mga nakasama ng mga players sa Aurora. So,
2: ipapatawag nyo rin ba, sir, sila?
3: Alam nyo po, yung pagpapatawag na yan, nasa ano po yan, CIDG at Department of Justice. Nandyan po yan. Ang sa atin lang po kami, athletes welfare po, kapakanan ng atleta, kapakanan ng pamilya ng atleta, lalo na yung mga atleta na yan. These are future national players. These are the national treasure po natin ito eh. So, hanggat wala pong paliwanag, nangyari yung event ho, Sabado, yung nalunod, Sabado, eh, day na po eh. Ang tanong lang naman po ng taong bayan, pwede ba pong magpaliwanag ka, Tabaldwin, nasaan ka?
2: Mm-hmm.
3: Yan lang po ang tanong. Kaya yan rin po yung rason. Kaya kami, kaya namin siya hinahanap. Can you please explain what really happened?
1: Anong nangyari? Kasi nga, mag-iisang linggo na, actually, kahapon lang din na-clarify na wala, hindi pala totoo yung mga nagkalat online na may weight sa paa, sa katawan, yung mga nasawing players, di ba, Chairman?
3: Well, wala pong official clarification dyan sa isyung yan. Ito po ay mga puro sockbed posts. Alam, nandali-dali naman po ngayon ng mga zoom-zoom na pwede namang humarap kaagad, no? Magpaliwanag. Doon lang naman po kami nababahala na na sana harapin na ito.
2: Para maliwanag rin, sir.
3: Yung kultura lang po na, alam niyo po, matagal na tayong nasa sports. Yung kultura natin sa Pilipino, hindi po talaga maiiwasan yan. Yung respetuhin po natin yan, yung pakikiramay. Ang hirap po na kung sino yung naging sangkot, yun ang hindi natin marinig na talagang magpaliwanag. Yun po ang dinudulog sa atin nung pamilya at yun po ang naiintindihan natin at gusto malaman ng lahat ng Pilipino.
2: Sir, anong pwedeng nakikita niyong sanction? Salimbawa lang, no? Sa liga, sa koponan. Kasi ang UAAP ay, UAAP ay hinihintay daw yung resulta ng investigation.
4: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
2: So, tingin niyo, ano pong pwedeng kahantungan nito?
3: I'd rather not answer that directly. I will just tell you an example. Meaning, alam niyo po, nung 3-4 years ago, nung ang isang eskwelahan po sa UAAP ay nagkaroon ng lapse sa COVID protocols, ang coach po ron ay talagang nagkaroon ng parusa.
2: Mm-hmm.
3: Pero wala pong namatay doon, wala pong nagrabyado roon. Pero ngayon po, I am confident that the UAAP is already meeting, and I know na nakausap ko rin naman po si incoming president ng UAAP, Mark Molina, at he assured me that talagang tinitake up na nila yung matter na to po. So kami po, minimonitor lang po namin lahat ng yan, kasi sila naman po ang kasama natin sa prosesong ito.
2: Mm-hmm, mm-hmm. Mm-hmm.
1: Pero hindi po ba sa puntong ito, ito ay police matters pa rin? Police matters siya as of the moment? Kasi parang ang nangyayari, parang so many things have been said. Ang dami nang nagbigay na mga komentaryo, ang dami nang nagsabi na mga kung ano-ano na later on, yun nga, hindi pa rin pa pala natin na nasisigurado na yun nga yung katotohanan. Hindi po kaya dapat hayaan natin yung mga investigative commission, yung mga sangay ng gobyerno na kumilos at hintayin natin yung kanilang findings bago rin tayo magbigay ng ating mga sarili-sariling opinion, Chairman?
3: Totoo po yan. Talaga pong napaka-importante yung ginagawang investigasyon ng CIDG. Yan po yung police matters, na police matters. But there is another issue behind this. Ito po yung administrative matters. Ito po yung mga athletes' welfare. Mm-hmm. Yung athletes' welfare po, hindi po pwedeng, hindi magkaiba po yan sa police matter.
2: Mm-hmm.
3: Yung kapakanan po ng pamilya, hindi po, meaning, trabaho po namin yun.
2: Mm-hmm.
3: Trabaho
2: Tama.
3: Po namin yun. So, mm-hmm.
1: At masigurong hindi na mauulit-ulit, di ba, Chairman?
3: Opo. So kailangan po parallel po. Mm-hmm. So, paliwanag ko lang po, no, hindi po tayo, sumusuporta po tayo, hindi po tayo nakikialam sa investigasyon ng CIDG at ng Philippine National Police.
2: Mm-hmm.
3: Yan po ay ginagawa na nila. Ang importante po, dun po sa welfare ng atleta at ng kanyang pamilya, sa welfare po ng ibang mga atleta, we need to do this na parallel po.
2: Mm. Pero sabi niyo nga kay na Sherman, ay bawat eskwelahan ay may kanikaniyang training protocol. Kumbaga, mahirap bang panghimasukan ito? Kumbaga, hindi ba kayo pwedeng magbuurin, magcraft mga rules and regulation, and then para matiyak nga yung mabawa kung may emergency preparedness na kailangan ba dyan dagat, kailangan ba dyan swimming pool lang naman o controlled environment, kailangan ba dyan ay may lifeguard kung doon kayo sa dagat, yung mga ganon, sir. Alamin nyo ba yung mga maliliit na detalyeng ito na sana ay na-prevent, no?
3: Yeah,
2: dapat meron kang first aid man lang habang ginagawa yung training na ganon.
3: Yes, totoo po yan. Yan po yung dahilan na nag-meeting kahapon yung stakeholders. Yan po yung dahilan na nag-usap-usap po kami ng CHED at DepEd, kasi meron po talagang nakasama po yan sa kanilang mga proseso. Kasama po, may kanya-kanya pong proseso yung bawat ahensya.
2: Mm-hmm.
3: Meron po kaming patakaran dahil sa athletes' welfare ng national players at mga student athletes. Meron pong patakaran ang CHED at DepEd for their students. Yan po ay kinoconsolidate po namin para masiguradong mapaganda pa natin itong mga patakaran na to. So ang tawag po kasi rito sa ganito, yung Safe Sports Campaign, yan mm-hmm. po yung tinataguyod natin sa Philippine Sports Commission, and that is the meaning of that Safe Sports Campaign is the welfare of and the protection of our student athletes.
2: Mm-hmm. Right. Previously ba, mm-hmm. sir, meron tayong kumagana paulat din ng mga insidente sa mga training camps na ganyan?
3: Wala po akong natatandaan .
2: Mm-hmm.
3: Wala po akong natatandaan na nagkaroon na ng ganyang issue.
2: Mm-hmm.
3: Kaya po, we need to really understand what happened, and the best way is for again, Tab Baldwin to explain what really happened.
1: Mm-hmm. Alright. Basta ang importante talaga, Chairman, ay hindi na nga ito maulit, dahil itong mga sporting events na ito, ang dapat ma-produce natin, hindi bangkay, ang ma-produce natin ay mga world-class athletes.
2: At ang importante dyan, may mga bagay na kayang i-prevent, mm-hmm. kung handa lang sana, kung kumbaga proactive, Diba? Para, kumbaga, kung tinitignan talaga yung welfare ng mga atleta natin, lalo mga estudyanteng atleta, mga bata ito, 19 and 21 years old.
1: At ang ganda na nung, ang ganda na nung career path, Chairman, biruin mo, MVP, ano, meron siyang mga maganda yung pinakita niya doon sa palarong pambansa, sa ASEAN, tapos bigla, ganito ito, yung naging
3: ano po siya, talagang mahal na mahal ng probinsyang Agusan, napakabait na bata, napakalaki ng pangarap, hindi lang niya, pati pamilya niya, para mawala si, matanggal sila sa kahirapan.
2: Mm-hmm.
3: Yan po ang magandang story eh, pagdating sa mga atleta. Marami pong mga atleta na talagang nagpapagaling, nagpapakahusay.
2: Mm-hmm.
3: Because sports is a great enabler eh, and sports is a great equalizer.
2: Mm-hmm.
3: Yan po ang oportunidad eh. Alam po natin yan eh, na pag gumaling sila sa larangan ng sports eh, may matutulungan talaga yung pamilya nila. Kaya masakit po to eh, hindi lang sa pamilya, masakit po ito para sa ating mga Pilipino na talagang national hero natin ng mga atleta eh. So yan right. Po si Rene, hero po yan eh sa Agusan, hero po yan sa Davao.
1: Kaya sige po.
3: Kaya hindi po pwede na talagang hindi natin pagtuunan ng pansin po ito.
1: Alright, sige po. Marami pong salamat.
2: Thank you, Chairman.
3: Maraming salamat po. Maraming salamat.
2: Siya po si John Patrick Gregorio, ang Chairman ng Philippine Sports Commission.
1: Anong oras naman?
2: Ang oras, 15 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. June 12, 1898. Opisyal na ipinroklama ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang kasarinlan ng Pilipinas mula sa pananakop ng mga Kastila. Sa araw ding ito, sa tirahan ni Aguinaldo sa Kawit, Cavite, opisyal na itinaas ang watawan ng Malayang Republika. Maligayang araw ng kalayaan mula sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
6: Sigurado ba panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes? Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
0: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: So, balikan natin, Maan, itong issue nitong finally na-announce na nga itong House Private Prosecutors.
2: Mm-hmm.
1: At mapalad kinalanin tayo.
2: Kinalanin natin yung isa sa kanila.
1: At mapalad tayo dahil makakasama natin. Siyempre, walang iba kundi si Attorney Lorna Capunan. Magandang hapon po, Attorney.
2: Good afternoon.
1: Attorney?
7: Yes, magandang hapon po sa inyong lahat.
1: Eh, ang tanong, Attorney, handa na ba kayo?
2: Hindi ko masabi kung congratulations. Oo. Kasi, di ba, mabigat din naman na ano to.
1: Handa na po ba kayo, Attorney Lorna?
7: Handa na since last year. Kasi maalala natin, when we filed a articles of impeachment last year, eh, nag-volunteer na rin po kami last year. At yun po ang na-abort. So this year, solicit rin ng advice ng public prosecutors. So tinanong kung pwede kami at sinabi naman namin, of course, pwede kami.
2: Oo. Anong particular po sa articles of impeachment ang tututukan ninyo?
7: Wala pang, I cannot disclose yung strategy. Kasi as of today's press conference, ay nag-announce na ng 10 private prosecutors. Pero there will be further announcements on who the other private prosecutors are.
1: Attorney Lorna.
7: Hindi ko pa madi-disclose.
1: Attorney Lorna.
7: Pero ang masasabi ko lang, maski anong assignment yan, whether one article, two articles, three articles, or four articles, handang-handa na po kami.
1: Attorney Lorna, kanina nabanggit nyo yung pagsawata sa fake news. Dahil nga, itong impeachment trial na ito, ito yung impeachment trial na talamak yung fake news. Ano po yung gagawin nyo para masawata ito at para hindi rin kayo atakihin online? Dahil nga yung ibang mga miyembro ng House Prosecution Panel, talagang ino-operate online. Paano po kayo?
7: Kagaya ng sinabi ko kanina sa press briefing, kung meron silang atake sa akin, ang defense lang namin dyan, my personal opinion there is, I eat it for breakfast, lunch, and dinner. Bring it on.
1: So, handa na rin kayo sa fake news?
7: Sa fake news po, ang makakatulong sa atin yan is the legitimate media. Kayo po. Kasi marami namang fact-checkers. There's so many companies that do fact-checking. At ang alam naman natin, ang fake news ay nanggagaling yan sa mga trolls, sa mga clickbait, sa mga AI. Sa pagiging social media, sabi na natin lahat, no? Kasi ngayon lahat digital na. Klarong-klaro naman, makikita naman natin, maski na yung ordinary public, makikita nila kung ano yung fake at ano yung totoo.
2: Attorney, so, yes.
7: Lalong-lalo na kayo sa legitimate media, dapat kayong unang mag-call out dyan sa mga kasamahan ninyo. No? Kasi I would imagine, kung kami mga lawyers, meron kaming code of ethics, I would imagine that in media, you would also have your own code of ethics. So, self-policing na lang sana ang media natin para yung mga truth seekers will really come out with the truth at yung mga fake na nagpa-publish or nag-social media ng mga fake news, i-expose din natin.
2: Attorney, kayo handa. Yung mga testigong iyaharap nyo, paano nyo sila piniprepare din naman, no? Sa posibleng character attacks kasi posibleng gustong pababain ang kredibilidad nila, no, ng mga kalaban, attorney.
7: I think nakita naman natin, no, because this is not the first time that they will be witnesses, no. Nakita natin yung pag-testify nila nung hearing sa House Committee on Justice nung dinidetermine kung may probable cause. No? That was a hearing on probable cause at hindi naman trial yun. But dinetermine ng House Committee on Justice that the documents produced on subpoena were authentic documents and part of public records, kanya may presumption of regularity. Eh, yung presumption of regularity na in-establish sa House Committee on Justice, hindi na yan maatake sa trial proper sa Senado. Yung issue naman ng credibility ng mga witnesses, na-determine din sa House Committee on Justice and open to public viewing yan. Ano? Nakita naman natin na credible ang mga witnesses who testified lang on the documents that they were required to produce. So miski na anong gawin nilang paninira sa mga witnesses or pag-attack sa credibility nila or pag-question ng mga authentic public records coming from government agencies, mahihirapan sila.
1: Mm-hmm. Eh, itong usapin sa presiding officer, dahil nga mukhang hindi pa natin sigurado kung si Senate President Pro Tempore Win Gatchalian ang mananatiling presiding officer, kayo po ba willing kayo makatrabaho kahit sino pang presiding officer?
7: Kagaya po ng sinabi ng aming lead public prosecutor, that the prosecution is willing to work with any Senate president. Sino man ang legitimately appoint na Senate president or presiding officer who will handle the impeachment. Kasi wala naman sa presiding officer yun. Nasa strength ng evidence ng prosecution at sa credibility ng witnesses at sa pagkawalan ng evidence ng defense. Because hanggang ngayon, although I cannot speak to the merits of the case, no, baka sub judice na, hanggang ngayon wala pa kami nakikitang evidensya ng defense. So, regardless of the composition of the impeachment court, and regardless of who is going to be the presiding Senate judge, handang-handa na po kami sa prosecution.
2: Matanong lang po, may mga limitasyon din po ba ang papel ng private lawyers nga po dito sa impeachment court, particular dito sa prosecution na panel po?
7: Yes po. Kagaya po sa ordinary court cases, no? At sinusundan rin natin, sabi sa Senate rules, that the rules of court will have supletory effect. Ang mga private prosecutors, always under the control and supervision of the public prosecutors. So kami po, kami lang po ay supporting cast. No? Wala po sa amin ang maglilit. Lahat po kami ay support lang sa public prosecutors. So, and we will be under the control and supervision of the 11 public prosecutors. So kung anong gusto nila, kung gusto nilang silang mag-handle ng direct testimony or cross-examination, kami lang po ay magpa-follow sa instructions.
1: May inaasahan ba, attorney? Kasi wala naman nakikinig sa atin, tayo-tayo lang. May pasabog ba? Ano mga hinahanda niya pasabog dyan, attorney?
7: Kung tayo-tayo lang nag-uusap, parang lalo mo natang nakikinig dito, mga 10 million people lang.
2: Bulong mo lang, attorney.
1: Anong pasabog niyo, attorney?
7: Ibubulong ko lang. Kung sinasabi ng defense, meron silang blood bath. Siguro kami ang may blood bath dito, hindi sila.
1: Gaano kabigat ang hawak niyong ebidensya? Anong patutunguhan nito, Attorney Lorna?
2: First day pa lang, tapos na? Ganun ba yun?
7: Ay, hindi naman. Hindi naman ako ganun kayabang na sabihin. First day, tapos na. Tapos na yan. Although talagang mayabang naman ako. Ang sinasabi ko na regardless of who they put there, Senate judges or Senate presiding judge, makikita naman ng taong bayan, because this will be entirely televised, no? Except for the pre-trial, makikita naman nila na malakas ang ebidensya ng prosecution.
1: Sa tingin niyo po ba mapipilitang mapa-attend si VP Sara Duterte dahil doon sa mga nakalipas sa pagdinig, yung pagdinig sa House hindi niya sinipot, yung pagdinig noong mga nakalipas sa pagkakataon, kumbaga umattend siya pero isa, dalawang beses lang. Sa tingin niyo mapapa-attend niyo?
7: Nasa Senate impeachment court yan. No? Mm-hmm. Although nasa Senate impeachment rules, na even if the Vice President does not appear personally, but she is represented by counsel, itutuloy ang impeachment hearing na yan. Despite the absence of the Vice President.
1: Pero syempre, kapag mabigat na yung ebidensya, mapipilitan siyang umattend. Kasi pag hindi siya umattend, baka may tinatago. Yun yung isipin ng publiko.
7: Hindi natin ma-predict ang strategy ng defense. Although their spokesperson, si Attorney Po, was said that handang-handa na sila and they will present their evidence in the impeachment trial. So that includes presenting the vice president is nasa trial strategy na nila.
2: Mm-hmm.
7: We don't want to anticipate or mm-hmm. to guess what they will present. Mm-hmm. No? Ang kaya lang namin i-control yung aming ebidensya, yung aming witnesses, yung aming preparation. Mm-hmm. Hindi namin pwede sabihin, miski na ibulong ko sa inyo kung darating siya.
2: Sige.
7: Ay, basta... Hindi po namin alam. Baka mag-hire ng assassin, hindi rin natin alam. Dito.
1: Kung ganyan naman pala, attorney, edi simula na yan. Simula na yan.
2: Nauna.
1: Maraming salamat po, attorney
2: Thank
1: Lorna.
2: Thank you.
7: So much for having me at magandang hapon po sa inyong lahat kay Alexander. Mabuhay po kayo.
1: Ayan po, yan po si Attorney Lorna Capunan, isa po sa House Private Prosecutor. O, paano? Susunod na sa Radyo at Digital TV ang Arangkada Balita kasama si Naninia Corpus at Jack Mataliones. Mapapanood dito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, sa Metro at Mega Manila.
2: Mapapanood naman ang Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Christian Yosores sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel, at DZMM Facebook page.
1: Oy, teka lang, hello dun sa mga nakinig sa atin na si Malu ang Guluan, Alejandro, si Jodel Sestosio.
2: Hindi na tayo nagbabasa ng
1: si
2: mga
1: Yana
2: ano.
1: De Jesus messages. Nakikinig sa atin. O, maraming salamat. Bye!
0: ATM. Anong take mo sa DZMM?
8: Nagseservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
9: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
10: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
8: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
9: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
8: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
0: Masdan po ang ating bayan. Anong iyong... Mas magiging siksik na ang balitaan sa hapon. Pilipinas Prime Time. Ngayon, abangan. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita.
11: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
0: PRTV News Break sa PRTV Prime Media. Mawalang galang na po. Magbabalik po sila para bumanat with due respect.
12: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control project na yan.
0: Richard Haydarian.
13: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
0: Carlos Flores.
14: Eh parang mas marami pang nag-resign kasi sa napakulong.
0: Cleve Arguelles.
15: Seryoso, sincero at yung buong
0: Dino De Leon.
16: Katotoo lang, so real talk lang tayo.
0: No? At ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
17: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senat?
0: At Jessica Per.
18: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarap.
0: With you, respect, tuwing linggo, launa imedya ng hapon sa PRTV Prime Media at sa bayang papapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istren at FM Radio Regionals.

0: June 11, 2026, Huwebes. Patuloy ang pagdating ng tulong para sa mga apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Kanina, personal na bumisita doon ang mga leader ng Kamara at Senado. Kukuha tayo ng update live mula sa GenSun. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa 630 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita!
2: Ilang lang mga namatay sa pagyanig ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Umabot na sa 47. Halos 400 tao. Patuloy pa ang hinahanap. Department of Energy, umaasang may ibabalik ang supply ng kuryente sa Mindanao ngayong Linggo. House of Representatives, magbibigay ng 9.25 million pesos para sa mga apektado ng lindol. Iran, inanunsyo ang pag-atake sa mga base militar ng US. Strait of Hormuz, muling isinara. At ang mga dapat abangan sa pagbabalik ng pamilyang Cosme sa big screen. Alamin natin mamaya sa exclusive live interview.
3: Nanganak si Bing ng Unggoy at tulad na abangan.
0: Umabot na sa 18 ang namatay sa Glan Sarangani matapos ang malakas na pagyanig noong Lunes. Samantala, marami pa rin ang takot bumalik sa kanilang mga tahanan dahil sa aftershocks. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonia.
4: Hanggang ngayon ay hindi pa rin makausad ang mga residente ng Glan Sarangani Province matapos ang 7.8 magnitude na pagyanig nitong Lunes, Hunyo 8. Sa pinakahuling tala, umabot na sa 18 ang nasawi sa bayan at 4 ang patuloy na pinaghahanap. Marami sa mga kabahayan dito ang nasira at yung iba ay natabunan pa ng gumuhong lupa. Maraming mga business establishments din ang nagsara dahil ang ilan ay gumuho ang mga gusali, ang ilan naman ay nagkaroon ng mga bitak at hindi naligtas para gamitin gaya na lang ng grocery store ni Kercheval de Soy.
5: Ang experience, worst dyan ma'am, kaya wala dyan ito nag-expect ngayon na ito. Wala naman kayo lagi mahimo kundi safe sa imong kaugalingon niya. At the same time, ang nahitabo mong gusto nga paglinog, dire ra po ko sa tubangan. Wala po kalanding sa tindahan.
4: Pahirapan din ang pag-abot ng tulong sa lungsod dahil sa pagguho ng ilang kalsada. Ang mga relief goods na dala ng DSWD at PSWDO ay mano-manong diniskarga ng miyembro ng PCG mula sa barko at ikinarga naman ng maliliit na bangka. Ito ang kanilang ginawa dahil hindi makadaong ang barko sa Pantalana dahil din sa pagkasira nito matapos ang pagyanig. Iniwan naman ng mga residente ang bahaging ito ng barangay Tulaya matapos gumuho ang isang bahagi ng bundok at umangat na lupa. 5 bahay ang nasira. Nasira din ang kaisa-isang hospital sa lungsod kaya pansamantalang nasa tent muna ang mga pasyente dito upang may pagpatuloy pa rin ang paggagamot sa mga pasyente. Sa ngayon ay nasa tent pa rin ang plaza ang karamihan sa mga residente na patuloy na umaasa sa ayudang bigay ng gobyerno. Habang ang ilan sa kanila ay gumamit ng trapal malayo sa plaza upang doon na muna magpahinga. Ngunit reklamo nila ay di sila naabutan ng tulong.
6: It's priority nila gitagaraan ron kanina nasa plaza talan.
7: So kamo nga na there is the plane.
6: Wala pa mi na taga Ilocano. Ngayon lang gay tubig na may tubig gabi iya gi pangkuan mo nang nagkikan sa Manila mo to ginaputay mo dia.
4: Wala pa rin silang kuryente, tubig at kapos din sa pagkain. Takot na rin bumalik sa kanilang mga tahanan dahil ramdam pa rin nila ang mga aftershocks. Sisikapin naman daw ng DSWD na makapaghatid ng tulong sa mga barangay. Dala nila kanina ang nasa 6,600 na food packs, mga tubig at iba pang pagkain na bigay din ng mga private individuals. Mula dito sa Glan Sarangani Province, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Personal na bumisita ang 2 pinuno ng Kongreso para alamin ang sitwasyon sa Mindanao ilang araw matapos ang malakas na lindol. Mula sa General Santos City, may umaarangkadang balita si Christian Bascones. Christian, kamusta ang sitwasyon dyan?
8: Jack, alam mo, pagkatapos ng ilang araw na mainit ang panahon na dito sa Mindanao. Abay, kanina lamang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ngayon lamang ito tumila at sakto lamang ito para nang sa gayon maibsan kahit papano ang init ng ulo ng mga residente dito, dulot na rin ng pinsalang na iwan ng malakas na lindol.
2: Ika-apat na araw mula ng hinigin ng magnitude 7.8 na lindol. Ganito na ang sitwasyon ngayon sa General Santos City. Nagsisimula nang magbukas ang mga negosyo at unti-unti nang nabubuhay ang kapaligirang na balot ng katahimikan. Pero may mga ospital pa rin ang hindi matuluyan dahil sa patuloy na aftershocks. Si Caitlin, namuntikan ng mga anak nang wala sa oras dahil sa lakas ng pagyanig. Naabutan naming nagtitiis sa init ng araw sa labas ng ospital.
9: Takot, umiyak, ganyan. Kasi sakit ang sakit eh. Ang hindi ko makaya, ganyan. Diniis namin yun kasi yung daan na namin. Na ano eh, parang wala na kami madaan.
2: Hindi niya kasama ang kanyang ama na si Jeremy noong mga oras na yon. Kaya sobrang pag-aalala nito sa anak.
10: Oo. Oh, siyempre bilang ama, sobrang takot sa konsensya kasi wala tayo hindi magkasama yung pamilya. Ang iba malayo, ang iba doon sa bahay.
2: Puspusan ang ginagawang clearing at retrieval operations ng LGU habang patuloy na dumadating ang mga tulong para sa mga biktima. Ngayong araw, kapwa mga leader ng dalawang kapulungan ang bumisita sa General Santos City at lalawigan ng Sarangani. Kasama ang ibang kongresista ng naturang mga lugar, nagsagawa ng inspeksyon si House Speaker Boji D. III sa mga bahagi ng mga lugar na lubhang na pinsala ng lindol.
11: Alam ko ang ating pong mga local government, lalong-lalo ng ating mga barangay officials, gumagawa ng paraan yung ating mga frontliners para matiyak na hindi sa kalsada o kung saan-saan man natutulog yung ating mga kababayan. Meron pong mga tamang lugar para pangalagaan yung ating pong mga kababayan.
2: Mga miyembro ng majority block naman sa Senado ang kasama ni Senate Pro Tempore at Acting Senate President Win Gatchalian na sina Senator Erwin Tulfo, Mig Subiri at JV Ejercito. Una nang sinabi ng mayorya na ibibigay nila ang kanilang isang buwang sahod para sa mga biktima ng lindol.
12: Nakakahinaya pero kailangan tayo kumamon ulit. Pagpatuloy yung ating mga normal na ginagawa at nandito kami para makatulong po sa inyong
2: Nilinaw naman ni Senator Tulfo na hindi nila pa iimbestigahan ang mga napinsalang infrastruktura.
13: Taasan natin yung standard kagaya sa Japan, di ba? Kahit na anong earthquake, very minor ang damage nila.
2: Nagkita at nagkamayan ang dalawang leader saka nagkaroon ng maikling pag-uusap.
8: Rick, alam mo kung ang majority block ng Senado ay nag-pledge o ibinigay ang kanilang one-month salary, yung congressman naman na 139 na mga congressman ay nag-pledge naman na ibibigay na kapag nikom sila ng hindi bababa ng 29.9 million pesos mula sa House of Representatives. Jack?
1: Okay, maraming salamat, Christian Bascones.
0: Ika-apat na araw na ngayon ng ginagawang search and retrieval operations sa Mindanao matapos ang magnitude 7.8 na lindol. Ayon sa NDRRMC, tumaas pa ang bilang ng mga biktima. Alamin natin ang detalye sa umarang kadang balita ni Justin Ignacio. Justin?
14: Ninya, habang unti-unting nararating ng otoridad ang mga liblib na lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, tumataas din ang datos na nakakalap buhat sa komunidad.
15: Umakyat na sa 47 ang namatay dulot ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Nasa 688 ang sukatan at nasa 31 ang patuloy pa ring hinahanap.
16: So in terms of casualty po, meron na pong 47 dead casualties and 688 injured individuals. And meron na po tayong na-record na 31 missing individuals from Region 11 and 12.
15: Lagpas 75,000 pamilya na rin ang naiulat na apektado mula sa 271 barangay.
16: So out of that, meron po tayong 3,515 families that are staying in 32 evacuation centers while 7,279 families are staying outside evacuation centers.
15: Nasa 26.3 million pesos naman ang naipamahaging halaga ng food and non-food items assistance. Nagpamigay na rin sila ng mahigit 20,000 family food packs. Nakapagtala na sila ng mahigit 600 milyong halagang pinsala sa infrastruktura mula sa Davao Region at Soxargen. Unti-unti nang nadadaanan ang mga sirang kalsada.
16: Medyo naayos na po ang ating mga major roads, no? Meron na lang tayong 8 roads and 2 bridges that are still not passable sa Region 11 and 12. Yung ating airport po ay pinipilit natin ng ating CAAP na maging commercially operational siya ng commercial, no? By within today or hanggang bukas po.
15: 16 na syudad pa ang nakakaranas ng power at communication interruption sa Davao Region at Soxargen. Suspendido pa rin ang klase sa mahigit 200 syudad at munisipalidad. Habang nasa higit 150 syudad ang suspendido pa rin ang trabaho.
14: Nina, ang mga nabanggit na datos na yan ayon sa OCD ay posible pa rin magbago dahil sa nagpapatuloy pa nilang retrieval operations at pamamahagi pa ng mga relief goods sa mga naapektuhan nating mga kababayan. Yan na muna ang latest. Balik sa iyo, Nina.
0: Maraming salamat, Justin Ignacio. Bago pa man tuluyang gumuho ang isang gusali sa Jensan dahil sa malakas na lindol nitong Lunes, nakunan pa ng video ang mga eksena sa loob ng gusali. Sa video na ito, makikita natin na nakuha ito ng isang fire officer.
17: Customer! Wala pa, gamahita ko. Customer! Tao!
18: Sino ba ang mga tao?
17: Tao, para! Nanang rescuer!
0: Sa kuha ito ni Fire Officer 3, Michael Miguel. Makikitang may mga tao pa sa loob ng gusali kahit nasira na ito. Pinalalabas pa niya mga tao mula dito sa fast food branch. Sa pagkakataong ito, makakausap natin sa linya ng telepono si FO3 Michael Miguel. Magandang hapon sa iyo, Michael.
19: Good afternoon po, ma'am. Yes, ma'am.
0: Okay, gusto ko lang malaman na itong video na ito ay kuha doon sa gumuhong Jollibee, no? Tama? Sa Jensan.
19: Yes po, ma'am. Isang restaurant po, ma'am.
0: Yes, kasi viral nga yung pagguho nito, no? From the outside. Pero ngayon lang namin nakita talaga na meron pa palang mga tao sa loob ng mga oras na iyon, no? Maari niyo po bang ikwento sa amin ang mga pangyayari dito sa video na ito?
19: Upon arrival namin, ma'am, after nung lumindol, nung dumating kami dyan sa scene, ma'am, sinabihan kami ng mga bystander, ma'am, na may mga tao daw po sa loob. So ngayon, pinuntahan namin, upon pag-check namin, meron po talaga mga tao nandun. Oh. So yun, yung sa protocol namin na kailangan dapat makalabas lahat ng mga tao dahil baka may mga aftershock pa na mangyayari.
0: Michael, I guess yung video na ito ay bago tuluyang gumuho, no? Yung Jollibee na nakita natin sa nag-viral nga na video. So hindi pala agad-agad na gumuho yung Jollibee, ano?
19: No ma'am, gumuho na po yan ma'am, yung party na yan, yan na po yung gumuho.
0: Ah, ito na yung gumuho, tapos pinasok mo
19: yes,
0: pa.
19: Ma'am. I see. Yes, ma'am. After nung gumuho.
0: Nag-viral na yon.
19: Yes, ma'am. Pinasok na namin, ma'am. Kasi nga, yung mga tao nandun sa loob. So, para maiwasan yung mga casualty, pinasok namin para mapalabas yung mga taong nandun.
0: Mga ilan po yung mga pinalabas nyo pa after siya ha, na gumuho?
19: Mga 6 yata, ma'am, sa pag-aalala ko.
0: At parang nakita ko sa video na parang tulala yung mga taong ito, hindi agad nakinig, ano? Kasi syempre siguro very shocked sa insidente itong taong to.
19: Kung po ma'am, mga kwan yan sila ma'am, yung mga bystander po ma'am na nandun sa pangyayari. As per sabi nila sa akin ma'am, na nung gumuho na ang building, may napalabas silang tao dun. Bali, kumbaga, may nirescue sila ma'am during pagkaguho ma'am.
0: Yes, and Michael, ano, ang tapang mo naman, gumuho na yung building pero pinasok mo pa rin talaga. Ano ang nagtulak sa iyo na gawin ito? Kumbaga, buwis buhay ito, Michael.
19: Opo ma'am, kasi kailangan po talaga natin ma'am na masalba din yung ibang taong nandun ma'am. So, gawa ng trabaho natin ma'am, kailangan po natin harapin yung mga ganyang bagay. Talagang pinasok natin ma'am.
0: Pero pagkatapos dyan, meron pa bang pagguho na nangyari o hanggang dyan na lang?
19: Hanggang dyan na lang po, ma'am. Pero that time, ma'am, medyo may mga nararamdaman pa kaming pagyanig ng lupa, ma'am.
0: Yun na nga. And nakauwi ka na ba sa iyong bahay, Michael? Nakita mo na ba yung pamilya mo after mo after ka tumulong dito sa retrieval and rescue operations?
19: Wala pa po, ma'am. Simula nung Monday, never ko pa po nakita. Never pa kami nakauwi, ma'am, sa bahay. Dahil nga, alert po kami ngayon, ma'am. At saka, kailangan pa kami ng mga, ng taga General Santo City, ma'am, yung servisyo ng Bureau of Fire Protection, ma'am.
0: Wow naman, Michael. Nakakatuwa naman na marinig mga ganitong kwento, no? Na marami pa rin sa ating mga kababayan ang talagang ibibigay ang kanilang buhay para sa ibang tao, ano? Yan talaga ang bayaning Pilipino. Michael, ano siguro yung mga lessons learned or na naramdaman mo after this incident?
19: Actually, ma'am, nakakatakot din, ma'am, no? Ano? Kasi anytime po, ma'am, magkukulaps ulit yung building dahil inaasa naman natin talaga yan, may aftershock. Pero wala po tayong magawa, ma'am, dahil kailangan din natin i-save yung mga taong nandun, ma'am.
0: Oh, pero so, just to be clear, walang namatay dyan sa Jollibee, well, no? Yung gumuho.
19: Wala po, ma'am. Sa awa ng Diyos, ma'am, wala pong casualty dyan, ma'am.
0: Oo, parang miracle, ano? Mukhang nakita mo, meron pa rin mga tao sa loob. Buti hindi sila natabunan ng mga cement.
19: Wala po, ma'am. Wala po, ma'am. Kasi nung pagkaguho, ma'am, ang sabi nung mga nag-rescue doon, yung, kasi mga nagpanyo na may mga concerned citizen, pagkaguho, ma'am, may nakita daw silang matanda, kaya pinasok nila. So,
0: oo.
19: Bago kami dumating, ma'am, may na-save na sila na isang matanda. As per sabi nila sa amin, ma'am.
0: Oo.
19: Tapos yung isang tao doon, ma'am, yung huli kong kinuha is hinahanap niya yung asawa niya na nagtatrabaho din doon po, ma'am. So, kaya pinalabas ko, ma'am, inalalayan ko yung palabas, ma'am, dahil delikado pa eh.
0: So, nahanap rin niya yung asawa niya?
19: Hindi ko na alam po ano ang kondon, ma'am. Siguro, ma'am, nahanap kasi nakalabas man lahat ng crew.
0: Oo, sabi, di ba? Wala na mga namatay o nasa wedyaan sa pagguho ng Jollibee. Lastly, Michael, siguro may kami mensahe ka sa pamilya mo na hindi mo pa nakikita simula Lunes?
19: Opo, ma'am. Simula nung kan, ma'am. Hindi pa po. Siguro, kwan lang, sacrifice lang po siguro, no? Ma'am, dahil po, ma'am, na may sinumpaan po tayong tungkulin, eh. So, at saka naiintindihan naman po ako ng pamilya ko, ma'am.
0: Alright, naku, maraming salamat at mabuhay ang mga Pilipinong katulad mo, Michael Miguel ng Bureau of Fire Protection dyan po sa General Santos City. Mag-ingat po kayo, sir.
19: Thank you, ma'am. Thank you po, ma'am.
1: Ombudsman nagsimula na makipag-usap sa 18 ex-bagmen ni Zaldico kaugnay sa flood control projects.
0: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
20: Sa inyong purok, kami na po ang kakatok. Sa purok kalusugan, sinusuyod po ng mga health workers ng DOH at LGUs ang mga komunidad para makapagbigay ng konsultasyon at gamutan sa mga purok. Importante po ito para maging mas madali para sa inyo ang pagpapatingin. Ang regular na check-up ang tutulong sa inyong makaiwas sa mga komplikasyon ng mga malalang sakit. Sa Purok Kalusugan, namamahagi rin po ang DOH ng health education at promotion para malaman ninyo ang tamang impormasyon tungkol sa mga sakit at akmang gamot o bakuna para rito. May nutrition counseling din para maturuan ang bawat pamilya sa mga purok na kumain ng masustansya na pasok sa bulsa. Kakatok po ang Purok Kalusugan ng DOH sa inyong purok. Ito po si Sec. Ted Herbosa na nagpapaalalang bawat buhay mahalaga.
21: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
22: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
24: Wait!
3: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
5: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
3: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Nagseservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
24: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
25: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
7: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
26: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
7: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
27: Masdan po ang ating bayan. Anong iyong
28: mga pangyayaring mahalaga? Ora-orada, ibabalita!
29: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
28: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.

0: Prime Media. Mahigit 20 retailers ang inisyuhan ng notice of violation sa joint inspection ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry. Yan ang umarangkat ng balita ni Lestor Aler.
1: Muling nagikot ang mga tauhan ng Department of Agriculture sa Guadalupe Public Market kaninang umaga. Kasama nila ang Department of Trade and Industry para tignan kung sapat ang supply sa palengke, mamonitor ang bentahan at matiyak na stable ang presyo ng mga bilihin. Kapansin-pansin na ang bawat tindahan ay sumusunod sa itinakdang guidelines lalo na sa presyo ng bigas. Taliwas ito sa joint inspection ng DA at DTI kahapon kung saan aabot sa 23 ang inisyuhan ng notices of violation mula sa iba't ibang palengke sa Metro Manila.
2: Nakitaan natin na meron din pong naisuhan na notices of violation sa mga palengke na tinitignan natin yung presyuhan at saka yung particularly yung labeling ng bigas.
1: 19 sa mga ito ay dahil sa hindi pagsunod sa itinakdang presyo lalo na sa bigas. Ang 4 naman ay dahil sa hindi tamang labeling ng mga presyo. Umaaray naman ang ilang tendera ng bigas dahil sa umiiral na price cap sa imported na bigas. Umaabot na hanggang 50 pesos ang imported rice at ang lokal naman ay nasa 60 pesos. Para sa tenderang si Carmelita, kaunti na lamang ang kanilang kinikita sa pagbebenta ng imported rice.
3: Wala naman kaming tusubuin din. Ang lang namin sa local pero mas mabilis kasi ang bigay kaysa local.
1: Panawagan niya sa gobyerno, taasan ng kaunti ang ceiling sa price cap para kahit papano ay kumita sila. Mag-expire na sa June 13 ang price cap para sa imported na bigas. Pero ayon sa DA, irerekomenda nila na ma-extend ito ng 30 araw upang suportahan ang lokal na agrikultura. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Itinanggi ng palasyo ang pasaring ni Vice President Sara Duterte na ang gulo sa liderato sa Senado ay dahil umano sa mahinang pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan ang umaarangkad ng balita ni JM Pineda.
5: Isinisisi na ni Vice President Sara Duterte sa administrasyon ang di matapos-tapos na tila tug of war sa liderato sa Senado sa pagitan ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian at Senator Alan Peter Cayetano. Aniya, sumasalamin umano ito sa pamumuno ng Pangulo. Neresbakan naman agad ng palasyo ang pasaring ni VP Sara. Puro panlilin lang daw ang ginagawa nito.
6: Ang paulit-ulit na kasinungalingan ay naglalagay sa atin sa isang kumunoy. Ang Vice Presidente ay patuloy sa paninira at binabago ang naratibo.
5: Hindi rin pinalagpas ng palasyo ang nangyaring putukan sa Senado at iginiit na galing ito sa kumpas ni Senator Alan Peter Cayetano. Malinaw umano na hindi galing sa ehekutibo ang mga utos. Inamin rin daw mismo ni Senator Ronald Bato de la Rosa na kaya siya lumutang ay para sa pagpapalit ng Senate leadership at sa impeachment. Tinawag naman ni Castro na pang-aabuso sa posisyon ang mga hakbangin ng mga kaalyado ng pangalawang pangulo.
6: Pa mga tao sa likod na to, ang lahat ng ito, lahat sila, sila yung nagsasabing dapat na ibasura ang impeachment. Ito ay lahat para sa proteksyon ng Vice Presidente. So hindi totoo na patungkol

0: Sagot at pahayag ng palasyo. Ako si J.M. Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Inamin ng Office of the Ombudsman na mahalaga ang kahit pa isa-isang pagharap ng 18 ex-bodyguard ni dating Congressman Zaldico. Malalaman kasi sa kanilang mga testimonya sa flood control projects kung may kasong maisasampa sa mga iniuugnay na individual. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
2: Humarap sa ombudsman ngayong Webes si Attorney Levy Baligod kasama ang isa sa 18 dating bagmen umano ni dating Congressman Zaldico. Isa-isang ipinapatawag ng ombudsman ang mga individual bilang bahagi ng kanilang gumugulong na investigasyon sa mga maanomalyang flood control project sa bansa.
3: Ang unang invite nila is si Johnny Buduan. Then we will continue the process onward, no? June 15.
2: Ayon kay Baligod, target makapag-produce ng individual affidavits mula sa mga maiimbitahan sa ombudsman.
3: Yes, yun ang gagawin actually. It's the correct process.
2: Pebrero ngayong taon nang isumite ni Baligod ang joint affidavit ng 18. Ngunit nauna nang sinabi ng ombudsman na wala silang investigasyon na masisimulan kung hindi makakapagsumite ng isa-isang sinumpa ang salaysay ang mga nagpakilalang bagmen. Kaya mahalagaan niya ang panayam dahil dito malalaman kung may kasong maisasampa ang kanilang opisina sa mga iniuugnay na individual. Pero kasunod ng pumutok na bagong banta umano sa seguridad sa Senado, ibinahagi ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na may intel mula NBI na nagtuturo sa 18 bilang ugat umano ng banta.
4: Of course, very alarming, very concerning. Dahil alam naman natin kung sino ang nasa likod ng 18 Maleta Boys, walang iba kundi si Mike Defensor.
2: Ngunit pinabulaan na ni Baligod na galing sa kanyang mga kliyente ang umuugong na banta. Hindi naman pinalampas ng 2 pang kongresista ang pagkakadawit sa kanilang pangalan sa sinumpaang salaysay. Kaya naman inireklamo sila ni Lano del Sur Congressman Zia Alonto Adyong sa Prosecutor's Office sa Marawi City ngayong Webes. Humihingi si Adyong ng 20 million pesos na moral damages at 5 million pesos na exemplary damages dahil umano sa matinding pinsalang idinulot ng mga paratang sa kanyang reputasyon at pagkatao. Ganito rin ang daing ni House Deputy Speaker at Iloilo 1st District Congressman Janet Garina nang ireklamo ang mga personalidad noong Miyerkules sa Department of Justice. Matapos ang muling paglutang ng 18 sa Senado, 4 na ang mga bagong kasong naisampa laban sa kanila. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Kaugnay ng balitang yama, kausap natin si Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong. Magandang gabi, Congressman Adyong, at welcome back sa Arangkada Balita.
5: Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi po sa ating mga taga-subaybay.
1: Yes, Congressman, no? Isa lang kayo sa maraming nagsampa na ng kaso laban dito sa mga bagmen nga na ex-Congressman Zaldico. Ano ho yung nagtulak sa inyo na magsampa ng kaso? I mean, di ba may isa kayo sa pinangalanan?
5: Una, gusto natin malaman kung sino ba talaga yung nagde-deliver na yan. Mm-hmm. Dahil unang-una, gusto natin marinig sa kanila yung detalye kung paano nila dineliver ito sa opisina ko. Mm-hmm. Kasi ayon sa kanilang salaysay, dun daw dineliver yung maleta na yan, mm-hmm, sa aking opisina, sa House of Representatives. Ngayon, gusto kong malaman sa kanila dahil wala akong itinatanggap ni Cinco, ni ano man dyan. Mm-hmm. Ang daming CCTV camera dyan sa House of Representatives para makita natin, mm-hmm, kung ano yung petsa, anong oras, para makita natin kung ano yung mga sa kanilang kwento, no? Unang-una, kaya tayo nag-file, mm-hmm, dahil pinabubulaan na natin to eh. Mm-hmm. Kumbaga, this is our way of denying categorically, vehemently, na hindi lang tayo nagdi-deny, mm-hmm, sa pananalita. Gusto rin natin marinig ng korte, mm-hmm, kung ano yung mga pupwedeng ebidensya na pupwede nilang ilabas, mm-hmm, na nagpapatunay. Halimbawa, na meron silang diniliver dyan sa House of Representatives. Baka naman iba yung mga sinasa-

0: iba yung mga nadideliveran nila.
1: Opo.
0: Kasi unang-una, wala akong kilala sa kanila. Hindi ko kilala kung sino sa kanila sa 18 na yan.
1: Tsaka, di ba, so, Congressman, di ba, matatanda natin sinong pag-retract nga nila nung kay Senator Legarda. Sinabi, nagkamali lang daw sila. So, kumbaga, yung binibigay nilang testimonya, ay may mga mali rin doon. Kumbaga, may mga binabago po sila.
0: Kaya nga po, nagtataka po tayo kasi hindi talaga, kumbaga parang hindi maganda yung script nila.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ina-amend nila, ine-edit nila
1: mm-hmm.
0: as they go along with this narration, no? Nakita natin initially, may mga kasamahan, may mga na-mention sila mga pangalan doon, pero later on, nire-track nila.
1: Mm-hmm.
0: Kumbaga, hindi gusto nilang sabihin na hindi kasali.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, iba naman, sinasali nila. So parang hindi natin alam kung ano ba talaga yung gusto nilang mangyari other than ang initial talaga na conclusion natin yung mga sumusuporta ng impeachment at saka yung mga identified na during the good government investigation ay aktibong nakikilahok
1: mm-hmm.
0: sa investigation
1: ng
0: nakaraang Congress.
1: O nga po,
0: yun lang yung alam nating rason, no?
1: Na yun nga tatanong ko, kung ano yung tingin niyo motibo, bakit idinadawit po kayo at yung iba pang inyong kasamahan?
0: Yun lang yung alam natin na mga posibleng motibo nila dahil unang-una, wala talagang katotohanan na mayroong natanggap
1: mm-hmm.
0: o tinanggap man lang kay former Congressman Saldico.
1: Opo.
0: Hindi ko nga siya ka-close eh. Mm-hmm. Hindi nga kami ganun ka nag-uusap parati sa during the 19th Congress.
1: Mm-hmm.
0: Kasi bagong halal na ako noon.
1: Mm-hmm.
0: So new fight congressman ako doon.
1: Opo.
0: Noong oras na 'yon. So, wala nga kaming alam dealing ng personal. So hindi ko alam kung bakit ako nasali diyan at bakit ako ganun ka importante.
1: Opo.
0: Na pagbigyan ng ganung klaseng halaga na new fight congressman ako na bago lang akong salta.
1: And congressman, ito din siguro no. Bukod dito sa 18 na ex-bodyguards po ni dating Congressman Saldico, posible din kaya nakakasuhan nyo kung sino man ang handler po nila?
0: Tingnan natin kasi sa ngayon, ang lumulutang naman talaga is itong 18 Marines. Hindi ko alam kung sabay-sabay sila nagdi-deliver.
1: Mm-hmm.
0: Itong 18 kasi joint affidavit sa kanila eh. Ang ginawa nila eh. So, hindi ko alam kung sino sa kanila yung sinasabing nag-deliver sa opisina. So, titingnan natin as the case progresses, kaya nga tayo nag-file ng kaso, ay para mabigyan ng tamang proseso yung mga hinaing nila. Para at least tayo din, at the same time, ay may pabulaan, hindi lang i-deny, pero at least, kumbaga para tayo din ma-prove natin in the proper court na itong mga sinasabi nila ay pawang kasinungalingan at hindi lang kasinungalingan, mali pa yung script nila.
1: Up.
0: Na hindi nila naayos ng maigi.
1: Yun nga po.
0: So let's see kung anong mangyayari dyan. Importante tayo naman ay naninindigan naman tayo sa katotohanan na ni 5,
1: mm-hmm.
0: ni piso, wala tayong tinanggap
1: mm-hmm.
0: Dyan sa mga 18 Marines na yan. Na sinasabi nila ay nasali tayo dun sa mga pinagbibigyan nila ng maleta.
1: Apo. Huling tanong lang po, Congressman, no, bilang I think tigapagsalita po ng prosecution team, gano'n na ho tayo kahanda para dun sa pre-trial at tingin nyo hindi na makaapekto itong hanggang ngayon ay may power struggle pa rin sa Senado?
0: Well, una, nire-recognize naman natin yung election ni Senator Win Gatchalian as pro tempore and as acting, no? Now is acting as Senate President. So wala namang problema doon, no? When it comes to coordination or complying with the court, no? Kung ano man yung magiging order or directive or notices na i-issue nila. Pangalawa, we na kanina lang ay naipresenta ng lead counsel, lead prosecutor, yung mga members magiging kasama doon sa private prosecution team. Indication nito na malapit na tayo doon sa pagbubuo ng number of private prosecutors that would be part of the prosecution team. So indication nito na we are getting ready for the for the trial, for the pre-trial. And sila, in fact, ready na talaga sila. What I'm saying is that the House is still evaluating, assessing yung mga other private prosecutors who would be willing to be part of the prosecution team. So we anticipate that on June 15 ay may lalatag na yung mga ebidensya na pupwedeng markahan yung mga potential na mga witnesses na may papresenta ng House Prosecution Team. So we are actually prepared and we are looking forward to that day.
1: Okay.
0: When the pre-trial conference starts.
1: Sige, nako, maraming salamat po sa oras ninyo. Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong. Magandang gabi po, Congressman, at mag-ingat po.
0: Magandang gabi din po.
2: Pamilyang Cosme, nagbabalik sa big screen. Abangan ang panayam namin sa kanila maya-maya live.
1: Yan at marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng
2: Arangkada Banda.
3: Nagseservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
4: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
5: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
3: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
6: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
3: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan. Mas-

Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Mas magiging siksik na ang balitaan sa hapon. Pilipinas Prime Time. Ngayon, abangan!

0: Pagkainin natin ang diskusyon dyan.
1: Nagpagas na ba ang lahat?
0: Ano man ang opinion mo?
2: Kalma, kalma.
0: Pag-usapan natin yan.
2: Tingnan natin, ano ang kanilang saloobin dyan?
0: Kasama sina Sandro Ochona.
1: Isi ka naman dyan.
0: At Maan Makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes.
3: Alas 4:30 ng hapon. Sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. DZMM Teleradyo. At PRTV Prime Media.
4: Mawalang galang na po.
0: Magbabalik po sila
4: para bumanat
0: with due respect.
5: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control project na yan.
4: Richard Haydarian.
6: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
4: Carlo Flores.
7: Eh parang mas marami pag nag-resign kaysa sa napakulong.
4: Cleve Arguelles.
8: Seryoso, sincero, at yung buong
4: Dino De Leon.
9: Katotoo lang, sa real talk lang tayo.
4: At ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
10: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
4: At Jessica Persia.
11: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarap.
4: With you, respect, tuwing linggo, alauna imedya ng hapon, sa PRTV Prime Media, at sa bayang papapakinggan, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, at FM Radio Regionals.
12: Ilang dekada man ang lumipas matapos ang kanilang huling on-screen airing, mananatiling isa sila sa mga pinaka-iconic na pamilyang nasubaybayan ng bawat Pilipino.
13: Ngayon, magbabalik na sa big screen ang Pamilya Cosme para sa kanilang long-awaited family reunion.
12: At ito nga po, ipapalabas na sa June 17 ang Home Along the Realest na reunion just in time para sa Father's Day at para na rin bigyan pugay siyempre ang sentro ng sitcom comedy king, Dolphy.
13: Ano-ano nga ba ang dapat nating abangan sa reunion na ito? Let's watch this.
14: Sila na sasagot ng buong
15: kasi. Gusto ko talaga magka-brothers. Ano kasi, only child ako eh.
16: Anong nakita ka ng magulang mo, baka hindi na mo ulit.
17: Pakiramdam ko, gagamitin lang niya si Bin para gumanda hindi.
18: Ang pamilya nagtutulungan. Ang kailangan natin gawin is tong susubo kami!
19: Ano ka mo? Hoy! Yan ba itinuro ng tatay niyo sa inyo? Hindi niyo ba nakita kung gano'ng kasaya yung kapatid niyo kanina?
20: Pero ganito na talaga.
13: Natin ngayon live na live dito sa studio ang ilan sa mga cast at ang direktor ng Home Along the Realest, The Reunion. Walang iba kundi si Boy 2 Kizon.
21: Hi,
13: Direct
21: I'm
13: Boy
21: 2. Hi, Jay.
22: Hello.
21: What's up?
13: At kasama rin po, syempre si Maybelline De La Cruz.
23: Hello. Hello po.
13: And of course, Smokey Manoloto.
24: Hello, hello. Hello po sa inyo lahat.
13: The one and the only Miss Nova Villa. Magandang hapon po.
25: Magandang hapon po. Kumusta po kayo?
13: Kinikilig ako.
22: Totoo.
13: Oo, no?
22: Diba, ang sarap makita kasama dito sa studio ng Arangkada Balita ang Pamilya Cosme. At syempre, nag-represent din sila sa mga taga-Riles. Pero simulan na natin. Bilang ito nga po ang reunion, paano nga ba itinahe ang kwento sa sitcom before dito po sa present time?
21: Ito na. Kinikilig din kami at maraming salamat sa Arangkada. Dahil aarangkada na po finally ang Home Along the Realest this June 17. Paano ba nag-start? At tumahito dahil gusto namin magbigay tribute para kay Tatay Kevin. So ang nangyari, it took us 2.5 years na kumplituhin yung buong cast para mabuo to. So kung tatanungin mo kung paano itatahiin, eh kwento pa rin to ng isang pamilya. Yung mga kasama namin lumaki habang nanonood sila ng Home Along the Realest ay malalaki na namin. Malalaki na kami ngayon. So yung gusto namin ipakita kung ano na sila ngayon.
13: Yun na nga, kasama ata ako doon, no?
0: Totoo.
13: Ako
0: yun. Tayo. Tayo
13: ikaw ata yung new generation na sabihin na natin Gen Z and Gen Alpha. Paano ba sila? Makiki-appear ako dyan?
21: Ako po kasi Alpha. Gen Alpha Z. Gen Alpha. Millennial.
1: Kapal na mukha niyo, Boomers. Gen Alpha.
21: Boomers.
1: Silent.
2: Centenarian.
1: Silent generation.
21: Kanina.
22: Centennial.
21: Centennial, mami.
22: Hindi naman siya.
13: Okay, so yun nga, paano ba makaka-relate yung bagong generation ngayon, yung mga hindi nila naabutan, yung kinalakihan namin na Home Along the Rillas dati?
1: Kasi itong pelikula namin kasi bukod sa pagiging ang nostalgia, ang treat nito sa mga batang 90s and nostalgia, pwedeng makarelate ang mga Gen Z dito dahil storya pa rin ito ng pamilya. Mm-mm. Tungkol sa pamilya pa rin ito at tungkol sa pagmamahalan ng magkakapatid at kung paano pinalaki ng isang Kevin Cosme ang kanyang mga anak.
22: Tama. Ngayon naman siyempre bilang inabot nga ng 2.5 years ang pagbuo ng pelikulang ito. Ano ba sa tingin ninyo ang mga pinaka-challenging part na naging sa kinaharap po ninyo while doing the project?
21: Unang-una hanapin yung mga cash. Kasi kinailangan namin sila isama lahat. Ultimong yung mga sunog baga na OG ay nahanap namin. Sa totoo lang, tatlo sila or apat sila na nakasama namin na masayang masaya. Pero it took some time bago namin nahanap kasi may mga ibang cast members din na naka-base
2: yes, abroad na
21: sa ibang bansa. At meron din hindi na talaga active. So kasama yun dun sa...
13: Pinauwi siya sila.
21: Pinauwi namin sila. Tapos nagkaroon kami ng maraming reunion. So talagang it's a... Yung iniwan sa amin ni Tatay Kevin na isang bagay dahil nung nagsama-sama kami, umangat si Tatay Kevin sa amin. So, yung effort ng bawat isa dito talagang mararamdaman mo yung love at yung passion ng buong
1: at
21: pamilya.
1: Kung iniisip nyo, itong pelikula na to, kaya may The Reunion sa title, hindi po ito basta-basta The Reunion lang ng cast. The Reunion po ito ng lahat ng mga bata noon na may pamilya na ngayon na magkikita-kita at para maalala nila kung gaano kasimple at gaano kasarap ang buhay noon.
21: Kasi dati po, sobrang simple lang. Naaalala ko, uuwi ka ng bahay, sabay-sabay kayo manonood ng Home Along. Nung time na yun, napakasimple pa nung bagay. Wala pang maaway sa politika, sobrang simple lang. Alam niyo yung wala pang mga toxicity ng mga social media. Nung time na yun, it was very simple. Pamilya pa rin, nakakasama mo yung lolo at lola mo, tatay mo, nanay mo, na habang sabay-sabay kayo kumakain habang nanonood ng Home Along.
13: Ako, I just want to ask Miss Nova Villa, kasi in the trailer, talagang I really loved watching you po, ano. And sa trailer, nakita namin you, meron kang visions ni Tito Dolphy. Diba in the trailer, or parang inaalala mo siya. How emotional was that for you, yung paggawa or pag-revisit kay Tito Dolphy?
2: Ilapel ka, mami.
13: Ilapel nga pala. Hindi ko nakapita.
22: Mami, sa mga televiewers.
21: Ayan, ito kayo. Ito
2: mga televiewers to,
13: mami. Speechless.
25: Itong Home Along the Rillas, the movie, ang masasabi ko, ay hindi ko alam ko how to answer your question, pero masasabi ko lang, for the seniors, sapagkat noong buhay pa si Tito Dolphy, nung napapanood pa natin noon ng umpisa pa lang ng Home Along the Rillas, ang ating mga televiewers, karamihan senior, yung mga nanay, mga lola, ganon, at talagang mga avid fans talaga sila ng Home Along. And then, ngayon, meron pang natitira, marami pa rin mga seniors, and they were telling me na, alam mo, nakakalungkot nung mawala na ang Home Along. Sabing ganun, matagal na panahon, nawala na rin ang Tito Dolphy. Pero ngayon, ay masasabi ko, Nay, Lola, balik na uli kayo. Yes. Balik na kayo ulit. Mapapanood nyo ng buo every week ang Home Along the Riles, at saka itong, ay ano ba?
1: The movie. Every week na movie tayo.
2: Pelikula tayo.
1: Wala pa yung series. Wala pa yung series.
2: Ako din eh. Napatingin na okay dos.
1: Nasa series ka na. Manood mo na sila ng pelikula.
25: Inuunahan ko na mapapakita.
2: Kiniklaim mo na yan, mami.
25: Pero yung sa movie, maaaliw po kayo dito sa Home Along the Riles movies. At mababalikan yung alaala, di ba? Mga fans sila noon, itong mga seniors.
22: Oh, correct. O di ba, nakakabitin ang chikahan, Miss Nina. At syempre, sa lahat ng mga karangkada natin, kung nabitin po kayo, eh, panoorin po ninyo ito sa June 17. Parang pa-Father's Day nyo na po ito sa inyong mga tatay. Maraming maraming salamat sa Home Along the Riles, The Reunion Cast, Boy 2 Quezon, Maybelline de la Cruz, sa Smokey Manaloto, and of course, Tita Nova Villa.
0: Maraming salamat.
22: Nakaka-starstruck kasi nakasama natin sila ngayon dito. At syempre,
1: kami lang magsasabi. Magbabalik po ang Arangkada Balita.
22: Yes!

0: RTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
1: Nagpagas na ba ang lahat?
0: Ano man ang opinion mo?
2: Kalma, kalma.
0: Pag-usapan natin yan.
2: Tingnan natin, ano ang kanilang salo din dyan?
0: Kasama sina Sandro Ochona.
1: Iisi ka naman
0: at dyan. At Maan Bakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media. Mas magiging siksik na ang balitaan sa hapon. Pilipinas Prime Time. Ngayon, abangan.
3: Ipinakilala na ng House Prosecution Panel ang unang batch ng private lawyers na tutulong sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang umarangkadang balita ni Willie Delgado Jr.
4: Padilla, Pangilinan.
5: So, habang nalalapit ang araw ng paglilitis sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, lalo pang pinalakas ng House Prosecutors ang kanilang pwersa sa pamamagitan ng tulong mula sa mga pribadong abogado. Kanina, opisyal na pinakilala ng Kamara ang unang batch ng private lawyers na magsisilbing dagdag pwersa sa House Prosecution Panel.
6: We are more confident than before because of the presence of the private prosecutors.
5: Tutulong ang mga private prosecutors para tiyaking masusunod ang constitutional at procedural requirements ng impeachment trial.
7: It will not be an easy task unseating and removing from office the Vice President of the Republic, but it is a task that we do not take lightly.
8: The coming days will be difficult. You in media know that there is a lot of fake news, that there is a lot of AIs going on, that there is a lot of falsehood going on. There will be those who will distort the truth, especially those who have pledged alliance to the Vice President.
5: Magmamarkaan nila sa kasaysayan ng kwento ng isang public school principal na nakulong dahil nagbulsa ng 5,000 piso habang ang isang mataas na opisyal ay hindi napaparusahan.
7: We believe that the law must be applied equally with force to everyone, no matter how high your stature is in society. Having a famous family name should not give you a free pass. You should be held accountable as with any other Filipino out there. What signal would it give to our children? What signal would it give to generations of Filipinos that will follow? If we can send to jail somebody for pocketing 5,000 pesos for 11 years, why can't we remove from office the sitting Vice President for misusing millions of pesos of public funds?
5: Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Sa balita sa labas ng bansa, inanunsyo ng Iran ang pag-atake sa mga base militar ng Estados Unidos sa Bahrain at Kuwait, pati ang dalawang sasakyang pandagat nito sa Strait of Hormuz. Ito ay pagganti ng Iran sa muling pag-atake ng US sa kanila at paulit-ulit na paglabag nito sa ceasefire na napagkasunduan noong Abril. Kasabay nito, muling isinara ng Iran ang Strait of Hormuz. Babala ng Iran, kanilang atakihin ng anumang sasakyang pandagat na tatawid sa Strait of Hormuz.
9: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
3: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
9: Arangkada Balita.
0: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos.
10: Pati na Ramon.
11: Mga Pilipino tayo.
12: Lago kayo unlad kung wala akong tulungan.
13: Ano bang panahon?
14: Hindi ko yan pwedeng pabayaan. Kapwa po natin Pilipino yan.
13: Tapat na maglilingkod.
0: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
15: Nung nakuha na po namin si Butterbone niya, sir, may bumulong po sa akin na may isa pa daw po. Nagsigawan na po sila na there's more, sabi po niya.
0: Exclusive! Head ng rescue team ng MDR-RMO Dipaculao Aurora. Ididetalye ang mga pangyayari nung rumespunti sila sa pagkalunod ng dalawang Ateneo basketball players.
16: Mamimiss ka namin. Kasi matagal na ka nang umuwi, yung pala hindi na siya magkawin na.
0: Pamilya at mga kababayan ni Rene Paterponia naghahanda na sa pag-uwi ng kanyang labi sa Talacogo, Lagusan del Sur. Autopsy sa labi ni Divine Adili, hiniling ng pamilya bago iuwi sa Nigeria. Hindi bababa sa tatlong individual, tinukoy na persons of interest ng CIDG sa pagkalunod ni na Paterponia at Adili. Isa pang bangkay nakuha matapos ang malakas na pagyanig sa Gensan. Paghahanap naman sa mga natabunan sa bundok ng Glan sa Rangani, pahirapan. Palengke at paaralan sa Tagum City nabulabog matapos magamok ang isang lalaki. Residential commercial area sa Calamba City, nilamon ng apoy buntis at tatlo pang residente patay. Ang kwento sa pagbansag kay Coco Martin bilang hari ng aksyon ng ating henerasyon.

0: ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa malagim na trahedyang sinapit ng mga basketbolistang sina Rene Baterbonia at Divine Adili ng Ateneo de Manila University. Eksklusibong idinitalye ng hepe ng rescue team ng MDR-RMO de Pacolao ang kanilang pagresponde sa pagkalunod ng dalawang estudyanteng atleta. Iginit naman ng lokal na pamahalaan na walang naging koordinasyon sa kanila ang universidad o ang coaching staff nito kaugnay ng kanilang aktibidad sa lugar. Live mula sa de Pacolao Aurora, nagpapatrol, Jesse Cruzat. Jesse, ano ba talagang totoong nangyari sa dalawang nasawing atleta base sa kwento ng rescue team?
2: Alvin, kabilang as sa idinitalyo o ibinahagi sa atin ng team leader mismo ng rescue team ng MDR-RMO dito sa de Pacolao ay yung sinasabi niya na walang silang nakitang sugat o anumang galos, gasgas o pasa o anumang pampabigat dun sa katawan ng dalawang atleta. Dinitali rin niya sa atin, Alvin, kung paano nila na-recover yung katawan nitong dalawang biktima dito sa karagatan.
3: Hindi alintana ng rescue team na ito at mga atleta ang hampas ng alon. Madala lamang sa Pampang ang dalawang Ateneo Blue Eagles basketball players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Sa eksklusibong panayam ng ABS-CBN sa leader ng rescue team na si Angel Librero, sinabi niyang nakatanggap sila ng tawag mula sa staff ng resort ng 3:04 ng hapon nitong Lunes. Agad anya silang pumunta sa resort kasama ang iba pang responder at nakarating sa lugar makalipas ang 6 na minuto.
4: And then po, nag-interview rin po ako dun sa mga kasamahan po nila kasi wala po kami kaalam-alam dun sa identity po nung nalunod.
3: Naabutan anya nila ang mga atleta at isang lifeguard na naghahanap sa mga biktima pero wala umano silang ideya na dalawang atleta pala ang nawawala.
4: Nung nakuha na po namin si Baterbonia, sir, may bumulong po sa akin na may isa pa daw po na kwan. Yun po, saka ko po sinabi ulit dun sa kasamahan ko po na meron pang isa. So bumalik po ulit siya dun sa tubig. Yun po, nagsigawan na po sila na there's more, sabi po nila.
3: Unang nakuha ang katawan ni Baterbonia 3:40 ng hapon. At sumunod na nakuha ang katawan ni Adili pagkalipas ng 5 hanggang 7 minuto. Na halos 3 di pa lang anya ang pagitan sa isa't isa. Walang suot na life vest at naka-shorts lamang ang dalawa nang ma-recover.
4: Nung na-recover po namin yun, nakalutang na po sila.
5: Ah, nakalutang?
4: Opo, nakalutang po. And dalawa po.
5: And hindi na rin humihinga talaga?
4: Wala po talaga kami nakitang sign po na nahinga po. Kasi nung pagtingin po namin talaga, unstable na po. Kaya agad po akong nagsabi na i-transfer na po kaagad.
3: Habang ginagawa ang cardiopulmonary resuscitation, agad nilang sinugod ang dalawa sa Aurora Memorial Hospital. Paglilinaw ni Librero, wala silang nakitang anumang sugat o pasa sa katawan ng dalawang atleta.
4: Wala naman po siyang pabigat sa paa. Yung katawan po niya, malinis po. And then yung sinasabi po nilang tali na nanggaling po sa paa ni Baterbonia, yun po yung tali po ng salbabida po. Doon po kasi nakatali yung salbabida.
3: Sa kabila nito, posible rin anyang magkaroon ng pasa ang katawan ng isang taong nalunod.
4: Sa lakas po ng current po na humihila po sa kanila pa ilalim, yung buhangin po na nanggagaling po doon sa ilalim po ng dagat, possible po na doon po nila makukuha yung pasa and then may gasgas. Kasi yung sa lakas po ng current po, hindi mo na po alam, gugulong-gulong ka na po kasi doon eh.
3: Hindi naman nakapagbigay ng pahayag ang head coach na si Tab Baldwin ayon sa Aurora Police Provincial Director.
6: Kina-try pa na makusap ng investigator natin pero yun nga po dahil under state of shock, hindi po siya kausap.
3: Ang dalawa sa coaching staff na lang ng Ateneo ang nakipag-usap umano sa pulis at nagsabing training ang sadya ng kupunan sa lugar.
7: Yung pong team ay gusto ng umagay po silang humingi pa sila na huwag silang pakialam basta gawin nila activity.
3: Ayon pa kay Librero, sinabi ng pamunuan ng resort na 4 na beses nang nagsagawa ng aktibidad sa kanilang lugar ang mga atleta ng Ateneo Blue Eagles. Nilinaw naman ng abogado ng resort na 3 taon nang ginagawa ng Ateneo Basketball Team ang activity sa kanilang resort.
8: So the team was billeted at the resort.
9: Okay, so doon sila.
8: Okay, so that's the reason. So the whole Ateneo Men's Basketball Team is booked for their team building activity. And I think this is not the first time.
3: Napag-alaman naman ng Dipakulaw Municipal Tourism Office na walang warning sign sa resort.
4: Sa tingin ko po, nagkulang din po sila sa paalala. Paalala sa mga, doon sa coach na dapat hindi sila pinapayagan na maligo kung may rip current. Kaya, ang sabi naman po nung coach ay marunong siyang bumasa ng rip current nung dagat. Kaya siguro, yung lifeguard nila nag-rely doon sa sinabi ng coach.
3: Pero ayon kay Combis, kumpleto at updated ang mga permit ng resort bagaman hindi pa ito accredited ng Department of Tourism. Nagtungo sa NBI ang may-ari at abogado ng resort at nilinaw nilang may mga warning signage sa resort lalo na tungkol sa rip tide o rip currents at meron ding lifeguard sa kanilang lugar.
8: Even the two owners who are with me today, they went out. They paddled out to join the rescue efforts. There are house rules and guidelines posted in every room and in conspicuous places. I think at this point, what is clear is that the activities being conducted by the Ateneo Men's Basketball Team was their own prerogative. The resort had no participation.
3: Iginit naman ng mayor ng Dipakulaw na hindi nakipag-ugnayan sa kanila ang universidad o ang coach ng mga atletang nagsagawa ng team building activity sa lugar.
10: Hindi naman namin alam na mayroon pala kaming visitor dahil wala kaming kalam-alam na may guest pala doon sa isang resort, yung protocol na bago sila pumunta sa kanilang pinuntahang resort, dito muna sana sa munisipyo sila pupunta para magpaalam na sila ay mananatili rito kung ilang araw para sa kanilang team building.
3: Dagdag ng alkalde, kung naipaalam sa kanila ang gagawin niyang aktibidad, nakipag-ugnayan sana ang LGU sa Philippine Coast Guard, PNP at MDRRMO upang mabantayan at mabigyan sila ng assistance. Handa namang makipagtulungan ang LGU sa investigasyon.
2: Alvin, tinukoy naman ng CIDG ang hindi bababa sa 3 individual na itinuturingan nilang person of interest sa pagkalunod nitong 2 atleta dito sa Dipakulaw, Aurora, na sina Baterbonya at itong si Adili. Bagaman hindi pa pinangalanan ng CIDG yung mga POI, ang sabi nila ay kasama sila doon sa kupunan na pumunta dito sa Aurora. Naglabas na rin ng sabina ang CIDG para doon sa nasa 20 individual kasama yung kanila mga coaching staff para doon sa kanila binubuong fact-finding. Aldo.
1: Jesse, ilang tanong lang. Ano ang ginagawa ng coaching staff? Di ba nakausap mo, nandun yung rescuer, di ba? Ano ang ginagawa ng coaching staff nung pinaghahanap yung 2 katawan? Yung 2 nawawalang players?
2: Well, Alvin, ang sabi sa atin kanina ni Angel ay yung team leader, hindi siya pamilyar kung nandun nga ba sa lugar yung coaching staff. Pero ang sinasabi nila, ang tumawag sa MDRRMO ay staff ng resort para rumisponde sila. At habang rumiresponde nga sila, ay naghahanap naman yung mga atleta at iba pang staff nitong resort kasama na yung isang lifeguard dito sa dagat. Pero ang sinasabi nung nakausap nating team leader Alvin ay mismong yung coach, bagamat hindi pinangalanan, yung coach ang nagsabi sa MDRRMO na nasa 4 na taon na nga nilang ginagawa yung mga activity o yung kaparehong team building activity dito sa kaparehong resort. Alvin.
1: Sinong coach ang tinutukoy niya? Si Coach Baldwin?
2: Alvin, nung pinakita natin yung larawan, tumango siya. Si Coach Baldwin yung kanyang sinasabi at yun din yung nakausap nung mismong head ng MDRRMO. Siya yung nagsabi na siya nga yung kasama dito sa team building activity.
1: Yung isang pinagtataka ko rin, Jesse, yung kwento niya na nung una, ang akala nila isa lang ang kailangang i-rescue. Paano nangyari yun? Ibig sabihin, hindi alam nung mga players at ng coaching staff na may isa pa sa kanila ang nawawala?
2: Yan yung unang naitawag sa kanila. Pagdating nung rescue team dito sa lugar, ay ang sinasabi sa kanila ng mga atletang nandito ay may nawawala. At yun daw yung Nigerian, si Adili pa yung sinasabi. Pero nung napansin nga na nawawala rin si Baterbonya, ay naghanap na sila. Pero ang unang nakita, Alvin, ay ang katawan ni Rene Baterbonya. At sumunod nga, 5 to 7 minutes, ay nakita naman yung katawan nitong si Adili. A matter of time lang, Alvin, ay habang sinis-CPR, dinala na nila ito sa Aurora Memorial Hospital. At doon na nga sila idineklarang nasawi, Alvin.
1: Na ibig ko sabihin is, nung unang beses, hindi nila alam na dalawa ang nawawala. Ibig sabihin, ang akala nila nawawala ay yung Pinoy lang?
2: Yan yung pagkakasabi sa atin, Alvin, ng MDRRMO. Hindi, ang akala nilang nawawala ay si Adili lang. Yun yung pagkakasabi dahil ang unang description ay Nigerian daw yung nawawala doon sa grupo. At may nagbulong pa nga, ang sabi ng MDRRMO, may bumulong sa kanya na meron pang isa. At yun nga si Baterbonya. Pero ang unang nakitang katawan ay si Baterbonya.
1: Maraming salamat, Jesse Cruzat.
9: Labis ang panghihinayang ng mga kaanak ng basketbolistang si Rene Baterbonya, lalo na ang kanyang mga lola sa Talacogon, Agusan del Sur, sa pagpanaw po ng batang atleta. Anila, kahit laki sa hirap, matulungin ang napayapa nilang apo. Naghahanda naman ang bayan para salubungin ang mga labi ni Baterbonya para sa public viewing. Nagpapatrol, Hernel Tokbo.
11: Ang pink bubit, pre, always.
12: Hindi mapigil ang maiyak ni Marilyn Plaza tuwing babasahin niya ang huling mensahe para sa apo na si Rene Clerc Baterbonya sa pag-alis nito papuntang Maynila. Anya, tila pamamaalam na rin pala niya ito sa apo na pumanaw nitong Lunes. Malapit si Rene sa kanyang dalawang lola na tumulong sa kanyang pagpapalaki. Kaya kahit malayo si Rene, hindi nito nakakalimutang kumustahin sila lagi.
11: Andito lang kami para sa iyo, sa mga pangarap mo. Mamimiss ka namin kasi matagal na ka nang umuwi, kaya pala hindi na sa ukawin na.
12: Lumaking hikahos sa buhay si Rene, pero malaki ang kanyang pangarap. Determinado siyang iaahon sa hirap ang kanyang pamilya. Naging scholar nga siya sa Ateneo de Davao University bilang varsity player dahil sa husay sa basketball. Ayon sa lola niyang si Jocelyn, hindi nakakalimot maglaan ng pera si Rene para sa kanyang pamilya mula sa kanyang allowance. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, habang tinutupad ang kanyang pangarap, ito rin pala ang magtatapos nito.
11: Grabe kabuutan nga bata. Nga pag-abot dito, ang pagtuna mo, mayo po ng pagdala, kay mayo man sa tinyo sa Dabaw. Na dito sa Ginoo ko, pila palang kadlaw na hitabo na. O pag yun may kamalay-malay kung unsay nakuan.
12: Nabalot din ng lungkot ang bayan ng Talacogon, Agusan del Sur sa pagpanaw ng kanilang ipinagmamalaking atleta. Labis ang panghihinayang sa batang napakalaki pa ang potensyal sa larangan ng basketball. Sa ngayon, tanging ang mga medalyang ito, mga pagkilala at mga larawan ni Baterbonya ang naiiwang alaala. Kaya napapaiyak na lamang sila sa kinahinatnan ni Rene Clerc.
13: Ilang metro lang ang layo ng bahay ni Rene Clerc sa Agusan River. At isa sa mga ginagawa nila dati kasama ng mga kaibigan niya ay ang maligo sa ilog. At ayon sa mga kapamilya niya, magaling umanong lumangoy si Rene Clerc. Kaya laking gulat nila na nasawi ito dahil sa pagkalunod.
12: Ipinagtataka ngayon nila Marilyn ang sinapit ng apo.
14: Marunong siya lumangoy?
11: Yes po. Yung Agusan River, kinakaya nila yun. Yung mga maliit ko, ano pa sila. Bakit ganyan?
12: Gaya ng maraming Pilipino, nais malinawan ng pamilya ni Rene Clerc sa tunay na nangyari. At umaasa na mabibigyan ng hustisya ang kanyang pagkamatay.
11: Tulungan nyo naman yung apo ko. Tulungan nyo si Rene. Hindi pa ba naman nagpapakita yung coach nyo? Saan yung coach kung nagtatago siya? Guilty siya?
15: Sana may isang tao, isang kasamahan nyo makukonsensya, sasabihin ang lahat. Ba't sila pang dalawa ang nawala?
12: Naghahanda naman ang munisipyo para salubungin ang mga labi ni Rene Clert pag-uwi sa Talacogon para sa public viewing na gaganapin sa municipal gym. Hernal Tokmo, ABS-CBN News, Agusan del Sur.
16: Agarang investigasyon ang gusto ng Malacañang sa pagkamatay ni Rene Baterbonya at Divine Adili. Bumuo na rin ang NBI ng task force na tututok sa insidente, habang sisilipin naman ng Department of Labor and Employment kung may sapat na dokumento ang Ateneo coach na si Tab Baldwin para magtrabaho sa Pilipinas. Nagpapatrol, Katrina Domingo.
17: Sa gitna ng patuloy na pagdadalamhati ng pamilya ni Rene Baterbonya at Divine Adili, sinabi ng Malacañang na dapat na magkaroon ng isang agarang investigasyon para maging malinaw ang sanhi ng pagkamatay ng dalawang manlalaro. Pupunta sila sa Aurora na puno ng sigla at pangarap, ngunit bumalik sa kanilang mga pamilya na malalamig na bangkay.
18: Pakikiramay po tayo sa pangyaring ito at ang nais din po ng Pangulo, hindi lamang po tayo sa sitwasyon na ganito, pero sa lahat po ng mga Pilipino na pupunta sa gintong klaseng sitwasyon. Kailangan po talaga ng agar ang pag-iimbestiga dito dahil hindi po naging maganda ang naging resulta ng sinasabing training.
17: Sa kabila ng pagbuo ng Philippine Sports Commission ng isang multi-sectoral investigating panel na mag-iimbestiga sa pagkalunod ng dalawang manlalaro at naunang investigasyon ng mga pulis mula Dipakulaw, Aurora, sinabi ng National Bureau of Investigation na nagpadala na rin sila ng sariling task force para imbestigahan ang insidente at kumpirmahin kung tama ba ang unang ulat ng mga pulis na walang foul play na nangyari. Paliwanag ng NBI, hindi nila gustong balewalain ang ginawang pagsusuri ng PNP. Pero gusto nilang malaman kung mayroon bang negligence o pagkukulang sa inilunsad na training ni Coach Tab Baldwin para sa Ateneo Men's Basketball Team. Dagdag ng NBI, kabilang sa kanilang mga susuriin ay kung sumunod ba ang mga opisyal ng Ateneo sa iba't ibang batas na nagbabawal sa pagpapalangoy sa mga bahagi ng dagat na hindi ligtas at kung siniguro ba ng organisasyon na may sapat na mga bantay, lifeguard at mga emergency personnel bago ang training. Hindi pa nagbibigay ng pahayag o humaharap sa media si Baldwin. Pero ipinatawag na siya ng Department of Labor and Employment para tingnan kung mayroon bang sapat na dokumento ang banyagang coach para magtrabaho sa Pilipinas.
19: Dole is simply or will simply do its job, verifying that he holds a valid and current alien employment permit as required under Article 40 of the Labor Code. If he is compliant, there is nothing to fear. If he is not, then the department will act accordingly. This is not about persecution, this is about the rule of law.
17: Dagdag ni Tolentino, kapag hindi sumipot si Baldwin o kaya mapatunayang nagtatrabaho ito sa bansa na walang valid alien employment permit,
19: the following will be the consequences: cancellation or suspension of his alien employment permit. Number two, referral to the Bureau of Immigration for appropriate immigration action, including possible deportation proceedings. Number three, assessment of administrative penalties against the Ateneo de Manila University as the employing institution for failure to ensure its foreign employees hold valid work permits. Number four, filing appropriate charges under the Labor Code for illegal employment of a foreign national.
17: Ayon naman sa Department of the Interior and Local Government, naipasabina na nila ang lahat ng coach at player na kasama sa nasabing training bilang bahagi ng investigasyon. Isa sa sisilipin kung may violation ba sa Anti-Hazing Act of 2018. Ang 68 taong gulang na si Baldwin ay ang head coach ng Ateneo Blue Eagles men's basketball team simula noong 2016. Siya rin ang hepe ng Gilas Pilipinas Youth National Basketball Program. Hinikayat naman ng Philippine Sports Commission na harapin ni Baldwin ang mga tanong ukol sa insidente. Nauna nang hiningi ng kampo ng pamilya ng mga nasawi na mag-issue ng Immigration Lookout Bulletin Order para hindi makalabas ng bansa si Baldwin habang gumugulong ang investigasyon. Sa bagong pahayag, sinabi ng pamunuan ng Ateneo de Manila University na naka-leave si Baldwin at ang team manager na si Christopher Epoch Kimpo habang nagsasagawa ng investigasyon. Samantala, inaasahan na magsasagawa rin ng hiwalay na imbestigasyon ng Senado ukol sa insidente matapos makiramay ng ilang mambabatas sa pamilya ng mga yumao. Katrina Domingo, ABS-CBN News.
16: Nabulabog ang mga residente sa isang palengke at paaralan sa Tagum City, Davao del Norte nang biglang nag-amok ang isang lalaki na may dalang itak Miyerkules ng hapon. Unang naispatan ang suspect sa gitna ng kalsada sa Rojas Market at nang rumisponde ang pulisya, inabutan na nila ito sa labas ng isang paaralan. Nagwala ang lalaki na napalibutan ng mga armadong pulis. Nagpulasan ang mga tao na pumasok sa parking lot ng paaralan ng lalaki na ikinatakot ng mga residente lalo't may mga estudyante roon. Hinabol na nag-amok ang isang lalaki at dito na umalingaw-ngaw ang mga putok. Tinamaan sa hita ang suspect na ayon sa pulisya ay kanilang ginawa na mapigilang makapanakit ang lalaki ng ibang tao. Stable na ang kondisyon ng suspect at iniimbestigahan ang dahilan ng pag-amok nito. Iniimbestigahan pa ng PNP ang dahilan ng pag-amok.
1: Apat lang namatay kabilang ang isang buntis sa sunog sa residential commercial area sa Calambas City sa Laguna. Sa Valenzuela City, 50 stalls sa Valenzuela Gateway Complex ang nilamo ng apoy ngayong Huwebes ng umaga. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
3: Kita na dumulat na ito ang paglamo ng apoy sa Valenzuela Gateway Complex o VGC sa Paso de Blas, Valenzuela City, mag-aalas 6 ng umaga ngayong Huwebes. Nasa 50 pwesto ang natupok sa sunog.
20: Sa loob po ng complex, merong kainan, palengke, grocery, meron din po mga tiyangge at parkingan ng motorsiklo. Yan po yung ating nakuhang impormasyon mula po doon sa mga nasunugan ng mga may-ari ng stall dito po sa business complex na ito. Yung terminal naman po ay malapit din dito pero hindi naman nadamay sa nangyaring sunog.
3: Umabot sa ikatlong alarma ang sunog kung saan rumesponde ang mahigit 50 truck ng bombero. Kabilang na ang mula sa BFP at mga fire volunteers sa iba't ibang lugar. Naapula ang apoy makalipas ang mahigit 4 oras. Kabilang sa mga nasunog ay ang isdaan at babuyan na magkakaibigang sina Marnel, Nenet at Jane.
21: Wala kami na salba. May mga paninda pa kami dyan. Kapamili pa lang namin. Tapos yan, ang hirap kasi makaka-recover ngayon. Ang hirap kasi ng buhay. Tapos ito pa nangyari. Back to zero kami. Kaya ang hirap talaga.
3: Ang tindahan naman ni na Edris Ahmad, wala nang mapakikinabangan matapos lamunin din ang apoy.
22: Nasunog po lahat eh. Wala po natira sa amin. Sapatos, tsaka ano, sinelas, tsaka mga damitan. Lahat ng pera namin nandyan, pati yan eh. Walang natira, back to zero talaga kami.
23: Sa challenges naman po sir, actually sir, napagandaan naman po namin. Yung water interruption po ngayon sa Valenzuela is napagandaan naman po. Kaya makikita nyo po sa board namin, marami pong fire truck ang pumunta.
3: Nadamay din ang 7 bahay sa sunog. Ang ilan sa naapektuhang pamilya nasa evacuation center ng Barangay Paso de Blas at nabigyan na ng paunang tulong. 2 namang stall owners ang sugatan matapos malapnos sa sunog. Dinala na sila sa paggamutan at nasa maayos ng lagay. Patuloy pa ang investigasyon ng BFP para alamin ang halaga ng pinsalang iniwan ng sunog maging ang pinagmulan nito. Samantala, sa Calamba City, nasawi ang 4 na katao kabilang ang isang buntis habang isa pa ang sugatan. Matapos sumiklab ang sunog sa isang residential commercial area sa Barangay Real madaling araw ng Huwebes. Ayon kay Calamba City Police Chief Police Colonel Dennis De Guzman, kabilang sa mga nasawi ang mga residenteng nakatira sa 2 palapag ng isang bakery na pinagmulan umano ng apoy. Natrap umano ang mga biktima sa loob ng gusali habang mabilis na lumalaki ang apoy. Bukod sa bakery, nadamay din ang ilang katabing establishmento. Ngunit agad na napula ang apoy na mga rumisponding bumbero. Meron ding naitalang sugatan sa insidente na agad na nabigyan ng paunang lunas. Patuloy pa ang investigasyon sa pagtukoy sa pinagmula ng apoy at kung paano natrap ang mga biktima sa loob ng gusali. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
9: Gretchen, sabi nga ng Bini, ang buhay ay hindi karera. At ngayon, mukhang nasa bagong era na ang Nations Girl Group. Ano ba ang leta sa kanila? At ibiisang high five for Beanie dahil ipinagdiriwang ng Nations Girl Group ngayong araw ang kanilang ikalimang anibersaryo. At kasabay ng selebrasyon ay ang pagbubukas ng Beanie Pop-Up Store. Ilang Beanie members ang personal na bumisita doon at nag-shopping pa. Nagpapatrol MJ Felipe.
0: Ipinagdiriwang ngayon ng Beanie at ng Blooms ang 5th anniversary ng Nations Girl Group. Bahagi ng selebrasyon ang pagbisita nila sa pagbubukas ng Beanie Pop-Up Store sa isang mall sa Pasay City. Nag-ikot ang girls at nag-shopping na rin ng ilan sa kanilang paboritong merch items.
5: Alam, cute! Look at me.
6: Parang gusto mo nang iuwi yung bag.
5: Yes!
0: Kwento nila, heaven para sa Blooms ang lugar na ito.
7: Ma-overwhelm sila dito para silang nasa ibang mundo. Tsaka nakikita niya dito yung iba't ibang era ng Beanie. Feel good, born to win, tala arawan, tsaka yung Beanieverse.
0: At dahil espesyal ang araw na ito, may regalo ang girls sa ilang Lucky Blooms na bumisita sa pop-up store. Isang Sintra board photo na may pirma ng girls. Wala sina Stacy at Sheena sa event dahil masama ang pakiramdam.
24: We've been a fan for ilang years na, tapos first time na ganito. Grabe! Kaninong pa naginip to? Kaninong pa naginip?
25: Happy anniversary, Beanie!
0: Pagkatapos nito, diretso ang girls sa Beanieverse and Chorus Listening Party, kung saan pinaparinig sa Blooms ang mga napili nilang kanta. Ayon sa Beanie, alam nilang talented ang Blooms, kaya hindi na sila nagulat sa ganda ng mga kanta.
24: Actually, they're very creative, especially sa mga art cards na ginagawa nila, mga merch, diba? So, ayun. Hindi naman kami nagulat. Ang hirap talaga mamili. Parang kung pwede lang talaga namin i-keep almost lahat, gagawin po namin.
0: Next week, ang much-awaited kickoff ng Signal World Tour na magsisimula sa MOA Arena. MJ Felipe, ABS-CBN News.
1: Sa pagbabalik ng TV Patrol, ina ng bumanaw na Ateneo player na si Divine Adili, labis ang hinagpis. Rip Current, isa sa pinakakaraniwang dahilan ng pagkalunod sa dagat. Paano nga ba maging ligtas mula rito? Alamin! At Coco Martin, paano muling binuhay ang aksyon? Abangan ang iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
26: TTZMM, numero uno sa aksyon!
9: Ang oras, 2 minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
27: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
26: TV Patrol sa DZMM!
28: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic

0: Matapos ma-isolate ang sentro ng bayan ng Glan itong mga nagdaang araw, tuluyan ng natanggal ang mga debris at gumuhong lupa dahil sa landslide. Patuloy naman ang search and retrieval operation para mahanap ang mga nawawala pa. Live mula sa Glan sa Rangani, nagpapatrol si Rafael Bosano. Rafi, ilan pa ba ang hindi pa rin nakikita dyan sa bayan ng Glan?
1: Bernadette, alam mo, ayon sa MDRRMO ay nananatili sa pitong individual ang nananatiling hindi pa nahahanap o nawawala hanggang sa mga oras na ito, habang umakita rin sa 18 ang nasasawi dito sa bayan ng Glan dahil sa lindol. Ilang residente rin na ating mga nakausap kanina at kahapon ang nagsasabing posibleng may natabunan dito sa gumuhong building sa aking likod. Pero kung mahirap na nga yung mag-retrieve sa mga ganitong klaseng pagguho, mas mahirap din yung mano-manong paghuhukay na ginagawa ng mga rescuer sa mga bundok.
2: Sa malayo, mataas at liblib na sitio sa Barangay Kalabani na abutan namin ang kumpulan ng mga tao at mga rescue workers sa baba ng bundok. Isang babae ang natabunan ng guho dito kasunod ng magnitude 7.8 na lindol. Mano-mano ang paghuhukay ng mga rescue worker dahil hindi maabot ng kahit anong heavy equipment ang lugar. Kita na ang kamay ng biktima pero hirap pa rin makuha yung katawan. Pahirapan ang kanilang pagkilos dahil oras na magka-aftershock, posibleng gumuho na naman ang bahagi ng bundok. Sa taas ng bundok, tahimik na nag-aantay ang mister ng biktima na si Boy Carsada. Sa huling tala ng disaster office ng Glan, 18 na ang namamatay sa lindol dito. 7 naman ang nawawala pa hanggang ngayon.
3: Hopefully, may fuel para at least yung mga heavy equipment, may mga pwede nang mag-clearing operation sa mga highways at saka mga inner barangays. May equipment naman sir, medyo low on fuel lang talaga tayo.
2: Kahapon pa nagmamakaawa ang mga residente ng tulong dahil wala ng pagkain at tubig. Matapos matanggal ang mga bumagsak na lupa at bato, nagpasukan na rin ang mga ayuda. Yun nga lang, nasa 8 barangay pa sa Glan ang nananatiling isolated hanggang ngayon.
4: Nagpapatulong ako ng chopper para through chopper mahatid yung ating mga pagkain. Kasi yun lang ang way. Kawawa na masyadong tao doon sa bundok.
5: Nadagdagan ang sinanay hanggang dito. Napakasakit kasi hindi po natin ano yung trahedya.
2: Kita rin ang pagkukumahog ng mga taga-Glan pagdating ng isang chopper kanina. Ilang pasyente ang kinailangang i-airlift para agad na madala sa pagamutan. Ito na ang tinuturing na pinakamalaking pinsala na tumama sa Glan ayon sa ilang lokal na opisyal.
1: Bernadette, ayon nga kay Governor Rowel Pacquiao, no, aabot

0: na sa halos 1 bilyong piso ang halaga ng pinsala na natamo ng kanilang probinsya dahil nga dito sa napakalakas na lindol na ito. At kung kahapon ang sabi ng alkalde sa atin na ay parang hindi niya alam kung saan magsisimula, ngayong nagbukas na yung main road papasok dito sa poblasyon, malinaw na ang kanilang kailangan talaga ay ayuda, pag-distribute nito, at yung paghukay sa mga nananatiling nawawala at pag-aayos ng mga iba pang kalsadang sira at hindi pa rin madaanan. Pero yun nga Bernadette, ang sabi rin ng ilan ay mukhang matagal pa talaga bago nila masabing muling nanumbalik sa normal ang kanilang buhay. Bernadette.
1: Maraming salamat, Rafael Bozano.
2: Tuloy-tuloy ang pagdalaw ng mga kaanak, kaibigan, coaches at maging ng ilang politiko sa lamay ng yumaong Ateneo basketball player na si Rene Paterbonia sa huling araw ng kanyang burol sa Quezon City. At live mula sa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City, nagpapatrol si Andrea Taguines. Andy, may schedule na ba kung kailan maiuwi sa probinsya yung labi ni Rene?
3: Tony, hinahanda na nga ang pagdadala ng mga labi ni Rene sa Davao bukas ng madaling araw. Kaya ngayong araw, marami na yung humabol dito sa Quezon City para makabisita at makidalamhati sa kanyang pamilya. Ang sa ngayon, bukod dun sa mga nagsusulong ng hustisya para dun sa nangyari kay Rene, no? Nang ibabaw din yung mga kwento ng pagiging mabait ni Rene at yung kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya.
4: Higit sa pagiging magaling na basketball player, marami ring bumilib sa pagiging mabuting tao at mapagmahal na anak ni Rene Paterbonia. Yan ang sentimiento ng mga dumalaw sa kanyang burol sa Quezon City nitong nagdaang 2 araw.
5: Lagi niya iniisip yung family niya, lagi niya iniisip yung kapakanan ng mga kapatid niya. So, very inspiring. Yun na yung last conversation namin. Sabi sa akin na, Coach, hindi mo na ako uwi ng Davao after 5 years na. Dapat mayaman mo na ako dito para maahon ko sa kahirapan yung family.
4: Kinangaan din ni Coach Jess ang karakter at kababaang loob ni Paterbonia sa kabila ng kanyang mga napagtagumpayan. Pinangunahan ni Paterbonia ang Davao Eagles para magkampyon sa 2025 palarong pambansa. Pinarangalan din siyang most valuable player noon.
5: Sobrang bait na bata, sobrang wala siyang, kahit sinong player, wala siyang kaaway. Sa loob ng court, sinusuntok siya, pero siya pa yung nagsusorry, sobrang humble. Wala kang makita na yabang.
4: Tumatak rin si Rene sa ibang atletang hindi naman niya ka-eskwela, pero nakasabayan sa ilang kompetisyon.
6: Si Rene po naman, sobrang bait na talaga, as in like, pag may problema, siya yung malapitan ko po talaga.
4: Dumating din ang mga miyembro ng Calabarzon basketball team na nakalaban ni Paterbonia at Davao Region sa 2026 palarong pambansa.
7: Hindi ko po ini-expect na ganun mangyayari sa kanila. Inaabangan ko rin po yung paglalaban namin sa college.
8: Sa totoo lang, yung team namin, yung attitude ni Rene, lagi namin example. Kasi grabe yung ugali ng bata, sobrang bait.
4: Umaasa naman si Senator Robin Padilla na magsilbi pa rin magandang halimbawa si Paterbonia sa mga kabataang Pilipino.
9: Napaka-close nilang pamilya. Lumudugo ang puso ko dahil napakaagang nawala yung batang to.
4: Nakiramay rin at nagbigay ng bulaklak si Senador Bam Aquino na alumnos ng Ateneo de Manila University. Kapwa nagsusulong ng resolusyon sa Senado si Aquino at si Padilla na imbestigahan pa ng mas maigi ang team building activity na nagresulta sa maagang pagkamatay ng basketbolista. Psychosocial support naman at iba pang klaseng tulong ang nais ibigay ni dating senador, kapwa Atenista at Philippine Red Cross CEO at Chairman Richard Gordon.
10: Sabi ko sa kanila, pagdating nila doon, napapalalayan ako sila sa Red Cross sa Butuan, saka sa Davao, para yung tatawag natin sa social, siyempre may trauma yan eh, mm-hmm. Para matulungan sila doon sa psychosocial support o ano man ang kailangan nila. Para at least makapanahon ng ganito, siyempre naiwan ang medyo may tama, masakit, dapat yun ang alalayan natin.
4: Bumisita rin si Zambales 2nd District Representative Doris Manikis na naniniwalang dapat magkaroon ng mas mahigpit na mga regulasyon sa pagsasagawa ng team building activities sa dagat.
11: Sana wag na maulit ito at kung sakali na magkakaroon ng team building, lahat ng garantiya para maging safe naman yung mga bata kasi pinagkatiwala sa kanya ng magulang.
4: Bumalik din ang ilang PNP-CIDG officers sa Arlington Memorial Chapel kanina. Samantala, ayon sa Ateneo de Manila University, sila mismo ang nakiusap kay Blue Eagles head coach Tab Baldwin na huwag munang magbigay ng pahayag at hayaang magpatuloy ang mga opisyal na proseso kaugnay ng insidente. Sabi pa ng universidad, inatasan nila si Baldwin na ituon ang atensyon sa emotional at psychological welfare ng mga manlalaro, coach at staff na apektado ng insidente, pati na rin sa kanyang sariling kalagayan.
3: Tony, first time namang humarap sa Ateneo community ni Coach Tab Baldwin kaninang hapon. Dumalo siya doon sa candle lighting vigil na idinaos para kay Rene at saka kay Divine Adili sa loob mismo ng Ateneo de Manila University campus. Pero alam naman natin na yun nga, naglabas na ng pahayag yung Ateneo na napagdesisyonan na nila bilang isang institusyon na hindi muna magbibigay ng pahayag sa publiko o sa media si Coach Tab habang siya ay naka-leave at habang gumugulong yung investigasyon ng mga otoridad at yung sariling fact-finding inquiry ng Ateneo. Dito naman sa Arlington, Tony, katatapos lang nung Misa, final wake mass para kay Rene dito sa Quezon City. Isa nga dun sa mga nakita nating dumalo ay ang University Athletics Director ng Ateneo na si Mr. Emmanuel Fernandez. At bukas naman, since itatransport na nga yung mga labi ni Rene ay sa Ateneo de Davao University Senior High School bangkal na yung magiging susunod na public viewing para kay Rene. At yun na muna ang latest. Tony, balik sa'yo.
2: Mm-hmm. Pero Andy, wala pa namang pinapaalam sa publiko, no? Kung kailan mismo ang libing para kay Rene?
3: Tony, wala pang binibigay yung pamilya na eksaktong detalye, eksaktong date, no? Pero kalaunan ay balak nga nilang iuwi sa Agusan del Sur kung saan ipinanganak mismo si Rene, no? Doon siya balak ilibing pero wala pa silang binibigay na schedule dahil I believe pati sa Davao meron ding mga nag-request na baka makapag-sponsor or makapag-hold din sila ng parang public viewing para kay Rene. Apart from Ateneo, meron din siya mga ilang benefactors kasi doon. So, aabangan natin kung ilang araw siya mananatili sa Davao bago siya ilipad sa Agusan del Sur. Tony.
2: Alright, maraming salamat, Andrea Taguines.
12: Nanawagan ng ilang faculty members ng Ateneo de Manila University sa pamunuan ng eskwelahan ng kaliwanagan sa insidente ng pagkalunod ng dalawa nilang varsity players. Sa kanilang open letter kay Ateneo President Father Roberto Yap, sinabi nilang nakikiisa sila sa pagdadalamhati ng buong Ateneo community. Sa pagpanaw ni Rene Clert Baterbonya at Divine Adili, nakikiramay din sila sa kaanak ng mga nasuwi. Pero bilang mga guro na nangangalaga sa kapakanan ng mga mag-aaral, nais nilang maging bukas ang pamunuan ng pamantasan sa detalye ng insidente at proseso ng investigasyon. Hindi anila sapat ang mga inilalabas na pahayag ng pamunuan sa ngayon dahil hindi pa nito nasasagot ang ilan nilang mga agam-agam. Hiling nila, humarap na mga opisyal ng Ateneo at coaching staff ng men's basketball team imbis na idaan sa mga social media post ang mga pahayag.
13: Isang panalo na lang ang kailangan ng New York Knicks para tanghaling kampiyon sa NBA. Tinalo nila ang San Antonio Spurs ng isang buntos sa isang makasaysayang comeback win sa Game 4 ng Best of 7 Final Series. Nagpapatrol, Champ de Lunas.
14: Lamang ang San Antonio Spurs sa first half ng Game 4 ng NBA Finals. Angat pa sila ng 29 points sa third quarter. Pero humabol ang New York Knicks sa fourth quarter. Kumanana ng mga puntos ang Knicks star na si Jalen Brunson. Sa mga huling segundo at lamang pa ng isang Spurs, nakascore si New York forward OG Anunoby sa mintis ni Brunson. Pero hindi agad nagdiwang si Anunoby matapos ang kanyang tip-in dahil may higit isang segundo pa niyang nalalabi.
15: I looked up to see the time. If it would have been 0-0, I would have been more excited, but it was 1.2 left, so just knowing I have to get a stop now, just staying with it, staying present, not getting too happy because the game's not over yet.
14: Sa sumunod na play, matinding depensa ang ipinakita ng Knicks para manalo 107-106 at maitala ang pinakamalaking comeback win sa kasaysayan ng NBA playoffs. Pinuri naman ni New York head coach Mike Brown ang kanyang team.
16: Coming from 29 down or 27 down, whatever it is, you know, it gives you the confidence to know that, okay, hey, we're never out of the game. And if we're down again, which you hope you don't get down that much, let's just keep fighting. Let's keep doing what we're doing.
14: Malaki rin ang naging ambag ng point guard na si Jose Alvarado. Bukod sa mga ipinasok na 3-point shots, siya rin ang nagdala ng bola para matanggal ang pressure kay Jalen Brunson. Si Karl Anthony Towns naman, kahit may 2 quick fouls sa first quarter, bumawi at nagtala pa rin ng double-double na 13 points at 10 rebounds.
17: I think we all felt something like that emotion that was special. It's something that, you know, MSG hasn't had that kind of moment in a long time, so shout out to our fans for
14: it. Isang kupunan pa lamang ang nakabalik sa 3-1 finals deficit sa NBA, ang 2016 Cleveland Cavaliers. Hindi imposible, pero mahihirapan ng husto ang San Antonio na maipanalo ang kampyonato base sa statistics ng liga.
18: Hindi sinayang ng New York Knicks ang kanilang home court advantage nang kunin nila ang Game 42 sa Madison Square Garden. Napaka-importante ng panalong ito dahil isa na lamang kanilang kailangan para makuha ang ikatlong kampeonato ng kanilang storied franchise. Champ de Lunas, ABS-CBN News, New York City, New York.
13: Sa pagbabalik ng TV Patrol, mga tatayo bilang private prosecutor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pinangalanan na. Ina ni Ateneo Blue Eagle Divine Adili, inalala ang anak bilang tanging pag-asa ng pamilya. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
19: DZMM, numero uno sa aksyon. Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
20: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Silima rin na multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro.
21: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Protection at tulong sa atay?
23: Liveraid Pro.
22: May Silimarin, may multivitamins pa.
23: Liver up na tayo
22: with Liveraid Pro.
19: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.
24: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Tayo na

0: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
1: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengun, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
0: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: June 12, 1898, opisyal na ipinroklama ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang kasarinlan ng Pilipinas mula sa pananakop ng mga Kastila. Sa araw ding ito, sa tirahan ni Aguinaldo sa Kawit, Cavite, opisyal na itinaas ang watawan ng Malayang Republika. Maligayang araw ng kalayaan mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
3: DZMM, numero uno sa aksyon!
5: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
3: Basta AM, DZMM!
6: Pinangalanan na ang 10 abogado na kasama sa mga tatayo bilang private prosecutors sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
7: Hindi bababa sa 10 private prosecutors ang tutulong sa mga taga-usig mula sa Kamara para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang dito sina Attorney Lorna Capunan, founder at senior partner ng Capunan and Castillo Law, Attorney Amando Ligutan, managing partner ng Saligal Law, at Attorney Marforth Fua, managing partner ng Peca Bar Law at dating assistant presidential legal counsel ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: My 48 years as lawyer, this probably is what we call payback time.
9: If we can send to jail somebody for pocketing 5,000 pesos for 11 years, why can't we remove from office the sitting vice president for misusing millions of pesos of public funds?
10: As vanguards of the Constitution, we see to it that the constitutional process as mandated in the Constitution is followed through the letters.
7: Kasama rin sa unang batch ng pinangalan ng private prosecutor sina Attorney James Brian Ibrahim Ali, Erwin Matiba at Justin Lamarca ng Peca Bar Law, at sina Attorney Sonia Castillo, Dina Singian, Lino Capunan, at Bettina Zamora ng Capunan and Castillo Law. Gate ni Fua, walang kinalaman ng Pangulo at pamilya nito sa pagtulong niya at ng ilang abogado ng Peca Bar sa House prosecution.
10: It is the House who enlisted our support, not the President, no? Or not anyone of the first family. It is just a purely professional engagement.
11: We want to make it clear ang pagpili po ng private prosecutors is exclusive decision ng 11 house prosecutors. It is us who decide kung sino ang tutulong sa amin na private prosecutors. And as they have said, we are not receiving instruction from anyone.
8: I never worked with Malacanang. We do not receive instructions from anyone.
7: Sabi ni Luistro, sa Lunes, inaasahang maghahain sa Senate Impeachment Court ng entry of appearance para sa unang batch ng private prosecutors. Kaugnay naman ang pananaw ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na 16 na boto pa rin ang kailangan para makonvict si Duterte sa alinman sa articles of impeachment. Sabi ng ilang House prosecutors,
11: what the Constitution provides is 2/3 of all the senators. It used all. It did not use 24. So it is important to hear as well what the Supreme Court will say about this.
12: It's very similar to yung question tungkol sa quorum. Kung dati ang pananaw ng karamihan ay dapat 13, kinlaro na yan ng ating Supreme Court. That it could be less than 13 depending on how many senators are within the coercive reach of the Senate.
7: Sa gitna ng batikos na inuuna ng Kamara ang impeachment kaysa pagtulong sa mga biktima ng Lindol, sinabi nilang kasama ang 11 House prosecutors sa 139 na miyembro ng Kamara na nag-ambag-ambag para tumulong sa mga biktima. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
6: Naghain ng cyber libel complaint si House Prosecution Panel spokesperson Zia Alonto Adjong laban kay Attorney Levy Baligod at 18 dating empleyado ni Zaldi Co sa Marawi City. Ito'y kasunod na pagdadawit ng mga akusado kay Adjong na tumanggap umano ng mali-mali tampera. Ayon sa kongresista, gawa-gawa lamang, malisyoso at pawang imbento ang pahayag ni Baligod. Matatanda ang humarap sa pulong sa Senado na pinamunuan ni Senador Rodante Marcoleta, sina Baligod at 18 kaugnay sa sinasabing imbestigasyon sa flood control scandal.
13: Labis ang paghihinagpis ng ina ni Ateneo Blue Eagle, Divine Adili, sa pagpanaw ng anak na anya'y tanging pag-asa ng kanilang pamilya. Inalala naman ng matatalik na kaibigan ang Nigerian player na itinuring nilang nakababatang kapatid. Nagpapatrol, Alison Ko.
14: Positibo ang pananaw ni Divine Adili noong Nobyembre sa kasagsagan ng UAAP Season 88. Kagagaling lamang niya noon sa pahinga dahil sa back injury, pero ramdam agad ang kanyang ambag sa Ateneo Blue Eagles.
15: Yeah, I think I'm getting there. I just leave it to God. So it's, you know, practice, getting extra works, especially just like I did today with, you know, mishandling the ball a couple of times. So I'll just get extra practices, do extra drills, and see where it goes from there.
14: Pero hindi na makakabalik sa UAAP si Adili matapos ang malagim niyang sinapit sa aktividad ng koponan nitong Lunes. 3 matapos ang trahedya, dinalaw ng mga kaibigan at kapwa foreign student athletes ang mga labini na Divine Adili at kanyang teammate na si Rene Baterbonia sa Quezon City. Bukod sa pagiging kilalang rookie center ng Ateneo, inilarawan ng malalapit niyang kaibigan si Adili bilang tahimik pero maaasahan at itinuring nilang parang nakababatang kapatid.
16: He's more than a friend to us. He's like our junior brother since we are here before him. Then he's really a very quiet guy, like very friendly. So it's really a very painful event.
14: Kwento naman ng kaklase at matalik na kaibigan ni Adili sa Ateneo na si Donna De Leon, pangarap nitong maipagpatuloy ang kanyang basketball career para matulungan ang kanyang pamilya. Dagdag ni De Leon, sa huling pagkikita nila bago umalis si Adili para sa training, nagpahayag ito ng pag-aalala dahil unang beses niyang sasama sa nasabing team building activity.
17: Pinag-usapan lang po namin na sinabi niya po sa akin na takot, hindi naman sa takot na word, pero parang based sa mga pinagsasabi po ng teammate niya na ano yung gusto ni coach sa training, parang hard training, ganito, ganyan.
14: Isa rin sa mga dumalo sa puneraya, si former Ateneo Blue Eagle Chibuweze Ike. Naging sentro siya ng men's basketball team mula 2015 hanggang 2017. Nanawagan si Ike sa dati niyang coach na si Tab Baldwin na magsalita na tungkol sa insidente.
18: I know he's going through a rough time right now, but I would love him to speak up and let the people know what happened.
14: Nananatili pa rin sa morgue ng funeral parlor sa Quezon City ang mga labi ni Adili. At labis ang hinagpis ng kanyang ina sa sinapit ng kanyang panganay na anak.
18: It's not easy for us. It's the only hope of this family. It's our hope. He's too hardworking. He loves his family. I need an answer, a clear answer from Philippines. Mm-hmm. From Ateneo Blue Eagle. The coach that took them there. They should please, I just need an answer. Let me know what happened to my son. The stories are not the same.
14: Ayon sa pahayag ng Nigerian Embassy, hiniling ng pamilya ni Adili na maotopsiya muna ang mga labi bago ito iuwi sa kanilang bansa. Nanawagan din ang embahada sa Nigerian community sa Pilipinas na manatiling kalmado, iwasan ang mga spekulasyon at huwag magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon habang patuloy ang mga investigasyon. Alison Ko, ABS-CBN News.
19: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, inaulan pala ngayon. Ang tanong, uulanin ba ang flag raising bukas para sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan?
20: Alam mo Alvin, hapon at gabi pa aasahan ang mga pag-ulan bukas, Araw ng Kalayaan, kaya pwede po ang magandang flag raising bukas. Mahina pa rin kasi ang habagat na umiiral lamang dito sa northwestern portion ng Luzon. Umiihip naman ang mainat na easterlies mula sa Pasipiko, dito po sa silangang bahagi ng ating bansa, dala ang mainit na panahon at moisture na nagpapabuo ng thunderstorms sa hapon. Pero wala pong inaasahang sama ng panahon sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility hanggang sa susunod na linggo. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, June 12, Biyernes sa Luzon po, maulan sa umaga sa ilang bahagi ng Bicol at sa may Romblon, habang tanghali hanggang hapon, may mga paulan na rin dito sa bahagi po ng Calabarzon at maging sa may Mindoro. Hapon hanggang paglubog ng araw, may thunderstorms pagkapaulan po yan dito sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon, at paglumalim ang gabi, may kaunting ulan pa sa ilang bahagi ng Luzon. Sa Palawan, bago magtanghali, magsisimula na yung mga pag-ulan, lalakas po iyan bandang hapon at pagsapit ng gabi, may kaunting ulan pa sa northern part ng probinsya. Sa Visayas naman, maulan po sa umaga dito sa may Central Visayas, Negros Island Region at ilang bahagi ng Panay. Pagsapit naman ng tanghali, ilang bahagi ng southern part ng Negros, dito sa may Eastern Visayas ang mga karanas ng mga pag-ulan. Bandang hapon, uulanin din po dyan sa may northern part ng Leyte at Biliran at dito sa may northwestern part ng Samar. At pagsapit ng gabi ay halos wala na pong ulan sa malaking bahagi ng Kabisayaan. Sa Mindanao, maaraw sa umaga sa malaking bahagi pero may mga pag-ulan sa ilang bahagi po dyan ng Caraga, maging sa may Zamboanga City at Basilan. At uulan po mula tanghali hanggang hapon sa may Sulu Archipelago, pati dito sa bahagi ng Zamboanga Peninsula. Sa hapon, mas malakas naman yung aasahang ulan dito sa may Lanao Provinces. At pagsapit po ng gabi, naku, may malalakas pang ulan dito sa bahagi po ng Misamis Oriental, Bukidnon, Lanao, at may mga pag-ulan din dito sa Sokcergen. At mataas din po ang tsansa ng pag-ulan sa hapon at gabi, Biyernes, Sabado at Linggo dyan sa General Santos City at mga karatig bayan na naapektuhan po ng magnitude 7.8 na lindol. Mag-ingat dahil pwede yung mga paguhon ng lupa, lalo sa mga lugar na nakaranas na nga po ng landslide dahil sa lindol. Tayo naman sa Metro Manila, mainit at maaraw po sa umaga hanggang tanghali, pero mula alas 3 ng hapon hanggang gabi ay mataas na po ang banta ng mga pag-ulan dahil sa thunderstorms. At yan po ang update sa lagay ng panahon. Kapamilya, ang rip current ay isa sa pinakakaraniwang dahilan ng pagkalunod sa dalampasigan. Ano nga ba ang rip current at paano magiging ligtas mula rito? Sa habang higit 36,000 kilometers, ang Pilipinas ang isa sa may pinakamahabang dalampasigan sa buong mundo at isa rin sa pinakalantad sa mga banta mula sa dagat. Kung nabubuo ang tsunami dahil sa lindol o pagsabog ng bulkan sa ilalim ng dagat, ang storm surge dahil sa bagyo, kakaibang panganib din ang dulot ng rip current.
21: Ang rip current po, ito po ay isang malakas at makitid na agos ng tubig
1: na humihila palayo mula sa dalampasigan papunta sa mas malalim na bahagi ng dagat.
21: Dahil makitid, malakas ang puwersa ng rip current. Kung ang karaniwang tao ay lumalangoy sa bilis na 0.3 meters per second, mas mabilis ng 3 hanggang 7 beses ang rip current.
1: Ang pangunahing panganib nito ay ang pagkapagod habang nilalabanan ng malakas na agos.
21: May 3 dahilan na nakaaapekto sa pagkakaroon ng rip current.
22: Yung wave kasi ay isa sa factor kaya na perform yung rip current at the same time yung hangin. And then yung bathymetry or yung topography ng beach.
21: Pero dahil sa pabago-bagong bugso ng hangin, bigla-bigla rin ang pagbuo at pagkawala ng rip current. At may mga lugar na mas madalas makaranas nito kumpara sa iba.
22: Isa din sa major factor ay yung hangin, nagbabaliktad yung ating monsoon system. So kapag amihan, favorable ang kanyang formation dito sa Pacific side, east side of the Philippines. Tapos kapag habagat, mas exposed tayo dito sa west side.
21: Paano nga ba malalaman kung may rip current sa isang lugar?
22: May mga side ng beach na merong wave breaking, pero may isang parte na kalmado. Wala kang makikitang breaking waves. So isang manifestation yun na meron siyang rip current. At isa pa, kapag may nakikita kang mga floating debris, seaweed, na ang float niya ay palayo sa dagat, so para siyang nakalinya, palayo sa shore.
21: Paalala ng Philippine Coast Guard, kapag naipit o natangay ng rip current ang isang individual,
1: dapat manatiling kalmado, syempre para mas makapag-isip pa. At huwag pong lumangoy ng diretso pabalik sa Pampang laban sa agos. Lumangoy po pahalang o kasabay ng baybayin hanggang makalabas sa malakas na agos. Pag nakalabas na po ng rip current, lumangoy po pabalik sa Pampang ng pahilis. Kung makalabas naman na po o lumutang sa tubig para makatipid ng lakas at ayun po, humingi ng tulong.
21: Tiyakin ding may lifeguard sa paligid kung lalangoy. Huwag ding pabayaan ang mga bata na walang bantay at alamin ang lagay ng panahon at sitwasyon ng dagat. Mula 2014, minamandato ng Philippine Coast Guard ang pagkakaroon ng lifeguards sa mga pampubliko at pribadong beach resorts sa bansa. Pero para sa mga eksperto, hindi ito sapat.
22: Parang walang dedicated national law kasi existing in addressing the rip current. Unlike other countries like the US, the Japan, Australia, sometimes yung rip current are initiative of LGU.
23: Meron din sigurong signage sa mga sa public na kung nadala ka nga ng riptide, anong pwede mo gawin? Maganda kung ma-implement ng mga LGUs to set up these warning signs. Para sa safety ng public. And to also make sure na yung lifeguard are trained properly.
20: At yan po ang kwento na papanahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya.
6: Susunod, inaasahang big time raw batch sa diesel posibleng mapurnada dahil sa panibagong tensyon sa gitnang silangan. At dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson arestado kaugnay sa kasong cyber libel. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
24: TZMM, numero uno sa aksyon.
25: Ang oras, alas 7:37 ng gabi.
26: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
24: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
27: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay.
28: Happy
0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: June 12, 1898. Opisyal na ipinroklama ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang kasarinlan ng Pilipinas mula sa pananakop ng mga Kastila. Sa araw ding ito, sa tirahan ni Aguinaldo sa Kawit, Cavite, opisyal na itinaas ang watawan ng Malayang Republika. Maligayang araw ng kalayaan mula sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
4: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
6: Inaresto si dating Ilocos Sur Governor at negosyanteng si Luis Chavez Singson dahil sa isang cyber libel case laban sa kanya. Ayon sa Quezon City Police District, isinilbi ang arrest warrant sa tahanan ni Singson sa Barangay Ugong Norte, Huwebes ng hapon. Inilabas ng Regional Trial Court sa Bigan City ang nasabing warrant kaugnay na umunoy paglabag ni Singson sa Cyber Crime Prevention Act of 2012. Dinala ang dating gobernador sa presinto para sa booking, documentation at iba pang legal na proseso. Matapos naman maglagak ng itinakdang piyansa ng 60,000 piso, pinayagan na rin siyang pansamantalang makalaya. Na-recover na ang labi ng ilang biktima ng magnitude 7.8 na lindol sa General Santos City. Pero habang puspusan ang retrieval operations, dumadaing naman ng ilang residente na hindi pa naaabot ng tulong. At live mula sa General Santos City, Papatrol Francis Orsio. Francis, saan nga daw ba nahanap itong mga labi?
5: Tony, na-recover na nga ang labi nitong huling biktima na naapektuhan nga nitong gumuhong gusali na grocery store. Itong nakikita niyo dito sa likuran ko, dito sa Barangay Talumpang sa General Santos City. Bukod pa ito sa isa pang search and retrieval operations na isinagawa naman para doon sa dalawang menor de edad na nalunod at na-recover na rin ng Philippine Coast Guard sa Barangay Sigel na sakop nga nitong barangay. Sa tabing kalsada sa Barangay Sigel, natutulog ang pamilya ni Marilyn. Ang kanilang bahay, hindi na pwedeng tuluyan sa pangambang gumuho ito. Hinaing niya, 4 na araw na ang nakalilipas mula ng lumindol pero wala pa rin tulong na nakararating sa kanila.
8: Masakit talaga, sir. Masama talaga. Yung bang hindi ka tinutulungan, ganito, yung nakikita ng mga tao na tumitingin lang sila, walang pagkain, walang mainom, walang mahigaan.
5: Tulong medikal naman ang kailangan ng pamilya ni Noridia. Kwento niya, sa pagmamadali noong Lunes para makalikas, ay nahulog silang lahat sa hagdan. At ang mag-iisang taong gulang niyang apo ay nauntog sa semento. Dumugo ang ulo ng sanggol pero hanggang ngayon, hindi pa rin ito nadadala sa ospital at nabibigyan ng paunang lunas.
8: Nawala na ako sa malay. Kaya ang anak niya, parang hindi namin napansin ang mga bata, sir.
9: Nahulog?
8: Kasi wala kami sa sarili.
5: Kanina, naabutan ng news team ang mga tauhan mula Philippine Army at Bureau of Fire Protection na namamahagi ng tulong sa mga residente ng Barangay Sigel. Ayon sa Philippine Army, Galing sila sa pagresponde sa maasim saranggani at nadaanan lamang ang mga residenteng nasa tabing kalsada.
7: Mag-provide po tayo ng potable water po ngayon dito sa 580 families ng Muslim community. Wala pa pong nakakarating na support dito. Wala pa po silang maayos na temporary shelter.
5: Samantala, tatlong gabing natutulog din sa gilid ng kalsada ang ilang residente sa General Santos City dahil sa takot sa aftershocks matapos ang lindol na tumama noong Lunes. Nagkabit na ng duya ng ilan habang ang iba naman ay naglatag ng trapal sa hagdan ng ilang gusali sa Acharon Boulevard. Kuwento ni Bayan Patroller Rachel Obsiñares, pinipili nilang matulog sa kalsada dahil sa takot sa aftershocks. Hindi naman anya nasira ang kanilang bahay pero malapit sila sa tabing dagat at takot sila sa banta ng tsunami. Sa tala ng DOST FEVOX, nakaranas na ng mahigit 3,000 aftershocks ang mga karating lugar malapit sa epicentro ng lindol mula Lunes, June 8 hanggang alas 10 ng umaga ng Huwebes. Dahil din sa takot sa aftershocks, namalagi naman ang ilang residente ng Barangay Butulan, Jose Abad Santos, Davao Occidental sa bulubunduking bahagi ng kanilang barangay kung saan sila nagtayo ng mga tent para matulog. Kwento ni Bayan Patroller Jelly Ann Modlong Maladian Kilam, tatlong araw matapos ang lindol ay hindi pa naaabutan ng tulong ang ilang residente. Hindi kasi mapasok ang kanilang lugar dahil sa landslides at sirasirang kalsada. Samantala, kinumpirma ng Bureau of Fire Protection Region 12 na na-recover na ang dalawang nasawi mula sa gumuhong grocery store sa Barangay Kalumpang dito sa Jensan. Pero posibleng nasa 11 individual ang patuloy na nawawala.
9: Yung dalawang missing na huling na balitaan doon is successfully na retrieve na natin kahapon. On standby yung asset natin para sa iba pang reported missing within the Region 12.
5: Natagpuan na rin kaninang umaga ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang napaulat na nasawing menor de edad na lalaki sa dagat na sakop ng Barangay Sigel kasunod ng nangyaring lindol. Una nang na-recover ang 18 taong gulang na lalaki Miyerkules ng hapon. 2D kaugnay naman ng mga residente sa Barangay Sigal na ayon nga sa ating ulat ay hindi pa rin nakatira ng tulong. Nakapanayam na natin yung LGU ng Jensan at sinabi nilang nakikipag-ugnay na sila sa barangay officials nitong Sigel para nga mahatira ng tulong yung mga residente doon. Pero samantala naman, ayon sa datos ng Office of Civil Defense, umabot na sa 47 ang bilang ng mga nasawi dahil sa lindol. 31 dito yung mga nawawala at pinaghahanap pa ng mga otoridad. At mahigit 3,000 naman yung mga pamilyang nasa evacuation center sa iba-ibang bahagi ng Mindanao. Kaugnay din nito, marami pa rin yung mga supply ng kuryente ang limitado, pati na rin yung linya ng komunikasyon. At may mga kalsada rin tayong natanggap na report na madadaanan na, kabilang yung sa pagitan ng Malapatan at Saglan. Kasi itong bahagi ng Sarangani na ito ay ilang araw nang naiulat na hindi madaanan. Pero ngayon sinabi ng OCD na madadaanan na ito. At may mga ilan pa rin mga syudad at mga bayan, nasa mahigit 200 yan, yung nananatiling suspendido ang pasok sa eskwelahan at trabaho dahil pa rin dito sa lindol. Tony.
6: Maraming salamat, Francis Orsio.
19: Mahigit 3 piso na kada litro ang ibinagsak sa presyo ng diesel sa world market sa 3rd ng trading, pero posibleng mapurnada ito dahil sa panibagong tensyon sa gitnang silangan. Samantala, consumer na naman ang tatamaan ng epekto ng serya ng red alert sa Luzon grid na naging dahilan ng pagtaas ng singil ng Meralco sa paparating na June billing. Tinabi na muna ni Delia ang kanilang washing machine na doble kasi ang bill nila sa kuryente noong Mayo, kaya kakamayin na lang muna ang lahat ng labahin para makatipid. Kung tutusin, maliit lang ang bayarin ni Delia sa Meralco, pero dahil mister niya lang ang nagtatrabaho, kailangan magtipid kahit umiiral naman ang patakaran na walang putulan ng kuryente hanggang dulo ng July.
10: Mahirap po kasi nagtitinda lang ako ng butchi. Kung pwede lang pag-araw, yung mga namin, patay lahat. Yung koreano, electric pan, tapos yung ilaw.
19: Pero mukhang kailangang lalo pang kumayod ni Nadelia dahil tataas pa ang singil ng Meralco sa paparating na June billing. 15 centavos kada kilowatt hour ang dagdag na katumbas ng pagtaas na 30 hanggang 74 pesos sa mga residential consumers. Ang rason, tumaas ang generation charge dahil sa serye ng red alert sa Luzon grid noong May 13 hanggang 15 dahil sa pagpalya ng transmission lines at maraming planta ng kuryente. Kaya sumipa ang presyo sa spot market. Market. Dumepensa ang Meralco nang tinanong kung bakit consumer ang sasalo sa kapalpakan ng transmission at generation plants sa pamamagitan ng mas mahal na singil sa kuryente.
11: We have to reflect the actual costs that the actual bills that are rendered to us by our suppliers, and this included the billings from the spot market that reflected what happened during the supply constraints that the whole grid experienced last May 13 to 15.
19: Umaasa ang Meralco na bababa na ang singil pagdating ng July dahil unti-unti nang nababawasan ng init sa pagpasok ng rainy season. Nagpaalala naman ang Meralco sa mga consumer na huwag i-post sa social media ang kanilang bill. Nauso kasi nitong mga nakarambuan ang pag-post ng Meralco bill dahil sa kaliwat ka ng reklamo sa mahal na singil sa kuryente, lalo noong kasagsagan ng tag-init.
12: Naglalaman po kasi ito ng mga personal at sensitibong impormasyon ng mga customers at maaari hong magkaroon ng data privacy issues. So pakiusap po namin, huwag na natin sigurong ilantad.
19: Samantala, good news, bad news ang takbo ng presyo ng diesel at gasolina sa ikatlong araw ng trading sa world market. Ang problema, biglang isinara ng Iran ang Strait of Hormuz, kaya lalong umigting ang tensyon sa gitnang silangan. Nagbabala rin si US President Donald Trump na susundan pa ang pagbubomba sa Iran hanggat walang peace deal na mapapagkasunduan. Ang tanong, mabubura kaya ang mahigit 3 pesos na bawas sa diesel o lolobo pa ang dagdag sa gasolina sa Martes dahil sa panibagong gulo sa Middle East?
13: Malaki pa rin yung possibility na pwedeng maging rollback pa rin. Although liliit na lang po, ang gasolina po is talaga pong sabihin natin, although maliit yung increase ngayon, lalong nakikita natin, lalaki pa po yan.
19: Kinuhanan ng mga mamamahayag ng reaksyon ng Department of Energy pero walang sagot ang gobyerno. Pinangangambahan kasing bumalik na naman ang serye ng big time oil price hike sa Pilipinas na muling magpapalobo sa presyo ng diesel at gasolina sa mga susunod na linggo.
13: Kung magtuloy-tuloy nga lang po yan, it's possible po na yung mga susunod na linggo or sabihin natin ang baka immediately sa after next week, medyo malaki po yung maging increase.
19: Sa ngayon, naglalaro sa 70 hanggang lagpas 90 pesos kada litro ang karaniwang presyo ng diesel at gasolina sa Metro Manila. Susunod, Coco Martin bilang hari ng aksyon sa ating henerasyon, aprobado ng ilang haligi ng industriya. Yan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
24: TZMM, numero uno sa aksyon! TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa istrena. Una sa balita, una sa public service. DZMM, numero uno sa aksyon!
14: Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa ating Radio Patrol. Ang cyber attack sa Senate website, kinundena ng liderato ng Senado. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Senado, hatid sa atin ni Radio Patrol, Robert Mano. Robert?
15: Maring kinundena ni acting Senate President at Senate President Pro Tempore Wing Gatchalian ang cyber attack sa website ng Senado at nanawagan ng pinag-isang aksyon ng pamahalaan upang matukoy at mapanagot ang mga nasa likod nito. Ay kay Gatchalian, ang insidente ay kabilang sa sunod-sunod ng mga banta sa seguridad at kalayaan ng Senado. Nakataas na rin ang alert status sa Senado matapos maiparating ng National Bureau of Investigation ang mga seryosong banta laban sa mga senador at sa Senado. Dahil dito, pinayagan ang mga kawani ng Senado na mag-work from home bilang pag-iingat habang isinasagawa mga inspeksyon at ibang hakbang sa seguridad. Binigyan din ni Gatchalian na hindi dapat ituring na hiwalay na insidente ang cyber attack. Anya, ang pag-atake sa mga sistema gaya ng pampambanta na kinakaharap ay krimen at lahat ng kriminal ay dapat managot sa batas. Nanawagan din si Gatchalian sa NBI Department of Information and Communications Technology at Cybercrime Investigation and Coordinating Center na agad magsagawa ng masusing investigasyon sa insidente. Kinumpirma naman ng Senado na website defacement lamang ang nangyari sa pag-atake at walang nakompromisong mga dokumento, database o sensitibong impormasyon. Iyan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM.
25: Maraming salamat, Radyo Patrol Robert Mano. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha.
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
25: Ang oras, 6 na minuto bago mag-alas 8 ng gabi.
1: DZMM, numero 1 sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
16: June 12, 1898. Opisyal na ipinroklama ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang kasarinlan ng Pilipinas mula sa pananakop ng mga Kastila. Sa araw ding ito, sa tirahan ni Aguinaldo sa Kawit, Cavite, opisyal na itinaas ang watawan ng Malayang Republika. Maligayang araw ng kalayaan mula sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
17: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
1: DZMM!
17: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
1: TV Patrol sa DZMM.

0: tagumpay na nakatawid si Coco Martin mula sa indie scene patungo sa mainstream media hanggang sa kilalanin siya bilang primetime king dahil sa mga hit serieng FPJ's Ang Probinsyano at FPJ's Batang Quiapo. Ngayon, siya na nga ba ang karapat-dapat na tawaging hari ng aksyon sa ating henerasyon? Nagpapatrol MJ Felipe.
1: Ang mga action movies ni The King Fernando Poe Jr., Leon Guerrero ni Lito Lapid at iba pang action stars ang naging inspirasyon ni Coco Martin sa kanyang mga proyekto, mapapelikula o telebisyon.
2: Na-stop yan dati, naalala ko kung bakit, dahil naging sobrang mahal. Tapos during the time, our economy wasn't doing so well. This was during the parang late part of 1990s. Then a lot of the actors became politicians na rin.
1: Nabaling ang tema at panlasa ng mga manonood sa drama, rom-com, pati na fantaserye.
3: It's Coco who really brought back the excitement of action movies, action serie. Look at the landscape now. No one would say this, no? Because of Probinsyano, because of Batang Quiapo, diba? It opened the doors to all the other networks doing their own action series.
1: At sa kanyang muling pagbuhay sa action genre, isinama niya ang icons, mga legends at veterano sa industriyang hinangaan niya noon.
4: Si Coco, yun, parang alamat na rin yan eh. Sa kabataan ngayon, parang Fernando po yan. Lito Lapid, pinaghalo, masipag, matalino, napakagaling na direktor, matyaga, lalo na madaling araw pa lang eh, talagang nag-iisip na yan, nasa shooting na kagad. Bawal malate sa kanya, bawal mahuli pagdating sa shooting. Napaka-disiplinadong tao.
1: Inaral ni Coco ang bawat galaw at nakinig sa bawat aral ng kanyang mga idolo.
5: Nagpaturo siya sumakay ng kabayo, pati yung mga paggamit ng barel. Naalala ko yung sa eksena namin na talagang papaturo siya, nagpapagabay siya kay Sen Lapid because blasting.
1: Kaya ang pagbansag ng titulong hari ng aksyon sa ating henerasyon kay Coco,
3: well-deserved, hari ng aksyon, yeah. Pinanindigan niya. Hindi siya umalis, hindi siya nagbago ng imahe, right. 'Di ba? Pag gawa niya ng aksyon, aksyon all the way. He started it again. When no one else was looking into aksyon, si Coco Martin decided, no, I'm gonna invest on aksyon.
2: Sino pa ba kundi the only Coco Martin? That's his passion eh. You can see the passion in the narrative, in the way he does his stunts. Ang alam ko, he doesn't even want anyone to do his stunts, but he does it himself.
1: Mapapanood na sa June 22 ang pagbabalik ng hari ng aksyon ng ating henerasyon na si Coco Martin sa Sigabo sa Primetime Bida. MJ Felipe, ABS-CBN News.

0: Ikwento niyo po sa akin, ano nangyari?
1: Ang tanong ko ngayon, hindi ba nila kinakausap yung magulang?
0: Hindi po eh. Nung head coach.
2: Pero sa dami ng mga gusto siyang makausap, malamang sa malamang, kailangan din niya kumarap doon.
0: Ang daming umiiksin na DILG,
2: Dole,
0: NBI, CIBG,
2: Senate pa.
0: Senate, House.
2: Sino na lang ang kulang? Baka dapat yung Arsobispado, tawagin na
0: rin. Pati Comelec, biglang umiiksin.
2: Huwag naman. Okay, dahil hindi naman siya halal.
0: Pero dapat siguro, hindi kailangan may magbuwis ng buhay para matutukan yung safety. Alam mo yun, o di kaya kahit yung mga work, yung mga job.
2: Occupational hazard.
1: Matagal na pala yun.
2: So, tingnan natin kung alam din ang mga guest nating estudyante yan. Ha? At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo tuloy-tuloy. Ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Tony Velasquez.
1: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta.
0: Amin yun.
1: Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
0: Uy, suman mo ko.
2: Oh, siyempre, kasama din ako doon.
0: Yan. Yeah. Napapanood po ng live ang TV Patrol. Ano ba pa mga paborito ninyong palabas sa I Want? At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV. Ako naman po si Alvin L. Chico sa ngalan po ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, Bayan!
1: Sasabihin ko sa...

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysay ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapesada ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras...
1: 3 minuto, makalipas ang 8:00.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyunan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report.

0: mga kaserbisyo at kapamilya. Ay, alas 8 na po. Ibig sabihin,
1: Spot Report
0: na po kung saan ang bawat kaso at yun may istorya, bawat krimen may ebidensya ang kailangan tuklasin at bawat anggulo may tanong na dapat sagutin.
2: Ito po ang programang hindi urang sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye, imbisigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan ang dapat mong malaman. Bawat kaso aming tututukan. Ako po Jeff Caparas.
0: At lahat ng ebidensya ay aming susuriin. Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padiernos at ito ang Spot Report!
1: Spot Report! Alamin, siyasatin, at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report!
2: Ay, partner! Ay, ingat-ingat sa ating mga kapamilyahan na nasa kalsada at biglang-biglang bumubuhos ang ulan.
0: Totoo yan, partner. Kanina nga pupunta ako dito sa opisina, ang lakas ng kidlat at kulog. Diba? Kung kanina,
2: makatakot yun.
0: Kung kaninang hapon, partner, ay mataas ang sikat ng araw. Kabaliktaran naman ho ang naranasan natin sa ating weather ngayong gabi kung saan may panakanaka mga pag-ulan at yun na nga, nabanggit ko kanina, malakas na kidlat at kulog. Kaya po para po doon sa mga alis pala ng tahanan o yung mga papauwi, aba, ihanda niyan ho inyong mga payong, mga kapote, yung mga namamasada dyan, ha, particular na yung mga motor.

0: motorcycle rider, eh mag-iingat ho kayo, madulas ang kalsada. Ay marahil po posibleng maging aberya kapag ganito mga panahon, kaya doble-doble ingat at huwag masyadong mabilis magmaneho. Kami po inyong mga kasama pala ha, mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. E maya-maya lang po, hihingi tayo ng update mula sa PAGASA. E kung ano ba yung mga posibleng ating maranasang lagay ng panahon sa mga susunod na oras hanggang bukas na araw ng kalayaan, kung saan inaasahan ng kaliwat ka ng mga kilos protesta o aktibidad ng iba't ibang grupo partner.
1: Kaya nga partner ang mukhang focus pa rin doon sa Zane, hindi ba? Doon sa Meluneta, sa Menjola, daan, hindi ba? Eh sana umayos naman ng panahon, ano?
0: Correct. Sakali, at saka partner, speaking
1: at sana of, ay ano? Maging matiwasay.
0: Correct.
1: Wala sana manapak, ha?
0: Wala sana manapak at wala sana maging kaguluhan na maganap. Dahil kagaya nga ng nababanggit ng mga nakaraang partner niya na Senator Win Gatchalian at iba pong mga resource person, eh may mga namumurata raw ng mga banta, patuloy naman yung pinaghahandaan ng Philippine National Police. Pero bago ang lahat, abay, pasadahan na natin ang mga balita sa nakalipas na mga oras.
2: Spot Report! Spot Report sa DZMM.
1: Sa unang bugso ng balitaan, ipinakilala na ang unang batch ng mga private prosecutor para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na posibleng simulan sa July 6. Kabilang dito ang mga abogadong galing sa Pecabar Law Firm na sina Marforth Fua, James Brian Ali, Erwin Matib at Justin Ann Lamarca. Magsisilbi ring private prosecutor ang mga abogado ng Kapunan and Castillo Law Firm na sina Attorney Lorna Kapunan, Sonia Castillo, Diana Singyan, Lino Chris Kapunan at Bettina Zamora. Kasama rin sa unang batch ng private prosecutors si Attorney Amando Ligutan na legal counsel ng ikatlong impeachment complaint laban kay VP Sara. Ayon kay Lead Public Prosecutor Jervil Luistro, pro bono o walang bayad ang serbisyo ng mga private prosecutor na nakatakdang maghain ng entry of appearance sa Lunes. Nilinaw naman ng ilang private prosecutors na trabaho lang ang paglahok nila sa impeachment trial at walang bahid ng politika.
2: Spotpot Report!
0: Samantala na biktima naman ang website ng Senado ng defacement o hindi otorisado ang pagbabago ng opisyal na website. Agad nagpatupad ang security protocol ang Senado para maharang ang mga umatake sa kanilang website habang wala namang indikasyong may nakompromisong confidential at sensitibong impormasyon. Hanggang ngayon, hindi pa rin ma-access ang website ng Senado na may nakalagay na under maintenance. Tiniyak naman ang Department of Information and Communication Technology na patuloy ang security validation para maibalik sa normal ang Senate website. Nagasagawa na rin ang forensic analysis para matukoy ang threat actors o responsable sa defacement. Naniniwala naman si Senator Erwin Tulfo na maaring isang grupo lang din ang nasa likod ng banta sa seguridad ng Senado at ang umatake sa Senate website.
2: Spot Report!
1: Pinagpapaliwanag ng Department of Education ang principal ng Antipolo National High School kaugnay sa ipinatawag na pulong nitong Miyerkules na nauwi sa matinding traffic at heat exhaustion ng ilang dumalo. Sinabing nagkaroon ng matinding siksikan sa Olalla Road sa Antipolo City dahil sa ipinatawag na Parents Teachers Association meeting ng Antipolo National High School pero hindi na i-coordinate ng maayos sa lokal na pamahalaan. Ayon sa Antipolo LGU, 22 individual ang kinailangang bigyan ng first aid matapos mahimatay at makaranas ng heat exhaustion. Bukod sa principal ng ANHS, ipatatawag din ng DepEd ang mga principal ng mga katabing paaralan sa Santa Cruz Elementary School at Antipolo Senior High School dahil sa hindi umano nasunod na traffic scheme. Humingi naman ng pangunawa ang Antipolo National High School at tiniyak na inaaral na ang proseso sa pagpapatawag ng pulong para hindi na maulit ang insidente.
2: Spot Report! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report! Panahon! Patrol!
0: Samantala, kumuha naman tayo ng update sa lagay ng panahon mula kay sa ating PAGASA weather forecaster of the night, si Ms. Lian Loreto. Good evening po, Ms. Lian. Marlene po, Chef sa Spot Report.
3: Yes po, good evening po, Ma'am Marlene and Sir Jeff at lahat ng ating mga tikos baybay. Ngayong araw nga ay mas humihina yung ating habagat, kaya ito'y nakakabit na lang sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon. Specifically, meron po tayong maulap na panahon at mga pag-ulan sa Ilocos Norte, Apayao, Babuyan Island, maging sa may Batanes. Ngunit sa Metro Manila at nalalaking bahagi ng ating bansa, expected po natin magiging mainit po at malinsangan sa umaga, ngunit mataas po yung chance ng mga thunderstorm pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi. Sa ngayon nga po, meron po tayong thunderstorm advisory dito sa Metro Manila, sa may Rizal, at pati na rin po sa may Bulacan. So, possible po no, yung mga thunderstorm ng Pilipinas natin ay maglalast lamang po between 2 to 3 hours minute. Yung mga gantong mga biglaang buhos ng ulan po ay maaari pa rin po magdulot ng mga pagbaha at pagdulot ng lupa. At sa ipusyan, wala naman po tayong
0: oh, Miss Lian. Miss Lian, sorry to cut you off, pero medyo pihit po tayo ng konti. Parang nagkakaproblema tayo ng konti sa signal.
3: Yes po.
0: Ayan. Apo. You were saying, Miss Lian?
3: Yes po. Sa ngayon po, may nakataas po tayo na thunderstorm advisory dito sa Metro Manila, sa Rizal, Bulacan, maging sa may Quezon. So yung mga thunderstorms po natin, maaari pa rin po magdulot ng mga pagbaha at pagbuho ng lupa dahil sometimes po ay maaari pong mas... nasa moderate to heavy pa rin po yung ating mga rainfall. Ngunit wala naman po tayong binabantayan na bagong sama ng panahon at wala din naman po tayong nakatas na gale warning. Yung ganitong weather po ay maglalast po yan over the long weekend. So expect po natin mas dadalas po yung ating mga thunderstorm activities. Yan naman po ang latest sa Lian Loreto. Magandang gabi.
0: Ms. Lian, ay bukas ho araw ng kalayaan, inaasahan na may kaliwat ka ng kilos protesta o aktibidad. Ano ho ang magiging lagay ng panahon bukas?
3: Bukas po, ganito din po yung ating weather scenario. No? So magiging mainit pa rin po at may malinsangan sa umaga and mataas po yung chance ng mga thunderstorm activities sa hapon hanggang gabi.
1: Grabe ho talaga ang init, no? Ma'am Lian, bago bumuhos ang ulan eh. Kanina ang init ng tanghali.
0: Correct.
1: Grabe.
3: Po. Sa nakikita kasi natin, no, ay magkakaroon po tayo ng tinatawag na monsoon drift kung saan po makaka-apekto yung habagat sa Pilipinas. So, kung monsoon drift po ay umiiral po yung ating easterlies na galing po sa karagatang Pasipiko, so mainit pa rin at malinsangan.
1: Dito sa mga bibili pa ng mga private schools kasi, partner, sa Lunes ang pasukan. So, yung mga cramming na bibili ho ng school supplies sa Sabado, ayan ho ito, ma'am. Mukhang uulanin sila, agahan na lang.
3: Opo, mas mabuti po talagang agahan at huwag po talagang kalimutan, no, uminom tayo ng tubig, magdala tayo ng payong at sombrero po. Para hindi lamang po iwas sa mga biglang buhos ng ulan, pati sa matinis sikat ng araw natin.
0: Alright, at maraming salamat po sa inyong oras. Ms. Lian Loreto, ang ating PAGASA weather forecaster ngayong gabi.
2: Alamin, siyasatin, at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spotpot Report!
0: Samantala, sa pagpapatuloy ng ating balitaan, apat ang patay kabilang isang buntis sa nasunog na residential commercial area sa Calamba City sa Laguna. Kabilang sa namatay ang mga nakatira sa ikalawang palapag ng bakery kung saan nagsimula ang apoy. Sinasabing natrap ang mga biktima sa gusali dahil mabilis na kumalat ang sunog. Sa Valenzuela naman, dalawang tindero ang sugatan sa sunog sa Valenzuela Gateway Complex kaninang umaga. Pahirapan ang pag-upula sa apoy na itiraas sa ikatlong alarma. Dahil walang tubig kaninang umaga, nasa Valenzuela o sa Venezuela bunsod yan ng water interruption, 50 stalls o pwesto ang natupok habang 7 bahay din ang nadamay sa sunog.
2: Spot Report!
1: Samantala, balik operasyon na sa Lunes ang General Santos International Airport ayon kay Civil Aviation Authority of the Philippines spokesperson Erica Polonio. Puspusan na ang pagsasaayos sa mga nasirang bahagi ng paliparan. Tinatayang umabot na sa 150 million pesos ang halaga ng pinsalang idinulot ng lindol sa nasabing paliparan. Sa kabila nito, sinabi ni Apolonio na wala namang nakitang structural damage sa paliparan maliban sa ilang nasirang bahagi ng passenger terminal building dahil sa mga bumagsak na kisame at glass walls. Sa ngayon, pansamantala muna ang ginagamit ang Davao International Airport para sa mga biyaheng papunta sana ng General Santos City. Umabot naman sa mahigit 1,700 na individual ang naapektuhan ng kanselasyon ng mga flight dahil sa lindol.
2: Spot Report!
0: Mga kapamilya, ay humanda na ho kayo ha dahil tataas na naman ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan. 15 centavos kada kilowatt hour ang dagdag singil bunsod ng pagsipa ng generation charge dahil yan sa serye ng yellow at red alert sa Luzon grid noong Mayo. Katumbas ito ng 30 hanggang 74 pesos na dagdag singil sa mga kumukonsumo ng 200 hanggang 500 kilowatt hour. Sa kabilang banda naman, iginit naman ng Meralco na posibleng bumaba ang singil sa kuryente sa susunod na buwan at ayon sa electric company, inaasahang bababa ang konsumo ng kuryente dahil sa pagsimula ng wet season sa Hulyo. Alam mo partner, pati ako umaaray na sa taas ng presyo ng kuryente ngayon, taas ng singil. Dahil, pero yung partner, mag-isa lang ako sa apartment ko.
1: Oh,
0: pero umaabot ng 1,000 yung bill ko.
1: Baka kapag umaalis kami,
0: aray gumagamit. Mo. Naku, huwag naman sana.
1: Kapag umaalis kami, gumagamit.
0: Ay, huwag naman po ni Multo.
1: Ako partner, expected na kasi nga sa sobrang init, talagang halos more than the usual na gamit ng aircon, partner. Inip,
0: doble, oo.
1: Ang iniisip ko na lang dyan, partner, okay na yun kaysa naman na matuyuan ka ng pawis at ma-hospital ka. Diba?
0: Kumbaga, comfortness pa rin yung comfy pa rin ang inyong prefer. Diba?
1: Pero mahal talaga.
0: Mahal talaga, nakakasakit talaga ng bulsa. Anyways, kumuha naman tayo ng mga balita mula sa ating mga Radyo Patrol! Isa sa 18 maleta boys na humarap sa ombudsman, inihiyag na 20 maleta ng pera ang dinala niya sa isang kongresista. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula ombudsman, hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
4: Sa 18 maleta boys at ang abogado nitong si Attorney Levy Baligod matapos ang Q&A sa Ombudsman Investigators para sa kanyang affidavit ngayong Huwebes, June 11, 2026. Inilahad ni Buduan lahat ng kanyang nalalaman at ang pag-deliver niya ng mga maleta sa isang mambabatas. Ani Buduan noong November 21, 2023, naghatid siya ng higit 20 maleta na naglalaman ng milyong-milyong pera sa bahay ng isang kongresista.
5: Pero ikaw talaga yun, nagpit-pit, kita mo, nakita mo yung laman, sir?
6: Opo.
7: Sa mismong bahay, yung laman.
5: Yes, po. Magkano?
7: Nurse ba yun?
5: Sir, sa halong-halong maleta po yun, may posit naman po yun.
6: Okay,
5: sir. Kesa po, yung nakita ko doon, sir, is may
6: 40M.
5: May 50M. Isang basis lang, isang deliver lang. Yes, po.
4: Kumpiyansa naman si Buduan na makakapagsumite sila ng mga ebidensya sa Office of the Ombudsman. Samantala, ayon pa kay Attorney Baligod, sa mga susunod na araw, isa-isa rin pupunta ang 17 pang maleta boys para maglahat din ng kanilang nalalaman sa Ombudsman at para na rin sa kanilang individual affidavit. Sa ibang balita naman, Jeff Marlene nakakaranas ngayon ng mahina hanggang katamtamang pag-ulan na may kasamang kulog at kidlat sa bahagihan dito ng Quezon City. Palagay ng trapiko sa Quezon Avenue eastbound, medyo traffic na. Papasok ng circle o sa elliptical road. May volume na rin at may pagbagal sa may Commonwealth northbound at light traffic naman sa southbound. Wala pa naman tayong namomonitor na pagbaha o gutter dip na baha sa ilang kalsada dito sa Quezon City. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero!
1: Samantala, kinasuha ng Bureau of Internal Revenue si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go dahil sa mahigit 1 bilyong pisong hindi nabayarang buwis.
0: Aba?
1: Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, bakit umabot ng 1 bilyon yan?
8: Jeff Marlene, nagsampa ng criminal case ang Bureau of Internal Revenue laban kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa Department of Justice kanina kaugnay yan ng umunoy tax evasion at pagkabikong maghain ng income tax return. Mula 2019 hanggang 2023 ayon sa BIR, umabot sa mahigit 1 bilyong piso ang tinatayang tax deficiency ni Guo kasama ang mga surcharges at interest. Kasunod ito ng pag-ami ni Go na pagmamay-ari o nagmamay-ari siya ng iba't ibang ari-arian, sasakyan at interes sa mga korporasyon sa isang pagliligas Senado noong 2024 kaugnay ng Pogo Hub sa Banban, Tarlac. Sa pagsusuri ng BIR, natuklasan ng mga umano'y malalaking gastusin, pagbili ng mga ari-arian, helicopter, mga transaksyon sa bangko at iba pang investment na hindi umano na ipaliwanag sa mga naisumiting dokumento. Dahil dito, naniniwala ang BIR na may hindi idineklarang kita si Go at hindi nabayaran ang kinakailangang buwis sa pamahalaan. Samantala, Jeff at Marlene, nakakaranas ng mahinang pag-ulan ang kahabaan ng Espanya Boulevard dito sa lungsod ng Maynila. At sa lagay naman ng traffic po ay nagiging mabagal lang yung takbo ng mga sasakyan dahil nga sa nararanasang pag-ulan. So far, wala pa tayong namomonitor na pagbaha dito sa kahabaan ng Espanya Boulevard. Ayan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZM.
1: Saan traffic, Bert?
8: So far, Jeff, medyo banayad naman yung takbo ng mga sasakyan. Mm. Yun nga lang, kasi nga nung umulan, medyo nagme-menor yung mga sasakyan. Yeah. So, medyo may pagbagal-bagal lang. Pero, fast moving naman so far.
1: Ako, nandiyan ka na naman sa Espanya. Madadaanan mo yung masarta sa bangga.
0: Yung, ano yan? Yung Paresan? Ano yan?
1: Kita mo, inunahan ako ni... Inunahan ang Bert. Talagang ano, nararamdaman niya na eh. Naku, nalagpasan ko na.
0: Panahon pa naman ng taglamig na yung partner mamadali ng tag-ulan.
1: Talagang sinabi, para nakahanda na sa may flashcard siya, partner eh. Hindi, nagpasan ko na. Ganun eh, no?
0: Well, alam mo, Bert, kami na may bukas dito sa studio.
8: Pumunta na lang tayo bukas doon kasi holiday na.
1: Oo, kita mo, dami sinasabi nito.
8: Muna tayo doon.
0: Talagang nagplano ka pa, ha? Yung drawing nga nung nakaraan.
1: Ay, mag-iingat, Bert Dizon. Mag-iingat kayo.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon, at sa ating mga Radyo Patrol.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZM Radyo Patrol sa East 30.
0: 22, oy, mareho tayong pag-uusapan ngayong gabi. Kabilang na ho dyan yung paghahanda ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan o ng mga otoridad para po sa gaganapin o sa pagdiriwang at paggunita ng Araw ng Kalayaan bukas. Ano, partner, gusto ko kita ng mamaya, since makakausap naman natin ang NCRPO. Eh, kung kamusta yung kanilang monitoring, stress monitoring, dahil may mga reports, partner, na tila may hahakutin daw from Mindanao. Be-verify natin yan kung nakita yan ng mga otoridad o na monitor yan. At dahil dyan, ayan yung kakamustahin natin. Kamusta rin yung deployment? Magkakaroon ba ng lockdown para maiwasan yung kaguluhan o pagpasok o pag-interfere ng mga hindi ka nais-nais ng mga individual sa mga gaganaping aktividad bukas? Sige na tayo ng update mamaya sa MMDA at marami pong iba. Oy, magbabalik po ang spot report ha. Makalipas sila mga paalala sa oras na 8:23.
2: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ngayong darating na June 14, gumising ng maaga para sa pinakamasayang takbuhan ng taon. Join the Kapamilya Run 2026 at PhilInvest City Events Grounds, Alabang. Perfect para sa buong pamilya, magkakaibigan, runners, fur parents with their fur babies. Bawat takbang may kasamang tulong para sa mga programa ng ABS-CBN Foundation at Poshon Project. May race kits, exciting activities, Kapamilya Star appearances at marami pang surprises. Register today via the MNL City Run Facebook page. Takbo-takbo! Pamilya. Basta AM, DZMM. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
9: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus sa Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang dinhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po. pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
11: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
13: June 12, 1898. Opisyal na ipinroklama ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang kasarinlan ng Pilipinas mula sa pananakop ng mga Kastila. Sa araw ding ito, sa tirahan ni Aguinaldo sa Kawit, Cavite, opisyal na itinaas ang watawan ng Malayang Republika. Maligayang araw ng kalayaan mula sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Oras, alas 8:26 ng gabi.
14: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Alamin, siyasatin, at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report! Spot Report!
0: 8:26, nagbabalik po ang Spot Report. Ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
1: At ako naman po, Jeff Caparaz.
0: Ay, dito po sa Spot Report, abay, makakausap natin sa kabilang linya si Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng NCRPO. Patungkol po yan sa pinangako namin kanina na update pahingil po sa paghahanda ng pulisya para sa gaganapin o pagdiriwang ng araw ng kagitinga, araw ng kalayaan bukas. Good evening po, Major Marlene po at Jeff sa Spot Report.
15: Yes po, magandang gabi po.
0: Major, unahan ko na po, kamusta na ho ang deployment ng NCRPO? I understand, naka-full alert na po kayo simula kanina ng alas 5 ng hapon.
15: Yes po, yung pong ating nasa 8,011 na personnel ay for deployment po sila bukas at naka-full alert na simula po kaninang 5 p.m. ang NCRPO para po dun sa ating mga magaganap na celebration bukas in line with our 128 Independence Day celebration.
0: Major, kanina ho, mayroon pong napaulat na website attack po doon sa Senate. At the same time, Major, may mga nare-report na rin previously na posibleng banta sa Senado at sa Malacanang. Kamusta po ang deployment? Paano po yung naging paghahanda ng NCRPO para maiwasan at matugunan itong mga gantong mga banta? May mga monitoring ba kayo, Major?
15: Sa ngayon po, regarding sa mga threats, yung sa Senate, is wala naman tayong confirmed na information regarding po dun sa threat na nandun, maliban po dun sa nireport po or information from NBI. So sa amin po, hindi pa po confirmed yung information na yun.
0: Mm-hmm.
15: At yun naman po regarding sa paghahanda po natin, dun sa mga posibleng mangyari bukas, meron po tayong mga dineploy dun sa ating mga monitored areas, yung mga magkakaroon po ng programa para dun, programs para sa ating Independence Day celebration, meron po tayo mga police na i-deploy. At syempre, dun sa ating mga identified na mga rally areas, kumbaga, yung mga lugar na palagi na po nating alam na meron mga magra-rally, is meron na po tayo mga i-deploy na mga personnel, mga CDM contingents, para ensure na magkaroon man po ng mga pagtitipon kahit wala silang permit, ay nahanda po ang NCRPO.
1: Major, nakausap na ho natin yung mga leader ng mga grupo kasi para maiwasan ito nangyari nung May 1.
0: Yeah.
1: Diba? May biglang nanapak doon sa ating tropa. Bagamat grabe ho ang decision making ng NCR doon dahil hindi inaresto, dahil magkakagulo pa, mag-i-spark ng gulo ito. Pero going back po doon sa tanong ko, yung mga leader ho ba na napaliwanagan nyo ho na cargo ninyo, ipulisin nyo, kumbaga, bantayan nyo itong mga miyembro ninyo?
15: Wala pa po tayong prior na pag-uusap. Hindi po natin sila nakausap, yung mga leader nito, mga grupong posibleng mag-conduct ng kanilang mga protesta.
0: Mm-hmm.
15: Pero po gaya ng lagi-lagi naman nating nire-remind sa kanila, nandyan naman po yung ipapairalin pa rin po natin ang maximum tolerance. Pero po, pasensyahan na lamang kung sakali man po na meron po silang gagawin na lalabag na po sa batas. Kumbaga, kung mananakit na sila, kung magsusunog sila ng FEG, is magkakaroon, iba na po ang usapan. Meron po tayo negotiating team na makikipag-usap sa kanila, pero kung hindi po sila makikinig, syempre po, gagawin din naman po ng NCRPO yung part nila para ipatupad po yung ating batas.
1: Ilan po naka-deploy, ma'am? Ilan po ang dineploy ni RD?
15: Nasa 8,011 po yung ating deployment. Meron po tayong naka-ready na on standby na reserve force kung kinakailangan po nating dagdagan yung mga naka-deploy natin na CDM container. Kung kukulangin, may naka-ready po tayo dahil naka-full alert naman po tayo.
1: Anong bilin, ma'am? Anong bilin ho ni RD sa DDIC? Kasi I believe, MPD, SPD ulit ito.
0: Correct.
1: Anong bilin ho kina General Santiago tsaka kay General Cinco?
15: Siyempre po, yung palaging bilin, yung ating maximum tolerance, yung ating paggalang sa karapatang pantao, sa kanilang karapatan na magpahayag ng kanilang mga saloobin, at yung ating pag-observe ng police operational procedures. At siyempre, yung po mga bilin na ito ay may hangganan. Siyempre, kung lumalabag na po sila sa batas, meron na po silang nasisira, meron na pong nasasaktan. Siyempre, ibang level na po yung gagawin natin. Meron na po tayong kailangan implement ng mga pag-aresto.
1: Sorry. Naipahabol ba, Major, na yung mga kapote ng ating contingent?
0: Siyempre,
1: kanina biglaan umulan eh. Baka bukas, ganun din ho, sabi ng PAGASA.
15: Yes po, meron naman tayong abiso sa ating mga CDM na magdala sila ng kanilang mga raincoats, yung kanilang mga issued na raincoats at panangga sa ulan para po kahit na umulan man kahapon at tuloy pa rin yung mga pagtitipon ay nakaredy po ang ating mga kapulisan.
1: Tsaka vitamin C, ano ma'am? Vitamin C tsaka vitamin maximum tolerance, ano? Partner, go ahead.
15: Yes,
0: vitamin maximum tolerance. Gusto ko yun.
1: Vitamin MT.
0: No? Yan, vitamin MT. Major, speaking of possible na maging girian, paano po yung ginagawang paghahanda ng NCRPO para maiwasan at masiguro na walang makakalusot o hindi may infiltrate ng mga masasamang elemento itong mga grupo na inaasahang magkasagawa ng aktibidad bukas?
15: Bukod po dun sa ating uniform personnel na naka-deploy, syempre hindi mawawala yung ating mga hindi naka-uniform or yung mga intel natin na iispatan kung sino man yung mga hindi karapat dapat na nandun, lalo yung mga nakatakip ng muka sa Maynila na mga magko-cover ng kanilang identity. So hindi po natin papayagan na ma-disrupt kung yung kanilang mga mapayapang pagtitipon. So meron naman po tayo mga preventive measures na gagawin para po i-ensure na yung mga nangyari na karaan na nagkaroon ng sakitan, siraan ay hindi po mauulit.
1: Teka pala, Major, para naalala ko, partner, alam yung ordinansya ni Yorme.
0: Anti-balak lang. Bawal yung nakatakip.
1: Applicable ba yun, Major, pag bukas, pag may nakaganon? Kumbaga dun sila lalabag sa ordinansang yun?
15: Yes po, kaya po pinapaalalahan na natin yung mga dadalo sa mga rally lalo sa Maynila na in effect po ang ating anti-balaklava na ordinansa ng Maynila. Hindi man po kayo nang gugulo, pero nakatakip naman yung mukha nyo, naka-conceal ang identity nyo, posible po kayong masita at mahiwalay po kayo dun sa grupo ninyo dahil yan po ay paglabag sa local ordinance ng Maynila.
1: Pag sinabi, Major, kasi kakagaling ko lang sa nagpa-derma ako, bawal akong maarawa. Kaya...
15: sana hindi na lang po kayo umaten.
0: Tama! Major, how about, Major, yung mga kabataan? Paano pag may mga kabataan ulit, kagaya nung September 21 rally lang nakaraan, na yung may mga dalang flag na may logo ng anime? Nanghihimok na manggulo, Major. Pag may nakita mga ganun ulit, may namataan kayo ganun, na ganun ulit, anong magiging action? Hulihin ba agad? Pagkasabihan? Ano po ang magiging tugon ng NCRPO?
15: Kung sila naman po ay mapayapa lang nilang winawagaywa yung mga flag parang flag po ng One Piece, wala naman po tayong problema dyan. Pero kung halimbawa man po na nag-i-instigate na sila or nag-iinganyo na sila ng manggulo, manira, ibang usap na po yan.
0: Di ba, Major, nung mga nakaraang investigasyon, may mga same faces na nakita ang pulisya na nanggugulo o nang aajit doon mga otoridad para mag-trigger ng giri. Pag ho ba na monitor po itong mga same faces na ito, same pa rin, maximum tolerance o huli agad?
15: Maximum tolerance po, pero kung sakali man po na sila po yung mga personalidad na may mga warrant, dahil dun sa kanilang mga naunang paglabag last year. So, maaari po silang maaresto.
0: Pero may mga listahan na ba kayo, Major, ng mga pinayagang grupo na magsagawa ng aktibidad at yung mga hindi pinayagan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila?
15: Based po dun sa information na na-receive namin, wala pong may permit sa mga magrarally po ngayon. Wala pong nag-apply ng permit.
0: Ibig sabihin sa mga sa mga free park lang sila, freedom park lang sila, pwedeng magkilos protesta, mag-activity, major, no?
15: Yes po, meron po kasi tayo na magaganap sa isang eskwelahan, so hindi po natin nila kailangan ng permit, pero ito pong mangyayari sa mga areas po gaya ng
1: sa Rizal Park, ma'am, dyan sa Calao.
15: Sa Rizal Park kailangan po na may permit po sila sa US Embassy. Yeah. Hindi po sila papayag. Pwede po silang payagan. Depende po sa pag-uusap nila dun with our negotiating team, yung ating mga ground commanders. Siguro po mga ilang oras, 1 hour, 2 hours the most. Pero kung sakali po magiging unruly sila or hindi po sila sumunod sa magiging usapan nila ng ating ground commander, maari po silang ma-disperse agad-agad.
0: Yung mga pag-usunod ng FTG, Major, anong... bawal din yon, no?
15: Yes po, may directive na po ang ating regional director na kung sakaling may magsusunog ay agad po yung bubuhusan ng tubig.
0: Oo, yan kasi part na yung pinagmulan ng away nung May 1, di ba?
1: Buksan kasi aksidente yata.
0: Yung nagsunog ng FEG, tapos balak apulahin yung FEG, pero parang iba yung naging feedback, iba yung naging dating doon sa mga rallista.
1: Mabuti so, nakalma nga agad
0: Major, how about naman po yung mga nagpapakalat po ng sa online, yung mga nangihikayat po na manggulo, yung mga sa social media, Major, ano yung monitoring natin doon?
15: Kasama po sa ginagawa natin na pagmo-monitor nga yung mga naghihikayat sa social media na pumunta, manggulo, kaya po lahat po na mangyayari bukas ay minomonitor po natin na kung yung mga personalidad o yung mga grupong yan ay dumating po dun sa mga areas na babantayan natin, ay kung yung mga normal na realista po ay tinitingnan lang natin, sila po ay tititigan ng ating mga kapulisan.
1: Kita mo nga na. Basta ang importante yung vitamin C bukas, tsaka yung vitamin MT. Maximum tolerance, ano, Mitch?
15: Vitamin T po, vitamin T.
1: Ayun, vitamin tolerance. Maximum tolerance. Basta mami, kailangan lang sinilang maalala na, o ma-remind ho sila na may hangganan din ho yun. Kasi syempre, tao rin ho ang mga pulis. Hindi porke sinasabi yung maximum tolerance, hindi na nila, kumbaga kahit papano, nakakarinig din naman yan. Though, trained sila dyan para tanggapin yung mga ganyang masasakit na salita o whatsoever. Kasi nampoprovoke nga pero ngayon, ma'am, talagang ang sinasabi, kapag sumobra na, magkakaroon ng arestuhan. Ano? Di ba, ma'am? Ano?
15: Tama po. Meron din naman pong hangganan yung maximum tolerance ng ating PNP. Kung halimbawa pong mauulit yung nangyari nung nakaraan na bigla nilang sinapak, ay magkakaroon po tayo ng pag-arest.
1: Grabe yun eh.
0: Alam mo, Major, kasi ang pangamba, kasi yung mga nakikita nga online, actually may mga dumadaan din sa feed ko at may mga napapadala ng mga friends ko na mga screenshots din na nakikita nila sa algorithm nila, na yun nga, may mga nag-aalok, may mga nangihikayat online na gagawin ulit yung nangyari noong September 21, may mga nanggulo, may mga nanira ng property. So sana hindi na maulit yun ngayon, Major, ano, para talagang, since araw naman ang kalayaan, I understand may mga pinapanawagan yung ating mga kabayan, pero sana maging mapayapa pa rin yung pagunita ng araw ng kalayaan, Major, ano?
15: Tama po, yung pong araw ng kalayaan ay gugunitain natin sana dapat nang ano, ipagdiwang po natin ito ng may pagkakaisa, disiplina at pagmamahal sa bayan. Ibig sabihin po noon, hindi tayo maninira ng private at public property, hindi tayo mananakit ng kapwa at hindi po tayo manggugulo.
0: Sorry, Major, pahabol lang pala, magkakaroon ba ng lockdown dun sa mga area na posibleng puntahan ng mga rallyista sa Manila, sa Senado, sa Malacañang? May mga ganun bang ipapatupad ng pulisya?
15: Wala naman pong lockdown, pero magkakaroon po siyempre tayo ng mga CDM contingents at may mga physical barriers po tayong ilalagay para ensure po na hindi direkta po yung magiging encounter ng ating kapulisan at ng ating mga ralista, para maiwasan din po natin ang girian at yung pag-a-agitate nila or pag-uudyok nila dun sa ating mga pulis para magalit po sila.
0: Alright. Major, baka may mga panghuling paalala, mensahe. Nasa inyo pong pagkakataon, Police Major Hazel Asilo.
15: Opo, sa paggunita po natin sa ika-128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan bukas, hinihikayat po ng NCRPO ang lahat na atin po itong ipagdiwang ng may pagkakaisa, disiplina at pagmamahal sa bayan. Ang kalayaan po nating tinatamasa ngayon ay bunga ng sakripisyo at katapangan ng ating mga bayani. Kaya po sana ay gawin po natin yung ating part na gawin na kung magkakaroon man po tayo ng mga pagtitipon or mga kilos protesta, gawin po natin ito ng maayos para po maipahayag po natin ng maayos at marinig po ng maayos yung ating mga ipapahayag. At syempre, kung meron mo po kayo mga gustong i-report na kinahinalang sitwasyon or tao, nandyan po ang 911 para agad po nating tawagan at lumapit din po tayo sa mga pulis na nasa paligid lamang po kung sakaling meron po tayong gustong i-report sa mga sitwasyon na gusto po na yung aksyonan agad ng ating kapulisan.
0: Ayun. With that, maraming salamat po sa inyong oras, Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita po ng National Capital Region Police Office. Thank you so much, ma'am. Ingat po kayo palagi.
15: Maraming salamat po.
2: TTTZMM Numero Uno sa Aksyon. Ika-128 taong Araw ng Kalayaan.
0: Ayun.
1: Ayun, parte lang. Vitamin na sa mga nakikinig sa atin sa
0: kawanin
1: ng PNP tsaka sa mga force multipliers. Mag-ingat ho kayo bukas. Dala ho kayo ng pananggalang sa ulan. Yung kapote, hindi pwedeng payong eh. Kapote, oh.
0: Tsaka, kasi yung payong po yung magamit sa sakitan eh.
1: Ang ano niya, ang init niya. Imagine mo, pawis ka doon sa gear mo. Eh, tapos,
0: nakabilad
1: mauulang, ka pa. Mauulan ng kapa. Anyway, partner, sa mga attendance check muna tayo. Eh, si Julius Bangalando, happy Thursday, sabi niya. Si Eric Araulio, si Pulongges, walang, ano ba ito?
0: Pulongges?
1: Oo, oh, andyan siya.
0: si Nana Damian, watching sa atin.
1: Tayo ng mga pangalan na ito.
0: Si Madam Tina Verinia, always watching sa atin, 8 p.m. habit. Si, ano pa man dyan, partner, aba na nanonood
1: si
0: sa atin.
1: Si Abelino.
0: Basa ka kasi nung basa.
1: Hindi.
0: Si Farah Robles na nanonood sa atin, partner. Eliazar Isidro. Sabi nga, dapat daw bantayan ang tabing dagat dyan sa Senet.
1: Si...
0: malapit sa dagat, malamang dadaan.
1: Si Beth Kamaing, andito rin. Sino pa, partner? Doon sa ano natin, teka ha. Lipat naman tayo doon sa cross stream natin, partner.
0: Sige, habang napunta ka dyan sa cross stream, partner.
1: Sa ABS-CBN.
0: Oh, sige, go. Na.
1: Ayun, naglo-loading. Ayun, si, sa ABS-CBN News YouTube page naman, partner. Naka-cross stream tayo doon eh.
0: Aba?
1: Ayun, no, si Conde, mabibiktima na naman ako ng pangalan.
0: Ay, nako.
1: Si Mario, si Doc Mario Festi. Buti pa ito. Totoo pa. Si Kumayan. Tsaka si Mary Nicole Villarta. Yun, from SG, Singapore. Ayan, kamusta dyan? Kamusta dyan sa Singapore? Kamusta mo kami, Mary Nicole Villarta, sa iyong mga kasama dyan sa SG.
0: Aba. Dito na ang partner sa ating Facebook Live, watching sa atin si Greg Hernandez, Nico Cabales, at si Pinoy Ako, at marami pang iba. Ay! 8:43, magbabalik po ang Spot Report. Makalipas silang mga paalala.
2: Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Handang magsiyasat, magulat, at magbunyag ng katotohanan. Spot Report. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
14: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
11: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Wait.
17: Lifetime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
18: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandangan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
17: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Basta AM, DZMM.
21: Tayo

0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4.30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Alamin, siyasatin, at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report.
4: 8:47, nagbabalik po ang Spot Report. Ako pa rin pa si Radyo Patrol Marlene Padierno.
5: At ako naman po, Jeff Caparaz.
4: Ayan, so oras na po ito, mula po sa NCRPO, tatawid naman tayo sa MMDA.
5: Dahil Manila nasa kabilang linya. Manila Marathon.
4: Yes, nasa kabilang linya si Retired General Nicolas Torre III, ang General Manager po ngayon ng Metropolitan Manila Development Authority. Good evening po, General Marlene po at Jeff sa Spot Report.
6: Good morning, Jeff, and good morning, Ma'am Marlene. Good morning sa inyo, mga tagapakinig. Good evening sa inyo, mga tagapakinig.
5: Oh, General, yung Manila Marathon ba, rain or shine yan? Tuloy na tuloy yan?
6: Yes, normally yan, rain or shine yan, unless na mayroong advisory ang pag-asa na at ang ating mga relevant authorities na magsasabi na bawal po ang lumabas at stay indoors lahat. Yan, saka lang siguro yan magkaroon ng ganyang cancellation. Pero under normal circumstances, pag umulan yan, maliit na ulan yan, wala yan.
5: Oo, kayang-kaya.
6: Sa mga runners, hindi totoo. Yan, hindi concern yan.
5: So General, yung ruta from 5K tsaka yung full marathon, planchadong-planchado na po?
6: Planchadong-planchado na, sir. Naka-post na rin yan sa mga iba-ibang advisory natin, including the MMDA websites at MMDA Facebook pages.
5: Eh, dun sa mga runners muna natin, General, ano ang mahigpit nyo tagubilin sa kanila pagpunta para iwas hassle?
6: Sa ating mga runners, nakuha naman nila ang race kits. Nandiyan na rin ang mga reminders, last minute reminders sa mga race kits nila kasama. At pagkatapos sa mga posters na rin natin, at ang mga yan ay definitely, yung mga 42 km runners natin at yung mga 21 natin, mga veteran natin. Alam na nila ang normal na mga safety measures. Sana ay just enjoy the race. Just enjoy running.
5: Mm-hmm. Jen, saan na? Ano tatakbuhin nyo? Half o full? Magfo-full marathon ka ba?
6: Pag full marathon, Jeff, ay ako'y sunod na pupuntahan nyo na sa hospital na.
4: Tanda ko ng partner eh, nung PNTG kasi.
5: Natatandaan ko. Makikwento ko lang.
6: Start lang tayo nito.
5: Makikwento ko lang, General, kasi nung kayo ay district director, kung okay lang i-share, ano, yung training mo kapag sa range ba, tumatakbuhin si General partner nung siya ang district director. Tatakbuhin sa oval ng Camp Caringal, tapos tsaka siya magta-target shooting. Habang mataas yung heart rate niya, hindi ba, Jen?
6: Yes, sir.
4: Wala,
6: nung alaw.
5: Eh ngayon, kaya pa naman ng 5K. Ngayon, kaya pa.
6: Kaya pa naman siguro 5K. Basta 5K lang. Saka takbungan lang. Takbong senior.
5: Saka bisikleta, no? Bisikleta.
6: Pag bisikleta, okay. Nakapagpahinga. Pero pag takbungan talaga, mga takbong senior lang tayo. Hanggang 5 km kaya. Natin.
4: Pero ako partner, natatandaan ko dati, rain or shine, nung naghahanda si General Torre na sa boxing niya. Davao Mayor, rain or shine, tumatakbo pa rin to si General Torre, di ba?
5: Training talaga yan. Sa
4: Campo Corame. General, kamusta man naman ho ang paghahanda dun sa rerouting traffic plan para po doon sa mga lugar na maapektuhan ng ating Manila Run?
6: Ready na po. Pati ang ating mga libreng sakay, pati ang ating mga iba pang mga augmentation ng mga vehicles.
4: Mm.
6: Ready na rin tayo. Nakahanda na tayo lahat yan. At sa ating mga motorista naman, maramdaman nyo naman yan. Kung nandiyan kayo sa ruta dahil marami tayong mga traffic enforcers, sana po ay magbigayan at itindihin natin na ito ay isang, hindi naman araw-araw ito, kundi ito ay isang gawain na para sa promotion din ng ating bansa at ating sports.
4: Oho, at saka ito na may ilang oras lang din naman, di ba, ang isa sakripisyo.
5: Depende, partner, kung ikaw ay si, yung sino nga yung sub 2, sir, ano? Yung natapos yung full marathon ng under 2 hours, Jesus Mario. Anyway, dyan, ilan po inaasahan yung turnout? Ilan po ang dadalo? Ilan na nag-register?
6: Ang last na estimate ng ating organizer, napuno nila kasi ang 20, ang 42 at saka 21.
5: Oh,
6: that's around mga 15,000 people na kaagad.
4: Mm-hmm.
6: So, ang iba pang mga distances ay napupuno na rin nila. So, siguro ito, easy ang 20,000 dito.
5: Mm-hmm. Eh, pakiusap po lang ho talaga sa mga motorista natin general eh, wag ho masyadong kabilisan, hindi ba?
4: Kaya
5: lalo kung, siyempre, di ba, ang anong oras nga po ang gun start ng 42? Parang gabi.
6: Ang 42 po ay 11:30.
5: Oh.
6: At ang iba pang mga distances ay madaling araw na po. Alas 4, alas 5, andyan na po tayo.
5: Kaya nga po. Sir, paano nga pala yun? Siyempre, di ba usually kapag ganyang mga oras, dyan yung, alam mo na sir, galing ng party ang mga, ano, hindi mo maiiwasan, hindi mo malaman, pero medyo under the influence. Eh baka mamaya madisgrasya yung ating mga runner. Paano ho ang gawin natin for their safety?
6: Protected naman po ang lanes na tatakbuhan ng ating mga runners.
5: Ayun.
6: At meron naman po mga marshals at meron tayong mga security personnel na nakadeploy sa kahabaan ng kanilang tatakbuhan.
4: Alright. And general, ako naman itatawid po sa paghahanda ng MDA sa Araw ng Kalayaan. Kamusta po ang preparation? Ilang personnel po ipapakalat ng MMDA?
6: Nasa 200-300 po ang ating mga tao dyan. Mm-hmm. Depende sa kung saan ang tinitingnan nyo. Pero ang kabuuan niyan dyan is marami tayo sufficient ng ating mga tauhan. Dahil isasara natin bukas, alas 5, ang kahabaan ng Rose Boulevard para sa gagamitin ng ating civic military parade element.
4: Mm-hmm. Pero magkakaroon po ba ng number coding suspension?
6: Suspended na po. Ang ating suspended po ang number coding sa Araw ng Kalayaan.
4: Hanggang kailan po? Hanggang kailan po ito effective?
6: Magsisimula po yan ng alas 5 ng umaga at pagkatapos hanggang buong ka-holiday po kasi yan eh. So, wala na rin color coding hanggang Lunes na po.
5: Mm-hmm. General, teka, maisingin ko lang, partner, sorry. Jen, kamusta huwi pala yung panghuhuli natin sa mga nagkakalat? Dahil lalo magtatag-ulan eh. Oh. Di ba yung sa mga CCTV ho natin, sa NCAP natin, regarding ho sa mga magkakalat sa mga estero? Kamusta po? Kamusta?
6: Tuloy-tuloy po ang panghuhuli natin at pagpapadala ng mga notice of violation sa ating mga nahuhuli at napupuntahan na rin ang iba sa mga bahay nila at nagbabayad na rin ng multa, mga nag-op ng community service din at tuloy-tuloy po natin ginagawa.
4: May data kayo, General, kung gano'n nakarami
5: na, napadalan
4: mga
5: sa mga barangay?
6: I-check ko lang ang last numbers natin. Pero nakakarami na po tayo.
5: Ayan.
6: Sa mga nahuhuli at nabibisita sa mga bahay nila.
5: Oo.
6: Sa mga violators.
5: Dapat talagang maturuan ang leksyon yan, General. Kasi sila yung hindi nila nalalaman. Lalo yung pinakita niyong video nung nakaraan.
4: Nagtatapon sa creek.
5: Kakatapos lang yung magwalis. Diretso na nun eh. Ang laki na ng basurahan niya. Grabe. Tapos ang epekto niyan, mararamdaman nating lahat.
4: Ito
5: na. Pagpapasok na. Tag-ulan na ngayon. Partner eh. Diba? Lulubog tayo. Tapos makikita mo, paghupa ng baha. Ay, naputol si General.
4: Paghupa ng baha, nako po.
5: Nako, makikita mo. Anyway, mababalikan pa ba natin para magpasalamat tayo?
4: Sinusubukan daw ulit tawagan si naputol. General Torre, kaugnay nga rito sa, yun nga, programa ng MMDA na panguhuli. Tatanong natin yung partner sana, no, kung kumpara nung unang implementasyon nito, kumonte na ba yung kanilang mga nahuhuli na reprimand dito sa pagkatapon ng basura?
5: Oo.
4: At the same time, partner, habang inihintay natin si General Torre, may paalala mo ulit natin na yung donation para po doon sa ating mga kapamilya at kaservisyong na biktima ng lindol dyan po sa bahagi ng Mindanao. Maya-maya lamang ating ibabahagi yung mga kung saan kayo pwede magpadala. Pero nandyan na ulit si General Torre. Sir General! Welcome back po.
6: Magandang gabi ulit.
5: Oo nga sir, naputol sir.
4: Naputol po sir.
5: Anyway sir, yung epekto ho talaga ng basura, hindi ba? Mabuti nga ho nasimulan nyo ito dahil lingid sa kaalaman ho ng lahat dyan nagsisimula eh. Di ba? Paghupa ng baha general, makikita mo mga sandamakmak na basura, Sus Maria Josef. Tapos ilang tonelada ang kayo rin ho, MMDA lalong-lalo na ang naglilinis ho nyan, hindi ba? Yung mga bumabara.
6: Opo, talagang nakakalungkot ang ating mga kababayan, napakarami ng matitigas ang ulo. Talaga namang makikita mo household kasi ng mga basura eh.
5: Di ba?
6: Yung basura industrial, kundi yung talagang gamit na water bottle, yung styrofoam cups, yung mga ganon, plastic na grow, yung mga single-use plastic, taco, yung mga tinatapon talaga na pag, hindi ko ba intindihan kung bakit kailangan itapon sa waterways. Pwede namang ihintay sa ating mga garbage collection kasi kinukuha naman ito.
5: Correct.
6: So sana naman ang ating mga kababayan makisali naman sa disiplina ng sarili at maliit na bagay yan sa tingin nila pero malaki ang epekto sa pag hindi natin sinunod.
4: Mm-hmm. With that, maraming salamat po sa inyong oras, Sir General Nicolas Torre III, ang General Manager po ng MMDA. Thank you so much po, sir.
5: Thank you, Jen. Thank you,
4: General.
6: Maraming salamat, Jeff. Maraming salamat, Marlene. At lahat sa ating mga kababayan, laging tandaan, pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandyan. Salamat.
4: Okay. Thank you, Jen.
5: Thank you,
7: GM. Numero uno sa aksyon.
5: Daming tatakbo, partner, no? Nasa ang rough ano ni General, hindi bababa ng 20,000 lalo yung mga magfu-full marathon, partner.
4: Correct, partner.
5: Eh kagaya na nabanggit mo, mukhang tinatakbuhan mo na lang problema, eh, no? Saka yung bills.
4: Yung bills talaga.
5: Tinatakbuhan mo na lang
4: yung
5: talaga.
4: Yung bills ay isa sa mga sanhi ng problema. Hinanap ko dito, partner, yung
5: pero kahit anong takbo mo, partner, dito ko pa rin babagsak. Ito na, yung ABS-CBN Foundation. Ayan. Po, mga kapamilya, ay nakikipag unayan po tayo yung sagip kapamilya sa mga lokal na pamahalaan at volunteer group sa Mindanao para ho matukoy ang pangunahing pangailangan ng ating mga kababayan. Kaya po kami kumakatok ho sa inyong mabubuting puso para makapagpaabot ng tulong sa mga kapamilya ho nating naapektuhan ng malakas na lindol po doon. Pwede po kayo magpadala ng donasyon sa ABS-CBN Foundation sa iba't ibang paraan. Ito ho ha, ipa-flash na ho namin yung QR code. Pwede ho kayo magpadala dyan ho sa mapipili nyo hong e-wallet, partner. Pwede ho sa GCash o sa Paymaya. At sa atin pong mga kapamilya abroad ay maaari rin ho kayo magpaabot ng tulong gamit po yung mga QR code na yan. Ha? Screen capture nyo na yan mga dyan sa YouTube natin.
4: Of course, partner, spill? Pwede rin kayong bumili ng donation vouchers sa mga kapartner nating online shopping platforms at pwede rin magpadala ng in-kind donations tulad ng pagkain at hygiene kits. Tulong-tulong tayo kapamilya para sa ating mga kababayan.
7: DTTZMM Numero uno sa aksyon.
5: Again, partner ha, wala pong hinihinging amount yan. Yeah. Kung magkano lang ho ang bukal sa puso ninyo, pwede naman, no? Kung kayo magbibigay, kung hindi man bukal sa puso nyo, wag na. Wag na. Hindi, totoo, partner.
4: At saka para naman doon, alam mo, partner, yung nag-viral before na may mga nag-donate nga doon sa mga sinalanta ng bagyo.
5: Ayan, no?
4: Pero ending, ang daming tambak ng mga damit dahil karamihan po doon sa mga damit na doon ay hindi mapakinabangan or ano.
5: Diba?
4: Wag hong ganoon, ay kung magpag-donate po kayo ng mga damit or mga in-kind donation.
5: Kung ipapadala mong damit, partner, konting pirma na lang, basahan na. Wag naman ganoon. Ibigyan nyo naman ho ng konting dignidad ho ang ating mga kababayan. Nasa lantana nga, ganun pa ang trato nyo, hindi ba? Kaya ho, kung kayo ayaw niyong magbigay, huwag niyo wala. Hindi ho ito sa pilitan.
4: Mm-hmm.
5: Hindi sa pilitan.
4: Basta bukal sa inyong puso ay para po yan sa ating mga kabayan. Anyways, nakalipas na naman ang isang oras sa ating talakayan. Singan ko lang ito, partner, may nakita kong ang gandang sabi. Ang 8 p.m. habit pang himagas ng mga balita sa bawat araw. Sabi yan ni Yurake.
5: Ginawa pa tayong dessert, ano?
4: Yan. You're so wrong. Susunod na, programang alam na rin sa kasama si Papa-Awil pa sa Mama Jai. Ho, ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
5: At ako naman po, Jeff Caparaz. Dito po sa Spot Report. Una kaligtasan nyo. Ingat po kayo, kapamilya, sa mga kinaroon. Ingat.
4: Bye!

0: Ito po ang DZMA, ang bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Kami po ay patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: Isang minuto makalipas ang ikasyam ng gabi.
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umaatikamong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pa huhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue. Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: Eto na ang programang maghahatid sa inyo ng mga sisling chika sa mga paborito niyong artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
0: Walang palalagpasin at hindi magpapahuli.
1: Ako pa ang inyong ever laughable, ever lovable, Papa A, Owl Paws.
0: Ako naman ang kapartner ninyo sa pagkalat ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz at ang nag-iisang beshi ng bayan, ang Diyosa ng Kalsada. Walang iba ko po, si Jaiho.
1: Lakasan po natin, sumabay po kayo, alam ko na.
0: Alam nyo na.
2: Alam na din. Sa DZMM. Showbiz. Balitang mabilis.
3: Walang bitis.
2: Alam na din. Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na din.

0: sa ulo ng mga binantayang update sa mundo ng showbiz.
1: Unahin na natin dyan, SB19 Justin at Maki nag-collab para sa bagong kanta.
2: Alam na this!
1: At kapamilya host Bianca Gonzalez may bagong pagkakaabalahan.
2: Alam na this!
0: Samantala, Christian Bables may nilinaw sa kanyang sexualidad.
2: Alam na this!
0: Habang si kapamilya star Sue Ramirez may wish para sa pelikulang Project Baby.
2: Alam na this!
1: At alam po, wish nyo na po kagad na diretso na po natin sa paghagod ng mga katawan ng mga ulo ng malitang showbiz na pinakabinantayan. Unahin natin, ang unang showbiz chika may bagong collab na abangan. Magsasanib puwersa ang bunso ng P-Pop Kings SB19 na si Justin at Dilaw hitmaker Maki para sa kantang Dahon. Tampok sa bagong single ang uri ng pagmamahal na lumalalim sa pagtagal ng panahon. Ayon kay Justin, maganda ang kanilang collaboration ni Maki dahil may pagkakaparehas anya sila ng mga pananaw sa mga bagay-bagay. Mapapakinggan na sa June 19 ang kantang Dahon sa mga streaming platform.
2: Alam na this!
1: Uy, kaabang-bang-bang din to. Na-excite ako kasi parang unang collab yata talaga to, no, ni Justin tsaka ni Maki. E, kita mo naman, blockbuster na kagad sa kantahan ang Maki. Ganon din naman ang SB19 sa Hakot. Pero ano kaya ang tunog ng Dahon? At ano, gano'n to kaiba sa version ng Leaves ng Ben and Ben? Di ba may Leaves ang Ben and Ben?
0: True. Ako, to be honest, hindi ko

0: siya napapakinggan. Oh, pero based on the title, if halimbawa mag-a-assume, papaawit, parang feeling ko, di ba yung dahon, parang ano siya, may para siya ano, it shows yung cycle of life.
1: Yeah.
0: Na parang tutubo, tapos mamumukadkad, makukuha mo yung pinaka yung ganda ng pagiging color green.
1: Yes.
0: Tapos pwedeng malanta, and at the same time, mahuhulog, yung ganon, may fall, yung ganyan.
1: Correct. Tapos kahit nakabagsak na siya, di ba, nagagamit pa rin yung dahon bilang fertilizer.
0: True.
1: At pag naging fertilizer naman siya, tutubo ulit yan na isa na namang puno, makakatulong sa puno at magiging dahon na naman siya.
0: Totoo. At sa pagbabalik po ng sineskwela.
2: Hindi. Di ba?
0: Pero di ba yun parang kung bibigyan mo ng ano, di ba? Parang feeling ko ito ay kwento na parang may kinalaman sa mga ganong eksena. So mamaya lahat tayo sabay-sabay after ng programa, assignment natin yan ha.
1: Yes.
0: Napakinggan ang dahon.
1: Sa ngayon po, spell muna natin. Spell dahon.
0: D-A-
1: Wow.
0: H-
1: Wow.
0: U-
1: Wow.
0: Ganun kasi sa Iloilo. Iloilo kasi kami.
1: Di ba naman? Sana mag-guess natin si Maki tsaka si SB19. Justin.
0: Si Justin!
1: Oo, ibang Justin naman
0: iba ba yan?
1: Eh.
0: Sorry.
1: Yan eh. Ay,
0: sorry.
1: Ah, okay, sige. Ang pasa, nasan ang pasa? Di ba nagkapasa
0: wala,
1: ka dahil
0: dyan? Wala,
1: may pasa ka sa leeg nyo ni.
0: Oo, kasi parang nag, ang hiling-hiling naman ganyan yung ginagano.
1: Ah, ganoon.
0: Yes,
1: ganoon.
0: Aray, ano ba?
1: Ay, parang hindi ganoon yung pagka-aray mo.
0: Aray.
1: Ah, hindi. Ganyan. Ito pa. Ang showbiz chika, Mama Jai.
0: Ibinahagi naman po ng host na si Bianca Gonzalez na siya po ay isa na muling estudyante. Sa isang post, sinabi nga ni Bianca na nag-enroll siya sa Jungian Psychology dahil sa curiosity na nag-ugat sa kanyang trabaho sa media at background sa philosophy. Ayon kay Bianca, malaki rin ang naging papel ng kapamilya executive na si Ma'am Charo Santos Concho sa kanyang desisyon na mag-enroll sa nasabing kurso. Bumuhos naman ang reaksyon mula sa mga fans ni Bianca na excited rin sa panibagong journey ng kapamilya host.
1: I love the dish!
0: Alam mo, yun yung nakakatuwang mga balita na papaawel na hindi natin pwedeng sabihin na it's never too late kasi si Bianca naman ay graduate ng college bago niya pasukin ang industriya, di ba? Parang dun nga siya may kwento na na-discover nga siya habang break time sa mall, yung mga ganyan, di ba? Sa modeling niya before, ganyan. So nakakatuwa, papaawel, no? Na parang kapag may gusto kang i-improve pa, hindi para sa sasabi ng ibang tao, kung hindi para sa sarili mo mismo, yan, isubukan mo lang subukan at ano, walang pinipiling edad ang learnings, di ba, Papa A?
1: Yes.
0: Di ba, ako lagi ako nag-express sa'yo, sinasabi ko na parang gusto kong mag-law school, gusto kong, alam kong mahihirapan ako, pero I believe, alam ko talaga na parang, alam, baka hindi ko kayanin yan kasi mabobombard,
1: wow. May bombard.
0: Totoo. Ng mga informations, hindi ko maaalala. Tapos siguro busy, ganyan-ganyan. Pero diba sabi mo sa akin, merong pang gabi, merong pang ganyan. Pero parang feeling ko, knowing my self, darating yung time talaga na susubukan at tatry ko talaga yan. Kasi like si Bianca, diba, may mga nag-ano sa kanya, nag-u-joke.
1: Correct.
0: Diba, may mga inspo siya, inspiration siya na parang, eh kung gusto mo, why not? Try, diba?
1: Oo. Lalo't alam naman natin, ang education is a continuous process of growth and change.
0: Totoo.
1: We keep on learning every day sa mga tao, sa mga kasalumuha natin, ganun, di ba? At kahit yung mga paper cutout na ganyan, natututo ka dyan. Diba?
0: Sa discover school, mo na,
1: uy, pwede pala ako sa arts, ganun. Tsaka it's never too late talaga. Kung gusto mo talaga yun, Mama Jai, at dyan sa mga nanonood sa atin, mag-pursue ng further studies, or kung hindi man napagpatuloy yung pag-aaral, bumalik sa pag-aaral, mag-aral pa rin. Lalo't may kakayahan, maraming mga eskwelahan ngayon nag-o-offer ng mga open university, mga free online courses.
0: Talaga? May mga free online courses?
1: Free online courses. Kahit ang TESDA meron, the likes of PUP and UP may free online courses. Pili ka. Tatlong letra, the UP, PUP. Oh, parehong may P, may UP.
0: So, online lang yun?
1: Yes, may online.
0: Kasi nga, free online.
1: Yes, may free online. Meron sila, mag-enroll ka pa rin sa open university na tinatawag. open university, you have to apply.
0: So, ganun. Paano yun? Hindi ko ma-meet in person yung mga...
1: Pwede naman, kanya, for consultation, tsaka sana piliin mo yung hybrid, meron, mag-ano ka na,
0: mag-full-time meron din yung pumapasok-pasok pa rin.
1: Meron din naman ganun. Ah, okay. Mag-inquire lang po sa www.
0: Hindi.
1: Yun na. Hanapin na lang po yan.
0: Kagawaran ng ano, ng edukasyon. Diba? Ay, alam mo, maganda yan. Speaking of education, di ba, Papa Awel? Talaga nga, yung mga walang kaalaman, di ba, syempre, hindi namin memorize ko sa ang website, di ba? I-search yun na po yan agad ngayon habang nanonood kayo na, ay, narinig ko kay Papa Awel yan. Sa programang courses, Alam na This, can may free online pala, check na kaagad, di ba?
1: Yun po yun. Kahit po yung mga napatigal sa pag-aaral, for example,
0: as in free, wala talagang...
1: Free, opo, mag-enroll lang po kayo.
0: Kailangan mo lang for sure na maipasa.
1: Oh, tsaka meron ka naman na susundin yung mga course syllabus, ganun. Hindi lang po nag-enroll ka, napasado ka na kagad. Umatin naman po kayo ng klase, ganun. Correct. Meron po yan, may mga professor pa rin po magtuturo po dyan, di ba?
0: Via, ano, kunyari, MS Teams, yes, ganun.
1: Yes, ganun. Yun. Ayan, so, idiretso na po natin ang ating showbiz chika. Eto pa nga, malapit ng mag-debut sa theater stage ang mga kapamilya stars na sina Brent Manalo, Yen Santos, at Colette Madelo.
0: Wow.
1: Para sa The Art of Breaking Up. Sa anunsyo ng teatro, kapamilya, makakasama ng tatlong iba pang mga bituin sa telebisyon. Gayun din sa teatro, gaya nina Jaren Garcia, Ding Dong Bahan, Mean Espinosa, Jude Hinumdum, Yesh Burse, at iba pa. Nakatakdang mapanood ang stage play sa Peta Theater Center sa Quezon City simula Nobyembre. Dahil dito, bumuhos ang pagbati ng mga fans. Gayun din ang pananabik na mapanood ang mga kapamilya stars sa theater stage.
0: Congratulations in advance. Yes. Kagabi na mention ko dito sa programa, di ba, Papa Awel, na this is really the golden era or golden age of theater talaga. Di ba yung sabi nga natin, looking sila for kung sinong gaganap dun sa Die Beautiful,
1: yan.
0: Sa Pangthea.
1: Beautiful? Nalaglag? Beautiful?
0: Die Beautiful.
1: Ay, parang kung dog. Hindi sa theater para makorrect yung pagsasalita mo.
0: Totoo.
1: Huh?
0: Ay, hindi, nagsabi ako ano, nagsabi ako kay Miss Mean.
1: Yeah.
0: Nakasama, Mean Espinosa, kasi isa siya sa mga nagtuturo din sa Peta Theater talaga, Papa. Sabi ko, ay, gusto ko rin, mag-ganun tayo. Mag-appear tayo minsan sa workshop.
1: Appear tayo. Sumakit ang ulo ko.
0: Hindi yung appear na ganyan.
1: Sumakit ang dalawang ko.
0: Sex bomb, sex bomb, sex bomb.
1: Ah, ganda. Oh,
0: Charing.
1: Hindi, maganda po yan. Ako rin kahit ano, gusto ko rin balikan ang
0: diba,
1: teatro.
0: Ang teatro
1: maganda
0: talaga.
1: Maganda ang disiplina sa teatro at maraming matututunan. Tsaka mas lalo pa nating payabungin ang teatro, di ba? At dahil nga dyan, gusto rin daw bumalik sa teatro. Ho, at sa pag-aaral, ito ng isang professor sa PUP na si Professor Zay Taguinod.
0: Ay nako, sakto naman.
1: At ang theater actress na si Jace Ann Balsamo. Ah, mga taga-PUP sila.
0: Sakto naman na nabanggit natin yung mga free online courses sa PUP. Yeah. Ganyan, di ba? Hello din sa mga taga-UP, syempre.
1: Oh.
0: Sa lahat ng mga ano nasa University Belt, magandang gabi rin sa inyo. Tayo rin ang mga ano, habang gumagawa ng lesson plan, ng mga ipepresent ng mga guro sa kanilang mga estudyante kinabukasan, tayo ang background nila, aliw na aliw sila sa atin, syempre. Eto naman, ayan nagsalita, na. Papa Awel.
1: Tapos?
0: Ayun.
1: Okay naman, at least nakapagsalita siya.
0: Tama, totoo. Mahirap.
1: Yes, marunong magsalita.
0: Nagsalita na nga po ang ating kapamilya actor na si Christian Bables tungkol sa mga umano'y kumakwestiyon sa kanyang sexualidad. Sa isang panayam, sinabi nga po ng aktor na hindi daw siya apektado sa mga espekulasyon tungkol sa kanyang sexuality at nilinaw na siya ay ally ng mga miyembro ng LGBTQIA+ community. Iginiit pa ng aktor, may mga sentimiento mula sa publiko na dapat respetuhin pero mayroon ding hindi dapat konsentihin. Muling gagana para sa bagong drag role si Bables sa upcoming film na Drags the Riches.
1: Alam na this! Bongga yan, alam mo.
0: Wala yung wala. Walang upset.
2: Wala.
0: What? Wala, walang absa talaga, Papa.
1: Hindi, dapat daw sabayan mo yung salita ni Babless.
0: At saka, at saka nakalagay, courtesy sa cornerstone. Sa atin po mismong file yes, file natin mismo.
1: Sabayan mo si Bubbles.
0: Okay, sige.
1: Three, Christian two. Bubbles.
0: Hindi.
1: Ay, ganun. Ay, alam mo, game na game talaga si Christian Bubbles sa nakipagchikahan sa amin ni Mama Jai Jaan. Tsaka si Elijah Canlas.
0: Inigo Pascual.
1: Inigo Pascual.
0: Actually, diba? Yung director nila mismo nandun din.
1: Correct. Doon sa nakita ko yung interview din ni ano ni Christian Bubbles, sabi niya nga eh wala, hindi naman natin mapipigil yung opinion ng mga tao kung ayaw paniwalaan ng totoong sexualidad niya, kahit niya nga daw dukutin yung mata niya at magsabi ng kung sexualidad niya, hindi paniniwalaan ng mga tao kung ano yung nakikita ng tao o basta sure. Ayan na tinuldukan niya na yan, di ba? Siya lang din nakakaalam niyan.
0: Ano yan eh, Papa eh, I remember meron mm-hmm. akong dun sa clip ng interview hindi ko nagamit yun for both of my programs parang sabi ko nga sa kanya, hindi ko alam kung dati kasi naalala ko, Papa may time ata na parang sunod-sunod talaga yung paggawa niya ng project na laging ang role na pinoportray niya is gay. Trans woman, ganyan, Papa Awel. Di ba sa Die Beautiful, ganun yung ano yung ginampanan niya talaga, trans siya. Tapos parang I remember may nakakwentuhan ako na parang uy, ano, parang naka-pause ata or pahinga muna siya sa paggawa ng mga gay roles kasi parang masyado nang napapaniwala ang taong bayan na gumagawa siya ng proyekto na ganun. Akala ata sa tunay na buhay, ganun din siya talaga. Becky rin siya, ganyan. Tapos in-explain niya ang pagkakasabi sa akin ni Christian, parang wala naman daw mandate or wala naman daw inutos as in parte ng kontrato or whatsoever. Bagkos, parang pinagpahinga lamang. Kasi syempre parang nalilito nga, dahil nga nalilito yung tao nung ginampanan niya yung pagiging si Intoy doon sa Saving Grace.
1: Yes, yung siga-siga siya
0: yes,
1: doon.
0: Yes, yung sa
1: tapos,
0: Saving Grace.
1: Yung na-typecast siya sa Bading Gersi.
0: Sa pagiging Bading Gersi. Kaya parang feeling niya pinagpahinga lang naman daw siya para kasi hindi malito na siya si Barbs habang pinoportray niya si Intoy. Oo, parang gano'n.
1: Ang gusto niya sabihin, intay lang pagkatapos niya si Intoy.
0: Hindi. Ah, pangalan din yun. Okay. Pangalan yun.
1: Babalik din siya sa pagiging Inday after Intoy.
0: Hindi pagiging Inday. Iba yung role niya. Doon kasi sa mga nauna, trans woman.
1: Yun na nga.
0: Dito naman kasi, iba pala yan ha. Kahit ako nalilito na rin eh. Iba pala yung pagiging trans woman pagka kunyari drag queen ka sinabi.
1: Tsaka sa transformer.
0: Iba.
1: Iba pa yun. Iba ako yun. Basta sabihin nyo nila kung he, she,
0: or it.
1: It. They, them, basta yun na. Basta tao. Tao po lahat.
0: Basta ang bottom line.
1: Ay! Ayan diba? Na, alam na.
0: Yun na.
1: Bottom line.
0: Hindi. Bottom line, di ba? Yung parang, ang kung mapaano ka man, anong uri man, ano man ang iyong genre, di ba? Mabuti pa rin na maging mabuting tao ka.
1: Genre? Diba?
0: Oo. Genre, kaibigan ni Miss genre Romero. Chari.
1: Sige.
0: Ano ba, genre ba? Diba, genre, diba? Genre yung tawag, diba? Tama?
1: Akala ko pinag-usapan natin gender.
0: Hindi, yung... ano? Ay, tama, gender! At taray, pelikula. Hindi kasi comedy genre. Litong-lito din talaga.
1: Ako ang nalito sa'yo. Sabi ko,
0: gender. Ano man ang iyong gender.
1: Dapat sabi mo, gender.
0: Mali. Hindi, ano man ang iyong maging gender, di ba, Papa Awel? Ang mabuti dyan ay maging kind.
1: Maging mabuti ka. Tao.
0: Yes.
1: Yun diba? Naman yun.
0: Totoo. Correct.
1: Kaya, Christian Bubbles, ikaw lang nakakaalam niyan. Basta naaaliw ang mga tao sa'yo. Keep it up. Ganyan, di ba? Mapa-Barbie. Ay, sabi na nga ba, Barbie o hindi man Barbie.
0: Sabi ko na, Barbie.
1: Basta, masaya. Yun lang po yun.
0: Truly remarkable. Ito na.
1: Siyempre, inintay po natin ang ating balitang showbiz. Holy Hollywood! Ito na po nagkaroon ng special performance si global pop star Taylor Swift sa premiere ng Toy Story 5 sa Los Angeles, California. Inawit ni Maring Taylor ang kanyang bagong kanta na I Knew It, I Knew You na official soundtrack ng pelikula. Nagbigay din ng heartfelt speech ang singer para ipadama ang kanyang pasasalamat dahil naging bahagi siya ng Toy Story 5. June 5 nang i-release ang I Knew It, I Knew You. alam na din. Yes. Nakakatuwa naman. Papanoorin ko yun.
0: May napansin ako, Papa Awel. Parang dito sa programa natin, talagang hindi naman kami bias ha. Pero suki natin sa balitang showbiz Hollywood si Tay-Tay.
1: Ay, alam mo ba? Malay ba natin? Lagi siyang nanonood sa atin tapos pinapa-interpret niya.
0: Totoo, pinapa-translate niya. Ang balita ko nga, nag-hire pa siya ng translator para, can you, lipat the channel to...
1: Diba? Alam mo pa, nakakatuwa. Malay mo nga, one of these days, malaman natin na talaga dahil sa kakabalita natin sa kanya, Taylor Swift, mapanood niya tayo. Tsaka, diba, Taylor Swift is Taylor Swift. True. Diba? Umukit na kasaysayan yan sa... industriya ng musika sa Hollywood.
0: Ultimo si Ryza May Dizon nga, di ba? Nagpadala ng video greeting
1: nung
0: kay...
1: Nung bata pa siya,
0: di ba? Na hanggang ngayon doon, hindi pa din daw siya nire-replyan. Pasasaan ba, malay mo tayo rin, mapansin tayo ni Taylor Swift, Papa Awel, di ba?
1: Tsaka bata pa siya noon, nung nagkaunang nagka-cellphone si Ryza May Dizon.
0: Well, alam mo, speaking of, napanood mo yan, no? Maganda yung naging kwento niya, no? In fairness, no? Talagang, paalala po yan ha, sa lahat ng mga mas nakakatanda, sa mga kabataan po, parang nabanggit doon sa interview ni Ryza May Dizon kay Miss Tony Gonzaga, na maging very, very careful tayo sa mga salitang binibitawan natin.
1: Totoo.
0: Sa mga young ones talaga ganyan. Kasi di ba parang, may kapitbahay sila din sa kwento
1: na nasagi
0: niya or parang nabasag yung vape.
1: Na konti lang naman yung napingas.
0: Yes. Pero nung edad niya na yon before joining yung Little Miss Philippines, sinabihan daw siya na mas mahal pa yan sa buhay mo. Hanggang sa ngayon, tumatak yun sa kanya na which na-share niya pa nga yung story na yan. And then, nung nanalo na siya sa Little Miss Philippines, yung plot twist, nabili niya na yung buong bahay noong dun sa nagsabing mas mahal pa dun sa buhay niya, diba? Ang moral of the story, diba, Papa Awel, ay yung mga ganong edad, mga 3, 4, 5, 6, yan yung edad kung saan, nagpo-proseso pa yung sa mga utak talaga ng mga bata na lahat ng naririnig nila sa paningin at sa palagay nila ito ay tama.
1: Correct. Yes. Para siyang bakanting memory card.
0: Yes.
1: Kung ano po ilalagay niyo po doon na information na file doon sa memory card, yun yung matatandaan niya.
0: Totoo.
1: At masakit din yung part na sinabi sa kanya ng mga co-contestants niya, ha? Bata-bata pa, ako nabubuli na siya. Sabi niya, we're princesses and you're a monster. Naku, pasintabi po. Na po pag may mga bata tayong narinig na ganyan, i-correct natin.
0: Alam mo dati, kwentuhan lang naman, Papa Awel. Hindi, totoo, kwentuhan lang naman. Kasi syempre iba na yung panahon ngayon. Dati naalala ko, pag ganyan, talagang sobrang pinapagalitan ako at pinapalo talaga ako nila mama at ni Papa.
1: Don't say kapag, bad words.
0: Yung mga ganong eksena. Tsaka yung parang pagka, kunyari, magaslaw ako sa klase, sa klase, tapos nandun sila na, sa sit-sit lang, tapos mandidilat lang yung mata. Ganyan, di ba ngayon kasi parang iba na. Parang hindi ka na pwede magganyan kasi nga iba talaga.
1: Masyadong focus sa mga bata sa mga gadgets ngayon.
0: Totoo.
1: Mas sinusunod nila yung gadget.
0: Totoo. Pero what's good thing naman dun sa mga nakikita nating ibang mga parents naman talaga, na batang 90s, sa slowly ibinabalik nila kung paano yung upbringing din sa kanila talaga.
1: Tama naman.
0: With, of course, yung mga may cellphone na ganyan-ganyan.
1: Kaya ituloy po ng DepEd yung kanilang values education.
0: Tinanggal ba?
1: Hindi, meron naman. Meron pa rin. Ginawa pa nga yung separate na subject talaga. At nasa grading system din yan. Thank you po. Ito po, balik naman tayo sa Showbiz Chica. Na aliw naman. Ito ha, may pang-educate din na nangyayari dito kasi kaaliw-aliw na panood nyo siguro to dahil naaliw nga executive kapamilya natin si Miss Charo Santos Concho sa tila pagkalito ng dating Pinoy Big Brother housemate na si Vince Maristella sa It's Showtime. Sa segment po kasi na Laro-Laro Pick, tinanong si Vince kung sino ang host ng Maalaala Mo Kaya. Letter C kasi, anong C? Ganon. Sinong C ang host ng Maalaala Mo Kaya? Syempre, sagot naman kaagad. Sabi, Cory Vidanes. Ayan. Eh, CD naman kasi yun. Totoo. Ganon. Eh, mabilis naman itong itinama ni Vice Ganda. Kaya si Vince agad na bumati sa kapamilya executive. Pabiro naman pong ipinatawag ni Ma'am Charo si Vince sa kanyang office na siyang kinaaliwan ng mga netizens. Sa Instagram naman niya, yun yung mga exchange of ano nila, messages na sumag 2025 nang mapabilang si Vince sa PBB Celebrity Collab Edition.
3: Alam na this!
0: Aliw, totoo.
1: Oh, oh, oh, oh.
0: Pero nakapanood ako ng ibang mga clips pa. Mm-hmm. Actually, madami, no?
1: Oh, oh.
0: Hindi ko naman din masisisi. Maaaring dala din talaga nung time pressure. Di ba, Papa Awel, na kapag ka nasa isang game show ang mga celebrities or kahit na mga normal na tao, ganyan, minsan talaga yung kahit sa palagay natin, ang dali-daling sagutin. Pero kapag ikaw na yun nandun talaga, na may mental block ka. O kasi parang yung iba, parang... may mga talak sa Twitter na parang, ano ba yan? Parang alarming na yung eksena. Kasi yung mga minsan, mga common knowledge yung ano, di ba? Halimbawa,
1: stored knowledge
0: na parang yung isa sa mga ano, friend ko din, na sinakse ko, si Win ng 1621. Anong L ang may logo ng... something sa zodiac sign, ganyan, parang gano'n. Mista parang dapat Libra yung sagot, ganyan.
1: Libre,
0: sabi niya. Leo, ganyan. Kasi parehas nga namang L siguro. Ganyan. So, yan, nagiging mga memes sila. Di ba dati dun sa ano, sa Rainbow Rumble? Di ba yung kana Emilio ata yun na trending na trending kasi yung answer niya is different dun sa hiningin sagot.
1: Baka naman naglilito na rin kasi, pero yung nagkataon lang siguro na lahat sila nalito. Ganon. O ano daw yung trailer na napanood mo, Mama Jai? May mga nagtatanong.
0: Nako, eto na. Inilabas na nga po ang trailer ng bagong aabangang suspense thriller series na The Loyalty Game. Tila pinatikim sa mga netizen sa mga pangyayari sa nasabing teleserye na iikot sa istorya ng mag-asawa na gagampanan ng real-life couple na sina Jericho Rosales at Janine Gutierrez. Haharap ang mga karakter ni na Echo at Janine sa pagdududa at panganib na dulot ng mga umano'y loyalty testers. Malapit nang mapanood ang The Loyalty Game sa Prime Video simula July 3.
3: I love the this!
0: Nakita ko, nagbigay sila dito ng, sa interview ni Kuya MJ, MJ Felipe.
1: Uh-oh.
0: Parang tinanong sila kung i-describe nila ng one word itong The Loyalty Game, Papa Awel. Yung mga natandaan ko yung kay Kira Valenger, yung parang messy. Doon may mga ganun-ganun silang answer. Kaabang-abang.
1: Yes. Oo. Tsaka maganda tingnan natin kung paano naman ito yung timpla ni Jericho dito tsaka ni Janine. Sure. O, diba naman? Eto na! Sa huli po nating showbiz chika, umaasa naman si kapamilya actress Sue Ramirez na manunumbalik ang hilig ng mga tao sa panonood sa mga sinihan kasabay ng pagpapalabas ng kanyang bagong pelikula na Project Baby. Sa isang panayam, ibinahagi ng actress na ibinaba ang presyo ng ticket ng kanilang pelikula para mas maging affordable ito sa mga manonood. Mapapanood na ang Project Baby sa lahat ng sinihan sa bansa sa July 10.
0: Ito yung sa Tayo sa Wakas. Parang tama ba kung may ganun? Tayo sa Wakas. Nagbaba ng ticket.
1: Correct.
0: Yes.
1: Tapos ano, dumami pa yung mga sinihan. Nag-200+ na sinihan. Ganyan.
0: Truly.
1: O maganda rin yan. Sana magkaisa pa yung bayanihan yung mga movie producers. Correct. Yung mga distributors, yung mga cinema operators, ganyan.
0: Actually, nung nanood ako ng Tayo sa Wakas, kahit nasa binabalita natin ay talagang pinipilahan Parang yung dun sa time na nanood ako, kasama ko, dalawa kami ni
1: Yes
0: Avio na yung kasama ko, alam ko. Tapos parang ano, 4 rows lang yung
1: may nanonood. Baka meron lang mga nanonood na hindi nyo nakikita.
0: Ha?
1: Ay,
0: hindi.
1: Ay, pa rin sila.
0: Pero, ika nga, si Sue Ramirez, umaasa. Araw-araw, di ba? Umaasa tayo na talagang magbabalik po. Siguro, kaya nasabi natin kayo sa simula, no? Na it is a cycle, di ba? Na parang ngayon, last year, ang sinasabi natin, as far as I can remember, yung golden era of concerts.
1: Yeah.
0: Di ba? Na parang hindi lang isang araw, dumadalawang araw, ganyan. Pumapangatlo, Papa Awel. Sumusold out ang mga concerts ng mga ating mga music idols. Yeah. Ngayon naman, theater yung ilang araw na nating binabalita na sumusold out. Sana dumating ang time na parang ang susold out na naman muli po ay ang mga pila sa sinehan, yung mga ticket sa sinehan. Kasi speaking of, sa June 17, ipapalabas na po ang Home Along the Reels in all theaters nationwide.
1: Excited ako dyan sa Home Along the Reels. Home Along the Reels. Nako, panoorin po natin yan. Kasama ang pambansang pamilya ng Cosme Family. Ganon. Nakisaya po tayo. At dapat masigla tayo pag pumunta at nanood tayo dun, ha? Kasi po, para sa mas masigla kas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Salamat, gardenia.
0: Maraming maraming salamat. At 9:30 ang oras natin sa buong kapulauan ng Pilipinas. Sa ating pagbabalik, makakasama natin, suki na natin yan dito sa programa para every time na may bago silang i-re-release ng mga awitin, talaga namang always welcome because that's our promise, diba? Sabi natin lagi, uy, pag may bago kayo, oo, balik lang kayo ng balik sa programa natin, ang P-pop boy group na
1: Believe. Lahat ng iyan sa pagbabalik na alam ko na.
0: Alam nyo na.
1: Alam na this.
3: Awel Paz at Jaiho! Alam na this! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus sa Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGA. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
5: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
6: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: May silimarin, may multivitamins pa.
8: Yan, ang Liver Aid Pro.
7: Tulong sa pangangalaga ng atay.
8: Liver up na tayo
7: with Liver Aid Pro.
9: Basta AM, DZMM.
10: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Alam niyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid, pero pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo! Liver Aid Pro!
6: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
12: June 12, 1898. Opisyal na ipinroklama ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang kasarinlan ng Pilipinas mula sa pananakop ng mga Kastila. Sa araw ding ito, sa tirahan ni Aguinaldo sa Kawit, Cavite, opisyal na itinaas ang watawan ng Malayang Republika. Maligayang araw ng kalayaan mula sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
1: Alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this sa DZMM!
3: Drama, action, comedy,
13: comedy,
3: horror, horror, o suspense, bibida yan sa Alam na this!
1: Alam na this!
3: Live!
0: And we are back. Oras natin 9:34 sa buong kapulaan ng Pilipinas. Kapiling kabayo ng isang beshi ng bayan. At ang diyosa ng kalsada, walang iba ko po si Jaiho.
1: Katandem pa rin po sa upgraded showbiz news, ang ever laughable, ever lovable, Papa A, Awel P. Paz.
0: At syempre, makakasama naman natin ngayong gabi live sa studio. Ay naku, nasad kami ni Papa Awel kasi apat lamang sila ngayon dahil nga hindi na nila kinaya ang hamon ng pagiging P-pop group.
1: Correct. Tsaka ang kabisihan. Kasi left and right ang kanilang mga engagement. Ganun na nga ba? At least makakasama pa rin natin ang apat sa kanila. Here they are. Ganun pa rin. Natuloy pa rin natin yung boom. Ganun. Mga between, sabay kayo ha. Here they are. Believe.
8: Hello. Becoming.
13: Level Us Beyond.
8: We are. Believe.
14: Hello everyone, I'm Clyde.
15: Hello po, ako po si RC.
16: Hello po, I'm J-Mac.
15: Hello po.
0: Yeah. Diba? Oo, syempre sa mga fans nila, sabi, nasan si si Zio at saka si Carlo. Oh, ayan.
17: So, to say na...
0: Oh my God!
17: Wag naman ako to say. Wag to say. Pero ayun, parang not feeling well po sila ngayon.
0: Kasi naman, grabe yung pag-iba ng panahon.
15: Yes po.
1: Kagaya ngayon, biglang umulan ng pagkalakas-lakas. Tapos biglang may bumagsak na apat na anghel. Wow, ganun talaga, di ba? Uy, naku, mukhang mahika ang dating nyo ngayon.
15: Thank you po.
1: It's a kind of magic. Ganun daw. Siyempre, kagaya na in-announce namin kanina, although suki na natin siyempre ang believe at laligin natutuwa ang mga betweens dyan, siyempre, pag may bago, kailangan kami ang isa sa mga una na makakaalam. Yay! Pero bago natin pag-usapan yung Mahika, nakuha, ang dami ng achievements ninyo. Wow. Paki-share naman sa amin yung ginawa ninyong music video sa Thailand. Natapos na ba yun?
15: Oh, man.
1: Wow! Akala nyo, hindi nakarating sa
15: amin. Pero actually po, more on yung pinupta po kasi talaga namin is sa Thailand po, yung festival po nila na Songkran po talaga. Sobrang enjoy din po, and at the same time, gumawa na rin po kami ng mga vlogs, mga contents po na...
1: Nagpasabasa pa kayo. Nagpagbasaan kayo doon. How was the experience? Was it your first time to...
15: Yes.
1: Sige, please share with us. Lalo ngayon, Pride Month, di ba? Dito, go.
14: Yun, nung nag-songrun po kami, sobrang saya kasi first time po namin, actually first time po namin makapunta ng Thailand. Tapos, ang plano po talaga namin sa Thailand is for work din po. So, meron po kami parang ginawa nun. Ayun nga, yung music video. Kasi yun po yung surprise na gusto namin...
1: Hala! Nasabi ko!
15: Surprise! Mukha lang po siyang music video. Pero more on vlog po talaga. Okay. Vlog po talaga siya.
14: Yun yung gusto po namin ibigay sa mga fans po namin. Kasi malapit na din po kami mag third anniversary.
1: Yes! July!
15: Yes po. 7?
14: Yes po. Grabe. Pero yun yung Songkran experience po namin, sobrang saya talaga.
15: Yes,
14: grabe, daming tao.
15: Wala rin po talagang KJ kasi po parang kahit hindi po kahit din niyo po sila kilala, ngayon niyo lang po sila na-meet. Sobrang friendly po talaga nila. Parang ang tatagal na po nilang kabanding po talaga.
1: Nag-topless din kayo doon?
15: Ay, hindi.
1: Sige, kung hindi doon din, baka dito pwede. No? Pero 'di ba ang saya? And how was the food? Syempre ako sa pagkain talaga, no.
14: Oh,
1: kumusta ang Thai food? Nag-ano ba kayo? Street food kayo doon?
15: Yes.
1: Pad Thai noodles.
15: Yes. Actually, kayo nung pair din po namin yung mga food na Thai food po na binebenta po dito sa Philippines. Compare po sa mismong doon po talaga ginagawa. And sobrang
0: sarap. Dahan-dahan may Thai food business.
1: Ayun nga pala.
0: Pero okay lang. Go.
15: Pero ano naman po, sobrang sarap din po talaga na hindi naman po siya talaga nagkakalayo na more on, ma-feel nyo lang po talaga na nasa Thailand po talaga kayo when you taste
14: first
15: it po
14: first day pa lang
15: talaga
14: po namin sa Thailand, nag-pad Thai na agad.
15: Yes po.
1: Mga pink rice.
15: Drink. Yes po. Yung mga pink drink po nila.
17: The majority ng food nila sobrang spicy talaga. When
15: yes po. Gustong gusto po
1: and
15: talaga
1: namin. And
15: si
1: Kuya namin may isi-share.
14: Saka actually po, meron po kami tinry doon na mga exotic food po.
1: Oh, yes.
14: Scorpio.
1: Na fresh, na buhay na dinidikdik na gans, may mga paanghang. Tinry nyo yun?
14: Hindi.
1: Ay, naku, isa yan sa delicacy nila.
0: Super, tinayin nyo.
1: Nasa harap po.
14: Scorpion.
15: Si Rafael din po, nagtumikin po siya.
0: Gagamba.
1: Hindi, nag-try lang. Scorpion, Virgo, Libra.
0: Hindi.
15: Pero meron din po kami nakita like parang yung maliit po na alligator po.
0: Kinain nyo.
15: Hindi po.
14: Parang nasa mall siya.
1: Pero dito may crocodile sisig.
0: Meron, yes, sa meron Davao. Sa Davao. Ayun, yes. Naman, nakatikim naman ako ng croc sa Davao.
1: Sisig. Yun.
0: May crocodile farm kasi doon before. Yes. Naalala ko, nakatikim ako nun. Parang so, normal lang, sakto lang naman yung lasa.
14: Mm-hmm. Anong lasa po?
0: Ay, it's... Crocodile. Wow. Hindi, parang parehas lang kung paano siya kinakain. Pero parang syempre dahil may, siguro psychological, dahil alam mo na crocodile na, siya.
1: Yun naman. Yun. Pero syempre, may dala din kayo mga magandang balita. Meron pa kayong pinag-performan yung Fitim Music Manila.
15: Yes po, mag-perform po kami.
1: Mag-perform
15: yes
1: kayo? Yun ang sa, mga abangan.
15: Sa 27 po, which sa 27. Is excited din po kami kasi may mga kasama din po kaming ibang P-pop groups.
1: Correct. Fit de la Musique Manila.
15: Yes po.
1: Tama, yun ba yun? Ako, saan itong gaganapin para ang mga B-Twins pumunta doon?
15: Yung una pong update po kasi sa amin is sa Pasig River Esplanade po. Pero right now po ata, na-change na po siya. Okay. And we don't have any updates pa po.
1: I-update na lang sa...
17: So, please keep updated na lang sa page.
1: Social media.
15: Yes po.
1: Correct. So, eto na talaga ang inaabangan, ang Mahika. Paano na buo ang kantang ito at tungkol saan itong Mahika?
15: Wala po si Kuya Z, kaya si Rafael po.
1: Go, Rafael.
17: Ayun po, so Mahika, as the word suggests, it's magic. So you
14: wow.
17: It's ang ano ko po siya, ang interpretation ko nung nagsulat po ako ng when we were making the song. It's about the magic of love.
1: Wow.
17: And ayun, ano yung laging sinasabi ni Kuya Zio?
15: Parang high school crush. Parang yung parang pagka high school,
17: yung high school crush niyo, yung mga ganun
15: po na bumalik po kayo sa pagiging high school and may mga crush po kayo nung high school, ganun po yung feel.
17: Ganun, parang magical yung feeling.
1: Parang everything is magical, yes. Diba? Lahat talaga, kahit pangit, nagiging maganda sa paningin mo. Diba? Ganun yes, yun eh. Nakakatuwa naman. So, ito, ikaw lang ba talaga ang nagsulat nito? Ay, may entry din sila.
17: Si Kuya Zio and ako po.
1: Yes. Ayun. And,
15: yun din po. And
17: sobrang random lang po kasi namin talaga magsulat ng song ni Kuya Zio. Parang bibigay lang siya ng parang uy may magandang ganito ganyan MM tapos parang isang around 1 to 2 hours makaupo lang kami tapos nagbabatuhan lang kami ng mga lines and everything. Tapos ayun nakakabuo po kami ng mga songs.
1: Wow. Kakatuwa naman. At ano, meron ba rin kang may aabangan dito na music video ang Mahika o meron na?
17: As of now po, ano pa lang
1: performance video. Yes, tsaka lyric video, yes, para masusundan yung makakabisado. Kasi diba, yun ang mga uso din ngayon pa lyric video eh. Ano ba to, upbeat or medyo sakita?
14: Yung upcoming song po.
15: Meron ba? Pero yung Mahika po.
1: Yung Mahika.
17: Pero yung Mahika po, it's an upbeat song. It's pop. And
15: meron vibe po talaga pag pinakinggan nyo po talaga yung Mahika. Kaya po parang natutuwa din po kami kasi po ang dami rin pong gumagawa nung Mahika. TikTok trend po. Sobrang saya po namin kasi po parang may dalawang version po siya ng TikTok. Pero natutuwa po kami kasi ito po yung pinakamadami po talaga na sumubaybay po yung music po na Mahika.
14: Every event po talaga nakikisabay sila sa dance.
1: Eh, idiretso na natin. Ituro nyo na sa audience natin para yung mga B-Twins at iba pa ituro. Ituro nyo muna kung paano tapos paano yung kanta ganyan. Oh, yeah. So, paano yun? Go. Oh, tutorial ito ha. Mahika tutorial.
14: Actually, watch, listen, and watch and learn.
1: Okay, go.
14: So, ang ituturo ko sa inyo yung parang easy part ng Mahika. Bali, ituro lang kayo ng...
1: Dapat magkwento ka kasi may nakikinig sa radyo.
14: Ah, okay,
1: so, yung mga nanonood naman, nakikita nila. Okay, go. Okay. Yan. Worldwide, YouTube, Facebook, TFC, I Want Teleradio. At sa mga nakikinig sa radyo, dapat anong unang kamay? Go.
14: Finger.
1: Dalawang hintuturo. Dalawang hintuturo.
14: Hintuturo ang gagamitin.
1: Ang gagamitin.
14: First is yung right hand. Right. And then left, and right again, and then left, and then cross.
1: Uh-oh.
14: And then left,
1: kabila naman, left naman, right, left, right, and then cross.
14: And then turo, ikaw, and then vibe.
15: Bakit lang po, ganito lang.
1: Yes po. Omega? Eh, dapat sabayin na ng kanta.
0: Oo, okay. Totoo. Dapat, sila muna kasi para sila nakafocus muna sa kanila.
1: Kayo muna.
0: Yes.
14: Bakit lang.
1: And then?
14: Five.

0: Pero lagi na lang ikaw. Lagi na lang ikaw. Ikaw.
1: Dapat naman talaga, pag may mahal tayo, ikaw yun lang. Wala nang iba ikaw pa. Ikaw lang.
2: Ang gaganda ng mga ikaw ninyo.
1: Ikaw yun.
0: Mali.
1: Mama, may papasalamat. Pero, ano diba, ang bilis-bilis ng ano panahon, papaawin.
2: Yes.
1: Parang ngayon nga nakita ko, talaga mag-third year anniversary na kayo.
2: Yes,
1: parang so, diba, the very first time na nakasama namin kayo, parang may pinopromote kayo na parang may mga basa-basaan din yung
3: water bomb.
1: Ganyan. Yes, tapos so, nalik ko, Songkran. Parang basaan yung water yun talaga, merong tinalaman sa grupo nito.
0: Lagi nang ganun. Tapos ano, pumunta na kayo sa fiesta ng San Juan, basaan din
1: yun.
0: Wata-wata. Lahat na may tubig dun kayo.
1: Okay. Pero syempre, anong feeling na parang, di ba sabi nga nila, yung usong-uso yung malayo na, pero malayo pa.
2: Mm-hmm.
1: Di ba? At saka marami ang sumusuport at sumusubaybay sa inyo.
3: Yes. Ayun, palagi lang po kaming grateful talaga na meron pa rin, merong tumututok sa amin at merong sumusuporta sa amin every time na magkakaroon kami ng mga events and everything. And sobrang na-appreciate lang namin talaga. At lagi kaming nagaganahan, lagi kaming namomotivate to do our best pa. And every single day, we're doing our best para sa mga between and sa mga future fans namin na magsusuporta sa amin. And ayun, sobrang thankful lang talaga namin.
4: And maraming ano din po, parang grateful din po kami sa management din po namin. Kasi up until now, sinusuportahan pa rin po nila kami and talagang binibigay nila yung best nila for us para mas ma-promote kami and mas ma-market kami. And also, sa mga brands po na nag-trust sa amin, yung Creamless po and yung Lux White.
1: Diba? Ang bongga. Kasi makikita natin talaga, no, papaawel, na parang sa kanila kasi, parang sa dami ng mga kasabay lang P-pop groups, parang ang hirap mag-shine.
2: Yes.
1: Pero diba, ang importante yung parang nag-focus sila sa kung ano yung goal nila, napapansin at nakikita na lang kapag ka nandun na sila sa Ruro.
2: Totoo naman. Oo. Tsaka alam mo, ang maganda kasi sa inyo, may kanya-kanya kayong linya, no, na merong lead dancer, merong visual,
1: yes,
2: meron talagang vocal, lead vocal. Tapos pag pinagsama-sama, para talaga siyang mahika, nakaka-believe.
1: Wow.
0: Ayun, thank you.
2: Diba, pasok. Diba, ganyan.
1: Napagandaan na.
2: Bigla lang na, pag-isipan ko lang bigla. At dahil dyan, gusto saan namin makita pa yung strength ninyo bawat isa-isa. Kumbaga, kahit wala dalawa dito si Zio tsaka si Kuya Carlo, parang andito pa rin sila. Kasi yung apat, alam mo yun, diba, kunwari, ang Beanie, nag-perform sila, wala yung isa, dalawa. Pero Beanie pa rin siya. Ganun yun eh. Wala man si Kuya Zio ngayon tsaka si Kuya Carlo, believe naman din ang ano, yes, ang grupo, diba?
1: Buong-buong.
2: Kaya ano pa yung hindi pa namin nalalaman ng mga betweens about ano, belief. So ganun. So kunwari si Clyde as main dancer, yan, di ba? Meron ka pa bang gustong i-share na hindi pa namin nalalaman na pwede mo pang ibigay dun sa grupo, di ba?
3: Yes po.
5: Ako po siguro, bukod sa pagiging main dancer, siguro hindi pa po ako masyad. Gusto ko matutong
2: good.
5: Oh,
2: good.
5: Okay, yun na lahat.
2: Ano, gusto mo pa.
5: Ano po, parang before po kasi, nagsusulat din po parang mga poem.
2: Ayan.
5: Ganun, nung high school po. Pero, since artist po ako now, and yung parang work po namin is singing and making songs, parang gusto ko po i-apply yung paggawa ko ng mga tula sa pag songwriting.
2: Alam na yan ni Kuya Zio? Alam na yan ni Kuya Zio?
5: Hindi, parang
2: ano
5: hindi
2: sabi mo?
5: Ay, opo. Alam po nila. Opo.
2: So, para naman makakontribute ka, yes, di ba? Sayang, di ba? O yun ang Oxy. Aside from being a lead dancer, a main dancer, naku, pwede rin po pala siyang gumawa ng tula. Doon naman nagsisimula yun, yes, na pwede maging kanta, di ba? O si Kuya RC bilang visual.
6: Ako naman po siguro po yung, usually po kasi yung mga main dancer and lead dancer po, especially po yung choreo po. Yung choreo po namin yung nagbibigay po ng mga steps sa mga kanta po namin. Mm-hmm. Siguro po yun po, yung makapag-contribute din po sa mga dance choreo po namin. Yun din po yung parang gusto ko pong parang ma-achieve din po na makapagbigay din po ng mga ideas po sa mga dance choreo po namin.
2: Kung maging mga kinikreate mong visuals, pagagalawin mo.
6: Yes. Oh.
2: Ganon. Di ba? Pwedeng-pwede yun. Yes, galing. At least ngayon na-express nyo yan. Parang nagwo-workshop lang tayo, no?
6: Oh, yes po. Sabi
2: lang. Ayan, si Kuya J-Mac bilang lead dancer, meron ka pa bang ibang pwedeng gawin sa grupo or pangarap or balak, gusto, ganun?
5: Ako naman po, share ko lang po.
2: Share.
5: Na ano din po kasi, parang nung sa Mahika po, yung gumawa po nung sa Artcard is ako po.
2: Wow. Yeah.
5: Yun po, parang from that
2: trivia
5: po, parang,
2: yan ha? Yes. Ngayon natin nalaman yan, no?
5: Yes po.
2: O Artcard pala ang gumawa nun si Kuya J-Ma.
5: Yes po.
1: Magaan siya, nasa multimedia.
2: Multimedia siya.
5: And yun po, ang gusto ko din po sana by our sa comeback po namin is maka-contribute naman po ako sa MV making naman po. Like yung sa music video po. Yung pag-direct po, yung vision po na naiisip ko, malagay ko sa music video po namin. Yun po yung ina-aim ko this time.
2: Oh, yes. Very nice naman. Ay, gusto ko makita yung art card. Nagbigay ba kayo ng art card dito?
5: Yes.
2: Ate, Ate Palo, pakiano mo yung art card para pag malaki natin ginawa ni J-Mac. Diba naman yun eh. Okay, Kuya Carlo, Kuya Rafael. Ayan. Bukod sa padibdiban natin na yung gawin, di ka ba nilalamig, Kuya? Baka ubuhin ka, di ba naman? Yung pagiging, yung experience mo ba sa The Voice PH?
5: Ito po yung mukha siya.
2: Diba?
7: Hindi.
2: Yan. Ito po siya. Ibalik natin yung time na yon. Dito kung meron kang ibabalik nun sa, iba pa rin. Kasi ba nakakabit na sa'yo forever ang The Voice PH?
3: Ayoko lang ibalik dun yung bigote.
2: Yun yung hinahanap natin.
5: Ito yung link.
2: Oo. Mali mo kung ni Bong Navarro yung ano mo, Don Romantico, dahil dun sa... naman, yun naman. Ikaw, if you will be the voice of Believe, ano pa yung gusto mong sabihin at i-share sa kanila na pwede pang marating ng Believe?
3: Ayun, yung not many people na nakakaalam
2: yan.
3: That nagpo-produce po ako ng songs and wow. Nagsusulat din ako ng beat. So, ayun po. Sa mga may mga big events kami ganun, ako po yung gumagawa po ng mga intro po namin,
5: dance
3: ako,
5: break,
3: mga dance breaks, yung mga ganun. Kasi sobrang passion ko po talaga is music, kasi super musically inclined po talaga ako. And ayun, ang pinaka dream ko is makakagawa ng album na ako, isa po ako sa gumawa ng music and nag-produce po ng song na yun. And ayun, I think mangyayari naman na siya.
2: Let's manifest. Correct, manifest natin. Pero eto na, sa pagbabalik natin, kahit apat lang sila, parang anim silang magpe-perform sa atin. Buuin na natin, nabitin ba kayo sa Mahika? Ikaw. Sa pagbabalik na, alam ko na.
7: Alam nyo na.
2: Alam na this.
8: Alam mo na this sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. June 12, 1898. Opisyal na ipinroklama ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang kasarinlan ng Pilipinas mula sa pananakop ng mga Kastila. Sa araw ding ito, sa tirahan ni Aguinaldo sa Kawit, Cavite, opisyal na itinaas ang watawan ng Malayang Republika. Maligayang araw ng kalayaan mula sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
9: Sigurado ba panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes? Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil
7: Ako to, si Chang Ami. Alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
10: December, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, pagpasok ng mga bata, pasok namin.
11: DZMM Radio Patrol 6:30, una sa balita, una sa public service.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
12: Nose in sa pag-amoy ng chismis, DJ Jaiho sa Alam na Dis! A-list na mga showbiz chika, hatid ni Papa Awel Paz.
1: 9:55 ang oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kapiling kabanding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Ako po si Jai Her.
2: Katandem pa rin sa upgraded showbiz news ang ever laughable, ever lovable Papa Awel Paz.
1: Nako Papa Awel, eto na. Kanina may pa very very light sample tayo at pa tutorial ng kanilang TikTok dance craze. Yes. Diba? Eto, bibigyan tayo ng talagang patikim para sa lahat ng mga super duper fanatic ng P-pop boy group na bisita natin ang Believe. This is it. Panoorin po natin at sabay-sabay tayong mas lalong magkaroon ng kaaliwan sa mahikang hatid sa atin ng Believe.
13: Lagi-lagi na akong natutulala sa iyong mga mata. O giliw pa rin

0: Yes! Ito mo, parang anim pa rin sila, Mama Jay, no?
1: At saka hindi lang yun, Papa Awel, no? Nakaka-proud lang sabihin na bawat mga bisita natin sa programa, lagi na silang ano talaga, yung vocals nila.
0: Yes.
1: Mahuhusay. Mm-hmm. Diba? Hindi ta... Siyempre, diba... May dati kasi, di ba, naalala mo yun? Aminin mo, Papa Awel, di ba? Takot mag-acapella yun.
0: Correct.
1: Singer-singer.
0: Correct.
1: Pero itong mga iba't ibang P-pop groups natin, talagang P-pop rise. Yes. Walang takot sa ano acapella at pa-sample-sample dahil talaga namang ang mga boses sa nila talaga ay talagang pang-labanan, di ba?
0: Yes.
1: Kasama rin kayo sa yung mangyayaring P-pop con sa Makati?
2: P-pop Fest.
1: Ayun, yung P-pop Fest. Kasama
2: yes.
1: kayo. Oh, yes.
2: This Saturday po, kasama po kami sa lineup ng P-pop Fest. And kasama po namin yung iba't ibang artists. Kasama po namin yung Horizon, Kaya, and other P-pop groups.
3: Rive.
2: Wink, Rive. Yes, after FET.
3: Yeah,
2: Tela Music.
3: Yeah. Yes. Sa 27 naman po nasa FET Tela Music po kami and sana po supportan niyo po kami and makanood po kayo if free po kayo.
0: Yes. And of course July
2: 7. July 7 our third anniversary.
0: Abangan ang big celebration.
1: Yes.
0: Kaya keep updated.
2: Yes.
0: At syempre, mapapakinggan na ang Mahika sa lahat ng music platform. Saan-saan po to?
4: Ayun. So, please don't forget to stream our latest single na
2: Mahika!
4: Sa lahat ng digital streaming platforms and you can watch our special video sa YouTube. At sa lahat ng mga music videos namin nasa YouTube din.
1: Hindi yung P-pop ko, iba pa pala, pero yung kanila P-pop Fest.
3: Yes,
1: this Saturday na po yan ha, sa SM North EDSA.
3: Yes,
1: alam mo, taray-taray talaga, no? Makikita mo talaga na ano, P-pop Unite.
0: Correct.
1: Kasi before, na-mention ko nga sa ibang programa, Papa Awel, mm-hmm. sabi ko, dati ano, no, parang napaka exclusive lang. Kunyari, pagka idol ka na, kunyari, believe ka lang.
0: Yes.
1: Nag-aaway-aaway sila. Dapat dito lang ako, ito lang yung mga bias ko. Ngayon, parang ano, sama-sama na sila.
0: Yes.
1: Nakapag-mention na, no? Kunyari, kasama nila yung Horizon, kasama nila. Okay. Di ba dati, aminin nyo, dati talaga, napaka-sensitive na mga fans.
2: Yes. Parang may fan wars.
1: Oo, may fan wars. Pero ngayon, di ba, the world is healing.
0: Wow! Di ba, P-pop unite.
2: Yes.
0: Ganoon na tayo. Collab na para sa lahat, di ba? Para yan sa atin, para umangat lalo ang musikang Pilipino.
2: Yes.
0: Ito po ay bit-bit din nilang OPM. Ganun lang naman po yun. Hindi pa rin nawawala ang OPM sa P-pop. Diba? Yun. Congratulations! At syempre, lalo pa kayong yumabong pa. Yes.
2: Gusto lang din po namin sabihin na magkakaroon po kami ng upcoming collaboration with Lux White.
3: Yes po. And dagdag din po namin dahil excited din po kami after po ng FET de la Music po, magpe-perform din po kami sa UP Diliman po for Love Laban po.
2: Pride Month.
0: Very nice.
3: Yes po.
0: Abangan, ang dami talaga.
3: Yes,
0: busy
2: kaya,
3: kayo. Yes po. Yeah. And excited din po talaga kami kasi po parang last year pa po talaga namin gusto din po mag-perform sa
2: Pride Month.
3: Pride Month po.
1: Yes
3: po. And ito po yung opportunity na binigay po sa amin. So very excited po talaga kami. Yun po.
0: Mambasa kayo doon.
2: Thank you very much, Billy!
3: Thank you po!
2: Thank you very much. Nakotya na nga rin po. Bitin man po tayo. Pero yan ang isang oras ng balitang showbiz na walang mintis.
1: Kami nga po ang inyong mga ultimate source sa mga pinakapaborito niyong artista.
0: At syempre, susunod na pang programa,
1: Love Connect kasama si DJ Monica Figueras ng Sipag, parang kanilang hapon.
0: Correct.
1: Nandyan din si DJ Monica Figueras. Oo, pero
0: I love her.

0: kalap ng mga pinaka-latest na showbiz chika. Ako po si Jai Ho.
1: Naku, mga namahika ngayon, pabilibin nyo kami, sumabay po kayo. Alam ko na.
0: Alam nyo na.
2: Alam na din.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin, 3 minuto makalipas ang alas 10 ng gabi.
1: The Love Guru is on the air.
2: The Love Guru is on the air.
1: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
2: Vanessa Antonio.
1: Vanessa Antonio sa Love Connect.
2: Love Connect.
1: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonek na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Love Connect.

How are you doing tonight? Para sa'yo, alin ang mas mahirap? Ang magpatawad o ang muling magtiwala?

Once again, para sa'yo, alin ang mas mahirap? Ang magpatawad o ang muling magtiwala? Di ba nga may kasabihan? It's so easy to forgive, but it's not so easy to forget. How true, mga kaserbisyo. Tell us all about what you think. Tara, kwentuhan tayo. Pwede kayo magpadala ng mensahe sa aming DZMM Teleradio text line or Viber line. Nako, this is wide open just for you. 0919-278-3000. O di kaya naman, kung trip niyong makipagkwentuhan, nako, walang pasok bukas, di ba? Holiday. Kaya pala ang mahal ng ano ngayon, ng Grab. Kasi last day of the work week. Talaga naman. Oo, so holiday bukas, tara, pwede kayo magpuyat, kwentuhan tayo. 8924-4101, locals 5671, 5672, and 5673. Ang paksa po natin ngayong gabi, is it true that you can forgive but you cannot forget? Or maybe, does it go hand in hand all the time? Yung tipong kapag nagpatawad ka na, eh, automatic na yon na nakakalimutan mo na yung kasalanan sa'yo. O baka naman, hindi talaga. Nako, may opinion ako dyan. Very relatable, di ba? Mga kapamilya. Kaya tara, tayo ay mag-connect dito lamang sa Love Connect. 0919-278-3000. Once again, 0919-278-3000. Alam nyo po, madalas nating marinig ang kasabihang I can't forgive, but I can never, ever, never forget. Pero totoo nga ba ito? Kapag nasaktan tayo ng ating mahal, nako, may mga pagkakataong handa tayong magpatawad para magkaroon ng kapayapaan sa ating puso. Pero minsan naman parang sobra, 'di ba? Ang pagpapatawad, paulit-ulit na lang. Kahit gaano natin gustong kalimutan ang nangyari, minsan naman ay nananatili pa rin ang alaala, may kirot pa rin. Ay, ang hirap kalimutan. Posible bang tunay na magpatawad kahit hindi nakakalimot o kailangan ba talagang makalimot para sabihin talagang napatawad mo ko? Pag-usapan natin ha ngayong gabi sa Love Connect. Sa ngalan po ng ating coach ganda, si Coach V, Vanessa Antonio. Ako po si DJ Monica ng programang Maritres. Kasama ko si Coach V sa Maritres, no? At saka si Tita Doc Lulu, ang aking mga magagandang co-anchors sa Maritres. Tuwing Sabado po yan, alauna imedya ng hapon hanggang alas tres. Very interesting po ang mga guests namin, kaya manood po kayo ng Maritres, no? Pero for now, connect-connect muna tayo dito sa Love Connect. Magkakasama tayo hanggang alas 12 ng hating gabi. Ito po, no? Payong beshi lang po, hindi po ako US Certified Matchmaker. Pero meron namang BS Behavioral Science degree noong kolehiyo. Kaya medyo may konting kaalaman, no, sa human behavior and relationships. At nako, sa tanda kong ito, sa dami ng napagdaanan, madami na po akong bashing points of view and advice na pwedeng ibigay sa inyo. Kaya tara, tayo po ay magkwentuhan. Dito lamang po sa Love Connect. Temperature check. Nako, napakainit buong araw. Is it just me? O talaga bang sobrang init ngayong araw na ito? Parang kasi umulan na, no?
Kaya alam mo naman, pag umuulan, diba, medyo nagiging humid yung panahon. Yung humidity tumataas. Kaya talagang sobra yung ano, tawag nilang real feel, ano? Temperature check natin right here, right now, ay 28 degrees sa Quezon City. Pero ang real feel, ang heat index po natin, eh 31 degrees. Nakakaloka. Ngayong Webes ng gabi, bukas ay Independence Day. Advance Happy Independence Day sa aking mga kapamilya at kaserbisyo. Kaya hala, tara, magkwentuhan tayo. Mag-relax, relax naman tayo. Kasi napakainit ng panahon, we will cool down with some music as well. Siyempre, DJ Monica, di ba? Kaya ipa-under natin yung pagka-DJ ko. Nag-prepare ako ng mga magaganda, mga love songs para sa inyo. Pero kung meron po kayong mga request-request dyan, hala, i-text-text lang po ninyo sa amin, 0919-278-3000. O kaya itawag ang mga request sa 8924-4101, locals 5671-5672-5673. Huwag niyo pong kakaligtaan, ano, our question of the night. Eto na, para sa'yo, alin ang mas mahirap? Ang magpatawad o muling magtiwala? Kailangan ba parating those two go hand in hand? Dapat pala tinanong ko kanina si Papa A, si Papa Awel, tsaka ang ating si DJ Jaiho bago sila lumabas. Dapat tinanong ko yung kanilang points of view para narinig natin. Ang sweet nung dalawang yon, ano? Love na love natin sila. Okay, sige. So you tell us yung mga kasagutan po ninyo, no? I would love to hear from you. Wala po ang Love Connect kung wala ang aming mga lovely listeners and our lovely viewers out there. Tayo po ay napapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, 630 kHz in your AM radio. At kung kayo po ay nanonood, ayan, binibigyan ko na kayo ng heart. At teka, hindi nakikita. Ayan. O, kita nyo na. Diba? Thank you so much sa inyong pagsubaybay sa DZMM Teleradio Cable Channel o di kaya naman sa Channel 31 PRTV Prime Media. Hello to you! At hala, text-text na para tayo ay magchikahan. Total bukas eh, holiday! Walang pasok ang mga bagets, ba? Diba? At saka walang trabaho. Pwede tayong magpuyat ngayon dito lamang sa Love Connect. And of course, pagdating naman sa love, minsan kasi, ba? Diba? Ayan, kapag ka merong nagawang kasalanan sa'yo at nag-break kayo, maraming beses nagbabalikan kayo, ba? Diba? Kapag ka na-forgive mo na, kahit minsan di mo ma-forget, meron namang I love you uli. At merong balikan dyan. Oy, diba? Sometimes love is sweeter the second time around. And sometimes tatanong mo na lang, aba, maybe this time things will work out. Here's Michael Murphy telling us all about it.

0: solusyon sa bawat hamon. Love Connect. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
4: Liver up na tayo
3: with Liveraid Pro.
5: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
2: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
9: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Minabalita.
10: DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Love Connect.
11: Love Connect.
0: Sa DZMM.

0: mga kapamilya at kaserbisyo. Thank you so much for tuning in, ah, dito lamang sa Love Connect. Whether you are watching us via DZMM Teleradio Cable Channel, sa Channel 31 PRTV Prime Media, o di kaya naman eh, nakikinig-kinig lang sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Nako, hello! Parati ako excited to know that you are out there. Kaya we would like to hear from you. Kasi ang katanungan natin ngayong gabi, para sa inyo, nako, ito, tell us, alin ang mas mahirap? Ang magpatawad o muling magtiwala? Kasi diba, kapag masyado kayong nasaktan, mahal nyo yung tao, minsan, papatawarin nyo talaga, pero yung makakalimutan, kaya ba talaga? Carry ba talaga, beshi? Aba, tell us about it. 0919-278-3000. Yan po ang ating Viber line, wide open just for you. O di kaya naman, our hotline, 8924-4101. Locals 5671, 5672, and 5673. Okay. At ano, no? Ito po, no? Kailangan po, kapag ganitong 10 oras ng gabi, tapos, nalipasan na tayo ng gutom, aba, eh magmi-midnight snack na tayo. Minsan, kahit 10 o'clock, midnight snack na, ang sarap. Eh ano pa ba ang pinakamasarap na i-midnight snack dyan, ba? Diba? At ang pinakamadali, kasi hindi na kayo magluluto, hindi na kayo magkakalat sa kusina. Aba, gardenia lang, ba? Diba? Yan ang sagot sa mga nagugutom ng ganitong oras ng gabi. Para sa masiglakas na araw o masiglakas na gabi, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghati ng serbisyo publiko. Maraming maraming salamat sa pagbabahagi ng masarap at masusustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya, gardenia. I don't know about you guys, but gardenia really is my choice. Ang saya eh, kahit ano lang eh, kahit margarine lang, di ba? Pero ako paborito ko, yung tinotoast ko ng konti, sabay ang palaman ko eh, sardinas. Ang saya. Ay nako, 10:28 na po ng gabi. Tara, magkwentuhan tayo once again ang ating paksa ngayong gabi sa Love Connect. Is it true that you can forgive, but you cannot forget? Tell us all about it. 0919-278-3000. Para sa'yo ba, alin ang mas mahirap? Sige, sabihin mo. Yung magpatawad o yung magtiwalang muli? At bakit? Pag po kayo ay nag-text sa aming Viber line, huwag po ninyong kakaligtaan, pangalan at yung lokasyon, no, lokasyon ninyo sa Pilipinas. O kahit na kayo ay nag-text, no, from abroad, libre po ang Viber. Pwedeng i-download lang. Yung mga kaibigan ko, yung mga tropa ko abroad, yan, Viber po kami. Pwede po sabihin ninyo sa amin kung nasan po kayo internationally. Okay, alam nyo po, mga kapamilya, magkaiba ang forgiveness and forgetting. Ang pagpapatawad at paglimot ay dalawang magkaibang proseso. Forgiveness kasi, di ba, alam natin yan, desisyon na bitawan ng galit, bitawan ng sama ng loob, ang paghihiganti. Pero, ang forgetting naman ay may kinalaman sa memorya. Yung forgiving, more or less, sa puso galing yan eh. Pero yung forgetting, nako, galing yan sa ating utak. It is, sometimes, kahit na we want to forget, medyo ako lalo na kapag meron tayong ano, no, malalim-lalimang sakit, ano, ang hugot natin. Kahit na gusto ng ating puso, aba, hindi mabitawan ng ating memorya. Posibleng napatawad mo na pero naaalala mo pa rin yung sakit dahil natural lang sa tao ang, you know, matuto sa karanasan natin. Pag medyo mabigat ang sugat, naku, mahirap maghilom. Kaya ayan, bakit nga ba mahirap kalimutan ang masakit na karanasan? Bakit nga ba? Why is it so hard to forget about the hurt that you've experienced, especially from someone that you trust? Thank you, Zach! Si Sock. Oh, di ba? Si Sock, ang aking term of endearment sa kanya. Ang poging-poging si Zach. Salamat! Eto na, kapag ka ang aming PA na si Zach ay naka-pink, para siyang may sariling dalang ring light. Napaka-bright at napaka-puti na kanyang mukha. Eh, naka-pink ngayong gabi. Thank you. Oh, eto. Para sa iyo, alin ang mas mahirap? Magpatawad o muling magtiwala? Stop it! Ang dami nang nagmensahe sa atin. Nakakatuwa si Jessa ng Quezon City, Carla of Antipolo Rizal, si Mika, is this Mika or Mika of Pasig City, Angel of Caloocan, Rica of Marikina, and Jenny of Valenzuela. Maraming salamat sa mga mensahe ninyo. Babasahin natin to isa't isa, ha? Isa-isa lang. Mahina kalaban. Okay. Si Jessa muna ng Quezon City. Sabi ni Jessa, hello Jessa. Sabi niya, para sa akin, mas mahirap ang muling magtiwala. Ang pagpapatawad kasi minsan, ginagawa mo para magkaroon ng kapayapaan sa sarili. Tama yan, Jessa. That is correct. Balikan ko yan. I will circle back to that later. Yung kapayapaan sa sarili. Kapag ka nasira na yon, sabi niya, yung tiwala, lagi nang may alinlangan kung gusto mong maniwala ulit. Sabi niya, ikaw ba DJ Monica, naniniwala ka bang pwedeng bumalik sa dati ang tiwala kapag sobra kang nasaktan? Nako? Nako, Jessa, kung nakikinig ka, naikwento ko na yan dito sa Love Connect the past few times na ako ay naupo dito, no, para kay Coach V. Nangyari na sa akin yan, eh, yung ex ko cheating on me. Sobrang sakit. And I will have to be very honest, tao lang, nako, para ang plastiko naman, ano, kung hindi ako maging sumagot ng totohanan dito sa katanungan ni Jessa. Hindi na nabalik ng 100% yung tiwala ko. At hindi lang ito sa ano, ha, sa hindi lang ito sa jowa. Pati sa mga magkakaibigan. Kasi ang feeling mo, kaibigan mo 'yan, eh, 'di ba? More than yung jowa mo ay hindi kanyan ibebetray. Kaya meron ding mga kaibigan ako, nako. Ang titigas ng ulo, nabetray na ako paulit-ulit. Medyo hindi na bumalik yung trust, 100%. Tama ka dyan, Jessa. Oo. Pero yun din ang sinabi niya, no? Magpapatawad ka na lang kasi para may kapayapaan ka sa sarili mo. Kasi alam niyo po, kapag hindi ka nagpatawad, kapag dinala niyo po ito, no? Kayo po, the burden will be on you. Di ba nga, merong kasabihan, ano, na holding a grudge. May kasabihan sa English, eh. I hope I get it right. Holding a grudge is like wishing the other person will die while you are drinking the poison. Kasi po, ang grudge, toxic yan, eh. Di ba? It's like poison. Kaya kapag tama yung sinabi ni Jessa, magpatawad na lang. Kasi kapag nagpatawad ka, may kapayapaan, may peace of mind for yourself. Sabi ni Carla ng Antipolo, may caller tayo, si Tess ng Pampanga. Teka lang, Tess. Wait lang, basahin muna natin to kay Carla. Sa totoo lang, sabi ni Carla, mas nahihirapan akong magpatawad. Kahit lumipas ang panahon, may mga sugat na hindi agad naghihilom. Minsan gusto mo nang mag-move on, pero bumabalik pa rin ang sakit kapag naalala mo ang nangyayari. Kaya para sa akin, sabi ni Carla, mas mabigat ang pagpapatawad kaysa pagtitiwala ulit, DJ Monica. Oy, kabaliktaran yung kay Carla, no? Mas mahirap yung sa kanya na magpatawad. Mas madaling magtiwalang muli. Nakakatuwa learning the differences, no, ng ating mga kapamilya at kaserbisyo. It's very interesting. Iba-iba tayo. Okay, let's put on Tess ng Pampanga. Hello, Tess? Andiyan na ba si Tess?
1: Hi, DJ Monica!
0: Hi! Uy, si Tess!
1: Good evening!
0: Yung napakaganda ang boses, diba?
1: Thank you! Oh, thank you, DJ Monica! Alam mo na, miss din kita nung... Ano, kung di ako nagkakamali, Tuesday, nandyan ka na, no?
0: Yes, Tuesday!
1: Sabi mo, oh, tawag na kayo, miss na miss ko. At saka yung sinasabi mo na yung naalala mo yung papa mo sa midnight snack, alam mo, ginugutom ako. At sinasabi mo, gardenia with sardine.
0: Oo, ang sarap, di ba? Gardenia na may sardinas. Oo, yung nako, kahit ano, yung mga mumurahing sardinas lang dyan sa kanto, ang sarap.
1: Ay, oo.
0: Yun nga ang mas masarap eh, di ba? Oo, namimiss ko ang papa ko kasi siya ang midnight snack buddy ko noon. Para kaming dalawa, mag-partner kami sa midnight snack. Kumusta ka na, Tess? Namiss naman kita.
1: Thank you, DJ Monica. Eto, maulan dito sa Pampanga.
0: Oh, saan ka ba sa Pampanga, Tess? Angeles ba?
1: Angeles City. Oo, kaya yung binanggit mo na mga Nepomuceno.
0: Oo, mga barkada
1: kilala
0: ko.
1: Kilala ko sila.
0: Uy, si, yung mga barkada ko yan, si Narod, si na Ernie, si na Nilo, si Doc Ernie. Si Doc Ernie, may ano siya dyan eh, may clinic siya dyan.
1: Pumoseno. Oo, nandun sila sa first class na subdivision.
0: Ah, may ano sila dyan, may clinic kasi ano, kapag ka meron kang ano nararamdaman, punta ka lang sa clinic ni Doc Ernie, sabihin mo, pinadala kita.
1: Ay, talaga ba? Thank you naman.
0: Oo, mabait yun, yung mga Nepomuceno ng ano, ng Angeles. Ay, naka umuulan pala dyan, Tess.
1: Oo, sobrang lakas kanina at saka kahapon, no? Oo, sobra. Grabe, ang lakas. Oo. Eh, medyo malamig na ngayon dito. Hindi na tulad nung dati na super init.
0: Mabuti naman lumamig na dyan. Dito kasi umulan, pero malakas din kanina. May konti lang, pero nung tumigil, nako yung humidity ba, lalong tuloy parang lagkit-lagkit. Diba? Naligo ako uli bago ako pumunta dito. Eh. Diyos ko.
1: Kung sa bagay, kailangan talaga natin maligo. Ako, twice a day ako kumaligo.
0: Oo, talagang kailangan. Ngayon, dahil sa panahon, at least twice a day. Ang gasto sa tubig, no? Diyos.
1: Oo nga.
0: Ano ba yan? Nako, ay. Nako. Oy, kumusta ba, Tess? Natutuwa ako sa boses mo eh. Para kang ano eh. 15-year-old.
1: Senior na ako, DJ Monica.
0: Kaya nga, kunento mo dati, di ba, senior ka na, pero you sound like a teenager.
1: Thank you so much.
0: Oh, sige. Oh, you tell us, Tess, para sa'yo, alin ba ang mas mahirap? Yung magpatawad? O yung muling magtiwala? O parehong mahirap kapag na-betray
1: ka? Para sa akin kasi, dahil nga, nagkakaedad na ako ngayon. Nung bata ako, same. Pero ngayon, dahil nagkakaedad na nga ako, tsaka nagsisimba naman tayo. Mm-mm. Naririnig natin yung mga homily ni Father. Mm-mm. So, need natin talaga magpatawad.
0: Okay.
1: Kahit na mahirap na yung magpatawad talaga, sa totoo lang.
0: Oo.
1: Napakahirap magpatawad. Pero ang sagot ko sa katanungan mo is, mas mahirap ibalik ang tiwala kaysa magpatawad. Agree ako dun sa texter mo na si Jessa para magkaroon ng peace of mind. Kailangan natin magpatawad, pero yung tiwala kasi pag nasira ng tiwala, ang hirap ng ibalik kasi lagi mong naaalala yung mga pain, yung mga masasakit na sinabi, ganun.
0: Oo, bumabalik.
1: Lalo na kung pinagkatiwalaan mo siya, lalo na kung pinagkatiwalaan mo siya dahil kailan lang yung aking BFF, best friend forever. Nagka-problema kami, wow, di ko akalain, ang sakit pala niya magsalita. Ang sasakit ng mga binatang niyang text sa akin.
0: Wow.
1: Kahit na aso, hindi kayang kainin.
0: Talaga ba?
1: Naku,
0: I am sorry. Naku, sorry that you had to go through that. Alam mo, ang sakit nun, ano, kapag ka yung beshi mo, biglang may ginawa sa iyo na ano. Minsan nga para sa akin, parang mas masakit pa yun eh kaysa sa betrayal ng jowa kapag ka pinagsasalitaan ka ng ganyan.
1: Ay, oo.
0: Oo.
1: Pero meron din ako experience sa ex. Pero sabi ko, pero ang latest yung sa BFF ko.
0: Oo.
1: Na pinagkatiwalaan ko siya na sa kanya ako tumatakbo once na may problema ako.
0: Okay.
1: Pero nung nagka-problema kami, hindi ko akalain na masahol pa siya sa, yun nga, nabanggit ko na, grabe, although humingi siya ng tawad sa akin dahil pinagsisiya na daw niya. Pero parang ang hirap ko talagang ibalik yung tiwala ko sa kanya. Pinipilit ko, or now napatawarin siya, pero yung tiwala, hindi ko alam kung kailan at kung may babalik ko pa, DJ Monica. So yun ang sagot ko sa tanong mo for tonight.
0: Okay, mas mahirap talagang kalimutan. Pero pagdating kay BFF mo, hindi ka pa rin ready na magpatawad.
1: Hindi pa DJ Monica.
0: Okay lang 'yon. Alam mo, you have to give yourself time. Kasi ano 'yan eh, kapag ka nasaktan tayo, alam mo hindi naman yung damdamin natin, hindi parang light switch 'yan eh, 'di ba? Na pwede lang i-off?
1: Oo, sabi nga nila, it takes a long, long time.
0: Yes. Kaya kailangan talaga, you have to give yourself a lot of grace to be able to process. And then kapag ka-ready ka na, kailangan, doon mo lang medyo kung feel mong bigyan siya ng second chance, di ba? Pero kung di ka pa ready, take your time, sweetheart. Take your time.
1: Thank you. Although nag-uusap naman kami, kaya lang yung sinisikap ko mapatawad siya dahil sabi niya nagsisisi na siya, pero yung tiwala, parang ewan ko kung maibabalik ko pa.
0: Oo.
1: Parang hindi na siguro. Siguro kung meron man akong darating na problema, sa sarilinin ko na lang in the first place, magdadasal ako. Yun ang number one kong gagawin.
0: Correct.
1: Oo. Magdasal.
0: Yes. At ewan ko sa'yo, Tia, sa ako kasi, the older I get, talagang I enjoy my own company, di ba? Yung nagmumuni-muni ka ng sarili mo.
1: Oo,
0: yung mga self-reflection, yung ganyan. So, habang ganyan you give yourself time. Pero mabuti naman na kahit hindi mo pa siya na-forgive, medyo pinapapasok mo na siya unti-unti sa buhay mo. Nag-uusap na kayo uli, 'di ba? Sabi mo.
1: Oo, kasi umingi talaga siya ng tawad sa akin.
0: Oo.
1: So sabi ko, sige, napatawad lang kita, pero yung trust, hindi ko alam talaga kung kaya ko pa ba, kailan. I really don't know, DJ Monica.
0: Oo, maitanong ko lang, kung pwede, pero kung masyadong personal, okay lang ha, sabihin mo lang, gaano na kayo katagal na mag-BFF? How long?
1: Ay, matagal na. 10 years na.
0: Ay, matagal na pala. Oo, kaya mas masakit, yung betrayal.
1: Yes.
0: Because of the length of time.
1: Yes, Monica.
0: Correct. Oo, sige. So, ang balak mong gawin ngayon is just to continue yung pero hindi ka naman nanlalamig sa kanya. Hindi mo naman ina-ice out siya completely, no?
1: Medyo umiiwas din ako sa kanya. May time na pag tumatawag siya, may time na hindi ko sinasagot yung tawag niya. Lalo na pag nagtutrobak yung mga sinabi niya sa akin through texting.
0: Medyo nagkakaroon ka ng I'm sorry.
1: Pero
0: sige, ituloy mo.
1: Pero nagpe-pray talaga ako.
0: Go, continue. Nagpe-pray ka na?
1: Na, yun nga yung hindi lang pagpapatawad ang maibigay ko sa kanya, pati yung tiwala. Hindi ako ng tulong sa Diyos na maibigay ko sa kanya. Muli yung tiwala ko para complete.
0: Sige, I will help you. So, ganito, kahit na hindi mo pa siya napapatawad, talagang sa kaibuturan ng iyong puso, gusto mo siyang mapatawad at some point. Tama?
1: Yes, from the bottom of my heart.
0: Okay, sige. So, I will help you pray. I will pray with you and for you na dumating ka dun sa puntong yon na pwede mo na siyang mapatawad. Pero, Kailangan lang, Tess, kapag wala ka pa dun sa time na yon, eh, hindi mo sisisihin ang sarili mo. Promise mo sa akin yan, ha? You won't blame
1: yes,
0: yourself.
1: Yes, Monica.
0: Oo, kasi kailangan din talaga natin, ano, nang ipaprocess natin ng maigi. And we will honor our feelings. So, wag na wag kang magigilty kahit na paulit-ulit siyang nagsusorry. Antayin mo lang hanggang ready ka na, okay?
1: Thank you so much.
0: Mm-hmm.
1: Buti na lang, meron kayo nung request ko. Yun ang request ko, yun sa The Letter Man.
0: Oh, ito ba yung Love Means?
1: Yes.
0: Oh, yan na, nakasalang na siya. Yung Love Means by The Letter Man. Oo, papatugtugin natin yan, ha?
1: Thank you so much, BJ, Monica.
0: Thank you so much. And don't forget that you are, your feelings, Tess, are valid. Okay? Very
1: thank
0: valid.
1: Thank you. Thank
0: yan.
1: You. Take care always.
0: Okay.
1: And take, God bless.
0: Take care, my dear. God bless you also. Sige, Tess. Bye. Ayan
1: bye.
0: Si Tess ng Pampanga. Papatugtugin natin maya-maya yung ano niya, yung kanta niya. O pwede na ba ngayon ipatugtog yung kanta niya? Sige. Para maganda after ng usapin, 'di ba? Nakikinig siya agad. Pagkatapos meron na siyang requested song. Ito naman, Taking You Back in Time with The Letterman, Love Means. Yan ang request ni Tess of Pampanga dito lamang sa Love Connect. Dito sa DZMM sa Istrenta.

Yan naman ang Love Means by the Letterman, taking you back in time to the 60s. Request po yan ni Tess ng Pampanga. Talaga ba, love means you'll never have to say, I'm sorry? Tama ba yun? Para sa'yo, alin ang mas mahirap? Ang magpatawad o muling magtiwala? Yan ang ating katanungan ngayon gabi. Tell us all about what you think, mga kapamilya at kaserbisyo. Hala, mag-text-text na. 0919-278-3000. O di kaya naman kung gusto nyo makipag-chikahan, gaya ni Tess. 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Hala, tara na. Tayo po ay mag-connect. Mga beshi, dito lamang sa Love Connect. Ang ating paksa ngayong gabi, is it true that you can forgive, but you cannot forget? Or does it go hand in hand all the time, forgiveness and forgetting? Nako, which is which? Spin a win. Yung mga Gen X, alam na alam yung reference ng spin a win. Tell us all about your opinions, ha? We would love to hear from you. Nako, tuwan-tuwa kami dito kapag naririnig namin ang inyong mga opinion. Tulad na lang ni Micah ng Pasig City. Micah ba o Mika? Eto, sabi niya ay mas mahirap para sa akin ang muling magtiwala, dahil kapag naloloko ka na, natututo ka nang maging maingat. Tama nga naman. Sabi pa ni Micah, sabi ko nga DJ Monica, ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag ang salamin, pwede pang buuin, pero may bakas na. Ang ganda nun. Gusto ko yon. I will steal that, Micah. Diba? Ang ganda, oh. Parang salamin. Kapag nabasag, pwede pang buuin, pero may bakas na. Ganyan ang tiwala. Trust is like a mirror. Ganda. Thank you, Micah, ha? May natutunan ako. Uy, ang saya. Sabi naman ni Angel ng Caloocan City, para sa akin, pagpapatawad ang pinakamahirap. Kasi madaling sabihin na pinatawad mo na ang isang tao, pero kapag ka talagang tanggap mo na ang nangyari at wala ka ng sama ng loob, yun ang tunay na pagpapatawad. Hindi lahat ay kayang gawin iyon agad-agad. Nako, sa tingin mo, DJ Monica, may tama bang oras para sa pagpapatawad? Wala. Promise. Hindi ko na kailangan pag-isipan yan. Wala. Angel, di ba? I'm sure you will agree with me, Angel. Walang tamang oras para sa pagpapatawad. Parang yung sinabi ko nga kay, ano, no, kay Tess. Love takes time, forgiveness takes time. And our feelings are valid. Medyo natotorete ako sa mga tao pag sinasabi nila na parang chill. Chill ka lang. Calm down. Parang tama na yan. Diyos ko, 5 years na eh. Kalimutan na, hindi ganun kadali. At hindi mo pwedeng manduhan ng tao kung kailan nila makakaligtaan ang nangyari sa buhay nila. Kasi kanya-kanya tayong mga emosyon, kanya-kanya tayong experience, hindi natin alam kung gaano kalalim ang sugat. Kaya wag na wag po nating mamanduhan ng mga tao, no? Kung kailan sila magpapatawad at magkakaroon ng forgiveness and to forget as well. Kaya yan, Angel, walang tamang oras. O, di ba? Meron pa tayong mga kasagutan mula kay Rica at kay Jenny. Hello, beautiful girls. Basahin ko ha yung mga kasagutan ninyo maya-maya. Okay, for now, balik tayo sa ating topic ngayong gabi. Is it true that you can forgive but you cannot forget? Ang question of the night, para sa'yo, alin ba ang mas mahirap? Nako, kapamilya at kaserbisyo. Sabihin nyo na sa amin kung anong mas mahirap. Ang magpatawad ba? To forgive or to forget? 0919
0968-978-3000 lang po ang aming Viber line is wide open just for you. Alam niyo po, mga kaserbisyo, ang tunay na pagpapatawad ay hindi nangangahulugang wala nang sakit. Hindi porke nag-sorry at napatawad mo na, ibig sabihin eh makakaligtaan mo na lahat. Nagiging problema ang hindi paglimot kapag paulit-ulit, no? Na ginagamit at paulit-ulit na ginagawa yung kamalian. Pero minsan, kahit na isang beses palang ginagawa, eh kapag malalim ang sugat, mahirap pa rin. Dahil kahit may kapatawaran sa salita, maaring wala pang tunay na pagtanggap at paghilom sa damdamin. Sometimes kasi, lalo na kapag medyo deep ang trauma, no? Actions speak louder than words. We always say that. Parang kailangan muna natin ng pruweba na hindi na uulitin, di ba? Kapag si Jowa eh nangaliwa, hala. Teka, pakilala mo sa akin, tuktokan natin. Pag nangaliwa si Jowa, aba, kahit na nag-sorry, hindi ganun kadali makalimot. So, we have to understand each other and give each other time. Forgiveness does not mean tolerating bad behavior. Isa pa yan. Ang pagpapatawad po, hindi nangangahulugang kailangan mong tanggapin muli ang maling pagtrato o hayaan na maulit ang pananakit. Parati po nating sinasabi, dalawang bagay lang po, di ba? We teach people how to treat us in every relationship. In your relationship sa mga colleagues ninyo, sa mga kaopisina, kaibigan, sa mga kajowa ninyo. Din tayo po ang nagtuturo sa kanila how to treat us. At dalawang bagay lang po ang pwede nating gawin. Ang una ay self-respect, so they will respect us. Ikalawa ay boundaries, no? Para alam nila na meron tayong boundaries, ika nga. Kaya ayan, forgiveness does not mean tolerating bad behavior. Pero kapag ka naman eh, nag-sorry na, aba, edi syempre, kapag ka na-prove na niya sa actions niya na medyo nagbago naman na siya, there's such a thing as giving someone a second chance. Lalo na kapag talaga namang sweet baby mo siya, di ba? Talagang sweet na sweet. Love is sweeter the second time around. With your sweet baby, here's Stanley Clark and George Duke. Dito lamang po sa Love Connect with DJ Monica sa DZMM.

0: solusyon sa bawat hamon. Love Connect. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Silima rin na multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro.
2: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
4: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol sa East 30

0: Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
1: TZMM, numero uno sa aksyon!
2: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng gabi.

na nag-iiba na ang ating background music. Alam niyo na. We are on the second half of the program. Diba? Topic natin ngayong gabi. Hi! Is it true that you can forgive, but you cannot forget? Is it true? Ang katanungan po natin ngayong gabi para sa'yo. Okay, eto na. Mga kabeshi, alin ba ang mas mahirap? Ang magpatawad o muling magtiwala? Is it easier to forgive? Or is it easier to forget? Bakit? Tell us all about it. Ang aming pong Viber line ay bukas para sa inyo, 0919-278-3000. O di kaya naman yung DZMM hotline kung gusto nyong makipagtsikahan sa akin. DJ Monica, pansamantalang humahalili kay Coach Ganda. Ayan, ako, ang dami pa nating sagot. Thank you, Zach. Ang saya. Ang daming nagpupuyat with us. Okay, so magbasa na muna tayo ng mga ano, no? Yung mga points of view ng ating mga beloved viewers and listeners. Sabi ni Rika ng Marikina, kung ako ang tatanungin, mas mabigat ang muling magtiwala. Kapag isang beses kang nabigo dahil sa isang tao, parang may pader ka nang itinatayo para protektahan ang sarili mo. Sabi pa niya, kaya kahit gusto kong bigyan siya ng chance, may takot na rin po sa puso ko. Sabi ko tuloy, DJ Monica, naisip ko kung sapat ba talaga ang paghingi ng tawad para maibalik ang tiwala. Actually, kung ako tatanungin mo, Rika, hindi. Yung sorry, hindi sapat yun. Di ba pinag-usapan natin kanina, kailangan actions speak louder than words. Kaya mahirap magpatawad agad eh. Kailangan may pruweba muna. Di ba? Makita muna natin na talagang unang-una, sorry talaga sila ng talagang they mean it. Hindi lang

yung nagsosorry para lang minsan dyan, ako. Okay, yung mga kalalakihan, aminin. Kahit yung mga kaibigan kong mga ano eh, mga lalaki minsan eh, nako. Yung best friend kong lalaki na nasa abroad, ganyan ang ugali minsan eh, sarap tuktukan. Nagsosorry lang para tumahimik na yung kanyang asawa. Pero he doesn't mean it naman. Sasabihin niya lang sa akin, ayoko na ng gulo eh, kaya sorry na lang para tapos na. Eh, mahirap patawarin yung ganon, di ba? Kasi ano ba, di ba? Forgiveness, mga kapamilya, di ba? A real sorry means you are going to do something to make it right. Hindi lang yung sorry para lang peace na, wala nang gulo. Okay, sabi ni Jenny ng Valenzuela, mas mahirap magpatawad para sa akin dahil kailangan mong bitawan ang galit at sakit na matagal mong kinikimkim. Aray ko. Hindi lahat handang gawin yon, lalong-lalo na kung malalim ang sugat na iniwan. Pero kapag natutunan mo na magpatawad, parang gumagaan din ang pakiramdam mo. Ikaw, DJ Monica, paano mo hinaharap ang ganitong sitwasyon? Yun nga, parang pinag-usapan namin ni Tess kanina. Kailangan, I will give myself time to heal. Hindi ko ipe-pressure ang sarili ko. Kasi kapag ka-pressure mo yung sarili mo, Jenny, ay walang mangyayari sa iyo niyan. Magiging, ito, kapag ka-pressure mo yung sarili mo na mapatawad yung hindi ka pa ready na patawarin, magiging resentful ka. Oo, parang maiipon yung resentment. So you have to give yourself time and the grace and the kindness to respect your boundaries and to respect your own timeline. Ito pa, meron tayong kasagutan mula kay May ng Bulacan. Hello, May! Kumusta ka dyan, May? Nako, holiday bukas. Ano ba ang ano natin? Ano ba ang ginagawa natin, May? Nag-gagardinya na ba tayo? Na midnight snack? Para sa akin, sabi ni May, muling pagtitiwala ang mas mahirap. Ang pagpapatawad kasi, pwede mong gawin kahit para sa sarili mong kapayapaan. Tama, we talked about that earlier, di ba? For our own peace of mind. We will say, okay, sige, let's forgive. Para wala nang galit, mabigat ang galit eh, toxic. Pero ang pagtitiwala, sabi ni May, ay kailangan mong ibigay ulit sa taong minsang sumira sa iyo. Ang ganda nung sinabi niya, yung tao na sumira sa iyo. They broke you in two. Kaya yun ang sagot ko, DJ Monica, nako May. Thank you sa sagot mo. I agree. Ito naman si Christine of Mandaluyong. Sabi ni Christine, sa pananaw ko, mas mahirap magpatawad. Dahil kailangan mong tanggapin ang nangyari kahit hindi mo ito nagustuhan. May mga pagkakataon na gusto mong kalimutan pero hindi basta-basta nawawala ang alaala. Kaya mas matagal ang proseso ng pagpapatawad kaysa sa iniisip ng karamihan. Salamat sa tanong, DJ Monica. Galing, di ba? Oh, pero let's give credit where credit is due. Ang credit sa EP namin, di ba? Si Sir Ab. Siya ang nag-iisip ng ating mga topics gabi-gabi. Yan. Thank you daw, Sir Ab. Ang ganda daw, sabi ni Christine ng Mandaluyong. Ang daming nakaka-relate kasi. Uy! Time check, 11:11 on the clock. Make a wish. Ako ang tagapag-alala ninyo. Kapag ka nagpipinch hit ako, ako ang parating mag-aalala sa inyo. Paalalahanan ko kayo to make a wish at 11:11. Okay, sige, balik tayo sa ating ano,
sa ating topic. Bago natin basahin yung iba pa nating mga mensahe mula kay Ira, kay Shane, ayan, ako, madami pa. At kung gusto nyo tumawag, may oras pa. 89-24-4101, locals 5671-5672 and 5673. Okay, ito ang million dollar question. O ang million pesoses question. Paano muling mabubuo ang tiwala matapos magpatawad? Ang daling sabihin, di ba? After I forgive, I will forget. It's easier said than done. Paano muling mabubuo ang tiwala? Ang trust ay hindi agad bumabalik pagkatapos humingi ng tawad. Kaya kayong mga humihingi ng tawad, ito rin, note to self. Kapag ka meron akong nasaktan, ano, parati kong pinapaalala rin sa sarili ko na hindi natin kailangan at hindi natin kayang i-rush ang forgiveness process. Eh, nako, you did the crime, you do the time, ika nga. Mag-antay ka kung hanggang kailan yun na mapapatawad ka. Ikaw ang nagkamali eh. Kasi, yun nga, di ba, sinabi natin, sa pamamagitan ng consistency, honesty, accountability at pagbabago ng kilos, doon natin malalaman kung pwede na tayong magpatawad ng muli. At paano naman kung hindi mo pa kayang magpatawad, gaya ni, ano, kanina ni Tess, di ba? Parang di pa siya ready, okay lang yun. Hindi lahat ng sugat ay agad naghihilom. May mga pagkakataong kailangan munang tanggalin ang sakit bago maging handa sa pagpapatawad. Hindi kailangang pilitin ang sarili kung hindi pa ito bukal sa kalooban mo. You cannot rush yourself dahil ang sapilitang pagpapatawad ay maaaring mag... Ay nako, magtago lamang yan ang emosyon sa halip na tunay na maproseso ito. At ang pinaka-importante, di ba, ay i-process ng maigi ang ating thoughts and emotions. Our thoughts and emotions need processing, mga kapamilya. So we need time, no, to do that. If you want to give us your answer to our question of the night, para sa'yo, alin ba ang mas mahirap? To forgive or to forget and to trust again? Tell us all about it. Eto na. 0919-278-3000. Mag-message lang po kayo. Huwag niyo po kakaligtaan yung inyong lokasyon para alam namin kung saan kayo nagme-message. Where are you from in this beautiful country, which is the Philippines? Oh, ito na. How to forgive even if you cannot forget. Nakaw, ang ganda ng tugtugan natin mamaya. Parang saktong-sakto dito sa ating topic. Yung dalawang nakasalang na hinanda ko para sa inyo na tugtugan natin. OPM po tayo ngayon. Oo, kanina puro foreign, di ba? Ngayon OPM na lang, naman, back-to-back ito, na female OPM artists. Nakakatuwa. Sigurado ako magugustuhan ninyo, swak na swak sa topic, no? Na forgiveness, kasi nasaktan tayo. Di ba? So, ayan. Eto na. How to forgive even if you cannot forget? Because let's face it, mas mahirap ang forgetting sa forgiving. Kaya bilib ako dun sa mga nag-message sa atin na mas madali sa kanilang mag-forget, no, kaysa mag-forgive. Oo, nakakatuwa. Talagang it really amazes me until now that we are really very different people with different points of view. Kasi talagang ang totoo dyan, eh, mas mahirap makalimot more often than not. Not always, kasi nga sa iba mas madali yon. Pero why is it? And how do you forgive even if you cannot forget? Unang-una, tanggapin mo ang nangyari.
Yung bagang no use crying over spilled milk, di ba? Ika nga. Nandiyan na eh. Nag-spill na yung gatas eh, di ba? Nagkalat na eh. I-deny mo pa ba yun? Tanggapin mo na yung nangyari. Huwag nating ikaila o baguhin ang realidad. The first step to healing is acceptance. Di ba kahit nga sa Alcoholics Anonymous, di ba? Yung mga merong... Yung dun sa mga merong ano, merong mga ano no, alcoholism, ganyan, gambling addiction. The first step to healing is acceptance. O ito pa, ihiwalay mo ang tao sa kanyang pagkakamali. Hindi nito binubura ang pananagutan. Ngunit, nakakatulong minsan itong makita na ang tao ay higit pa sa kanyang nagawang mali. Diba, may kasabihan nga, diba, tao lang. Tao lang eh, no one's perfect. So, minsan, ihiwalay mo yung tao sa kanyang pagkakamali. Ang tawag po dyan sa English eh, medyo, ano, compartmentalizing. Mahal mo yung tao, diba? Minsan nakakatulong yung i-compartmentalize, nabubulol na ako, i-compartmentalize mo na meron siyang nagawang mali, pero hindi ibig sabihin ay masama na siyang tao. Kasi people make mistakes. So, sometimes that will help you forget. And forgive. Ito pa, piliing wag dalhin ang galit araw-araw-araw na ginawa ng Diyos. Ang hirap nun kapag kinikimkim mo yung galit. Diba? Sinabi natin yun kanina. Yung tipong umiinom ka ng ano, you are wishing that the other person will die, but you are the one drinking the poison. Yun yun eh, yung kinikimkim mo yung galit. So, kailangan para sa kapayapaan ng kalooban natin. Aba, piliin mong huwag dalhin ang galit. Araw-araw. At ito pa. Nako, very, very important. I always say this. At sasabihin ko to parate kapag nandito ako sa, ano, sa Love Connect. Kahit makulitan kayo sa akin. Self-respect, mga kapamilya. Boundaries po, mga kaserbisyo. Ang sugat na matagal na buo ay hindi-hindi agad-agad nawawala. Ang healing process ay may sariling timeline, may sariling takbo. Di ba nga kapag nadapa tayo, yung sugat, di ba? Nagiging scab. Bago mag-heal yung sugat, di ba? Nagiging scab muna, yung tumitigas, di ba, yung sugat? Pagkatapos medyo na kumakatikati na siya, 'di ba? Yan, diyan mo na nalalaman na medyo may healing na. Pareho lang po 'yan sa ating mga damdamin. Minsan matagal talagang maghilom, pero pag nararamdaman mo na na medyo nakikiliti ka na nung isang tao na nakasakit sa iyo, parang yung sugat na gumagaling, 'di ba? Kumakati na siya. So, nakikiliti ka na, di ba? May katikati na ng konti, nakikiliti ka na pag pinapatawa ka ng taong nakasakit sa'yo. Ayan na, that means you are on your way to healing there. At ito pa, bigyan mo ng panahon, di ba? Ang sarili mo at focus on the lessons, not on the resentment. Tama po yan. Alam mo po, parati kong sinasabi sa buhay ko, no? Kapag may nangyari sa akin masama, imbis na tinatanong ko, kasi dati pasaway ako eh, parati ko tinatanong, God, why me? What have I done to deserve this? Medyo ngayon, pinapalitan ko yung thought process ko. Ayan, you focus on the lessons, not on the pain and the resentment. Ang tinatanong ko na ngayon sa sarili ko at sa Diyos minsan ay, God, what can I learn from this? Diba? Or, kayong mag-jowa o mag-asawa, what can we learn from this experience, from this pain? Kapag ka nag-focus na kayo doon, aba, you are on your way na to healing, diba? And, you are on your way to forgiveness and hopefully, you can forget.
Minsan sasabihin mo na lang na sige, let's try until my heartaches end. Here's Ella Mae Saison, our very own homegrown artist for you on Love Connect.

0: sa DZFM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZFM.
1: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamins pa! Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
2: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: May silimarin, may multivitamins pa.
4: Yan, ang Liver Aid Pro.
3: Tulong sa pangangalaga ng atay.
4: Liver up na tayo
3: with Liver Aid Pro.
5: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
6: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liver Aid Pro. Ang Liver Aid Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liver Aid Pro.
2: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Para sa maayos na liver function,
3: Liver Aid Pro.
4: Liver up na tayo
3: with Liver Aid Pro.
7: Lalo ngayon matraffic sa talsada, hindi ka mainip, magkinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa Estrenta, una sa balita, una sa public service.
5: DZMM, numero uno sa aksyon.
8: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
5: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
9: Final stretch po natin together. 32 minuto makalipas ang alas 11 ng gabi. Malapit na ang date ninyo with Kuya Dan. Sa hating gabi, Remember Your Music. Pero ngayon, you still have Monica sitting in for Coach B. At napunta na po tayo sa part ng ating programa na pinamagatang Love Confessions.
8: Love Confessions. Kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.
9: Magandang gabi po sa inyong lahat at sa inyong mga tagapakinig. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Lauren. Sumusulat po ako ngayon dahil mabigat na ang aking nararamdaman. May isang sekreto akong matagal ko nang kinikimkim. At pakiramdam ko ay oras na para aminin ko ito kahit sa pamamagitan lamang ng isang liham. May minamahal po akong tao na hindi ko dapat minamahal. Nakilala ko siya sa panahon na pareho kaming maraming pinagdadaanan sa buhay. Sa una, simpleng pagkakaibigan lamang ang namagitan sa amin. Madalas kaming mag-usap, magkumustahan, at magdamayan sa aming mga problema. Ngunit habang tumatagal, napansin kong unti-unti na akong nahuhulog sa kanya. Alam kong mali ang nararamdaman ko dahil mayroon na siyang karelasyong iba. Pilit ko nilalabanan ang damdamin ko. Sinusubukan kong lumayo at umiwas. Ngunit, sa bawat pagkakataong nagkakausap kami, lalo lamang akong nahihirapang itago ang tunay kong nararamdaman. Dumating ang panahon na naging mas malapit na kami sa isa't isa. Naging sandala namin ang isa't isa. Sa mga panahong malungkot, mga panahong mahirap, nandyan kami. Hanggat sa isang araw, pareho naming inamin na may espesyal na kaming nararamdaman para sa isa't isa. Doon na nagsimula ang aming relasyon na alam naman namin na mali at bawal. Hindi ko pinagmamalaki ang nangyari. Sa katunayan, araw-araw akong kinakain ng aking konsensya. Alam kong may taong nasasaktan dahil sa mga desisyong ginagawa namin. Alam kong may taong nagtitiwala sa kanya. At sa isang banda, naging dahilan ako para sa pagtitaksil niya sa tiwalang yon. Mahal ko siya, DJ Monica. Totoo ang pagmamahal ko. Ngunit habang tumatagal, mas lalo kong nauunawaan na hindi sapat ang pagmamahal kung may nasasaktan na ibang tao. Natutunan ko na ang pag-ibig ay hindi tungkol sa pagiging masaya. Kasama ang taong mahal mo. Kasama rin dito ang paggawa ng tama, kahit masakit. Ngayon, pinag-iisipan kong tapusin na ang lahat. Hindi dahil nawala na ang pagmamahal ko, kung hindi dahil gusto kong magkaroon kami ng pagkakataong ayusin ang buhay namin nang walang panlilinlang at pagtatago. Mahirap tanggapin na minsan kahit mahal ninyo ang isa't isa, hindi yon ang sapat na dahilan para ipagpatuloy ang isang relasyon na mali naman. Kaya ngayon ay sumusulat ako para humingi ng simpatya at para rin humingi ng payo. Tama ba ang gagawin kong paglayo? Paano ko haharapin ang sakit ng pagkawala ng taong mahal na mahal ko? Kahit na alam ko na tamang desisyon ito. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Sana ay may matutunan din ng iba mula sa aking karanasan na ang pag-ibig ay maganda. Ngunit mas magiging makabuluhan ito kapag ka may kasamang katapatan, respeto at tamang pagpili. Nagmamahal, Loren.

0: Connect.
1: Sa DZMM.
2: Dear Lauren, unang-una, maraming salamat sa pagliha mo sa amin, ano? I always say to our viewers and listeners who send in their love confessions, it's not easy. And it's okay. It's okay to send in letters kasi gusto mong may umintindi sa'yo. Gusto mong sana ay merong kumampi sa'yo ng konti. Gusto mo ng listening ear, kumbaga. Kasi, hindi naman kasi, no man is an island. Hindi naman kasi tayo nandito sa mundo para lang mag-isa. So kahit anonymous, we appreciate you writing in because we know that you need a helping hand. Hindi madaling umamin sa kamalian, Lauren. Ang dami hindi magawa yan. You are already so far ahead pagdating sa maturity kasi alam mo na mali yung ginagawa ninyo. Yung iba dyan, ipapairal na lang yung bugso ng damdamin. Hindi na nila iisipin yung kamalian na ginagawa nila at kung sino yung nasasaktan nila. I admire you so much, Lauren. May self-awareness ka at higit sa lahat, hindi lang self-awareness na alam mong mali ang ginagawa mo, ikaw ay may integridad. And integrity is very hard to find nowadays. You know what is right from wrong and you are willing to give up what you love to do what is right. That is integrity. It's very rare. And you have it. Kaya talagang saludo ako sa'yo, Lauren. Kung ako ang tatanungin mo, if you are doing the right thing, isa lang ang sasabihin ko sa'yo, oo. Hindi ko na kailangan pag-isipan yan. Yes, you are doing the right thing. Hindi kita hinuhusgahan. Kasi, alam mo, yung mga feelings natin, minsan, wala naman tayong control dyan eh, diba? We have no control over our emotions and who we are going to fall in love. Who we are going to fall in love with, napapaos na ako. Kasi naiiyak ako sa sulat niya. Pero ito, no? Kahit na sinasabi kong you are doing the right thing, wala pa rin paghuhusga. Kasi nga, parang sinabi ko, hindi natin minsan alam yung bugso ng damdamin natin. Ang importante eh, you caught yourself before you went too far. At ngayon, alam mo na ang dapat mong gawin. Eto, Lauren, you deserve someone who will put you first because you are special. Kahit hindi kita kilala, yung tono lang nung liham mo, no, alam ko na that you are a special person. At eto na, a special person like you deserve to be put first at ikaw lang ang minamahal na walang kahati. At on the other hand, yung girlfriend din o asawa nung jowa mo, she also deserves to be treated specially. And she also deserves to be the only one. So itong ginagawa mo, that you are breaking things off, you are doing not only her a favor, you are doing a big favor for yourself. Huwag mong kakalimutan, it takes two to tango. So, huwag ka masyadong mag-guilty. Kasi pareho naman kayong nagkasala dito. Ang importante, gaya ng sabi ko kanina, you are doing the right thing right now. Maraming salamat once again kay Lauren. At eto, sige. Meron pa tayong mga messages sa ating question of the night. Para sa'yo, alin ba ang mas mahirap? Ang magpatawad o ang muling magtiwala? At bakit? Sabi ni Ira ng Tagig, mas mahirap po sa akin, DJ Monica, ang magtiwala. Kasi kasabay nito ang panganib na masaktan kang muli. Kapag nagtiwala ka, para mo na ring ibinigay ang pagkakataon sa ibang tao na magkaroon ng epekto sa buhay mo. Kaya normal lang na maging maingat pagkatapos ng isang masakit na karanasan. Napakagandang tanong ito, DJ Monica, kasi marami talagang makaka-relate. Oo, tama ka dyan, Ira. Pati ako, nakaka-relate ako dyan. To forgive, to forget, nako, which is harder to do? Diba? Sometimes you can forgive eh, pero yung forgetting, ang hirap. Kahit na sa mga kaibigan, diba? Parang sinabi natin kanina. Eto na, sabi ni Shane ng Montalban, para sa akin, mas mahirap ang magpatawad. Nakakatuwa, ano? Mas mahirap sa kanya ang magpatawad. Pero ang tanong ko naman dito, eh, sana mas may oras pa tayo. Kasi gusto kong makausap yung mga tatlo sila, eh, no? Na pumili ng... Tatlo sila na nagsagot, hindi pala pumili. Ang nagsagot na mas mahirap ang magpatawad kesa makalimot. Ah, kesa muling magtiwala. Eh, ang tanong ko naman, paano ka magtitiwala kung di mo pa napapatawad? Diba? Parang curious lang ako. Sana may oras pa tayo para matawagan natin sila. Parang sila, si Shane, ano? Ang tiwala kasi minsan pwedeng unti-unting maibalik sa pamamagitan ng aksyon at panahon, pero ang pagpapatawad ay nanggagaling talaga sa puso. Ayun naman pala, he answered my question before I even read it completely. Yon, sabi niya ang tiwala kasi, ayan, oh, sa pamamagitan ng aksyon at panahon, pero kasi yung pagpapatawad talaga, no, it's a feeling at hindi ganun kadali. Kapag sobrang laki ng kasalanan, hindi na sapat ang salitang sorry para agad mawala ang sakit. Yan po ang opinion ko, DJ Monica. Maraming salamat, Shane ng Montalban. Oo, very interesting. Adrian Conoza, hello bunso. Hi kiddo, how are you doing? Nakikinig po siya, no? Oo, huwag ka mag-alala na late ka nang naka-tune in. Life gets in the way. Ang importante, eh, naka-tune in ka na. Ikaw, Ad, sana kung may time pa, no? Very quickly, sabihin mo sa amin. Para sa'yo, ano ba mas mahirap? Yung magpatawad? O yung huling magtiwala? O, diba? Ang hirap kasi, no? Hindi natin alam minsan. Okay, sige. Before we close up our show for today, meron tayong mga final words, no? Bago tayo mag-close up, may request kasi. Nakakatuwa, ang ganda-ganda nito. Alam ba natin ang pangalan na nag-request? Wala? Oo, parang anonymous request ito. Pero ang ganda ng request niya. Si Barbara Streisand. Si Eduardo ang nag-request. O, patugtugin muna natin, Eduardo, ha, yung request mo. Eto na. We will play your request. Before we go on our final words, si Eduardo ng Cavite, here's your request, my dear. Barbara Streisand, the one and only, Somewhere, right here on Love Connect, DZMM.

Streisand and Somewhere. Ayan, after you have forgiven each other, you can find love again somewhere down the road. Ay, ibang kanta na pala yun. Kay Barry Manilow na pala yun. Natawa si Tin. Okay, final stretch together. 5 minuto po bago ang ating gabi. O, bilisan na natin. Ito na ang final answer natin sa katanungan. Sabi ni Adrian, ni Ads Conoza, ang bunso natin dito sa Love Connect. Mas mahirap syempre ang... Asa na yon? Sagot niya. Mas mahirap ang magtiwala ulit. When you forgive, it doesn't mean trust returns. Minsan, mas mahirap magtiwala ulit. I agree. A very nice last answer to our question of the night. Alam mo, maaring magpatawad ng isang tao, pero hindi agad nawawala yung alaala ng ginawa nila. Yung sakit na kanilang naidulot sa'yo at sa puso mo, nandyan pa rin yan eh. Ang tunay na pagpapatawad ay hindi, hindi ang pagsisikap na burahin ang nakaraan, kundi ang pagpiling huwag hayaang kontrolin nito ang ating kasalukuyan at ang ating hinaharap. Tama nga naman, di ba? It shouldn't control everything, but we have to give ourselves time. Hindi man natin makalimutan ang nangyari, maaari pa rin tayong maghilom, matuto, at magmahal muli ng mas may malalim na pag-unawa at karunungan. Ika nga, sometimes it's hard to forgive and forget at the same time. Forgetting takes time as well, forgiving too, but as long as your love is strong enough, kaya naman po, you can get over it. Depende na lang po yun sa mga taong involved in the relationship. If you love each other strong enough, then you can survive the test of time. Sana po may natutunan kayo ngayong gabi dito sa Love Connect. Nako, holiday na po bukas. Pwedeng magpuyat. Pwede pong makinig sa Remember Your Music. Susunod na po yan, ano? Sa ngalan po ng ating Coach Ganda, Vanessa Antonio, ako po si DJ Monica. Okay, saying thank you very much sa inyong pag-tune in. Leaving you with James JT Taylor right here on Love Connect, DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras. 1 minuto makalipas ng alas 12 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo nakakwentuhan, pwede rin naman. Just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music, kasama si Kuya Dan. Kung kayo may mga song request mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang na mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto mo may makausap on-air, tumawag ka.

lamang sa 8924-4101, locals 5671, 5672 at 5673. Patuloy niyo po kaming napakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Biyernes. Halika, ating simula ng kwentuhan. Dugtungan mo lamang ang mga salitang salamat, malaya akong

0: Swabbing Umaga, June 12, 2026. Araw po ng Biyernes. Good morning! Welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music. Kasama nag-iisang Balba sa radyo, inyong Kuya Dan. Hatid sa inyo ang tugtugan from the 60s up to the 80s. Meron pang OPM na talaga namang inyong magugustuhan. At syempre po, mamaya-maya din, ibabasahin natin ang sulat na para lamang sa'yo sa ating segment na Kumusta Dear? At di rin mawawala, no, ang topic natin na pagkukwentuhan hanggang abutin tayo ng alas 4. Pero bago ang lahat, gusto ko munang batiin kayo ng Happy Independence Day. June 12, 2026. Araw ng kasarinlan, no? Ang ating mga ine-enjoy sa mga pagkakataong ito, ang mga simpleng bagay na ating nagagawa sa araw-araw, eh dapat nating ipagpasalamat dahil nangyari ito, no? Ang araw kung saan tayo ay naging malaya, no? Ang ating bansa ay naging malaya mula sa mga mananakop. Dahil halos 300 years plus yun, no? Halos 300 years. Hindi ko alam, more or less 300 years na tayo ay sinakop. Kaya hindi biro, no? Nung finally, tayo ay meron ng kalayaan na gawin ang mga bagay na walang magdidikta. Walang, hindi yung tipong isusubo sa atin kung anong gagawin natin. Kaya Happy Independence Day po sa lahat nating mga kapamilya at kaserbisyo. Ay, batiin muna natin lahat ng mga nanonood na sa atin, no? Good morning sa lahat ng mga nakatutok sa kanilang mga telebisyon via DZMM Teleradyo. Ganon din sa mga wala nang lipatan ang radyo. Mula umaga, tanghali, hapon, gabi, madaling araw, DZMM lang. Maraming thank you sa lahat po na nakikinig sa atin sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga opisina, o kaya naman sa kalsada. Thank you sa pag-tune in sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. At bukod sa Happy Independence Day, ay Happy Long Weekend naman sa'yo. Oo, sa'yo. Kasi hindi ako. Sa'yo lang. Oo. Kasi hindi kami. Kaya pala, kakaiba kasi galing akong Makati kanina. Kakaiba ang traffic. Yung volume ng sasakyan ay tila ba Friday night na kahit nakahapon ay Thursday night pa lang. Kasi nga naman pala syempre naka long weekend na yung mga iba diyan, sana all. Hindi naman masama ang loob ko, okay lang naman sa akin as in. Oo, wala naman. saan ang punta ninyo? Kasi for sure, kapag kaganyan, may mga lakad yung mga yan. Alam ko yung iba dyan pupunta ng Baguio. Huwag kayong... for some reason, labas ng labas sa FYP ko, no? Yung, alam nyo ba, sa TikTok? Labas ng labas yung ito na, parang, this is the weather now in Baguio for your information. Ang gagawin ko, hindi naman ako makakapunta dyan kahit ganyan ang weather dyan ngayon. Good morning po sa mga taga-Baguio dyan. So, yan. Hindi naman sa sinasabi kong ganyan. Hindi, wag ganyan. Kasi nakita ko, parang sobrang foggy, tapos parang sobrang chill, tapos parang sobrang ang sarap magkumot kasi malamig, tapos umiinom ka nung, yung baterol. Sarap! Tapos gigising ka na medyo... talagang makapal yung fog sa may harap ng mga ng tinutuluyan mo, 'di ba? Ay nako. Wala naman ako sinasabi na masarap talagang pumunta ng Baguio sa mga panahong ito. 'Di ba, lang feeling ko perfect nga, no? Kasi kumbaga, may mga nararanasan pa lang na ano 'yan? Yan. Right? Ano 'yan? Konting kulog ba 'yan? Konting yan, ganyan lang. Yan. Huwag mong ilalakas 'yan. Yan, ganyan lang yung weather. Tapos parang, ay hindi nga, kikukulugin, kawawa naman yung mga ano. Ganyan lang, tapos, isabay mo yan. Yan, ay, ang sarap ng weather. Ang lamig. Grabe talaga dito sa Baguio ngayon. Ay, tapos may kayakap ka. Tapos, Tapos kayong dalawa lang. Tapos parang, sarap-sarap. Uy, lumalakas, lumalakas. Grabe yung hangin. Parang intensity number 65. Ano ba yan? Ayan, may hangin. Tapos umiinom tayo ng, nasa na yung ano ko, yung, uminom tayo ng kape. O talagang totoo, uminom ako ng kape ha, para doon sa effects ha. ang sarap talaga. Sana nararanasan din ito ng mga nagtatrabaho. Ng mga nagtatrabaho pa rin hanggang ngayon. Oh. Ay, ang sarap-sarap talagang mag-long weekend. Gigil na gigil. Okay na. Parang naranasan ko na rin. Oo, pwede na rin pala. Pwede pala yung ganun. Kailangan pa bang umalis? Parang okay na, na-satisfy ako dun sa ginawa natin. Okay na, masaya na si Kuya Dan. Oo, parang pwede naman palang ganun. Sound effects naman pala kailangan. Di ba pala kailangan umalis talaga? Oo. Sabi, ay naku, ito na naman. Oo nga pala, may mga nagbabantay nga pala sa atin. Baka mamaya makuha na naman yung pinagagawa natin. Sabi, good morning Kuya Dan. Oh, happy Independence Day, sabi ni Marvin. Nakasecure ka na ba ng air supply concert? Sandali, ibang usapan pa yan. Oo nga pala, no? Mayroon nga pala tayong ganyang gustong makamtan. Ay nako. O yun, good morning sa mga sa mga nasa Baguio ngayon. No? Kasi talagang persistent eh. Labas ng labas kaya sabi ko. Oo nga. Di bale. Ang maganda niyan, lagi naman tayong may chance pa na kung hindi man ngayon ay sa mga susunod na araw at pagkakataon. Dahil tayo ay malayang gawin ang mga bagay na gusto natin. Yan. Alright, sa oras natin 12:30, yan natin pag-uusapan bilang sineselebrate natin Independence Day ngayong araw ng Friday. Ang ating pagkukwentuhan ngayong umagang ito, dudugtungan nyo lamang ang mga salitang salamat, malaya akong blank. Saan ka malaya? Ano ang mga bagay na malaya mong ginagawa sa araw-araw? Oo, yung mga hindi mo napapansin ngayon. Di ba? Maraming ganyan. Di ba? Salamat, malaya ako nakapagsalita dito. Oo, sa mikropono at nakikinig kayo. Di ba? Isang bagay yan na dapat natin ipagpasalamat. No? Yung nagkakarinigan tayo ng ganitong oras, meron kayong nakakakwentuhan. At ako rin, may mga nakikinig sa akin. So, salamat dahil malaya akong nakakapagkwento at nakakapagkausap ng mga callers natin dito araw-araw. Yan ang aking unang entry. Ikaw, baka may entry ka. Pwede mong i-viber sa 0919-278-3000. O kaya naman tumawag sa ating hotline number, that's 8924-4101. Locals 5671, 5672 at 5673. Sa Facebook, pwede kang mag-comment, pwede kang mag-PM. O hanapin niyo lamang Dan Capucion. DanCapucion. Yan po ang spelling. At dugtungan ng salitang salamat, malaya akong mag-request at tumawag kay Kuya Dan. Oras natin, 12:31, sagot ko na ang kwentuhan at dugtungan, sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan, ang programang Remember Your Music. Halika't simulan natin yan dito sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol 630.
1: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
2: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Galing, sipag at talino ng mga Pinoy, dito ibibida. Pati ang mga balita at kwento mula sa iba't ibang rehiyon, dito mo malalaman. Kasama sina Noel Alamar at Dennis Datu sa Yan Tayo! Yan Tayo! Alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Remember your music.

0: awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Barbara Streisand with the song "I Finally Found Someone." Truly ni Lionel Richie, still ng Commodores, and "The Good Life" ni Tony Bennett ang ating napakinggan. 10 minuto bago maglauna ng umaga. Good morning sa mga kaka-tune in pa lamang, kakabukas pa lamang ng kanilang mga telebisyon at kanilang mga radyo. Ito po si Kuya Dan ng Remember Your Music. Kwentuhan, tugtugan tayo hanggang mag-alas 4. The best dyan kung sasama ka sa ating kwentuhan, no, ang topic natin, salamat, malaya akong blank. Malaya ka saan? Ano ang mga bagay na pinagpapasalamat mo dahil malaya mo itong nagagawa? Pwedeng ipadala sa alin? Ah, malaya kang gumala. Ah, yes, tama. Diba dati, bawal lumabas. Adult na. Ah, bakit nung anong edad ka na pinayagan na ikaw na mag-isa yung ano, bahala ka na kung saan mo gustong pumunta? Kasi pag mga bata, syempre hindi hinahayaan ng magulang eh. Ano, high school, college. O medyo matanda ka na nun. College ka lang pinayagan na gumala-gala. Oh. Yun yung nagsasabi ka. Yung hindi ka nagsasabi, anong... Yan, yung takas, anong edad yun? SHS, ano, sa ano, senior high school. O, alam niyo na po, sa magulang po ni teen. Nung college, nagsasabi sa inyo, pero nung senior high school po siya, tumatakas po siya. Oo, kasi hindi niyo daw po, wala daw po siyang kalayaan na, ano, na umalis, gumala, gala. Pwedeng ipadalang kasagutan sa ating Viber, 0919-278-3000. O kaya naman tumawag sa 8924-4101. Locals, 5671 hanggang 5673. 8 minutes bago mag-alauna, kausapin natin first caller on the line from Bulacan. Nasa linya natin si Jess Katipunan. Na walang pasok, kaya nandito.
2: Happy Independence Day, Kuya Dan.
1: Independence Day.
2: Sa himpilan ng malayang mamamayan.
1: Correct. Malayang mamamayan. Talagang very Independence Day, no? Ang ano natin. Ang meaning ng MM. Correct. Oh, siyempre, nandito ka kasi wala kang pasok ngayon. Diba? Diba? Ang saya. Anong feeling ng ano, Jazz? Anong feeling ng ganyan, Jazz? Yung wala kang pasok ng holiday? Anong feeling?
2: Makakatulog.
1: Grabe naman yung makakatulog. Tapos, ano yan? Pupunta ka na ba ng Baguio?
2: Hindi mo. Sana nga makakunti.
1: Diba? Ang daming lumalabas na mga... Hindi ko alam. Sabi ko, akala ko ako lang yun. Pero talaga...
2: Sa akin din.
1: Ano ba to? Tourism ba ng Baguio to? Ano ba yun? Pakawalaan nyo ba yung mga video na ganyan para talagang lalong mapainganyo ang mga tao ngayon? Kasi, lagi sabi ko, ano ba to? Labas ng labas dito sa feed ko. Gusto ko tuloy. Kaso magagawin ako ng weekend eh. Ikaw, anong plano mo ng weekend?
2: Actually, wala.
1: Baguio, parang, na yan.
2: Ano naman, binubudol mo na ba ako?
1: Di ba, namimiss mo na yung ube?
2: Oo, sasabihin ko pa nga lang, namimiss ko
1: na. O, di ba? O, namimiss mo yung ube, tapos holiday, long weekend, tapos wala kang gagawin ng weekend. O, ano ibig sabihin no, Jazz?
2: Budget na lang ang
1: kulang. Budget, sa bagay. Tama din naman. No?
2: Pero, hindi nakapag-prepare
1: eh. Eh, puro ka-concert eh.
2: Parang mas tipid hacks yung ginawa mo kanina.
1: Alin? Alin doon?
2: Yung ginawa mo kanina ng acting.
1: Oo, di ba? Na-feel mo din? Ako na-feel ko naman. Okay naman. Parang nakalma naman yung kape ko na gusto kong mag-Baguio. Pwede naman pala.
2: Hindi ko na-feel yung lamig na lang yung kulang.
1: Ah, oo nga. Hindi, itapat mo electric pan mo kasi pagka nag-ganan ulit ako. Pag ganan sasabayan mo, lalapat ka doon sa electric pan para feel na feel mo. Diba? Oh, sa bagay. Sarap mag-Baguio ngayon, no? Kanina pa ako Baguio ng Baguio.
2: Ang ano ko lang pag gantong mga panahon, yung umuulan talaga. Parang hirap ako pag ano eh, umuulan eh. Yung sapatos ko magpuputi.
1: Tsaka parang sobra namang nakakatamad naman lumabas, diba? Parang... Kaya ang magandang trip ngayon, pag nasa ganyang kamalalamig na lugar, yung talagang hindi ka na masyado maggagagala, diba? Yung... Dapat
2: parang bedrock.
1: Oo, tapos parang medyo hindi naman sobrang aesthetic pero medyo mag ano 'yun, yung place mo eh masarap tumambay. Tapos eh may konting terrace para talagang kumpletong-kumpleto experience, 'di ba?
2: Sarap na imagine.
1: Ano ba 'yan? Ako din.
2: Sana all. Na.
1: Parang na-picture habang nagsasalita ako, yung utak ko nag-iimagine ng pinipicture out ko yung sarili ko na ginagawa ko 'yan. Tapos 'di ba nakatingin ka sa pine trees.
2: Tapos may maraming fog.
1: Maraming fog. Tapos may konting mist kasi 'di ba may konting ambon-ambon nga, 'di ba? Tapos 'di ba, tapos yung pine tree makikita mo parang sumisway-sway kasi mahangin.
2: Ay.
1: Ha? Ay, tapos biglang paggising mo. Paggising mo, ay, nasa Project 8 nga pala.
2: Ay, ba't parang tumutulo yung pawi?
1: Ay, parang hindi pala, mainit pala dito. Oo, hindi, ayaan mo na.
2: Akala ko mist eh, pawis ko lang ba?
1: Pawis lang pala, ha? Pamist-mist pa akong nalalaman. Namimist ko lang pala ang Baguio. Oo, kasi, ano ko yan eh, simula 2022 I think. Pinanata ko na yan. Sabi ko, taon-taon gusto ko babalik ng Baguio. So, this year, hindi pwedeng maputol yun. Hindi ko palang alam kung kailan, pero kailangan yan. It's a must.
2: Ipanata ko na nga din. Tama. Para makabalik ako this year.
1: Oo. Isang beses lang naman eh. No? Pag ipunan mo naman talaga, wala no? Masama dun. Pinag-ipunan mo naman. O, katulad natin, nagtatrabaho naman tayo. Para saan ba itong pinagtatrabahuhan natin? Alakas mong budo.
2: Nagpaparinig, absent ka ba?
1: Oo, budol. Hindi. Pag mga ganyan, yakang-yaka ko na yan ng weekend.
2: Weekend lang.
1: So, pagkatapos ko dito.
2: Pag maganda yung ginagamit natin yung mga leave natin.
1: Tama din naman yun, pero ilagay natin yun sa mga magagandang postuhan.
2: Yung pang matagalan.
1: Oo, yung medyo malayo-layo ng konti. Oo, basta yung ganun. Oo, sige na, masyado na tayo nagbubudulan dito. Oh, sumagot ka. Salamat. Dahil malaya ako. Ano?
2: Malaya tayong nakakapag-leave. Pero
1: tama.
2: Malaya. Pero ano? Sige.
1: Malaya nga ba? Eh, kasi yung iba nagli-leave tapos biglang may, ano, yung papatapusin ay, muna sa'yo lahat ng gagawin. Malaya ba tawag doon?
2: hindi ka muna makakalaya.
1: Oo, di ba? Parang hindi parang igagapos ka muna. Tapos tsaka ka palalayain, di ba? May squish muna sa dulo, parang gano'n. Ikaw pag naglilib ka, gano'n ba? O parang malaya ka naman?
2: Ano na, konti lang kasi lib ko eh. Pero okay naman, na malaya naman.
1: Malaya naman. O, tama eh, di ba?
2: Kasi paisa-isa lang eh.
1: Paisa-isa lang? O hindi ka pa nakatry nung isang linggo, no? Yung parang ginagawa mo. Parang ginagawa nung
2: kasi,
1: anchor
2: din. Lima lang kasi yung lib ko sa ano eh. Proud eh. Kaya ganun.
1: Pag ako, pagka ganyan, eh, di absent. Alakas ng loob. Di ba?
2: Ano talaga, yan ang, yan ang goal.
1: Yan ang goal, di ba? Hindi kasi, lalo na pag wala nang magagawa. Pero ang importante, magsasabi ka, yun naman yun eh, mag-heads up ka naman. Yun. Ang masama naman dun yung, oo nga, karapatan mo nga, pero hindi, di ba? Hindi mo man lang sinabi na wala ka nga pala ngayong weekend, ganyan, o kaya ngayong Friday. Di ba, usually pa naman, pagka Friday, dun madami mga trabaho, tapos o kaya end of month, tapos magsasabi ka, isang araw na lang, Friday, na ano ba naman yun, di naman tama yun.
2: Oo, mali yun.
1: Tanggalin ko yung kalayaan. Nagagay.
2: Salamat. Dahil malaya ako nakakatawag dito.
1: Oo nga. Kasi tama. Diba? Malaya ako. Nakakapag-spin.
2: Malaya ako rin yung pinaggagawa ko.
1: Correct. Malaya ka nakakapag-spills dito at nakakapag-time check.
2: Dahil yun kay Kuya Dan.
1: Oo, tama. Gusto mo tanggalin natin yung ano.
2: Yun pala.
1: Binigyan na pala ng deadline. Pero hindi, marami tayong ginagawa ngayon na... 'Di ba? Kumbaga hindi natin naiisip pero pagka dinigest natin ng mabuti, aba, malaya pala akong nagagawa itong mga 'to.
2: Kung sakaling maisipan mo din tanggalin. Pa rin ako, grateful pa rin ako kasi na experience.
1: Bakit ko naman tatanggalin? Ikaw naman masyado ka naman. Kinabahan ka naman kaagad. Wala nang ano ako, Diyos?
2: Nagpapabango lang ng image.
1: Tama naman. Tsaka wala naman. Okay naman yun. No? Tsaka, kung na-record mo ba yung unang-una mong ginawang ganun hanggang oh, di ba? Pakinggan mo yung di oh, oh, oh, oh, oh, di ba? Napa-thumbs up pa ako, di ba? Oh, pakinggan mo yung difference. Mm.
2: Parang yung pinakauna talaga na pangit. Yung parang ngayon.
1: Hindi, pero prepared ka din nun eh, di ba? Nung time na yun eh. Siguro yung confidence lang. Oo.
2: Tapos ngayon, dati lang ta-thumbs up ka ngayon na hintay ka na lang kung kailan ka makakapindot.
1: Oo. Kasi madaya ka, nakikita mo ako sa screen eh. Alam mo yung mga pinagagagawa ko dito. Apakadaya ninyo eh, ha? Alam niyo yung itsura ko. Oo, alam niya itsura ko, pero pag kayo, hindi ko alam kung anong mga ginagawa niyo habang kausap ko kayo, pamira. Tama naman. Ano pa? Ano pang na... yung pinaka-simple. Yan.
2: Pinaka-ano?
1: Hindi, naisip ko yung pinaka... Sige, ituloy mo. Ano pang malaya?
2: Malaya akong nakakagawa ng mga bagay na gusto ko. Halimbawa, yung pag-podcast, paggawa ng mga contents dahil sa internet na walang pressure na kailangan ganito, kailangan ganitong araw makagawa ko ng ganito.
1: Oo, kasi dati, di ba?
2: For my improvement lang, guys.
1: Oo, hindi. Dati kasi pagka, halimbawa, sinabi mong gusto mo ng show, ng sarili mong show, parang ang thinking mo, isang buong production dapat yan, no? Dapat magaling ka, dapat pagka pinakinggan ka nila sa, ano yung pulido ka agad yung tunog mo, no? Pero ngayon, di ba, malaya na tayong gawin yung mga trip natin sa buhay ng, hindi, tama ka dun, hindi tayo napipressure kasi, di ba, parang, in fairness naman sa internet, sa World Wide Web, kung may mga magagandang pagbabago din naman talaga, yun eh, yung ganyan, yung sa sobrang free mo naman, oh, di ba, yung walang pakilamanan, trip kong gawin, di ba, wala kayo dyan.
2: So, lalo na, ano, ibang field din yung inaano ko kasi, yung trabaho ko, computer engineering, tapos nakakagawa ko ng mga ganito.
1: Mm-mm, correct. Hawak mo yung beat, tama.
2: Hawak ko yung ano, oras ko pag free ako, kapag wala ka trabaho. Ayan.
1: Correct. O, hindi, tsaka tuloy nyo lang, no? Kasi kahit ako din naman dati, parang... Sa simula, parang nakaka-intimidate talaga kasi lalo na kung mahilig kang makinig ng mga, alam mo yun, yung magagaling ng mga podcaster o mga, kung sino, mga host. Parang pag iisipin mo sa sarili mo, kaya ko ba yung ganyan? Pero, well, hindi mo malalaman hanggat hindi mo gagawin eh. At hanggat hindi mo

0: kalayaan na ni Kuya Dan yun. Kasi kita mo ngayon, ang daming ganap. Mabuti nga, nandito pa ulit ako ngayon. Parang pagod din katulad.
1: Nakahabol.
0: Oo, di ba? Hindi, kasi nga.
1: Kala ko pang ano yung story mo kanina eh, para doon tumamong podcast.
0: Hindi, hindi. may mga aabangan ulit kayo na ano, na kakaiba naman. Oo, pero sa kanina kasi wala pa naman. Wala pa naman ako. Nauna akong makikain. nauna yun bago yung mga bagong gagawin. Well, malaya tayong gawin ng mga bagay na gusto natin. Kaya isa yung ano.
1: Higit sa lahat, malaya tayong bumoto. Pero may responsibilidad rin tayo na bumoto lang para sa ikabubuti ng ating bansa.
0: Tama, tama, tama. Maraming tama para sa'yo. Oo, Jask. Diba, no? Huwag natin sayangin yung kalayaan na yun na pumili, no? Kasi yung iba dahil malaya kang gawin, bahala ka na lang, any-any ka na lang. Diba? Ninungud-ngud na sa mukha mo yung yung kung ano yung sana ay ideal at tama at sana ay matuwid. Oo, pero wala. Ano ka? Eh, bakit, no? Diba? Ganun-ganun ka. So, sana yan. Tama
1: yung iba
0: yan.
1: Yung iba mabigyan lang ng ganito.
0: Oo, shit. No?
1: Doon na papanig sa ano, at saka, hindi makakabuti.
0: Tsaka sobrang pahamak yung idea ng idol-idol, di ba? Yung pagiging. Dahil may idol ka, parang yun na yun. Kasi hinahangaan ko siya, bahala na yung ibang aspeto. Oh, okay na yan, okay na yan. Hindi dapat ganun kasi sa dulo, mali. Sa dulo, lahat tayo damay-damay dyan. Oh, hindi, di ba? Ay nako, kaya mo na nga. Basta naiparating na natin. Naiparating na natin. Anong iyong song request?
1: Sleeping Child by Michael
0: Learns to Rock. Alright, 105. Go ahead, Jask.
1: Kapamilya, dugtungan niyo to. Salamat, malaya akong black. I-share niyo na yan kay Kuya Dan ang oras natin. 105 ng umaga. Tugtugan, kwentuhan at mga balitang kailangan niyong malaman at tabayanan ngayong Independence Day Friday sa Remember Your Music sa himpilan ng malayang mamamayan, DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. 6 na minuto makalipas sa alaunan ng umaga. Remember!

0: mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Double play from the Mr. Energy himself. Pure Energy, Gary Valenciano. Napakinggan natin, kailangan kita at ikaw lamang. Mr. Pure Energy. Sabi ko, parang may kulang Mr. Energy. Pure. Dapat nandun yung Pure Energy. Gary V. Honest natin, 1:24. Magandang umaga sa mga gising pa rin ngayon dahil walang pasok mamaya. Oo, dahil nga sila ay naka-holiday. Pinag-uusapan ba nagkukwentohan natin ngayong Friday morning? Salamat, malaya akong... Saan mo, ano mga bagay na pinagpapasalamat mo dahil malaya mong nagagawa? I-viber mo yan sa 0919-278-3000 or tumawag sa 8924-4101 locals 5671 hanggang 5673. Salamat, malaya akong piliin kung sino ang papapasukin ko sa buhay ko at kung sino ang dapat nang iwan sa nakaraan, sabi ni Grace. Grabe naman yun. Kung sino ang iiwan at kung sino ang papapasukin. Tama naman, di ba? Huwag niyong hayaang mawala yun sa inyo, no? Huwag niyong ibigay sa iba ang desisyon kung sino ang papapasukin niyo sa buhay niyo at kung sino ang paaalisin ninyo. Nasa inyo lang yun. Hawak niyo ang bit. 1:25, kausabi natin next caller from Quezon City. Nasa linya natin ang 20 years old na si Angelo. Angelo, good morning.
2: Good morning, Kuya Dan, at isang magandang araw ng kalayaan.
1: Tama. Happy Independence Day sa ating lahat, Angelo.
2: Tama.
1: Oh, tama. Parang hindi ka masaya. Parang hindi ka masaya. Kumusta ka naman? Oh, nakauwi na ba kayo galing sa inyong vacation trip, birthday
2: yes,
1: trip?
2: Yes, we're back in QC, pero yung parents ko naman ang nawala.
1: Bakit nawala? Hanapin mo agad. Nasaan?
2: Nahanap ko na sila. Nandun pala sila sa Tagaytay.
1: Nagpaiwan sila?
2: Hindi. Kami ang nagpaiwan. And umalis.
1: Akala ko ba galing kayong Tagaytay? Ay, hindi. Galing kayo Cebu.
2: Cebu. Pala. Then, may isa kasing nag-inquire doon sa bahay namin na gustong rentahan ng for a year.
1: Wow.
2: So... ayun,
1: grabe.
2: Baka may chance na. Pero, depende pa rin sa kasunduan nila.
1: Mm-hmm. Kaya pumunta sila doon para sikasuhin.
2: Yeah.
1: Oh, okay, that's nice. Oh. So, pinaparentahan niyo talaga yun? Or ano lang, may naka-discover ang?
2: Ano, paparentahan sana namin, pero hindi pa ready dahil na ano pa yung mga papeles, like yung contract, and then, syempre kung sa naming platform ilalagay yun, and din namin alam kung paano namin gawin, kahit expert ako sa mga bagay na yan, hindi ko magagawa kasi baka isang pindot lang mali na lahat.
1: Mm-mm, tama, oo.
2: Kaya pinapabigyan lang namin yung kapangyarihan sa isang pinsa namin na tech expert.
1: Mm-mm, tama, hayaan nyo siya. Baka mamikon, mapindot mo dun. Sige ka. ito, Angelo, anong pinagpapasalamat mo dahil malaya mong gawin?
2: Malaya akong maghayag ng aking sentimiento sa social media or kahit sa pang platforma, kahit sa radio, TV, or kahit sa ang pahayagan pa yan, na bibigay ko yung aking, yung loob talaga para lang yung gusto kong paipanawagan yung isang bagay, isang, basta ganun, panawagan.
1: Parang sinipon ka, Angelo, sa... parang may sipon ka. Ano may sipon?
2: Kinapos lang ako ng hininga.
1: Ah, kinapos ka lalaki niya. Pero tama yun kasi, di ba, napakalaking privilege natin yan na pagka meron tayong say sa isang bagay na i-post natin, no, na i-share natin, nakikita ng ibang mga friends natin. Kasi, kasabay ng social media, nakasabay ng ng teknolohiya, no, nung naging advanced na technology natin. Dati naman, walang ganyan, di ba? Pag meron kang gusto sabihin, siguro maihayag mo pero pahirapan. Kailangan mong i-publish or kung hahanap ka pa kung sinong magpapakalat ng iyong gustong ipahayag. Pero ngayon, kahit nasang banda ka ng bahay ninyo, isang click lang, andun na kaagad sa social media.
2: And then, kung meron man nag-disagree dahil lang hindi pumapabor sa kanya yung sentimiento ko, yung ano na yun, pahayag na yun, eh, syempre, babatuhin ako ng mga salita na opposite naman, syempre. Baka mamaya, ano ha, sabihan pa ako nabigyan ng malet or something. Basta, ano, yung mga ganyan talaga, may times na pinapatol ko, depende sa anger issues ko. Pero, syempre, bilang isang student journalist and future media practitioner, ayokong ilabag yung aking ethics. Lalo na, importante sa amin yan.
1: Tama. Oo, kailangan yun. Kailangan ikaw i-guided na kung ano ba mga tamang gawin at mga hindi dapat tamang gawin. Kasi, syempre, eh, sabi mo nga, ikaw ay magiging future media practitioner. So, ngayon pa lang, dapat responsable ka na sa mga ipopost mo o kung ano mang sasabihin mo. Lalong-lalo na sa social media. Pero ito, kailan kaya kami lalaya sa kaalaman kung sino si Labi at marinig ang boses niya, ha?
2: Yan ang wala akong laya na magdesisyon.
1: Walang laya.
2: Sinabi ko, wala akong layang magdesisyon kung hindi palalayain na niya ako. Ay ko.
1: Oh, so pag pinalaya ka, makaka-shoutout na kami, ganon?
2: Pwede. Baka pwede kong ilik. Ilik.
1: Hala! Labi, oh.
2: Labi. Bawal ganon. Ayan, blackmailing. Bawal yan.
1: Be careful what you wish for kasi you just... Ayaw mo, ha? Gusto mo pa. Ano, ha? Gusto mo pa. Hindi na sa'yo.
2: Sa atin lang tong ano, mga viewers and mga nakakikinig. Meron akong recording si Labi. Especially kapag...
1: Oh, sige na. Na boses
2: niya.
1: Parinig.
2: Like yung... I love you. Namimiss kita. Kit-kit pa. Ganun. Mga ganun na recording.
1: Akala ko yun si Labi. Akala ko yun siya.
2: Yun nga. May mga recordings ako kasi sabi niya, alam mo, kapag wala ako dito at kailangan mo ng ano, yung namimiss ko talaga ako at hindi mo ako matatawagan kahit ano pang gawin ng signal yan. Under na yung recordings, pwede mo i-play yan and...
1: Pwede mong i-play sa amin? I-play mo sa amin?
2: Ay, syempre, wala. Kasi wala, ano eh, ang tawag dito. Effectivity ngayon yung wala siya dito dahil nandito nga siya.
1: Oh, nandyan pala. Hindi pa rinig. Nasaan ba?
2: Andyan. Busy lang. Mag-cellphone. Habang nakikinig sa
1: akin. Kahit sut-sut na lang. Pasut-sutin mo na lang
2: sila. Hindi, nasa telepono ako eh. Baka biglang maputol to kapag binigay ko eh.
1: Alam mo, kung meron akong 10 dahilan para kausapin si Labi, meron kang 535. Oo. Mas madami yung sayo, no? Talagang wala talaga kahit... Mukha na akong desperado dito.
2: It's not my problem talaga. Na kay Labi talaga yung problem. Kasi yung boses niya ay parang isang diamond na hindi...
1: Parang diamond.
2: Hindi gold, diamond.
1: Paano siya? Paano siya sa school? Nagsasalita ba siya sa school? Broadcasting pa naman.
2: Ay, siyempre naman. Lalo na kapag recitation. Yung mga kaklase ko ay mga naging kabatch ko. Alam nila yung boses niya. Pero may times na, hindi ko naman sasabi na parang nilalait yung boses niya dahil nga sobrang ano. Pero... yan yung unique sa kanya eh, yung boses niya eh. Parang, masasabi ko lang talaga na sa sobrang malaya akong pagpipili ng mga babae, nakuha ko pa talaga yung pinakamaswerte na babae na parang hindi mo talaga makukuha eh. Parang jamento na ano eh.
1: Kahit kami, hindi namin makuha talaga eh.
2: Hindi nga makuha, sayang eh. Parang ano eh, 1,000,000 na presyo eh.
1: Oo nga, no? Tama, tama. Ano ba, may subscription ba yan si Labi?
2: Subscription, wala. Lifetime opportunity.
1: Okay, sige. Okay, sige, lusot ka ulit.
2: Nadami ka talaga.
1: Malaya kang magdahilan ng kung ano-ano talaga para lang hindi namin marinig ang boses ni Labi.
2: Hindi naman sa malaya, pero may laya kung marinig yung kanyang sentimento din. Siyempre, respeto rin sa... malayang pribadong ano niya, yan.
1: Basta. Kahit nga sut-sut eh, ganun oh. ganun oh, ano yung maririnig namin doon, sut-sut lang. Para lang maramdaman namin na nandyan siya at gumagalaw at humihinga pa.
2: Wala talaga. Di ko alam kung ano, let's say sa 48th anniversary ng DCM, pumunta siya, mali mo, kasama ko.
1: Alam mo, hindi matutuloy pagka wala si Labi. So, kailangan...
2: Kailangan bit-bit mo. December.
1: Kailangan bit-bit mo, ha?
2: Wala nga lang sa dahil napag, ano, napagtawagan.
1: Sige na nga.
2: Okay.
1: Okay na, napapagod na ako. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng shoutout, eh. Gusto ko lang naman ng shoutout.
2: Basta, ano, kung may bigay ko man, di wala na rin ang malayang pwedeng gawin sa kanya. Ay, gawin sa kanya.
1: Hindi, parang...
2: Pag-usapan na yan, wag na. Sige na, wala na oras.
1: Oo nga, anong song request mo?
2: Walang Kapalit by Ray Valera. Yan na lang.
1: Ray Valera. Alright, maraming thank you, Angelo. Good morning.
2: Thank you, Kweta. Good morning.
1: Alright, bye-bye. Toots. 1:35 ang oras natin. Sa ating pagbabalik, basahin naman natin ang sulat na para lamang sa'yo. Ito pa rin yan sa Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
3: Maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
4: Tatamaan po tayo ng presyo.
5: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
5: Kasama ang kampyon ng Consumer Protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
5: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Mga awiting masarap balik-balikan.
0: Remember your music.

Oras po natin, 1:37 ng umaga. Sa puntong ito ay handa ka na ba? Dahil babasahin ko na ang sulat na para lamang sa iyo. Kumusta, dear? Ngayong umaga, nais kong pag-usapan ang tungkol sa mga taong unang humawak sa iyong mga kamay bago mo matutunang lumakad. Ang mga taong unang naniwala sa iyo bago mo pa makilala ang iyong sarili. Ang mga taong naging tahanan mo sa mga panahong hindi mo pa alam kung gaano kahirap ang mundo. Ang iyong mga magulang. Kumusta na kaya sila ngayon? Minsan sa sobrang abala mo sa buhay, nakakalimutan mo nang tanungin ang iyong mga o mga taong dati namang araw-araw kang kinakamusta. Nakakalimutan mong pansinin na habang ikaw ay abala sa pagtanda, sila rin ay tahimik na tumatanda. Nung bata ka pa, akala natin normal lang ang lahat. Normal lang na may naghahanda ng pagkain sa hapag. Normal lang na may gumigising sa'yo tuwing umaga para pumasok sa eskwela. Ipaghanda ka, umaalalay sa'yo. Normal lang na may nagpapaalala kung ano ang dapat gawin at hindi dapat gawin. Normal lang na may sasalo sa atin kapag nadapa tayo. Pero habang lumalaki ka, saka mo unti-unting naiintindihan na hindi pala naging madali para sa kanila ang lahat ng iyon. Hindi mo nakita ang mga gabing puyat sila para lamang matiyak na maayos ka. Hindi mo nakita ang mga problemang tahimik nilang kinakaharap upang hindi ka mabigatan. Hindi mo nakita ang mga pagkakataong sila mismo ang napapagod, pero pinipili pa rin ngumiti para hindi ka mag-alala. Nung bata ka pa, sila ang mundo mo. At habang tumatanda ka, tila unti-unti namang lumalaki ang mundo mo hanggang sa magkaroon ka ng sarili mong pangarap, sariling mga responsibilidad, at sariling buhay. Dumating ang panahon na hindi na sila ang una nating tinatawagan kapag may magandang balita. Dumating ang panahon na mas madalas kang nasa trabaho kaysa nasa bahay. Dumating ang panahon na mas marami ka ng oras para sa ibang bagay kaysa sa mga taong unang naglaan ng buong buhay nila para sa iyo. At minsan, dear, kapag naiisip mo rin yon, may kaunting lungkot na sumisilip sa puso. Dahil parang kailan lang noong sila ang naghahatid sa'yo sa paaralan. Parang kailan lang noong hinihintay ka nilang makauwi bago sila matulog. Parang kailan lang ikaw yung kanilang pinakamalaking responsibilidad. Ngayon, ikaw na ang abala. Ikaw na ang may trabaho. Ikaw na ang may mga deadline. Ikaw na ang merong laban sa buhay. At sila naman ang naghihintay kung kailan ka magkakaroon ng oras para umuwi, tumawag, o kahit makipagkwentuhan lang. Nakakamangha minsan isipin na noong bata ka pa, sabay-sabay kayong kumakain araw-araw. Ngayon, minsan kailangan pang maghanap ng libreng araw para lang makumpleto ulit ang pamilya sa harap ng hapagkainan. Ganito pala talaga ang buhay. Lumalaki ka na, tumatanda ka na, nagbabago ang sitwasyon. Nagkakaroon ng kanya-kanyang landas. Pero may isang bagay na hindi kailanman nagbabago. Ang pagmamahal ng isang magulang. At kahit gaano ka nakatanda, anak ka pa rin nila. Kahit gaano ka nakalayo, iniisip ka pa rin nila. Kahit sabihin mong kaya mo na sarili mo, may bahagi pa rin ng puso nila na gustong siguraduhin na ligtas ka, na masaya ka, at maayos ka. At kung babalik na rin mo ang mga panahong nahirapan ka sa buhay, mapapansin mo na madalas sila ang nasa likod ng iyong mga tagumpay. Nung gusto mo nang sumuko, sila ang nagpalakas ng loob mo. Nung hindi ka naniniwala sa sarili mo, sila ang naniwala para sa'yo. Nung wala kang makitang pag-asa, sila ang nagsilbing ilaw ng iyong daan. Oo, hindi sila perpekto. Nagkakamali rin sila. May mga pagkakataong hindi kayo nagkakaintindihan at may mga pagkakataong nasaktan mo sila o nasaktan ka nila. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, nanatili sila.
nanatiling nagmamahal, nanatiling nag-aalaga, nanatiling sumusuporta sa abot ng kanilang makakaya. At siguro, isa sa pinakamalaking tagumpay sa buhay ng magulang mo ay hindi ang magkaroon ng malaking bahay o maraming pera. Marahil, ang pinakamalaking panalo nila ay ang makita kang lumalaban sa buhay. Makita kang unti-unting natutupad ang mga pangarap mo. Makita kang nagiging mabuting tao. Dahil para sa kanila, sapat nang malaman na maayos ka. Kaya ngayong umaga, dear, kung matagal mo nang hindi nasasabihan ng salamat ng iyong mga magulang, baka ito na ang tamang panahon. Salamat sa mga sakripisyong hindi namin nakita. Salamat sa mga panahong kayo ang napagod para makapagpahinga kami. Salamat sa mga panahong kayo ang nasaktan para protektahan kami. Salamat sa pagmamahal na hindi humihingi ng kapalit. At kung sakaling malayo ka man ngayon sa kanila, sana ay makahanap ka ng oras upang kumustahin sila. Hindi kailangan mahabang usapan. Minsan, sapat na ang simpleng, kumusta po kayo? Ingat kayo ha. Salamat po sa lahat. Dahil habang abala kang hinahabol ang mga pangarap mo, may mga magulang na tahimik na ipinagdarasal lamang ang kaligtasan at kaligayahan natin araw-araw. Gusto kong iwan ng isang simpleng paalala, dear. Darating ang panahon na hindi na natin maibabalik ang mga araw na lumipas. Hindi mo na maibabalik ang mga pagkakataong sana ay mas madalas kang nakauwi, mas madalas kang nakinig, o mas madalas tayong yumakap. Kaya habang may panahon pa, pahalagahan natin sila. Dahil ang mga magulang mo, ang ilan sa pinakamagandang biyayang pinagkaloob sa buhay mo. Mahal ka nila noon, mahal ka nila ngayon, at mamahalin ka nila habang buhay.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras po natin, 1:48 ng umaga na. Pakinggan natin awiting Handog mula kay Florante. Ano, ito ang ating dedicated song para sa ating Kumusta Dear ngayong umagang ito. Good morning po sa lahat na magising na gising pa rin sa mga sandaling ito. Kung kayo man ay nagtatrabaho rin parang si Kuya Dan, hello, hello. O sa mga nagtatrabaho sa kanilang mga bahay o kaya nasa on-site man kayo. Kaya natin ito. Friday na. Konti na lang ito. Konting kembot na lang weekend na. Sa mga ano, may mga pasok pa rin. Kasi syempre, alam ko marami mga naka long weekend na dyan eh. Pero sa mga kasabayan natin nag-work, pwede na kayo mag-break time. I think kasi 1:49 eh. Feeling ko, ito yung ano, kumbaga merienda time kapag ka hindi graveyard shift. No? Diba? Ito yun eh, 1:49. Oh. At syempre, para sa Chiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Sige na, bagay na bagay sa kape yan. No? Sarap yan sa kape. No? Oo nga, walang kapartner yung kape ko mamaya nga. 10 minuto bago mag-2:00. Basa muna ako bago natin kausapin yung next caller natin. Sabi ni Ate MJ Tosok, hello Kuya Dan, good morning, happy Friday. Una sa lahat, nais ko pong batiin ang aking mabait na alaga si Mami Lynn ng Barangay Dalig Antipolo at kay Tita Puring ng Botokan Mahayhay Laguna na araw-araw nakikinig. Ang entry ko po, salamat, malaya akong nagagawa ang gusto, lalo na ang maglaro ng volleyball. Oo nga. Nakamiss naman maglaro ng volleyball. Na laging nakasuporta ang mahal kong asawa. Sa kabila ng busy schedule ko, nagagawa ko itong maisingit at makapaglaro din sa court sa aming barangay. Masaya ako na meron akong mabait na asawa na laging full support sa tuwing ako'y may laban. Pa-request naman po ng song na Nothing's Gonna Change My Love For You. Malaking bagay yun talaga pagka meron kang partner na sinusuportahan ka sa mga... Katulad yan, hobby ni Ate MJ yan eh, di ba? I think talagang gustong-gusto niya yung nagba-volleyball siya. Yung iba kasi pag sinabi nag-asawa na, wala na. Magbabago na yung mga ginagawa sa buhay. Hindi pa rin, no? Supportahan pa rin natin yung mga partners natin kung ano yung mga gusto talaga nilang gawin. Kasi nagbibigay yun ng saya sa kanila, no? At pag masaya sila, masaya tayo, no? Ilang mga partners. Kalayaan nila yun. May kalayaan ang ating mga partners na gawin ang mga bagay na gusto nilang gawin. Hindi para ating diktahan, no? Kasi sabihin mo, hindi, kasawa na tayo, bawal na yung mga ganyan. Hindi, ganun. Huwag ganun. Huwag nating puputuli ng kanilang mga pakpak. Bagus ay ihagis natin. Ihagis nila natin sila pataas para lalo sila makalipad. Hindi pa kasi ako tapos, tinatawanan mo ko, Carlo, ha? Sabi ko, ihagis pataas, ganun. Hindi, matawa ka dyan, ha? 1:52, kausabi natin. Next caller from Tagkawayan, Quezon. Nasa linya natin, si Susan. Susan, good morning. Hello, hello. Are you there, Susan? Susan, Susan, Susan. Susan, Susan, Susan. Susan, Susan, Susan. Tun-tun-tun-tun-tun-tun. Habang binabalikan natin si Susan, sabi naman ni Ms. Vera Gadiano, good morning Kuya Dan, happy Kalayaan Day. Salamat, nakarating ako sa edad kong ito. Nakakain ng favorite kong pagkain, kare-kare, at nakakapakinig sa iyo Kuya Dan. At malapit na akong, ano to, matikman. Malapit ko nang matikman ang strawberry taho dahil nasa Baguio ako ngayon. Wow, nasa Baguio siya ngayon. Nakakatuwa naman Ms. Vera. Kani-kanina lang sinasabi ko na nakakaingit yung mga nasa Baguio. Tapos nasa Baguio kayo ngayon. Grabe naman yan. Sabi ko na. Meron akong mababasa na nasa Baguio. Si Miss Vera Gadiano na yun. Pabati naman yung pinsan ko dito sa Baguio, si Annie, na nagpatira dito sa amin sa Baguio. Pa-request ng any song ni Matt Monroe. Maraming salamat, sabi ni Miss Vera Gadiano. Sabi ko na may sasakses eh. Uy, makakatikim na ho kayo ng strawberry taho. Mag-ano ho kayo dyan? Ano pa bang mga... Meron dyan yung strawberry champurado eh. Saka yung... Oo, meron. Strawberry champurado at saka ubi champurado yata yun. Oo, hindi ko pa rin natatry pero alam ko meron dyan. Sarap naman. Hindi mo pa natry? Ako din eh. Oo, pero masarap. Tsaka ang gusto ko din yung ano. Yung term ba na baterol ay ano? Parang generic ano ba yan? Oo. Yung ba yung tawag dun sa term dun sa... Yun yung parang tsokolate. Ang sarap nun. Oh, masarap din yung sa Baguio. Baterol. Sarap na. Hi. Good morning, Miss Vera. Sa mga kamag-anak mo dyan sa Baguio. Mauna ka. 6 minutes bago mag-alas dos, kasabi natin ang ating... baka hindi na makanalobat si Susan. Oh. Dito tayo. Next caller from Manila kay Ate Lina. Ate Lina, good morning.
2: Kuya Dan, good morning.
1: Pasensya na, nagulat ka ba, Ate Lina? Nawala si Susan.
2: Hindi naman, Kuya Dan. Kuya Dan, sa Baguio, may coco jam.
1: Coco jam. Oh, tama, masarap din yun. Favorite mo yun?
2: Diba? Oo.
1: Coco jam.
2: From Baguio, sarap nyo, Kuya Dan.
1: Alala ko yung coco jam, pinang regalo namin sa mga ninong at ninang namin sa kasal nung kinasal kami ni Angelica. Oh, masarap nga yun. Coco jam.
2: Ako makarating ng kasal mo.
1: Oo nga, sa kanya may coco jam kasal. Favorite mo yun? Sa tinapay. Pero hindi ka ba masyado natatamisan?
2: Hindi, okay sa Kuya Dan. Lalo na pag ang tinapay mo ay pandisal at ano, molay.
1: Alam mo, mahilig ka din sa tinapay, Ate Lina, magkapareho tayo. Pero ano, boss-bossan natin ang kakatinapay. Kasi ano yan eh. Oo, ano din yan, nakakadagdag yan sa mga, hindi ko alam kung bad cholesterol ba yun or kung ano man. Basta ano siya, kailangan din hinay-hinay lang sa tinapay. Sarap kasi ng tinapay, you know? Oo.
2: Pero kahit pwede naman siya, Kuya, dun, ano, pang tapos mo kumain ng mga, may mga lasang ano, pwede siya, pang himagas.
1: Oo, masarap din. Ako din mahilig ako dyan, pero tinatry kong bawas-bawasan. Carbs, yan. Carbs pala yun. Carbs, dagdag carbs yan, mga tinapay. Alright. Oh, happy Independence Day, Ate Lina. Oh, maligayang...
2: Happy, Kuya, dyan. Malayang-malaya tayo, Kuya, sa mga gusto nating gawin.
1: Yun, yun ang maganda. No? Malayang-malaya sa mga gustong... Ikaw, oh, malaya ka ba saan? Nagpapasalamat ka dahil malaya kang ano, Ate Lina?
2: Kuya, dyan, malaya... lahat tayo, Kuya, dyan. Diba malaya tayong gusto natin sabihin yung mga nasa kaloob natin.
1: Tama, tama.
2: Mga nararamdaman natin.
1: Oo, pero... ang katumbas niyan, kasi 'di ba sabi mo malaya tayo, sabihin niyo ba ano, with great kalayaan comes great responsibility, no? Kasi hindi,
2: yes.
1: Hindi dahil malaya ka talaga at all, lahat-lahat naman hindi. Talaga namang wala ka namang preno, 'di ba? Parang mali din naman 'yun.
2: Oo. Bago ka magsalita, tingnan mo muna kung may masasaktan ka. Yeah. Pag may nasaktan ka, manda ka na, lapot ko.
1: Yeah. Tama, tama. Oo, kailangan ano, kasi nasa atin na 'yan eh, nasa atin na 'yung privilege na 'yon na kalayaan. So dapat gamitin natin sa tama, 'di ba? Ano pa, Ate Lina?
2: Tsaka Kuya, dun, nalaya tayong gusto na mga gusto nating gawin, 'di ka guys, sa ibang bansa, 'di ba?
1: Actually,
2: mga celebration ng birthday, celebration ng Christmas, New Year, 'di ba?
1: Correct. Ano, isa 'yan sa mga bagay na baka minsan di natin naiisip na swerte natin kasi nagagawa natin. Tama kayo, mga birthday, di ba yung pagse-celebrate kasama mga mahal sa buhay. Oh, hindi lahat na nagagawa yun, di ba?
2: Hindi, Kuya, lalo na may Holy Week pa tayo. Ha?
1: Correct.
2: Wala niya sa ibang bansa, mga kapatid. Wala yan. Wala tayong Holy Week sa ibang bansa. Walang New Year, walang Christmas. Di ba?
1: Kahit na maraming nakaka-bad trip sa bansa natin, marami pa rin tayong dapat ipagpasalamat at i-celebrate, di ba? Kaya very good ka dyan, Ate Lina. Tama yun.
2: Oo, kaya sabi, mga mismo mga kapamag-anak namin nasa ibang bansa, sabi nga, ang sarap niyo dyan, nagagawa niyong mga celebration, di ba?
1: Correct, di ba? At saka, pag nandito ka sa bansa na to, mas marami kang mga kamag-anak kung nandyan pa or kung goods kayo, di ba? Mas marami yung celebration, mas masaya, mas marami nagkukumustahan, mas marami sabay-sabay kumakain. Yan.
2: Oo. Kanina lang ako yan, nasa mall ka ako, ya. nakita namin yung mga senior. Palakad-lakad sila doon. Wow. Si Lady Shini.
1: Cool. Ah, oo nga, Corinne.
2: Wala niya sa ibang bansa, mga kapatid.
1: Oh, na mo. Oh. Pwede ng ambassador ng tourism to si Ate Lina, talaga. Pwede ka nang mag-promote ng Pilipinas, Ate Lina. Parang naiinganyo ko sa mga, wala yan sa ibang bansa, kapatid.
2: Okay, diba? Nakita ko yung mga lola at lolo nung kuya dan, sarap ng buhay niya. May nag-ice cream, may nag-halo-halo. Sige nga, wala niyan. Walang-wala yan sa ibang bansa.
1: Pwede yung tagline niya na, oo, choose Philippines. Wala niyan sa ibang bansa.
2: Pwede. Tapos, lumingon-lingon kami ng konti, Kuya Dan, no? Mga lola, mga siguro maabot 60 years old, Kuya Dan. Mm-hmm. Nagbuboro, Kuya Dan.
1: Wala niyan sa ibang bansa.
2: Wala yan, ganyan, Dan. Diba?
1: Tama. Hindi, tsaka totoo yan yung mga ano natin, mga senior natin dito, di ba? Kahit kung anong trip nila, magsusumba, kung ano-anong gagawin, pwedeng-pwede, no? Walang problema.
2: Wala. Basta umabot ka ng 60 at meron ka ng support ng gobyerno.
1: Kasi nga, Ate Lina, wala niyan sa ibang bansa, kapatid.
2: Walang-wala, Kuya Dan. Lola ko mismo nagsabi niyan, walang-wala yan.
1: Pwede na tapasado.
2: Kasi siya, Kuya Dan, si 70 years old, nagtatrabaho pa siya doon.
1: Sa ibang bansa. Ate Lina, wala na si Ate. Akala ko na wala na si Ate.
2: Andito ako, Kuya Dan.
1: Yung lola mo, 70 years old, nagtatrabaho pa sa ibang bansa dati?
2: Oo, Kuya Dan.
1: Kaya talagang ma-appreciate natin, no, yung mga privilege natin dito. Actually, talaga naman totoo, marami tayong nagagawa dito at nagagawa na ngayon kasi baka dati hindi pa pwede. No? Kaya dapat natin unang-una pasalamatan at syempre pahalagahan din na kaya nating gawin itong mga bagay na ito. No? Malaya tayong gawin.
2: Hindi na kasi nila na-appreciate. Hindi lang nila talaga tinatanggap sa sarili nila na may maraming kaibahan na sa ibang bansa na wala sa ibang bansa na meron tayo dito.
1: Tama. Alright.
2: Pag titingnan, pakikiramdaman mo lang, Kuya Dan.
1: Kasi nga, wala na sa ibang bansa, kapatid.
2: Yeah. Walang-wala yan. Lalo ng mga discounted ID, walang-wala yan. Maniwala kayo sa akin.
1: Talaga naman. O, dahil dyan, batiin mo na yung mga gusto mong batiin, kapatid.
2: Babatiin kayo. Malayang-malaya kung babatiin sila, Kuya Dan. Lalo na, Kuya Dan, ang pamilya ni Diyos na sila ngayon ay naglalakbay. O, malaya sila, Kuya Dan. Sila itong mabiyahe papuntang Tagaytay.
1: Wow, naman.
2: Malaya sila, Kuya Dan, dahil wala daw traffic.
1: Oo nga. Hindi, ganito oras. Siguro wala na. Pero kanina medyo traffic din. Oh. Ingat po, mga pamilya de Dios.
2: Si Ate Janet pa naman na nagda-drive. Ayaw niya naiinitan siya. Ayaw niya naiipit yung sasakyan niya. Diba?
1: Ate Janet, ingat, Ate Janet. Good morning sa'yo.
2: Kaya dyan, sasabihin na naman sa akin nun, binati mo na naman ako, tapos yung request kong kanta, hindi mo sinasabi kay Kuya Dan.
1: Ano ba yung request niya?
2: Endless Love, Kuya Dan.
1: Endless Love, Kenny Rogers. O sige, lagay natin yan. Okay. Patingin
2: ko yung kanyang kasamang nanay na si Ate Mila. Yan. Ate Mila, ingat kayo, Ate Mila. Huwag kang kakain masyado na. Walang Kuya Dan. Walang bulalo sa ibang bansa.
1: Talaga ba? Sa bagay, no? Kasi nga, talagang sa Tagaytay, masarap yung bulalo na yan. Correct.
2: Yan. Kaya, di ba nabati ko rin yung pamilya Sandoval? Na sila ngayon, Kuya, ay bumiyahe papuntang Davao, Kuya Dan. Binisita nila yung mga anak nila doon na epektuhan ng
1: lindol. Ingat po kayo dyan, no? At sana patuloy na iligtas ang ating mga kababayan at kapamilya dyan sa Mindanao.
2: Oo. Ingat sila, Kuya Dan. Nagdala sila, Kuya Dan, ng mga ilang food na wala. Kasi mga karamihan ng mga grocery din, Kuya Dan, di pa rin nagbubukas.
1: Correct. Kasi nga nagulo-gulo din sila. Tama ka dyan.
2: Nagparko sila Nagparko para makadala sila ng mga food.
1: Ingat po kayo. Maraming salamat.
2: Ingat kayo.

0: nga pala, no?
1: End of love. Right, para kay Ate Janet. Ate Janet, ayan na.
2: Alright.
1: Malayang
2: quest.
1: Malayang request.
0: Salamat, Ate Lina. Good morning sa iyo. Oh, ano?
1: Meron din sa ibang bansa na wala. Ano? Alam mo, sino?
0: Ano?
1: Walang wala sa ibang bansa ang program ni Kuya Dan. Wala. Yan na. Oh, wala yan. Walang Kuya Dan sa ibang bansa. Okay, bye-bye.
0: Bye-bye. Sa Ate Lina nang wait talaga namang pwede nang mag-promote ng Pilipinas to si Ate Lina. Wala yan sa ibang bansa, Kuya Dan. Oras natin, 2:04. Diyan lamang po kayo. Maraming pang kwento na tugtugan sa pagbabalik yan ng Remember Your Music.
3: Remember Your Music sa DZMM. Oh.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras. 2:00

0: mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras po natin, 2:22 ng umaga. Kasama niya pa rin si Kuya Dan sa programang Remember Your Music. Pinag-uusapan, pinagkukwentohan natin ngayong umaga ng Biyernes, June 12, Independence Day. Ang dugtungan portion natin na salamat, malaya akong. Saan ka nagpapasalamat dahil malaya mo itong nagagawa? Sabi ni Sir Noel ang balita. Isang umagang pansamantalang malaya sa kaguluhan sa Senado. Tama. Kumusta po ulit kayo, Kuya Dan? Okay naman po ako. Oo, medyo konti ang tulog dahil maraming ganap, pero masaya naman ang inyong Kuya Dan. At ang mga kasamahan mo dyan, hindi ko madadaldal sila kanina dito, no? Dinadaldal ako. Ito po ang ambag ko sa kwentuhan natin ngayon. Salamat at malaya akong linangin. Ano nga bang tama dyan? Linangin. Yun pala na. Linangin, no? Ang anumang kakayahang meron ako, hindi katulad ng ibang lugar na pinaparusahan ang nakikinig ng ibang uri ng musika, pinagbabawalan ang pagsusuot ng ibang tabas ng damit, ang pag-aaral pa rin sa kababaihan at ang pagpili ng makakasama habang buhay taliwa sa kagustuhan ng magulang.
2: Tama.
1: Parang yun yung sinabi ni Ate Lina kanina. Oo, sa ibang kultura, di ba? Hindi katulad ng kultura natin na we are free to do anything we want. As long as, di ba, sabi ko nga, may karampatang responsibilidad yan. Pero karamihan sa mga bagay na gusto natin gawin, nagagawa natin. Di ba? Katulad sa ibang bansa, no? May bawal lumabas ng bahay, ng ganitong, may curfew din, pero mas istrikto at mas talagang nakakatakot na curfew. Hindi ko na lang babanggitin, alam niyo naman kung saan bansa 'yon, no. Yung musika, no, bawal makinig ng ibang musika, sabi nga dito ni Sir Noel. Bawal kang manood ng mga palabas na uso ngayon, ng mga nagte-trending ngayon. Walang TikTok. Hindi ko alam kung gaano kabigat 'yon na walang TikTok, pero imagine mo ngayon, oh, kasi sanay na tayo, 'di ba? Oh, imagine mo biglang tinanggal yung mga social media. Ay, nako, pag hindi nagwala ang buong Pilipinas, 'di ba? E paano kung ganun nga, hypothetical, no, biglang nawala talaga? As in, wala na tayong magagawa. No, wala yung servers or kung ano man yan. Kakayanin ba natin agad-agad? Diba? Mahirap tanggapin sa simula, di ba? Sabi niya, ang song request niya, Sangandaan ni Noel Cabangon or Bayan ko ni Fred Aguilar. Ano ba tayo Sangandaan? Patingin nga ng Sangandaan dyan. Di ba lugar yun, Sangandaan, sa may Alabang ba yun? Idikit mo yung daan, yung sanga tsaka daan. Yan, patingin. Wala. Bayan ko daw ni Fred Aguilar. Oo, sa Caloocan. Sangandaan. Ah, walang sangang, hindi sangang. Try mo nga ng sangan. Hindi alam yung spelling. Yan, Sangandaan. Wala din. Sarado yata yung daan. Bayan ko na lang ni Fred Aguilar. Maraming salamat, Sir Noel. 226, kausapin na natin. Next caller natin. Punta naman tayo sa Tagkawayan, Quezon. Ito na yata talaga. Susan, good morning.
3: Good morning, Kuya Dan.
1: Hello. Nawala ka kanina. Where did you go?
3: Nawala kasi yung signal.
1: Naputol ang signal. Okay lang. O, kumusta ka naman, Susan?
3: Ito, medyo
1: masama yung
3: pakiramdam.
1: Kaya palagay niya ka magsalita, masama ang pakiramdam. Ah, bakit? Ano, naulanan ka ba? Anong ginawa mo?
3: Hindi naman, medyo masakit lang yung likod ko.
1: Ah, sumasakit ang likod. Sana umukay agad. Naririnig ko sa boses mo, ang talagang meron kang hang na dinadaing dyan ngayon. Pagaling ka, Susan, ha? O, okay lang ba sa'yo? Magpuyat? Baka naman dapat natutulog ka ng maaga ngayon.
3: Okay lang naman. Hindi namin naman ako makatulog pag may masakit sa akin.
1: Nasa bagay. O, mahirap nga naman talaga. So, tawagan na lang natin si Kuya Dan para para kahit papano gumaan-gaan naman ang umagang ito para sa iyo, Susan. O, ito, Susan. O, ang dahil Independence Day ngayon, no, dudugtungan mo, salamat, malaya kong, anong mga malaya mong nagagawa?
3: Salamat kasi malaya akong nagagawa yung mga gusto ko dito sa bahay.
1: Mm-hmm. Kasi lang. Mm-hmm. Oh, tsaka malaya mong nakakausap yung nagpapakilig sa'yo.
3: No.
1: Yan ang sinasabi ko sa'yo. Hindi.
3: Okay lang kahit malaya ako kahit kung sino-sino.
1: Ano? Kung sino-sino?
3: Malaya makipag-relationship.
1: Tama. Oo, diba? Napapayagan ka kung sino ang gusto mong ibigin.
3: Malaya makipag-usap sa mga kaibigan.
1: Correct. Hindi lang sa nagpapakilig sa'yo, pati yung mga friends mo na pagka may gusto kang ikwento, nakukwentuhan mo kaagad, diba?
3: Yes, kaya bang.
1: Malayo makipagkwentuhan dito sa RYM para naman kahit na medyo may nararamdaman eh, mawili-wili man ng konti, no, Susan? Sige, para nararamdaman ko, parang masakit, gaano kasakit, 1 to 10? Para naman may magagawa ako, tinatanong ko lang.
3: Kanina sobrang sakit talaga, pero medyo nababawas-bawasan naman na ngayon.
1: Nababawas-bawasan na. Ako, sana mawala, Susan, para bumalik yung Susan namin na ano, talaga namang makulit. Nababawasan ng kulit pag may masakit. Oo, pagaling ka ng mabuti, Susan.
3: Ha?
1: Oo, nabawasan yung kulit mo eh. Oh. Parang hinihintay kong kumulit. Wala eh. Anong sabi nung nagpapaibig sa'yo na ganyan ang nararamdaman mo ngayon? Aba, baka parang... Ano?
3: Magpagaling daw.
1: Bakit may kuno? Ano ito? Ano itong kuno-kuno na... Bakit ganon? Baka naman hindi sakit sa likod yan. Baka naman love nut yan, ha, Susan?
3: May sakit.
1: Ha? Susan? Susan? Susan, nasan ka na, Susan? Nawala si Susan. Teka, nabitin ako dun, ha. Parang baka all wala na ulit. Naku, baka may... Sobrang chismoso ko talaga. Malakas kasi ako makaramdam eh pagka iba yung lungkot ng boses eh. No? Parang feeling ko lang naman, pero sana hindi. Oo, kaya sana maalis na yung sakit ng katawan at saka parang sakit sa puso, no? Parang heartache. Kasi sabi niya, pagaling daw ko, no. Parang medyo may pinagdaraanan na Susan natin, ha? Susan, kaya mo yan. Oo, pagalingin mo, una pagalingin mo muna yung likod mo, tapos kung anong ginawa sa'yo, balita mo sa akin, ha? Wais, baka ni Kuya Dan yan, ha? Oras natin, 2:30. Pagpatuloy natin ang kwentuhan sa pagbabalik yan. Remember your music.
2: Remember your music sa DZMM.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Tamaan po tayo ng presyo.
6: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
6: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
6: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Ano mga concerns? Ano mga issues?
6: Pagkakampi ng masang Pilipino.
7: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
6: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
7: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
6: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
8: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
9: Ako to, si Chang Ami.
8: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Remember your music.

0: Nagiging masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Napahinga natin sa oras nating 9 minutes bago mag-alas-3 ng umaga. Jonoy Danaw sa awiting Ikaw at Ako. Na talaga namang favorite na favorite, no? Kinakasal, yan ang parang for a time, yan ang maging music ng mga SDE, no? Yung mga nagpe-prepare habang nagbibihi sa kasal, no? Maganda kasi naman talaga, no? Talagang napaka-romantic na awitin. Napakinggan din natin Kung Mawawala Ka ni Augie Alcacid at ang mga song requests atin. Good morning po sa mga kakagising pa lamang at talaga namang hindi na alam ang gagawin, so pwede po kayong tumambay dito sa ating programa. Nagkukwentuhan, nagtutugtugan po tayo dito hanggang 4 a.m. At sa pagkakataong ito, ang topic natin na inyong naabutan, no, madali lang ito, sasagutin nyo lamang. Ang tanong ni Kuya Dan, o bubuuhin ninyo, salamat, malaya akong blank. Ano ang mga pinagpapasalamat ninyo at malaya ninyong nagagawa? Kasi ngayon ay June 12, 2026, no? Independence Day. Pwede mong i-comment sa aking Facebook page, hanapin mo lamang Dan Capuchon. Sabi dito ni Pat ng Mindoro, malaya po akong manood at makinig sa TV ng balita, lalo na sa RYM. Tama. Maraming thank you. Talaga namang may mga dito, may mga nagkukwentuhan, no? Sige lang, kwentuhan lang kayo dyan. Basa-basa tayo ng mga comments ninyo. Let me see. Nasaan na yun? Nawala. Ang daming bumabati sa atin ng Happy Kalayaan Day. Sabi ni Miss Fatty Jacinto, malaya daw siyang tumawa, umiyak, sumayaw at makinig dito sa RYM. Maraming salamat po. Kasi sa dami-dami ng pwede ninyong pakinggan, pwede ninyong tambayan, pwede ninyong makasama tuwing ganitong oras, napipili ninyo ang ating programa. Maraming thank you. Sabi dito, salamat, malaya akong maging ako. Hindi man ako perpekto, hindi man mayaman, hindi man sikat, pero masaya ako na hindi ko kailangan magpanggap para tanggapin ng iba. Parang grabe naman yun. Parang may pinagdaraanan naman si Sir. Pero tama yan, tama. Hindi natin kailangan mag-pretend ng isang personality o character na hindi naman tayo, di ba? Bakit na, tsaka alam nyo, mahirap mag-pretend, no? Mahirap kapag yung araw-araw na pinapakita mo sa ibang tao, hindi naman talaga ikaw. No, kasi sa dulo niyan, mapapagod ka lang, 'di ba? Kasi hindi naman sila ang niloloko mo, sarili mo ang niloloko mo. Kasi hindi mo pinapakita yung totoong ikaw. Unless may mga ugali din kasi yung mga tao na hindi talaga nila pinapakita, no, purposely yung ugali nila sa mga tao na feeling nila hindi nila ka-close at all. May mga ganun din naman. Pero kung buong buhay mo ay nagpe-pretend ka, or pwedeng nagpe-pretend ka, or parang tinatry mong makibagay sa iba, mapapagod at mapapagod ka lang. Kaya gayahin mo si Tony. Hindi perpekto, hindi mayaman, hindi sikat, pero masaya na hindi kailangan magpanggap para tanggapin siya. Asa pa tayo? Sabi ni Mila, salamat Kuya Dan. Salamat, malaya akong bumili ng gusto kong gamit ang sarili kong pera. Kahit minsan, isang linggo ako nag-iisip bago mag-check out. Uy, okay lang yun. No? Tama lang yun. No? Pagka meron kayong gustong bilhin, sabi ko nga, di ba, with great kalayaan comes great responsibility. Malaya kang mag-check out, malaya kang mag-add to cart. Pero pag-isipan mo kung kailangan mo ba talaga yung mga bagay na yan. No? Good morning sa mga mahilig mag-check out tapos hindi naman nagagamit. Nagagamit lang isa, dalawang beses. O tapos pagkasawa na, wala na. Hindi na pinapansin. Parang may nagliligawan na dito. Ano yan? Ha? Bakit parang may mga pag-uusap na kayong ginagawa dyan? Maraming salamat, Mila. Sabi ni Boyet, salamat, malaya akong kumain ng ice cream sa gabi kahit may nagbabawal. Again, with great kalayaan comes great responsibility. Yun ang catch doon, di ba? pwede nating gawin ng mga bagay-bagay, pero huwag nating sasagarin. O kaya huwag nating hayaan yung sarili natin na, kumbaga parang hindi na natin nakokontrol, di ba? Ano yan? Maganda na, ano yan? Anong nakasabit? Hindi ko nakikita eh. Si Tess, sabi ni Tess ng Manila, salamat, malaya akong sabihin ang mga mahal ko sa buhay na mahal ko sila. Habang tumatanda kasi tayo, nare-realize natin na hindi dapat ipinagpapabukas ang mga bagay na pwedeng sabihin ngayon. Ay, parang yung kumusta dear natin kanina. Oo, na kung meron kayong gustong sabihin, lalong-lalo na sa mga magulang ninyo, sabihin nyo na. Or kung meron kayong gustong iparamdam, kung meron kayong gustong ipagpasalamat, ano bang humahad lang para hindi natin sabihin sa kanila. Actually, pag matanda ka na, parang, di ba dapat mas lalong madali para sa'yo? Kasi matured na kayo lahat mag-isip eh. Nagigets nyo na na sinasabi nyo ito, hindi dahil gusto nyong maging corny or what. Pero sinasabi nyo ito kasi ito yung gusto nyong iparating na pakiramdam, lalo na sa mga mahal nyo sa buhay, sa mga mahal natin sa buhay. Yung ingat ka, thank you po, di ba? I love you. Ako, mahilig ako mag-I love you eh. pero depende nga rin yan kasi may mga pamilya na hindi vocal, no? Hindi nila, kumbaga, mahal naman nilang isa't isa pero hindi nila sinasabi na yung words talaga, no? Pinaparamdam siguro sa mga gawain sa bahay, mga ganong paramdam, pero hindi na kailangan sabihin. Sabi ni Mari, malaya akong sabihin, sir, na pinalaya ako na siya. Nyoy, malaya ka na. Sabi, oh, strong independent woman, pero nagre-relapse pa rin, aray niya. O bakit, walang masama naman, wala namang... kumanta siya. Wala namang masama kung nagre-relapse, no? Oh, I think hindi naman masama yun kasi it's up to you kung paano mo i-handle yung pagre-relapse mo. Pwede mo namang alalahanin tapos move on na ulit, di ba? Lingon saglit, lakad ulit, ganun. Parang ganun, di ba? Pwede namang ganun eh. Sabi, grabe, puro broken pala ang nandito sa comments. Oo nga. Ang dami namang broken na nanonood sa atin, 13,000 broken peoples. Salamat, malaya akong magpahinga ng walang guilt. Wow, sarap nun. Sarap sa pakiramdam nun. Dati pakiramdam ko, kailangan lagi may ginagawa. Ngayon, alam ko na kailangan din pala ng katawan at isip nating magpahinga. Corrected by ka dyan. Oy, may pahabol. Oo, malapit na mag-alas 3, pero habol natin ang mabilisan mula sa Paranaque. Kuya Jess, good morning.
2: Kuya Dan, good morning. Kamusta na po kayo, Kuya Dan?
1: Akala ko, iba na naman yung boses mo. Buti naman, bumalik ka na sa tamang boses, Kuya Jess.
2: Malapit ko na naman iba yun eh. Kaya hindi mo may kalala pag binago ko eh.
1: Pero, parang natural na iba ang boses mo ngayon. Ano yan? May sakit ka pa rin ba? Ano yan?
2: Medyo, ano ko ngayon, busy tayo ngayon, Kuya Dan. Lalakad ko yung aming mga, ano,
1: alin?
2: Ultrasound tsaka yung mga ano namin, x-ray.
1: Oh, bakit? May kailangan nyo nagpapacheck kayo ngayon?
2: Nagpapacheck kami kasi para malaman namin kung ano yung ano nararamdaman namin. Kasi yung sakit ko, may na yung puso, Kuya Dan.
1: Oo, ipacheck nyo yan, Kuya Jess. Maganda yan na inaalam ninyo para kung sakaling kung ano man, alam ninyo kung ano dapat gawin mismo. Sige.
2: Pero nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos. Kasi maraming taong tumulong sa aming hospital. Natapos na namin lahat, Kuya Dan.
1: Yun, oo.
2: Okay. Isulta na lang ang kailangan.
1: Oo, at saka ano lang, ingat-ingat lang din. Oh. Katulad yan, parang napapagod ang boses mo. Oh. Alalayan nyo lang, Kuya Jess, okay?
2: Yeah, Kuya Dan.
1: Alright. Oh, ito, Kuya Jess, kwento natin today bilang Independence Day. Malaya kang ano na nagagawa mo, nagpapasalamat ka dito.
2: Magkaroon tayo ng kalayaan sa, ano natin, sa bansa natin kasi lahat ng gusto natin sabihin, pwede natin sabihin. Basta nakikita natin na mali ang mga ginagawa nila. Lalo na po.
1: Correct. Pwede tayong pumuna kasi again, tayo ang nagpapasweldo sa kanila, di ba?
2: Mm-hmm.
1: Tama yun.
2: Lalo na yung mga kalsada na hindi ayos kagaya sa Paranaque.
1: Yung
2: lugar na hindi ayos yung tabi yan, Kuya Dan, nilalagay ng bakal eh.
1: Naku, kahit saan, Kuya Jess, mayroon din talaga. Oo, marami-rami talaga yung mga yan. Pero
2: saan-saan sila tumatawid, Kuya Dan eh.
1: Oo, pag ganun, i-call out.
2: Delikado yun.
1: Correct, delikado yun. Tsaka, ano, sa mga motorista, di ba? Sa mga
2: nakamotor. Bigla silang tumatawid kahit nakago. Bahala ko nga kuno ng video niya, ano ko nga yun, para makita ng mayor para mapaayos.
1: Ay, oo. Oh. Hindi, pwede yung ganyan.
2: Delikado kasi.
1: Pwede yung ganyan kasi responsibilidad nila yan na ayusin bilang yan ang kanilang...
2: Baligtasan, hindi ko naman kasi ng lugar na yun nung pagtawid-tawid. Kasi minsan biglang naman yung tumatawid doon eh. Parang kung may mga nasagasaan.
1: Correct. Tama yan. Oo. Wow. Para sa kaligtasan ng lahat.
2: Malata tayong maging... ano sa sarili natin, lahat ng usa natin gawin, nagagawa natin, Kuya Dan.
1: Ano, malaya natin gawin ang mga gusto natin gawin?
2: Oo, yung mga bagay na gusto natin gawin, walang pumupuna sa atin kasi sarili natin, Kuya Dan.
1: Correct. Oo, basta hindi tayo nakakaperwisyo sa ibang tao, hindi ba?
2: Ganun, Kuya Dan.
1: Tama ka doon, Kuya Jess. Pero meron pa ako, Kuya Jess? Kasi may ikukwento ko sa iyo eh.
2: Wala. Kuya Dan. Nagpapasalamat lang ko sa mga taong tumulong sa akin, lalo na dyan sa
1: yan,
2: pagsakay namin ng LRT, Kuya Dan. May nagbigay sa amin dyan, Kuya Dan. Nagulat ako. Kuya Dan, napakabait. Patingin ko daw siya. Huwag ko lang dabang dingitin ang mga pangalan nila. Salamat sa inyong lahat, ha. Yung mga nagbigay sa amin dyan sa LRT, nasa kami.
1: Saang, ano, na saang station?
2: Thank you sa inyo.
1: Saang station?
2: Hindi, Kuya Dan, financial, Kuya Dan.
1: Okay, pero saang LRT station?
2: Sa line 1, Kuya Dan, line 1.
1: Sa line 1, yung papunta ng Taft.
2: Opo. Right. Yung bumaba kami, galing kami ng Ninoy Aquino Avenue, yung monumento to Ninoy Aquino. Nagbigay sa amin, nagulat nga, Kuya Dan, di namin sila makilala.
1: Hindi, at least, di ba, tumutulong sila nang walang hinihintay na kapalit. Maganda rin yan.
2: Pang-bigin ng gamot, Kuya Dan. Naglalakad kami, Kuya Dan. Nagugulat ako, Kuya Dan, saan ang gagaling eh.
1: Mga pinadala ni Lord yun sa inyo, Kuya Jess, kasi meron kayong gustong ipacheck.
2: Opo, kasi Kuya Dan, yung gamot ni Norma, pag binili namin, parang maintenance na ko doon, napakamahal. Tsaka ako, meron na rin ako, Kuya Dan.
1: Dire-diretso na. Nako, mahirap pa naman pagka tinitigil bigla yung ganyan, Kuya Jess, kaya kailangan talaga
2: i-dire-diretso. Alam mo ba, Kuya Dan, isang gamot lang na bibiling ko, hindi ko pa nabibili, Kuya Dan, alam mo kung magkano, 3,000, Kuya Dan.
1: Ako, napakamahal. Pero Kuya Jess, tingin ka sa mga... sa mga ano, public clinic sa mga barabarangay, kasi usually meron din silang mga hindi man yung exact brand pero katulad nung gamot na kailangan, baka lang meron. Ay tanong mo diyan sa
2: Kuya Dan. Kuya Dan, ilalapit ko rin yan
1: sa barangay
2: sa PCSO natin, baka makat-

0: sa inyo, busy ako dahil nga nilalakad ko yung ano namin, Kuya Dan. Natapos naman na lahat, Kuya Dan. Kaya may kamahalan lahat ng mga ano, pero marami naman tumulong.
1: Mm-hmm.
0: Nagpapasalamat ako sa ospital namin sa Paranaque.
1: Alright.
0: Dinalakad ko pinabayaan, Kuya Dan.
1: Alright. Salamat, Kuya Jess. Meron ako sasabihin sa'yo kasi hindi ko natin...
0: Kuya Dan, po.
1: May, alam mo ba yung isang plug dito kasi syempre hindi niyo napapanood eh no. Pero may isang plug dito sa teleradyo. Nakita kita, ngumiti ka kayong dalawa ni Ate Norma pati si Kuya nag-abot-abot tayo sa andun kayo sa TV. Oo, kaya talagang
0: TV kami. Talaga.
1: Oo, kaya sabi ko ikukwento ko sa iyo. Oo, kasi nga syempre hindi niyo na ano, pero nakikita ko 'yung lagi pagka lumalabas sa TV. Oh, nako, talaga artista.
0: Artista na.
1: Oo. Mabilis lang pero at least 'di ba, merong ano pa din nakikita pa rin. Kumaway kayo eh. Siguro pala pina-video
0: kayo.
1: Alright.
0: Kasi pwede magagawa ulit ako ng vlog na bago kasi medyo may problema ako sa vlog ko eh.
1: Oh.
0: May gumagamit na naman, Kuya Dan.
1: Ano ba naman yun? Nakikigamit ng vlog na may vlog naman?
0: Oo.
1: Bale, gawa ka ng mas safe.
0: Opo, yung gumagamit ng vlog ko, may kasama siya doon sa picture. Hindi ko naman siya kasama. Kaya nananawagan ako kay Papalo dyan, fake yan.
1: Oh, yan.
0: Buhin ko na po, Kuya Dan.
1: Ayan, sige.
0: Ang magiging vlog ko, ano, Kuya Dan?
1: Ano na?
0: The Vlogger Bulager Forever. Paranaque City.
1: The Vlogger Bulager Forever Paranaque City. Mas mahaba na. Sige.
0: Okay. Yan ang magiging ano ko na ngayon.
1: Sige, Kuya Jess. Maraming salamat. May babatiin ka pa ba?
0: Kuya Dan, eh.
1: Oh, bakit?
0: Opo. Yung kanina nangyari sa akin, eh, miss na palaki ng palaki, parang umihi na yung pasok ng ano ko. At ganun siguro. Tapos mga taga-ibang bansa pa, Kuya Dan, walang mga taga-Pilipino.
1: Hindi, di bali eh. Pagka naman nakapaggawa ka ulit ng mga content mo dyan eh, malay mo naman.
0: Pero ano yung Kuya Dan, tatanggalin ko na po lahat yun, babaguhin ko na. Okay lang, back to zero na ako, walang problema ron. Marami pa lang magpagpapalo dyan.
1: Alright, sige Kuya Jess. Ano song request mo kay Jess?
0: Baloy na puso. Binabati ko lang yung asawa ko, Kuya Dan, ha.
1: Mm-hmm.
0: Lahat ng mga kaibigan ko, alam na nila kung sino sila lahat. God bless po, Kuya Dan. Yung ano, baloy na puso, favorite song niya, Kuya Dan.
1: Ay, kaso parang ano to, baloy na puso. Jess sa Saragosa. Alright, sige. Andito na. Salamat kay Jess. Thank you. Ingat kayo palagi, ha. Thank you.
0: Bye.
1: Jess? Naka pa ba? Wala na. Nawala. Kaya Jess, maraming salamat. Pagaling kayo ni Ate Norma, ha? Kanyang asawa. No, mahirap pa naman magkasakit sa panahon talaga ngayon. Oras natin, 3:07. Magbabalik pa rin po ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 3:08.

0: awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras po natin, 3:20 ng umaga. Basahin naman natin ang mga comments ninyo sa ating Facebook page para sa ating question for this morning. Salamat! Malaya akong ano mga bagay na malaya ninyong nagagawa. Sabi ni Marvin, salamat at malaya akong maghaha-react sa mga post ng politiko. Actually, no? Ako din eh. Ang sarap ihaha, lalo na yung isa yung mahilig mag-post ngayon. Hindi ko sabihin ko sino. Sabi ni Pretty Lola, sweet lady, salamat malaya ako nagagawa maging masaya sa buhay, sa piling ng mga anak, apo, kaibigan at ang paglalaro ng tennis. Wow. Lalaro pa si Pretty Lola ng tennis. Malaya ako nagagawa kahit saan ako magpunta na walang humahadlang. Salamat sa Diyos. Turning 70 na ako, healthy pa rin. Salamat po Kuya Dan. Salamat din po Pretty Lola. Sa mga gustong makita yung ano, itsura ni Pretty Lola nasa comment, kinoment niya nga. Pretty nga si Lola. Sabi ni Miss Maria Dulce Orate, malaya akong gawin ang gusto, pumunta sa lugar na gusto ko, kainin ang pagkain na gusto ko. Diba? May layang gawin ng mga bagay-bagay. Salamat sa kalayaan natin, sabi ni Miss Dulce Fabre. Nag-good morning naman si Elisa Tapan. 4 days kong na-miss ang RYM, nawalan kasi ako ng internet. Ayun lang. Why naman nawala ang internet? Sa bagay, kami din. Oh, isang linggo, gawa nung pusa akong si Doming. Oh, alam niyo bang nawala na kami ng internet sa bahay, gawa ng pusa akong si Doming? Kasi kinagat niya yung wire na fiber. Diba? Halimbawa, pag nagpa-internet kayo, diba meron niyang yung extra wire, yung nakaikot lang na gano'n. Sabi ko, bakit kaya isang linggo na, hindi pa rin bumabalik yung internet? Eh, sabi nung provider, bumalik na raw. Tapos ginawa ko, kinapa ko yung linya. Pagkapa ko, nako, talagang yung pusa akong si Doming. Oo, sa mga hindi pa nakakaalam, di ba yung aso ko si Tokwa, yung may pusa kaming ano, bagong ampon, ang pangalan si Doming. O, kinagat niya yung wire ng internet. Isang linggo kaming nawala ng internet, pambihira talaga. Sabi ni Mr. Frank Plata Crawford, good morning Kuya Dan, happy 128th Independence Day. Tama ba yun? 128 na. Malaya kong nagagawa dito sa Canada ang nagagawa ko sa Pilipinas. Dito, walang bawal. Lahat ng meron sa Pilipinas, meron na din dito. O ayan, mga sinabi niya yung mga fast food chain. At lahat ng Filipino food and dessert ay nandito na rin. Nase-celebrate namin lahat ng okasyon dito. Mabait ang Canada sa mga Pilipino. Kaya swerte din kami mga Pilipino na napadpad dito. Pero syempre, there's no place like home. Pag-retire ko next year, wow, next year na. Kapag uwi na sa Pilipinas ulit. Pag-retire ko next year ay matatagalan ng bakasyon ko dyan. More power to your radio program, Kuya Dan, sabi ni Sir Frank Plata Crawford. Nico Warren De Rojas, sabi niya, malaya akong kumain ng bawal today kasi araw ng kalayaan. Ako! Diyan tayo nadadali sa mga ganyan-ganyan, ha? Alalayan mo, Nico, ha? Minsan lang naman, di ba, matamis yung mangga, sabi ni Elisa Tapan. Matamis na mangga, yummy. Flor de Risa de la Cruz, good morning Kuya Dan. Sa akin, salamat. Malaya ako makapag-isa kapag nagdadasal ng tahimik. Iiyak, mga pagsubok sa buhay. Maraming salamat. Good morning, Miss Merly Mendoza at Dora Fiesta Santos. Sabi ni Miss Nida Kayabyab Abutan, the world needs more people like you, Kuya Dan. Wow, bakit naman? Nakakahawa ang warm demeanor mo. Ano po yung demeanor? Sandali, man. Nagkasabay na naman kami pumindot dito. Sige, ibalik mo na muna. Oh. Nawala tuloy. Saka ibalik mo yung ano, na pipindot ako ng laughter, nagkasabay kami ni Ian eh. Ano yung demeanor? Sabi niya, keep on. Kindly play. Ay, naku, sayang. Bukas, Miss Nida, ha? Ngayon ko lang nabasa yung ano mo, yung comment mo. A certain sadness by Astrud Hilberto. Sige po. Sabi ni Lil Sauce, ako, salamat at malaya na akong nakakapag-interact sa'yo, Daddy Dan. Mga daddy din, ha? Mga pa-daddy ninyo, ha? Pa-shout out from Dulag Leyte, sabi ni Tot Lee. Cory Alejandro, Happy Independence Day. Malayang laging nakikinig sa DZMM Teleradio mula umaga hanggang gabi. Lori Santos, sabi niya, salamat, malaya ako nakapagpahayag ng aking damdamin, Kuya Dan, sa RYM sa DZMM. Si Jericho Ferrer, Happy Independence Day. Sa ngayon, Kuya Dan, nanonood po ako sa DZMM Teleradio via cable TV. Maraming thank you, Jericho. Erlinda San Andres, salamat sa Diyos. Malaya akong nabubuhay hanggat gusto ko. Walang balakid, walang pangingialam, walang kaaway. Kung meron man, nagagalit. Wala po akong pakialam sa kanila. Sorry. Magalit kayo hanggat gusto ninyo. Sabi niya, basta alam kong mabuti akong tao. Tama, unbothered. Kung alam mo naman na wala ka namang ginagawang masama sa kapwa, bakit naman, di ba? Sabi ni Marife, 26. Hi, Kuya Dan. Hello, Marife. Good morning sa iyo. Simon Wright, salamat, malaya akong gawin ang anumang gusto ko kasama na ang pakikinig sa RYM whenever it comes on, pati na rin ang paghahanap ng iba pang mga bagay na meron akong interes. Salamat, Kuya Dan. Stay safe and God bless. Sabi ni Simon Wright. Happy Independence Day, Kuya Dan. Ngayon, nakikinig ako sa RYM sa DZMM, sabi ni Miss Miriam Ong. At si Miss Fatty, tumawa, umiyak, sumayaw at makinig sa iyo, Kuya Dan. Yan ang kinatutuwa niya. Sabi ni Pretty Lola, Sweet Lady. Salamat po, Kuya Dan. Ang fresh-fresh ni Pretty Lola, Sweet Lady. Ganda naman ang napili ninyo kong pangalan. Pretty Lola, Sweet Lady. Oy, maraming thank you po sa lahat ng mga comments ninyo. No? Kung meron kayong mga pahabol, eh, isend nyo lang dyan at babasahin natin mamaya sa ating pagbabalik, okay? Itong isang to, anong mga sinasabi dito? Oh, itong mga nanonood dito, batiin natin, baka may mga nalampasan ako dito. Oh, hello, hello, good morning kay Lil Sauce. Ay, nabati ko na pala kanina si Lil Sauce. Si Sak pala yung maingay dito. Kala kong... Akala ko may maingay. Ikaw pala yung chat ng chat doon sa live. Dito sa messages natin, sinecheck ko lang. Ay, si Miss Elisa Tapan. Ay, nabasa ko pala to. 4 days daw niyang na-miss ang RYM. Okay lang po yan, no? Basta pagka nandito kayo, eh, samahan nyo lang ako lagi. Alright? Alright. Okay, natin. 3:28 na po ng umaga. Sa ating pagbabalik, basahin naman natin ang mga headlines ngayong umaga ng June 12, 2026. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa rin ng Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Tatamaan po tayo ng presyo.
6: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
6: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
6: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Ano mga concerns? Ano mga issues?
6: Pagkakampi ng masang Pilipino.
7: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
6: Si Doris Bigornia ang nag-iisang mutya ng masa.
7: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
6: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
8: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
9: Ako to, si Chang Ami. kasama si Chang Ami Perez Lunes hanggang Biyernes alas 3 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Oras sa buong Pilipinas, 3:30 na po ng umaga.
3: Basta inip, DZMM!
1: Narito ang mga balita ng abangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Biyernes, June 12, 2026. Mga residenteng nilindol sa Glan at Malapatan sa Sarangani umapelan ng tulong. Tatlong persons of interest sa pagkamatay ng dalawang player ng Ateneo tinukoy ng PNP-CIDG. Mga bagman ni dating Congressman Zaldico at kanilang abogado muling sinampahan ng reklamong cyber libel. Defense Secretary Gibo Teodoro pinatawan ng sanction ng China. Private prosecutors sa paglilitis ni VP Sara Duterte pinangalanan. Singil sa kuryente ng Meralco tataas ngayong buwan. Balita sa lalawigan, rape suspect na 4 na taong nagtago sa bundok, arestado sa Quezon. Sa showbiz, Christian Bables hindi apektado sa mga kumikwestiyon sa kanyang sexuality. Sa sports, Gilas Pilipinas Youth tinambakan ng 60 points ang Singapore sa FIBA Under-18 Asia Cup SEBA Qualifiers. Abangan ang mga detalye mamayang alas 4 ng umaga kasama sina Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Jom Garner. Ako ang inyong kapamilya, Dan Capuchon.
3: Basta inip, DZMM!
2: Remember your music.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: You just listened to Patti LaBelle and Michael McDonald, the song On My Own. Every Now and Then ng Earth, Wind & Fire. Ang ating napakinggan sa oras nating 3:41 ng umaga. Yung mga nagko-comment dito, baka may mga gusto kayo ipabati dyan, batiin natin. Pero batiin din natin, lahat po ng mga gising pa rin kasama natin, lalong-lalo na ang mga nasa kalsada ngayon. Bilang long weekend, siguro kung saan naman sila pupunta, sana all. Sabi ni Marife, pa-shoutout po sa Cavite nanonood live dito sa inyo, Kuya Dan. Maraming salamat. Hello, hello sa ating mga kuya driver, ating driver. Oh, taxi driver, bus driver, jeepney driver, TNVS, moto taxi, pati na mga truck at mga pahinanti. Hello, hello po sa inyo. Sabi ni Poging Kalbo, good morning, pag-greet naman po sa misis ko kay Let Manalo at kay Senya Manalo po. Nats. Nats naman. Gusto ko yung mga binabati ang mga misis. Oo, kaya pala siya Poging Kalbo. Okay na yan kaysa yung tumatakbong kalbo. No? 3:42 oras natin. Ay, good morning din po sa lahat ng mga yung mga nagbabantay ng mga ano tindahan nila na 24 hours. Kasi alam ko may mga nanonood sa atin, yung TV nila nakabukas lang. Oo, 24 hours na nakamonitor sa atin. Hello, hello po sa inyo dyan. Maraming thank you. Dito nyo napipiling tumambay. Ano to? Si Jomsky, sabi niya, good morning, pag-greet naman sarili ko, naulanan kagabi, ayun, may sakit. Eh, bakit mo naman pinapaulanan ang sarili mo? Magpagaling ka, Jomsky. Sabi ni Poging Kalbo, salamat po, pasabay na din po sa chairman namin. Oh, yun, ang bilis, oh. Si Lito is, ano, Iraskin. Oo, oh, talaga naman. Chairman, good morning, chairman. Oh, mga ano natin dyan, mga chairman natin dyan, good morning. Oh, maraming gising sa mga ganitong oras sa mga barabarangay. Actually, no, nabatiin nga natin yung mga gising sa kanilang mga barangay naka-duty, no, nagbabantay, yung mga barangay tanod din natin dyan. Good morning po sa inyo, mga sir. Sabi ni Purple Hazy, meron siyang pa Friday reminder. Sabi ni Purple Hazy to, ha. The goal wasn't to survive this week. It was to grow through it. And you did. Oh, thank you. Salamat, salamat. Naramdaman ko yung message mo, no? Oo, no. Ang goal daw, tatagalugin ko pa. Ang goal daw ay hindi lang basta i-survive ang linggong ito, kundi mag-grow tayo, may matutunan tayo. Meron tayong ma-absorb sa mga nangyari sa atin sa linggong ito. And that is beautiful. Ano ba, and that is, ano ba sinasabi lagi nila, James? And that is wonderful ba yun? And that is beautiful. O siya, ang oras natin, 3:44 na po ng umaga. Again, maraming salamat sa lahat ng mga nakakwentuhan natin. Tumawag, nag-text, nag-chat, nag-comment. Maraming thank you. And once again, happy June 12 sa ating lahat, no? Independence Day. Protektahan natin, pangalagaan natin ang ating mga karapatan, ang ating kalayaang natatamasa. At sana maging way natin ito para maging blessing din sa iba, di ba? Kung meron kang kayang gawin, siguraduhin mo na itong gagawin mo ito ay may magandang impact sa ating kapwa. Oras sa buong Pilipinas, 3:44 na po ng umaga. Alam nyo na, kapag ganyang oras na, 15 minutos bago mag-alas 4. Ito na yun eh, oh. Ginigising-gising ko na yan. Pinapabangon ko na yan. Dahil alam na this, yug-yuga na!

0: Happy Independence Day! Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. 4:02.
1: Ang upagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Manon.

0: Ngayon po ay Biyernes, June 12, 2026. Independence Day. Narito po mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita, alas 4. Tatlo persons of interest sa pagkamatay ng dalawang Ateneo Blue Eagles player tinukoy. Mga coach at player ng Ateneo ipinasampina.
1: Ateneo Blue Eagle coach Tab Baldwin pinigilan ng universidad na magsalita sa trahedya. Baldwin at team manager ng Blue Eagles nag-leave ng koponan.
0: Mga residente ng Glan at Malapatan sa Sarangani umaapela ng tulong. Supply na pagkain sa Jose Abad Santos na Mangu Occidental pinangangambahang kapusin.
1: Singil sa kuryente ng Meralco tataas ngayong buwan. Dagdag bawas sa presyo ng

0: Ang Team Pogi hanggang 5 in the morning. Ako po si Radyo Patrol Robert Bano. Good
1: morning! At sa pangalan pa rin po ni Radyo Patrol Steve Ras sa Super Sipag na nandyan sa General Santos. Ako naman po si Radyo Patrol Jom Garner. Good
0: morning! At gayon sa detalye po ng mga balita, unahin po natin ito ha. Sigil sa kuryente. Tataas ang 15 centimos kada kilowatt hour ang sigil sa kuryente ng Meralco ngayong pumbuan. Katumbas ito ng dagdag na 30 pesos hanggang 74 pesos na bayarin sa kuryente na mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour hanggang 500 kilowatt hour kada buwan. Paliwanag po ng Meralco, tumaas ang generation charge dahil sa serye ng red alert status sa Luzon grid noong Mayo at 13 hanggang 15 na nagpataas po ng presyo ng kuryente sa spot market. Umaasa ang Meralco na bababa ang singil ng kuryente sa Hulyo dahil naman sa panahon ng tag-ulan.
1: Posibleng rollback ang presyo ng diesel at kerosene sa susunod na linggo. Sa tatlong araw na trading sa world market, mahigit 3 piso kada litro ang rollback sa diesel at mahigit piso naman ang ibinaba ng presyo ng kerosene. Pero ang gasolina, halos piso ang itinaas ng presyo. Pinangangambahang lumobo ang presyo ng langis sa world market sa huling dalawang araw ng trading dahil sa muling pagsasara ng Strait of Hormuz at pagsiklab ng tensyon sa pagitan ng Iran at Amerika. Nagbabala pa si US President Donald Trump na muling bobombahin ang Iran kung walang mabubuong peace agreement. Hindi naman nagpapatinag ang Iran at nagbantang gaganti sa anumang pag-atake ng Estados Unidos. Basta
0: AMDZMM. Tatlong opisyal ng Ateneo de Manila University ang tinukoy ng PNPCIDG bilang persons of interest sa pagkamatay ng mga manlalarong sina Reni Batebordia at Divine Adili. Sinabi ni DILG Direct o CIDG Director Major General Robert Alexander Morico II na sila ang nagdala sa mga player ng Blue Eagle sa resort sa Dipakula, Aurora kung saan nangyari ang trahedya. Hiniling na rin ng CIDG sa Department of Justice na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin laban sa mga persons of interest kabilang ang isang banyaga. Una nang kinumpirma ng DILG na sinimulan na ng PNPCIDG ang investigasyon nito sa pagkamatay ng dalawang student athlete. Ipinasampina ng PNPCIDG ang mahigit 20 individual kabilang ang coaching staff at players ng Blue Eagles para sa investigasyon. Pinapaharap ang mga ito sa CIDG office sa Camp Krami sa Lunes at inaasahan ang kanilang kooperasyon sa investigasyon. Samantala, naiuwi na sa Davao City ang labi ni Rene Batebordia. Pasado alas 11 kagabi nang ilipaan ang bangkay ng basketball player kasama ang kanyang ina at iba pang kamag-anak mula sa private hangar sa Pasay City. Ibuburol sa Ateneo de Davao ang labi ni Batebordia bago iuwi sa Agusan del Sur kung saan siya ililibing.
1: Kaugnay pa rin yan, hindi nakapagbigay ng testimonya at nasa state of shock pa si Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin habang iniimbisigahan ng Aurora Police ang pagkamatay ng dalawang player nito. Pinaharap ni Baldwin sa mga pulis ang kanyang coaching staff members na sina Reynaldo Jacinto at Dean Castaniano para magbigay ng salaysay sa pagkamatay ni Rene Batebordia at Divine Adili. Sinabi umano ni Jacinto at Castaniano na hindi training, na training ang ginawa ng Ateneo Blue Eagles sa resort nang mangyari ang trahedya, pero inaalam pa ng pulisya kung anong klaseng pagsasanay ito at kung sino ang nagmamando nito. Samantala, pinaharap naman ng Department of Labor and Employment si Baldwin sa kanilang tanggapan sa Lunes. Naglabas ang show cause order si Labor Secretary Francis Tolentino para alamin kung may hawak na alien employment permit si Baldwin. Dinalaan ni Tolentino si Baldwin kung hindi ito sisipot sa dole at mapatunayang wala itong valid na alien employment permit.
0: Basta DZMM! 4:09 na madaling araw. Inamin ng Ateneo de Manila University na desisyon ng Universidad na manahimik sa si Blue Eagles head coach Tab Baldwin sa nangyaring pagkamatay ni Rene Batebordia at Divine Adili sa team building activity sa Dipakula, Aurora. Sa isang pahayag, hiniling ng Ateneo kay Baldwin na umiwas na magbigay ng pahayag sa publiko para magbigay daan sa proseso at lumabas ang katotohanan sa trahedya. Inatasan ng Ateneo si Baldwin na asikasuhin ang emotional at psychological welfare ng mga player at coaching staff na apektado ng pagkamatay ng dalawang manlalaro. Kinumpirma rin ng Ateneo na nag-leave si Baldwin at team manager ng Blue Eagles na si Christopher Kimpo para magbigay daan sa sariling

0: Investigasyon ng Universidad muling nagpakita sa publiko si Baldwin nang dumalo sa prayer vigil para sa dalawang namatay naman na laro sa Ateneo Campus. Nanawagan naman ang halos 200 guro ng Ateneo sa school administration na magbigay ng kaliwanagan at maging transparent sa pagkamatay ng dalawang player. Nais malaman ng mga faculty member ng Ateneo kung nasunod ang mga regulasyon at due process ng universidad at kung may inilatag na safety measures sa training ng mga manlalaro. Inamin din ng faculty members kung anong tulong o inaalam din ng mga faculty member kung anong tulong ang ibinigay ng Ateneo sa mga naulilang pamilya, gayon din sa iba pang player. Samantala, dating player ng Ateneo Blue Eagles, nanawagan kay Coach Tab Baldwin na magsalita sa pagkamatay ng dalawa niyang manlalaro. Narito ang balitang kumpirmado o sigurado mula sa Quezon City at hindi Radyo Patrol, Nico Bagsig. Nico.
1: Bumisita sa Arlington Memorial Chapel ang ilang Nigerian friend basketball player ng UAAP sa burol ni Rene Baterbonia. Ang isa sa kanila ay si Chibueza Ike, dating Ateneo Blue Eagle, sa ilalim ni Tab Baldwin, ang kasalukuyan pa ring head coach ng Ateneo Basketball. Ayon sa kanya, umaasa siya na maglalabas ng pahayag si Baldwin tungkol sa naging insidente sa di umano'y team building sa Dipakulao, Aurora, na humantong sa pagkasawi ni Rene Baterbonia at ng kababayan nilang si Divine Adili. Pinabulaanan din ni Ike ang di umano'y ginawang mapangalib na training tuwing team building ng koponan, kung saan hindi naman anya naranasan na palanguyin sa dagat kundi jogging lang para sa kanilang stamina. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Nico Bagsik.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Basta AM, DZMM.
3: Pansamantalang ipinasara ng Dipakulao Municipal Government ang resort kung saan nalunod ang dalawang players ng Ateneo Blue Eagles. Isinilbi ang temporary closure order matapos mabisto ang isinawang inspeksyon ang paglabag umano ng resort sa mga ordinansa kaugnay ng kaligtasan sa dagat at tourist destination sa Dipakulao. Paliwanag ng LGU, bahagi-anila ito ng kanilang aksyon para matiyak ang kaligtasan ng publiko at pagpapatupad ng mga batas at ordinansa. Nakiramay din ang Dipakulao LGU sa mga naulila nila Rene Baterbonia at Divine Adili, kusang loob namang humarap sa NBI ang mga may-ari ng resort para tumulong sa isinasagawang imbesigasyon sa pagkamatay nila Baterbonia at Adili. Sinabi ni Attorney Raymond Matelino na may naka-duty na lifeguards nang mangyari ang insidente at mismong ang mga resort owners ay tumulong para iligtas ang dalawang biktima. Ayon sa rescue worker na si Angelo Libero, nakalutang na sina Baterbonia at Adili ng ma-recover at walang suot na pabigat sa paa. Taliwas ito sa mga pahayag na kumakalat sa social media na may nakakabit umanong ankle weight sa mga biktima. Walang sugat o pasa sa katawan nina Baterbonia at Adili nang maihahon mula sa dagat. Sinabi naman ni Dipakulao Mayor Danilo Tolentino na walang koordinasyon sa kanilang tanggapan ang Ateneo maging ang coaching staff sa idinaraos na team building activity. Base sa mga paunang imbestigasyon ng mga otoridad, posibleng nalunod sina Baterbonia at Adili matapos mahatak ng rip current o malakas na agos ng tubig sa ilalim at mapunta sa mas malalim na bahagi ng dagat.
2: Basta AM DZMM. Alerto, alerto sa lindol. Alerto sa lindol.
0: Sa iba balita, mga residente ng Glan Sarangani na mamalimos ng tubig at pagkain. Narito balitang kumpirmado o sigurado mula Sarangani. Hatid ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve, good morning.
4: Paraminan ang parami yung natadaanan nating mga residente ng bayan ng Glan Sarangani Province na naghihintay sa gilid ng kalsada sa pag-asang mabibigyan ng tulong matapos ang lindol noong Lunes. Sa mga natadaanan namin, halos nagkakaisa ang kanilang hiling sa mga dumadaang sakyan, ang maiinom na tubig at pagkain na nakasulad sa mga placard na kanilang bit-bit. Bagamat may tubig silang nakukuha sa mga poso para may painom, pero hindi umano magandang kalidad at sumasakit ang kanilang tiyan. Pangamba ng mga residente ang kapakanan ng mga bata at senior citizens na hindi nakakakain ng maayos. Umaasa sila na dahil nadaraanan na ang ilang kalsada papunta sa kanilang barangay, ay agad silang mabibigyan ng tulong ng gobyerno, lalo't bukod sa walang pagkain na tubig, ilang araw na ring walang kuryente. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Mula rito sa Sarangani Province, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
0: Marami salamat, Radyo Patrol Steve Raz!
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Samantala, nanawagan din na karagdagang tulong ang mga residente ng bayan ng Malapatan na isa rin sa mga lubhang napuruhan ng pagyanig. Umaapela ang mga residente ng karagdagang ayuda at wala rin kuryente sa naturang bayan at mga tent dahil sa kalsada pa rin sila natutulog tuwing gabi sa takot sa mga aftershock. Sa Davao Occidental naman, pinangangabang kapusina ang supply ng pagkain sa bayan ng Jose Abad Santos. 15 barangay ang isolated dahil sa landslides at sirang mga kalsada. Sa tala ng lokal na pamahalaan, 7 na ang naitalang patay sa bayan, 12 ang nawawala at 25 ang sugatan.
2: Basta AM, DZMM.
3: Apat na putpito na ang napata o ang patay sa magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani at iba pang bahagi ng Mindanao. Sa report ng NDRRMC, 31 ang nawawala at halos 700 ang sugatan. Mahigit 75 namang o 75,000 pamilya ang apektado, kung saan mahigit 3,000 ang nananatili sa mga evacuation center. 8 lugar kabilang ang Sarangani ang isinailalim sa state of calamity dahil sa lawak ng pinsala. Samantala, retrieval operations ng gumuhong gusali sa General Santos City tinapos na. Nagbabalik si Radyo Patrol Steve Ras. Steve.
4: Kinumpirma ng City Disaster Risk Reduction and Management Office at Bureau of Fire Protection ng General Santos City na tinapos na ang surge and retrieval operations matapos ma-recover ang 3 bangkay mula sa gumuhong grocery store sa barangay Kalumpang kasunod ng magnitude 7.8 ng lindol. Ayon sa BFP, na-recover na ang 11 babaeng empleyado. Noong Martes ng umaga naman ay na-recover ang bangkay ng isang lalaking empleyado habang ang isa pang biktima ay natagpuan noong mga nakaraang araw. Ayon sa mga rescuer, isinagawa ang planado at maingat na magpasok sa loob ng gumuhong gusali para hanapin ang mga nawawalang individual. Sa ngayon, wala nang iniulat na nawawala sa nasabing gusali. Gayunman, patuloy pa rin pinaghahanap ng mga otoridad ang ilang individual na naiulat na nawawala pa sa ibang lugar na naapektuhan ng lindol. Sa buong General Santos City, aabot sa 73 gusali ang naapektuhan ng lindol, habang may ilang gusali pa rin hindi pa pwedeng puntahan sa ngayon. Tiniyak naman ang lokal na pamahalaan ng Jansan na tutugunan nila ang pangailangan ng mga apektadong residente. Sa tala ng lokal na pamahalaan ng Jansan, halos 2,000 pamilya ang naapektuhan ng malakas na lindol. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, mula rito sa General Santos City. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol Steve Raz!
0: Isa pang report! Attorney Levito Baligod pumalag sa pag-uugnay ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian sa 18 bagman sa banta sa seguridad sa Senado. Narito ang balitang kumpirmado o sigurado mula sa Office of the Ombudsman. Yadin ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly.
5: Inalmahan ni Attorney Levy Baligod ang pahayag ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na posibleng may kinalaman sa 18 nagpakilalang dating bagmaniko ang banta sa seguridad ng Senado. Ayon kay Baligod, kasinungalingan at nakakatawang akusasyon. Anya, matagal na panahon na silang ipinap-background check ng intelligence team ng AFP, PNP at NBI at hindi sila sanay sa karahasan. Sobrang higpit din anya sa pagpasok pa lang ng Senado, kaya imposible ang ibinibintang sa mga nagpakilalang bagman. Kahapon June 11, dumating sa ombudsman ang isa sa mga nagpakilalang bagman na si Johnny Buduan, kaugnay ng imbitasyon ng ombudsman na inatasan ng 18 na magsumite ng individual affidavit. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
3: Sinampahan na panibagong cyber libel ang 18 umano'y bagman ni dating Congressman Zaldico at kanilang abogadong si Attorney Levy Baligod. Inihayain ng spokesperson ng House Prosecution Panel na sila Lanao del Sur Congressman Zia Adyong ang reklamong cyber libel sa Marawi City. Humihingi si Adyong ng 25 milyong pisong danyos dahil sa mga malisyoso at gawa-gawang kwento ni Baligod at mga bagman ni Ko. Inakusahan ng mga ito si Adyong na isa sa mga kongresista na tumanggap umano ng malemaletang pera mula sa mga anumalyang flood control projects. Mariing pinabulaanan ni Adyong ang akusasyon at hindi niya nakakaharap ang mga bagman ni Ko.
2: Basta AM, MM!
0: Oras natin, 4:20 na madaling araw, pinatawad ang sanksyon ng China si Defense Secretary Gilberto Teodoro dahil sa ubang mga responsableng pahayag ng kalihim na nagpapalala ng hidwaan ng Pilipinas at China. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, hindi papayagang makatuntong si Teodoro, gayon din ang kanyang misis at anak sa mainland China, Hong Kong at Macau. Pinagbawalan din ng Chinese government ang mga organisasyon o individual sa China na makipagtransaksyon kay Teodoro at kanyang pamilya. Sinabi ng Chinese Foreign Ministry na nakasisira sa lehitimong interes ng China ang mga pahayag ni Teodoro na sinasabotahe umano ang China-Philippines relationship. Marikinong din ni Teodoro ang pag-aangkin ng China ng teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea, gayon din ang hindi pagkilala ng mga Chinese sa 2026 Arbitral Award na pabor sa Pilipinas at nagbasura sa 9-dash line ng China.
2: DZMM.
3: Ginagamit umano ng China ang movable platform sa Bajo de Masinloc pa sa maritime research ng walang pahintulot ng Pilipinas. Ayon kay Alexander Lopez, spokesperson ng National Maritime Council, mayo pa na monitor ang movable platform sa Bajo de Masinloc na ginagamit sa pagkuha ng mga datos para sa maritime research. Malinaw aniya na paglabag ito sa UNCLOS at international laws dahil walang basbas ng Philippine government ang maritime research ng China. Sinabi naman ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Jay Tariela, na ito ang unang pagkakataon na na-monitor ang movable platform ng China sa Bajo de Masinloc.
2: Basta AM DZMM.
3: Oras natin, 4:23 mga kapamilya.
0: At syempre dahil 4:23 na, oras na para ipadalain yung mga mensahe sa ating Viber number na. O, sasabayan mo ako dito. Hindi ka pwedeng chill dyan. Sabay tayo dito sa ating Viber number na 0919-278-3000. Babasahin natin lahat yan, ha. Total Independence Day naman. Kung aabutin. Pero feeling ko naman naabutin yan, kaya ipadala nyo na habang maaga. Abangan nyo po sa aming pagbabalik, tatlong crew ng fast food restaurant sa Pangasinan, sugatan sa pagsabog ng air fryer.
3: At lalaki patay matapos matabunan ng lupa habang naghuhukay ng balon sa Ilocos Norte. Yan at iba pang mga balita mula sa lalawigan sa pagbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita alas 4. Kape!
2: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630. Steve Raz, Robert Manosa. Radyo Patrol Balita alas 4. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala,
6: Patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
7: Ano mga concerns? Ano mga issues?
6: Pagkakampi ng masang Pilipino.
7: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
6: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
7: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
6: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
8: Tatamaan po tayo ng presyo.
6: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
8: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
6: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
8: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
6: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol.
0: Oras!
3: Oras natin, 4:26 ng madaling araw.
0: Balikan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita alas 4. Tatlong persons of interest sa pagkamatay ng dalawang Ateneo Blue Eagles player tinukoy. Mga coach at player ng Ateneo ipinasampina.
3: Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin pinigilan ng universidad na magsalita sa trahedya. Baldwin at team manager ng Blue Eagles nag-leave ng koponan.
0: Mga residente ng Glan at Malapatan ng Sarangani, umaapela po ng tulong. Supply ng pagkain sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, pinangangambahang kapusin.
3: At singil sa kuryente ng Meralco, tataas ngayong buwan. Dagdag bawa sa presyo ng langis, nakaamba sa susunod na linggo.
0: At sa oras na 4:27,
6: Ulat, panahon.
0: Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon sa maghapon. Ngayong Independence Day, makakausap po natin si binibining Lian Loreto mula sa Pag-asa. Good morning, ma'am.
9: Madong mga sir at sa lahat ng ating mga tigas-baybay, ngayon nga po ay mas nangibabaw na yung easterlies o yung hangin galing sa karagatang Pasipiko at ito po ay nakakaapekto sa silangang bahagi ng Southern Luzon, Visayas, maging sa may Mindanao. So expect po natin yung mainit at malinsangang panahon sa buong bansa po kabilang Metro Manila. Pero possible pa rin naman po yung mga thunderstorm activities natin, especially dito sa areas ng Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, and sa may Davao Region. Yung mga thunderstorms natin, paalala lang po sa ating mga kababayan, posible pa rin pong maging severe at magdulot pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So aside po sa matinding sikat ng araw at yung mga pag-ulan natin, magdala po tayo no, ng mga payong at sombrero po, panangga po dito. Pero aside po naman dyan, wala naman po tayong bagong sama ng panahon na minomonitor at wala din naman po tayong nakataas na gale warning. Yan lang po latest mula dito sa Pag-asa. Lian Loreto, magandang umaga.
0: Magandang umaga at maraming salamat, Ma'am Lian Loreto mula sa Pag-asa.
6: Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan.
3: Partner, may hilig ka ba maglakad?
0: Ay, favorite.
3: Anong gusto mong lakad? Sa umaga o sa gabi?
0: Anytime. Pwede. Basta huwag lang matinding init, partner. Mas gusto ko naglalakad talaga. Halimbawa kahit sa ibang bansa, pag lumayas ka, namasyal ka, mas gusto ko din naglalakad. Mas na-appreciate ko yun. Ikaw, nagmumotor ka eh.
3: Pero tumatakbo din ako at naglalakad.
0: Ah, okay. Good.
3: Importante yun eh.
0: Okay, bakit mo na itanong?
3: Wala naman.
0: Akala ko related
3: yan
0: sa topic.
3: Syempre, joke lang yun. May related yan sa ating ulat kalusugan on a Friday morning. Ayon sa mga eksperto kasi, nakakatulong ang paglalakad para mapababa at makontrol ang mataas na presyon ng dugo na isa sa mga pangunahing sanhi ng atake sa puso at stroke. Ayon sa mga cardiologists, natural na tumataas ang blood pressure sa umaga at bumababa sa gabi. Kaya maaaring magkaiba ang epekto ng paglalakad depende sa oras ng araw. May ilang pag-aaral na nagsasabing maaaring mas nakabubuti ang paglalakad sa hapon o gabi. Ngunit hindi ito pare-pareho sa lahat ng tao. Binigyan din ng mga eksperto na mas mahalaga ang regular na paglalakad kaysa sa eksaktong oras ng pag-ehersisyo. Inirekomenda ng brisk walking ng hindi bababa sa 150 minuto bawat linggo. Nakatutulong din sa paglalakad sa pagpapaluwag ng mga ugat at pagbawas ng stress na parehong nakatutulong sa pagkontrol ng blood pressure.
0: Kaya kung malapit-lapit lang yung inyong pupuntahan, mamamalengke lang kayo. Pupunta lang kayo sa grocery o kaya dyan lang kay Aling Bebang, bibili ka ng soft drinks, eh, lakad na lang. Huwag nang yung iba, sakay agad eh. Paglabas ng gate, sasakay agad ng tricycle, sasakay agad ng mga motor, di ba? Dapat lakad, exercise. At yan,

0: Magandang madaling araw sa ating mga kapamilya ang magbubukid at mangingisda. Narito na po ang ating agribalita. Sa ating agribalita, naglaan ng Department of Agriculture Caragan ng 4 milyong pisong pondo para sa pagpapatayo ng cold storage facility at pagbili ng freezer vans. Nagmula po ang pondo sa Kadiwa Financial Grants na ipinagkaloob sa mga lokal na pamahalaan ng Las Nieves at Magallanes sa Agusan del Norte at San Nicolas Development Cooperatives o Sanideco sa Surigao del Sur. Gagamitin ng Magallanes LGU ang pondo para sa pagbili ng freeze van para tulungan ang mga magsasaka na maibiyahe sa palengke ang kanilang mga produkto. Magpapatayo naman ang Las Nieves ng Kadiwa Center kung saan ibebenta ang mga ani at produkto ng mga magsasaka sa naturang bayan. Magpapatayo ang Sanideco ng cold storage facility para maipreserba at kaagad at hindi kaagad mabulok ang mga produkto ng kanilang mga miyembro. Ayon po sa DA Caraga, nakahanda sila magbigay ng suporta at pondo para sa mga magsasaka sa rehiyon sa pamagitan ng Kadiwa Financial Grants. At yan po ang ating agribalita muli. Good morning! Happy Independence Day, Kaka! Yan po ang ating agribalita. Good morning! Sa oras naman ng 4:32, ikutin na po natin ang mga balita sa mga probinsya.
1: Pasada Probinsya! Probinsya!
0: Unahin po natin ang Laguna. 4 ang patay kabilang isang buntis habang isa naman ang sugatan matapos sumiklab ang sunog sa isang bakery sa Barangay Real sa Calamba City. Ayon po sa pulisya, na-trap sa ikalawang palapag ng gusali ang mga biktima habang mabilis na kumalat ang apoy. Nadamay din ang ilang katabing establishmento. Patuloy naman ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection upang matukoy ang sanhi ng sunog at halaga ng pinsala.
2: Sa Pangasinan, nalapnos ang iba't ibang bahagi ng katawan ng tatlong crew ng isang food chain sa bayan ng Mangaldan matapos sumabog ang sirang air fryer at matalsikan ng kumukulong mantika. Ayon sa Bureau of Fire Protection, posibleng nag-overheat ang fryer dahil hindi na gumagana ang thermostat nito. Dinakpan umano ng basang tela ng angkawali ng oil fryer pero nang alisin ito ng dalawang crew at buhusan ng yelo, tumalsik ang mainit na mantika. Patuloy na ginagamot at ang tatlong crew habang nasa ICU ang isa sa kanila.
0: Sa Zamboanga, 4 ang manggagawa patay matapos makalanghap na nakalalasong kemikal sa isang barko.
1: Pasada Probinsya! Probinsya!
0: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Zamboanga at hindi Queenie Casimiro Queenie.
3: Sa inisyal na investigasyon ng otoridad, napag-alamang naglilinis ang dalawang manggagawa sa vessel hatch ng FV Kevin na nakadaong sa pier ng isang planta ng sardinas sa Barangay Kawit. Nakita na lang umano silang ng ibang manggagawa na nakahandusay na sa sahig. Nang bumaba ang dalawang iba pang laborer para saklolohan ng mga biktima, sila din ay nawalan ng malay. Kinilala ang mga biktima bilang sina John Edgar Dotillos, Ryan Christian Villariz, Ranilo Sanogal Jr. at Arnold Obanyan. Sinubukan pa silang dalhin sa ospital pero binawian din ng buhay. Inaalam pa ng mga otoridad kung anong kemikal ang nalanghap ng mga biktima. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
0: Maraming salamat, Queenie Casimiro!
2: Lalaki patay matapos matabunan ng hinuhukay na balon sa Ilocos Norte.
1: Pasada Probinsya! Probinsya!
2: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Ilocos Norte, ihahatid ni April Rafales.
4: Patay ang isang lalaki matapos maguhuan ng lupa habang naguhukay ng malalim na balon sa kanilang bakuran sa Barangay Baduang, Pagudpud, Ilocos Norte nitong Miyerkules. Tinatayang may lalim na siyam hanggang 10 metro ang hinuhukay na balon ng dalawang lalaki nang biglang gumuho ang lupa. Nakalabas ang isa pero naiwan ang kasama niya. Matapos ang ilang oras na retrieval operation, narecover ang biktima na dinala pa sa Rural Health Unit pero idineklarang wala ng buhay. asphyxia secondary to drowning o kakulangan ng hangin dulot ng pagkalubog at pagkakakulog sa loob ng hukay ang sanhi ng kanyang pagkamatay. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, April Rafales.
2: Maraming salamat, April Rafales.
0: Sa Bohol naman po, patay ang 57 taong kulang na lalaki matapos umanong makagat ng pating sa dagat po yan sa bayan ng Talibon. Dead on arrival sa pag-abutan si Francisco Gonzalez na nagtamo ng sugat sa balikat. Ayon po sa Philippine Coast Guard Talibon, nakita ang bangka ni Gonzalez na papalapit sa pantalan habang humihingi ng saklolo ang kanyang asawa. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang tunay na sanhi ng insidente.
2: Nagpadala naman ang tauhan ng Department of Agriculture para bantayan ang sitwasyon sa tumagas na langis sa Badok, Ilocos Norte. Galing Omnico Port sa bayan ng Curimao at papuntang Cagayan ang barkong MV MSCI 1 nang sumadsad matapos pasukin ng tubig dulot ng malakas na alon at hangin. Tumagas ang langis mula sa makina habang selyado pa rin ang reserve oil ng cargo vessel. Kabilang sa mga ipinadala ang ilang tauhan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na bibigyang prioridad ang pagtulong sa mga mangisdang apektado ng oil spill, kasama rin sa tututukan ng mga tauhan ng BFAR at Food Security. Sa inisyal na datos, mahigit 130 mangingisda at 30 fishing vessel ang apektado ng pagtagas ng langis.
0: Dalawang nagpakilalang media practitioner na nangigil sa isang peryahan sa Sorsogon, arestado.
1: Pasada, probinsya. Probinsya.
0: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Sorsogon ni ahatid ni Vince Villar. Vince.
5: Kulungan ang bagsak ng mag-live-in na nagpakilalang media practitioner at nangikil sa isang operator ng peryahan matapos kumagat sa ipinaing entrapment operation ng mga otoridad sa barangay Balud Sur, Gubat, Sorsogon, Miyerkules ng gabi. Sa ulat ng Gubat Municipal Police Station, kinilala mga sospek sa pangalan na Tonyo, 49 anyos, at Tunet, 31 anyos, mga residente ng barangay Poblasyon, Bacon District, Sorsogon City. Nabawi sa kanila ang halagang 12,000 pesos na marked money na hiningi ng mga ito sa operator ng peryahan at mga cellphone na ginamit sa transaksyon. Napagalamang dating nagtatrabaho bilang mga reporter sa isang online platform ang dalawa, subalit hindi na aktibo ngayon. Matagal nang minaman-manan ang mga ito ng Provincial Intelligence Unit ng Sorsogon Police Provincial Office. Maharap ang mga suspect sa kasong robbery with extortion. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. Vince Villar!
0: Maraming salamat, Vince Villar!
2: Samantala, tatlo ang sugatan matapos bumangga ang isang delivery truck na may kargang mga punla sa concrete barrier sa barangay Santa Lucia, Baguio City. Ayon sa pulisya, binabagtas ng truck ang pababang bahagi ng Marcos Highway patungong Asin Road nang magkaaberya sa preno sa matarik na kurbada. Sa lakas ng pagkakabangga, wasak ang sasakyan at nagtamo ng mga sugat ang driver at dalawang pasahero. Dinala sila sa Baguio General Hospital and Medical Center habang patuloy ang imbisigasyon ng mga otoridad.
0: Arestado naman ang isang pulis na may rangkong patrolman matapos umanuntang kaingahasain ang isang empleyado ng pension house sa Iloilo City. Ayon sa Police Regional Office 6, nangyari ang insidente sa loob ng pension house matapos siligin ng sospek na ilipat siya ng kwarto dahil sa wifi signal habang inaayos ng biktima ang bagong kwarto. Doon naman nagharap ang tangkang pang-aabuso. Agad na nagsumbong sa mga otoridad ang biktima kaya naaresto ang sospek. Patuloy ang investigasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa pulis.
2: Sa Quezon, naaresto ng mga pulis ang rape suspect na 4 taon nang nagtatago sa bundok sa bayan ng General Nacar. Dinampot ang mga pulis ang suspect na si Cristino Bayagan sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng korte para sa 3 count of statutory rape. Base sa report ng pulisya, sinampahan ang kasong rape ang suspect ng biktima na ilang beses na itong ginahasa mula 2022.
0: Biniyak naman ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga City na ligtas gamitin ang mga paaralan sa lungsod kasunod ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao noong pong Lunes. Igniti sa Zamboanga City Mayor Kymer Olasco na dumaan sa masusing structural assessment ang mga paaralan ng lungsod. Iniutos din ang lokal na pamahalaang patuloy na tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at school personnel na nagbabalik eskwela. Sa kabila nito, pinaalalahanan pa rin ng mga residente ng lungsod na manatiling alerto at ipagbigay alam sa otoridad ang iba pang posibleng pinsala sa infrastruktura. Ang ating oras, 4:41 na madaling araw. Abangan niyo po sa aming muling pagbabalik. May habol ka pa pala, partner. Ay, mamaya pa, may isa pa pala kami. So go ahead, partner.
2: Mahigit 5,000 pulis ang ipakakalat ng Police Regional Office 6 para tiyakin ang mapayapang pagdiriwan sa araw ng kalayaan sa Western Visayas. Ipaposte ang mga pulis sa mga lugar na pagdarausan ng mga seremonya, gayon din sa mga transportation hub at iba pang mga matataong lugar. Inatasan na rin ng Western Visayas Police ang lahat ng unit commander na tiyakin ang police visibility at pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan. Hinikayat din ang publikong isumbong sa mga pulis o tumawag sa 911 sakaling may mga kahinahinalang aktibidad.
0: Ito na talaga. Abangan niyo po sa aming muling pagbabalik ha. Dating Ilocos or Governor Chavez Singson inaresto sa kasong libel.
2: At dating Mayor Alice Guo sinampahan ng 1 bilyong pisong tax evasion case. Mga detalye sa aming pagbabalik.
1: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630. Steve Raz, Robert Manosa, Radio Patrol Balita alas 4. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
6: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
6: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigornia ang nag-iisang mutya ng masa.
6: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Tatamaan po tayo ng presyo.
1: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
7: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
1: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
7: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
1: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Rastyada ng mga balita, antemanong ihahatid sa Radio Patrol Balita.
0: Pogi, anong oras na?
2: Oras natin, 4:45.
0: Tuloy po tayo sa mga balita. Ipinakilala na ang unang batch sa mga private prosecutor para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na posibleng simulan sa July 6. Kabilang dito ang ilang abogado ng Pekabar Law Firm na sina Marforth Fua, James Brian Ali, Erwin Matib at Justin Ann Lamarca. Tatayo rin private prosecutors sa mga abogado ng Kapunan and Castillo Law Firm na sina Lorna Kapunan, Sonia Castillo, Diana Singian, Lino Chris Kapunan at Bettina Zamora. Kasama rin sa unang batch ng private prosecutors si Attorney Amando Ligutan na legal counsel ng ikatlong impeachment complaint laban kay VP Sara. Ayon kay lead public prosecutor Jervil Luistro, pro bono o walang bayad ang serbisyo ng mga private prosecutor na maghahain ng entry of appearance sa Lunes. Nilinaw rin ni Luistro na walang politika sa pagpili ng private prosecutors. Hindi naman idinetalye ng abogadang si Lorna Kapunan ang kanilang preparasyon pero iginiit na handa na sila sa paglilitis. Ayon kay House Prosecutor Terry Redon, posibleng ipakilala ang ikalawang batch ng private prosecutors sa mga susunod na linggo. Itinakda ang pre-trial conference sa impeachment trial ni VP Sara sa June 18.
2: Inaresto si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson sa kasong cyber libel. Isinilbi kay Singson ang warrant of arrest na inilabas ng Vigan City Regional Trial Court sa kanyang bahay sa Barangay Ugong Norte sa Quezon City kahapon. Dinala sa presinto si Singson para sa booking, documentation at ibang legal na proseso. Pansamantalang nakalaya ang dating gobernador matapos maglagak ng 60,000 pisong piyansa.
0: Dating Mayor Alice Go, sinampahan ang reklamo tax evasion ng Bureau of Internal Revenue sa Department of Justice. Narito ang balitang kumpirmado o sigurado mula sa lungsod ng Maynila, hihatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert!
8: Nagsampa ng criminal case ang Bureau of Internal Revenue laban kay dating Banban Tarlac Mayor Alice Go sa Department of Justice kaugnay ng omanay tax evasion at pagkabigong maghain ng income tax returns mula 2019 hanggang 2023. Ayon sa BIR, umabot sa mahigit 1 bilyong piso ang tinatayang tax deficiency ni Go kasama mga surcharges at interest. Kasunod ito ng pag-abi ni Go na nagmamay-ari siya ng iba't ibang ari-arian, mga sasakyan at interes sa mga korporasyon sa isang pagdinig ng Senado noong 2024, kaugnay ng Pogo Hub sa Bamban Tarlac. Sa pagsusuri ng BIR, natuklasan ng mga umunoy malalaking expenses, pagbili ng mga ari-arian, helicopter, mga transaksyon sa bangko at iba pang investments na hindi umuno na ipaliwanag sa mga isinumite niyang dokumento. Dahil dito, naniniwala ang kawanihan na may hindi idineklarang kita si Go at hindi nabayaran ang kinakailangang buwis sa pamahalaan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol.
2: Bert Dizon.
9: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
2: Iniyak naman ng MMDA na hindi makakaapekto sa daloy ng trapiko sa EDSA ang Manila Marathon mamayang gabi. Lalahukan ng halos 25,000 runner ang 42-kilometer marathon na lalarga mamayang alas 11:30 ng gabi sa Pasay City na tatahak sa kahabaan ng EDSA hanggang sa Quezon City at inaasahang magtatapos pasado o pasado alas 7 ng umaga bukas. Sinabi ni MMDA Chairman Don Artes na magpapatupad ng road closure sa ilang bahagi ng EDSA at muling padadaanin ng mga motorista kapag nakadaan na ang mga runner. Hindi niya titigil ang trapiko sa EDSA at tuloy ang daloy ng mga sasakyan habang idinadaos ang Manila Marathon. Maglalagay din ng checkpoint ang MMDA sa mga lugar na daraanan ng marathon.
0: Oras natin 4:49. Inilagay na sa full alert status ang NCRPO para sa pagdiriwang ng ika-isandaan at 28 araw ng kalayaan ngayong araw. May 8,000 pulis ang ipakakalat sa ilang lugar sa Metro Manila tulad ng Luneta at Malacanang, gayon din sa pinaglaban ng shrine sa San Juan. Babantayan din ang paligid na batas ang pambansa sa Quezon City, gayon din ang Senado sa Pasay na napaulat na may banta sa seguridad. Tiniyak na ba ng NCRPO na pahiirali na ang maximum tolerance sakaling may mga grupong magprotesta? Samantala, ilang kalsada naman sa Maynila ang isasara ng MMDA sa trapiko para magbigay daan sa mga aktibidad sa pagdiriwang ng Independence Day ngayong pong araw. Kabilang dito ang Rojas Boulevard at mga kalsada na malapit sa Luneta. Inaabisuhan ng mga motorista na gumamit ng mga alternatibong ruta.
2: Arestado ang 21-anyos na lalaking videographer matapos umanong gahasain ang kanyang 13-anyos na pinsang babae sa Marikina City. Naglabas ng warrant of arrest ang korte para sa mga kasong statutory rape, sexual assault at acts of lasciviousness. Ayon sa pulisya, dalawang beses umanong naganap ang panghalay noong October habang nakitira ang dalagita at kanyang ina sa bahay ng sospek. Isinumbong ng biktima sa ina ang panghahalay ng sospek kaya't naghain ng reklamo sa pulisya. Nakakulong na sa Marikina City Jail ang sospek.
0: Arestado sa bypass operation ang isang dating empleyado ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP at ang kanyang kinakasama matapos makuhanan ng 55 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 374,000 pesos sa Barangay Commonwealth sa Quezon City. Ayon po sa pulisya, isinagawa ang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon na umano'y nagtutulak ng droga ang dating BJMP personnel. Lumalabas din na dati nang naaresto ang dalawa sa kaparehong kaso.
2: Natagpuan ang isang fetus sa loob ng isang shoebox sa barangay 848 sa Pandakan, Manila. Ayon sa barangay, unang nadiskubre ng isang lalaking nakabisikleta ang kahon na nakabalot sa garbage bag at agad niya itong iniulat sa pulisya matapos makita ang fetus na tinatayang 6 hanggang 7 buwan. Isa pang basurero ang nakadiskubre rin sa kahon kaya nagkumpulan ng ilang tao hanggang sa dumating ang mga otoridad. Patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad habang para matukoy kung sino ang nag-iwan ng fetus sa lugar.
10: Mga balita sa labas ng bansa.
0: Sa labas ng bansa, tatlong Indian sailor ang patay matapos atakihin ng US military ang Palau-flagged oil tanker na MT Setebello sa Gulf of Oman. 21 pang Indian sailor ang nakaligtas sa pag-atake ng US military. Kinumpirma ng US Central Command na tinarget ang engine room ng barko dahil sa muli paglabag sa naval blockade sa Iranian ports. Mariikinundin na ng Indian government ang insidente at ipinarating sa Amerika ang pagkadismaya sa pagkamatay ng kanilang mga kababayan. Samantala, muli nagsagawa ng airstrike ang Amerika sa iba't ibang lugar sa Iran. Tinarget ng Amerika ang air defense at drone command units ng Iran. Gumanti naman ang Iran at pinaulanan ng misail ang US bases sa Kuwait, Bahrain at mga barko ng Amerika sa Strait of Hormuz.
10: Showbiz! Balita! Balita!
2: At alamin naman natin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Jessica Luna. Jessica!
11: Along later!
12: Chika morning, kapamilya! Ito na nga ang latest. Nagsalita na ang aktor na si Christian Bobles tungkol sa mga umano'y kumu-question sa kanyang sexualidad. Sa isang panayam, sinabi ng aktor na hindi siya apektado sa mga espekulasyon tungkol sa kanyang sexuality at nilinaw na siya ay kakampi ng mga miyembro ng LGBTQIA+. Kiit pa ng aktor, may mga sentimento mula sa publiko na dapat respetuhin pero mayroon ding hindi dapat konsentihin. Muling gaganap para sa bagong drag role si Bobles para sa upcoming film na Drags to Riches. Sa iba pa nating chika sa umaga, nagkaroon ng special performance si global pop star Taylor Swift para sa premiere ng Toy Story 5 sa Los Angeles, California. Inawit ni Taylor ang kanyang bagong single na I Knew It, I Knew You na official soundtrack ng pelikula. Nagbigay din ng heartfelt speech ang singer para ipadama ang kanyang pasasalamat dahil naging parte siya ng Toy Story 5. June 5 nang i-release ni Taylor ang kanyang kantang I Knew It, I Knew You. Para sa kumpirmado siguradong showbiz update, Jessica Luna, DZMM.
2: Maraming salamat, Jessica Luna.
0: Yun naman pala si Jessica.
10: Sports Balita.
0: Kampiyonato ng NBA, abot kamay na ng New York Knicks. Talaga ba? Hindi matanggap. Yan at iba pang sports balita yatid ng big man ng DZMM with a big heart. Ano nga sabi ni partner Steve? With a kissable lips, in a soft skin, Ganyan ha. Ay, lalo na po pag nakita niyo ito. Alfred, good morning!
13: Good morning, Robert at John, para sa ating Balitang Sports. Isang panalo na lang ang New York Knicks para makuha ang inaasam-asam na kampiyonato sa NBA. Minura ng Knicks ang 29 points na kalamangan ng San Antonio Spurs para makuha ang panalo sa score na 107-106. Umiscore si OG Anunoby ng 33 points kabilang ang game-winning tip and shot sa huling isang segundo ng laban. Samantala, tinambakan ng Gilas Pilipinas Youth ng 60 points ang Singapore sa score na 110-50 sa FIBA Under-18 Asia Cup SEBA Qualifier sa Thailand. Apat naman lalaro ng Gilas Pilipinas ang umiscore ng double figures para sa kanilang ikalawang sunod na panalo. Matatanda ang nilampaso ng Gilas Pilipinas Youth ang Vietnam ng 93 points sa kanilang unang laro noong Miyerkules.
11: At yan
13: ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
0: Maraming salamat, Alfred Dalde, ang aming big man ng DZMM with a big heart and a happy Independence Day. Kinunik! O, ito na po. Narito na po mga pabati natin. At pa-shoutout ngayong Independence Day dahil Independence Day, naglaan kami ng isang minuto ha para mabati kayong lahat. At syempre, batiin lang natin ang magandang morning.
14: Good morning!
0: Good morning! Kay Teacher Teresita Loria, kay Teacher Rowena Sempio.
14: Good morning!
0: Wala kayong pasok ha, walang pasok, pero maaga pa rin nakagising, magandang morning.
14: Good morning!
0: At syempre, batiin, let's greet ang mga present, ang mga nakikinig sa atin sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta, 630 kHz sa inyo pong AM band. Maraming salamat!
14: Thank you.
0: At syempre, maraming salamat din sa mga nakatutok sa atin sa cable na nanonood ng DZMM Teleradio.
14: Thank you
0: rin sa mga nakatutok sa atin sa Facebook.
14: Thank you.
0: At ang mga nasa YouTube.
14: Thank you.
0: Napakarami. Maraming salamat. Kaya naman, simulan mo na, partner. Sino sila?
2: Ito, partner, mula sa Viber, isang mapagpalayang Friday morning. Kina Miss Sarki, Elsie Balion of Florentine, Luis F. Cruz ng DOH Central Office Manila, Socorro Laarni Ederize, magandang morning daw, sabi niya. Lorena Pascual, Miss Maggie, Tita Nona Damian, at Girly Bauyon, at Cesar Norico, at kay Miss Lina Ho. Meron din mula sa ating YouTube Live. Galing yan kila Christy Ramos, Flor, Emma Chikuhara, sorry po, Rolando Santos, Alvin Magpok, Pedro Laraza, Jags Comp, Jeffrey June Molines, Nori Jean, Romger,
14: Rudy
2: Malyari, at partner birthday, birthday girl ng Eat Girl ng Daily Tribune ng Lifestyle, si Miss PJ Pascual. Happy birthday, PJ!
14: Happy birthday!
0: At syempre, batiin din natin ang happy birthday!
14: Happy birthday!
0: Fred, happy birthday!
2: Happy birthday!
0: Sa aming kuyang Fred and DZMM, happy birthday!
14: Happy birthday!
0: Ganun na lang. Ay, hindi. Nakakain pala ako ng spaghetti dyan kahapon. May pa-spaghetti siya. Oo, panalo. May pa-chicken. O, diba? Kompleto. Sa lahat po na nagpa-birthday, ha? Ito lang ang masasabi namin.
14: Happy birthday!
0: At... yan. Siyempre, papalakpakan natin birthday nila. Gusto niya yan.
14: Good morning!
0: O, paano? 4:59 na, ha? Susunod na po. Susunod na po ang pasada balita kasama sina Darin Johnson Manabat at Christian, your source, Yosores. O, paano, partner? Maraming salamat. One week, ha? Dami racket. Bye! Happy
2: bye,
0: weekend!
2: Happy weekend!
15: Steve Raz, Robert Manosa, Radio Patrol Balita a las 4.

Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita!

0: passada na Passada Balita.
1: DDDZMM Número 1 sa aksyon.
2: Magandang Friday. It's Independence Day, it's a holiday. Muli samahan nyo kami sa isang oras nating balitaan at kwentuhan hanggang alas 6 ng umaga. Ito po ang Pasada Balita. Ako po si Johnson Manabat.
3: Gising, bangon mga kapamilya, araw ng kalayaan. Ako po si Christian Yosores.
2: Sa oras nating 5:02, narito po muna ang mga mainit na balita ngayon.
1: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
2: 8 barangay sa Sarangani na nanatiling isolated matapos ng malakas na lindol. Ilang residente nasa kalsada na para manghingi ng tulong.
3: Visayas Grid muli isinailalim sa yellow alert kahapon. Singil sa kuryente ng Meralco, tataas ngayong buwan.
2: Dagdag bawa sa presyo ng mga produktong petrolyo, posibleng ipatupad sa susunod na linggo.
3: Kilos protesta kasabay ng pagunita sa Araw ng Kalayaan, ikinakasa. Libo-libong pulis ipakakalat sa Metro Manila.
2: Sa ating Pasada probinsya, pagkapatid, patay matapos matrap sa nasunog na bahay sa Naga City. Muli maganda umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Pati na rin sa ating mga kapamilya abroad, saan mang palig po kayo ng mundo nanonood, ano man ang inyong ginagawa. Magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali at magandang gabi. Ako po si Johnson Manabat.
3: Ako naman po si Christian Yosores.
2: Sa detalye ng ating mga balita.
1: Pasada Balita.
2: Sa lagay po muna tayo ng panahon. Posibleng magdulot ng pag-ulan ng mahinang habagat kasabay ng pagunita ng Independence Day ngayong araw. Kabilang dito sa mga apektado ang Bicol Region, gayon din ang Romblon, Calabarzon, Mindoro Provinces at ilang pang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Baka kaapekto naman ang mainit na easterly sa silangang bahagi ng bansa. Dito sa Metro Manila, inaasahan ng mainit na panahon hanggang tanghali pero posible ang thunderstorm sa hapon o gabi.
1: Pasada Balita! Panahon!
2: Alamin muna natin ang update mula sa Pag-asa mula kay Ma'am Lian Loreto. Ma'am Lian, magandang morning!
4: Hi ma'am!
5: Magandang umaga po Sir Johnson and Sir Christian at sa lahat ng ating mga tigusbaybay. Ngayon nga po no ay mahina na yung ating habagat. At itong pong easterly o yung hangin galing sa karagatang Pasipiko ang nangigibabaw at nakakaapekto sa silangang bahagi ng Southern Luzon, Visayas and Mindanao. Asahan po natin no sa buong bansa generally maaliwalas po yung ating panahon. Although yun nga po mataas po yung tsansa ng mga thunderstorms especially dito sa may Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, maging dito sa may Mindanao.

0: Limutan na uminom ng tubig dahil yung forecast po natin magiging mainit po at maalinsangan over the long weekend.
1: Alright. Maraming salamat.
0: Maraming salamat.
1: Thank you, Ma'am Lian, and happy weekend!
2: Pasada Balita! Panahon! Pasada Balita!
3: Nananatiling isolated ang 8 barangay sa Bayan ng Glan sa Sarangani, bunsod ng magnitude 7.8 na lindol. Kabilang dito ang barangay Batulaki, San Jose, Rio del Pilar, Lagimit, Cross, Big Margus, Small Margus at Bato Tuling. Dahil dito, isinasakay na sa helicopter ang ayuda para sa mga residenteng naapektuhan ng lindol. Pero ilang residente sa Barangay Tango ang nagpunta na sa kalsada para manghingi ng tulong ng pagkain at tubig. Sa tala ng Office of Civil Defense, 47 ang namatay sa lindol habang 31 ang nawawala. Sa Davao City, idineklarang unsafe at inisyuhan ng red tag notice ang 7 gusali. Ibig sabihin, ipinagbabawal ang pagpasok sa mga gusali nagtamo ng matinding pinsala. 22 gusali naman ang isinailalim sa yellow tag o kailangan mamunang ayusin bago muling gamitin. Sa ngayon, halos 3,000 na ang naitalang aftershocks kabilang ang magnitude 5.3 na lindol sa bahay ng Sarangani sa Davao Occidental. Nauno nang sinabi ng FIVOX na posibleng tumagal ng isang buwan ang mga aftershocks.
1: Inihahanda na ng Department of Agriculture ang tulong para sa mga apektado ng oil spill sa Badoc, Ilocos Norte. Galing sa Omnico Port ang barkong may kargang buhangin at papunta sana sa Cagayan nang sumadsad matapos pasukin ng tubig dulot ng malakas na alon at hangin. Naglagay na ng absorbent pads at ng spill booms para makuha ang langis na sinasabing umabot na sa bayan ng Sinait. Sakaling kumalat ang langis, tinatayang mahigit sa 100 mangingisda ang maapektuhan ng kanilang kabuhayan. Nauna nang lumabas na mayroong legal transport permit mula DNR.
4: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
3: Matupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa 3 nakalakalan sa world market, 50 centavos ang itinaas sa kada litro ng gasolina, habang bumaba ng 3 pesos and 20 centavos sa diesel at piso ang kerosene. Maaari pang magbago ang presyuhan sa trading hanggang ngayong araw at ipinapataw na risk premium cost ng mga kumpanya ng langis. Inaasahan ding makaapekto sa presyuhan ang muling pagsasara ng Strait of Hormuz kasunod ng missiles attack ng Amerika. Sa ngayon, naglalaro sa 70 hanggang mahigit 90 pesos kada litro ang presyo ng diesel at gasolina sa Metro Manila.
1: Muli naman isinailalim sa yellow alert status ang Visayas Grid kahapon. Tumagal ng mahigit sa 6 na oras ang yellow alert simula alas 3 ng hapon hanggang alas 9:30 ng gabi. Bunsod ito ng force outage ng 17 planta, habang 10 naman ang tumatakbo sa derated capacity o kulang ang produksyon. Nauna ng inamin ni Energy Secretary Sharon Garin, natataas ang singil sa kuryente ng Meralco dahil sa serya ng yellow at ng red alert sa Luzon Grid noong kalagitnaan ng Mayo. Sa anunsyo ng Meralco, 15 centavos kada kilowatt hour ang dagdag singil, nakatumbas ng 30 hanggang 74 pesos para sa mga residential consumers. Bunsod ito ng pagtaas ng generation charge dahil sa pagpalya ng transmission lines at maraming planta ng kuryente.
3: 509, sa iba pang mga balita, inilagay na sa full alert status ang NCRPO para sa pagdiriwang ng Independence Day ngayong araw. Mahigit 8,000 pulis ang ipakakalat sa ilang lugar sa Metro Manila tulad ng Luneta at Malacanang, gayon din sa pinaglabanan shrine sa San Juan. Babantayan din ang paligid ng batasang pambansa sa Quezon City, gayon din ang Senado sa Pasay na napaulat na may banta sa seguridad. Kiniyak naman ng NCRPO na paiiralin ang maximum tolerance sakaling may mga grupong magprotesta. Samantala, may libreng sakay sa LRT at MRT ngayong Independence Day. Libre ang sakay simula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi.
1: Inaasahan ng masikip na dali ng trapiko sa pagsisimula naman ng klase sa mga pribadong eskwelahan sa Lunes. Ayon sa MMDA, babantayan ang mga lugar na maraming private schools tulad po ng Katipunan. Magpapakalat din ang karagdagang traffic enforcers para magmando ng traffic at maiwasan ng matinding trapiko dahil sa buhos ng mga sasakyang maghahatid at magsusundo ng mga estudyante. Samantala, iginate ng Department of Education

0: Education. Natitiyakin munang matibay ang mga paaralang naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao bago payagan ng mga estudyanteng bumalik sa face-to-face classes. Ayon kay Education sa Katarisani Angara, halos 4,000 eskwelahan ang napinsala dahil sa lindol. Sa tala ng Office of Civil Defense, nananatiling suspendido ang klase sa mahigit 200 lugar sa rehiyon. Nagpapatupad na rin ng alternative mode of learning ang ilang paaralan para tiyaking tuloy ang pagkatuto ng mga estudyante.
1: Tukoy na ng DMPCIDG ang tatlong persons of interest sa pagkamatay ng dalawang manlalaro ng Ateneo basketball team. Kabilang dito ang mga hindi pinangalanang opisyal ng Ateneo de Manila University na nagdala sa basketball team sa Aurora. Mahigit 20 rin ang ipinasampina kabilang ang mga coach at manlalaro bilang bahagi ng investigasyon. Lunes, kinumpirma ng Ateneo ang pagkamatay ng manlalarong sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa gitna ng team building activity. Sa investigasyon, napunta sa malalim na bahagi ng dagat ang dalawa matapos pangayon ng malakas na alon kaya nalunod. Inatasa naman si Ateneo coach Tab Baldwin na humarap sa Dole sa Lunes para magpresenta ng katibayan ng kanyang alien employment permit. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, maaaring parusahan si Baldwin sakaling hindi sumipot o kulang ang mga dokumento. Nauna nang hiniling ng pamilya ng dalawang manlalaro sa Department of Justice na magpalabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Baldwin habang umuusad ang investigasyon. Sa ngayon, naka-leave na sina Baldwin at team manager Christopher Kimpo. Inamin din ng Ateneo na sila ang nakiusap kay Baldwin na huwag munang magbigay ng pahayag at hayaang umusad ang opisyal na proseso.
0: Sa iba mga balita at sa oras po nating 5:12.
2: DTTZMM, numero uno sa aksyon.
0: Ipinakilala ng unang batch ng mga private prosecutor para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang dito ang mga abogado mula sa Pecabar Law Firm. Gayun din si Attorney Armando Virgil Ligutan na legal counsel na ikatlong impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Kasama rin sa private prosecutors sa mga abogado ng Kapunan and Castillo Law Firm, kabilang na si Attorney Lorna Kapunan. Hindi dinetalye ni Kapunan ang mga paghahanda pero iginiit na magkakaroon ng bloodbath sa impeachment trial. Lilino po naman ni Lead Public Prosecutor Gerville Luistro na pro bono o walang bayad ang mga serbisyo ng mga private prosecutor na nakatakdang maghain ng entry of appearance sa Senate Impeachment Court sa Lunes. Inaasang ipakikilala rin na ikalawang batch ng mga private prosecutor sa mga susunod na linggo.
1: Pumalag ang Malacanang sa patutsada ni Vice President Sara Duterte hinggil sa tensyon sa liderato ng Senado. Kasunod ito ng pahayag ni VP Sara na refleksyon ang gulo sa Senado sa mahinang pamumuno ng Administrasyong Marcos. Iginiit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang mga kaalyado ni VP Sara na sina Senator Alan Peter Cayetano at Ronald De La Rosa ang nagsimula ng gulo sa Senado. Ayon kay Castro, binabaligtad ng Vice Presidente ang kwento at pinilalabas na siya ang biktima. Nauna nang isinisi ni House Deputy Speaker Paulo Ortega sa mga kaalyadong senador ni VP Sara ang tinatawag na Senate drama.
0: Ay, wala muna maglilipat ng channel, hawalang BBTU. Babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita ngayon pong araw na ito ng Friday na holiday. Sa mga walang pasok, congrats. Sa mga may pasok,
3: congrats pa rin.
0: Congrats din dahil double pay ba pagka ganyan. Oh, hindi, baka naman tama rin pa kayo eh.
3: Ano pa din? Win-win pa din.
0: Oo naman.
3: Uwi na lang ng maaga para mas.
0: Yes, at maraming walang trabaho dyan. Baka kayo nagre-reklamong bakit may pasok kong holiday. Kayo rin, sige. Mas maganda yan pag may mic ka.
3: Kapag hindi binigay ng opisina ninyo yung benefit nyo today, magreklamo kayo, dapat meron.
0: Ayun. Oras po muna natin!
2: Papasada na ang Pasada Balita! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: Ang ubo at ika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Ano mga concerns? Ano mga issues?
7: Pagkakampi ng masang Pilipino.
8: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
7: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
8: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
7: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
9: Tatamaan po tayo ng presyo.
10: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
9: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
10: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
9: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
7: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Balita! Balik tayo sa ating mga balita. Oras po natin, 5:18.
1: TTTZMM, numero uno sa aksyon.
0: Iniimbestigahan na ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang breach sa website ng Senado. Kahapon, nakapost sa news releases section ng website ang ilang item kabilang ng mga bastos na pahayag. Pero makalipas ng ilang minuto, nakadisplay na ang mensaheng under maintenance ang website. Sa initial na assessment ng DICT, pinaniniwala ang limitado lang sa defacement o paninira ang pakay ng pag-atake sa website na nangyari sa gitna ng sinasabing banta sa seguridad ng Senado. Tiniyak ng Senado na walang nakompromis ng confidential na impormasyon dahil mga dokumentong isinasapubliko lang ang nakalagay sa bahaging ito ng Senate website.
2: Bumaba ang bilang ng mga kontento sa trabaho ng Senado, Kamara at Korte Suprema sa unang quarter ng taon. Sa survey ng social weather stations noong Marso, nakakuha ang Senado ng positive 11 na net satisfaction rating na mas mababa kumpara sa positive 14 noong Nobyembre ng nakaraang taon. Bahagyaring bumaba sa positive 13 ang rating ng Kamara mula sa positive 14. Bumagsak naman sa positive 11 ang net satisfaction rating ng Supreme Court mula sa positive 17. Isinagawa ang survey bago pa muling ma-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte at magkaroon ng gulo sa Senado.
0: Sinampahan ng panibagong reklamong cyber libel si Attorney Levito Baligod at 18 nagpakilalang bagmen ni dating Congressman Zaldi Co. Sa reklamo ni Lano del Sur Congressman Zia Alonto Adyong, iginit na walang katotohanan ang aligasyong tumanggap siya ng mali-maletang perang kickback mula sa flood control projects. Nauna nang naghain ng reklamong cyber libel sina Iloilo Congresswoman Janet Garin, Manila Congressman Bienvenido Abante at Lead Public Prosecutor Gerville Luistro.
2: Inaresto ang negosyanteng si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa Quezon City. Dinampot si Singson sa bahay sa Barangay Ugong Norte base sa warrant of arrest na ipinalabas ng Vigan City Regional Trial Court dahil sa kasong cyber libel. Wala pang detalye sa kaso ng 84-year-old na dating gobernador na dinala sa presinto para sumailalim sa ilang legal na proseso. Pansamantala namang nakalaya si Singson matapos maglagak ng 60,000 pisong piyansa.
0: Sinampahan ng reklamong tax evasion sa Department of Justice si dating Banban Tarlac Mayor Alice Go. Nagugat ang reklamo ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa pagharap ni Go sa pagdinig sa Senado noong 2024 kung saan umami ng dating alkalde na nagmamayari ng iba't ibang property tulad na lang ng helicopter. Lumitaw din sa investigasyon ng NBI ang iba pang financial transactions ni Go na iniuugnay sa ilegal na operasyon ng POGO. Inakusahan din ng dating alkalde ng paglabag sa National Internal Revenue Code, kabilang na hindi paghahain ng tax return at hindi pagbabayad ng mahigit sa 1 bilyong pisong buwis simula 2019 hanggang 2023. Nakakulong sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong si Alice Go dahil sa kasong qualified human trafficking na walang piyansa.
2: Sa Maynila, hinahanap na ang motorcycle rider na nagharang ng sasakyan sa Rojas Boulevard. Sa investigasyon, bumaba ng motorsiklo ang rider na naka-uniforme ng transport service at hinarang ang sasakyan. Hinawakan at kinatok din ng rider ang hood ng sasakyan habang sumisigaw na may babae sa loob ng makina.
3: Huh? Paano? Paano nagkasa ang init dun?
4: Hindi, tsaka oo nga. Paano nga ba?
3: Walang espasyo para magkaroon ng tao dun. Pusa pwede.
4: May pusa, pwede, no?
2: Hindi pinansin ng driver ang nasasakyan ang rider na bumalik sa motorsiklo at humarurot palayo. Nagsasagawa na ng backtracking para matukoy ang rider.
0: Sa oras nating 5:22, pasadahan po naman natin ang mga balita sa mga probinsya.
1: Pasada Balita Probinsya. Pasada Balita.
0: Sa ating Pasada Probinsya, magkapatid patay sa sunog sa Naga City. Balita mula Naga City, hatid ni Vince Villar.
5: Nasawi ang magkapatid na babae, edad 13 at 14, matapos masunog ang kanilang bahay sa Palmera Village, Barangay Kararayan, Naga City, bandang alas 11:20 na maghahating gabi ng Miyerkules, Hunyo 10. Ayon sa ulat ng Naga City Police Office, nagsimula ang sunog sa kwarto mismo ng tinutulugan ng mga biktima. Ayon sa kwento ng kuya ng mga ito, napatakbo bigla siya sa labas ng bahay sa sobrang takot. Ngunit huli na nang malaman na hindi pa pala nakalabas ang kanyang mga kapatid. Napagalamang wala sa bahay ang mga magulang ng mga bata nang mangyaring insidente dahil nakipaglamay. Sinubukan din ng mga kapitbahay na tumulong sa pag-apula ng apoy, subalit dahil sa kakapusan ng supply ng tubig, nahirapan ang mga ito. Hindi rin basta nakapasok ang mga responding bumbero dahil sa makipot na daanan. Makalipas ang 30 minuto, nanggalap na maapula lang apoy, natagpuan ang mga labi ng magkapatid sa loob ng CR ng bahay. Pinaniniwala ang nakasaksak na charger sa kwarto ng mga biktima ang pinagmula ng sunog. Patuloy pa ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection ng Naga City. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. Vince Villar!
2: Thank you, Vince! Sa Laguna, apat ang patay sa sunog na sumiklab sa residential commercial area sa Calamba City. Sa investigasyon, nagsimula ang apoy sa ikalawang palapag ng bakery at mabilis na kumalat sa gusali. Hindi na nakalabas ang mga biktima kabilang na ang isang buntis. Inaalam pa ang dahilan sa sunog at halaga ng naabong ari-arian.
0: Sa Zamboanga, patay ang apat na manggagawa matapos makalanghap ng kemikal sa barko sa Barangay Kawit. Sinasabing nakita na lamang ang mga biktima na nakahandusay sa sahig sa storage ng F.V. Kevin na nakadaong sa pantalan ng planta ng sardinas. Sa investigasyon, naglilinis ang dalawang manggagawa ng humingi ng tulong kaya rumisponde ang dalawa pang kasamahan. Pero nawala ng mali ang mga biktima kaya dinala sa ospital pero namatay din. Inaalam pa kung anong kemikal ang nalanghap ng mga biktima.
2: Sa Pangasinan, tatlo ang sugatan sa pagsabog ng fryer sa fast food chain sa Mangaldan. Natuklas ang hindi na gumagana ang thermostat ng electric fryer, kaya posibleng nagtuloy-tuloy ang pag-init ng makina. Dinala na sa ospital ang mga biktimang natalsikan ng mantika at nagtamo ng paso sa katawan. Nagsasagawa na ng inspeksyon sa lahat ng kainan sa Mangaldan para maiwasan ang katulad na insidente.
0: Sa Sorsogon, arestado ang magkarelasyon na nagpanggap na media man sa bayan ng Gubat. Dinampot sa entrapment operation ng mga suspect matapos mangikil sa operator ng peryahan sa barangay poblasyon. Na-recover sa mga suspect ang 12,000 pisong marked money na hiningi sa biktima. Nakakulong na ang mga suspect na dating nagtrabaho bilang mga reporter sa isang online platform.
2: Sa Davao del Norte, inaresto ang lalaking nag-amok habang may dalang itak sa Tagum City. Unang nagwala ang suspect sa gitna ng kalsada sa Rojas Market at dumiretso sa labas ng isang paaralan. Rumesponde na ang mga pulis pero ayaw magpaawat ng suspect kaya pinaputukan sa hita. Nasa stable na kondisyon na ang suspect pero iniimbestigahan pa ang dahilan ng pag-aamok.
0: Oras po natin sa mga may pasok, it's 5:26. Kapit na ba kayo?
2: Magtimpla na.
0: O magtimpla na kayo ng kapit nang medyo ika nga ay magising ng kaunti.
2: At magunat-una.
0: Medyo mas mahirap po ang hamon sa pagpasok pagka ganitong holiday.
2: Ang motivation mo lang talaga yung double pay.
0: Pera-pera lang. Hindi yan. Trabaho, kung kinakailangan pumasok at tawag ng tungkulin ay pumasok ha. Huwag yung bigla-biglang a-absent at sasabihing masama ang pakiramdam ay lumang tugtugin na yan.
2: At hindi, maluwag ang kalsada ngayon. Kaya okay bumiyahe, papasok ng trabaho.
0: Pwedeng magpalate lang kaunti siguro yung medyo parang pakaangkaang.
2: Oo.
0: Aabot po kayo niyan, bilis-bilis lang ninyo ng kaunti. Oras po muna natin sa oras nating 5:27 na alamin natin ang mga balitang nakalat na ating mga kasamahang Radyo Patrol! Mahigit 1,000 trabaho alok sa job fair kasabay ng Araw ng Kalayaan sa Oriental Mindoro. Baka kayo naghahanap ng trabaho, ito pala ang mga job openings sa balita mula kay Radyo Patrol, Noel Alamar. Magandang morning, comrade!
6: Good morning, Jocelyn Christian. Mahigit 1,500 oportunidad sa trabaho ang iahandog sa mga maghahanap ng trabaho sa Independence Day Job Fair na isasagawa ng Department of Labor and Employment ngayong araw sa Bulwagang Pandalawigan, Provincial Capital Complex sa Calapan City, Oriental Mindoro. Ayon sa DOLE, magsisimula ang hiring event mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Pinapayuhan ng mga aplikante na magdala ng updated resume at iba pang pinakailangan dokumento para sa posibleng on-the-spot interview. Bukas ang job fair para sa lahat ng aplikante, kabilang mga bagong graduate, first job seekers, at mga manggagawang naghahanap ng panibagong oportunidad sa trabaho. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alaman, PGMN.
0: Maraming salamat, comrade!
2: Halos 100 sinanay para sa environmental protection sa Zambales. Balita mula kay Radyo Patrol, Rod Izon. Good morning, Kuyang Rod.
7: Good morning, Christian Johnson. Umabot sa 76 na individual ang isinailalim ng Department of Environment and Natural Resources para sa epektibong papel bilang mga bantay dagat upang mapalakas ang protection at enforcement efforts para sa bayan ng Masinloc at sa Oyon Bay Protected Landscape and Seascape. Ayon kay Don Aver Guevara ng Masinloc DNR Office, ang paralegal learning ay naglalayong pandayin ang mga bantay dagat members hinggil sa mga environmental laws, proper enforcement procedure para sa safeguarding sa may 7,000 hektaryang marine protected areas. Sa pamamagitan ng inilatag na pagkasanay, handang bantay dagat sa pagpapatupad ng environmental laws at proper enforcement procedure para sa pangalaga sa rich coastal at pagproteksyon sa ecological integrity ng mga coastal communities. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izon, DZMM.
2: Maraming salamat, Rod Izon!
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Pasada Balita!
0: Ay tanghali na tanghali, bangon! Gising sa mga may pasok, it's 5:30. Ito oras po natin yan. Ito pong ating mga kasamahan pang Radyo Patrol.
1: Metro Pasada!
0: Seguridad sa Quezon City, hinigpitan kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Rowen Cueto.
8: Good morning, Johnson. Nagpatupad ng mas mahigpit na checkpoint ang mga police, police station sa haba ng Silverville Avenue sa Barangay Loyola Heights. Matapos ilagay ng Philippine National Police sa full alert status ang lahat ng unit nito. Ayon sa Anonas Police Station, mas maraming checkpoint ang nilatag bilang bahagi ng paghahanda para matiyak ang kaayusan at seguridad sa pagdiriwang ng Independence Day. Tinayuhan niya ang mga motorista na ihanda ang kanilang driver's license at ORCR para mapabilis ang inspeksyon. Nilidaw din nila na mahigpit na ipinatutupad ang Plain View Doctrine kung saan tanging mga bagay na lantad at nakikita lamang ang maaaring inspeksyonin ng mga pulis at hindi maaaring buksan ang o halugugin ang loob ng sasakyan. Tinayuhan din ng mga motorcycle rider na magsuot ng standard helmet, dalhin ang kanilang kinakailangan dokumento at magbagal sa paglapit sa mga checkpoint para maiwasan ang paglabag. Inaasahan namang madaragdagan pa ang mga checkpoint sa iba't ibang bahagi ng lungsod ngayong Araw ng Kalayaan. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Rowen Cueto, DZMM.
0: Thank you, Rowen!
2: Sa Taguig, 3 arestado sa by-bust operation, may balita si Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus!
9: Presyon sa palikuran ng isang fast food restaurant sa Barangay Lower Bicutan, Taguig City, na aresto ang tatlong umano'y tulak ng ilegal na droga. Sa ikanasang operasyon ng Southern Police District o SPD Drug Enforcement Unit, batay sa ulat ng pulisya, matagal na nila minamarmaran ang suspect na si alias TY, 29 anyos, at kinilala bilang isang high-value individual ng ikasang by-bust. Naaktuhan pang kasama niyang nagbebenta ng ilegal na droga ang mga suspect na sina alias Kiko at alias Ekoy. Nakumpiska sa kanila ang aabot sa 100 gramo ng umano'y shabu na nagkakahalaga ng halos 700,000 piso. Naharap ang tatlong suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
2: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
0: Maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol!
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMN Radio Patrol sa East

0: muna natin ang mga dapat batiin at gisingin ang mga dapat gisingin. Meron tayo po ngayong 15 million live viewers ang nasa YouTube. Magandang morning!
1: Magandang morning, magandang afternoon at magandang evening po sa amang pumpanig ng mundo ngayong Biyernes. Happy Independence Day!
0: Size 10 and a half!
1: Yan na!
0: Ay sa mga kapamilya ho nating uwing-uwi na sa Pilipinas pero hindi makauwi, wala pang plane ticket at kaya nagpupuno pa ng balikbayan boxes pasalubong sa kanila mga pamangkin. Konting tiis lang at makakaipon din ho kayo ha.
1: Push lang ng push.
0: Oo. Ay samahan muna ninyo kami para na rin kayo nga sa Pilipinas. Ibang nasa Pilipinas, gusto nang umalis ng bansa at pumunta na lang.
1: Kabaliktaran naman. Nag-iimpake para umalis na ng bansa.
0: Eh, pero iba pa rin sa Pilipinas, ano?
1: Kabila na mga nangyayari. Iba pa rin.
0: Bagamat may adobo rin siguro kayo dyan, eh, pero ibang lutong adobo sa Pilipinas.
1: Ah, oo naman. Wala nang no, ano yan. No questions asked.
0: Iba rin ang lutong tinumis sa Nueva Ecija.
1: Ba'y dinumis?
0: Hindi. Sa inyo sa Metro Manila, dinuguan.
1: Ah,
0: tawag
1: oy.
0: Nila, oo. Ay, sa mga mag-outing nga po pala dyan, ha, kina Tita Christy Galvez at sa mga lectors and commentators ng St. Joseph the Worker Parish dyan sa Balintawak, ingat po kayo, ha.
1: Gandang umaga po.
0: Mga magsuswimming, bantayin nyo, ha. Kahit may mga edad-edad na wag kayong pakakampante. Mag-ingat po kayo sa mga ganyang outing, ha. Mag-iingat, Tita Christy.
1: Doble triple ingat po. Pagbate rin kay Jonathan Dimaano ng Quezon City. Good morning. At good morning din po kila Sir TJ David at kay Jude Socrates ng USA.
0: Si Elsie Balion Florentina ga-attend and check na ngayong Friday and Happy Independence Day. Sara Concepcion, maganda umaga rin. Magandang hapon and happy weekend.
1: At pagbate rin kay Julian Morabe dyan sa Cebu. Maayong buntag.
0: Maayong buntag diha sa Cebu. Ay, teka, sa oras po nating 5:35.
2: Kakaibalita.
3: Kakaibang balita.
0: Pahilig ka ba sa mga art-art?
1: Medyo.
0: Medyo-medyo, no? Pero artistic. Kasi ibang mga kababayan natin hindi na-appreciate yung art, no? Iba.
1: May may parang target audience kasi yan.
0: Hindi lahat nakaka-appreciate ng art. Iba, pagka nakita yung art na gawa ng isang artist, kaya sikat man o hindi, ano ba yan? Parang ang gulo-gulo lang.
1: Oo.
0: Para bang...
1: Ano ba yan? Anong ibig sabihin yan, di ba?
0: Kinakailangan laging may paliwanag dun sa art. Dahil kung hindi maipaliwanag, kaya ko rin gumawa niyan. Gulo-gulo ng sulat lang yan .
1: Pero
0: art yan, yung iba'y na ibebenta na ubod ng buhal.
1: Milyon ang pinag-uusapan kapag mga art pieces.
0: Eto na, sa ating kakaibalita. Alam niyo ba, linako po sa museum sa France, ang dahil pong art dyan, ang sikat na artwork ng... Hulaan niyo kung ano.
1: Ano? Artwork ng...
0: Saging na nakadikit po sa pader gamit lamang ang duct tape.
1: Saging!
0: O, yung saging idinikit sa pader, nilagyan ng duct tape, artwork na yun.
1: Artwork, okay. So...
0: Napansin na lamang po ng mga guardian ng museum na nawawala ang obrang gawa sa saging na tinatawag pong comedian. Patuloy na pinaghahanap ang suspect habang pinalitan ng saging na nakadikit sa dingding. Pala siya regular na pinapalitan para manatiling fresh yung saging, hindi yung bulok na, ninakaw pa rin. Ang may gawa pala ng art na yan ay si Mauricio.
1: Mauricio.
0: Si Mauricio Catalan. Isa po siyang controversial artwork ang itinawag po niya dyan sa kanyang art na saging ay comedian. Bago po nakawin ang artwork na yan, sinasabing pinapalitan, ayun na nga, ang saging dalawang beses kada linggo para panatiliing fresh. Noong Hulyo, kinain po ng bisita sa museum ang obra pero agad din namang pinalitan ng mga gwardiya ang nakadikit na saging. Kapag-daing saging dyan sa Balintawak?
1: Oo.
0: Makapag-art nga mamaya.
1: Magpaskil ka sa pader, ano?
0: Yung art ni Mauricio na yan, ay isang saging lang. Makapag-art nga ng limang saging mamaya.
1: Akin, charming ilalagay.
0: Ah, naibenta yung lagay na yan?
1: Nang $6.24 million.
0: Grabe, ah.
2: hanip na saging naman yan.
0: Pambihirang saging yan, ha?
2: Magtabas na kayo.
0: Kailan nyo ngayon na ibenta ng $6.24 million ang comedian artwork na yan na gawa lamang sa saging na idinikit ng duct tape.
1: O alam nyo na, magtabas na kayo ng mga puno ng saging.
0: Pero may mga bumibili talaga ng ganyan.
1: Oo.
0: Yung mga parang akala mo parang wala lang. Hmm. Pero meron kasing something dun sa artwork na yon na nagpapamahal. Una, yung gumawa ng artwork.
1: Oo. Pagsagat na artist.
0: Yung pangalan ng binibili dun kung minsan eh. Pagkahalimbawa gawa ni Picasso.
1: Bragging rights yun.
0: O, diba? Mahal na maibibenta. At pagdating ng mahabang panahon, lalong mas magmamahal ang value ng artwork na yan.
1: Parang property din. Parang bahay at lupa rin. Tumataas
0: kaya lang,
1: ang
0: pagdating
1: value.
0: Halimbawa na isang linggo, dalawang linggo, tatlong linggo, yung saging na yan.
1: Ay, wala sa, na.
0: 6.24. Na yan.
1: Inuulit.
0: Kasi tabi. Ay, congratulations po sa ating mga artists.
1: Mabuhay po kayo.
0: Mabuhay po kayo. Sana marami pa kayong magawang mga artwork na yan na ma-appreciate na ating mga kababayan. Lalo ho sa mga pumupunta ng museum. Ingatan po ninyo at mahalaga yan, ha. Yung value niyan eh, priceless.
1: Malayang sinig.
0: Yan po mga kapamilyang ating kakaibalitang tampok ngayong Biyernes ng umaga.
3: Kakaibalita. Kakaibang balita.
0: Mauricio, maganda umaga.
4: Bonjour.
0: Bonjour.
4: Bonjour.
0: Ay, teka, oras po natin 5:39. Baka may mga rally-rally nga pala ngayon, ano? Baka may rally sa Mendiola. Iba pang parte ng Metro Manila. Kuha muna tayo ng update mula sa... aksidente pala ito.
1: May aksidente
0: ng ganitong kaaga. Alamin natin ang balitang yan mula sa ating radyo patrol! Ano nangyari dyan sa aksidente niyan sa Maynila at saan? Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen, magandang morning!
5: Good morning, Johnson. Bitika, patay ang isang rider matapos masangkot sa banggaan ng motorsiklo at isang armored vehicle sa San Marcelino Corner Nakpil dito sa Maynila ngayong umaga. Ayon sa Manila Disaster Risk Reduction and Management Code Office, dineklara ng patay ang biktima ng kanilang doktor. Kasalukuyang nasa ilalim pa ng armored vehicle nang dumating ang rescuer sa lugar. Nakatanggap lamang umano sila ng tawag mula sa mga concerned citizens hinggil sa insidente. Kasalukuyang nagtutulungan ng mga rescue personnel para mahugot ang rider mula sa ilalim ng sasakyan. At yan, patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad para malaman ang sanhi ng banggaan. Abangan ng update sa insidente ito sa himpilan ng DZMM. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
6: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. Pasada Balita!
0: Ay, walang paglilipat ng channel, walang BBT. Umamaya, makikibalita ho tayo sa Manila Police District. Ano ba mga paghahandang ginagawa po nila sa kaliwat kanang nakakasangkilos protesta ngayong Independence Day, lalo dyan sa Mendiola, na malapit na malapit na malapit sa Malacañang?
1: At hinilingit sa kaalaman natin itong mga nakalipas na araw, di ba may mga lumalabas na ulat na di umunay may planong destabilisasyon sakto ngayong araw pa ng kalayaan. Ito sa rabi ng Malacañang, wala namang namomonitor pero mahigpit din nilang binabantayan. Pero sa panig po ng mga polis, ano ang kinalang ginagawang paghahanda para maiwasan kung ano mga planong yan?
0: Mamaya po yan, magbe-break lang kami sandali. Babalik pa tayo sa ating mga kwentuhan hanggang alas 6 pa ng umaga. Itama muna inyong mga orasan. Oras!
1: May pasok! 5:41.
0: Sandali lang.
6: TTTZMM. Papasada na ang Pasada Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.

0: this is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus a Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
1: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
1: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pilipinas, pasada balita na!
5: Ay, balik tayo sa ating kwentuhan sa oras nating 5:44. Nasa linya na natin si Police Major Philip Ines, ang spokesperson ng Manila Police District. Major Ines, sir, maganda umaga. Johnson and Christian sa DZMM Teleradio. Good morning, mga taga-MPD.
6: Hey, Jar, good morning.
7: Yes, Sir Johnson, Sir Christian, isang mapagpalaya at kalmadong umaga po. Ganun din po sa mga nakatugay-gay sa inyong programa ngayon.
5: Ngayon po bang umagang-umagang iti, kalmado pa ba ang Maynila kung ang pag-uusapan ay ang kilos protesta?
7: Tama kayo dyan, Sir Johnson, at yun po ang inaasahan natin ngayon kung saan nga po marami po tayong mga kaganapan ngayong umaga. Magkakaroon po tayo ng pagtataas ng Manila. Dito po yan sa Mayloneta. At ganoon din po yung ating pag-aalay ng corona ng bulaklak para sa ating mga bayani.
5: Oh.
7: At nagkakaroon din na Sir Christian, Sir Johnson, ng ating parada para sa alayaan. Kaya ganap po yung alas 8 ng umaga. At Sir Johnson, Sir Christian, meron na po tayong pagsasarado ng kalsada kaninang maling araw. Diyan po yan sa paikot ng ating venue. Diyan po yan sa may area po ng Luneta, sa may grandstand. At maaga na po natin yung ipinost sa ating official social media account, yung ating Manila Police District at MPDPIO para maging gabay ng ating mga kababayan.
5: Opo. Ilang police ang nakadeploy ngayon? Kung galing lamang sa MPD ha, gano'ng karaming meron kayo sa police deployment sa Maynila?
7: Yes, Sir Christian, hindi lamang po galing po ng MPD ha, kung saan po galing din po sa karating nating mga rehiyon. Region 4A at Region 3, ganun din po yung ating NCRPO, yung ating Regional Force Mobile Battalion at yung ating iba-ibang district sa Metro Manila.
6: In total, Major, ilan ang bilang po ng mga tropa ng police na nakadeploy ngayong araw para sa Independence Day sa Maynila?
7: Yes, Sir Christian, hindi ko nababanggit din yung eksaktong bilang pero sapat po yung ating bilang dyan para pagbantay po ng kaayusan, kataibigan at katatagan po ng lungsod ng Maynila.
5: Di ho ba usually, Major Ines, ay dapat may mga rally permit sa mga yan? Although kung ika nga ay public places sa mga parke naman, allowed naman sila. Sa inyong monitoring, ilan ang merong permit?
7: Sa ngayon, Sir Christian, Sir Johnson, wala po tayong natatanggap na nag-apply ng permit at wala po tayong natatanggap din na aprobaan na permit. Ang sa atin po dito, inaasahan po talaga natin na meron pong mga pagkilos protesta ngayong araw. Ganun pa man po, patuloy po nating pinapaalala sa ating mga progresibong grupo na nagbabalak magkilos protesta rito sa lungsod ng Maynila. Mataas po yung ating pagrespeto sa kanilang karapatan kung saan nga po ginagarantiyan ito ng ating konstitusyon. Ngunit patuloy po nating pinapaalala na ang karapatan po at kalayaan ay meron po kaakibat na responsibilidad Sir Johnson, meron po tayong mga Freedom Park dito sa lugar ng Maynila. Ito po yung Liwa San Bonifacio, Plaza Miranda, Plaza de Lawa, Plaza Moriones.
5: How about Minjola?
7: Hindi po ito kasama sa ating Freedom Park, Sir Johnson. At ganun pa man po, sabi nga natin na pagdating po sa pagpapahayag nila at sa maraming pagkakataon na pagbibigyan naman po sila, ang sa atin lang po maging maayos, sa organisado at kalmado lamang po ang mga pulis po na andyan para lang po bantayan yung katahimikan at kaayusan ng lugar.
6: Opo, yung area po dyan sa may Menjola, sa may Recto Legarda, bukas po ba sa mga motorista yan? Kasi naalala ko nung Labor Day, sarado yung ano eh.
5: Yung may nilagyan ng container van?
6: Oo, pati ng mga barikada. Bukas po ba yan or ganoon din ang sitwasyon ngayong araw, Major?
7: May mga isasarado lang tayo dyan na surface dyan. At kanina nga po, katulad na pag ito sa inyo kanina, maaga na po yung ating ipinost na mga traffic advisory. At yan naman po, pagkatapos po ng event, bubuksan din po agad yan.
6: Opo. So most likely hindi naman po aabutin ng hanggang gabi yung pagsasara ng mga kalsadang kailangan mo ng i-closure ngayong araw.
7: Tama po kayo dyan sa mga pagkakataon. No? Katulad nung nakaraang taon, nagkaroon din po tayo ng pagsasarado ng mga kalsada. At pagkatapos naman po, tinitingnan natin yung sitwasyon ng trafiko. At hanggang naman po ito nga binubuksan. Alam naman po natin talaga dito sa lungsod ng Maynila, pag meron tayong pagkasarado ng mga kalsada ay nagkakaroon po talaga ng pagbigat ng daloy ng trapiko. Pagamat ngayong araw po ay holiday, dalit pa rin po yung ating gagawin.
5: Major Ines, di ho ba't minsan or madalas ang instruction ng pamunuan ng PNP ay magpatupad ng maximum tolerance sa ganyang mga kilos protesta? Hanggang saan ang maximum tolerance ng PNP?
6: May limit po ba?
7: Tama kayo, Sir Johnson, Sir Christian. Pinakamataas na antas po ng pagkitingpi. Sa maraming pagkakataon po, yan po talaga ang ginagawa natin at hindi po natin ibinababa yung ating pananaw tungkol dito. Ganun pa man po, ang patuloy po natin pinapaalala na ang maximum tolerance po ay meron pong hangganan. Kapag nakakita na po tayo ng hayagang paglabag sa batas, meron na pong pananakit, paninira, wala na po tayo magagawa kundi patupad natin ang batas.
5: Oh, at noong mga nakalipas na pagkilos protesta, di hubat may mga naaresto naman at may mga nakulong. So ibig sabihin, kung mayroong mauulit na halos kaparehong insidente, hindi mangingimi ang PNP na mang aresto at mangkulong or magsampa ng kaso laban sa mga manggugulo.
7: Tama po kayo dyan, Sir John Johnson, na kung talaga makikita po natin may paglabag po sa batas at sabihin natin lumampas na po sila doon sa limitasyon ng Philippine National Police, wala po tayong magagawa kundi patupad natin ang batas. Patuloy po natin binabanggit sa kanila na ang karapatan at kalayaan ay lagi may kaakibat sa responsibilidad. Ngunit natatapos po ang kalayaan kapag ang karapatan po ng iba ay umpisa na pong natatapakan.
5: Opo. Sa inyong monitoring, meron na hubang posibleng banta ng banta sa seguridad ngayong Independence Day, at least dyan sa Maynila?
7: Sa ngayon, Sir Kiso, wala po tayo natatanggap na banta. Ganun pa man, kung makakuha po tayo ng mga impormasyon, magkakaroon po agad tayo ng validation and assessment.
5: Signal jamming, meron ho bang mangyayari? Okay. Aasahang signal jamming ang ating mga kapamilya o mga residenteng within that area ng pagdarausan ng kilos protesta?
7: Sir Johnson, wala po tayo nakukuhang mga ganong impormasyon at sa atin po, saklaw po ito ng mga security forces na naka-assign doon. Sa MPD po, maglalatag po tayo ng tamang personnel, yung ating sapat po, yung ating mga security forces na ilalagay natin para magmando ng daloy ng trapiko, magkaroon po ng seguridad yung lugar. At marami pa po tayong pinaglalagyan doon sa mga lugar kung saan, sabi nga po natin, alam po natin ngayong araw ay may malaki pong event sa lungsod ng Maynila. Sunod-sunod po yan hanggang mamayang hapon. Kasi pagtapos po nung ating pagtataas ng sabay-sabay na pagtataas ng Badila, pagkaroon po tayo ng pag-aalay ng corona ng bulaklak sa ating mga bayani, meron pa po tayong parada dyan. At pagdating naman po ng hapon, meron naman po tayong konsyerto para sa kalayaan.
5: Alright. Major Philip Ines, sir, maraming salamat sa oras ninyo, ha. Maganda umaga at mag-iingat po kayo.
6: Ingat po, sir. Salamat.
7: Maraming salamat, Sir Johnson, Sir Kisa, sa pagbibigay po ng pagkakataon may bigay namin ng mga gayto impormasyon. Sa ngalan po ng aming Chief PNP, na aming po ng Regional Director ng NCRPO at ang aming po nga punong taga-Timon, Brigadier General Arnold Jensen Sisantiago, makakaasa po kayo sa mabilis na nararamdaman at servisyong dekalidad para sa Pinilenyo.
5: Thank you, si Major Philip Ines. Tingnan niyo yung pangalan niya. O, dating kapitan lang yan eh. Si Captain Philippines. Philippines. Tinoy pangalan niya, oh, Philippines
6: Major
5: talaga.
6: Major na siya ngayon.
5: Major na siya ngayon. Eh, si Captain America hanggang ngayon ay kapitan pa rin.
6: Sorry siya, mas mataas si Major.
5: Major na si Philippines ngayon. Ay, teka. Nasa linya na pala natin si Mong Palatino. Siya po naman ang Secretary General ng grupong Bagong Alyansang Makabayan o Bayan. Saan bang magiging sentro ng kalilamaki Les Protest na ngayong Independence Day? Sabi ni Major Philip Ines kanina, sa kanyang pagkakaalam, walang nag-apply ng permit para sa Kilos Protesta ngayong araw na ito sa Maynila.
6: So bawal doon sa mga hindi freedom parks. Pero sa mga freedom parks like Liwasang Bonifacio, Plaza Miranda, pwede silang pumesto anytime.
5: At walang, ang Mindyola hindi considered na
6: hindi
5: freedom park.
6: O kaya kailangan may permit kung pupunta doon.
5: O, tingnan natin, alamin natin ano ba magiging programa, latag ng mga programa ngayon ng Grupong Bayan. Si Mong Palatino, nasa linya natin. Mong, maganda umaga. Si Johnson and Christian ito sa DZMM. Magandang morning.
6: Magandang umaga po.
8: Johnson, saka Christian, good morning po at saka sa ating mga kababayan nakikinig po. Magandang araw po kay inyo lahat.
5: Kayo po ba mayroong application for rally permit dyan sa Maynila?
8: Eh, wala po. Every June 12 po na nagpo-protesta tayo, wala tayong kikuhang permit sa araw ng kalayaan. Napakahalagang assertion na hindi mo kailangan ng permit para magpahayag ng saloobin.
5: Opo. Saan ho ang magiging sentro na inyong programa ngayong araw na ito at saka anong oras?
8: Okay, ngayong umaga po sa mga kababayan nakikinig, pwede po tayong lumahok sa ating protesta. Meron tayong kitaan ng 9 o'clock sa Calaw, malapit sa TAF. Tapos mula sa Assembly Point, magamarcha tayo sa direksyon ng US Embassy. Bakit po dyan? Kasi gusto nating kondinahin yung patuloy na military intervention ng US, paparaming US bases, at ito ay atake sa ating soberenya at paalala na wala pa rin tayong tunay na kalayaan kasi dominante pa rin ang mga dayuhang interes sa ating bayan.
5: Wala ho kayong plano na magpunta ng Mindyola, although baka may ibang grupo naman siguro magkikilos protesta sa Mindyola, pero ang inyong goal ay makalapit ng US Embassy?
8: Opo, sa may US Embassy tayo kasi yun yung simbolo ng US na kung saan na napakarami nila ngayong presensya sa ating bayan at kinakaladkad pa tayo sa gera.
6: Siguro, Sir Mong, sa isang dako dahil palagi pa rin may mga protestang nawi-witness ang taong bayan. Siguro ano po ang kaibahan ng gagawin ninyong protesta ngayong araw at bakit mahalaga pa rin po para sa publiko na lumalabas ng kalsada at inihahayag ang saloobin sa mga nangyayari?
8: Napakahalaga po na ngayong araw ng kalayaan parang unawain natin, no? Para saan ba yung kalayaan pinaglaban ng mga bayani natin? Ano ba ang nangyayari sa ating bayan? At saka pag-usapan natin ano ba ibig sabihin ng kalayaan. Meron ba tayong kalayaan kung napakaraming base militar ng mga dayuhan, kung may mga missile system na dito na nilalagay at nagiging training at staging ground ng ating bayan ng napakaraming mga dayuhang puwersa. At para saan ang kalayaan kung walang lupa ang mga magsaka, walang tunay na pag-unlad sa ating bayan. Ang mga kurakot at mga mandarambong, malayang magnakaw at patuloy ang kahirapan sa ating bayan. Kaya ang paalala sa atin, ang kalayaan hindi lang yan na usapin lang ng bandila. Kailangan ipaglaban natin ang kalayaan ng ating bayan.
6: Yung mga nangyayari din po sa politika ngayon, ano po, Sir Mong, hindi po ba yun din ay isang senyales na dapat mas maging aware ang publiko sa kung paano natin inilalaban yung kalayaan natin sa mga pangyayaring ito naman dahil meron din tayong ibang mga suliranin na kailangan gampanan sa pang-araw-araw natin?
8: Tama po, yung ating panata sa ating bayan, hindi lang dapat yan sa salita, dapat sa gawa at tama po dyan yung paniningil natin, yung pagpapanagot sa mga kurakot, sa mga abusado sa kapangyarihan, yung mga hindi natututo sa aral ng kasaysayan at dinidistort pa ang aral ng kasaysayan. Yan po, sana maging silbing parang paalala sa atin ngayong araw ng kalayaan na dapat patuloy nating isinasabuhay yung aral ng ating mga bayani at ipaglaban ng kalayaan.
5: Sir, sa inyong mga observation, sa bawat taon or taon-taon na paggunita ng Independence Day, yung mga dumadalo ba sa Kilos Protesta ay nababawasan or dumadami?
8: Well, hindi naman natin sinasabing nababawasan o dumadami kasi iba-iba rin yung forma eh. May mga decentralized protest tayo, may mga kasama tayo. Kung sila sa Cavite, may protesta rin sa iba't ibang probinsya. Tapos after ng mga protest, may mga cultural programs din tayong ginagawa before and after. Pero mahalaga na magtipon para ipakita yung collective na mensahe natin sa ating mga kababayan.
5: Oh, anong reaction po ninyo pagka meron kayong naririnig na mga komento na nakakaabala lang kayo halimbawa sa daloy ng traffic sa bawat paglabas ninyo sa kalsada?
8: Well, ang traffic, hindi lang naman po yan dahil sa rally. Kahit nga walang rally, traffic, di ba? Tapos, ang nakakaharang sa rally ay yung mga paghaharang ng pulis, yung mga unnecessary restrictions na ginagawa ng ating mga otoridad. Kung payagan lang yung magprotesta ang tao at magpahayag ng saloobin, wala sanang mga maabala sa ating protesta. At yung halimbawa, yung kaunting harang,
5: kaunting abala,
8: protesta sa kalye, ay maliit lang na sakripisyo na pwede nating unawain sana para makita natin yung kahalagahan nito. Kung walang nagprotesta halimbawa doon sa flood control scam, pakapatay na yung issue.
5: Mm-hmm.
8: Diba? Yung mga karapatan natin sa paggawa, yung iba't ibang mga karapatan natin na tinatamasa dahil yan may nagprotesta noon, no? Baka may martial law pa ngayon kung walang nagprotesta ang mga kababayan natin laban sa diktatura. Kaya napakahalaga po na yung protesta ay makita natin yung silbi niya at paano siya kailangan sa anumang lipunan para sa ating mga karapatan.
5: Alright. Sir Mo, maraming salamat sa oras ninyo. Ha? Maganda umaga at mag-iingat po kayo.
6: Ingat, sir.
8: Magandang umaga po at maraming salamat sa pagkakataong magpahayag ng ating saloobin.
5: Thank you. Happy Independence Day, Ginoong Mong Palatino. Si Raymond Palatino, siya po ang Secretary General ng Grupong Bayan. Isang kasi isa mga puntong parabang halos paulit-ulit na lang ang kilos protesta. Pero sa isang banda, maraming mga pagkakataon na dahil sa kilos protestang yan, ay nabubulabog ang mga kawatan sa gobyerno. Ay kung patuloy ho tayong mananahimik ng pare-pareho, ay para hong pinapayagan lang din natin ang katiwalian at ang anomalya na nangyayari sa atin. Kumbagay kahit alam po natin, wala na tayong mga pakialam.
6: Mas lalo tayong inaabuso at maaabuso kapag nakikita ng mga nasa posisyon na hindi tayo lumalaban at parang okay lang sa atin yung mga ginagawa nilang katiwalian o mga kalokohan dyan sa
5: halimbawa,
6: pwesto nila.
5: Yung flood control projects na yan, okay, kung walang nagkilos protesta, bagamat in fairness to the Marcos administration, sila naman na unang nagbanggit niyan. Eh pero kung mananahimik po yung mga vocal sa issue ng vocal, sabi
6: vocal.
5: Ko, hindi kalbo, vocal. Pumasok ko kasing ano eh
6: tinamaan.
5: Hi, happy birthday pala kuya.
6: Happy birthday kuya.
5: Saan na ba ako? Ay teka, si Ma'am Len Reyes pala yung nanonood sa atin ha.
9: Hoy Ma'am Len, good morning.
5: Len, maganda umaga at saan yung makabenta kayo ng marami ngayong araw na ito ng Friday. Ay, good morning Ate Josie.
9: Josie, happy Independence Day Ate Josie.
5: Ate Josie, malaya ka na Ate Josie.
9: Malaya ka.
5: Ay nako mga kapamilya, it's a holiday ha. Saan man kayo pupunta ngayon, enjoy your long weekend. Uli, maraming salamat sa inyong pagsama ho sa amin sa nakalipas na naman isang oras at isang minutong balitaan at kwentuhan. Ako po si Johnson Manabat.
6: At ako naman po si Christian Yosores.
5: Walang maglilipad ng channel, walang BBTU. Susunod ng Gising Pilipinas with Alvin El Chico. See you again on Monday. Happy weekend!
6: Happy Independence Day! Mabuhay ang malayang Pilipino.
5: Bye!
6: Bye.
10: Johnson Manabat. Christian Yosores. Pasada, balita. Pasada, balita.
11: Happy weekend.

0: Pakialam meron. Kasi maiksi yung palda niya eh. Dahil Independence Day, iksiyan yung palda. Mabait talaga. 6:02 in the morning, gising na, bango na!
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Gising! Gising! Pilipinas!
3: Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang
4: dapat mong malaman.
3: Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
5: Gising na!
6: Gising na!
5: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na!
2: Gising!
5: Gising Pilipinas!
0: Ah, ganon! 15,000 lang kayo dahil Independence Day. Di bali po, happy happy Independence Day. Arriba, arriba. Mr. Gising reporting in the morning. Let's do this! Narito na po mga may init na balita ngayong Biyernes sa Gising Pilipinas. Nananatiling isolated ng 8 barangay sa bayan ng Glan sa Sarangani, bunsod ng magnitude 7.8 na lindol. Habilan dito ang barangay Batulaki, San Jose, Rio del Pilar, Lagumit, Cross, Big Margas, Small Margas at Batutuling. Dahil dito sinasakay na sa helicopter ang ayuda para sa mga residenteng naapektuhan ng lindol. Pero ilang residente po sa barangay Tango ang nagpunta na sa kalsada para manghingi ng tulong na pagkain na tubig. Naalala po ninyo yung nangyari sa Cebu dati? Ganyan, nag-line up yung mga tao sa kalsada. Yan ang sinasabi ko, pag hindi nakarating ang tulong, gagawa at gagawa po ng paraan ng tao para mabuhay, eh siyempre pagkain yun eh. Pahirapan po ang clearing operation at paghahanap sa 7 nawawala dahil kakaunti na lang ang supply ng langis para sa mga heavy equipment dahil dito mano-mano ang pag-uukay para ma-recover ang bangkay ng babaeng natabunan ng gumuhong lupa. Sa tala ng Office of Civil Defense, 47 nang namatay habang 31 naman ang nawawala. Sa Davao City, diniklarang unsafe at inisyuan ng red notice ang 7 gusali dahil sa lindol. Ibig sabihin, ipinagbabawal ang pagpasok sa mga gusaling nagtamo na matinding pinsala. 22 gusali naman ay sinailalim sa yellow tag o kailangan munang ayusin bago muling gamitin. Halos 3,000 na ang naitalang aftershocks. Kabilang po ang magnitude 5.3 na lindol sa bayan ng Sarangani sa Davao Occidental. Nauna na sinabi ng FEVOLCS na posibleng tumagal ng isang buwan ang mga aftershocks. Alas 5, ikiniit ng Department of Education na titiyakin munang matibay ang mga paralang naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao bago payagan ang mga estudyanteng bumalik sa face-to-face classes. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, halos 4,000 eskwelahan ang napinsala.

0: Office para sa pagdiriwang ng Independence Day ngayong araw. Maligayang araw po ng kasarinlan sa lahat ng mga nakamonitor, lalong-lalo na ang 15,000 tuloy pa rin sa pagtutok sa DZMM. Yung kalahating 15,000, abay natutulog. E siyempre, sabi nila, long weekend, pagkakataon naming magpahinga, wala na, 15,000 nila yung naiwan. Pero di bali po, tuloy, 15,000 man yan, 10,000 man yan, tuloy na yung ating pagbabalita. Ano po? Mahigit 8,000 pulis ay pakakalat sa Metro Manila tulad ng Luneta at Malacanang, gayon din sa pinaglabanan shrine sa San Juan. Babantayan din ang paligid ng batasang pambansa sa Quezon City, gayon din ang Senado sa Pasay na napaulat na may banta sa seguridad sa Matala. May libreng sakay sa LRT at MRT ngayong Independence Day. Libre po ang sakay simula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Samantala, muli sinailalim sa yellow alert ng Visayas Grid kahapon. Walang katapusang yellow alert. Ibig sabihin, kakaba-kaba, walang brownout. Pero manipis po ang Reserve Bank Kuryente. Tumagal na mahigit 6 na oras ang yellow alert simula alas 3 ng hapon hanggang alas 9:30 ng gabi. Bunso dito ng forced outage ng 17 planta habang 10 ang tumatakbo sa rated capacity o kulang ang produksyon. Nauna nang inamin ni Energy Secretary Sharon Green, natataas ang singil sa kuryente ng Meralco dahil sa serye ng yellow at red alert sa Luzon Grid noong kalagitnaan ng Mayo matapos po niyang ideklara na wala raw punek. Sa anunsyo ng Meralco, 15 sentimo kada kilowatt hour ang dagdag singil na katumbas ng 30 hanggang 74 pesos na dagdag sa mga residential consumers. Bunsod po ito ng pagtaas ng generation charge dahil sa pagpalya ng transmission lines at maraming planta ng kuryente kung kailan nagkaroon po tayo ng serye ng red alert noong May 13 hanggang 15. So nasaan po ang katarungan dun? Pumalya ang transmission, pumalya ang generation, ang sasagot, taong bayan. Tama ba yun? Ang sasagot ng kapalpakan ng transmission at generation, tayo. Wala man tayong choice eh. Pag hindi kayo nagbayad, edi putol. Although walang putulan ngayon hanggang dulo ng July. Pero ang tanong ng mga kababayan natin, nasaan ang katarungan, bakit taong bayan ang sasagot sa kapalpakan? Asan na ba ako? Umaasa po ang Meralco na bababa naman ang singil ng kuryente sa Hulyo dahil po sa pagbaba ng demand bunsod ng tag-ulan. Alas 6:09.
1: Oh, hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
0: Elena, posibleng magpatupad ng dagdag pawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa tatlong araw ng kalakalan sa world market, 50 sentimo po ang itinaas sa kada litro ng gasolina, habang bumaba naman ng 3 piso at 20 sentimo ang diesel at piso sa kerosene. Pero hindi pa po kasama sa presyuhan o ang presyuhan sa trading ngayong araw at ipinapataw na risk premium cost sa mga kumpanya ng langis. Inaasahan din pong makaapekto sa presyuhan ang muling pagsasara ng Strait of Hormuz kasunod po ng mga missile attack ng Amerika. Sa ngayon po ay naglalaro sa 70 hanggang mahigit 90 pesos kada litro ang presyo ng diesel at gasolina sa Metro Manila. Pero puro mukhang okay po . Hindi po sumirit ng todo kahapon yung presyo, no? Although ang pinag-usapan po natin ay mean of Platts, Singapore, may delay po yan ng konti. Ang nauna talaga apektado, crude. Ayun yung mga pinupost sa social media kasi yung number po dun sa mean of Platts, Singapore, yung current, hindi nyo po ma-access yan dahil ano yan, unless mag-subscribe kayo. E 1,000,000 piso ang subscription fee po dyan. Kaya tayo, nagre-rely lang sa mga kaibigan natin sa industriya para makakuha po tayo ng figure. Ano po? Pero hindi po yan, hindi crude ang basihan ng presyo sa atin, kung hindi mean of Platts, Singapore. And good news po, dahil as of Thursday, mukhang hindi pa siya apektado. Baka today pa lang. Ano po? Kumbaga, intact yung ating mahigit 3 sa diesel at yung gasolina, mukhang napapako sa 50 yung taas sa as of Thursday. At yung kerosene naman, mahigit piso na. Ha? Sa as of Thursday, may trading today. Good luck po sa atin. Ha? Inaasahan na masikip na daloy ng trapiko sa pagsisimula ng klase sa mga pribadong eskwelahan sa Lunes. Kasi ito naman yung may mga sasakyan. O di ba sa isang paralan dyan, sa Lasal ba yun? Dyan sa Green Hills? Kada estudyante at may sasakyan. So kung 1,000 yung estudyante, o 1,000 din yung sasakyan. Oh my goodness. Siyempre, iba pa yung sasakyan ni Mami. Ganong karaming sasakyan po. Kaya nagdo-double parking, minsan triple parking pa. dyan po sa Ortigas Avenue.

0: sa parte ng Lasal Green Hills. Ay nako, ay nasampung magiging masikip ang daloy ng trapiko sa pagsisimula ng klase sa mga pribadong eskwelahan sa Lunes. Ayon sa MMDA, babantayan ang mga lugar na maraming private schools tulad ng Katipunan. Ay dun din sa Katipunan, mga taga-Ateneo naman. Nagpapakalat o magpapakalat po ang ahensya ng karagdagang traffic enforcers para magmando ng trapiko at maiwasan po matinding traffic dahil sa buhos ng mga sasakyang maghatid at magsusundo ng mga estudyante. And speaking of school, hindi po nakipag-ugnayan ang Ateneo de Manila sa lokal na pamahalaan kaugnay ng aktibidad ng basketball team sa Dipaculao Aurora. Kamilano ba talaga ang tamang bigkas, ha? Ay, ano tama? Dipaculao o Dipaculao? O, nalilito tuloy ako. Yung una, sabi ko, Dipaculao. Tapos ang pangalawa, Dipaculao. Mabagal. Feeling ko mabagal. Parang magandang pakinggan yung Dipaculao. Dipaculao. Sabi ko, taga doon ka ba?
1: Galing doon nung ano.
0: Oh, Dipaculao. Oh, hindi Dipaculao. Ah, okay, Dipa, mabagal, mabagal po ha. Lunes kinumpirma ng Ateneo ang pagkamatay ng manlalarong sina Rene Batarbonia at Divine Adili sa gitna ng team building activity. Sa imbestigasyon napunta sa malalim na bahagi ng dagat ang dalawa matapos tangayin ang malakas na alon kaya nalunod. Takot naman ito. Pupunta pa naman ako, Camille, ng beach bukas. Ay, siguro hindi ako pupunta dun sa may ano. Oh, hindi ako po. Tata, hindi pa naman ako marunong lumango eh. Oh my goodness. Kaya sa mga pupunta po na, long weekend po ngayon, sa mga pupunta ng beach, mag-ingat po kayo ha. Ako bukas pa. Kukita tayo dyan sa beach ha. Sakaling naipalam po ang aktibidad, sinabi ni Mayor Danilo Tolentino na napag-ugnayan sana ang lokal na pamahalaan sa iba't ibang ahensya tulad ng Philippine Coast Guard para makapagbigay ng tulong. Linaw naman ni MDR-RMO Dipaculao Rescue Team Leader Angel Librero na walang sugat, pasa at pabigat sa katawan ng dalawang atleta at galing po sa salbabida ang taling nasa paa ng isa sa mga biktima. Nauna nang lumabas ang resulta ng autopsy na asphyxia by drowning ay ginamatay ni Batarbonia habang hindi dinetalya ang sanhin ng pagkamatay ni Adili na nakatakdang iuwi sa Nigeria. O di ba, nakakagulat nga po yun. Sabi nung nag-rescue yung head ng MDRMO, akala nila isa lang. Doon na lang nila nalaman na meron pa palang isa. Paano yun? Ibig sabihin, hindi nila alam na dalawa yung nawawala o hindi nila sinabi sa mga rescuer, mga taga-gobyerno na dalawa ang kailangan nating i-rescue. Ha? O kasi magkatabi lang eh. Di ba, sabi niya magkatabing part lang ng dagat. Ayon po sa Dipaculao Municipal Tourism Office, walang warning signs sa resort kung saan isinasagawa ang aktibidad. Pero depensa ng abogado ng resort, may nakapaskil na house rules sa bawat kwarto. Pansamantalang isinara ng lokal na pamahalaan ang resort dahil sa ilang paglabag sa mga ordinansa. Standby Radio Patrol, tapusin ko lang yung report tungkol sa mga ano ah, mga estudyante ng Ateneo. Ito ko'y na po ng PNP CIDG ang tatlong persons of interest sa pagkamatay ng dalawang manlalaro ng Ateneo basketball team. Kabilang dito ang hindi pinangalan ng opisyal ng Ateneo de Manila University na nagdala sa basketball team sa Aurora. Mahigit 20 rin ang ipinasabi na kabilang ang mga coach at manlalaro bilang bahagi ng imbestigasyon. Nauna nang bumuo ang NBI ng task force para imbestigahan ang insidente at yaking walang foul play sa pagkamatay ng mga biktima. Inatasan naman ni Ateneo Coach o si Ateneo Coach Tab Baldwin na humarap sa Dole sa Lunes para magpresenta ng katibayan ng Alien Employment Permit. Kung wala pa nangyaring ganito, hindi nyo i-check yung ano, Alien Employment Permit. Ang Boga Labor Secretary Francis Tolentino, maring parusahan si Baldwin sakaling hindi sumipot o kulang ang mga dokumento. Noon na lang hiniling ng pamilya ng dalawang manlalaro sa Department of Justice na magpalabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Baldwin habang umuusad ang investigasyon. Sa ngayon po'y nakalive na sina Baldwin at team manager Christopher Kimpo. Inamin din ang Ateneo na sila ang nakiusap kay Baldwin na wag munang magbigay ng pahayag at hayaang umusad ang opisyal na proseso. Pinaimbisigahan na ni Pangulong Marcos ang pagkamatay. Umabot na pala sa Malacanang. O pinaimbisigahan na po ni Pangulong Marcos ang pagkamatay ng dalawang manlalaro para mabigyan linaw ang insidente. Kanina madaling araw, dumating sa Davao International Airport ang private plane sakay ang labi ni Rene Batarbonia. Aba, may supporter, ano, naka-private plane. Dinala ng labi ni Batarbonia sa Ateneo de Davao University para naman sa public viewing. Are you ready, Ellen? 6:16! Sabi ko nga, ito nga, Radyo Patrol. Porque ba holiday, ah, ganyan kayo, ha? Wala palang time check, eh. O tama naman, Radyo Patrol tayo. Punta natin si Zeus Legazpi. Ang paghanda po dyan sa pinaglabanon shrine sa San Juan City, kaugnay sa Independence Day. Happy Independence Day, Zeus!
2: Happy Independence Day, Alvin. At kanina pa nga lamang madaling araw ay mahigpit na yung seguridad dito sa pinaglabanan shrine sa lungsod ng San Juan, kung saan inaasahang magkakaroon ng flag raising at reflame ceremony mamaya na mangyang alas 7 ng umaga. Ito ay bilang pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ngayon ng June 12. Dadaluhan yung programa ni San Juan City Mayor Francis Zamora, Eastern Police District Director, Police Brigadier General Melesio Buslig Jr. at iba pang opisyal ng San Juan LGU. Katuwang sa pagdiriwa ang National Historical Commission of the Philippines o NHCP, habang guest of honor naman sa programa si DFA Secretary Maria Teresa Lazaro. Ngayon, Alvin, may mga tauhan dito ng San Juan City Police at Explosive Ordnance Disposal Unit ng PNP para tiyaking mapayapa ang magiging aktividad ng lokal na pamahalaan. Kabilang itong pinaglabanan shrine sa mga lugar na tinukoy ni Police Major Hazel Asilo, tagapagsalita ng NCRPO, na mahigpit na binabantayan ng mga pulis ngayong araw. Kabilang din kung ilang lugar sa Maynila tulad ng Medjola, Recto, US Embassy, Bonifacio Shrine at Rizal Park. Nag-deploy din yung NCRPO ng mga tauhan sa paligid ng Senate Compound sa Pasay City. Sa kabuuan, higit 12,000 pulis at force multipliers ang nakadeploy sa Metro Manila ngayong June 12. Ngayon, Alvin, dito sa pinaglabanan shrine ay nagpa-practice na, nagda-dry run na yung mga pulis para doon sa gagawing programa mamaya na flag raising ceremony nga at wreath laying dito sa pinaglabanan sa lungsod ng San Juan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Kinuka mo yung VIP na pupunta dyan kasi parang ganyan, diba? Iba-ibang personalidad, iba-ibang venue. Sino nakatokay ka mo dyan, Zeus?
2: Si DFA Secretary Maria Teresa Lazaro yung nasa ang guest of honor dito mamaya.
0: Alvin. Ah, okay. Si Presidente, saan pupunta?
2: Sa pagkaalam natin, nandun siya sa may Rizal Park.
0: Ah, Rizal Park siya. Okay. Tapos si Vice President Sara Duterte, nasa naman?
2: Sa ngayon, yan yung wala pa tayong impormasyon, Alvin. Kung saan
0: nandito,
2: na matutungo.
0: Alam ko nandito si Vice President. Ano? Malamang sa Davao yan. Kasi nakita ko bumibisita din siya sa mga naapekto ng lindol eh. Diba? Tapos
2: yung huli na napadala sa atin ng OVP na update patungkol doon sa aktividad ni Vice President Sara Duterte ay nandun siya sa General Santos City noong June 10 ito, Wednesday.
0: Opo. Tapos si sino pa ba mga taas official? Yung Senate President. Sino ba ang sino ba Senate President ngayon na dadalo sa Independence Day? Kasi dalawa yung Senate President natin, 'di ba?
2: Yan nga yung alamin natin, Alvin, kung saan sila magtutungo ngayong araw, lalo't marami yung inaasahang mga aktibidad ngayong bilang pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Iba-iba, Alvin, pero yung particular talaga na tinitingnan dito ayon dun sa NCRPO ay doon nga sa Rizal Park at yung ilang mga lugar sa Manila o sa lungsod ng Maynila kung saan meron namang iba't ibang civic society organization yung inaasahang magpoprotesta. Yan yung nabanggit sa atin ng NCRPO, Alvin.
0: Susunod na taon, magbarong ka ha. Pag mga Araw ng Kalayaan ng kasarinlan, nagbabarong dapat ha. Magbarong ka next year. Sus.
2: Yes, Alvin. Magsisimula na tayong tumingin.
0: Yung mga pamburol yung gagamitin, Sus ha. Formal-formala na. Bagay sa'yo yan ha. Thank you. Maraming salamat. Sus Legazpi. Sunod mo natin si Arnello Zaita. Diyan sa Laguna. Go, Nel.
3: Yes, good morning, Alvin. Nasrawi ang apat na individual kabilang isang buntis habang isa pa ang sugatan matapos sumiklab ang sunog sa isang panikiri sa Barangay Real, Calamba City, Laguna, Huwebes ng madaling araw. Ayon kay Calamba City Police Chief Colonel Dennis De Guzman, ang mga nasawi ay mga residenteng nakatira sa ikalawang palapag ng Red Blocks Bakery kung saan nagmula ang apoy. Natrap ang mga biktima sa gusali habang mabilis sumabay ang apoy bandang alas 3 ng madaling araw. Bukod sa bakery, nadamay din ang ilang katabing establishmento, ngunit agad na naapula ng apoy ng BFP, katuwang ang Calamba PNP, Public Order and Safety Office, at mga barangay quick response team. Ayon sa ilang nakasaksi sa insidente, nakarinig muna sila ng malakas na pagsabog mula sa gusali bago sumiklab ang apoy. Patuloy pa investigasyon ng mga otoridad sa pagdukoy sa ekstraktong sanhi ng sunog at kung papaano natrap ang mga biktima. Inaanam pa rin ang kabuang halaga ng naging kala sa sunog. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, Ito Radyo Patrol, Arnelo Zaita, DCMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Arnelo Zaita. Magandang umaga muna kina Grace San Mateo. Mga suki natin, kahit holiday, nandyan. Pati si Ted Kua, nandyan din. Kahit holiday, pag nakasanayan mo kasing gumising ng maaga, ay talagang gigising at gigising ka. Pati na rin po si Paulo Ubalde ng Virac, Catanduanes. Puro out of town ito. O Cavite, Catanduanes. O ito pa si Delia Balmes. Ang pinapabati naman ay mga taga Hipapad. O G-Papad ba ito? O Hipapad? Parang Hipapad, no? Eastern Samar. Nanonood sa atin si Doka Elva Borrata sa Samaritan Optical Clinic sa Hipapad, Eastern Samar. Magandang umaga po sa inyo. Ma'am Delia, thank you. Maraming salamat. Manong Rod is on! Magandang umaga sa iyo, Manong Rod.
4: Good morning, Alvin. Anim na namang drug trader ang nahulog sa operasyon ng pulisya sa Bataan sa isang araw na anti-drug campaign. Sa barangay Balsik, Hermosa, umabot sa 353,000 pisong droga ang nakumpiska sa isang high-value individual kung saan 52 gramo ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng Hermosa Police at Provincial Drug Enforcement Unit. Dalawang drug trader naman ang nasa kote sa barangay Panilao Pilar kung saan higit naman sa 30,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam sa naarestong suspect. Dalawang suspect ang timbog sa by-bust operation sa barangay Gugu sa bayan ng Samal na abot sa 33,000 pisong halaga ng hinihinalang droga ang nasamsam ng pulisya. Umabot naman sa 32,000 pisong hinihinalang droga ang nakuha sa isang drug trader sa barangay Puting Buhangin, Orion, Bataan. Sa Kabuuan, higit sa 450,000 halaga ng hinihinalang droga ang nakuha mula sa 6 na drug trader. Kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang haharapin ng 6 na mga drug trader. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DCMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Manong Rod Eason, Richard Merck! Magandang umaga sa iyo, Richard Merck! Oh, si Richard Merck lang naiwan dun sa messenger ko. Ate, kamuna, silipin ko nga. Mukhang si Ma'am Ellen Nagit ay nandun pa rin eh. Ganon din si Eduardo Pesimo. Ayan, magandang umaga. Siyempre si Ma'am Lina Ho. Kahit holiday, gising na gising pa rin. Noel Alamar, it's your turn! Go, Noel!
5: Good morning, Alvin. Pinulong ni Oriental Mindoro Governor Romero Ponce de Leon ang pinatawalang National Power Corporation, National Transmission Corporation, Oriental Mindoro Electric Cooperative at isang independent power provider upang talakay ng mga hakbang na magpapalakas sa supply ng kuryente sa lalawigan. Sa pagpupulong, naging pangunahing usapin ang pagkonekta ng dalawang bagong planta ng kuryente sa bayan ng Socorro at lungsod ng Calapan sa 13.8 kilovolt distribution line ng Ormeco. Ayon sa mga opisyal, kapag naging ganap na operational ang mga planta, mababawasan ang epekto ng rotational brownout sa mga barangay sa mga bayan ng Pola, Socorro, ilang bahagi ng Pinamalayan at ilang lugar sa Calapan City. Pinag-usapan din ang pagpapabali sa pag-collect ng isang 7 megawatt sa planta ng IPP sa bayan ng Bansud sa 69 kilovolt transmission line ng Napocor. Inilatag naman ng Transco ang kinakailangan dokumento at requirements upang maisagawa ang generating unit capability test, makapaglabas ng clearance at tuluyang maikolekta ang planta sa transmission system. Inaasahan ng pamalampang lalawigan at mga ehensya ng enerhiya na ang proyektong ito ay makakatulong sa pagtiyak ng masapat at maaasahang supply ng kuryente para sa mga residente ng Oriental Mindoro. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar.
0: Thank you! Maraming salamat, Noel Alamar. Magandang umaga din po kay Noel Maranan. O sa Saskatchewan naman ito na Canada, nanunod po sa atin. Thank you, Noel. Ganun din si Ruby at si Jeffrey Mangay ng Barangay Pagsawitan sa Laguna, Santa Cruz, Laguna. At syempre, ang the one and only Ma'am Elsie Balion Florentine. At magpapatalo ba naman yung Sarah Concepcion from Los Angeles, California. Ganun din si Deo Jeronimo. Deo! May isa pa po, Radyo Patrol. Alamin natin ang situation report naman ni Nico Bagsik na nandyan po ngayon sa monumento sa Caloocan. Nico, go!
6: Hello?
0: Hello, Karen. Hello? Dico, ikaw na! Hello ka lang, hello.
6: Good morning,
0: dyan.
6: Good morning, Alvin. Naka-accept na ang stage para sa gaganaping programa sa monumento dito sa Caloocan. At ang inaasahan na panauhing pandangal ay si Mayor, si Caloocan Mayor Along Malapitan at magiging panauhing pandangal din si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Para naman sa mga motorista, nakaparado na ang bahagi ng Rizal Avenue. Ito yung papuntang Maynila, kaya naman pinapayuhan natin ang mga motorista na tumanap muna ng mga alternatibong ruta maging itong palibot ng Monumento Circle. Alas 7 ng umaga magsisimula ang programa dito pero nagsisimula na magdati ka ng ilang mga kawani ng Caloocan City yung kanilang mga employees dahil sila yung mga dadalo dito sa programa na gaganapin sa Caloocan dito sa Monumento. So ayan muna ang balita at ang mga sitwasyon ngayon sa Monumento Circle para sa gagawing Independence Day celebration ng Caloocan City. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Nico Bagsik. Maraming salamat po, Radyo Patrol!
7: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Teka muna, mukhang kailangan natin mag-break. Dahil may commercial pa pala ako ha. Sa ating pagbabalik, si Department of Energy. Uy, magpapa-interview si Director ha. Shoot tayo dyan, Eliza ha. Umuuna yan ha, Director Rino Abad ng Department of Energy. Alamin po natin na magiging taya, magiging estimate kung mabubura ba yung rollback sa diesel from Monday to Thursday o wala na tiling nandun dahil nga po sa inaasahang pagsipa ng presyo ng langis sa world market dahil sa pag-igting na naman ng tensyon sa gitnang silangan. Ang kinatawan ng Department of Energy sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy. It's a Friday!

0: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Tayo na!

0: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
1: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengun, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
0: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Trending sa DCMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
4: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
7: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in their lap, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus sa Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
8: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
9: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: May silimarin, may multivitamins pa.
11: Yan, ang Liver Aid Pro.
10: Tulong sa pangangalagan ng atay.
11: Liver up na tayo
10: with Liver Aid Pro.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Gising Pilipinas!
12: Good morning!
4: Kasama si Alvin El Chico.
13: Gising Pilipinas.
14: Ang sabi ko sa iyo, pag di tayo ligaga, nababati natin eh. Kaya magandang umaga sa iyo, Roberto Parfan ng Batangas City. Pag ganyan po hindi kayo nababati, pagpasensya nyo na. Ibig sabihin nun, bisibisiyan ako kasi dalawa lang yung kamay ko eh. Pabati din daw yung mga taga Riyadh, Saudi Arabia. Tuwing umaga po nanonood kami ha. Pag weekend naman po, anong ganap ang pinapanood namin? Ano yung anong ganap? Anong ganap yung show natin? Anong ganap? Sina Christian, tuloy mo lang yan na Bon Ramos. Si Christian at saka sino? Victoria. Ayong ano namin, yung counterpart namin. Oh, panoorin nyo ha, anong ganap? Sabi ni Bon Ramos ng Riyadh, Saudi Arabia. Thank you po. At si Jim naman, batiin mo naman kami, taga Ottawa naman. Ano ba yun? Ang daming nanunod sa atin. Ottawa, Ontario, Canada. Iba-iba yung Ontario, iba yung Ottawa. Wala kaming absent ha, sa pakikinig sa inyo, lalo na basta magkasama kayo ni Bigornia. Ha? Bigornia. Hindi po Bigornia, Bigornia po. Si Jem Pedines and family po from Ottawa, Canada. Ha, ang Ottawa ang capital ng Canada. No, hindi po ano ha, hindi po Vancouver. Hindi po Banff. Hindi po Niagara. On the lake, Ottawa po ang capital ng Canada. Si Director Rino Abad. Buti pa si Director Abad, sinasagot si Eliza. Ako, hindi ako sinasagot dito noong isang araw pa. Dead masa kay Alvin El Chico. Kay Eliza lang talaga sumasagot, ha? Si Director Rino Abad, ang Director po ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Patawa-tawa ka pa, Director. Ako, hindi mo sinasagot. Si Eliza, sinasagot mo, ha?
15: Sir Alvin, magandang umaga sa inyong programa, sa ating mga kababayan po.
14: Bakit ganon? Sagutin mo muna, bakit si Eliza, sinasagot mo, yung Alvin El Chico, dinididma mo?
15: Ay, hindi. Ano, yun lang ako nagpa-interview yung umaga. Wala lahat kapon.
14: Oo, hindi po sumasagot eh. Busy po yan, busy.
15: Oh, maraming naging priority instruction ang secretary namin sa nangyayari sa Mindanao.
14: Apo.
15: At saka may mga may naging meeting with Japan delegates, kaya hindi ho tayo maka ano, maka makapokus sa interview ko today. Sabi ko kay lahat sagutin ko.
14: Wow. So, kahit holiday, Directorino, ah.
15: Opo.
14: Napakasipag.
15: Sir Alvin, pasensya na.
14: Hindi, okay lang. Na. Ako talaga naiintindihan ko.
15: Available ako lahat sa interview.
14: Apo. Na ako naiintindihan ko. Eh, wala naman problema sa akin. Ano po? Kasi mukha po, ano, Monday to Thursday, mukhang good news naman sa diesel. Ang hindi ko lang sigurado yung trading today. Baka ikaw kumakain, umabura. Pero kayo na po magsabi, anong inaasahan ng ating mga motorista for next week? Gasoline, diesel, and kerosene. Go, sir.
15: Well, tama po kayo, Sir Alvin, no? Ang sigurado po tayo na may malaking chance ng rollback ay diesel. With the our mga premium na pinag-uusapan dyan at konting adjustment allowable range with the oil companies, baka umabot tayo dyan ng 2 to 3 peso rollback, no? Ito namang kerosene, hindi pa po tayo sigurado, baka may konting rollback lang, no? Ang gasoline, may increase siguro tayo. Sana bumaba pa ang gasolina for today's trading para magkaroon naman sana ng chance mag-rollback. Pero ang alanganin tayo, Sir Alvin, sa gasoline.
14: Paano sa gasolina, magkano sa kerosene? Wala kang figure, eh.
15: Well, sa gasolina, hindi ho talaga masabi to, Sir Alvin. Baka no adjustment or ano, hindi masabi talaga sa gasolina.
14: Hindi, ibig sabihin, yung range lang naman, range lang naman ang pinag-usapan.
15: Kung i-range mo to ngayon, baka range to 0 to, ano to, 2 pesos, no? Mga ganun na lang siguro.
14: I agree
15: with you. Kerosene, baka no adjustment to rollback of 50 centavos siguro.
14: Ayan. Zero to 50 centavos down.
15: Oo. Alanganin talaga, Sir Alvin. So, ang diesel, yun ho, siguro medyo may kataasan na ho ang ating 4-day trading. So, I hope ma-maintain lang kasi hindi ho gumalaw masyado ang despite yung recent na atake ng US at sagot naman ni Iran to US, hindi ho masyadong umepekto sa malakihang galaw sa Mean of Blood Singapore. Kaya ganyan ho ang nangyari. Hindi na nawala, ika nga, yung naipon na amount mula Monday hanggang ngayon dun sa posibleng mataas na chance sa diesel rollback.
14: Okay, kaya ulitin ko yung tanong sa umpisa, ano po, ang basa ba ninyo ay hindi mabubura ang rollback sa diesel? Kasi may get rest na po sa diesel, ano po, from Monday to Thursday. Sa palagay po ba ninyo hindi mabubura o mabubura yan ang trading today?
15: Hindi na ho, Sir Alvin. Ang maganda ho kasi, pabago-bago ng statement si President Trump, pabago-bago din ang sagot ng Iran. So, well, hindi ko alam kung magandang balita yan, pero mukhang nalilito ang oil market, kaya hindi sila makadiretso ng taas, hindi rin sila makadiretso ng baba. Kaya, ang epekto, nagiging stable, ano, unconsciously sa mga ginagawa na, nagiging stable yung galaw lang ng daily trading at hindi malakihan yung mga nangyayaring paggalaw.
14: Sinabi mo yan, Director, hindi ako magpapakarga bukas, ha? Abangan ko yung rollback sa Martes ng diesel, ha?
15: Yung monitoring ko, Sir Alvin, sa Iran War, no? May specific tab kasi ang Reuters at saka Plat. Ngayon palang umaga, mayroon na namang statement. Well, kahapon ito, no? Pero kahapon may bagong statement na naman si President Trump na hindi na naman niya itutuloy yung atake kay Iran. So, talagang hindi nakakabwelo yung biglang pagtaas at biglang pagbaba.
14: Hindi naman po palagay ninyo babalik kasi hindi po tayo, parang nalilingat po tayo. Alam nyo ba ang presyo ng diesel at gasolina? Parang may lumalapit na naman sa 100. As a matter of fact, yung medyo yung high-end na produkto, may isa na ako nakitang 100 na eh. Kaya unti-unti na naman po na umakyat sa 100, hindi kaya lalagpas na naman ng 100 dahil sa giyerang ito ng Iran at saka US, Director?
15: Hindi ho. Well, anyway, may mga mangilan-ngilan siguro dyan na ang range ganyan. Pero ang aming monitoring is 70 to 90 ang ating range. So, medyo may kataasan pa ho yung 100 at most likely, sa tingin ko lang, yung gasolinahan yan, iniilagan yan. Wala sigurong gustong pumunta dyan. Kasi marami ho talaga na mas bababa dyan, nasa 70 to 80. To 90 ho tayo. Ang kadalasan ko, so pag ako dumadaan personally, experience ko na lang, nasa 85, 86 ho tayo, 82. So, wala ho. Hindi ho ako pupunta. Kung ako, ba't ako pupunta ng 100 peso? Hindi ako pupunta dun.
14: Opo. So ngayon, nandiyan ka na rin lang, Direkto. Sasamantalahin ko na po. No? Natanong ko na rin kay Secretary ito last time. Sinagot naman po niya, although hindi po kayo nabigyan ng pagkakataong sumagot, pero gusto ko talaga sana kayong sumagot. Kasi ang dami po nagre-reklamo. Pati si Neri Colmenares. Nagpa-interview na nga kina Johnson isang araw, although na-interview ko naman the day before. At hindi lang po siya, marami pong naka-obserba na ang ginagawa po ng mga kumpanya ng langis, kagaya niya. Halimbawa, kamo may rollback sa Tuesday, di ba? More or less, baka meron. Ang gagawin po nila, itataas nila Friday, Saturday, Sunday, tigpipiso. O di pag nag-rollback ng 3, baliwala din kasi tinaas na niya ng Biyernes, Sabado at Linggo ng tigpipiso. O di na walang meaning yung rollback pagdating ng Tuesday, Director?
15: Sir Alvin, walang tigil ho ang inspection namin. In fact, nag-a-average kaya lang sa limitadong resources ng biuro ng mismo sa oil. At sa field office, sa case namin, for example, nakakaubos kami na in 1 week, nakaka-inspect kami ng 30 gasoline station. Ganyan lang ho ang limitasyon namin. Kaya ang ini-encourage namin, instead na sabihin lang generic ng mga complainant kung saan itong mga lugar na to na merong ganito, ganyan, sana maihatid sa amin, nandiyan naman si aming public affairs office, maihatid talaga sa amin yung klaradong address. Kasi at least sa limitado naming tao, matututukan namin talaga yung kahit 10 gasolinahan, makakaya namin sabay-sabay na mapuntahan. Pero hindi ho namin kakayanin yung parang generic lang kasi hindi namin pauubos ang mga gasolinahan in at some point, like for example sa Friday. Pero with that information, kung may mga ganyang klaro talaga na address, babantayan ho namin yung Friday, Thursday, Friday na araw na yan. Kasi dyan na nga ang naririnig namin na sinasabi ninyo na nag-i-increase. Mm-hmm. Sir Alvin, may hatid sa amin yung specific address ng mga gasolinahan na to.
14: Ano po bala po ninyo? Yaman din lang na wala pa kayo namomonitor. Ano po? Pero ano po ang babala ninyo kung totoo? Kasi hindi lang isa, hindi lang dalawa. Saan katerba po sila ang nagko-comment sa social media po? Social media nga lang, di ho ba? Anong babala ninyo sa mga gasolinahan na nagtataas po? Kahit hindi pa po na-anunsyo, may taas na po sila.
15: Well, dalawa ho. May admin ho yan. Well, ang admin natin dahil ang purpose naman yan is disciplinary lang in nature. Kaya may 10,000 penalty yan. Pero may kaakibat na suspension, no? Nung kanilang operation. Karagdaga na yan. Kung isasagad pa, suspension din ng business permit. Pwede namin i-recommend sa local government unit. Pero may kaakibat kasi dun sa oil direct na merong criminal case. We seldom use that. But in cases siguro na depende sa appreciation ng legal namin, kung recidivist itong isang gasolinaan, baka at some point sabihin ng legal namin na pati criminal file na natin. Partner natin kasi itong mga gasolinaan, Sir Alvin.
14: Opo.
15: They are necessary facilities natin sa community. Hindi naman ho, ayaw namin silang isara kasi paano naman yung supply. Ang amin lang, at least mayroong disiplina. So,
14: hindi, pero
15: ibigay
14: Director,
15: mo talaga Sir Alvin sa amin. Nandun kay sa aming public affairs office, didirektahin na namin yung mga gasolinahan na to na talagang nirereklamo.
14: Hindi, pero...
15: Makapag-sample lang po tayo, Sir Aldo.
14: Tama yan. Pero bawal po ba na mag-adjust sila ng preso before Tuesday? Or dahil may oil regulation law pa naman, hindi yan bawal?
15: Tama po yan. Bawal ngayon, Sir Alvin, dahil mandated pa ko. Sabi nga namin, during the period na mayroon pang EO110, isang taon ho yan. So, hindi pa binabawi ng presidente yan. At kaya nga, palagi kami nagmamandate every week. Kaya hindi ho pwedeng galaw-galawin yan. Sana may meron kayong masampulan. Sa aming mga regular routine na every week, na all averaging 25 to 30 gasoline stations, marami na rin ho kaming na nakitang hindi sumunod. For example, 5 peso yung rollback, pero 3 pesos tumatawad. Nasusyokos na ho yan. At later on, pag hindi maganda yung sagot, ito naman ho ang epekto na yung pwede na mapatawa ng admin fine. So yun ho ang ginagawa namin. Pero itong mga instances na talagang intentional, Friday itataas para walang epekto yung rollback pagka next week, medyo ano yan, may kalokohan talaga yan. So kailangan ho talaga, Sir Alvin, ma-report sa amin. Kahit ikaw, Sir Alvin, kung may mga kasama ka dyan na may message sa'yo, ibigay mo na sa akin direkta para siya na ang unahin namin.
14: So anong advice mo sa mga nagre-reklamo, Director? Saan nila ipopost, saan nila ipo-forward? Eh syempre, hindi naman yung pupunta sa DOE ng physical, ano? Ang gusto niya, picture, paano man gagawin? Picture nila, i-document nila, tapos ibibigay sa inyo?
15: Opo, yun na ho talaga, Sir Alvin. Mayroon ho kaming mga consumer office ho tayo, doon ang official complaint, may e-gov tayo, pero sa akin kung madidirekta na lang ho sa public affairs office through the media, gawin na ho namin kagad, mabilis.
14: Sige po, tinignan natin ha. O mga kababayan, mga motorista, narinig nyo si Director Rino ha. Picturean ninyo, ano bang impormasyon ang kailangan? So picture nung gasolinahan, ng presyo?
15: Address lang ho, Sir Alvin, at saka nature ng complaint. Kami na ho mag-i-establish nung kaso niya. Alam naman ho namin na ang gagawin pagdating dun.
14: Okay, sige. Maraming salamat, Director. Mabuhay po kayo dyan sa Department of Energy.
15: Magandang umaga ulit sa ating mga kababayan, Sir Alvin.
14: Thank you, si Director Rino Abad ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. So wala daw sila talaga na monitor. Ikot daw ng ikot yung mga tauhan, wala na monitor. Baka kayo meron. Pero hindi ako naniniwala na wala dahil ang dami po, tingnan niyo yung mga post ko sa ng mga nakaraan sa Facebook. Ang dami pong nagpadala doon ng mga kung ano-ano reklamo na talagang tumataas po ang presyo bago pa man ang takdang anunsyo. Kasi inaanunsyo po nila yan Monday afternoon to be effective Tuesday morning. Yung iba kaganyan, rollback, may asahan daw tayong rollback. Diesel din kasi ako. Tingnan mo, pag tinaas nila ng Friday, ngayon, o di kaya bukas, ng papiso-piso, maliliit lang, o 50-50-50, o ano pang saysay na rollback pagdating ng Lunes, ay ng Martes, ay tinaas mo na pala days before. Di ang impact, parang wala rin. Ano po? Maganda umaga sa iyo, Dr. Mario Festin. Gising na, Happy Independence Day daw. Ganon din si... hindi pala sumasagot si Attorney Melvin Matibag. Si Ann Bustamante Calumarde, gising na gising na rin. Ganon din si Sisi Maturan na pinapabati po ang mga taga-Toronto, Canada. Si Joe and Ellen Santos, si Jel and Louie Matela at yung mga bakasyonista from Cebu. Si Dr. Gail Santos and Dr. Adi. Yan, maraming salamat. Thank you po. For monitoring, Richard Mick, nabati na kita ha. Thank you, Camille. Magta-time check muna tayo. It's 6:48.
11: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Magbabalik pa ang Gising Pilipinas. Energy, energy Friday!
4: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
12: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health.
16: What's more, ang Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverate Pro. Liver up na tayo! Liverate Pro!
9: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay? Liverate Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverate Pro.
17: Happy!
1: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Mocha frap for...
19: Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po.
20: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
19: Wow! Mas pinagaling pa?
20: Oo! Pina-extra binis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
21: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mike.
20: Extra galing! Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
22: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Gising! Gising! Pilipinas!
14: Good morning! Happy Independence Day! Pinatatawagan po namin yung aming reporter na si Rowan. Eh, kaya alam po, may mga signal jammer pala dyan sa Luneta kasi yung presidente ay pupunta dyan, ha? Eh, si Jim Jim naman, nakutuwan-tuwa. Dun sa pagbati po natin, yes po, yung Ottawa yung capital ng Canada at Ontario naman po ang province ng Canada. Ako, napuntahan ko na yan. Pero ang pinakapaborito ko sa Canada, Alberta! Maganda yung Alberta. Nature talaga. Ano po? Ang lamig naman dyan sa Ottawa. Pati yung Montreal. Ang lamig, Mario Joseph. At yung Niagara naman po nandyan sa Ontario naman. Ha? Kaya magandang umaga po. Magandang hapon. Magandang gabi sa lahat ng mga nakamonitor po sa atin sa Canada. Sa angkaterba din po ang mga Pilipino. Kaya mabuhay po ang mga Pilipino dyan sa Canada sa iba't ibang parte ng mundo. O Independence Day dito sa Pilipinas. Ha? Dagdagan po natin yung mga balita habang inaantay natin yung Radio Patrol. Alam nyo ba, ipinakilala na ang unang batch ng mga private prosecutors. Unang batch pa lang po ito, ha, para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang dito ang mga abogado mula sa PECA Bar Law Firm. Gayon din si Attorney Amando Virgil Ligutan, na legal counsel naman ng ikatlong impeachment complaint or complainant laban sa Vice Presidente. Kasama rin sa private prosecutors ang mga abogado ng Kapunan and Castillo Law Firm. Ah, si Attorney Lorna. O kabilang na nga po si Attorney Lorna Kapunan. Hindi din Italia ni Kapunan ang ginagawang preparasyon pero iginiit na magkakaroon ng bloodbath. parang hiniram mo yung salita ni Vice President Sara Duterte. Siya nagsabi na may bloodbath dati, Attorney Lorna. Ang magkakaroon po ng bloodbath sa impeachment trial. Linaw naman ni Lida Public Prosecutor Gervin Luistro na pro bono po o walang bayad ang serbisyo ng mga private prosecutor na nakatakdang maghain ng entry of appearance sa Senate Impeachment Court sa Lunes. Ilinaw din ni Luistro na walang halong politika sa pagpili ng mga private prosecutor. Inaasang ipakikilala ang ikalawang batch ng private prosecutors sa mga susunod na linggo. Itinakdang pre-trial conference sa impeachment trial sa June 18. Then magandang alamin, papanong sistema nila? Yung manakarang impeachment po, napanood din natin na nagsalita rin. Naggisa din sila ng mga testigo ng kabilang side. Ano po? At saka nakipag-argue din sila. May iba pang ang nasabon ni, at ni nalala nyo yung namayapang si Senator Miriam Defensor Santiago. May isa siyang private prosecutor na sinigawan. Kasi makulit din. Wala, naalala nyo rin si, meron pang ganyan eh, sino nga ba yun? Si Aguirre ba yun? Di ba doon siya naging kilala, yung tinakpan niya yung tenga niya? Dahil ayaw marinig si Senator Miriam Defensor Santiago. Napanood nyo yun, naalala nyo yung video na yun? Samantala po, pumalag ang Malacanang sa patutsada ni Vice President Sara Duterte hinggil sa tensyon sa liderato ng Senado. Kasunod ito ng payag ni VP Sara na refleksyon ng gulo sa Senado sa mahinang pamumuno ng Administrasyong Marcos. Iginit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang mga kalyadong senador ng Vice Presidente na sina Senador Alan Peter Cayetano at Ronald De La Rosa ang nagsimula ng gulo sa Senado. Ayon kay Castro, binabaliktad ni VP Sarang kwento at pinalalabas na siyang biktima. Nauna lang isinisi ni House Deputy Speaker Paolo Ortega sa mga kalyadong senador ni VP Sara ang tinatawag na Senate drama. Bumaba po ang bilang ng mga kontento sa trabaho ng Senado, Kamara at Korte Suprema sa unang quarter ng taon. Sa survey ng Social Weather Stations, noong Marso, nakakuha ang Senado ng positive 11 na net satisfaction rating na mas mababa kumpara sa positive 14 noong Nobyembre na nakarang taon. Nakulagot sila sa ano nito, sa survey nito ng ano bang quarter ngayon? Third quarter. O tama, third quarter na. Lagot sila dahil lalong sasad-sad po yan. Ano po? Dahil nakikita ng tao, wala po silang nagagawa kung hindi magbangayan. Ay nako. Bagya rin bumaba sa positive 13 ang rating naman ng Kamara mula sa positive 14. Bumagsak naman sa positive 11 ang net satisfaction rating ng Supreme Court mula sa plus 17. Isinagawa ang survey bago pa muling ma-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte at magkaroon ng gulo sa Senado. 6:55, inaresto ang negosyanteng si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa Quezon City. Dinampot si Singson sa bahay sa Barangay Ugong Norte. Matapos magpalabas ang Vigan City Ilocos Sur Regional Trial Court ng warrant of arrest laban sa dating gobernador dahil sa kasong cyber libel. May ganun palang barangay sa Quezon City, Camille. Ngayon ko lang narinig yun. Barangay Ugong Norte. May ganun barangay pala, no? Ugong Norte. Hindi masyadong kilala dito sa Quezon City. Doon po naresto si Chavit Singson. Dinala po sa presinto ang 84 anyos na dating gobernador para sumailalim sa isang o sa ilang legal na proseso. Hindi, sinong nag-file sa kanya? Ba't wala nasan? Sino bang nag-file ng kaso kay Chavit Singson? Kaya nagpalabas ng warrant of arrest yung Vigan Regional Trial Court. Sinong complainant dito sa kasong ito, Bea? Ha? Alamin nyo nga, kasi meron yan, kaya nga nag-issue ng warrant, natural, may nagreklamo. Sino ang nagreklamo kay former Governor Chavit Singson, kaya siya na-issuehan ng warrant of arrest para sa kasong cyber libel? Paki-google, Camille. Pero pansamantala pong nakalaya si Singson matapos maglagak ng 60,000 pisong piyansa. Ano naman yan, bailable naman yan pagdating sa cyber libel. That's a bailable case. Pero ang gusto kong malaman, sino ang nagsampa ng kaso sa kanya at paano nagkaroon ng cyber libel? Minura ba niya? Wala, puro kasinungalingan ba? Siniraan ba niya ng puri? Kung sino man yung complainant dyan, ganun yung libel, di ba? Sinampa naman ang reklamong tax evasion sa Department of Justice si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo o Guwaping. Nagugat pong reklamo ng Bureau of Internal Revenue sa pagharap ni Alice Guo sa pagdinig sa Senado noong 2024 kung saan umamin ang dating alkalde na siya pong nagmamayari ng iba't ibang property tulad ng helicopter. Lumitaw din sa investigasyon ng NBI ang iba pang financial transaction ni Guo na iniugnay naman sa ilegal na operasyon ng POGO. Inakusahan din ang dating alkalde ng paglabag sa National Internal Revenue Code kabilang na ang hindi paghain ng tax revenue o tax return at hindi pagbabayad ng mahigit 1 bilyong pisong buwis simula 2019 hanggang 2023. Nakakulong na sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City si Guo dahil sa kasong qualified human trafficking. O kita mo, wala daw nakalagay na sa mga... Kaya nga akala ko makakahanap ka, hindi ko mahanap eh, sino yung complainant, ano? Sabi niyang ganon, sabi ni Singson, whoever he is, he's a bad person. Kasi may isang news item, tingnan mo sa social media, para si sino bang nag-post, para si Falsis. Tingnan mo yung post ni Attorney Jess. Ang naghain, sabi niya po, hindi ko alam kung totoo, yung kapatid. Yung Camille, yung nag-file ng complaint, yung nagkaso, kapatid. Oo nga, tingnan mo nga, ewan ko kung totoo, yung Bonito. Oh, nakita ko sa post ni Attorney Falsis. Kaya something to to check. No, pa di ba medyo ano yan? Medyo controversial ano. Naghahain sa iyo ng cyber libel ay yung kapatid mo. Kung totoo man yung pinost ni attorney Jess Falsis. Nakita mo, Camille, yung kay Falsis? Silipin mo yung post ni Falsis. Tapos balibigay mo sa akin, ha? Balita naman sa Metro Manila. Arestado po ang motorcycle taxi rider matapos nakawan ang driver ng closed van sa barangay South Triangle sa Quezon City. O dito lang yan malapit sa atin, ha? Nakunan po ng CCTV nang huminto ang rider sa likod na nakaparadang van. Saka lumapit sa bintana at tinangay ang cellphone ng natutulog na driver. Eh, ba't naman kasi natutulog tas nakabuyang-yang yung cellphone mo? Nakakulong na po ang rider na aminadong natukso lang siya kaya ninakaw ang cellphone. Eh, pag ganyan po, wag yung mga iba, anday tao, diba? Divisoria, limbawa. O di kaya, basta mataon lugar. Ang cellphone, mamahalin. O tapos parang nagtitext na parang wala lang. O di binibigyan mo ng pagkakataon yung magnanakaw na hablutin ang cellphone mo, di ba? Sa Quezon City pa rin, arastado ang apat na lalaking nahulihan ng halos 700,000 pisong halaga ng shabu sa barangay UP Campus. Ang loob ng campus to, nakumpiska ang halos 100 gramo ng shabu mula sa mga sospek kabilang ang isang nagbibenta at dalawang parokyano. Dinampot din ang lalaking hinihalang supplier ng ilegal na droga matapos dumating sa bahay ng nagbibentang sospek. Sinasabing kinukuha ang supply ng shabu sa Maynila, saka magkikita-kita mga sospek sa Quezon Avenue. O naubos na yung mga balita natin, total alas 7 na rin lang naman. Pati natin muna si Bossa June Villa. Happy Independence Day. Sana magkaroon ng independence sa Senado. Sabi ni June Villa po yan, ha. Si Flor Dalisa Oledan, magandang umaga po sa inyo. At si Victor Manansala, magandang umaga po sa inyo. Ano daw sabi ni Victor? Pwede ba i-deputize na lang yung mga pulis at PCP commanders sa area para mamonitor? Hindi na, deputize na po yan. Kaya lang siyempre, wala namang technical expertise sa mga pulis. Ay, hindi naman nila alam paano yung pinipresyuhan ng mga ganyan. Kaya dapat talaga taga Department of Energy. Ayan, nasa na ba yun? Hindi ang Camille. Oo, ayan o, tinatanong niya who filed a cyber libel case. Oo, baka si Doris alam niya. Bigyan niya sinong nag-file ng kaso kay Manong Chabit at naisuhan siya ng warrant of arrest.
0: Jaka mo.
14: Ano yung sabihin nun?
0: Hindi ko alam.
14: Ako, nagmumura ka na naman eh. Art Villas Senior. Magandang umaga sa iyo, Art Villas Senior. Rich po ang nakatira sa Ugong Norte sa QC. It includes exclusive subdivision like Corinthians. Ah, yun pala yun. Kasi sabi ko, pardon, hindi ko alam yung may barangay, Quezon City, may barangay Ugong Norte.
0: Di ba Pasig yun?
14: Hindi. Quezon City, mga ang nandun sa barangay na yun, Corinthians.
0: Wow.
14: Green Meadows.
0: Wow.
14: Oh, di ba malapit sa, ano to, Xavierville ba yun?
0: Xavierville.
14: Yung mga mayayamang subdivision, di ba?
0: Ang taga dun kami dati sa gilid.
14: Tapos kasami yung Robinson's Galleria. Ayan, at saka EDSA na. Ayan. Santiago. Thank you. Maraming salamat. Hindi, Meralco is Pasig. Oh. Maraming salamat, Art Villa Senior at si Donnie Santiago. Happy Independence Day except po kay Bato, Zaldi at Atong. At sa lahat daw po ng mga korup sa gobyerno. Oh, talaga nga. May ganun ka pa. Maximo, good morning po. Tanong ko lang po, ano po bang masangkop na itawag? Araw ng kalayaan o araw ng kasarinlan? Ah, yung lakandula po ng Pilipinas ang sasagot. Pero ano daw tama? Araw ng kalayaan o araw ng kasarinlan?
0: Kasarinlan.
14: Ah, dahil?
0: Gusto ko lang.
14: Ruby, magandang umaga sa iyo. At si Professor Lakandupil, mamaya sasagot sa iyo. Kung anong tama? Professor, pasagot mo nga. Anong tama? Araw ng kalayaan o araw ng kasarinlan? Radyo Patrol Balita alas 7 sa pagbabalik ng
3: Gising Pilipinas!
14: Energy, energy on a Friday holiday!
18: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa
23: Gising Pilipinas!
18: Patas.
23: Balanse.
18: Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
14: Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo posibleng ipatupad sa susunod na linggo.
0: Visayas Grid muling isinailalim sa yellow alert. Singil sa kuryente ng Meralco tataas ngayong buwan.
5: Ilang barangay sa Sarangani isolated pa rin matapos sa malakas na lindol. 7 gusali sa Davao City hindi na rin ligtas gamitin.
0: Kilos protesta kasabay ng pagdiriwang sa Araw ng Kalayaan. Kasado na. Libu-libong pulis ipakakalat sa Metro Manila.
5: Dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson inaresto dahil sa reklamong cyber libel.
0: CIDG may tatlong person of interest sa pagkamatay ng dalawang manlalaro ng Ateneo sa resort na pinagdausan ng team building. Pansamantalang ipinasara dahil sa ilang paglabag.
5: Magkapatid patay matapos matrap sa nasunog na bahay sa Naga City. 4 patay din sa sunog sa Laguna.
0: Sa Showbiz Spotlight, Matet De Leon dinepensahan ang pagla-live selling sa social media.
5: Yan po ang ulo naman nagbabagang balita ngayong Biyernes, Independence Day, June 12, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
0: Ako naman po si Doris Bigornia.
5: Detalya. Posibleng magpatupad ng dagdag pawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa 3 araw na kalakalan sa world market, 50 centavos ay tanaas sa kada litro ng gasolina. Habang bumaba pa sa 3 pesos and 50 centavos in diesel at 1 peso and 40 centavos naman sa kerosene. Ay hindi po 3 araw, 4 na chi, 4 na araw na. Ni 3, sa 4 na araw na kalakalan, ibig sabihin Monday to Thursday na po yun. Pero sa tayaan ng Department of Energy, posibleng umabot ng 2-3 piso ang bawas presyo sa diesel, habang 50 centavos na rollback o walang paggalaw naman sa kerosene. Ang gasolina posibleng walang paggalaw sa presyuhan o tumaas ng 2 piso. Hindi pa po kasama sa kwenta ang presyuhan ng trading hanggang ngayong araw at yung pinapataw na risk premium cost ng mga kumpanya ng langis. Tiwala si Energy Director Rino Abad na mananatiling rollback ang presyuhan sa diesel dahil sa pabago-bagong pahayag ni US President Donald Trump kaugnay ng giyera sa pagitan ng Amerika at Iran.
6: Ang diesel yon ho, siguro medyo mataas, may kataasan na ho ang ating 4-day trading. So, I hope ma-maintain lang kasi hindi ho gumalaw masyado despite yung recent na atake.
5: Nauna ng binatiko sa unti-unting pagtaas ng presyo ng mga petrolyo sa ilang gasolinahan bago pa ang price adjustment no Martes. Ayon kay Abad, maring pagmultahin at suspindin ang business permit yung mga mauhuling gasolinahan.
6: May 10,000 penalty yan, pero may kaakibat na suspension, no?

0: 9:30 ng gabi. Bunsod dito ng forced outage ng 17 planta habang 10 ang tumatakbo sa derated capacity o kulang ang produksyon. Nauna nang inamin ni Energy Secretary Sharon Garin, natataas ang singil sa kuryente ng Meralco dahil sa serye ng yellow at red alert sa Luzon grid noong kalagitnaan ng Mayo. Sa anunsyo ng Meralco, 15 centavos kada kilowatt hour ang dagdag singil na katumbas ng 30 hanggang 74 pesos sa residential consumers. Bunso dito ng pagtaas ng generation charge. Tama ba ako parte? Generation charge dahil sa pagpalya ng transmission lines at maraming planta ng kuryente. Dumepensa naman si Meralco Utility Economics Head Larry Fernandez kung bakit sinasalo ng mga consumer ang problema sa transmission lines at planta.
1: We have to reflect the actual costs that the actual bills that are rendered to us by our suppliers, and this included the billings from the spot market that reflected what happened during the supply constraints that the whole grid experienced last May 13 to 15.
0: Umaasa ang Meralco na bababa ang singil sa kuryente sa Hulyo dahil sa pagbaba ng demand bunsod ng tag-ulan.
2: Alas 7:08, inilagay na sa full alert status ang National Capital Regional Police Office para sa pagdiriwang ng Independence Day ngayong araw. Mahigit 8,000 pulis ay pakakalat sa ilang lugar sa Metro Manila, tulad ng Luneta at Malacañang, gayon din ang pinaglabanan shrine sa San Juan. Babantayan din ang paligid ng batasang pambansa sa Quezon City, gayon din ang Senado sa Pasay City sa gitna ng sinasabing banta sa seguridad. Sa Maynila, pasado na ang pagkilos sa Calao mamayang 9:00 ng umaga, nasusundan ang marcha patungong US Embassy. Ayon kay bagong alyansa makabayan Secretary General Raymond Palatino, hindi kailangan kumuha ng permit para magpahayag ng saloobin sa araw ng kalayaan.
3: Yung ating panata sa ating bayan, hindi lang dapat yan sa salita, dapat sa gawa, at kasama po dyan yung paniningil natin, yung magpapanagot sa mga kurakot, sa mga abusado sa kapangyarihan, yung mga hindi natututo sa aral ng kasaysayan at dinidistort pa. Dapat patuloy nating isinasabuhay yung aral ng ating mga bayani at ipaglaban ng kalayaan.
2: Samantala, may libreng sakay sa LRT at MRT ngayong araw ng kalayaan. Libre ang sakay simula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi.
0: Inaasahan ang masikip na daloy ng trapiko sa pagsisimula ng klase sa mga pribadong eskwelahan sa Lunes. Ayon sa MMDA, babantayan ang mga lugar na maraming private schools tulad ng Katipunan. Magpapakalat din ang karagdagang traffic enforcers para magmando ng trapiko at maiwasan ang matinding traffic dahil sa buhos ng mga sasakyang maghahatid at susundo ng mga estudyante. Samantala, iginit ang Department of Education na titiyakin munang matibay ang mga paaralang na apektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao bago payagan ang mga estudyanteng bumalik sa face-to-face classes. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, halos 4,000 eskwelahan ang napinsala dahil sa lindol. Sa tala ng Office of Civil Defense, nananatiling suspendido ang klase sa mahigit 200 lugar sa rehiyon. Nagpapatupad na ng alternative mode of learning ang ilang paaralan para tiyaking tuloy ang pagkatuto ng mga estudyante.
2: 7-Eleven, nananatiling isolated ang 8 barangay sa bayan ng Clan sa Sarangani, bunsod ng magnitude 7.8 na lindol. Kabilang dito ang barangay Batulaki, San Jose, Rio del Pilar, Lagimit, Cross, Big Margas, Small Margas at Batutuling. Dahil dito ay sinakay na sa helicopter ang ayuda para sa mga apektadong residente. Pero ilang residente sa barangay Tango ang nagpunta na sa kalsada para manghingi ng tulong na pagkain at tubig. Ayon kay Clan MDRRMO Officer Antonio Acharon, pahirapan ang clearing operation at paghahanap ng 7 pang nawawala dahil kakaunti na lang ang supply ng langis para sa mga heavy equipment. Dahil dito, mano-mano ang paghukay para ma-recover ang bangkay ng babaeng natabunan ng gumuhong lupa.
4: Hopefully, fuel para at least yung mga heavy equipment, may mga pwede nang mag clearing operation sa mga highways at saka mga inner barangays.

0: equipment naman, sir, medyo low on fuel lang talaga tayo.
1: Sa tala po ng Office of Civil Defense, 47 na ang namatay sa Lindol habang 31 naman o 31 pa ang nawawala. Sa Davao City, diniklarang unsafe at inisyuhan ng red tag notice ang 7 gusali dahil sa Lindol. Ibig sabihin, ipinagbabawal ang pagpasok sa mga gusaling nagtamo na matinding pinsala. 22 gusali naman ay sinailalim sa yellow tag o kailangan munang ayusin bago muling gamitin. Sa ngayon, halos 3,000 na ang naitalang aftershocks, kabilang na ang magnitude 5.3 na Lindol sa bayan ng Sarangani sa Davao Occidental. Noon na lang sinabi ng FIVOLX na posibleng tumagal ng isang buwan ang mga aftershocks.
2: Nahanda na ng Department of Agriculture ang tulong para sa mga apektado ng oil spill sa Badok, Ilocos Norte. Galing ng Omnico Port ang barkong may kargang buhangin at papunta sana sa Cagayan nang sumadsad matapos pasukin ng tubig dulot ng malakas na alon at hangin. Naglagay na ng absorbent tags at spill booms para makuha ang langis na sinasabing umabot na sa bayan ng Sinait. Sakaling kumalat ang langis, tinatayang mahigit 100 mangingisda ang maaapektuhan ang kabuhayan. Nauna nang lumabas na may legal transport permit mula sa DNR ang sumansad na barko.
1: Alas 7:13. Tukoy na ng BNP-CIDG ang 3 persons of interest sa pagkamatay ng 2 manlalaro ng Ateneo basketball team. Kabilang dito ang mga hindi pinangalan ng opisyal ng Ateneo de Manila University na nagdala sa basketball team sa Aurora. Mahigit 20 rin ay pinasabi na kabilang ang mga coach at manlalaro bilang bahagi ng investigasyon. Lunes, kinumpirma ng Ateneo ang pagkamatay ni Rene Batarbonia Divine Adili sa gitna ng team building activity. Sa investigasyon, napunta sa malalim na bahagi ng dagat ang dalawa matapos tangayin ang malakas na alon kaya nalunod. Inatasan naman si Ateneo coach Tab Baldwin na humarap sa Dole sa Lunes para magpresenta ng katibayan sa Alien Employment Permit. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, maring parusahan si Baldwin sakaling hindi sumipot o kulang mga dokumento. Noon na nang hiniling sa Department of Justice na magpalabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Baldwin habang umuusad ang investigasyon.
3: Dole is simply or will simply do its job verifying that he holds a valid and current alien employment permit as required under Article 40 of the Labor Code. If he is compliant, there is nothing to fear. If he is not, then the department will act accordingly. This is not about persecution. This is about the rule of law.
1: Sa ngayon, nakalive na sina Baldwin at team manager Christopher Kimpo. Inamin din ang Ateneo na sila ang nakiusap kay Baldwin na huwag munang magbigay ng pahayag at hayaang umusa ng opisyal na proseso. Pinaiimbisigahan na ni Pangulong Marcos ang pagkamatay ng 2 manlalaro para mabigyan linaw ang insidente. Kanina madaling araw, dumating na sa Davao International Airport ang private plane. Sakay ang labi ni Batarbonia. Dinala na ang labi ni Batarbonia sa Ateneo de Davao University para sa public viewing.
2: Hindi nakipag-ugnayan ang Ateneo de Manila sa lokal na pamahalaan kaugnay ng aktibidad ng basketball team sa Dipaculao, Aurora. Sakaling naipaalam ang aktibidad, sinabi ni Mayor Danilo Tolentino na nakipag-ugnayan sila sa iba't ibang ahensya tulad ng Philippine Coast Guard para makapagbigay ng tulong.
4: Hindi naman namin alam na mayroon pala kaming visitor dahil wala kaming kalam-alam na may guest pala doon sa isang resort, yung protocol na bago sila pumunta sa kanilang pinuntahang resort, dito muna sana sa munisipyo sila pupunta para magpaalam na sila ay mananatili rito kung ilang araw para sa kanilang team building.
2: Nilinaw ni MDRRMO Rescue Team Leader Angel Librero na walang sugat, pasa at pabigat sa katawan ng dalawa at galing sa salbabida ang taling nasa paa ni Batarbonia. Sa resulta ng autopsy, namatay sa asphyxia by drowning si Rene Batarbonia habang hindi idinetalye ang sanhi ng pagkamatay ni Divine Adili na nakatakdang iuwi sa Nigeria.
5: Sa lakas po ng current po na humihila po sa kanila pa ilalim. Yung buhangin po na nanggagaling po dun sa ilalim po ng dagat, possible po na doon po nila makukuha yung pasa and then may gasgas. Kasi yung sa lakas po ng current po, hindi mo na po alam, gugulong-gulong ka na po kasi dun eh.
2: Ayon sa Dipakulao Municipal Tourism Office, walang warning sign sa resort kung saan isinagawa ang aktibidad. Pero depensa ng abogado ng resort, may nakapaskil na house rule sa bawat kwarto. Pansamantalang ipinasara ng lokal na pamahalaan ang resort dahil sa ilang paglabag sa ordinansa.
1: Alas 7:17, ipinakilala na ang unang batch ng mga private prosecutors para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang dito, ang mga abogado mula sa Pekabar Law Firm, gayon din si Attorney Amando Virgil Ligutan, na legal counsel ng ikatlong impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Kasama rin sa private prosecutors sa mga abogado ng Kapunan and Castillo Law Firm, kabilang na si Attorney Lorna Kapunan. Hindi dinetalye ni Kapunan ang mga paghahanda pero iginiit na magkakaroon ng bloodbath sa impeachment trial.
6: Handang-handa na since last year, maski anong assignment niyan, whether one article, two articles, three articles, or four articles. Kung sinasabi ng defense, meron silang bloodbath. Siguro kami ang may bloodbath dito, hindi sila.
1: Nilinaw naman ni Lead Public Prosecutor Jervy Luistro na pro bono o walang bayad ang serbisyo ng mga private prosecutors na nakatakdang maghain ng entry of appearance sa Senate Impeachment Court sa Lunes. Nilinaw din ni Luistro na walang halong politika sa pagpili ng mga private prosecutors. Inaasang ipakikilala naman ang ikalawang batch ng private prosecutors sa mga susunod na linggo. Itinakda ang pre-trial conference sa impeachment trial sa June 18.
2: Bumalag ang Malacañang sa patutsada ni Vice President Sara Duterte hinggil sa tensyon sa liderato ng Senado. Kasunod dito ng pahayag ni VP Sara na refleksyon ang gulo sa Senado sa mahinang pamumuno ng Administrasyong Marcos. Iginit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ng mga kaalyado ni VP Sara na sila Senador Alan Peter Cayetano at Ronald De La Rosa ang nagsimula ng gulo sa Senado. Ayon kay Castro, binabaligtad ng Vice Presidente ang kwento at pinalalabas na siya ang biktima.
7: Lahat naman ng tao nagre-recognize sila lang kung ano yung direksyon ng isang leader. Pero kapag wala yung direksyon, wala yung vision, ay nagkakanya-kanya talaga ang mga tao. Yan yung nakikita natin sa, hindi lang sa Senado, but sa buong bansa.
8: Ang pagpapalabas, pagpapatakas kay Senator Bato de la Rosa sa tulong ni Senator Robin Padilla, hindi ito nanggagaling sa Pangulo. Ang dalawang sinabi nating Senador ay kaalyado ng Vice Presidente.
2: Nauna nang isinisi ni House Deputy Speaker Paulo Ortega sa mga kaalyadong senador ni VP Sara ang tinatawag na Senate Drama.
1: Time out, time out! Anong oras na, Miss Beautiful?
2: Abay, 7:20 na po ng umaga.
1: Marami pang istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
9: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
10: June 12, 1898. Opisyal na ipinroklama ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang kasarinlan ng Pilipinas mula sa pananakop ng mga Kastila. Sa araw ding ito, sa tirahan ni Aguinaldo sa Kawit, Cavite, opisyal na itinaas ang watawan ng Malayang Republika. Maligayang araw ng kalayaan mula sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Tatamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
0: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7:23. Iniimbisigahan ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang breach sa website ng Senado. Kahapon, nakapost sa news releases section ng website ang ilang item kabilang na ang bastos na pahayag. Pero makalipas ng ilang minuto, naka-display na ang mensaheng under maintenance ang website. Sa initial na assessment ng DICT, pinaniniwala ang limitado lang sa defacement o paninira ang pakay ng pag-atake sa website na nangyari sa gitna ng sinasabing banta sa seguridad ng Senado. Tiniyak ng Senado na walang nakompromisong confidential na impormasyon dahil mga dokumentong isinasapubliko lang ang nakalagay sa bahagi ng website.
5: Bumaba ang bilang ng mga kontento sa trabaho ng Senado, Kamara at Korte Suprema sa unang quarter ng taon. Sa survey ng Social Weather Stations noong Marso, nakakuha ang Senado ng positive 11 na net satisfaction rating na mas mababa kumpara sa positive 14 noong Nobyembre ng nakaraang taon. Bahagyaring bumaba sa positive 13 ang rating ng Kamara mula sa positive 14. Bumagsak naman sa positive 11 ang net satisfaction rating ng Supreme Court mula sa positive 17. Isinagawa ang survey bago pa muling ma-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte at magkaroon ng gulo sa Senado.
4: Alas 7:25, sinampahan ang panibagong reklamong cyber libel si Attorney Levy Baligod at 18 nagpakilalang bagmen ni dating Congressman Zaldico sa reklamo ni Lano del Sur Congressman Z. Alonto at yung iginiit na walang katotohanan ang aligasyong tumanggap siya ng mali-maletang perang kickback sa flood control projects. Noon na naghain ng reklamong cyber libel si Iloilo Congresswoman Janet Garin, Manila Congressman Bienvenido Abante at Lead Public Prosecutor Jervy Luistro.
5: Inaresto ang negosyanteng si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa Quezon City. Dinampot si Singson sa bahay sa Barangay Ugong Norte base sa warrant of arrest na ipinalabas ng Vigan City Regional Trial Court dahil sa kasong cyber libel. Wala pang detalye sa kaso ng 84 years old na dating gobernador na dinala sa presinto para sumailalim sa ilang legal na proseso. Pansamantala namang nakalaya si Singson matapos maglaga ng 60,000 pisong piyansa.
4: Alas 7:26, sinampahan ng reklamong tax evasion sa Department of Justice si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go o Go Huaping. Nagugat ang reklamo ng Bureau of Internal Revenue sa pagharap ni Go sa pagdinig sa Senado noong 2024 kung saan umamin ang dating alkaldeng nagmamayari ng iba't ibang property tulad ng helicopter. Tumitaw din sa investigasyon ng NBI ang iba pang financial transaction ni Go na iniuugnay sa illegal na operasyon ng Pogo. Inakusahan din ang dating alkalde ng paglabag sa National Internal Revenue Code kabilang ng hindi pagbabayad na mahigit 1 bilyong pisong buwis simula 2019 hanggang 2023. Nakakulong na sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City si Go dahil sa kasong qualified human trafficking na walang piyansa.
5: Sa Laguna, 4 ang patay sa sunog na sumiklab sa residential commercial area sa Calamba City. Sa investigasyon, nagsimula ang apoy sa ikalawang palapag ng bakery at mabilis na kumalat. Hindi na nakalabas ang mga biktima, kabilang ang isang buntis. Inaalam pang dahilan ng sunog at halaga ng naabong ari-arian.
4: Sa Naga City, patay ang magkapatid na dalagita matapos matrap sa nasunog na bahay sa barangay Kararayan. Sinasabing nagsimula ang apoy sa kwartong tinutulugan ng mga biktimang 13 at 14 anyos. Natagpuan ang magkapatid sa banyo ng bahay habang nakaligtas ang kanilang kuya. Natuklasang wala sa bahay ang magulang ng mga bata dahil nakipaglamay. Naiwang nakasaksak na charger ang hinihinalang pinagmulan ng apoy.
5: Sa Maynila, patay ang isang motorcycle rider matapos pumailalim sa armored vehicle sa San Marcelino Corner, Nakpil. Inaalam pa ang dahilan ng insidente habang pahirapan ang pagkuha sa labi ng rider. Hawak na ng pulisya ang driver ng armored van habang patuloy ang investigasyon.
4: Alas 7:28 sa Quezon City, arestado ang motorcycle taxi rider matapos nakawan ang driver ng closed van sa barangay South Triangle. Nakunan pa ng CCTV ng humintong rider sa likod na nakaparadang van sa kalumapit sa bintana tinangay ang cellphone na natutulog na driver. Natunto ng rider dahil gumagana pa ang GPS ng cellphone. Nakakulong na ang rider na aminadong natukso lang kaya ninakaw ang cellphone. Alam mo, Eva, sino bang kumanta ng ano pa na ng kantang tukso? Tukso layuan mo ko. Si Eva, di ba?
5: Eva.
4: Eugenio.
5: Oo.
4: O si Didit.
5: Hindi ko alam.
4: Mukhang si Eva, no?
5: Kakantahin ko na lang po. Tukso.
4: Gumayad tayo, tama na yun.
5: Oo nga.
4: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
6: Morning sa inyo, Alvin at Doris, sa ating Showbiz Spotlight. Dinepensahan ng aktres na si Matet De Leon ang pagla-live selling sa social media. Sa panayam, sinabi ng aktres na masaya siya sa live selling dahil mataas ang nakukuhang talent fee. Nagsimula ang live selling ni Matet nang lapitan ng isang agency para magbenta ng produkto. Ayon kay Matet, tinatawanan lang niya ang negatibong komento sa kanyang pagbebenta online. Nauna nang naging usap-usapan ang aktres matapos maging emosyonal sa live selling session nang igiit ng isang netizen na kaya yumao ang kanyang inang si Nora Honor dahil sa pagiging suplada ni Matet. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Ganiel Krishnan. Happy Friday, mga kapamilya. Balik sa inyo, Alvin Doris.
4: Ano naman ang problema dun sa ano sa pa-live selling? Alam mo, kung mawala na ako ng trabaho, halimbawa, tinanggal na ako ng DZMM.
5: Hindi, wag naman tinanggal.
4: Halimbawa na.
6: Hindi mangyayari, Alvin.
4: Parang gusto na akong alisin ni Ganiel, partner.
6: Hindi nga mangyayari.
5: Ganyan talaga yung batang yan.
4: Magla-live selling. Magla-live selling na lang ako, Ganiel.
5: Yaman din lamang na kinukumpetensya mo si George Irwin Garcia. Sabili sa mga makakabenta ka na ng gusto, partner.
4: Pero nakaka-challenge, no? Ang bilis lang. Pamain. May mga ganun.
5: Meron isang malaking influencer. Taiwanese yata siya. Napapalay pa siya ng damit.
4: Sa harap ng camera.
5: Parang kumbaga nilagay, sinuot niya lahat. Tapos hinuhubad niya habang pinapakita.
4: Tapos ikaw pang mag-check, Ganiel, kung may nagmamine, ano?
5: Oo.
6: Yes.
5: Oh,
6: yes. But actually, really very fun. Ganyan talaga yung iba talagang netizens. So parang below the belt naman na yun. Naalala ko yun eh, yung time na umiyak si Matet online. Oh. Dahil niya kakamatay lang din ni Nora Honor that time. Oh. Grabe naman. Talagang naiyak siya online dahil yung mga sinasabi ng mga tao na suplada daw ni Matet. Oh. Eh di ba pag nag-online ka naman, nagla-live selling ka, hindi madali yun ah.
5: Oo. Totoo.
6: Sa patid.
2: Kaya lang ano bang magandang ibenta? Sa live selling ba mga damit lang pwede doon?
6: O kahit ano? Kahit naman, meron din mga canned goods. Actually, iba-iba produkto talaga dyan eh. Depende rin talaga sa ano. Eh, dito naman sa kung saan siya nag-live selling, kahit mayroong product eh, imagine pwede. It mo, prawn.
5: Muntik na nga daw mag-live selling si Sara Discaya. Kundi lang.
2: Ano ibibenta niya? Ano ibibenta?
5: Yung kanyang mga kotse, 40 yun.
2: Ay, ako ano ibibenta ko?
5: Pwedeng at mga yung mga sombrero mo kasi ano na yan, iconic na yan, di ba?
2: Oh nga no, ano di ba, pag nawalan tayo, kaya lang wala na kasi akong oras ngayon kasi busy na ako eh, pero pag nagka-oras ka kasi paglalaanan mo ng oras, di ba?
5: Tama
6: pwede sa ilang oras yan, Alvin, Miss Doris, ilang oras yun sila umuupo minsan, 6 hours, 4 hours.
5: Hindi madali na isipin yung itong produkto na ito, ito ang bentahin
2: kasi
5: mo
2: kasi dapat
5: dito.
2: Walang dead air, no? Parang din silang correct. Broadcaster na tuloy-tuloy.
5: Tama, tama.
2: Kanya-kanyang gimmick.
5: Kanya-kanyang gimmick, para sige. Mapansin ka.
2: Magawin ganun nga natin, partner. Minsan mag-live selling tayo dito mismo sa show natin.
5: Oo.
6: Pero Sama ako.
5: Problema dahil maaga tayo. Baka humihilig ako.
2: Thank you. Maraming salamat. Ganiel Krishnan. Happy Friday.
5: Happy Friday.
2: Ajan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
5: Ako po si Doris Bigoña.
2: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang Gising Pilipinas Energy. Mami Sheila Galgana Marcelo. It's in the house. Good morning, Mami.
0: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
9: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
8: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: June 12, 1898. Opisyal na ipinroklama ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang kasarinlan ng Pilipinas mula sa pananakop ng mga Kastila. Sa araw ding ito, sa tirahan ni Aguinaldo sa Kawit, Cavite, opisyal na itinaas ang watawan ng Malayang Republika. Maligayang araw ng kalayaan mula sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
0: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
12: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Boses nagigising sa umaga,
12: Alvin El Chico, Doris Bigoña, Gising Pilipinas.
2: Partner, batiin natin ang isang masigabong. Masigabong, nagamit ko. Sigabo! Si Coco yan.
5: Sigabo.
2: Sigabo, masigabong. masigabong good morning si Noel Ferrer.
5: Uy!
2: O, naalala mo ba si Noel
5: Ferrer?
2: Yes, Ferrer?
5: Of course.
2: Sabi niya, ang bagay daw sa akin na live selling, excellent. Doon kami palagi nagkikita.
5: Tama, pwede rin, pwede.
2: Ni Noel Ferrer. Happy Independence Day, Noel. Energy, energy. To, sabi niya, happy Independence Day to you and to Doris.
5: Ay, salamat. Oo. Napansin
2: ako. Nakita ko yung post ni Noel. Kasi nagka-award si na manager ni Atom to eh.
5: Oo nga.
2: Aglit lang. Oo, nag-uusap pa kami.
5: Ano ba itong
2: parang nagka-award si... Si Atom, ano bang award yun? Congratulations sa Atom ha. Pati si Christian, Isgera, parang sabay sila. Basta may award silang dalawa, pinost ni Noel.
5: Congrats,
2: congratulations, Atom.
5: Atom,
2: congratulations. At ang sabi nga ni Sheila Galgana Marcelo, ang kanta daw ni Didith Reyes na paborito niya,
5: ay?
2: Nananabik.
5: Mas bagay kay Sheila nga ang nananabik. Nananabik siya.
2: Ano sabi mo? Nangangabit? Ano sabi
5: EJ,
2: mo?
5: Ano? Magpapatayin ako ni Rodel.
2: Ano nga linawin mo?
5: Nananabik.
2: Ah, ganyan bang tono niya? Hindi ko alam yung kanto.
5: At saka si Didith Reyes, gumagayan siya. Nananabik.
2: Ah, may ganyang muestra?
5: Oo, oh, may choreography. Kaya naiisip ko, si Sheila Galgana, gumaganyan din siya
2: okay.
5: Habang nagzuzumba.
2: Akala ko habang tinatayo yung kanyang partner, bahay bakasyon nan diyan sa
5: mansion.
2: Mansion ba?
5: Mansion,
2: sa
5: partner.
2: East.
5: Maganda. Oo.
2: Maganda. Dapat imbitahin mo kami diyan, Mami, ha. Solid aba partner kayo, sabi ni Noel Ferrer. Solid Doris Atom tayo. Dorat.
5: Ay, easy. Parang dapat magpalit tayo.
2: Ayaw niya ng Aldor.
5: Ayaw.
2: Ang gusto ni Noel Ferrer, Dorat.
5: Dorat. Ah, pwede naman din kasi pagka
2: parang
5: dalawa.
2: Pamatay daga ang door.
5: Huwag niyo pong kakainin na gano'n na.
2: Ay,
5: sino ba ang mga tao natin dito? Sino sa inyo ang pumitik ng cellphone ko? Wala na naman dito.
2: Oy, Bea, nasan yung cellphone niya? Ibalik niyo, ha? Marivigal isa daw. Magandang umaga sa iyo. Dagan din si Grace ng BDO. Watching po kami ngayon. Sinong kayo, Grace? At si Mac. Mac Puno. Ayun, nakita ko na naman kayo kanina. Barna yung mga gurang dyan sa studio. Gurang talaga. Nagja-jogging. Oh, watching Ramil Manalo, Mac Record Puno, and Apple Kilang. Nagja-jogging sa buong ABS-CBN.
5: Huwag na kayong mag-jogging. Mag-zumba na lang kayo.
2: Sumasayaw-sayaw.
5: Kagawad
2: Elvin Nasyon, maligayang karawan. O, tawagin mo na nga yan. Kanina pa yan si Jai Hopane. Bilisan mo.
5: Sa barangay 804 sa San Andres, Maynila.
2: San Andres, Bukid?
5: San Andres lang ito nakalagay eh.
2: May Bukid dyan, diba?
5: Natin, barangay 804 nga. Dahil lang doon si DJ Jai Ho. DJ Jai Ho, hello,
13: isang magandang gising Pilipinas morning! It's atin Doris, Kuya Alvin, opo, live na live nga po, nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada dito sa 804 Onyx Street sa Maynila. Kasama ang ating mga nagagwapuhan, mga makikisig nating mga tricycle driver. Sabay-sabay naman tayo. Beep, beep, beep, beep. 1, 2, 3, go! Beep, beep, beep, beep! Nako, eto na. Mamimigay tayo ng ating simpleng regalo para kina Kuya dito po sa may 804 Onyx Street. At sila nga po syempre ay nagbigay na ng mga pangalan sa ating napaka-cute na bowl. Ayan. At ang maswerteng mabibigyan po ng regalo ngayong umagang ito ay makakatanggap ng ating transistor radio. O palakpak ka naman! Yes! Ayan! Ng ating Gypsy ML merchandise. Siyempre, ng ating regalong 1,500! Saya-saya naman talaga! Yung iba, Kuya Alvin, Ate Doris, hindi sumasama kasi daw baka mapanood daw nung kinauutangan nila. Nasa side lang sila. Baka masingil. Eto, congratulations, Kuya Roberto Liantada Jr. Ay, Kuya, liga dito. Nako, Kuya. O, ano? Ayan. Anong gusto mong sabihin? Dahil ikaw ay makakatagap ng regalo.
14: Maraming salamat po sa Gising Pilipinas. Pati na rin po kay Doris. Bigonya and Alvin
13: El Chico.
14: El Chico.
13: Nako, eto, tanggapin mo ang aming transistor radio. Good morning daw, sabi ni Ate Doris. Eto na. At syempre, ayan, i-pull tank muna. Meron ka ng extra pa. May 1.5 ka. Yes.
14: Good morning.
13: At kanina nga po, bumunot na tayo ng dalawang mananalo. Ay, hindi pala mananalo. Bibigyan ng regalo ng Proteca. Si Kuya Anastaso. Ayan, Kuya Anastaso. At Kuya Armando. Ayan, Kuya. Ano naman ang gusto niyong sabihin para sa Protec?
15: Thank you sa Protec Antibacterial Soap Everyday Press.
13: Wow! Maraming salamat sa Protec Antibacterial Soap Everyday Freshness. Protect your family with the all-new Protec Antibacterial Soap. Kills 99.9% of germs with up to 8 hours of freshness. My moisturizing vitamin E pa for everyday care. Afford the starting 15.50 pesos only at ito po ay available in leading supermarkets and local grocery stores nationwide. Stay clean, stay protected, and have that freshness every day. Palakpaka! Maligayang araw ng kalayaan para po sa lahat ng mga nagmahal sa akin at minahal ko. Pinapalaya ko na kayo. Pero kuya Alvin and Ate Doris, hindi namin kayo palalayain. Gusto namin araw-araw, kada umaga, kayo ang aming kapiling! Yes! Balik sa inyo dyan sa studio. Ako po nag-iisang besi ng bayan at ang diyosa ng kalsada mula dito sa Barangay 804 Onyx Street, Romoronda, para sa Gypsy MM. Bip, bip, bip, bip. Bye!
2: Thank you! Maraming salamat, DJ Jai Ho! Partner si Attorney Romy, makbati natin.
5: Go!
2: Kasi, di ba, Independence Day?
5: Yes.
2: Anniversary naman ng pagkawala ng kanyang independence. Dahil saan? Pagpapakasal. Uh-oh. Sa kanyang misis na si Mila Mac. 44th wedding anniversary nila. So 44 years ago daw, June 12, 1982 is the day I lost my independence. Wala na siya independence. Si misis na may hawak na independence niya.
5: Eh, dahil sa sinabi mong yan, maya-maya, ay nakita ko, partner, pinapakinis na ni misis yung tanikalak.
2: Sabi ni Mac, huwag namang gurang. Damatans na lang. Tamatanda. Yung ganun, di ba? Matanda.
5: Oo, damatans.
2: O si, Vanessa, tinan mo to si Kevin. Alam mo kung anong attire ngayon? Nakita mo ba? Napaka-iksi ng shorts.
5: Ang ganda.
2: Hindi porket holiday, eh ganyan na yung attire natin. Oh my goodness.
5: Kanya-kanya yan, partner.
2: Si Bea, napaka-iksi din ng palda.
5: Ay si Bea, napaka-cute niya. Nakapalda na pang akala mo bata.
2: Cheerleader. Attorney, wait lang, attorney, ha. Pasok na namin si Rowan, ha. Nasa Luneta po kasi.
5: Yan, Rowan.
2: Go!
16: Good morning, Alvin at Doris. Pinangungunahan ngayon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paggunita ng ika-128 anibarasaryo ng Araw ng Kalayaan sa Luneta, Maynila. Dumating ang Pangulo kasama si First Lady Liza Araneta Marcos, Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos, Simon Marcos at Vinnie Marcos. Kasunod dito, mamayang alas 8 ng umaga naman, ipangungunahan niya ang Independence Day Parade sa Quirino Grand, Santa Maynila. Samantala, nakantabay na mga otoridad sa kabahan ng PM Calo Street para sa mga posibleng kilos protesta kasabay ng selebrasyon ng Independence Day nga. Naglagay na rin ng barbed wire sa ilang bahagi ng lugar bilang bahagi ng security preparation para mapanatili ang kaayusan at seguridad ng publiko. Sa kabila ng paghihigpit ng seguridad, nananatiling mabigat ang daloy ng trapiko sa southbound at northbound lanes ng Rojas Boulevard dahil sa paghahanda para sa aktibidad. Unti-unti na rin dumadag sa mga dadalo sa Luneta Park at Quirino Grandstand. Kabilang sa mga naispatan nga natin ay sa venue sina Acting Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian, Manila Mayor Isko Moreno at mga ambassador mula sa iba't ibang bansa at ilang mga kilalang personalidad mula sa entertainment industry. Sa ngayon, patuloy pang dumarami ang mga tao nagtutungo sa Luneta para makibahagi sa pagunita nito. Gayunman, ayon sa mga ilang tindera ng Watawat ng Pilipinas na nakausap natin sa lugar, matumal ang bentahan ngayon ng kumpara nung nakaraang taong Independence Day sa kabila ng inaasahang pagdagsa ng mga bisita. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
2: Thank you! Maraming salamat, Roen Cueto. Si Chris Ikasano, batin muna natin, at si Bonbon Ramos, partner.
5: O, yung pinabati mo kahapon, nabasa ko, noong isang araw ba yun o kahapon?
2: Sino?
5: Hindi ko nga matandaan.
2: Ayaw sa si Ma'am Ison?
5: Oo, yun. Nabati ko yun, ha.
2: Thank you. Maraming salamat. Mm-hmm. Pasok na natin si... Oy, maganda ito. Bakit? Sabay-sabay po tayong matuto.
5: Nang?
2: Alam mo naman si Attorney Al Agra, pag ito'y nagsalita partner, yung makabuluhan.
5: Tama.
2: O may sense. Ano po? Eh, hindi nyo po na itatanong si Attorney Al Agra, sports law professor partner.
5: Meron palang ganyan.
2: May gano'n, no? So, tamang sakto siya doon sa nangyaring trahedya sa dalawang atleta ng Ateneo. Incidentally, sa Ateneo din nagtuturo si Attorney Al, alam ko, di ba?
5: Pagkadating nung eleksyon,
2: okay.
5: Mga ganun.
2: Eh, dating Justice Secretary po ito at dating Solicitor General, kaya may binatbat. Mm. Attorney Al Agra is in the house. Attorney Al, magandang umaga po, na-miss ka namin.
5: Good morning, Ati T.Y.
14: Good morning, Alvin. Good morning, Doris. Na-miss ko rin kayo. At sana pag na kayo'y nag-live selling, ako'y imbitahin nyo dahil siguradong ako'y bibili.
2: Sinabi mo yan, Attorney Al, pag nawalan akong trabaho, mag-live selling ako.
14: Hindi ka mawawalan ng trabaho, Alvin.
2: Sana nga, sana magdila ang hell ka. Are you still teaching sports law in Ateneo?
14: No, ang turo ko sa sports law sa UP, sa ngayon medyo 6 na schools na kung saan ako nagtuturo.
2: Okay.
14: At Doris, kasi alam naman, mahal na mahal natin ang pagtuturo at sa mga programang ito, kinalulugod ko dahil ang batas na mas nalalaman at dapat malaman ng karamihan.
2: But did you go to Ateneo for your law school? Law education?
14: Yes, Ateneo graduate. At hanggang ngayon, Ateneo, nagtuturo tayo sa Ateneo Law School.
5: Animo.
2: Opo. So, mm-hmm. Meron pong 11, no? 11 legal issues na nag-arise, na nag... paano ba sa Tagalog yun? Nagbunga...
5: Lumalabas.
2: Oo, dito sa pagkamatay po ng dalawang student-athletes. Isa-isahin po briefly ni Attorney. Go ahead, Attorney. Ano po yung 11 legal issues sa palagay ninyo?
14: Una, nakikiramay tayo siyempre sa pamilya nitong dalawang student-athletes. Meron tayong batas tungkol sa student protection, pero unfortunately, itong batas na ito tila kulang dahil hindi pinag-uusapan yung tinatawag nating safe sports. No? Siyempre, kung ikaw ay atleta, hindi mo naman aasahan na ikaw ay mamamatay dahil sa training or dahil ikaw ay lumahok sa isang kompetisyon. At dahil nga nangyari itong off-campus bootcamp or training activity sa Aurora, merong ang dalawang estudyante na namatay. Na ang tanong, pwede ba itong naiwasan? Dahil kung pwede itong naiwasan, then walang magiging liability kung sino man. Pero kung pwede palang iwasan at nangyari nga ito, then pwede magkaroon ng liability. Una, ang eskwelahan kung ito ay sanctioned ng school. At pangalawa, syempre yung mga coaches and coaching staff dahil sila yung tumatay yung pangalawang magulang ng ating mga student at tuwing may mga ganyang activity or training. Kaya napakahalaga, meron bang naging pagkukulang, meron bang tinatawag nating negligence, kasi kung merong negligence, then kung magkakaroon ng kaso, baka maging liable ang Ateneo at ang coaches for yung tinatawag nating mga danyos or damages. At kung napakalala naman ng naging kapabayaan ng ilang mga membro ng coaching staff, baka magkaroon pa ng criminal liability. Isa pang issue dito...
2: Teka mo na, Attorney, yung number one kasi yung pinaka-importante para sa akin, ano po? Anong sagot mo doon? Kasi may tanong ka doon, does the school assume the role of a parent kapag sa mga ganitong klase ng off-campus activities?
14: Oo, whether on-site or whether off-campus, basta ito ay isang activity na sanctioned or recognized ng school, then ang school, ang officials ng school at ang coaches ay tumatayong pangalawang magulang. Maliwanag yan sa ating batas. Kaya bilang pangalawang magulang, dapat proteksyon na natin ang ating mga estudyante.
2: Kahit hindi na minor.
5: Yun,
2: kasi hindi na minor eh.
5: Hindi na.
14: Correct.
5: Oo.
14: O dahil sila ay student athletes, bahagi pa rin ng responsibilidad ng school ang pangalagaan ang kanilang welfare. Lalo na sporting events ito, Meron ding regulasyon ang Commission on Higher Education. Bahagi dito ang sporting events, kailangan may LGU clearance, kailangan may medical examination before the event. So may mga ganong requirements.
2: So are you saying, Attorney Al, na Ateneo might have a liability here?
14: Yes, might have a liability dahil number one, sanctioned siya. At number two, meron ba siyang ginawang mga safety protocols? Meron ba siyang polisiya tungkol dito? Pwede ba sanang naiwasan? Yun ang pinaka-fundamental question eh.
5: Opo.
14: Pwede bang naiwasan ito?
5: Mm-mm.
14: At pwedeng magkaroon ng liability, number one, ang school. Pwedeng magkaroon ng liability, pangalawa, ang coaches.
5: Oo. Paano, attorney, kung meron namang pinirmahan na waiver? Absuelto ba sa lahat ng klase ng pwede natin tawagan?
2: Assuming na meron na. Assuming meron. Okay.
5: Oo, yung negligence lang, yung sinasabi natin. Pag may waiver, absuelto ba silang lahat doon?
14: Unfortunately, hindi. Ang waiver will only cover yung mga tinatawag nating na 4C o nakikita natin pwede mangyari. Hindi kasama sa waiver ang negligence. Hindi kasama sa waiver ang unsafe practices. Hindi kasama sa waiver ang lack of medical protocol. Hindi yan kasama sa waiver. Kahit na pumirma pa ang mga estudyante o magulang ng waiver at yan ay nangyari, hindi maabswelto at hindi liable pa rin ang eskwelahan or ang coach.
5: Yeah. Paano kaya yung coach? Ano ang pwedeng level o sa, ano yung partner? Lakwak ng culpability?
2: That's number 5, partner. Very good. Tapusan natin yung 1, 2, 3. Number 5 na yung tinatanong, yung liability ng coach.
5: Mm.
2: Attorney Al.
14: Una, civil liability. Kung sakaling mapatunayan na siya ay naging pabaya, civil liability, ang equivalent niyan ay magbayad ng tinatawag nating daños or damages. And worst case, pwedeng kulong dahil yan ay yung tinatawag nating dahil sa negligence na merong namatay. So homicide because of yung negligence na tinatawag reckless imprudence or kapabayaan. Kaya ito, syempre korte lamang ang pwedeng maghusga nito. Sa ngayon, hindi ko alam kung anong uri ng kaso ang isasampa ng pamilya. Pwede bang civil case lang? Pwede bang criminal case din? At isa pang lumalabas na issue ngayon ay yung tinatawag na hazing, no? Kasi pag dangerous ang isang activity at kailangan sumali ka sa activity na to, kasi kung hindi ka sumali, pwede kang hindi masama sa team or pwede kang tanggalin sa team, then ibang criminal liability ang paglabag sa anti-hazing law.
2: So pwede, ibig pala sabihin, kahit ganyan lang yung sirkumstansya, pwedeng pasok siya sa hazing. Kasi ang ang hazing, commonly, alam natin may paddle, alam mo yan, may daluan, may latiguhan, may pag-inom na kung ano-ano.
5: May bugbugan
2: talaga. So pag ganyan na puwersa siya, pwedeng pumasok sa hazing.
14: Oo, kasi anything brutal, anything na psychological, anything na physical, at siya ay precondition para mapasok sa isang org or para manatili sa isang org. Then kasama siya sa anti-hazing. So isang angulo din siya, Alvin at Doris.
2: Balikan ko po yung kaso. Kung sakasakali man, paano yung kaso? May kaso ba na negligence resulting to multiple homicide? May ganun ba? O reckless imprudence?
14: Criminal case siya, kung sakali. Sa ngayon, hindi natin alam kung magsasampa ng criminal case. Sa ngayon, maraming ahensya ng gobyerno ang nag-iimbestiga. CIDG, NBI, DOJ, Philippine Sports Commission, CHED, no, lahat 'yan ay kanya-kanyang investigasyon, kaya at some point hindi ko alam kung gagamitin, syempre ang outcome nitong investigation depende sa pamilya, kung sila, kung anong uri ng kaso ang kanilang isasampa.
2: Ibig ko po sabihin is under the law, setting aside this case, ano, may kaso ba sa batas na negligence resulting to multiple homicide? Anong tamang tamang kaso? Reckless imprudence resulting
14: correct
2: to, paano ba?
14: Reckless imprudence, reckless resulting in homicide. So, dalawang homicide ang nangyari.
2: So, ang tama is reckless imprudence, hindi negligence.
14: Hindi. Oo. Kasi mas mataas na kategorya yung reckless imprudence eh, kasi hindi lang siya negligence, kasi pwedeng may simple or basic negligence, pero kung sobra in terms of gravity yung kanyang kapabayaan, then pwedeng maging criminal case siya, at like any other criminal case, kung ikaw ay mahatulan, pwede kang makulong.
2: Ano ba ibig sabihin ng reckless? Reckless is parang hindi maingat.
5: Pabaya.
2: Pabaya, no?
14: Total, talagang total kapabayaan. Talagang hindi niya inalagaan. At ang lumalabas na issue to, medyo daw pattern ito eh. Hindi lang, this is not the first time na ganun. Hindi, at ito yung kanya talagang training regimen ni coach, no? Kaya, and I'm sure, kailangan imbestigahan yon. Is this a pattern? Nakaprograma ba to? Pinayagan ba to ng school? So, nakasulat ba to? Sinang-ayunan ba to ng team? Alam ba, siyempre mahalaga din yung testimonya ng mga dating atleta. So, naku, napakalalim ng investigasyon na ito.
5: May issue po ba kung ang coach ay foreigner?
14: Yun nga yung lumalabas na issue ngayon, kasi meron, I think ang coach natin ay merong yung tinatawag na alien certificate registration form. So kailangan doon lumalabas na siya ay empleyado, that's a declaration sa form na to. Naglabas yata ng pahayag dati na dapat bawal ang foreign coaches, pero may mga pagkakataon na halimbawa na meron tayo mga foreign coaches. So ang tanong diyan ay pinapayagan ba to ng Athletic Association, in this case pinapayagan ba to ng UAAP, kaya ito ay titingnan din ng Department of Labor, no, Alvin at Doris.
2: Yung 7 and 8 pasadahan natin because we have 3 minutes left. Ano po, anong government agency na nag-exercise ng supervision over student athletes? Is it the PSC or CHED?
14: Oo. Sa ngayon, ang PSC kasi involved sa amateur sports, no? Mm-hmm. At under the Student Protection Act, pangunahing role ng CHED, pero merong technical role ang PSC. Sa ngayon, nakakaroon sila ng koordinasyon, pero lumalabas sa social media, sabi nung iba, dapat CHED lang. Bakit daw nakikialam ang PSC? Mm-hmm. Of course, PSC is proactive here, kaya meron silang multi-stakeholder forum. Nakasama din naman ang CHED.
2: Okay. And number 8, hanggang saan ang otoridad ng Athletic Association sa mga ganitong insidente na nauwi na sa pagkamatay ng atleta?
14: Right now, kasi lumalabas, pwede ba sila magparusa? Pero right now, hindi magbibigay ng parusa. Pero in other occasions, ang UAAP nagpataw ng parusa sa ilang mga coaches. At syempre, bago ka magpataw ng parusa, kailangan yung tinatawag nating due process.
5: Opo.
14: Meaning, merong ground at merong kang binigyan ng pagkakataon to defend yourself. Kailangan nating tignan dito ang regulasyon ng UAAP, kung ano ang kanilang protocol regarding this. Kasi in the past, meron na mga coaches na dinilist nila or sinanction ng UAAP.
5: Opo. Paano po kung siyempre kanya-kanyang interpretasyon, kanya-kanyang definition kung ano yung rigorous training regimen. So yung nangyaring ito, initially, ang makikita po ba natin ay talagang lumagpas na ito at pwede nang pasok dun sa anti-hazing law?
14: Yung rigorous training, kasi una, dapat daw sana sa swimming pool lang para controlled environment. Number 2, yung pinili pa nilang beach ay some portions of the beach, yung open water, medyo treacherous na or mapanganib na. Kaya maraming nagtatanong bakit dun mo ginawa, at kulang daw yata ng safety protocol. Kaya baka ang interpretasyon ng iba, ito ay rigorous na. And therefore, kung siya ay precondition o pag hindi ka sumali sa training na to, tatanggalin kita, or yun ang perception ng student-athlete, then baka pumasok sa anti-hazing.
5: Opo. Meron po bang pananagutan ang local government unit sa mga ganitong klaseng sitwasyon?
14: Maliwanag sa Commission on Higher Education regulation nila na kailangan mayroong coordination with the local government unit. In this case, walang naging coordination ang local government unit, kaya ang sinasabi ng LGU, hindi namin ito alam, hindi sila nagpaalam sa amin, and therefore hindi kami liable dahil hindi namin alam na nandiyan, meron palang Ateneo team na nasa beach nila. Kaya yun ang nagiging responsibility nila. Pero sa ilalim ng local government code, mahalaga yung general welfare ng lahat. Kaya Yung issue ngayon, may lifeguard ba? Uh-huh. Sabi nila, wala yatang lifeguard doon sa portion kung saan pumunta yung mga, yung dalawang bata.
2: And last but not the least, isa din sa pinaka-importanteng tanong, yung number 11, uh-huh. If liability is established, what damages may the bereaved family recover under the law? So aside from justice, ano ang matatamong ano?
5: Danyos
2: ba ang pamilya?
14: Kung merong civil liability, yun ang pinaka-minimum na hahabulin siguro ng pamilya. Although talaga, well, hindi naman equivalent ng pera ang buhay ng isang tao. So kailangan magbabayad. Kung merong ma-establish na civil liability, kailangan magbayad ng danyos. Kung sino ang liable? Is it the school? Is it the coaches? Or silang dalawa ba? Kasi kung papasok nga sa criminal liability, then dyan naman papasok ang kulong kung sakaling ang reckless imprudence, no, medyo malalang uri ng kapabayaan.
2: Pero pwede din, Attorney Al Agra, na ang resulta nito ay talagang aksidente lang.
5: Pwede.
2: Kumbaga walang may liable, talagang nangyayari
5: walang
2: yung ganun.
5: Para
2: walang may gusto.
5: Oo.
2: Pwede bang ganun din ang resulta nito?
14: Kung ako ang magiging lawyer nung kakasuhan, yun ang aking sasabihin. Aksidente to, wala naman tong, hindi naman to pinlano. Sino ba naman ang gustong